0: Potter Supremo na rin po kung papayagan. At the same time naman po, di ba, nasa karapatan naman po natin, kung wala tayong abogado, ang gobyerno magbibigay ng abogado sa
1: atin. Ayan, tama, tama. Sige, thank you dyan ha. Good luck, kabalitaan mo kami pag meron ha.
0: Sige po.
1: Maraming salamat. Thank you. Maraming salamat. Si John Barry Tayam, yung petitioner po dyan, kumaga civic duty niya, partner.
2: Oo. So, kahit sino pwedeng magsampa?
1: Kasi naalala ko lang, meron yung para magsusuot ka ng... Di ba ganun yun? Pag may mag-appear ka doon, para may robe.
2: Kasi Korte Suprema ito eh. Yeah. Kung ordinaryong trial court, hindi kailangan yon. Pero pagka Korte Suprema, mayroong costume.
1: Hindi costume.
2: Ay, panantawa.
1: Hindi.
3: DZMM Radio Patrol Flash Report!
1: Pag pinakuntim tayo ng Korte Suprema, ikaw ituturo ko. Atag mo na.
2: Mali!
1: Yellow alert na naman!
2: Saan?
1: Diyos ko po, walang katapusan yellow alert. Kahapon, Sunday, meron eh. Yellow alert po ang Visayas Grid. Ayon sa National Grid Corporation, sa ipinalabas na advisory, ngayon lang, yellow alert po kayo dyan sa Kabisayaan na alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil... Wala na pong 200 megawatts ang inyong reserbang kuryente. Kaya maliit, masyadong manipis. 2,659 ang kapasidad, pero ang demand 2,510. Anim na planta po ang naka-force outage ngayong buwan. At marami pa po ang palyado at marami pa rin ang derated ang capacity. Ngayon, yellow alert kayo sa Visayas ha, today.
3: Radio Patrol Flash Report!
1: Andiyan na ba si Mayor? Andiyan si Mayor?
2: advance party pala.
1: Ayan, ano ba? Principal. Kasi nga school opening ngayon. Dapat principal siya.
4: Okay. Pass your papers!
1: Finish or not finish?
4: Class dismissed!
2: Yan.
1: Wala bang recess? Walang declaration na recess?
2: Recess muna.
1: Yun ang paborito namin, recess eh.
4: Tama.
1: Maganda umaga muna kay former Congressman Carlos Zarate. Finoward ko po kay Camille yung video partner ng mga nagbabaan.
2: Na?
1: Sa Lindol.
2: Ah, okay.
1: Eh, nasa Davao siya eh. Nagbabaan sa building eh. Pasukan pa naman ngayon. Kaya kuha kayo ng ano, partner, kuha kayo ng mga follow-up report sa Mindanao. Nesty Isla at si attorney Ansel Adriano, nakamonitor din sa atin. Ang dami pa pong hindi nabati. Pabati po si Elva Borata ng Samaritan Optical Clinic sa Jipapad, Eastern Sama. Nanonood sila. Thank you. Maraming salamat. Wala si Robert Mano.
2: Dahil
1: may hearing ikamo. Alas 9 yung hearing. Magre-report sa iyo yan, partner. Mag-advancer, ha?
2: Kaya mag-abang po kayo yung mangyayari sa Senado at yung update doon sa Lindol.
1: Okay. Susunod na ang tandem ng bayan, si Alvin Olchico po ito. Mahalan mo.
2: Ay, si Doris nga pala ako.
1: Kami po magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy on a Monday. Kailangan natin yan.
3: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.

0: Anong oras na?
1: Yes, principal. Kinukuha ko pa yung baon ko sa mami ko.
0: Arms raised forward.
1: Oh, ganyan po ba? And then?
0: Pass your papers.
1: No paper. Walang pambili. 8:07 na po ng umaga.
2: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia, at nagbabalita Antemano, Robert

0: natin sa mga bata na papasok ngayon.
1: Eh kasi kaya tumatahol kasi nga sila Tutoy tsaka si Neneng.
0: Oh,
1: paalis na ng bahay, iiwan na sila, ayaw papasok na sa school.
0: Pero excited po ang ating mga kabataan ngayon sa pagpasok nila. First day of classes po ah. Kaya asahan na po natin may mga konting pag-traffic.
1: At saka yung mga medyo baka mahirapang iwan ng mga anak sa school.
0: Yung ano, bakbakan talaga sa iyakan eh. Umiyak ka ba noon?
1: Feeling ko. Iniyakan ko din.
0: Ako, umiyak ako. Dahil di pumasok na. Tapos na nag-bell na. Akala ko, sabi ko, bakit kaya yung mga ibang kaklase ko wala na, nandoon na sa loob ng classroom. Eh ako, bakit ako hindi ako sinundo ng Ate Junie ko? Akala ko uwian na.
1: Hindi pa pala. Oh,
0: mali,
1: diba?
0: Mali.
1: Yan po ang mga for sure scenario ngayong unang araw or first week ng klase dahil balik eskwela nga po yung ating mga chikiting. Kaya doble, tripling pasensya po sa mga magulang at syempre po para sa mga teacher na haaalali po sa ating mga bagets.
0: Ayan, talagang malaki ang inaasahan natin para sa ating mga guro dahil sila naman po talaga ang punong abala. Spanks ba ang tawag doon?
1: Sepanks.
0: Spanks naman yung sinusuot sa ano, parang ano, Sepanks, separation anxiety.
1: Yes.
0: Alam naman na po natin na talagang nangyayari yan. Pero, wala pa kang isang araw, maya-maya naglalaro
1: mamaya,
0: yan.
1: Okay na yan. Okay basta na. May makilala sila mga bagong kaibigan,
0: tama,
1: mga kalaro, makaset nila mga bata, okay na yan. Hayaan na natin mga parents. At syempre, mabuhay din po sa ating mga teachers na talagang magsisimula na naman din po ng isang taong paikipagbakbakan araw-araw para turuan ang ating mga kabataan. Ano po?
0: Oo, lalo na ngayon sa panahon na ito na medyo nahuhuli tayo sa mga ratings ng lahat ng mga eskwelahan.
1: Yes. Kailangan bumawi tayo. Kailangan bumawi tayo doon sa mga estudyante natin.
0: Para makahabol tayo. Oo,
1: at syempre, para makaahon din yung ranggo ng Pilipinas dyan sa mga ratings na yan.
0: Tama. At ang pinaka-importante dyan, yung mga kabataan at yung mga magulang na talaga namang lahat na lang ng santo at santa ay tinawagan na para sa ganun ay makapag-enroll ang kanilang mga anak.
1: And speaking of mga santo and santa partner, I'm pretty sure may mga kababayan tayo dyan sa Mindanao na maaari pong nagdarasal sa mga sandaling ito dahil meron
0: kasama
1: po tayong
0: kasama niyo po kaming nagdarasal para sa inyo.
1: Dahil meron po tayong breaking news kanina na may tumama pong malakas na lindol sa ang area nga ulit ito, partner.
0: Sarangani.
1: Yes, magnitude 7 sa Sarangani Bay. At patuloy po nating kinokontak yung ating mga kababayan at mga opisyal dyan sa Mindanao para po makatanggap tayo ng mga pinakahuling detalye at impormasyon on the ground kung ano pong sitwasyon ngayon ng mga kababayan natin.
0: At kung kayo po ay taga-banda dyan sa Sarangani at meron kayo nakuha na video, padala niyo lang po sa amin ang ma-play natin dito at ma-update natin. Lalo na po yung may mga kamag-anakan dito sa Maynila, baka nag-aalala na po sila sa inyo, makita namin ang sitwasyon ninyo. 0919-278-3000.
1: Yan po ang aming
0: numero. Ano, ipadala nyo dyan para agad-agad na mapakita natin ang mga video ninyo.
1: Mm-mm. At meron din palang abiso ang FIVOX ano, na meron na pong forced evacuation doon sa area. I think ito yung malapit sa tabing dagat kasi nga sa tabi nung Sarangani Bay. Dahil doon po nang galing yung pinagmulan po nung lindol.
0: May tsunami warning. Partner.
1: Yes, meron din tsunami warning. Kaya po yung mga kababayan natin dyan ay kung maaari pong kumilos na po, mag-evacuate po para mas makaligtas po tayo sa anumang posibleng pinsala o trahedya.
0: Makinig po kayo sa mga opisyalis nyo dyan. Huwag po kayo makikinig sa kung sino-sino. Opisyal lang po na advisory ang pakinggan ninyo. Pero sa oras na ito, pag sinabi po ng inyong mga lokal na opisyal, bakwit
1: po tayo.
0: Kayo.
1: Yes, opo.
0: Kasi inaasahan daw nga po ang malalakas na aftershocks. Hindi pa nakikita kung ano yung mga napinsala. Kaya nga po nakikiusap kami na kung kayo ay mayroong video, pakita niyo po sa amin nang ma-analyze po ito ng FIVOX.
1: At mga experts po, baka naman also throughout the day tsaka sa mga susunod na oras mabibigyan tayo ng mas maliwanag na paliwanag ng FIVOX. Ano nga bang nangyari? Bakit ganun kalakas yung magnitude at intensity ng lindol dyan sa Sarangani Bay? Ano po? Samahan niyo po kami sa hanggang alas 9 ng umaga dito po sa programang Tandem ng Bayan. Ako po si Christian Yosores sa ngalan po ni Robert Mano.
0: Nakakalimutan naman natin na tayo magpakita.

0: Lala, si Doris Bigornia po ito. Pasensya na po kayo at si Robert Mano ay isa pong senador.
1: Mag-aabang siya ngayon ng ganap dyan sa Senado. Pero bago tayo dumako sa Senado mamayang 9 o'clock, ay kasama na po natin ang head ng PDRRMO ng Sarangani na si Ginoong Rene Punsalan. Sir Rene, magandang araw po sa inyo, Christian at Doris po sa DZMM.
0: Good morning!
2: Good morning po. Magandang umaga po sa atin.
1: Yes, Sir Rene, ano po ang pinakahuling sitwasyon po na maibibigay nyo sa amin dyan sa Sarangani kasunod nga po nung magnitude 7 na lindol ngayong umaga?
2: Yun nga po, no. Hanggang ngayon po, sir, ongoing ang monitoring namin kasi grabe talaga ang dakas ng pag-yanig na narandaman namin dito sa Sarangani, sa ilang munisipyo ng Sarangani, sa Malapatan, sa Kemba, alas sa 7 munisipyo po. Apo. At nakaramdam na malakas na pagyamig ng sa nangyaring paglindol ngayong 7:58 po ng umaga.
1: Apo, kayo Sir Rene, nung lumindol kanina, nasaan ho kayo?
2: Papunta pa po sa opisina.
1: Apo, at agaan?
2: Naabutan kami ng malakas na paglindol dito sa daan po.
1: Apo, okay. Maide-describe nyo ba Sir Rene kung gaano kalakas po yung naramdaman ninyong pagyamig kanina habang nasa biyahe?
2: Napakalakas po, nasa intensity, ang aking approximate, no, nasa intensity 7 to na mahigit kasi po, habang nakasteady lang kami, tumigil kami ng habang lumilindol sa labindaan para malakas po talaga ang sasakyan namin, talagang yumayanig po ang sasakyan, parang dinuduyan po.
0: Opo, ano po yung napansin ninyo dun sa iba pang mga kasamahan ninyo dyan? Nagkagulo po ba?
2: So far po, wala pa po kami, Ma'am Doris, na information, no, na nakukuha. Pero nung sa kasalukuyan po, nagmamonitor pa po kami sa mga munisipyo na para malaman namin at pinsan na nangyari na dahilan ng pag-ibig ngayong umaga.
0: Opo. Sa initial na mga report po na nakuha nyo na, meron po bang mga bumagsak na bahay o yung mga building? Meron na po bang ganyan o wala pa naman? Sana wala.
2: Ma'am Doris, sa ngayon po, wala pa. Kasi, yung gusto na ngayon, wala na kami mga atin. Pero yung, kasi, tempo po, na timing na opening ng classes ngayon sa mga...
1: Oo nga po. Opo.
2: Kung ang tinututukan po namin po, kung ano ang magiging mga damage dun sa mga buildings sa mga nasabing schoolans at kung ano ang sitwasyon sa mga school po. Kasi especially po, need po natin maiwasan. Kapag ganitong kalakas ang pagyanig, na nasa intensity 7 halos ang pagyanig, hindi natin maiwasan na magkaroon ng... pagka-panic, lalo na itong mga maguna at mga estudyante po natin.
1: Opo, mabalikan ko lang, Sir Rene, kasi binabanggit ninyo kanina parang dinuduyan nung kayo po ay papunta sa inyong opisina. Nung nararamdaman huni nyo kanina...
0: Saka gaano katagal?
1: Oo, gaano katagal nung nararamdaman huni nyo nung biglang lumindol kanina?
2: Matagal po ito. Inabot kasi po, pagyanig ng malakas, sunod, tumigil siya, pero sunod-sunod na parang aftershocks eh. May parang may buntot siya eh. Hindi lang basta tumagal ito ng ilang segundo siguro. Nasa mga 15 minutes, 15 seconds, 15 to 30 seconds po.
1: Opo.
3: Mahaba-haba yun.
0: Ay, ano ba ito? Mahaba-haba po yun. Para kayo idinuyan pala, no?
1: Opo.
2: Opo, opo. Yun po ang actual na na-felt namin dito sa baba habang lumilindol po.
1: First time niyo po bang naranasan to, Sir Rene, na gantong kalakas na lindol dyan sa atin sa Sarangani?
2: Sa ngayon po, ito yung pinakamalakas, no, na naramdaman talaga namin ng ganitong klase ang pagyanig. So estimated na ito, kaya ganitong kalakas ang pagyanig, ang actual felt, masyadong mababaw ang depth ng ang lalim ng lindol po.
1: Opo.
2: Kaya ganitong kalakas, kasi ganyan po talaga pag mas mababaw ang depth ng ating sentro ng earthquake. Talaga po mas malakas ang pagyarit sa ibang surface po ng lupa.
0: Nag-evacuate na po ba ang mga apektadong residente?
2: Ma'am Doris, sa ngayon po, wala pa po kami na ano. Yan po ang talagang ano namin ngayon. I mean, nakipag-coordinate kami sa mga municipal local government units. through our counterpart sa munisipyo and local dream
1: po
2: ng munisipyo po.
1: Apo. At sa ngayon, Apo. Sir, din, asaan po kayo ngayon exactly?
2: Sa office pa po.
1: Apo, safe naman po dyan? Mm-hmm. Or may mga pina-evacuate po muna tayong mga tauhan, mga empleyado?
2: Ayun po ang ginagawa ngayon. No? Ngayon, ang din namin nagpapadak po ng ng dating ng assessment doon sa main Capitol building po.
0: Opo. Opo, opo. Bukod po sa Kapitolyo, yun pong paano po hinahandle yung, sabi nyo nga, kasi first day ng klase ngayon. Yung mga paaralan po, nagpadala na po ba kayo ng inyong mga tauhan para masiguro? At yun po bang klase ay sinuspinde? Nagpa-uwi na po ba ng mga bata?
2: Ay, sa ngayon po, Ma'am Doris, wala pa kami permission. No? Pero doon sa mga automatic po yung ating mga local dream o sakit pag-ugnayan agad-agad sa may school kasi yan po ang even na walang din dahil kasi po sa opening talaga nagpo-provide sila ng standby and assistant yun sa para ma-maintain ang peace and order during opening ng klase kaya nakakasiguro po tayo dito sa Sanangani na through our local dream o po ay nakatutok din po sila.
1: Apo, sa ngayon meron pa naman po kayong supply ng kuryente, hindi pa naman po na puputol?
2: Sa ngayon, putol po ang communication at ang ano, ang kuryente.
1: Apo, okay
2: po. Sa ngayon po, Apo.
1: Apo, may binanggit din kaninang initial report, Sir Rene, na sa mismong Sarangani Bay, yung pinagmulan ng lindol, ano? Would you know kung ilang bayan, sir, nakapaligid sa Sarangani Bay para lang ma-estimate natin kung si ilan ang mga maaaring kailangan ng lumikas?
2: Kasi po sa amin, no, dito sa Sarangani, yan mo po, within ang Sarangani po, kaya tinawag ko sa Sarangani Province, kasi sa Sarangani Bay po ito. Ito muna sito po, tapos kasama ang General Sanchez City po ang nakapalibot din sa Sarangani Bay po.
0: Opo, mga ang estimate po natin na mga apektadong residente, sir.
2: Wala pa pong Ma'am Doris, no, kasi tinitingnan natin 'to, no. Kasi mainly ang Sarangani po ay coastal town po nasa sa 7 municipalities po ng province, 6 po rito ang coastal town. So, ito po yung sa may along Sarangani Bay po. So, yun po ang inaano pa rin namin po sa ngayon.
1: Opo. Ang abiso po ng FEVOX ay a forced evacuation na at meron pong tsunami warning. Ano po ang siguro panawagan o paalala po ninyo doon sa mga residente pati sa mga mangingisda po na baka pumalaot pa rin, sir?
2: Yan po yung ano, no? Yan po na pinapanawagan natin na sa inisyo ng T-Box ngayon na meron ng tsunami warning. Doon po sa mga nasa coastal town na munisipyo ng probinsya o doon sa malapit sa baybayin dagat ng Sarangani po ay pakipag-ugnayan agad-agad kayo sa inyong mga barangay officials para sa proper evacuation na po para na rin po sa inyong kaligtasan po.
0: Apo, sabi niyo po down ang communication. Ano po ang ma-advise niyo doon sa mga residente na syempre hindi naman nagpapanik kundi nag-aalala yung para unang-una para sa sarili at pamilya nila doon sa Sarangani kundi yung mga kamag-anakan din po nila. Baka meron silang kamag-anak dito sa Maynila at natatakot din sa kanilang kinakaharap ngayon.
2: Sa mga meron pong kamag-anak na taga-Sarangani sa Luzon o sa bahagi ng Pilipinas. Pero din po yung mga na nasa Luzon at sa ibang bahagi. Sa ngayon po talaga pong inaayos namin sa ngayon wala pa mang nare-report po sa aming opisina na mayroong mga casualty o may mga gumuho pong building. Yan pa po ang inaalam namin at sa ngayon po masasabi ko na nasa dites pa man po na status ngayon ang mga kababayan natin dito sa Sarangani po.
0: Opo, again, paalala po natin maglalabas at maglalabas po ng mga abiso. Kaya sa inyo lang po kukuha ng tamang impormasyon. Ano po?
2: Opo, po, Ma'am Doris, yan po ang iniwasan natin. No? Yun po sa ating mga kababayan, no? Huwag basta-basta tayong maniwala sa anumang mga lumalabas na balita, no? makipag-ugnayan po tayo sa right authority na tungkol sa nangyayari paglindol. Makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga local disaster risk reduction management officer upang malaman po ano po ang sitwasyon at ano ang status sa nangyayari paglindol po para wala po tayong before tayo ma-mislead o ma-karoon ng maling information po.
0: Opo. Sa ngayon, meron pa kayong nararamdaman ng mga aftershocks?
1: Opo.
2: Sa ngayon, wala na po. Pero kanina po, after po nung malakas na paglindol, dalawa hanggang saan, matatlo, no? Tatlo na aftershock po na medyo malakas pa rin po.
1: Okay po. Opo, Sir Rene, mag-iingat po kayo at alam ko po magiging busy kayo sa maghapon sa pag-respond po dyan sa ating bayan. Mag-iingat po kayo, Sir, at patuloy po kami makikibalita, Sir.
2: Salamat din po.
0: Mag-iingat po kayo.
1: Ingat po kayo, si Ginoong Rene Punsalan, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sarangani.
3: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
1: Partner, mula sa Sarangani ay magpunta tayo ng Davao City dahil nakaramdam sila ng Intensity 5.
0: Alam, naman.
1: Intensity 5, yes, malakas-lakas pa rin ito. Kasama
0: malakas
1: natin doon
0: yan.
1: Si Hernel Tokmo para bigyan tayo ng sitwasyon. Hernel, magandang umaga.
4: Magandang umaga, yumanig nga ang magnitude 7 na lindol sa southwest ng General Santos City. O saan medyo malapit lang din dito ang General Santos City, nasa 3 hours drive lang. At nakaramdam tayo ng intensity 5 na lindol dito sa Davao City, kung saan napakarami mga residente at mga empleyado ang nagsilabasan sa kanilang mga bahay at mga opisina nang maramdaman ang malakas at medyo matagal talaga na pagyanig kaninang pasado alas 7 ng umaga. At nandito tayo sa Southern Philippines Medical Center na isa sa mga pinakamalaking ospital dito sa Pilipinas. At nakita natin ang mga pasyente, ang mga watchers at ang mga health workers na nandito lang sa labas dahil nga ini-inspect pa, sinusuri pa ang sitwasyon at kondisyon ng mga buildings sa loob kung may mga bitak ba at kung okay pa bang gamitin. Pero sa nakita natin mula sa labas, okay pa naman, wala naman tayong nakitang pinsala sa physical structure ng SPMC building mula dito sa labas. At may mga nakausap din tayo ng mga watcher at pasyente na talagang nagpanik sila palabas at nang maramdaman nila ang lindol dahil medyo malakas talaga. Last year may malakas na lindol din dito sa Davao City, parang ganun din ang lakas nitong lindol. At yung mga watcher naman ay may mga naka wheelchair at takot na takot sila kung paano sila lumabas dahil marami ring mga watcher at pasyente ang lumalabas, no, sa exit pero hindi naman daw sila naipit doon sa may exit at nakalabas sila. So may mga ilang pang pasyente ang nandito sa labas gaya na lamang ng mga dapat sana i-operahan na pero kinailangang i-evacuate dahil nangyari nga yung lindol. At sa sitwasyon naman ng kuryente, doon sa bahay namin sa may barangay Buhangin proper, malapit lang dito sa ospital, ay nakaranas tayo ng power outage. Walang kuryente. At hindi pa natin alam kung kailan babalik ang supply ng kuryente. At may mga nakita rin tayo sa social media sa pag-monitor natin na may mga damage din sa ilang pang mga istruktura, lalo na sa Davao del Sur, sa may Matanao na paaralan kung saan bumigay yung kanilang school building. At nagdeklara na rin ng suspension ng klase dito sa Davao City at sa iba pang mga LGU dito sa Davao region. At yan muna ang latest dito sa
0: Hernel,
4: Davao City. Balik sa inyo.
0: Hernel, nasaan ka nung lumindol? Bigyan mo lang kami ng idea kasi sabi ni Sir Rene ng DRRMO, para daw silang dinuduyan kanina.
1: Doon sa Sarangani.
0: Sa Sarangani. O, dyan sa Davao, ano ang naramdaman ninyo at gaano katagal?
4: Actually, kagigising ko lang, no, kasi may trabaho ako ng gabi. So nagising na lang ako sa pagyanig at may mga sumisigaw na sa mga kapitbahay. Kaya pagising ko, nahilo talaga ako kasi parang dinuduyan nga din yung naramdaman ko. So paglabas ko, matagal din, mga abot sa isang minuto siguro kasi hindi pa agad siya nag-umupa yung pagyanig. So yun, hinintay pa namin and then malakas talaga at maririnig mo na parang may mga tunog nga sa mga sa pader, pero wala namang damage sa amin at saka sa community.
1: So far may kuryente pa naman dyan, Hernel.
4: Actually, dito sa Southern Philippines Medical Center, hindi pa natin na-check kung may kuryente ba sa loob. Pero may mga generators naman nito sila. Pero doon sa amin, sa area namin, sa Barangay Buhangin proper na, which is part lang din itong ospital, or malapit lang, karatig lang, walang kuryente. Hindi ko lang alam ngayon kung bumalik na ba ang supply ng kuryente.
0: Oo. Yung mga otoridad ninyo dyan, na-alerto na ba sila ng tama at para asistihan yung mga apektadong residente?
1: May kailangan bang ipa-evacuate? May ganun na bang details?
4: Sa ngayon, wala pa tayong natatanggap na ganong detalye. No? Ang nakita natin sa social media ay agad silang nag-deklara ng classes pension, lalo na na unang araw ng pasukan ngayong araw at nakita rin natin na agad silang nag-monitor sa mga coastal areas, may mga live streaming na feed sa social media kung saan makikita ang sitwasyon ng kadagatan sa through CCTV dahil nga may tsunami warning advisory na inilabas at normal naman ang sitwasyon, wala naman tayong nakitang abnormal na sitwasyon sa karagatan ngayon. At yan nga ang minomonitor din ng Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office kung may mga damage pa ditong naitala dito sa lungsod para kanilang respondehan.
0: Alright. Pero ready naman at alam na mga residente kung saan evacuation center sila pupunta?
4: Actually, bawat barangay at bawat community dito, may mga designated naman na mga evacuation center kung saan sila pupunta. Pero lalo na sa mga malapit sa dagat, pero dito sa amin sa community, naglabasan lang sila sa mga bahay dahil wala namang nakita tayong mga pagbagsak ng mga istruktura. At ready rin, may Davao City Central 911 rin na nagmo-monitor sa mga ulat na natatanggap nila mula sa mga ordinaryong mamamayan kung may mga danyos din ba at pinsala sa kanilang lugar.
1: Alright. Hernel, maraming salamat at mag-iingat dyan sa Davao City. Ingat.
3: DZMM Special Coverage.
1: Mabilis lang mga kapamilya para po sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang radyo at telebisyon. Niyanig po ng magnitude 7 na lindol ang karagatang bahagi ng Sarangani Bay kaninang alas 7:37 ng umaga. Base po sa FIVOX, umabot sa intensity 7 ang naramdaman sa General Santos City habang intensity 6 sa ilang bahagi ng Sultan Kudarat. Kasunod po nito ay naglabas ng tsunami advisory ang FIVOX at pinapayuhan po ang mga residente sa coastal areas kabilang ang Sarangani, Davao Occidental, Sulu, Basilan at Zamboanga na agad lumikas patungo sa mas mataas na lugar. Samantala po ay sinuspindi naman ang klase sa lahat ng antas at trabaho sa mga lokal at national government agencies o offices sa Davao City bilang pag-iingat po matapos ang lindol.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: Partner, mula sa Davao City ay magpunta naman tayo sa Cotabato. Intensity 5 din ang naramdaman doon. Kasama naman natin si Lerio Bompata. Lerio, magandang umaga. Ano ang sitwasyon dyan?
0: Good morning!
5: Hi, good morning po. Yes, actually kanina, nagbe-breakfast kami, no? Nung yumanig talaga yung lindol. So, based doon sa information ng PBOX, intensity 5 kami, pero it's like magnitude 7 din, parang intensity, hindi naman 5, malakas talaga, sobrang lakas. At saka matagal, yun yung nakakatakot pati kasi matagal masyado and then after few minutes, may follow through, may aftershock for sure yun. Ramdam din namin malakas din. So, ngayon, suspendido yung pasok ng mga estudyante at sa trabaho, pribado man o papubliko sa government, pati po sa trabaho dito sa Cotabato City mismo. And then yung Maguindanao del Sur Provincial Government nagdeklara din ng suspension ng trabaho at saka pasok. May kuryente pa naman as of so far. And panatag so far yung nakikita ko dito, although may mga video na talagang umaalog din talaga yung mga building, hindi ko lang ako yung CCTV dito sa amin sa ngayon, pero malakas talaga kanina. Alog ka talaga, may hilo ka kung nakatayo ka. lahat kami bumaba sa kitchen, lahat kami sa ilalim ng mesa dahil sa sobrang lakas. Although may mga karanasan na kami before, yung lindol dati, pero hindi ganun katagal at saka hindi ganun kalakas din. So, ito talaga yung pinakamalakas na experience namin.
0: Oh, Neryo, so far, wala yes, naman kayong wala naman kayong naririnig na nagkaroon ng pinsala o merong mga nasaktan?
5: Dito sa Cotabato, Ma'am Doris, sa ngayon, wala pa tayong information about dyan, except lang yung suspension of classes. But for sure, sa ilalim sa inspeksyon, yung mga building, nakita lang natin kanina sa mga video na naipost, lumabas lahat sa gusali. Yun pa lang so far. But damages dito sa Cotabato City, hindi pa natin nalalaman po.
0: Natanong ko yan, Leryo, kasi di ba pagka ganyan na may mga kalamidad, ang unang pupuntahan, pag nagbakwit, ay mga eskwelahan.
6: Yes.
0: Eh, first day of classes ngayon, hindi ba?
5: Mm-hmm. First day of class, yes.
0: Oo, paano i-handle ngayon yan ng mga LGUs na ando doon yung mga bata natin sa eskwelahan, hindi kaya paano yung maayos?
6: Mm-hmm.
0: Oo eh, na pag-evacuate dyan.
5: Oo. Kanina na may nakita din tayo sa post na first day of school nga and nandun sila sa mismo sa klase. Isa yun sa pinakamalaking school din dito, public school, elementary. Lumabas sila sa eskwelahan and then followed by yung suspension order. But sa tanong mo po, Ma'am Doris, hindi pa tayo makapagbigay ng concrete na detalye dahil alamin natin muna sa CTLGU kung ano yung mga susunod na hakbang dahil tama po kayo yung mga paaralan nga nagsisilbing evacuation center. Eh ngayon, nagsilabasan po dahil suspended yung pasok. So, for sure, gaya ng ginagawa dati po ng LGU, isusunod yung inspeksyon ng mga gusali, Ma'am Dolly.
0: Oo. Paki-describe mo naman, Leryo, kasi sabi nung Davao City, ano pa yung isa?
6: Sarangani.
0: Para daw silang dinuduyan. Ganyan din ba sa inyo? O yumuyugyog?
5: Yes, sobra. Opo, grabe. Parang kung yung dispenser na puno ng tubig, uh-oh, Ma'am Doris, talagang makita mo yung pag-alog mismo ng dispenser.
0: Grabe.
5: Tapos yung sasakyan na nakapark sa labas, makita mo talaga kasi gumagalaw siya na parang inaalon, ganun talakas. So kahit saan ka pumuesto, sumandal, talagang aalugin ka kahit hindi ka gumagalaw.
0: Correct.
5: Ganun kalakas.
0: Naku, nakakatakot naman. Pero sa ngayon, as we speak, wala pa naman ulit aftershock.
5: Wala po, simula first kanina na naranasan namin, simula nung lumindol and then may sumunod. So far ngayon, wala na po.
6: Alright.
0: Ay, naku. Mm-hmm. Ang advice po sa inyo, ano ang gagawin? Saan kayo pupunta? At nasabi mo ba, Leryo, kung tuloy lang ang communication?
5: Meron po. Hindi po. May kuryente din, may communication din po. Ang pag-aalam namin sa General Santos, hirap yung communication ngayon doon po.
6: Okay. Ayun,
0: okay. O sa mga may kapamilya doon sa saan nga lugar ni Leryo?
6: Sa Cotabato.
5: Cotabato po, Ma'am.
0: Cotabato. So ngayon ay medyo maayos-ayos kaya maghintay po sa mga susunod na mga abiso ng ating mga otoridad.
6: Gaano kalayo ba, Leryo, ang Cotabato mula sa Sarangani?
5: Kung oras yung pag-usapan mismo sa General Santos natapo pag 3 to 4 hours kapag ka naka-private na sasakyan.
6: Pero tignan mo yung ganong layo, umabot pa rin yung ganong palakas.
5: Yes.
6: Pagyanig, hindi. Okay. Leryo, maraming salamat at mag-iingat dyan sa Cotabato.
0: Update mo kami kaagad ha kapag meron ka na nakuhang bagong impormasyon.
6: Alright.
5: Apo.
0: Thank you.
6: Si Leryo Bompat mula up naman po sa Cotabato. And partner, mayroon tayong update mula sa pag-as app FIVOX kung saan itinaas pa nga sa magnitude 7.8 yung final na data doon sa nangyaring lindol.
0: Saan lugar itinaas?
6: Sa yung doon sa Sarangani.
0: Sa Sarangani.
6: Yes, partner.
0: Okay.
6: At itinaas din yung instrumental intensity naman to intensity 8 sa Malapatan sa Sarangani.
0: Marami pong nakaramdam ng lindol, maraming mga lugar, pero iba-iba yung yung nakikita natin dito na intensity ano.
6: Mm-mm.
0: Kagaya sa Coronadal, South Cotabato, intensity 7 siya. Davao Occidental, ganun din. Ilalabas natin ito mamaya, partner, dahil yes, mahaba-haba itong mga listahan na ito. Kaya lagi po kayong tumutok para malaman po ninyo yung pinakahuling mga advisory at pinakahuling impormasyon. Again, impormasyon na tama. Doon lang po kayo, ha?
6: Siyempre, ang gusto nating malaman dyan, partner, kung kumusta ang mga residente unang-una.
0: Oo, yan na nga eh.
6: Kamusta yung mga istruktura, kamusta yung sa paligid ng Sarangani Bay na may anyong tubig,
0: yeah,
6: na merong tsunami warning sa mga kababayan natin. At yung supply ng kuryente, tubig at internet connection, dahil yun ang pangunahing pangangailangan para ma-communicate natin yung mga kababayan natin doon.
0: Pero pinaka-importante, Christian, yo, ay ang unang-unang gagawin ay huwag magpanic.
6: Yes.
0: Huwag magpanic.
6: Kahit napakahirap po, syempre, kapag nandun pa sa sitwasyon.
0: Opo. Lalo na pagka narinig mo may tsunami warning, nako po, abot-abot ang iyong kaba. Pero andyan dyan po ang ating mga opisyales. Doon po kayo makinig. At ang mga bata, ha, bitbitin nyo ng husto. At magsama-sama po yung pamilya nang hindi kayo magkahiwa-hiwalay. Sa ganyan po kalakas na intensity ng lindol, ay talagang kailangan po ang kooperasyon po ng mga pamilya at ng mga lokal na otoridad. Kaya lahat kayo ay dapat mag cooperate sa ganyang klaseng sitwasyon.
6: Sa ngayon naman, partner, punta tayo sa Coronadal City sa South Cotabato. Makakausap natin ang isang residente na nakaranas nga ng lindol kanina. Kasama natin si Mama Angela Aquino mula po sa Coronadal City sa South Cotabato. Ma'am Angela, pagbati po sa inyo, magandang umaga po.
0: Good morning.
7: Yes po, good morning po.
0: Oh, ma'am, na kayo po ba'y nahimasmasan na?
6: Mm-mm.
7: Medyo nanginginig pa po.
0: Dako. Paki-describe nyo nga po sa amin kung paano po yung naramdaman nyo kanina.
6: Intensity 7 daw doon sa Coronadal City.
0: Opo.
6: Ma'am Angela, go ahead po.
7: Nakahiga po kasi kami, pata. Natulog po, tapuyak po kami sa burol ng mama ko. Tapos ano po, yung naramdaman ko po yung lindol, ginising ko na po yung anak ko, tumakbo na kami nung paglabas namin ng pinto. Sobrang lakas na po. Alos hindi na kami makatakbo ng maayos. Paglabas ko, yung kapatid ko nakahawak sa kabaong ng mama ko at saka yung bayaw ko, pinipigilan nila kasi malalaglag po pag hindi po nila hinawakan. Tapos pagtitignan mo po yung semento, parang guguho, hindi mo maintindihan. Sigaw na lang po talaga ang ano namin na para maano po na yung mga takot po namin na naramdaman po.
0: Opo, opo. Nakaburol po yung inyong nanay?
7: Opo.
0: Eh, Diyos ko. Eh, paano po ninyo hinandel? Yung mga kapatid mo na lang, hinawakan yung kabaong para hindi malaglag?
7: Opo, kasi siya po yung nandito sa labas na natulog po kami. Nang paglabas po, yun na po, yung nakayakap po siya sa kabaong ng mama ko. Talagang nakita po nila na parang, ano na po, mahuhulog yung kabaong.
0: Opo, napakahirap na sitwasyon naman yan. So, sa ngayon po, ano na po ang ginagawa ninyo? Kayo po ba'y nakalabas na ng bahay?
6: Lilikas po ba kayo, ma'am?
7: Hindi naman po. Kasi mga ano po, medyo huminahinana po. Tapos, after po nung malakas, nag-aftershock pa po siya. Pero hindi na po ganun kalakas.
0: Opo, opo.
7: Ano po ba? Mga natumba po sa labas, yung water dispenser.
0: Opo.
7: Na talsik po lahat yung mga kwan. Pero hindi po talaga kami lumabas na ano, kasi nandun lang po kami sa ano ng kabaong ng mama namin. Kasi hindi, pag-iwanan po namin baka po mahulog po yung kabaong.
0: Ako, naku, naku. Pagka yung kanina po na kalakasan ng lindol, pakidescribe nyo lang. Kayo po ba'y nakatayo pa o gumapang na lang kayo palabas dahil sa sobrang lakas?
7: Ano pa naman po, parang sinigapang, hindi na namin alam yung takbo namin.
0: Oo.
7: Kasi talagang yung ano, yung dingding ng bahay, gumigiwang-giwang po talaga na parang guguho.
6: O, napansin po ba ninyo kung meron ng mga bitak-bitak sa pader po ninyo, sa dingding ninyo?
7: Wala naman po. Kasi hindi naman po ano yung kwan namin. Medyo ano naman po, okay naman po.
6: O, hindi naman po dalawang palapag ang bahay ninyo, Ma'am Angela?
7: Eh, hindi po.
0: Ah,
7: yung kapitbahay po namin, yung rest nila natumba daw po.
0: Jesus, Mario Joseph. Pero yung pamilya mo, buo naman kayo magkakasama?
7: Opo.
0: Oo, kasi may bata ka ba? Dahil opening of classes ngayon, hindi ba?
8: Opo, ano po, mayroon po akong senior high na anak po. At actually po, taga Pangasinan po ako nakatira. Umuwi lang po ako dito kasi namatay po yung mama ko.
0: Okay.
6: Pero kumusta naman po yung mga bata po dyan? May mga pamangkin po pa kayo? Mga anak na mga pinsan o kapatid po ninyo?
8: Wala naman na po kaming maliliit dito. Yung mga katabi po naming eskwelahan, talagang nagsipag-anuhan na po. Nataranta na po yung mga parents, sinundo na po yung mga anak nila.
6: Mm-mm.
8: Yung iba hindi pa nga nakauwi yung parents, kaya ang dami pong nagtakbuhan na palabas po.
0: Opo. So marami pa rin pong nagkalat dyan sa kalye?
8: Sa ngayon po, wala na po. Kanina po yung video na sinend ko, yung ano po, yun lang po yung ano po kanina nung naglabasan po sila.
6: Ito, oo.
0: Ayan, pinapakita na po natin.
6: Yung video ni Ma'am video, Angela. No? Oo. Ma'am, asa ngayon naman, meron naman pong kuryente dyan?
8: Wala po. Kahit pati tubig po nawala.
0: Naku.
8: Kasi ang ipis...
6: Go, ma'am. Ibang
8: ano daw po, sobrang laki po ng ano, ng mga epekto po ng ano, dito po sa amin, hindi naman po masyado, pero yun lang, nakakatakot po sobra.
0: Opo. Mm-hmm. Pero mabuti meron pang communication.
8: Opo, meron po. May signal naman po.
0: Oo. Hindi, okay. Magtipid po kayo ng inyong mga battery, ha?
6: Opo.
0: Kasi kung walang supply ng kuryente, eh, baka mahirapan tayo mamaya.
6: Opo.
0: Oo.
8: Opo. Mm-hmm.
0: O sige, pero wala kayong, hindi pa naman sinabi sa inyo na dito na kayo, mag-evacuate
6: na
0: kayo?
6: Mag-evacuation na, oo.
8: Hindi naman po, wala naman po.
0: Oo, pero nakanda na yung mga gamit nyo sakaling magsabi ng evacuation.
8: Dito po siguro sa amin, hindi naman po siguro ano na mag-evacuate kasi ano naman, pero sa mga area po siguro na affected po masyado.
6: Opo. Hanggang kailan po ba dapat yung burol po ng inyong nanay?
8: Hanggang Saturday po.
0: Sabado. Lunes pa lang ngayon. So, pero sa ngayon, na-secure nyo na po yung kabaong ng nanay nyo. Ayun.
6: Opo.
8: Talagang yun po ang inan namin. Hindi na namin inisip din yung ano. Kasi kawawa naman yung mama namin pag nalaglag yung kabaong niya.
6: Ay, opo. At naman. Nagpapaabot din po kami ng paikiramay po sa inyong pamilya, Ma'am Angela. Opo. Mag-iingat po kayo dyan, ma'am. At kung meron pa pong siguro signal o kuryente mamaya, mamangingi kami ng update po sa sitwasyon po ninyo. No, mag-iingat po kayo, ma'am. Ingat po.
8: Sige po, maraming salamat po.
6: Salamat din po. Si Ma'am Angela Aquino, residente po dyan sa Coronadal City sa South Cotabato. Intensity 7 yung kanilang naramdaman doon,
0: lakas
6: partner.
0: Ang lakas ng partner.
6: At sa kasamaang palad, dumaon pa sa nakaburol yung kanilang nanay.
0: Oo, yun na nga. Sinasabi niya, inaabatan nila kanina kasi parang malalaglag na. So, kailangan talagang kumilos sila mag-anak. Yung mga may kapamilya po doon sa mga lugar na apektado, kontakin nyo pa lang, nyo lang po agad yung mga local officials habang mayroon pa pong komunikasyon.
6: Yes.
0: Kasi wala nang kuryente.
6: Mm-mm.
0: Wala na rin tubig. So kung gusto natin na malaman kung anong kalagayan nila, so far,
6: opo,
0: wala pa naman pong nire-report ang mga opisyal na
6: casualty or sugatan. Pero hanggang mamaya po, patuloy tayo magbabantay dito.
0: Correct.
6: At syempre kung mayroon po kayong gustong ipanawagan, mayroon po kayong mga gustong ipa-announce, bukas po ang aming linya sa 0919-278-3000 sa aming social media pages at DZMM Teleradio para ma-pick up po namin, ma-announce din po namin at ma-connect po sa mga otoridad kung kinakailangan.
0: Tama. At saka sa kanila mga pamilya.
6: Yes.
0: I'm sure yung mga kapamilya, lalo na yung mga naandito sa Maynila, mm-hmm, ay kinakabahan na ng todo-todo. Pero relax lang po muna tayo. Tingnan natin kung ano ang magiging announcement ng ating mga otoridad.
6: Okay.
9: Alerto, alerto, salindol. Alerto, salindol.
6: Balikan natin ang Sarangani, partner, kung saan naging sentro nga nung paginig kanina, ano, magnitude
0: 7.8.
6: Ayon sa huling update sa atin ng FIVOX. At makakasama natin ang ating correspondent mula sa FMR News na si Noreen Igonya. Nandun siya sa Sarangani mismo na mangyari ang lindol. Noreen, magandang umaga, si Christian at si Doris ito.
0: Good morning.
10: Yes, magandang umaga, Doris and Christian. Kanina nga ay nasa Barangay Nagpan, Malungon, Sarangani Province tayo na abutan ng 7.8 magnitude na lindol. At kanina nga ay medyo kinakabahan tayo kasi nga ang lakas ng lindol sa tanang buhay ko. Ngayon pa lang namin naranasan ang ganito kalakas na lindol at hindi ko na alam, akala ko katapusan ko na kanina. Kaya napaiyak na lang ako sa loob ng sasakyan. At kanina nga ay naabutan din natin yung ibang mga residente doon sa mismong barangay Nagpan na inaano nila, sinisave nila yung mga bagay na kaya pa nilang isave kasi may mga tindahan doon sa may daanan nga papunta dito sa papunta sa General Santos City, may mga motor doon at sasakyan na natamaan nung naglandslide doon sa may area, sa isang area doon sa barangay Nagpan. Kanina ay naabutan natin yung isang driver at yung kanyang angkas na patakbo pa lang mula doon sa kanilang motor na natabunan na nga ng gumuhong lupa at nadaganan na nga malalaking bato. Kasi kanina kung hindi sila nakatakbo, baka naabutan pa sila noon. At nakausap natin sila kanina, Doris. Kaya lang hindi ko pa masend yung interview natin kasi kaka-park ko pa lang at hanggang ngayon kinukumpos ko pa yung sarili ko.
0: Saan ka ba dapat papunta? Kalmayin mo muna yung sarili mo, no?
6: Saan ka ba dapat papunta kanina, Noreen?
10: Yes, kanina Christian, papunta sana ako doon sa event ng Pag-ibig kasi na-deploy tayo doon na para mag-cover ng kanilang event. At ngayon may aftershock na naman.
0: Ala, malakas.
10: Medyo malakas po.
0: Oo, i-safety mo muna ang sarili mo, Noreen.
10: Opo. Kanina ay pupunta sana tayo sa event ng Pag-ibig at along the way nga naabutan tayo ng lindol kaya medyo natagalan. Instead of 30 minutes na lang na travel time ko from Malungon, Sarangani Province going to Jensen, ngayon magdadalawang oras na nasa kalsada pa rin ako.
0: Dumuduyan na naman?
10: Umuugan na naman ang lupa, Doris, dito sa location natin at medyo matagal-tagal din bago, ngayon okay na, bago natapos.
6: Oo, balikan ko lang yung binanggit mo kanina, Noreen, no, pasensya na. Uh-oh. Nabanggit mo kasi na parang akala mo katapusan na ng buhay mo nung lumilindol kanina. Paano mo man sabi na ganun yung sitwasyon kanina?
0: Mm-hmm.
10: Kasi sa lakas nga ng lindol na yun, 7.8 magnitude, malapit ng mag-8.
6: Mm-hmm.
10: At diba alam natin na yung 8 na yun, yun na yung pinakamalakas na ini-expect natin kasi yun daw yung the big one.
0: Mm-hmm.
10: Eh kanina na-experience namin yung 7.8 magnitude. Umuuga talaga yung lupa na parang hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi hindi ka naman makatakbo. Wala ka nang magawa. Dapat steady ka na lang kung saan ka nakatayo. Kasi nga, hindi na makakilos yung katawan ko. Nanginginig na ako. At iniisip ko na lang yung mga anak ko kasi unang pasukan ngayon, nasa eskwelahan sila.
0: So ano, nakapunta ka ba dun sa eskwelahan? Nakuha mo ba yung mga anak mo kung nandoon sa eskwelahan?
10: Eh, hindi ko na sila nakuha kasi nasa Davao Occidental yung mga anak ko. Doon sila nag-aral sa mama ko. Ako nasa trabaho. Tinawagan na lang nila ako kanina kasi yung school building daw nila umuuga. Nahirapan silang makalabas. Muntik na silang mag-stampede.
6: Pero ano ang huling update mo ngayon doon sa mga anak mo, Noreen? Nakalabas na ba sila ng school? Nakapunta na ba sa mama mo?
10: Nakalabas na sila at sinecure sila ng mama ko doon sa may medyo upland na bahagi ng aming barangay kasi may tsunami warning doon sa aming lugar, doon sa Davao Occidental dahil nga doon sa lakas ng lindol at nasa malapit lang kami sa dagat. Kaya nandun sila ngayon sa isang sitio doon sa aming barangay na medyo bundok-bundok ng konti na hindi siya maabutan in case mag-tsunami man.
0: Oo. Eh, pasalamat tayo nun rin, mga oras na ito ay ligtas ang iyong pamilya. Kaya ikaw din, i-safety mo ang sarili mo, ha? Nang sa ganun ay dire-diretso ang inyong pakikipag-ugnayan para malaman ninyo ang estado ng isa't isa, lalo na yung mga bata.
10: Yes, Doris, yun na nga yung ginagawa ako. From time to time, chinecheck ko sila. Sa ngayon nga ay kukuha tayo ng mga updates dito sa General Santos City kasi trabaho pa rin.
0: Naku.
10: Sa kabila ng lahat, kailangan nating magtrabaho. Kukuha tayo ng updates. May mga schools din kasi dito na gumuho at may mga malls na may mga portion na bumagsak at may simbahan pa dito na gumuho din, bumagsak din.
6: Mm-hmm.
10: May mga bahay, may mga government facilities na gumuho. Yun yung kukunan natin mamaya ng report. Para yes. naman na may parating natin sa ating mga kababayan, Dory.
6: Sa ngayon ba, may kuryente pa ba dyan, Noreen, sa area mo?
10: Sa ngayon, i-check ko muna kasi hindi ko pa naano kung may kuryente pa ba kasi nasa kalsada pa ako, nasa sasakyan.
0: Ayan, oo.
6: Wala, basta, wala namang mga nagtumbahang mga poste ng kuryente yan. Or mga puno.
10: Wala naman, pero kanina may mga puno na ano na nadaanan natin na natumba kasi nga may mga naglandslide doon sa mga may mga kalsada dito na may mga part na gumuho at naisama yung mga puno nga tapos pero yung mga walang mga poste na natumba.
0: Okay.
10: Least safe pa din yung mga poste ng kuryente natin.
0: All right. Basta sa pagbiyahe mo kung saan man ang punta mo para makakuha ng balita, ano rin samahan mo ng dasal, ha?
10: Yes, Doris, maraming salamat po.
6: Last na lang sa akin, Noreen, yung area mo naman dyan ay malapit ba o malayo sa dagat, sa Sarangani Bay?
0: Sa coastal area.
10: Yung location ko, medyo malapit na lang sa malapit sa coastal area ito at malapit lang din sa epicenter. Parang 30 kilometers away from epicenter itong location natin dito sa Jensen. Kasi nasa Jensen na ako ngayon.
6: At the moment ba may nakikita ka mga tao sa paligid mo na umaalis o lumilikas?
10: May mga truck dito na may mga kargang mga tao kanina na ano natin. Hindi ko lang nakuhanan ng video kasi nag-drive din ako. May mga lumikas. Tapos may mga magulang kanina na sinusundo yung mga anak nila.
6: Okay.
10: Galing sa eskwelahan. Unang araw pa sana ngayon ng pasukan.
0: Okay. Basta nga unang-unang importante Noreen, ang kaligtasan mo.
10: Yes po, salamat po.
6: Okay. Noreen, maraming salamat. Mag-iingat ka at patuloy kaming hihingi ng update sa iyo. Mag-iingat ka dyan. Salamat.
10: Salamat. Maraming salamat.
0: Si ano yung sinabi mo? Ano yung bintang nung isa?
6: Wag na yun.
0: Tungkol sa mga mamamayan.
6: Special coverage muna tayo. Mamaya na yun. Yan po si Noreen Egonia mula po sa FMR News.
11: DZ Alert Special Coverage. Alerto, alerto, salindol.
6: Puntahan naman po natin si Sir Harry Chester Camoro mula po sa BTRRMO ng Davao Occidental. Sir Harry, magandang umaga po sa inyo.
0: Good morning, sir.
6: Sir Harry.
12: Hello.
6: Hello, Sir Harry. Good morning po. Opo, ano po ang pinakahuling report maibibigay niyo po sa amin na sitwasyon dyan sa Davao Occidental, sir?
12: Yes, sir. Good morning. Affected po lahat, sir, no? All municipalities dito sa Davao Occidental. Ngayon, lumilindol na lang alakas po. Oh my gosh. Nasa upland areas kami ngayon, sir. Naka-standby yung team ko dito. Tapos may team din dun kami sa ngayon sa capital area. Malayo po kasi ang capital area sa namin. Main munisipyo. We have a reported damage building collapse structure. Isa pa po ang pumasok kasi pumutok po lahat ng linya ng kuryente dito. Good thing lang may internet pa. Nagpa-force evac po kami lahat ng coastal areas, lahat ng affected areas, lalo na sa coastlines. Nasa sila ngayon, safe areas. Ang maganda lang, ewan ko kung maganda ba, pero lucky for us kasi nung main shock po kasi hindi pa nakapasok sa classroom ang mga bata, ongoing ang flag ceremony. So, yun lang ang saka naka-alert naman lahat kasi opening of classes, may naka-preposition ng mga teams along the major schools na identified ng LGU na pwedeng pagpuntahan. Yun nga po, kaso lang nung nagkaroon na ng aftershocks, all rush po doon sa schools kaya nagkaroon ng traffic, but it was managed naman by the traffic enforcement and the PNPs. Ngayon, ongoing pa din ang evacuation po at the upland areas lahat ng tao. Pero hindi natin maiwasan, mayroon pa rin pa bumabalik na sa bahay, kumukuha ng mga documents nila kasi hindi nakapag-prepare ng mga go bags. We are still on monitoring all the events po. We are contacting our island municipality of Sarangani. Wala pa pong pumapasok na information kasi may teams din kami ngayon doon kasi nagpa-augment sila ng may ano kasi ngayon araw ng Sarangani, the whole week.
6: Apo.
12: So may teams tayo doon. Hopefully makapagbigay na information within a while, no? Pero so far sa four municipalities namin on the coastline,
6: yes sir,
12: wala pang napareport na casualties. Pero may reported na kami na mga ano, nadaganan ng mga poste, nadaganan ng mga ano, tao, merong mga nag-difficulty of breathing.
6: Pero kinoconsolidate pa po natin yung figures na yung numero noon, Sir Harry.
0: Oo.
12: Yes, yes po. Lahat ng hospitals po, lahat ng, yung main, isang main hospital namin, dapat dapat sa Litadya Hospital, nasa labas na lahat ng pasyente.
0: Alright.
12: And they are requesting additional, ano?
0: Yes. Opo. Opo, mamaya hihintayin namin yung update ninyo tungkol dyan dahil lalunat.
12: Yeah.
0: Opo.
12: Pero baka mabisi ako, ma'am.
0: Okay lang po.
12: Tatry
0: kami ng tatry.
6: Opo, mag-iingat po kayo, Sir Harry. Ingat po kayo.
12: Kasi thank you.
0: Kailangan natin pumunta doon sa
6: Davao City naman. Opo. Yan po si Sir Harry Chester Camoro mula po sa PDRRMO ng Davao Occidental. Salamat, sir. Go ahead, partner.
0: Meron tayong kasamahan na ando doon daw mismo, naglilindol ngayon doon.
6: Si Jorvi Clint Lirazan, residente po ng Davao City. May aftershock daw, partner, pang lima na raw ito.
0: Lumilindol daw hanggang ngayon eh.
6: Jorvi, good morning.
13: Hello po.
6: Opo, opo.
0: Good morning. Pakisabi naman sa amin, ano ang sitwasyon nyo?
6: Ano po sitwasyon ngayon dyan?
13: Okay lang po. Ngayon, nakakaranas po kami ng mga aftershock ngayon.
0: Gano'ng kalakas po?
13: Siguro mga araw, siguro estimate ko lang mga 4 to 5 magnitude po at sa aftershock.
6: Malakas-lakas.
0: Pang-ilan na po yung aftershocks?
13: Siguro sa estimate ko mga 4 to 5 na din.
0: 4 to 5? Oo. So ano ang sitwasyon nyo? Kayo po ba ay naglabasan na ng inyong mga bahay?
13: Opo, nakalabas na po. Bali ngayon, nasa kalsada po ako ngayon. Bali nasa San Pedro Hospital. Tapos pagdating namin dito, biglang nag-aftershock. Tapos yung mga pasyente dito sa San Pedro is nasa labas, mga pasyente nila.
6: Sino po ang kasama ninyo ngayon, Sir Jervy?
13: Ang kasama ko lang po ngayon is ang aking anak. Kasi yung partner ko po is nagbabantay ng lola niya na nandun sa San Pedro Hospital na admit.
0: Oo. Eh, paano, ipakidescribe nyo lang po sa amin yung kaguluhan nung kayo po ay nakaramdam na naman ng malakas din po na aftershocks.
13: Para akong nasa sasakyan kasi ako.
0: Oo.
13: Biglang umaftershock. So, na-feel ko talaga na yumanig.
0: Opo. So, yung yumanig na, ano nang ginawa nyo?
13: Wala, nagkana po ako, nagpagilid na lang po ako, nag-hazard. Kasi nagkakosto siya ng traffic kasi nakahinto yung mga, uminto din yung mga sasakyan.
6: Opo, ano, nabanggit ko kanina, Sir Jorvi, yung isang ospital dyan, may mga pasyente nang nasa labas, nasa tabing kalsada ba sila?
13: Opo, nasa kalsada po sila ngayon nakastay.
0: Opo,
6: kamusta naman ang panahon dyan, sir? Baulan ba o maaaraw?
13: Kanina, yung paglabas namin, umulan. Tapos ngayon, wala na.
0: Oo. Pero yung sa yung kinalalagyan ngayon, wala ka namang nakikita o nabalitaan na may mga bumagsak na poste o may bumagsak na mga puno o mga iba pang istruktura?
13: Doon lang sa nadaanan namin kanina, may building doon na parang nagsilaglagan yung mga debris.
0: Ah, okay.
13: Galing sa taas.
0: Hindi naman anong tawag yung kumulaps.
6: Oo.
0: Hindi gumuho.
6: Gumuho.
13: Hindi naman ko. Parang mga debris lang ata doon sa mga minor debris lang na naglaglagan.
0: Oo. So ngayon, hindi kayo umaalis dyan sa kalsada kung saan kayo inabot ng lindol at aftershocks.
13: Opo. Kasi nagkosa ng traffic.
0: Ayun.
13: Kasi nandito po kami ngayon sa gilid ng hospital.
0: Ayun. Meron ba kayong kamag-anak na nasa ospital? Wala naman.
13: Opo. Yung lola ng partner ko po. Inaanan ko lang.
0: Oo. Pero
13: ngayon, safe naman. Ngayon nasa labas sila ngayon.
0: Oo, safe naman si Lola.
13: Oo, safe naman po.
0: Okay.
6: Layo naman kayo sa coastal area, sir.
13: Yung sa bahay talaga namin, malapit na talaga kami sa coastal area, doon sa coastal road.
6: Mm-mm. Okay po. Sir Jorvi, kung may pagkakataon pa mamaya, maikibalita pa rin kami sa inyo. Mag-iingat po kayo dyan sa Davao City, sir.
13: Okay po, sir.
6: Maraming salamat po.
0: Maraming salamat. Ingat po kayo.
6: Ingat po kayo. Si Sir Jorvi Clint Lirazan, residente po sa Davao City. Estimate niya 4 to 5 aftershocks na yung kanilang naranasan.
0: At malakas.
6: Mm-mm.
14: DZMM Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
6: Mag-iingat po yung mga kababayan natin dyan sa Mindanao, lalo na po dyan sa may Sarangani, sa Davao, sa Cotabato, yung mga nakaranas po ng intensity ng lindol. Ano?
0: Oo.
6: Magpapatuloy po ang DZMM special coverage sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Bay. Ako po si Christian Yosores.
0: Ako naman po si Doris Bigornia. Tumutok lang po kayo ha para sa tamang informasyon.
6: Opo. Siyempre, dito naman po yan sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: pamilya, tuloy-tuloy pa rin ang special coverage ng DZMM sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani Bay. At meron na po tayong iba't ibang intensities na naramdaman sa iba't ibang mga bahagi ng bansa. Pinakamataas nating reported intensity ay intensity 7 sa General Santos City, intensity 6 sa Palimbang and Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat, intensity 5 naman po sa Davao City, Kidapawan and Carmen Cotabato, Bagong Bayan, Calamansig at President Quirino, Sultan Kudarat, Cebuco and Siocon, Zamboanga del Norte. May ilan din po na nakaranas ng intensity 4, 3 at 2. At partner, itinaas din pala yung instrumental intensity na tinatawag nila, no? To intensity 8 sa Malapatan, Sarangani.
1: Oh, so mga 7:37 po na iulat ang pagyanig na napakalakas, ano po, 7.8 magnitude, at na panayam, nakapanayam natin kanina si Director Bacolcol ng PVOX. At ang tsunami warning kanina hindi lamang sa Sarangani, Manapa ay kasama ang Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat, South Cotabato. Ayan po yung binigyan ng tsunami alert, at yung tsunami alert na yan ay maaari daw hanggang 9:30. So mamaya-maya, kausapin po ulit natin ang head ng PVOX na si Director Bacolcol.
0: Ayan, maganda rin malaman natin, partner, no? Magkaiba pala itong magnitude at saka intensity na sinusukat, no? So aalamin din po natin yan para na rin po sa ating kaalaman, mga kapamilya, no, kung ano nga ba ang diferensya nitong dalawa, kasi palagi natin naririnig yan, eh, magkakabit, no, magnitude 7.8, intensity 8, mga ganyan, no, ng lawak at lalim pala ito, lawak at lakas, no.
1: Sa dami po ng mga na interview natin kanina, no, may mga nagpapadala pa ng mga photos at videos, at mukhang matindi, medyo matindi yung, kung tama yung mga nakikita natin, may mga structural, hindi lang structural damage, kundi may mga gumuhong parte ng mga buildings. Meron din pong dumarating na balita sa amin na yung mga nasa low-lying areas, yung coastal areas ba,

0: pang kami po ay nag-conduct ng flag ceremony and sa moment po ng Bayugan Hymn, habang kinakanta namin yung Bayugan Hymn, is biglang lumindol po.
1: Mm-hmm.
0: So yung somehow yung excitement namin is napalitan po ng takot because of the earthquake po, ma'am.
1: Sir Kendrick, paki-describe nyo nga sa amin, nung maramdaman ninyo yung matinding pagyanig habang kayo yung merong flag ceremony, ano po? Ano ang nangyari nung maramdaman po ninyo yun? Nagtakbuhan ba o paano po ba nangyari?
0: Okay, during that time po, kasi nung napansin ko po na lumilindol na pala, kala ko lang kasi nahilo ako. So yung bigla po itinigil ng siyempre nung school namin yung pagkanta ng hymn. So,
1: oh, okay.
0: So para po makapag-announce kami sa learners natin at sa mga parents at saka yung teachers natin para mag-conduct ng duck cover and hold. Kasi ginagawa namin namin yung mga earthquake drills dito from time to time. So ang nangyari po, wala naman pong nagkaroon ng mga nagtakbuhan or whatsoever na reaction. So, but yun nga po, yung siguro yung kaba na napalitan,
1: yes,
0: yung excitement namin ng kaba. And yun, nag-announce ka agad na mag-conduct ng duck cover and hold,
2: mm-hmm,
0: yung school namin po.
1: Mm-hmm. Pero yung nung mangyari po yun, yung kinakanta ninyo yung school hymn, nasa open ground po ba kayo? Or nasa loob mismo ng mga classrooms?
0: Yan po, Sir Peter, yan din po, sa kabila po ng lindol, yan po ang somehow naging grateful kami kasi sa kasalukuyan pa kami nasa open ground. So,
1: uh-huh,
0: kasi kung nagkataon na nakapasok na yung mga bata sa kanakanyang classroom, so siguro baka meron pang casualty sa mangyari or whatsoever.
1: Yes.
0: So yan po ang somehow naging thankful din kami na habang nangyari yung lindol, nasa open ground pa kami.
2: Mm-hmm.
0: During the flag ceremony po.
2: Opo, Teacher Ken, kasi 'di ba usually ang mga eskwelahan natin ginagamit na evacuation center. Wala pa namang abiso, mm-hmm, na ngayon ay magkakansela ng klase at maaring maging evacuation center mode muna yung inyong Bayugan High School.
0: Dito po, ma'am, nung nangyari yung lindol po is after a few minutes po nag-announce kaagad yung city mayor namin na si Mayor Kirk Assis na suspended na yung pong classes namin sa Bayug, buong all levels, ng public and private po.
2: Mm-hmm.
0: So with that, so ang ginawa po ni Mayor is, I believe, they will send na naman ng mga city engineers to conduct a structural assessment po or inspection para masiguro po yung safety ng ating mga school buildings or classrooms and even the facilities po dito sa aming school.
2: Okay.
0: So yan po ang ginawa ng aming city mayor.
2: Tama po ba ang narinig ko? Suspended na po ang classes today?
0: Yes, ma'am.
2: Opo.
0: Suspended na po ang classes, all levels po, private and public po.
2: Pero wala naman ho kayong nakita sa inyong eskwelahan na kahit papaano mukha namang structurally intact naman ang school ninyo?
0: So far, ma'am, pero I'm not the person naman po to say
1: yes,
0: it.
1: Yes.
0: Kasi there are specific na authorities po,
2: mm-mm,
0: that will conduct the inspection,
2: mm-mm,
0: like the engineers. But so far, ma'am, sa aming nakikita, wala naman, but we'll just ipagpaubaya na po namin yan sa mga rightful authorities po, ma'am.
2: For today lang ang for today lang ang class suspension, sir?
0: Yes, ma'am, so far sa announcement ng mayor namin, until further notice po. So kung malift na po yung suspension ng classes, so that's the time maybe that we can go back to the regular classes namin.
2: Mm-hmm.
0: If makita po sa inspection or assessment nila na okay po ang mga buildings and facilities natin to ensure the safety of our students,
2: mm-hmm,
0: and learners po.
1: Okay. One final question from me po. Sir Kendrick, yung mga bata, yung mga estudyante natin, naka-uwi na po ba or meron pa bang mga nandyan sa eskwelahan up to now, naghihintay ng sundo?
0: Yes po, sir. Kanina nang in-announce na ng aming school principal na noto para sunduin na po or pauwiin na po yung mga estudyante pagkatapos ng lindol is sinundo naman po, nagsinuwian na po yung iba at meron din pong ilan na natira po to wait for their mga sundo nila, yung mga parents nila or guardians nila po para kunin sila.
1: Very good. And so at least wala pong walang nasaktan, siguro baka yung iba may nervous ng bahagya, pero overall everyone safe, ano po, Sir Kendrick?

0: Yes, Sir Peter. So far po, sa observations, I mean, wala naman pong reported na casualties kasi nakaantabay naman po yung mga medical team namin sa school mismo. So far, wala naman pong report coming from our colleagues here about the incidents or casualties po.
1: Very good, and good job, Sir Kenrick, and the whole faculty at management po ng inyong eskwelahan. At iba yung ingat pa rin po
2: ingat,
1: for
2: Sir
1: the aftershocks.
2: Kendrick.
0: Salamat po, Sir Peter and Ma'am Rica.
2: Opo, ingat po. Salamat po. Si Sir Kenrick Gabalyo ng Bayuga National Comprehensive High School mula sa Agusan del Sur.
3: DZMM Special Coverage. Alerto, alerto, salindol. Alerto, salindol.
2: Kasama nyo na po ngayon sa DZMM Special Coverage, Peter Musni at Rica Lazo. At tuloy na po tayo, may isa pa tayong makakausap mula naman sa Matanao National High School sa Davao del Sur, ang kanilang principal mismo, si Ma'am Ellen Marie Jane Gamboa. Ma'am, magandang umaga po, Peter.
4: Hello.
2: At Rica ito. Kumusta po kayo dyan, ma'am?
4: Yes, ma'am. Dito po sa Matanao National High School po, wala po tayong mga casualty na mga bata or mga personnel.
1: Very good.
4: Yung ano lang po natin, yung building po natin medyo bumigay na siya kasi itong building na ito for demolition na talaga siya, nasira ito nung dating earthquake natin 2019. Then hindi na po natin ginagamit ang building na ito.
1: Mm-hmm.
4: So walang tao po doon nung nangyari ang shaking. Nag-flag ceremony po kami that time. Mm. So wala pong mga bata, mga personnel, mga teachers na nasa loob ng mga building. So thank God, we had our flag ceremony during that time. Nandito kami sa labas po lahat. So yun po.
1: Yeah. Ma'am,
4: so,
1: can you describe po that moment nung una niyong maramdaman na merong lindol na nangyayari at mukhang malakas.
4: Opo.
1: Please describe that to us, ma'am.
4: During that time po, meron kaming program, meron kaming parang trivia questions sa mga bata. So yung mga bata namin, nag-answer ng mga questions dun sa harap ng flagpole namin. Then yun nga, nag-shaking na. So yun, kami dito kasi earthquake drill po tayo. So alam ng mga bata, mga personal neto na yung gagawin. So yun, kagad sila, nag-duck cover and hold kagad. Then medyo matagal yung shaking kanina po, di ba? So parang talagang nakakatakot. Then yun nga, yung mga buildings natin, yung gym namin medyo maingay kasi steel. Then yung building na isa, yun na nga yung old building na for demolition, yun ang talagang maingay siya na talagang... siya, nag-fall.
1: Mm-hmm.
4: Pero hindi siya talaga collapse talaga. Mm-hmm.
1: Pero may mga bumagsak na portion.
4: Yung mga poste.
1: Lang
4: yung mga poste. Hindi talaga totally niya nag-collapse.
1: Oh, ma'am, pero, paano po yung movement noong kasagsagan nitong lindol? Ano po ang movement? Was it up and down, side to side, o yung tinatawag nilang parang itinuduyan?
4: Medyo matagal siya, ha? Medyo ilang seconds siya, ha? Parang duyan.
1: Ayun.
4: Parang sideways.
1: Oh, not very violent sideways. Po. Hindi po violent ang...
4: Hindi masyado. Yeah. Unlike dati yung matakas na lindol dito 2019 na parang violent, parang talagang up and down. Kanina parang slow siya . Pero matagal siya. Matagal siya natapos. Makamalakas.
2: Opo.
4: Opo. Yun ang parang siyempre yung mga bata natin, kinontain din natin dito yung mga teachers. Alam naman nila kung anong gagawin sa mga bata.
2: Mm-mm.
4: So, wala masyadong nagpanic. Andito sa ground lahat, naka-duck cover and hold lahat. And we contacted the parents na yung ibang parents naman ay pumunta para to fetch their children. Okay. Then, dumating din kaagad yung mga natin, yung MBRRM, mga LGU natin na ambulance, mga health officers natin. So, nandito naman sila to the rescue po. So, wala masyadong major na talagang nakakatakot na nangyari.
2: Opo. Ma'am, nagsuspend na po sa Agusan del Sur. Sa inyo po ba, sa Davao del Sur,
4: yes,
2: meron na rin po?
4: Yes po, ma'am. Dito po, nag-declare na po yung LGU natin, yung ating division office ng work and class suspension po. And then we will be waiting for the initial assessment ng ating mga buildings later on. Kasi kanina lang po, nag-aftershock dito, medyo malakas din.
2: Mm-hmm.
4: So nag-decide yung DRRM natin sa munisipyo na mamayang-mayang later na kami mag-akyat sa mga building.
2: Okay.
4: Kasi baka merong aftershock.
2: Opo. Ma'am, principal po kayo ng eskwelahan, no? At hindi naman po talaga natin inasahan ito. Pero kailangan po agad nating pagplanuhan dahil first day of school po ngayon, magpapatuloy ang klase natin. Ano po ang inyong recourse kung saan po ang gagamitin ninyong classroom sa mga susunod na araw?
4: Ah, so far, ma'am, sa tingin ko dito, visible natin dito na assessment, no? Wala naman talagang major damage yung mga ginagamit natin sa classroom. So if ever i-declare ng ating engineering, municipal engineering office and the RRM na safe na po tayo, so pwede na po rin tayong bumalik. Pero yun nga po, waiting pa sa assessment ng ating mga authorities po. Saka ma'am, first day of school pa din, so wala pa talaga kaming mga yung nag-organize ng mga GC sa mga bata. Even parents, no, mahirapan pa kaming mag-contact kasi nga hindi pa namin nakilala yung mga parents sa first day of school. So yun po, po mag-wait lang kami kung ano talaga yung ano yung masafe na kami na pwede na kaming magpabalik ng mga bata.
1: Right. So kailangan talaga ng structural engineer, no po, para
4: opo,
1: mag-assess. Opo, opo. Ma'am, Ms. Gamboa, yung pong kanina, I was wondering, paano po ninyo pinacify yung inyong mga estudyante para hindi magpanic?
4: For information po, Matanao National High School enrollment as of now is 2,000. More than 2,000
1: po tayo
4: dito.
1: Wow, that's a lot.
4: Na mga bata po from grade 7 to grade 10. So kanina po yung crowd natin sa mga bata, mga more or less 2,500 or 2,400.
1: Ang dami.
4: Talagang napakalaki po ng enrollment natin. But thank God, we were able to contain our students. We were able to control with the help of our teachers natin na manage to mamila.
1: Nako, medyo na sinisira yung communication.
2: Napuputi na rin yung linya ni Ma'am.
1: Okay. Isa na lang. Ma'am, meron pa rin po kayong ano, no? Kuryente, tubig. Obviously, may telco pa. Ano po? Pero how's yung power situation po dyan?
4: Yung electricity natin, sir? Opo,
1: opo.
4: Power?
1: Yeah.
4: Opo. Yung, kasi yung building na nadapa, parang merong wire na merong poste doon, so kinut off muna ng ating Bureau of Fire yung ating electricity dito sa lahat ng building city school. Nakakut off po kami ngayon.
1: Okay, preventive lang naman. Okay.
4: Preventive lang naman po, sir.
1: Okay,
4: kasi
1: ma'am,
4: i-check pa ng Bureau of Fire yung mga poste natin.
1: Yes, ma'am. And we would like to say thank you and job well done, Ms. Gamboa, para po safe lahat dyan po sa inyong high school.
4: Yes. Thank you, sir. Thank you po.
2: Thank you, ma'am.
4: Thank you
2: ingat
4: for
2: po
4: this
2: kayo.
4: Opportunity, sir.
1: Opo. Thank you, ma'am. And
4: I'd just like to clarify po muna, sir, ha? Kasi merong mga post kasi na yung parang na misinterpret ng mga tao yung posting natin. Kasi nga merong nag-post yung live. So hindi yung building po na nasira or nag-fall, hindi po yun ginagamit.
1: Kumbaga,
4: wala
1: condemned
4: na
1: yun.
4: Wala mga tao doon.
1: Ayun.
4: After the linog na after the earthquake 2019, wala, hindi na po yung pinagamit.
1: Very good. Okay.
4: Opo.
1: Ma'am, salamat po sa paglilinaw. Ano po? And iba yung ingat pa rin po.
4: Salamat, sir. Salamat.
1: Thank you, ma'am.
2: Thank you po. Ang principal ng Matanao National High School, Davao del Sur, si Ma'am Marie Jane Gamboa, nagkaroon ulit ng aftershock na magnitude 6.7 ngayon. Tinatawagan
1: taas
2: po natin
1: rin,
2: ng FIVOX. Kaya nga. At kasama naman natin sa Zamboanga City, Queenie Casimiro. Queenie, kumusta ang sitwasyon ninyo dyan ngayon? Peter at Rica ito.
5: Yes, kanselado na ang klase sa lahat ng antas ng pagpubliko at pribadong paaralan dito sa Zamboanga City. Agad naman nagtungo sa mga paaralan ng mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak na unang araw sana ng klase ngayong araw. Iniutos din ni Mayor Kimer Olaso ang suspensyon sa trabaho ng mga tanggapan ng pamahalang lokal. inutos niya ang pag-check sa structural integrity ng City Hall, lalo't mahigit 100 taon na ang gusali. Nagsuspende na rin ng klase si Basilang Governor Muji Vataman sa buong lalawigan at iniutos ang pag-activate ng disaster preparedness ng lahat ng LGU. Base sa report ng FIVOX, Intensity 4 ang lindol na naramdaman ng Zamboanga kaninang 7:37 a.m. At since then, meron ng 2 pang aftershocks ang naramdaman namin dito. Inabisuhan na ang mga residente sa mga coastal areas na pansamantalang mikas matapos mag-issue ng tsunami warning ang DOST. At yan muna ang balita mula dito sa Zamboanga City, Queenie Casimiro.
1: Pahabol. Yes, so yung tsunami alert kasama ang Zamboanga City, Zamboanga del Sur, Zamboanga, Sibugay, na-lift na ba yung tsunami? Na-lift na ba yung tsunami alert or meron pang sinasabi silang window na maaaring dumating yung mga waves between that 7:37 and 9:30 in the morning?
5: Ang pagkakaalam natin is merong ang most nila is Sarangani area, but since coastal area din kasi talaga yung Zamboanga, considering kasama din sa warning ang Basilan, Sulu and Tawi-Tawi, yung island provinces ng Barm, aside from Sulu.
1: Yeah.
5: So yung warning is kasama nananatiling naka-alerto yung mga residente doon and LGU, and they're still monitoring yung movement ngayon.
2: All right, salamat.
1: You might want to listen kasi susunod namin si Director Bacolcol.
2: Salamat.
1: Thank you very much, Queenie.
2: Ang ating reporter mula Zamboanga City, si Queenie Casimiro. Kasama na natin yun ang ating director mula sa FIVOLX, Director Toto Bacolcol. Director Toto, kumusta po? Mayroon po tayong aftershock na magnitude 6.7. Saan po ito, sir?
6: Yes po. Meron po tayong aftershock na 6.7. Nangyari po ito at 8:55. AM, and yung location po nito is 17 kilometers north, 53 west of Balut Island in Sarangani, and pinakamataas na instrumental intensity na nai-report sa intensity 3 sa General Santos City. Mm-hmm.
1: Director, mga ilan na po ang naitalang aftershocks?
6: Hindi pa natin kinakount kasi marami kasing sunod-sunod na pasok. So during the day, we will have a number, pero marami na po tayong aftershock.
1: Understood, sir. Thank you very much. Mm-hmm. Yung pong tsunami alert, na-lift na po ba yun sa lahat ng mga lugar na sinabi kaninang may tsunami warning?
6: Hindi pa natin na-lift. Again, expected tsunami waves natin to arrive kanina, 7:37 to 9:37. So, 10 minutes pa. And kapag wala talaga, we still have to wait, based sa protocol namin, we still have to wait 2 hours more bago natin i-lift yung tsunami warning.
2: Din agad-agad.
1: Okay. So 7:37, 9:37, ibig sabihin yung may 2-hour window ito po. Tapos another
6: that's right.
1: Another 3 hours.
6: No, wala na pong another 3 hours. 2-hour window after 9:37.
1: I see. Okay. Yung pong 7.8 magnitude, is yan na po ba yung final magnitude or are we still adjusting?
6: So far, based again, calculations natin, this is earthquake bulletin number 2, magnitude 7.8. For now, ito na yung nakakalculate natin, 7.8.
2: Mm-hmm. Director Toto, kapag sinabi po natin na yung mga aftershocks, doon lang po dun sa area kung saan nangyari yung epicentro ng pagyanig, pero maari din po bang magkaroon pa ng ibang lindol sa mga surrounding areas and it will be called a different kind of earthquake pa?
6: Yes po, marami tayong earthquake generators on the dito sa Mindanao.
2: Uh-huh.
6: So pwedeng magkaroon ng lindol sa ibang active faults natin, not related to the event that happened earlier this morning.
2: But may posibilidad po ba na magkaroon ng related earthquake dahil po dito sa lakas ng nangyari sa Sarangani?
6: Meron tayong tinatawag na stress transfer. In fact, nangyari na po ito noong October 2019 sa Cotabato din, sa lupa naman. this happens usually kapag magkakalapit yung mga faults natin less than 5 kilometers.
2: Mm-hmm.
6: So, in one month, meron tayong apat na magnitude 6 and above events related to each other kasi masyadong magkakalapit yung mga faults natin. So, this is what we call stress transfer. So, parang magandang analogy niyan is that mm-hmm. ikaw, pinagalitan ka ng misis mo and then pagdating mo sa bahay nyo or sa opisina nyo, nagagalit ka rin sa mga office mates mo. So, that's what we call stress transfer.
2: Masyadong
6: magkakalapit. Yes.
1: Okay. Director Toto, paki-explain nga po kasi ang reported intensities has intensity 7 in the city of General Santos. Pero sa instrumental intensities, may intensity 8 sa Malapatan, Sarangani. Ano po yung pagkakaiba ng reported and instrumental intensities?
6: Yung reported intensity, ito yung actual na nakikita ng mga tao on the ground. Kasi yung intensities kasi are descriptive, ano yan, how you perceive the shaking at yung mga damages.
1: Mm-hmm.
6: So itong instrumental intensity, ito yung na-measure natin automatic sa ating mga intensity meters.
1: Yeah.
6: So, yung shaking lang basically ito. But yung intensity, reported intensity, kasama na dito yung damages.
1: Okay. So, ibig sabihin yung reported intensity, medyo may pagka-subjective yun. Tapos yung...
6: That's right.
1: Yung instrumental ay talagang supported by yung mga instrument reading.
6: Shaking, yes. Kung gaano
1: kalakas
6: yung shaking.
1: Opo. One final ano po no sa akin, question Director Toto. Yung pong merong tsunami alert kanina ano po, wala pong report na meron ng tumamang malalaking alon anywhere.
6: Wala pa tayong nakitang reports na tumama, but again sa tsunami sea level stations natin, meron tayong mga reported na tsunami waves. For example, sa may Kalamansig, Sultan Kudarat and Mangasim Sarangani, meron tayong around more or less 1 meter na tsunami waves. Sa Mati naman, in Davao Oriental, less than 1 meter. Pati na rin sa Zamboanga City, less than 1 meter. This is based on the sea level monitoring stations natin. Now, actual, kumukuha pa rin tayo ng additional information.
2: Meron po ba tayong instruments na makakabasa doon po sa gitna ng dagat, Dr. Bacolcol, nung tsunami ano natin?
6: Yung ito na yung mga sea level monitoring stations natin.
2: Opo.
1: Okay. Meron pong mga pumapasok na reports, Director Toto, na may mga buildings na hindi naman nag-collapse pero yung mga awning nila, yung mga nasa labas, medyo may mga obvious structural damage. Ano po? This is par for the course, ano po, expected when you have a 7.8 magnitude earthquake.
6: Yes po, and well, not necessarily ang basis natin. Kahit may magnitude 7.8 ka naman, pero kung malalim yung source, hindi ganong, it will not have an effect on above ground.
1: Opo.
6: Pero ang tinitingnan natin dito yung intensity. So intensity 7, that's also already considered as destructive.
1: Yeah.
6: So again, in-expect natin na ganitong mga klaseng pangyari ay mas mararanasan natin yung mga buildings na masisira.
1: Okay. All right, maraming salamat po, Director, thank you for taking the time to explain this to us, at we'll keep on monitoring, sir, as you will as well. Thank you very much, sir.
2: Thank you, sir.
6: Yes, maraming salamat.
2: Ang ating FEWOLX Director, Dr. Teresito Bacolcol. Sasamahan naman tayo ngayon ni Christian Yosores, partner, dahil ang Pangulong Marcos Jr. po ay inatasan ang mga ahensya ng gobyerno na agad rumisponde dito nga po sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang mga detalye hatid ni Christian Yosores. Go ahead.
7: Rica at Peter, inatasan na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan na kumilos agad at rumisponde para tulungan ang mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Sa isang mensahe, sinabi ng Pangulo na nagsasagawa na ng disaster response ang Office of Civil Defense at NDRRMC at minimonitor ang lahat ng mga apektadong lugar. Inatasa naman ng DSWD na magpreposisyon ng mga relief goods at siguruduhin na handa at operational ang mga evacuation centers. Ang DPWH naman ay naka-standby para magsagawa ng assessment sa mga damages sa mga kalsada, tulay at mga critical na infrastruktura gayon din ang paglilinis ng mga rutang kailangan para sa rescue at relief operations. Ipinasususpende na rin ni Pangulong Marcos ang pasok sa klase sa lahat ng antas ng paaralan sa mga apektadong lugar sa Mindanao until further notice. Binigyan din ni Pangulong Marcos na kailangan mauna ang kaligtasan ng mga kabataan at inatasan ang Department of Education na makipagtulungan at makipag-ugnayan sa mga local government units. Nanawagan naman si Pangulong Marcos sa mga kababayan na sumunod sa tsunami warning, lumipat na sa mas mataas na lugar ngayon at huwag nang maghintay dahil mas mahalagaan niya ang kanilang buhay at kaligtasan. Tiniyak naman ni Pangulong Marcos na kumikilos ang national government at hindi iiwanan ang Mindanao. Patuloyan niyang maikipag-usap ang Pangulo sa mga regional offices at LGU officials na kumikilos ngayon para tulungan ang mga apektadong residente at patuloy na magbibigay ng updates sa pinakahuling sitwasyon. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yosores, DZMM.
2: Maraming salamat, Christian Yosores, at sa ating mga Radyo Patrol na patuloy po nakukuha at kakalap ng mga impormasyon dito nga po sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol doon sa Sarangani. Alam mo, partner, pinapakinggan lang natin yung mga report ng ating mga guro no, at ng mga principal ng eskwelahan. Makikita natin na meron talagang epekto itong patuloy na pag-practice natin ng duck cover and hold, ng earthquake drills, dahil katulad ng mga sinasabi ng mga teachers kanina, kalmado yung mga bata, hindi nagpanik at alam nila ang gagawin kapag sinabi na duck cover and hold ang ating gagawin ngayon. Samantala, mangumusta naman tayo kay Miss Raven Bato. Umakyat sila sa bundok ng lumindol doon nga po sa Sarangani. Magandang umaga po, Miss Raven. Si Peter at Rica ito. Kumusta na po kayo dyan?
8: Hello po. Good morning po. Ma'am, currently po, andito po kami ngayon sa bundok. Mataas na parte ng barangay po namin kasi napakalakas po talaga ng lindol tapos umatras po yung dagat.
2: O yun umatras? Oo, umatras yung dagat. So, yun na yung sabihin, tsunami alert eh.
1: Yun yung sign.
2: Oo, sign na may tsunami, maaaring magka-tsunami. Ma'am, dyan po, may abiso kasi agad no, na flee to higher ground. Marami kayong mga umakyat na mga kasama ninyo sa inyong lugar?
8: Super po, ma'am. Ang dami po, ma'am. Tapos, tinan ko po yung picture kay Papa Awel.
1: Oo.
8: Andun po. Tapos, andito po kami ngayon sa bundok lahat, ma'am. Dito sa napatayo naming bahay, hindi pa po tapos. Dito sa bundok, ilang pamilya din po kami dito na andito ngayon, yung mga kapitbahay ko po.
1: Oo.
8: Tapos, opo, yun po kasi, right after ng lindol, pinauwi po agad sila mama from the municipio. Tapos, pinaabiso na lumikas agad-agad. Tapos yun po, yung nadala lang po namin ngayon is yung documents, important documents talaga at ilang damit. So mamaya-maya po, titingnan lang po muna namin kasi hindi kami nakadala ng pagkain. Sobrang, sa sobrang takot po.
1: Raven, kaya kayo lumikas dahil kayo ay nasa coastal area. Ibig sabihin malapit kayo sa dalampasigan.
8: Yes po, yes po.
1: Okay, mula doon sa kinaroroonan nyo ngayon, sa sabi mo nasa bundok na nga kayo, nakikita pa ba ninyo yung dagat?
8: Yes po, tanaw na tanaw po namin ang dagat dito ngayon po, overviewing po namin yung dagat po, kaya tinitingnan po namin kung ano po yung movement ng dagat ngayon, kasi napagitnaan po kami ng dagat tsaka ng bundok po,
1: ayun.
8: Kaya malapit lang po talaga siya.
1: Okay, so wala namang sa iyong pagtingin at pagtaya, wala namang abnormal na nangyayari sa dagat ngayon?
8: So far po, sir, sabi ng kaibigan ko kasi nasa tabing dagat po talaga sila, tapos dito na po kami nagkita sa bundok. Ang nangyayari po daw ngayon sa dagat, umaatras, tapos bumabalik. So wala pa po talaga siya yung full swing na balik po, sir. Pero yun nga po, for safety purposes, sir, umakyat po talaga kami kasi namin alam kung ano yung magiging ng dagat, yung takbo ng dagat.
1: Okay, para lang baka makatulong dahil ang sabi ni Director Bacolcol ng PBOX yung tsunami alert hanggang 9:37 a.m. yan.
2: Lumampas na tayo, 9:38
1: lumampas
2: na.
1: Pero still hindi dapat na magpakakampante, ano?
2: Oo. Ako may katanungan din ako, Miss Raven, no. Yung pag-akyat ninyo dyan sa bundok, para din ba yung evacuation locations na alam ninyo kung saan ang mga designated points? O talagang umakyat lang kayo for your safety na?
8: Ano po, if I am not mistaken po, back in 2021 or in 2001 or 2000 po, may tsunami alert po dati sa Siamba. So dito po kami umakyat pa rin po dati. So ngayon po parang ito na po yung identified na parang safe space namin in case na may mga tsunami alerts po.
1: Okay.
2: So ngayon ba may sinabi ang local government kung may mga mabibigay na tulong man lang para kahit papano yung katulad na ng pagkain kung sakaling tumagal pa ang inyong pag-stay dyan sa taas?
8: Hindi ko po alam sa ngayon, ma'am, kasi po cut off po yung data namin sa internet. Well, hindi po kami nakaka-receive ng messenger at update sa Facebook. Nakaka-receive lang po ng call pero hindi po namin nakaka-receive online. Hindi ko po alam sa ibang lugar, pero dito sa lugar namin po, mamisip ko po. Hindi po namin nakikita ngayon online kung ano yung updates na po, ma'am.
2: Mm-hmm.
1: Raven, would you know kanina, before pumunta kayo sa bundok, ano, umakyat sa bundok, kung meron pa bang kuryente at saka supply ng tubig?
8: Ano po, sa ngayon po, dito sir, pag start ng lindol, sir, ilang minuto na naglilindol po, napatay po yung kuryente at the same time nag-cut yung signal. Tapos currently po dito ngayon sa bundok, sir, yung color ng tubig is naging brown po. Aha. hindi na po siya potable. So ngayon po, yun po yung experience namin dito ngayon sa bundok. Supposedly clear yung water, pero during sa pag-lindol, sir, naging brown po.
1: Teka, yung tubig na pinag-uusapan natin, galing sa bundok o galing ba sa deep well yan pinag-uusapan natin?
8: Ano po, galing sa bundok, sir, yung flowing water.
1: Okay. So wala namang napansin ka na nagkaroon ng landslide o rock slide dyan sa bundok mismo?
8: Meron po, sir, konti lang naman po, sir. May mga rock slide lang po, pero wala po major landslide.
1: Ayun. Okay. So finally, anong mga kailangan ninyo dyan for the meantime? Obviously, siguro suspended na ang mga klase. Ano po? Lahat ba ng inyong kapamilya accounted for?
8: Yes po, sir. Supposedly first day of class sana ngayon. So teacher din po kasi ako, sir. So hindi na suspend po talaga. Tapos yun po, wala tayong pangangailangan namin ngayon dito, sir. Ngayon po, sir, yung ano talaga, sir, tubig tsaka ano lang po, sir, pagkain. Kasi yun naman, kasi sirado na din po yung ilan sa mga tindahan dahil
1: Opo.
2: Last na lang sa akin, Raven, anong oras ninyo plano bumaba?
8: Sa ngayon po, ma'am, nakadepende po siguro sa kung ano yung magiging announcement po or yung final na sasabihin ng ano ng ating LGU kasi po sa ngayon parang takot pa po kami pumaba lahat.
1: Understood.
8: Even may PWD din po kami sa family. So parang mahirap din po. So for safety reasons and purpose po, dito po muna kami sa bundok hanggang sa maging okay po yung takbo ng ano po, ng panahon.
1: Opo, okay, naunawaan namin. Oo. At iba yung ingat po. Tapos kung sakasakaling meron kaming maitutulong, reach out lang po sa amin, ano, Sir Raven, Miss Raven.
8: Yes po.
1: Okay. Opo. Thank you so much and sana po mag-normalize na lahat in the quickest possible time.
2: Ingat po kayo.
8: Yes po. Thank you po. Salamat po.
2: Opo, si Ms. Raven Bato, umakyat nga po sila ng bundok nung lumindol po doon sa Sarangani. Tuloy-tuloy po ang ating special coverage dito sa DZMM.
3: DZMM Special Coverage. Alerto! Alerto sa lindol!
2: Kuha tayo ng report mula kay Zeus Legazpi. Operasyon sa General Santos Airport, sinuspend din ang kaap kasunod ng malakas na pagyanig sa lugar. Detalye, Zeus.
9: Rika, pansamantala munang sinuspend din ang Civil Aviation Authority of the Philippines o kaap ang operasyon sa General Santos City Airport ngayong umaga yan. Kasunod dito ng magnitude 7 na lindol na yumanig sa Sangani at mga karatig na lugar. Nakataas ang notice to airmen o NOTAM mula alas 8:45 ngayong umaga hanggang ganap na alas 3 mamayang hapon. Nagsasagawa na rin ng kaap ng assessment sa air navigation facilities ng paliparan para masigurong ligtas itong magagamit matapos ang lindol. Inaabisuhan ng mga pasaherong makipag-ugnayan sa mga airline para sa status ng kanilang flights. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi. DZMM.
2: Zeus, Jensen pa lang yung nilalabas ng kaap na notice ngayon?
9: Sa ngayon, General Santos Airport pa lamang yung may abiso ng suspensyon ng operasyon, Rica.
1: Malaki yan, ha? Malaki ang airport ng Gensan. Oo. So, very good. Maraming salamat. At pag meron kang ibang flash report, let us know.
9: Maraming salamat, Peter at Rica.
2: Ingat, Zeus Legaspi. Kuha pa tayo, partner. Isa pang report.
1: May nangyayari pong Blue Ribbon Committee hearing ngayon at mukhang natuloy. Ito po yung Chairman Erwin Tulfo. Nandun po ang ating indefatigable na si Robert Mano. Robert, go ahead please.
10: Peter at Rica, nagsimula na alas 9 ngayong umaga itong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Sa pagdinig ngayong umaga, narito ang mga kinatawan, mga government agency, ang NBI Director, si Atty. Melvin Matibag, ay narito. Ang Prosecutor General, si C.G. Padulion, ay narito rin. Pero walang dumalo mula sa mga inimbitahan na mga kongresista. Sa sulat ni House Secretary General Cheloy Garapil, binanggit dito sa pagdinig na hindi sila dadalo dahil bahagi pa rin ng parliamentary courtesy. Ang 18 mga dating tauhan ni Senator ni former Congressman Zaldico ay wala din dito sa pagdinig sa kabila ng imbitasyon na ipinadala sa kanya. Nagpahayag ng pagkadismaya si Acting Senate President Win Gatchalian, kung saan sinasabi niya na pagkakataon na sana ito para mag-isa itong 18 lumutang na ito noong nakaraang linggo dahil may mga inconsistencies niya doon sa kanilang mga statements kaya gusto nilang malinawan kung ano ang specific na detalye mula doon sa kanilang mga pahayag. Si Senator Erwin Tulfo, binabanggit niya na illegal ang naging pagdinig noong nakaraang linggo at hindi ito kinikilala ng Blue Ribbon Committee. Ang nakasala ngayon, si Senator Raffy Tulfo sa kanyang opening statement kung saan iniisa-isa niya itong mga statement ng pagdinig noong nakaraang linggo na tinawag niyang live selling at kung saan ay nagpagawa na rin siya ng sariling investigasyon sa kanyang mga tauhan at isa-isa ay kina-counter niya kabilang yung statement noong nakaraang linggo na sinabi na nagpapalit sila ng dollar pero pinapuntahan niya yung mismong lugar kung saan binabangkit noong nakaraang pagdinig na doon iginawa o ipinapalit yung mga dolyar ay walang nag-i-exist na ganong establishment doon sa gusali na yun. So mamaya, pagkatapos ng mga opening statement sa mga senator, ay magbibigay ng update ang government side kung ano na ang isinusulong ng investigasyon dito kabilang na mula sa investigasyon ng National Bureau of Investigation at posible rin na mapag-usapan yung sinasabing suhol na 5 million pesos sa bawat isang lumutang noong Huwebes na nagpakilala ang mga dating tauhan ni dating Congressman Zaldico. Yan muna ang sitwasyon mula dito sa Senado. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patron. Robert Mano, DZMF.
1: Robert, pahabol tanong. Wala dyan ang kahit na isa dun sa kampo nung sinasabi nilang mga former Marines na ayaw ipatawag na Marines. Si Attorney Baligod, wala dyan?
10: Oo, tama yun na... Peter, ang tawag sa kanila ngayon dito ni Senator Raffy Tulfo ay hindi Marines. Pinatikos niya na bakit daw ginagamit nga yung termino Marines, gayong dishonorably na discharge yung iba dito o yung iba dito ay hindi naman talaga nagtrabaho under the Marines. At ngayon, isa sa kanila ay walang lumutang dito. Nagbigay ng liham si Atty. Baligod, wala din. At sa confirmation na rin ng tanggapan ni Senator Alan Peter Cayetano ay nagbigay siya ng liham kay Atty. Baligod na siya tumata yung abogado ng 12 nagpakilala nga na driver bodyguard ni dating Congressman Zaldico na hindi niya pina-attend dito dahil hindi daw kinikilala nitong leadership naman ni Cayetano itong pagdinig na ito at kapag at ang pagdinig na ito ay illegal kaya hindi niya in-encourage na tumalo ngayong araw. So titignan natin kung magpapatuloy na no-show sila sa pagdinig ngayon. Pero ang malinaw ay yung government side maaga na nandito at inaasahan natin na magbibigay din sila ng update hinggil sa kanilang investigation, Peter.
2: Sino inaasahan natin na mag-a-appear ngayong araw, Robert?
10: Nandito na ang NBI Director. Actually, siya yung sentro isa doon sa iniasahan na magbibigay ng update dito. At may mga kinatawan mula sa DBM, may kinatawan mula sa Office of the Ombudsman, may kinatawan mula sa DOJ at iba pang government agencies, Rica.
1: May mga nameplates na yung mga resource persons.
10: Meron at nandito yung lahat ng tauhan, empleyado ng Senate Blue Ribbon Committee. Sila nagpapacilitate dito, Peter.
1: Ayun, ang pagkakaiba. No? Maraming maraming salamat, Robert Mano. Shout ka lang pag magsisimula na talaga at hook up tayo. No? Thank you so much, Robert Mano, live mula sa Senate.
3: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DTZ!

0: Alerto, alerto, Salindol. Alerto, Salindol.
1: Mangumusta naman tayo sa General Santos City. Kasama natin ang presidente ng Notre Dame of the Dianas University, Brother Manuel De Leon. Brother Manuel, magandang umaga po. Peter Atricas sa programang Balita Patan. Kumusta po kayo at ang kalagayan ninyo dyan sa Jensen, sir?
2: Magandang umaga po, Ma'am Risa at Sir Peter Husne, no? Magandang umaga po.
1: Opo, Rica
2: po.
1: Although,
2: hindi po maganda talaga kasi sa nangyaring pagyanig dito sa ating city, no? At saka sa buong Sarangani at saka South Cotabato provinces. Opo.
3: Yes. Paki-describe to us, Brother Manny, tama po ba? Is that what they call you?
2: Brother Manny, okay. Brother Manny.
3: Okay, Brother Manny. Nung pong mangyari yung intensity 7 po sa General Santos, taas ano? Ano po ang naramdaman ninyo at paano nag-react yung inyong eskwelahan?
2: Ganito po, ano, nung nag-almusal po kami nung nangyari yon, kasi for the compressed work on Monday, wala po kaming pasok dito sa main campus, sa college. At meron po sana kaming malaking event kasi yung perpetual profession ng isang brother namin ay kaganapin po dito sa aming campus. So I was preparing, eating breakfast, supposed to be prepared for that big event, no?
3: Mm-hmm.
2: Biglang yumalig, talagang napakalakas. Napakalakas kasi na-experience ko po yung sa Kidapawan, sa North Cotabato, yung remember yung isang hotel doon, yung Ibas Hotel na bumagsak din.
3: Opo.
2: I was there. I was series of earthquakes. No? But this one is really very, very strong kasi in fact in Kidapawan, I never experienced running.
3: Uh-huh.
2: And then dito I have to duck and then shelter myself under the table and it was very long.
3: Uh-huh.
2: Very long at malakas po.
3: How would you describe yung motion po, Brother Manny? Violent po ba up and down? Sideways, parang
2: sideways.
3: Oh.
2: Sideways po.
3: Opo, ang description ng ibang nakapanayam namin eh.
2: Ayun,
1: pare-pareho.
3: Opo,
2: para kang dinuduyan. Oo.
3: Oo. And based on your initial assessment at least, meron po bang, nag-sustain po ba ng damage ang mga buildings ninyo?
2: We are in 4 campuses. I'm based in the main campus. Yung temporary structure na nilagay namin sa 4th floor ng aming 3-story building,
3: opo,
2: bumigay din po yun, bumigay. Tapos may water tank na bumigay din, kaya parang bumaha dito sa aming mga classrooms, di po ba?
3: Opo.
2: Pero hindi po yun ang aking worry. Yung aking worry po, yung sa Lagao campus namin, it's a 4-story building, talaga hong kwan, kumbaga talagang bumulusok sa bababa. Wala.
1: Nasira po yung
2: estudyante.
3: Nag-collapse po ang ibig yung sabihin?
2: Gumuho po talaga, gumuho. Gumuho kung nag-collapse. So, that will be definitely condemned. That will be definitely condemned. And that is housing our elementary buildings, no? Actually, kung titingnan mo yan, baka manlumo ka. Kasi kung may pasok po kami, baka maraming nasaktan or baka may namatayan, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Talagang pasalamat pa rin po kami na walang na-injured. Wala pong casualty po.
3: May tinitingnan po kami ngayon na video na kulay parang blue-green or green na building. Sa inyo po ito?
2: Ay, baka ho yan. Baka yun na. Yan ho ang amin.
3: Opo. Pinapalabas po namin sa DCMM Teleradio ngayon. Mukhang, mukhang sira. Sirang-sira. Opo. Pero
2: St. Marceline Champagne Hall building ho yan.
3: Opo.
2: So, baka makita niyo yung St. Marceline Champagne. Amin ho yan kasi founder ho namin si St. Marceline. Talagang kanho yan. Totally damaged.
3: Wala naman pong nasaktan or any reported.
2: Wala po. Thank God wala hong nasaktan. At wala pa pong mga estudyante.
1: Mga blessings po talaga ito natin ngayong araw na ito. Brother Manny, kumusta po ang basic services po ninyo dyan? Tubig, kuryente, telco, mukha nakausap pa rin po namin kayo. Pero yung data po ng ibang lugar, wala po ngayon eh.
2: Actually, yung data ko functional. Wala ko kaming internet. At saka, ang worry ko nga, nung kayo tumawag, baka mag-lobat na ako. Pero meron pa naman akong 50%. So, okay lang ho sa data. Meron pa lang kung...
3: Okay. Brother Manny, nakapag-ikot ba kayo?
2: Dito ko sa campus.
3: Yeah, go ahead, please.
2: Kaming generator po. Ayaw namin paandarin yung generator. Opo.
1: Wala na
3: ayaw
1: pa paandarin?
2: Kasi baka ho may mga kuryente pa po pwede. Baka mga live wire delikado.
3: Tama. Brother Manny, so far, hindi pa po kayo nakakaikot palabas kahit na doon sa immediate vicinity po ninyo?
2: Hindi pa po ako nakalabas ng campus. At dito lang po ako kasi may mga bisita ko kaming dumating dahil nga dito sa big event natin. In-entertain ko pa po sila.
1: Mm-hmm.
2: Pero may mga pictures na po akong nag-gather.
3: Opo.
2: Na padala sa Facebook lang naman o, ng iba-ibang mga structure. Pero I'm not in the position naman to share that.
3: We understand. Pero yung pong mga bisita ninyo at yung iba pang mga nakatuloy where you are right now, Brother Manny, are they all accounted for and safe?
2: Because nasa labas naman ho kami ng mga building structures at pag merong tremors, we go to the open field naman ho.
1: Sir, wala pa po kayong classes, sabi po ninyo, no? Mabuti dahil yung mga bata hindi affected. Pero paano ang magiging plano ninyo? Ngayon yung isang building po talaga ng mga elementary classes ninyo, gumuho.
2: Nung 2018 ba yung birth earthquake, na ako din po kami, na-classify din po kami na no occupancy ng OBO. So ang ginawa po namin, nagkaroon po ng arrangements sa another building, yung junior high school building, nag-two shifting ho kami.
3: Okay.
2: So ganun din ho ang gaming gagawin, mag-two shifting.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
3: But of course, Brother Manny, you will be waiting for a certification, no? Sa isang structural engineer. Before you're able to use yung mga buildings po ninyo dyan at saka sa ibang campuses.
2: We will definitely, the office of the building officials will do the visit, the evaluation with the structural engineers, and then they will issue whether this is condemnable, whether this is we can be occupied, or no entry at this moment. Ganun po ang mangyayari.
3: Mm. In the meantime,
2: so right now, definitely yung nakita niyang picture.
3: Yes, opo.
2: That is, opo.
3: Matindi ang damage yung pinapakita
1: may
3: po namin ngayon.
1: May mga lugar na bagsak talaga eh.
2: Siguro, if we want to rebuild, it might cost us around 200 to 300 million.
3: Aray!
1: Malaki.
3: Laki. Diyos ko po, Lord.
1: Oo, masakit
3: opo.
1: Yan.
3: Brother Manny, so I'm just curious, paano po kayo mamayang gabi? Where will you stay?
2: Dito rin po sa aming The Brothers Convent is two-story building at saka medyo naman siguro maganda naman yung integrity ng building. Okay lang po. Wala lang po kami siguro mga discomfort na running water and electricity.
3: Yeah.
2: Well, we just have to bear with that.
3: Opo.
2: We just have to be alert, but we will just stay on the ground floor para we can get out.
3: Brother Manny, kami po ay nagpapasalamat at nagpapaabot na rin ng kalungkutan, no, na may mga buildings kayo na damage
1: okay
3: talaga. Hindi lang minor ito eh.
1: Mm-hmm.
3: And we hope that everything turns out well at makapag-normalize na ang inyong operations. Ano po? Thank you very much, Brother Manny.
2: Actually, I'm more concerned of the community. Mm-hmm. Yung mga hospitals, yeah. Yung mga public schools, how they will... Pero hindi ko pa ho naikot, kaya I cannot comment on what's happening to the bigger community. Pero kami po, we will manage ourselves. No problem.
3: Yeah. And Brother Manny, thank you very much. At pag kayo nakaikot-ikot na, we will be in touch again and see what's happening.
2: Maybe ano po? This afternoon or tomorrow.
3: Thank you. Maraming salamat po, Brother Manny.
2: Welcome po. Maraming salamat po.
3: Iba yung ingat po.
1: Ang ating presidente ng Notre Dame of the Dianas University sa General Santos City. Konting quick wrap muna tayo, partners. Sa isang oras natin, nalaman po natin ang Agusan del Sur, Davao del Sur, Zamboanga City at Basilan ay nagsuspend na po ng klase para sa araw na ito. Work suspension ay inilabas din sa Davao del Sur at Zamboanga City. Wala na rin po tayong for now, no, may notice to airmen tayo sa General Santos up until 3 p.m. na suspended po muna ang airport operations doon. Yes. Wala pang sinasabing iba pang impormasyon ang CAC.
3: At patuloy po ang lahat ng mga breaking news dito po sa DZMM, Radio Patrol sa Estrenta, DZMM Teleradio sa Cable, at kasama na rin po dito ang The Filipino Channel or TFC Worldwide. Pati po sa digital, lahat po ng breaking stories at pati na yung nangyayaring Blue Ribbon Committee hearing ngayon sa Senado. We will bring that to you. And maraming salamat po sa more than 30,000 na nanonood po ngayon sa ating YouTube channel.
1: Maraming salamat po. Ipapasa na po namin kay Danny Buenafe ang umagang ito, manatiling nakatutok po sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio sa ating nagpapatuloy na special coverage sa magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Nakasama niyo po Rica Lazo.
3: Peter Musingi po.
1: Ingat mga kapamilya.
0: DZMM Special Coverage. Alerto! Alerto! Sa lindol! Alerto! Sa lindol!

0: Isang magandang umaga sa inyo lahat. Patuloy ho tayo dito special coverage ng Alerto sa Lindol. Ha? Malaki ho ang nangyari ngayong araw na to. Ito pa naman ang pagsisimula ng klase. Ha? June 8, 2026. Pero ito, nayanig tayo sa napakalakas na lindol, 7.8. Ah, para dun sa mga ngayon lang naka-tune in, ha? Diyan sa Sarangani Bay, kaninang 7.37 in the morning. Ako po si Danny Buenafe, patuloy tayo dito ka sa special coverage. At lagi ho kayong nakatutok para sa tamang impormasyon dito lang ho sa DZMM Teleradio. Ngayon, ang sinasabi, diyan habang yung 7.37 a.m. na 7.8, nayanig din yung ito, Malapatan Zarangani Intensity 8. Ha? Biro nyo, yan yung mga sinasabi nila, the big one. Pero sa Mindanao ho, nangyari. Pero sana naman, ha? Pagdasal natin, huwag mangyari yan sa NCR or in any other areas. At hanggang ngayon ho, nararamdaman pa rin ang ilang mga aftershocks, ha? Kanina, nakikinig ako eh sa mga nai-interview ng ating mga kasama dito sa DZMM Teleradio, sila Peter Musngi, sila Rica Lasso, yung mga PDRRM mo doon, pati yung pinapakita natin mga buildings na bumagsak, ha? Dahil sa lakas, ha? Na nangyari. O ngayon, meron na tayo makakausap, ha? Sa linya ng telepono, si Kapitan Leonardo Catalan Madriaga, diyan ho sa Barangay Cadiz, Calamansig, Sultan Kudarat. Eh, malapit daw ho sila sa dagat. So, nagsilikas daw ang karamihan ng mga residente doon. So, Cap, si Danny Buenafeo dito sa special coverage ho ng ating Alerto sa Lindol. Cap, good morning.
1: Good morning, sir. Magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ko, sir. No?
0: Okay, salamat ho. At live ho kayo sa DZMM Teleradio at patuloy ho ang ating special coverage. Eh, kamusta naman ho dyan sa area nyo, dyan sa Calamansig, Sultan Kudarat? Naramdaman ho ba? Gaano kalakas ho ang lindol dyan sa inyo?
1: Sa totoo lang, sir, hanggang ngayon, nanginginig pang tuto sa lakas ng naramdaman namin na lindol kanina, sir. No?
0: Talaga? Oo. So hanggang ngayon, ibig sabihin, nandiyan pa rin yung aftershock. Yun nga nararamdaman din sa iba't ibang lugar eh, dyan sa Mindanao.
1: Oh, pero makuha na lang, sir. Meron din mga aftershock, pero hindi nagasulad kanina nung mga
0: 7.37. Yun nga. Yung
1: lakas nangyari. Talaga, sir.
0: Okay. So ikaw ba, dyan kayo sa area na, let's say, coastal, maraming ano, kasi sinabi nila may tsunami alert?
1: Ang barangay kasi namin, sir, is coastal barangay. So meron kaming tatlong purok dito. Bali, nag-backquit. Nandito na po sila sa evacuation namin ngayon, sir. Bali, nagpo-filing pa po kami, sir.
0: Okay, yan yung Calamansig. Yun sabi mong coastal barangay. Tama ba?
1: Coastal barangay po ng Calamansig. Kasi ang Calamansig, coastal municipality po.
0: Okay, so barangay Cadiz kayo. Tama, Cap?
1: Apo, sir.
0: Okay, so ngayon, nasa evacuation center kayo. Ikwento mo nga, anong mangyari nga ng before 8 in the morning, nasaan ka?
1: Tali, nagpe-prepare kami para sa flag ceremony namin ng 8.
0: Mm-hmm. Tapos?
1: Tapos, no, yun ba? Bigla na lang may nauna kasi nag-alert yung Android. Nung kunin ko ang cellphone ko, bigla na naglindol na ng malakas.
0: Oh, tapos, nung lumindol ng malakas, ay...
1: Nung maglindol ng malakas, ito, nakahawak ako sa flag pole. So sabi ko, hindi na tayo mag-flag ceremony, taas natin ang flag. Report kayo sa mga area ninyo. Puntahan ninyo mga ang coastal para ma-assist yung anong sitwasyon nila doon. So yun na, nagbaba ang tubig ng dagat, tapos naglaki, kaya inakot na nila yung mga tao. Wali, nandito na sa evacuation namin sila ngayon, sir.
0: Okay, yung evacuation area nyo, ano ba yan? Ano, paaralan, eskwelahan?
1: Hindi, sir, may kwan kami, may talagang building kami ng evacuation center.
0: Okay, so kasi sabi mo, until now, meron pa rin nararamdaman ng aftershock. So, mga ilang mga katao yan. So, I would assume, Cap, ito, karamihan, mga mangingisda dahil nasa coastal, ano kayo eh, barangay ka mo.
1: Nasa 100% po, sir. Mangingisda sila lahat, sir.
0: 113? Tama ba?
1: Hindi, 100% po sila, sir.
0: 100% ang mangingisda. Okay, so, mga ilan katao yan, Cap?
1: Hindi pa nakuan kasi nandun pa yung sekretary, yung mga kagawad namin, nag-listing pa po sila, sir.
0: For now ba, ligtas naman lahat? Walang nasugatan yung nangyari yung lindol?
1: Ay, sa awa ng Panginoon, sir, wala naman pong nasaktan kasi hindi naman sila nag-panic, sir.
0: Okay, sana kung meron kayong mga pictures o videos na pwede nyo ipadala, Kap, para at least maipakita natin sa ating mga viewers, kasi teleradyo rin tayo, pinapakita na ho namin yung ibang pinapadala, no? Pero for now, I'm sure marami ho nakakuha, naka-smartphone kanina, no? Nung nangyari yung lindol, Kap?
1: Wala kaming picture ka na, sir. Ako personally, nag-ikot ako sa mga infrastructure, sir. Kasi yung chairman ng infrastructure namin, inutusan kong sumama sa ibang kagawad para mag-safety ng buhay ng mga residente namin, sir. So, may picture ako, yung mga crack lang ng mga infrast dito sa barangay namin, sir.
0: O, sige. Pero sabi mo, nag-ikot ka, meron bang... kung medyo ano yan, coastal barangay yan, hindi, wala masyadong matataas na gusali dyan, o yung mga bahay, marami ka bang nakita na gumuho? Ganon?
1: Ay, wala naman, sir, kasi almost ground floor lang kasi ang mga building dito sa amin, sir.
0: Okay, and then yung ano, yung naramdaman nyo yung pag ano, sabi nyo malakas, no? Gaano katagal, Kap?
1: Mag 10 minutes siguro, sir, ba?
0: Ano? 10 minutes?
1: Mga 10 minutes, oh, tagal.
0: Ba, matagal yun, ha? Oo, oh. Kasi iba, karamihan, segundo lang at pinakamatagal lang halos yung isang minuto. Pero ang description, ha, lahat sa narinig ko kanina ng mga residente, parang dinuduyan. Ganon din ba yung naging pakiramdam mo kanina?
1: Oh, ganon rin, sir. Inuuyo, talagang niyugyug talaga ang lupa.
0: Niyugyug, okay. Oh. Yung galaw ng lupa, hindi pa akyat pa taas o pa baba or... yung para nag-shake lang yung yun na nga yung the normal na lindol na talagang ano lang yung hindi yung pataas pababa, hindi ganoon.
1: Ay, hindi naman, sir, pantalon palagang niyugyug lang.
0: Ah, yugyug. Okay. And kamusta naman, suspended ang klase diyan, Kap?

0: na para maramdaman nyo talagang mukhang secured kayo o safe kayo?
1: Malapit na magkuhan, sir. Itong evacuation namin, mag-2 kilometro mula sa dagat, sir.
0: Ilan? 5 kilometro? Oo.
1: 2 kilometro.
0: Ah, 2. Sir. Pero medyo malapit pa rin yun, Kap, ha? Hindi pa rin kayo masasabi kung talagang... yun na nga, sabi mo, may mga aftershock, hindi natin matansyahan. Kasi ang sinasabi kanina ni, ni nakausap namin, ang FIVOLS, no, ang head doon, si Teresito Bakulkul, eh meron pa rin mga nararamdaman, napakarami. Diyan pa rin sa area ng Davao, diyan sa Cotabato. So, ibig sabihin, I'm sure kahit nga dyan sa Sultan Kudarat, napakalapit lang yan sa Sarangani, di ba, Kap?
1: Katabi ng Sarangani, sir, ang Sultan Kudarat.
0: Oo, kaya nga eh. So, mga ganun din kalakas yan, I would assume, no? Yung kung nangyari, 7.8, mga ganun din halos ang lakas at ganun din siguro katagal dyan, Kap?
1: 6.2 po yung tumama dito sa amin, sir.
0: Ah, 6.2. Okay.
1: Oo, medyo mas mababa konti.
0: Oo. So for now, ano bang, let's say, in terms of support na nakukuha nyo sa LGU, meron naman kayo yung mga pangangailangan nyo, pagkain or whatever, kasi bigla lang ito nangyari, wala, may mga regional station ba, DSWD dyan?
1: Coming na po ang taga MSWD namin, sir.
0: Ah, okay. So meron ng advice na, kasi kung marami-rami kayo nandyan, hindi ko nai-imagine na babalik ka agad, no? Kap, tingin nyo, mag-i-stay kayo for a while dyan, mga ilang oras o hanggang mamaya, gabi?
1: Oh, sigurado, sir, mag-i-stay hanggang gabi kasi yan ang pinaka-critical, yung gabi.
0: Oo, nakakatakot, no? Pero at least kanina, umaga, no? At ang sitwasyon kanina, no? Nangyari yun, sabi mo, flag ceremony. So iba, papasok pala sa eskwela o sa trabaho? Kap?
1: Oo. Ang school, sir, nag-flag ceremony sila, natigil, kayo na ba? Biglang lindo lang malakas.
0: Okay, so ang magandang balita, wala naman ikaw nakita sa pag-iikot mo, dahil ikaw naman yung kapitan dyan, wala kang nakita mga bahay na gumuho, na totally, na unlike doon sa ibang pictures na nakikita namin noong kanina, mga ilang minuto na.
1: Wala naman, sir. Yun ang sinabi pa niya, ground floor lang kasi ang halos lahat ng bahay dito, ground floor lang po, sir.
0: Okay. Pero for now ba, meron naman kayong kuryente, Kap?
1: Bumalik na, sir. Kanina, nag-brown out din, mga mahigit ng oras kasi tumalun yung wire sa puste, natanggal ba?
0: Oo. Okay. Okay. O sige, pwede na nating siguro, no, si Kap, no? At maraming salamat, Kap, ha? At maya-maya, talagang tatawag kami kung merong update dyan sa lugar mo, ha? Dyan sa Calamansig, Sultan Kudarat.
1: Sige pa, sir.
0: Okay. Maraming salamat kay Kapitan Leonario Catalan Madriaga, Barangay Cadiz yan, sa Calamansig, Sultan Kudarat.
2: DZMM Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Alright, balik tayo dito sa ating special coverage na nangyayaring may aftershock pa ng lindol dyan sa Sarangani at sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Pero ipasok ko natin dahil itong malaking balita rin, kuha tayo ng update mula sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo. Ang balita namin, nandoon na raw yung 18 Marines, aattend daw yung 18 Marines. So alaman natin ang balitang yan mula kay Robert Mano. Robert!
3: Dali, nagpapatuloy yung pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, pero lumabas muna ako sa session hall sapagkat mula doon sa session hall sa lobby ay narito kanina yung mga pakilalang dapit sa Uhang ni Congressman Valdi ko. Kasama nila si Atty. Levito Baligon, yung kanilang abogado. Kanina, nung tinanong namin yung mga kauhan ng Sergeant at Arms kung bakit nakahold pa sila, pinaprocess yung kanilang QR code para makapasok dito sa Senado. Pero bumaba si Senator Robin Padilla, pinuntuhan niya itong mga Marines na ito at sabi niya kung ano yung plano nila, yung mga dating tauhan rather ni former Congressman Zaldico. Pinuntuhan niya at sabi niya kung ano daw yung plano nilang dahilan ng pagpunta dito ay kasamahan daw niya. Pero kanina, bago nagtatakuan, ay sabi ni Senator Robin Padilla, ay dadali na muna niya yung 18 na ito si Atty. Badito doon sa kanyang tanggapan. Kaya

0: Ngayon, mula dito sa second floor kung saan namin yung session hall, ay hindi pa dumarating dito. Hindi pa pumapasok sa session hall yung 18. So, yan yung antabayanan natin kung dadalo ba sila sa pagdinig itong Blue Ribbon o susundin nila yung sulat sa kanila ni Senator Alan Picarecaeta na huwag dumalo dahil hindi kinikilala itong pagdinig na ito. So, nandun sila sa tanggapan ni Senator Robinson Padilla, hindi lang yan papaakit at nagpapapasok dito. Pero mamaya abangan natin yung iba pang developing bill dyan.
1: Robert, isang tanong lang. Yung so kinukumpirma mo, nandiyan si Attorney Levy Baligod. Nandiyan ba?
0: Nandito dito po, nakita ko na siya. Nagpa-interview kanina. Medyo mabilisan lang, naka-hold kami. Kaya, pero pinutasan siya ni Senator Robin Padilla. Nagkamay pa sila ni Senator Padilla. At ayun ang sabi ni Senator Padilla, iakit na muna niya sa kanyang tanggapan itong mga ito, Danny.
1: So, ibig sabihin, within the Senate premises, nandoon din yung mismong 18 Marines. Tama ba?
0: Correct. Nandito yung 18 mga dating official o tauhan ni former Congressman Saldico.
1: Okay. And then, nandyan din yung mga tao rin ni Saldico. Sino in particular?
0: Pinabanggit ko, ito nga yun, yung 18 nang pakilala. Hindi sila kinikilala kasi dito as Marines dahil daw lahat sila nagtrabaho sa Armed Forces of the Philippines. So, iba ay na-discharge sa kanilang tungkulin. Kaya ang termino na pinapagamit sa kanila dito ay mga dating tauhan. Nagpakilala ang dating tauhan ng former Congressman Saldico, Danny.
1: Okay, habang nag-uusap kasi tayo, Robert, nagsasalita na sa ating monitor ngayon si NBI Director Matibag. So nasa loob ka na ba ng Senate? Pinapaalam ko lang. Anyway, maraming salamat, Robert. Alamin natin latest mamaya. Thank you. Okay, yan ho si Robert Mano, ha, dyan sa latest na nangyayari sa Senado Blue Ribbon Committee. Meron pa tayong report, ipapasok DSWD, naka-red alert na rin kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani. Yan naman ang report ni Nico Bagzik. Nico?
2: Danny, handang maghatid na agarang tulong sa maaaring naapektuhang mga pamilya. Ito ang pahayag ng Department of Social Welfare and Development matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang Sarangani Province. Ayon sa kagawaran, may kasalukuyang naka-imbak na mahigit 1.1 million na family food packs at 80,172 na non-food items sa iba't iba nilang bodega sa Mindanao upang matiyakan nila ang mabilis na pagresponde at pamamahagi ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad. Nakaantabay rin nila ang kanilang mga opisina sa mga lokal na pamahalaan para magbigay ng karagdagang suporta o tulong para na rin sa anumang kinakailangang relief operation sa mga lugar na napinsala ng lindol. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagzik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagzik.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: Balik tayo dito sa special coverage show ng Alerto sa Lindol. Meron pa tayong report. Department of Energy nagsasagawa ng assessment sa mga pasilidad ng kuryente, kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani. Yan naman ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Zeus Legazpi. Zeus?
4: Danny, sa pahayag siniguro ng Department of Energy na naikipag-ugnayan na ito sa electric cooperatives, distribution utilities at mga kumpanya ng langis para malaman ang epekto sa mga pasilidad ng kuryente, nag-magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani at mga karating lugar. Ayon sa DOE, nililikom na nito ang ulat hinggil sa estado ng linya ng kuryente, distribution utilities at imbakan ng petrolyo sa lugar upang makita kung may naitalang pagkasira sa mga ito. Patuloy din nila ang kanilang pagkipag-ugnayan sa energy stakeholders para masiguro mabilis na pagtugon sa sitwasyon. Samantala, nagsasagawa na rin ng assessment ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP sa timog kanlurang bahagi ng Mindanao kung saan naramdaman ang pagkinig. Sa inisyal na impormasyon ng NGCP, may mga apektadong transmission line sa bahagi ng Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao Oriental, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sarangani, South Cotabato, North Cotabato at Sultan Pudarat, kabuuan yan ang 10 lugar, Dani. Naibalik na nila ang supply ng kuryente sa Davao del Sur, Occidental, Davao de Oro at Davao Oriental. Apat na lugar naman yan, pasado alas 8:20 kaninang umaga, habang stable o tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa Northeastern, Northwestern, North Central at Lanao area. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Sus Legaspi, DZMF.
1: Maraming salamat, Sus Legaspi.
3: DZMF Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
1: Meron pa tayong report, ha? Klase naman sa mga lugar na apektado ng malakas na lindol sa Mindanao, suspendido ayon sa DepEd. Iyan naman ang hihatid na balita ni Marlene Padiernos. Marlene?
5: Dani, sinuspinda ng Department of Education ang mga klase sa lahat ng antas sa mga lugar na sa Mindanao na apektado ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani at mga karatig na lugar. Ayon sa DepEd, isang gusali sa Matanao National High School sa Davao del Sur ang napaulit na gumuho kasunod ng pagginig. Sa ngayon, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang berifikahin ang sitwasyon sa bawat paaralan at matiyakang kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at kanilang mga kawani. Habang sinasagawa na rin ang rapid damage assessment sa mga paaralan sa mga lugar na nakaranas ng madaling pagginig upang matukoy ang anumang pinsala sa mga gusali at pasilidad. Mag-asagawa rin ng inspeksyon at safety evaluation ng mga otoridad bago muling paitulutang gamitin ang mga apektado paaralan. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
1: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
3: DZMM Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
1: Time check muna tayo, 10:21 in the morning.
6: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
1: Okay, wag ko kayong bibitaw dito sa ating special coverage, ha, dahil kanina lang na-report na ang sabi ng DSWD, 1.1 million daw ang food packs nila. Diyan sa mga istasyon nila, regional stations nila sa buong Mindanao. So pwedeng maghatid. Kanina nakausap natin yung from Sultan Kudarat, wala pa rin daw yung tulong. Pero hopefully yung mga nasa evacuation center ay mabibigyan na ho ng somehow food relief, no? At least for the time being, kasi medyo takot sila. Meron pa ho nararamdaman ng mga aftershock ho, mga kababayan, kaserbisyo, lalo na dyan ho sa Mindanao na first day of classes. Okay. Magko-commercial break lang ho kami. Huwag ho kayong alis, ha? Huwag bibitaw sa special coverage ng DZMM.
3: DZMM Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
7: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
8: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: May silimarine, may multivitamins pa.
10: Yan, ang Liver Aid Pro.
11: Tulong sa pangangalagi ng atay.
12: Liver up na tayo
13: with Liver Aid Pro.
14: Basta AM, DZMM.
15: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex.
14: Basta AM, DZMM.
6: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Puyat lahat dahil sa kabag ni baby? That's kabag stress! Mag Rest Time Drops. Works in as fast as 15 minutes. Mas nakabag?
17: Rest Time to the rescue.
18: Unilab quality yan.
19: Simeticone is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyaning. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
10: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. DZMM Special Coverage. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
1: Babalik ko tayo sa special coverage show ng DZMM kaugnay nitong malakas na lindol na nangyari kaninang 7:37 in the morning. Diyan ang pinakasentro ay diyan ho sa Sarangani Bay at sinasabi 7.8. Napakalakas ho dito at marami rin hong nakaramdam ng ating yung lindol at pagyanig sa iba't ibang parte ng Mindanao. Time check muna tayo. 10:25 in the morning.
6: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
1: Okay, tuloy-tuloy na tayo dito special coverage. Makakausap natin ngayon sa linya ng telepono ang isang teacher sa Gapok Central Elementary School sa Sultan Kudarat. Walang iba kundi si Teacher Cher Ortega. Ma'am teacher, ma'am na teacher pa. Anyway, Cher, kamusta na? Good morning, si Danny Buenafe dito sa ating special coverage ng DZMM Teleradio. Kaugnay ng lindol, kamusta ho ang mga estudyante natin dyan at kayo mismo?
11: Hello po, good morning po Sir Don. As of now po, okay na po ang situation dito. Pero yung kaninang umaga po, actually before ang lindol, mainit namin sinalubong ang unang araw ng pasukan sa taong 2026-2027 sa pamamagitan ng pagbibigay ng hatbandisan and hot chocolate milk sa mga bata. At habang nasa flag ceremony po kami at nasa Zumba time na po kami, biglang lumindol ng napakalakas at mayroong kaming mga estudyante na nahilo. At ganoon din po, ako rin po, nahilo din po ako at nagsusuka dahil siguro sa epekto ng lindol. At wala naman pong nasirang building dito sa amin. Okay. Yun lang po, ang mga bata po nagsiiyakan. At nagpapasalamat po kami, sir, dahil nasa open field area kami dahil kami po ay nagpa-flag ceremony.
1: Okay, yes, Ma'am Cher, bali karamihan ba to mga elementary students itong sa Gapok Central Elementary School?
11: Yes, sir. Mga elementary students.
1: Maliliit ito, nakikita ko yung video. Mga ilang taon sila yung mga karamihan kasi kawawa no,
11: yes, sir. Almost 290 po yung mga learners namin, sir.
1: 290. Okay.
11: So, yes, sir.
1: So, for now, ma'am, share, sinuspindi na ang klase, tama?
11: Yes, sir. Agad-agad po. Bali, hindi po namin kaagad dinayaan ang mga bata na lumabas sa gate.
1: Okay.
11: Noob po namin sila, sir, kasi baka kinakabahan po kami, baka may aftershock na darating. Hinintay po namin yung mga parents nila na sundiin sila. At hinintay po muna namin na 10 to 15 minutes bago po namin na i-release ang mga bata. Na humupa po yung lindol at yun po, umuwi naman po yung mga estudyante namin, sir.
1: Okay,
11: We make sure po kaming mga guro na nakauwi at naisundo po yung mga learners namin ng kanilang mga parents, sir.
1: Okay, for now, masasabi mo nga na mukhang kailangan siguro may structural assessment yung inyong school building, no? At tingnan din
11: naman. Yes, sir.
1: Oo, expert. Baka may mga bitak-bitak eh.
11: Ngayon po ay nakikikoordinate na po yung aming school principal, aming municipal DRR coordinator po dito sa municipality of Senator Ninoy Aquino, sir, to conduct an assessment, classroom assessment po para sa aming mga rooms.
1: Ma'am Cher, sa ngayon ba, meron din kayo nararamdaman ng mga aftershock? Yung mga patuloy na mga pagyanig?
11: Meron po. Yes po. After na po na nirelease namin yung mga students namin, sir, habang kami po na mga guro ay bumalik na po sa aming mga perspective classrooms, nagtitake po kami ng breakfast. Kasi sa sobrang nervous namin. Bigla pong yumanig ulit po yung ano po, lupa. Na ang feeling po namin ay parang may dumaan na train sa ilalim. Kaya sabi ng principal namin, lahat na lang ng mga guro, umaari ay umuwi na po.
1: Okay, kasi ang info sa amin, nakausap ko rin isang barangay captain dyan sa Sultan Kudarat, doon sa barangay Cadiz naman, dyan sa... ang sabi niya, 6.2 ang tumama talaga sa Sultan Kudarat. Ganun talaga kalakas ang naramdaman niyo. Gano'ng katagal din?
11: Yes, sir, malakas po talaga.
1: Ma'am Cher, Ma'am Cher, gano'ng katagal?
11: Kasi, ano sir, habang nag-lead po ako ng Zumba dance, akala ko po, in-out balance lang ako. Hindi ko napansin kaagad na lindol na pala. Bigla akong na-out balance. And then, nung nakita ko yung poste na parang, ano yan, gumigawang-gewang na, doon na napagtanto ko na sumigaw na ako at saka yung mga parents namin na lindol po.
1: Okay, pero buti na lang, meron kayong pinadalang video. Ito, pinay-play namin habang nag-uusap tayo para dun sa mga teleradio viewers.
11: Yes, sir.
1: Oo. Talagang, yes, sir. Talagang yung kumukuha ng video, talaga nag-shake yung camera. No? So naramdaman talaga, nararamdaman ng mga viewers ngayon na talagang matindi yung pagyanig. Mga gano'ng katagal din, Ma'am Cher?
11: Mga para sa akin, sir, sa estimation ko lang po, ay mga dyan po sa 5 minutes or
1: may,
11: more.
1: Ah, ganun? May 5 minutes? Ganun katagal? Oo.
11: Matagal po, matagal po. And then, after that, mayroon na naman. Kasi matagal po talagang humupa, sir. Matagal.
1: Okay. Kaya talagang sigurado
11: may
1: nga.
11: May kasamahan din po kami ng mga teachers na nagtiiyakan din sila.
1: Wow,
11: kasi yung mga estudyante nila ay nasa city pa. Sa sobrang kaba, sir, sa pag-alala sa mga anak din nila. Kasi nasa third floor na yung classroom ng anak nila.
1: Pero Ma'am Cher, itong Gapok Central Elementary School, ano ba ito? Yung area ninyo na ba ito? Malayo ito sa mga, let's say, residential? Para nakikita ko kasi sa video, mukhang ano siya eh, isolated siya na malayo-layo sa... malayo sa bayan? Malayo sa bayan? Ganon?
11: Malayo po kami sa bayan po. Okay. Malayo kami sa bayan ng Senator Ninoy Aquino. Bali kami po yung first barangay na... madadaanan bago po ang sentro ng Senator Ninoy Aquino, sir.
1: For now ba, meron naman kayo supply ng kuryente?
11: As of now, sir, meron po. Pero yung kasagsagan kanina ng lindol, inawala po yung internet connection po.
1: Okay.
11: Pero yung kuryente po ay meron.
1: Okay. So, yung pero ang internet na reconnect na uli. Meron na uli.
11: Sir?
1: Meron na uling internet, connectivity. Tama ba?
11: Yes, sir. Meron na po ulit. Bali, nakauwi na po ako sa bahay namin, sir. Dito po sa malapit lang po sa sentro ng Senator Ninoy Aquino. So, dito po may internet.
1: Okay.
11: Hindi ko po alam doon ngayon as of now sa school at sa Gapok po kung nakabalik na po yung internet, sir.
1: Okay. So, habang yung at least nakauwi ka na sa bahay, so... meron bang nagbigay sa iyo ng feedback o nakita mo personally yung mga may ibang bahay diyan na nakita mong gumuho o building? Meron bang ganun?
11: Ang ano po sir, some part po doon at sitio ng Gapo.
1: Okay.
11: Yung sa matutang area sir. Sinabi po ng isang mamamayan ng Gapo, mayroon pong bahay doon na landslide po yung likod ng bahay niya.
1: Wow.
11: Mayroon po doon na park. Opo. And yung dito naman po sa sentro ng Senator Ninoy Aquino, sir, yung spring po na pinagkukunan ng source ng
1: water.
11: Drinking water ng nagsusupply po ng drinking water sa Senator Ninoy Aquino.
1: Okay.
11: Sa community ng Senator Ninoy Aquino is biglang naging naging putik po yung tubig na lumalabas.
1: Ay,
11: Send ko po yung video sa inyo, sir. Mayroon po akong video, mga pictures dito.
1: Okay, sige, importante rin yan. Ibig sabihin, naging putik, so na magkaroon ng damage siguro sa pipe system o drainage.
11: Siguro, sir, sa sobrang lakas, sir. Nagkaroon ng damage sa ibaba, sa ilalim.
1: Ano ba itong sinasabi mong parang ano, yung spring water na pinagkukunan nyo ng drinking water ito, na ibig sabihin, marami ang sinusupplyan nito ng tubig dyan sa lugar nyo?
11: Yes, sir. Marami po, sir. Dyan po kumukuha ng drinking water ang mga
1: residente dyan? Sa Gapo?
11: Ang community po ng Kulaman.
1: Okay.
11: Poblasyon.
1: Eh, dapat inireport nyo na sa LGU nyo, sa mayor o barangay chairman para at least magawa ng paraang
11: As of now, sir, alam naman siguro ng aming ano, sir. Napuntahan na po ng aming MDR, MC, sir.
1: Oh, okay. So, wala naman ho sa mga estudyante nyo nasaktan? Sa nangyari?
11: Sa Kabatiang Palad, sir, wala naman po, sir. Yung mga nahilo lang, sir, at na ano naman din po, nabigyan po kagad ng tugon o luna sa mga bata.
1: Okay, okay. Nako, eh, dapat mag-ingat ho kayo.
11: Opo.
1: Oo. So, ngayon,
11: yes, sir. Thank you so much, sir.
1: Kamusta naman ang lagay ng panahon dyan, teacher? Share.
11: So, ngayon po, sir, mainit po ang panahon ngayon.
1: Oo.
11: Opo. Dito sa Kulaman, sir, sa Senator Ninoy Aquino.
1: Okay, so sabi mo, yung nangyari nga during the flag raising ceremony, karoon, mga wala pang alas 8 yun, habang nagli-lead ka ng Zumba.
11: Yes, sir. Maaga pa, sir, opo.
1: Tapos nag-breakfast pa sila, di ba? Yung pandesal at saka yung chocolate nga, nasabi mo.
11: Yes, sir.
1: Oo.
11: Masaya po ang lahat. Tapos biglang
1: Lunes, ganun. Opening ng klase.
11: Kaya nga nagulat at gulat. At saka ano rin, sir, at saka mabuti na rin po, sir, at nasa field po kaming lahat. Wala pa po kami sa classroom.
1: Okay. 290 students, no? Ang karamihan. Ang population nyo, no? Tama ba? Oo.
11: Yes, sir.
1: Okay. So, for now, I'm not sure na kung dapat. Kasi sabi ng DSWD ay magpapadala rin sila ng tulong, no? Lalo na food packs. Para dyan sa area na apektado. Meron naman sigurong regional center din dyan ng DSWD. Just in case, may mga pangangailangan ba for now, teacher?
11: Po, pakiulit po.
1: Meron bang mga pangangailangan na kailangan kayo dyan? Kasi yung DSWD ay mukhang nagkukuha na ng feedback. Or yung mga mayors ninyo, kung sakali nakikinig sila, ano yung panawagan nyo sa eskwela?
11: Biglang nawala man. Hello, sir. Happy, sir.
1: Yeah, okay. Yung tungkol lang sa siguro panawagan nyo, ano pa ba ang kailangan ninyo for now? Kasi ang DSWD ay nagpahatid na ng mga food packs sa mga regional centers sila. Naka-ready na to ano. Ano ang pangangailangan nyo? Kasi sabi mo, umuwi na mga estudyante. So walang need for, let's say, food packs or whatever assistance they may...
11: Wala pa. Opo, sir.
1: Okay. O, sige. Marami salamat. Ingat kayo dyan, teacher. Salamat
11: po. Thank you, sir. Kayo din po. Ingat din po kayo. Keep safe po. God bless.
1: Okay. Yan ho si Teacher Cher Ortega ho, sa Gapok Central Elementary School sa Sultan Kudarat. Isa ho yan sa mga tinamaan ho ng Lindol. Ha? Ang balita namin 6.2. Pero ang pinakamatindi nga itong sa Sarangani Bay, 7:37 a.m. 7.8 ang magnitude.
12: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!

0: Tuloy-tuloy pa rin ho tayo dito sa ating special coverage ng Alerto Zalindol. At ready na ba siya? Makakausap na natin. Ito ay kanina rin, narinig ko rin siya. Former ano siya, news ano natin ba siya? Correspondent ba? Sa anong area ba siya? Okay. MMR News, no? So, nasa Sarangani rin siya, no? Si Noreen Igonya. Nung lumilindol mismo, nagda-drive yata siya when I heard her kanina earlier. So kanina, nagda-drive siya at ngayon yata nasa Jensa na siya. So makakausap natin sa linya ng telepono si Noreen Igonya. Noreen, good morning uli dito sa programang, dito tayo special coverage tuloy-tuloy sa Alerto sa Lindol. Noreen?
1: Yes, Danny, ngayon nga ay nandito na tayo sa General Santos City at Danny, dito ngayon ang latest update natin dito ngayon ay nagmisto lang ghost town na itong entire city ng Jensan matapos ngayon naging ng 7.8 magnitude na lindol. Yung mga malls dito, maging yung mga gasoline stations at mga pharmacies ay nagsara na rin kasi yung ibang mga pharmacies dito, Danny, ay gumuho din yung mga buildings ng kanilang facilities. Kanina ay galing tayo dun sa isa sa pinakamalaking mall dito sa General Santos City, ang KCC Mall. Gumuho din yung ibang portion niya, Danny, at inaalam pa natin na kung ilan na yung mga trabahante na natrapa dun na mismo sa loob. At kanina ay labas-pasok yung mga rescuers natin at yung mga ambulansya dun na sa area nga ng KCC Mall. At isang dalawang food chain kanina yung nadaanan natin okay. Na gumuho din dito sa Jensan. At may mga simbahan pa, Danny, na gumuho din dahil nga sa 7.8 magnitude na lindol. Nagcancela na rin ng klase ang mga paaralan na dito sa city at sa mga Karatiga bayan ng General Santos City kahit naunang pasukan pa lang kanina kasi may mga gumuho nga paaralan din dito, Danny, at yun ay aalamin natin na maya-mayang konti.
0: Okay, so matindi pala nangyari siya sa Jensan. So sinasabi mo, mistulang ghost town na at kumpirmado to, no? Bali itong isang mall, tapos sabi mo dalawang food chain na restaurant, na tapos gumuho rin ang isang simbahan at pati ilang eskwelahan. So for now ba, Noreen, meron ba tayong reported na mga injuries or meron pa mga rescue operation ginagawa dyan?
1: Ongoing pa yung mga rescue operations na ginagawa ng ating mga rescuers, Danny, maging ng ating BFP at PNP. At inaalam pa rin natin yung data kasi wala pa silang inilabas na data kung ilan po talaga, ilan yung injured or may casualties ba sa 7.8 magnitude nga na lindol. Ang confirm lang natin dito, Danny, yung mga buildings nga ay may mga sira. Yung iba, gumuho talaga, lalo na yung sa mall. At maliban doon sa KCC Mall kanina, may mall din yung Robinson's Mall. May crack din doon sa SM Mall. At yung sa food chain nga, Danny, na na-mention natin kanina, yung isang building, buong building ng Jollibee ay gumuho din at pinangangambahan na may mga trabahante sa loob at mga kumakain na natrap doon sa loob. Yun ay pupuntahan pa natin kasi hindi pa tayo nakarating doon kanina. Kasi nga doon sa may KCC Mall tayo medyo natagalan. Kumuha din kasi tayo ng information doon at yun nga, na-confirm natin na may mga natrap daw sa loob. May mga natrap sa loob. Yun yung base sa mga sinasabi ng mga tricycle drivers na nakaparada doon. Kasi alas 7 ng umaga, pumasok yung mga empleyado ng motor. Sila kasi yung mga opener. Pero hindi naman na sinabi ng mga tricycle drivers at ng mga security na may mga mamimili na nasa loob. Mga trabahante lang yung nabanggit nila kanina at yun yung pinangangambahan nga na natrap dun sa loob. At kanina nga, Danny, ay may nakita din tayo mga ambulansya na lumabas dun sa KCC. May mga rescue teams din na lapas-pasok sila dun sa vicinity ng mall. At kanina din, dun tayo naabutan ng lindol sa Malungon, Sarangani Province. May nadaanan tayo doon na kalsada. Yung isang lane ng kalsada ay hindi madaanan. Dahil may mga gumuhong lupa, may mga malalaking bato na yun nga, part nung gumuhong lupa. At may motor na nadaganan ng malalaking bato. Mabuti na lang at yung dalawang sakay ng motor ay nakatakbo bago pa sila maabutan. nung malalaking bato nga at may tatlong tindahan ang natabunan din ng gumuhong lupa.
0: Pero yung mga binabanggit mo, pinapakita natin yung mga video, no? Talaga matindi, no? Yung nangyari, lalo na itong food chain, yung Jollibee, eh, talagang paulit-ulit itong video na ito na gumuho. Kasi kung 24 hours na ano yan, service dyan, eh talagang posible na may matrap, no? Kaya yun ang gusto nating alamin, di ba, Noreen? At saka siguro yung mall. Kasi 7:37 in the morning nangyari, baka may mga tao na rin o mga kawanina na nandun sa loob, di ba, Noreen?
1: Yes, Danny, sinikap nga natin kanina na makausap yung taga-CDRRMO or taga-PNP pero hindi muna sila nagbigay ng pahayag kasi inaano daw muna nila yung information galing dun sa ano sa pinangyarihan nga para yun yung ibigay nila sa media para nga kinokolekta muna nila yung mga informations doon saka sila magbigay ng pahayag sa media at hindi rin tayo pinayaga nga makapasok doon sa sa mismong mall, Danny, kasi nga may mga nararanasan pa rin tayong aftershock dito.
0: Ah, until now? Oo, until now,
1: yes,
0: sa Jensen.
1: At medyo malakas-lakas din yung mga aftershocks at yung building nga nung mall, may mga bitak na, kaya pinangangambahan din nila, baka kung nga may mga makapasok pang iba, maliban sa mga rescuers, ay madamay.
0: Kaya nga, so yun ang matindi, no? Yung kailangan rescue operation at saka yung pag-check ng mga structural, kung may structural damage o defect, yung mga gusali ngayon at dapat ilikas kung sino man yung mga nakatira doon. For now, yan ang mga immediate concern, eh. Di ba? Tama ba, Noreen?
1: Yes, yes, Danny. At doon din sa mga eskwelahan dito sa General Santo City, may mga ilang buildings din na gumuho. Yung puntahan natin na maya-maya lang din. Yung mga estudyante din dito kanina after nga nung lindol ay sinundo ng kanilang mga magulang. Yung iba nga lang, Danny, ay hindi sila pinayagang makalabas hanggat walang mga magulang na susundo sa kanila.
0: Okay.
1: For safety na din ng mga bata. Pero sa ngayon, yung mga paaralan na nadaanan natin ay wala na nga mga estudyante. So, na-assume natin na nasundo na silang lahat ng kanilang mga magulang. Ako nga din, yung mga anak ko.
0: Oo.
1: Since, yun nga, unang pasukan ngayon, nasa Davao Occidental sila.
0: Yeah.
1: Yun na, nagka-anxiety yung anak kong babae, Danny.
0: Oo,
1: buti na lang at nasundo ng nanay ko. Yeah. Pinalikas din sila kasi yung bahay namin malapit lang sa dagat.
0: Okay.
1: At may tsunami warning.
0: Nako, oo.
1: Kaya pinalikas sila dun sa may upland area ng aming barangay.
0: Okay. Nako, mag-ingat kayo dyan. Maraming salamat sa ibinahagi mo. At hihingi pa rin kaming update later. Ha? Salamat, Noreen.
1: Yes, Danny, maraming salamat. Yan muna ang latest mula dito sa General Santos City. Noreen Igonia.
0: Noreen Igonia, FMR News, dyan sa Jensan.
2: Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. The DZMM Special Coverage. DZMM Radio Patrol Flash Reports.
0: Okay, tuloy-tuloy na ho tayo dito sa ating special coverage ho ng Alerto sa Lindol. Makakausap na ho natin. Finally, ito, importante ang kanyang ibabahagi sa atin. Regional Director ho ng Office of Civil Defense Region 11. Walang iba kundi si Director Ednar Dayang Hirang. Director, good morning ho. Si Danny Buenafeo dito sa special coverage ho ng Alerto sa Lindol.
3: Yes, good morning, Danny.
0: Okay, so kumusta ho ang sitwasyon dyan? Siguro bigyan nyo lang kami ng assessment for now. Anong latest?
3: Yes, in general situation po ng Davao region, ang reported provinces na may mga impact ng lindol ng Sarangani earthquake na is Davao del Sur, Davao Occidental, and the city of Davao. The three other provinces, wala naman pong medyo report, no?
0: Mm-hmm.
3: So, sa infrastructure damage po natin, sa city of Davao, we have this... sa coastal road natin may mga minor damage doon. Tapos yung mga high-rise building, may mga tipak-tipak and currently ini-investigate doon sa loob. Baka may mga structural defect, no? Then yung collapsed na school building, municipality of Matanao, Davao del Sur naman yun.
0: Mm-hmm.
3: Yung reported kanina na Jollibee in Davao Occidental, in Jensen pala yun, hindi sa Davao.
0: Jensen nga,
3: Jensen sa Davao Occidental.
0: Okay.
3: Ngayon, may mga kausap ko ang mayor ng municipality of Sarangani kasi bago lang sila na-reconnect yung connections nila.
0: Okay.
3: Ang problema niya ngayon, sabi niya, Arde, padalan mo ako ng expert how to manage it, no? Yung pangyayari. So sabi ko, sige, I will arrange now. Kasi yung kanilang pantalan, yung port, kasi by dying barko sila o boat, nasira din. So in fact, sabi rin niya, mga 700 families, pinalikas na nila lahat ng mga tao kasi meron ang yung dagat nga, paakyat pababa. So parang kumikilos yung dagat. No? Mm-hmm. So far, ngayon ang concern ko, minimonitor ko yung mga bata dahil nagpapanik to kanina.
0: Oo.
3: But initially talaga, ganun talaga yung earthquake. Ang kakawa talaga yung mga bata. Sa data ko kasi 70% to 80% na nagdadala sa ospital are really children.
0: Okay.
3: So wala namang namatay, Danny. At,
0: for now, sana wala. Oo.
3: So
0: sana ho. Ay, kasi speaking of mga kabataan, yung mga bata na talaga nagpapanik nga doon, may mga videos kami ha, while we are talking to you, pinapakita natin yung mga videos ha, yung mismong mga bata na nag-holding hands eh, talagang panik sila. Ayan, pinapakita ho namin ngayon. Pero may report ho kami dito, ilang estudyante ho sa Davao del Sur, isinugo doon sa ospital dahil sa minor injuries at pagkahilo. Tama ho ba to?
3: Yes, ganun po. In fact, I would guess, no, wala pa namang iba, hindi pa nakaka-report. But yun talaga, Danny, ang situation pag earthquake. Punong, yung maalala mo yung Manay earthquake, yung 7.4?
0: Yes, so, yes.
3: Almost lahat ng provincial hospital, district hospitals, puno ng mga estudyante, minor bruises na matay. Kaya nga, we intervene na nga as with DepEd, we need to strengthen disaster management ng bawat school, bawat campus. So, okay naman sila, nagtitraining na tayo ng ICS, John. Bawat campus, they should have a team. Hindi yung isang tao lang ang nakakalam.
0: Pero Director Ednar, for now ba, nararamdaman pa rin ho ba? May mga aftershocks pa rin kami na nakakausap na nararamdaman nila?
3: So far, kanina, may aftershock dito sa Davao City, mukhang mahina. No?
0: Okay.
3: Sa iba, medyo mahina naman yung mga aftershock. Hindi ko alam sa Region 12. Pagkakalam ko ngayon, Danny, sa usapan namin sa Central Office, Region 12 talaga ang focus ngayon.
0: Okay, pero Director, meron ba tayo, let's say, in terms of infrastructure? Yung mga kalye ba, for now, passable? Kasi may ilan daw area, isa lang ang nadadaanan at mukhang may mga structural defect?
3: Yes, may mga reported structural defect. Yung nabanggit ko, yung coastal road. We were advised to be cautious when the dumaan doon kaya merong counting damage infrastructure doon sa coastal road. But passable naman. Yung mga ridge provinces natin, wala pa namang na-report na totally damaged o nag-collapse yung mga roads nila, Adani.
0: For now ho ba, naman, okay naman ho ang supply natin ng kuryente all over Region 11?
3: Unfortunately, Danny, run out pa rin tayo.
0: Ganun ba?
3: As reported na Central Office, may mga tinamaan daw ng mga power supply. Sabi nung coordination natin sa Central Office with napukurba yun, anong agency yun, nag-report sa atin. Problema pa tayo sa kuryente.
0: Mga local power producer. Pero,
3: distributor kami.
0: So meron siguro mga bumagsak din na poste na nag-cause din ng brownout, di ba? Sa ibang ilang lugar. Posible.
3: Malamang, Danny. Diba? But as reported, wala pa naman. But we expect those things to happen. There's a lakas talaga kaninang umaga.
0: Pero Director Ednar, yung anong mga regions o anong mga areas na let's say mga cities ang mga for now talagang walang supply ng kuryente?
3: Wala pa tayong total inventory. But
0: okay.
3: As of kanina, lahat talaga. Walang kuryente. Pero yung example, bumalik kanina, bumalik. How many hours? Less than an hour. Brownout
0: na ulit.
3: Okay. So, yun sa power pa status natin.
0: Pero for now, yung pati signal, di ba? Yung nagpa-fluctuate, ibig sabihin, nawawala rin yung connectivity. Tama ba, Director?
3: Yes. In fact, yung kausap po mayor ng municipal sa Sarangani, Starlink na nagawang gamit nila kanina.
0: Okay. Sige. Director, kukuha kami ng update ulit ha. Maya-maya, baka mayroon pa tayong developments at sana wala namang maiulat na nasawi dito. Basta yung injury, minor, pwede na yan. Pero wag na sana lang yung lumalapat matapos na ito mga aftershock po. Salamat, Director.
3: But Danny, inaabangan ko rin yung mga report galing sa bundok. Kasi bago lang malakas ang ulan dito, baka nagkakalandslide din natin nakuha yung mga report. Kinakausap ko mga local disaster officers to get from the different barangays nila. Salamat, Danny.
0: Salamat, Director. Okay. Yan ho si Director Ednar Dayanghirang. Siya ho ang Regional Director ho ng Office of Civil Defense dyan ho sa Region 11. sentro ho ng Lindol. Tuloy-tuloy na ho tayo. Meron pa tayo makakausap sa linya ng telepono si Acting PDR RMO Head ng Cotabato Province, si Mr. Abril Espadera. Sir, Abril, si Danny Buenafeo sa programang dito, special coverage ho ng Alerto sa Lindol.
4: Yes, sir. Magandang umaga po.
0: Oh, magandang umaga, sir. Sa Cotabato, mukhang isa rin ho ito sa napuruhan, ah, di ba? For now, ano ho ba ang latest?
4: Hindi naman po na puruhan talaga po. Sa ngayon po, wala naman po masyadong significant na impact sa Lindol. Kasi yung tinamaan po talaga is yung general capacity. Mga ano po yun sir, mga 4 hours yung travel time from here.
0: Okay.
4: So yung sa atin po is sa kalukuyan, to make sure. Kasi po active na siya, pinansin na lang po muna yung klase sa buong probinsya. And then yung opisina naman po is for now, for the provincial offices, wala pong pasok except doon po sa mga frontline agencies. Nagbigay na rin po ng direction yung aming provincial instruction yung aming provincial governor, yung Maglala at Aline Mendoza, to ensure na lahat ng mga buildings is safe and then in access po. So yung team po natin dito sa Lindol na Kapitolyo, nagkaroon po ng assessment dito sa buong building. Nakapag-coordinate na rin po tayo sa counterpart natin sa Department of Education. Para po lahat ng mga buildings is ma-inspect din po. Para po safe po yung ating mga estudyante. May mga minor injuries lang po na na-record yung opisina. Nalapatan naman po ng paunang luna. Ang natutupan po namin is yung aming po mga provincial hospitals. Kasi may mga pasyente rin po dito. No? So nakapag-set up na rin po yung mga terms just in case. And then yung mga pinatuka din po natin sir, yung mga landslide prone areas po natin lalo na doon sa mga highly susceptible, yung mga earthquake and landslide. So naitingnan naman po, so far wala po tayong nakuha dito mga significant na impact dito pa sa project sa mga Cotabato.
0: Mr. Abril, yung Cotabato, ilan ho, gaano kalakas ho ang naramdaman dyan na pagyanig kanina? Kasi 7.8 ho yung pinakasentro dyan ho sa Sarangani Bay eh.
4: Yes, sir. Opo. Yung sa instrumental intensity po, umabot po tayo sa intensity 4.
0: Okay. So, hindi siya ganun kalakas, no?
4: Pero may mga felt intensity pero may subjective, so depende sa location.
0: Okay.
4: May mga nag-report sa 5.
0: Kasi
4: pinagbabagyan natin sa instrument, so isumabot po tayo sa intensity 4.
0: Pero ngayon, wala na kayo nararamdaman ng mga aftershock dyan sa Cotabato?
4: Lately, meron po, pero mahina po.
0: Mahina lang.
4: Medyo, mahina, pero may na-monitor pa lang natin. Inaasahan din po natin yung mga aftershock.
0: Okay.
4: Yung close monitoring din po tayo kasi mas yung mga counterparts natin sa BCC and municipalities. Ang importante po patitukan po yung mga barangay para po pabigyan po ng tawag nito yung maintay yung mga in-case pero mga response ng mga kailangan para po sa atin.
0: So for now, Mr. Abril, ang kumpirmado lang, sinuspindi ang lahat ng klase dyan sa Cotabato at saka yung mga government offices. Tama ho ba? Suspindi
4: tama po,
0: sir, kanina.
4: Para makasitip po ng assessment yung ating Department
0: okay.
4: of Education. Para po yung mga, pero yung mga frontline offices natin, of course, from BDRRM
0: okay.
4: office, yung mga hospital, even yung mga engineering na standby po.
0: Oo, lalo na yung mga school buildings, Mr. Abril, di ba? Kung may structural defect or whatever, magkaroon ng assessment, pati rin yung mga ibang government offices?
4: Yes, sir. Opo. Lahat po yung mga government facilities, pwedeng po yan, nakakuha na rin po tayo ng report, even yung mga facility sa barangay, yung barangay health station, yung sa mga barangay hall, multi-purpose building, pinapatingnan po natin sa ating mga BDRRSD. Kasi, mabuti na po yung maingat and at the same time kung meron ng mga interventions na pwede gamin to rehab or what. But for now, wala pong significant na damage po sa probinsya ng Cotabato.
0: That's good to hear, no? At I would assume na yung kuryente ninyo hindi ho nagkaroon ng disruption. Okay lang, tuloy-tuloy. Walang brownout.
4: Kanina, sir, after nung nagkaroon ng Lindol, usually yung ating distribution ng cooperative dito, yung Cotabato Electric Cooperative. Nagkaroon muna ng temporary blockout para for safety na rin po. No? But for now, naibalik naman po yung kuryente, even yung mga signal ng mga cell sites po natin, communication sites.
0: Okay. Sige, at least medyo hindi ganun kapag ano, no, tama dyan sa Cotabato, no? Sabi mo, ano lang, di ba? Magnitude or intensity 4 ba? Tama ba, Mr. Abril?
4: Yo. Yes, sir. Intensity 4. Intensity 4 po. But
0: four.
4: For now,
0: okay.
4: Naka-standby na lang rin po yung ating mga responders kasi may mga tayo po tayo, yeah. Tao namin, mga banderos, nagbibay na rin po ng vaccine namin sa Vigil Domino kasi just in case na pagkaroon po ay kailangan ng compensation yung mga areas natin from General Santos City, no? Parang yan, ready po yung team natin for deployment.
0: Gaano kalayo ba, Mr. Abril, ang Cotabato to, ano, para lang mas maintindihan ng mga viewers natin, yung sa Sarangani, yung pinakasentro na Nindol?
4: Ano, sir, ang travel time, sir, mga 4 na oras po ang biyahe sa akin.
0: By land. Oo. By land?
4: Opo, by land.
0: Okay.
4: Yes, sir, by land.
0: Okay. Sige po, basta ano ho kami, ah, makikibalita kami from time to time ho kung ano ho ang update diyan from your end. Salamat po, Mr. Abril.
4: Salamat po, sir.
0: Okay, yan ho ang acting PDRRMO ng Cotabato Province. Buti na lang, ano na sila, intensity 4. Pero at least may mga assessment at sinuspindi rin ho, ah, ang klase at saka yung ano, yung mga government offices for this day. At meron din daw mga aftershock na nangyayari dyan sa Cotabato Province. Time check! 10:59 in the morning.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Mga kapamilya, magpapatuloy yung alerto sa lindol, ha? The DZMM special coverage dito sa nangyaring magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Manatiling nakatutok sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30. Huwag ko kayo bibitaw.

0: nagmamalasakit, nagsesabisyo, linya corpus, isang, magandang umaga po sa inyong lahat. Kahit na po hindi masyadong maganda ang balita, lalong-lalo na sa ating mga kababayan, diyan po sa Mindanao. Kami po ay nakikiramay sa inyo diyan kung ano man ang inyong pinagdaanan, lalong-lalo na po sa mga nakaranas nitong 7.8 magnitude na lindol diyan po sa Southern Mindanao. Kaninang umaga kung saan gumuho po ang iba't ibang gusali. Batiin ko lang din ng naimbaga bigat ang aking partner, ang aking ading Migs. Good morning sa'yo.
1: Good morning, Manang. Hi, hello and good morning mga kapamilya at mga kaserbisyo. Migs Bustos po. Patuloy nga po ang ating special coverage dito po sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Alerto po sa lindol kanina umaga po 7:37 AM, June 8, 2026. Magnitude 7.8 po na lindol ang location po niya sa west of Maasim sa Sarangani. Intensity 7 sa City of General Santos, intensity 6 sa Palimbang and Senator Ninoy Aquino sa Sultan, Kudarat, intensity 5 sa City of Davao, City of Kidepawan, Carmen at Cotabato, Bagumbayan. Ayon po ito sa FIVOX DOST sa kanilang update kani-kanilang umaga lamang.
0: Yun nga, no? Bigyan na lang tayong niyanig. Literal, no? Ng lindol. Ngayong umaga, meron rin nangyayaring blue ribbon hearing dyan sa Senado. Mm-hmm. Pero syempre, mas importante ito. Ito ang dapat pagtuunan rin ng pansin talaga, yes, ng ating gobyerno, yung mga ganitong klase ng kalamidad. Dahil ito na nga po, no? Earthquake prone po tayo at papasok na ang pumasok na nga ang rainy season. At malamang sa hindi, marami po naman tayong bagyong pagdaraanan. Iba't ibang
1: pero,
0: klase ng bagyo.
1: Alam mo, Ate Nince, connected eh. Ang flood control na issue at iba pang issue ng infrastruktura tungkol sa mga ganitong klaseng realidad sa kalamidad. Kasi syempre, kapag substandard ang mga projects na ipinapatupad ng gobyerno, eh yan po ang mangyayari sa infrastructure. Ang pinakakawawa po ang taong bayan.
0: At dito nga po sa 7.8 magnitude na lindol, ang epicenter po ng lindol na ito ay dyan po sa Maasim sa Sarangani. Maasim ba or Maasin with an N? Pacheck nga.
1: Ayon sa FIVOX, ito kasi, no, ang kanilang spelling is last letter M.
0: Pero, Maasim.
1: Okay. Tama. Okay.
0: Sa Maasim, Sarangani, epicenter po ng lindol. At kaninang umaga nga, no, nagkaroon ng class suspension sa lahat ng levels po sa mga apektadong lugar. Alinsunod na rin po sa utos ng Malacanang. At iba't ibang government agencies na po ang umaksyon sa mga apektadong lugar. At ito po yung mga agency tulad ng Office of Civil Defense, syempre ang NDR, RMC, DSWD, at ang DPWH. Yung partner mix, nakita mo, no, yung Jollibee, yung building ng Jollibee, no? Oo. Biglang gumuho, tapos may Love Radio ba yun? Tapos may tower sa taas. Mm-hmm. Balikan natin yung balitang yan. Pero dito muna tayo sa mga pangyayari sa Davao del Norte. May live report po tayo mula kay FMR Davao del Norte correspondent Noreen Igonia. Noreen?
2: Ninya, nandito tayo ngayon sa mismong sa General Santos City. At kanina nga ay nasaksihan natin yung pangyayari, yung 7.8 magnitude na lindol na yumaniga dito sa General Santos City at sa mga Karatiga bayan ng siyudad. At kanina, Ninya, alas 7:37 ng umaga nga ay may mga buildings dito na gumuho, kabilang na yung isa sa pinakamalaking mall dito sa Jensan na pinangangambahan na may mga natrap sa loob. At kanina ay nais nating makapasok doon sa mismong area, kaso hindi tayo pinapasok ng mga security team na nandun, pati na ng mga rescue team, kasi may mga aftershocks pa na naranasan natin dito ngayon. At may gumuho din na isang food chain, o dalawang food chain ito, magkaibang food chain. May mga eskwelahan na may mga gumuhong building at may tsunami warning din kanina. At ilang mga simbahan din dito sa General Santos City ay gumuho din dahil nga sa 7.8 magnitude na lindol. At patuloy naman ang isinasagawang rescue operations ng ating mga rescue team. At inaalam pa ng ating lokal na pamahalaan ang mga nadamyos at kung may mga nasugatan ba o mga casualties sa nangyaring pagyanig. Gumuho rin kanina yung airport, General Santos City Airport ay gumuho din dahil sa lindol na damage din yung multipurpose hall building ng Barangay Alegria Alabela, Sarangani Province. At gumuho rin yung isang, kanina nga ay gumuho rin yung isang paaralan o private school dito sa General Santos City. Patuloy ang monitoring ngayon ng ating lokal na pamahalaan at ang malapatan na National High School din na may building silang gumuho doon. Ang malapatan ay nasa malapatan na Sarangani Province. At ngayon nga ninya ay dito sa General Santos City, nagmisto lang ghost town itong buong syudad matapos ngayong pagyanig kasi sarado halos lahat ng mga establishmento dito, maging yung mga restaurants, gasoline stations, pharmacies, paaralan, mga government agencies, maliban na lang dun sa mga rescue team natin or dun sa DSWD, sa public hospital, public and private hospitals, at yung mga nag-render ng mga services para dun sa mga apektado ng lindol.
0: Oh, Noreen,
2: yes, niya.
0: Oo, medyo talaga nakakabahala ang iyong report dahil mga gumuhong mga gusali. Ano? Pero gusto ko rin malaman, nasan ka ba ngayon at anong naramdaman mo kanina?
2: Kanina niya, yung pagyanig na nangyari alas 7.37 ng umaga, bumiyahe ako kanina papunta dito sa General Santos City dahil nga sa event ng pag-ibig at naabutan tayo ng lindol doon sa Malungon, Sarangani Province, isa din sa pinakamalapit doon sa epicenter. At kanina nga ay, maiyak na.

0: Yung ano na, kainin tayo ng lupa, yung mga ganyan na ano, yung mga... Kaya hanggang sa ngayon ay na hindi pa rin
1: medyo
0: ako,
1: traumatized.
0: Hindi ko pa rin sabing okay ako.
1: Noreen, pasensya na, pero sige, tuloy-tuloy pa rin ang pagbabalita mo. Ganyan ang ating mga journalist, mga broadcaster, mga reporter po natin tulad ni Noreen. Nasa loob ka ng sasakyan kanina, ikaw ba yung nagda-drive or nakapark ka nung na-yumanig yung lindol?
0: Nasa loob ako ng sasakyan na... Nakapark ako kasi naramdaman ko habang nagda-drive ako na parang umuuga na yung lupa. So gumilid ako dun sa ano, sa may tapat nung isang simbahan at dun na nga nagtaka ako kasi gumilid din yung ibang mga ano, ibang mga sasakyan at yun na. Biglang umuga yung lupa. At iba din kasi yung ano niya, yung galaw ng lupa, parang nais talaga, parang yung feeling mo kakainin ka na ng lupa nung mga time na yun.
2: Mga gano'ng katagal, Noreen, yung naramdaman,
0: siguro
2: yung estimate niyo?
0: Siguro nasa mga ano din, mga 30 seconds to 1 minute.
2: Oh, hindi biro yun, matagal-tagal yun.
0: Hindi ko na, ano, nakuha na ng video kasi parang natakot na kasi ako, hindi ko na alam ano yung gagawin ko. Ang inuna ko na lang, tawagan yung mga anak ko kasi nasa paralan sila. At may mga videos din ako nakita na ano, may mga gumuhong paaralan.
1: Oo.
0: Kaya natakot ako baka madamay sila. Buti na lang at hindi, malapit din sa ano eh, malapit din kasi sa dagat yung sa amin. At may tsunami warning din po.
1: Okay, so, Noreen, ilan taong ba yung mga anak mo at saan eskwelahan to?
0: Sa Tubalan Elementary School sa Malita, Davao Occidental, 15 at 17 years old po.
1: Kumusta naman sila at ano raw yung naramdaman nila, Noreen?
0: Kanina, yung anak ko, muntik na daw mahimatay yung anak ko babae. Dalawa kasi sila, kuya at yung anak ko babae. Muntik nang mahimatay yung babae, buti na lang, pinuntahan siya nung kuya niya. Sila-sila na lang din yung nagano. Sila-sila na yung nag-rescue ng mga sarili nila. At ayaw pa daw silang palabasin ng security. Kaya lang nakiusap yung panganay kong anak na palabasin na sila. Kasi mas safety dun sa pupuntahan nila. Sa upland area yon. At yun na nga, sinundo din sila ng mama ko.
2: Okay.
0: Eh ngayon, nasa ligtas na lugar na sila. Yun lang ang... kinatatakutan lang namin, baka may mga, maliban sa mga aftershock, may mas malakas pa na lindol na ano, pwedeng yumanig na naman dito. Kasi nga, yung di ba, nung mga nakaraan, naranasan din namin yung malakas na lindol sa Davao region, baka mangyari na naman ulit na after ilang oras, yayanigin na naman ng mas malakas pa, o di kaya yung malapit lang yung parang ano lang, pahalos kasing lakas lang din ng yumanig kanina. Yun yung kinatatakutan namin.
1: Oo nga.
0: At ngayon nga, dito ako sa, ano, sa pinaka-sentro ng Jensan, hindi ko pa rin napuntahan yung dagat at ilang mga lugar dito. Pero yung na-observe lang natin dito niya, wala na talaga, kukunti na lang yung mga sasakyan na dumadaan. Sarado lahat ng mga establishment.
2: Noreen, tayo nagpapasalamat sa Diyos na kayo ay safe at ang iyong anak ay mga safe. Pero ang sitwasyon sa mga paaralan, meron ka bang balita? Kasi syempre, first day of school ngayon at malapit nga kayo. Di ba? Yung General Santos malapit sa Sarangani, so mas ramdam nyo po talaga.
0: Yes. Nandito nga tayo ngayon sa kanina ay nagtanong-tanong tayo dito sa ano sa mga nandito sa General Santos City, yung mga paaralan dito ay kanselado na lahat ng ano, lahat ng level antas ng ano from elementary to college, canceled na lahat ng klase nila. Yung mga bata din dito, yung mga estudyante, sinusundo na ng kani-kanilang mga magulang at inaalam pa rin natin kung may mga injured ba, kasi may mga estudyante daw na nag-panic attack, may mga nagka-anxiety na dinala sa mga pagamutan, may mga hinimatay, at may mga paaralan dito na may mga buildings na gumuho. Yun yung aalamin natin maya-maya para maibigay din natin yung update natin dun sa mga kababayan natin. Ang problema lang din kasi, hindi ko pa ganun kakabisado yung lugar dito sa Jensan at ako lang mag-isang nag-drive.
1: Kaya ganun? Medyo... Wala kang kasamang cameraman, wala kang assistant, mag-isa ka nagpunta at tumakbo dyan.
0: One man team tayo ngayon dito, niya.
1: Alam mo, Noreen, talagang grabe yung nangyari rin sa'yo. No, na-imagine na yung mga anak mo, syempre, nagtatrabaho ka sa gitna ng lindol, di ba? Yung iba dyan, tatakbo na eh. Babalik na. Pero buti na lang ay nasa mabuting kalagayan ng iyong mga anak. Ano? Kaya nakakapag-report ka ngayon. Pero Noreen, two things. Ano?

0: nakita ko yung video ng isa sa pinakamalaking mall dyan sa Jensan, and it's called KCC Mall, no? At yan ay gumuho, no?
1: Yes, Ninya.
0: Balita ko, baka may tao ba dyan at may yung grocery ata nila, maaga nagbubukas. Anong balita mo dyan?
1: Yes, Ninya, kanina ay sinikap nating makakuha ng information dun talaga sa mga rescuers or sa CDRRMO, pero hindi pa sila nagbigay. So nagtanong na lang tayo dun sa mga mismong nasa area, yung mga tricycle drivers na nakaparada umaga pa lang dun sa gilid ng mall. At may nakapag-confirm sa atin na alas 7 pa lang ng umaga, may mga pumasok na dun sa mall na mga empleyado kasi sila kasi yung opener ng mall. At yun yung mga pinangangambahan niya, to be confirmed pa, na na-trap dun sa mall. Kanina din ay na-observe natin na may mga labas-pasok na ambulansya dun sa portion ng mall na gumuho kasi ito yung pinakamalaking mall. May portion din kasi dito na yun yung area nun na gumuho. May mga safe na area at may portion din dun sa harap, yun yung gumuho. Dun sa parang bumagsak talaga na area nila, may mga ambulansya kanina na labas-pasok dun sa area.
0: Oo, kaya nga malamang sa hindi baka may tao doon at sana ay nasa mabuti silang kalagayan. And yung isa pang very dramatic na video is yung sa Jollibee, no? Na gumuho. Diyan din yan, no? Sa Jensan? Yung may radio station, yes, sa taas?
1: Yes, Ninya.
0: Oo,
1: yun yung pupuntahan ko pa ngayon kasi may mga na-trap din daw doon ng mga trabahante ng food chain, maging yung mga customers daw nila. Kaya i-confirm pa natin,
2: okay.
1: Hindi pa kasi talaga nagbigay ng information yung ating CDRRMO kasi parang kinokolekta pa nila lahat ng mga informations na ibigay nila sa media.
0: Alright, okay. Nako, Noreen, maraming salamat. Sige, puntahan mo muna, no, yung Jollibee na gumuho dyan kasi may balita ako na bukod sa baka may breakfast, 24 hours daw ata yung Jollibee na yan.
1: Yes,
0: and so
1: yes, 24 hours.
0: We are hoping and praying talaga na wala pong nasaktan o namatay sa insidente na yan. Noreen, sige, babalikan ka namin. Maraming salamat. Thank you for your service. Noreen Igonia, live mula po dyan sa General Santos City.
2: Thank you, Noreen.
0: At ngayon naman, puntahan natin ang Department of Health. Kasama po natin ngayon sa linya walang iba kundi si DOH Secretary Ted Herbosa. Magandang umaga po sa inyo, Sec. Ted.
3: Magandang umaga, Ninya, at magandang umaga, Migs, at sa mga taga-subaybay niyo ng DVMM.
2: Morning, Sec.
0: Yes, Sec. Kumusta po? Ano po ang latest na balita mula po sa inyo dyan sa DOH?
3: Well, as we very well know, inutusan tayo ng Pangulo na puntahan yung mga tinamaan ng earthquake sa Mindanao. So, andito ako ngayon sa Villamor. We're waiting to board our airplane together with mga officials, high officials of DSWD, ng Office of Civil Defense, ng DepEd para puntahan. Ang report sa akin ng aking mga tao, yung sa Davao Occidental General Hospital ang may konting damage at naka-evacuate yung ating mga pasyente sa labas with temporary tents. No? Ganun din sa Southern Philippines, sa Davao, kinansela muna yung outpatient services at siyempre nagpe-prepare for tinatawag na surge capacity. Alam naman natin may mga buildings na nakita natin sa internet, no, na mga nag-collapse. Hopefully, walang masyadong injured. As of now, ang report sa akin ng Office of Civil Defense, there is at least one death, no, isang namatay. Ito po ay sa Davao Oriental, ni-report ng ating police doon. And there are 4 injuries doon. Ang DepEd naman, nag-report sila ng 5 students and 1 teacher na na-injure. I think I saw this video also, may mga kids na nasa labas na pero yung shed sa tabi nila bumagsak. So malamang some of the kids that were near the shed ay tinamaan. Kaya very important pag nag-evacuate, pupunta ka talaga sa open space. And then may mga bridges tayo na affected, no? In Alabel, Sarangani, there's a portion that's also collapsed in General Santos City. There is the Matanao National High School building collapse in Davao del Sur. So may mga madami-dami, 200 classrooms damage. So nakakalungkot niya, no? Kasi first day of classes ngayon,
2: Opo.
3: Sa public school.
0: Mm.
3: So kinansela ni Presidente muna ang class at all levels in the whole island of Mindanao.
0: Yes, Secretary.
3: At pinutusan kami para puntahan kaagad yun.
0: Oo nga po. Sekte, dun sa kinuwento mo kanina na may casualties, ano? Ano po yung circumstances kung bakit po sila naging casualty at saan po ito eksakto?
3: Sa Davao Oriental, it was reported by the police. Most of the time, pag earthquake and sudden death, usually dahil sa collapse structure yan. Nadadaganan, nagkaka-head injury. Hindi ko alam yung details niya, no, but we'll find that out kaya tayo pupunta doon. Ang scary thing dito, baka dumami pa to. No? This is just the initial report coming in. Alam nyo naman, 7:30 pa lang nangyari yung earthquake. So, madami pang confusion dyan.
2: Opo.
3: Settles in. We will get there in 3 hours.
2: Opo.
3: So, nilipad yata kami ng 12 noon, our plane. And yes, we should be able to get there in 3 hours in Davao and then fly again to Gensan for inspection. Mostly, needs assessment, ano?
2: Yes.
3: Para mapagalaw natin ang whole of government and be able to assist our displaced persons at yung mga na-injured, mga hospital na na-damage, ma-allocate natin ng emergency fund.
2: Opo. Sekted, good morning, Migs Busos po ito. Sekted, at least ngayon po na 4 hours po ang nakalipas from 7:37 a.m. Ano po yung mga kailangan tingnan ngayon ng mga magulang, especially sa mga bata? Marami po ang mga naapektuhan talaga mga estudyante. What should they watch out for? At least ngayon na, kumbaga, mga nahilo ba, yung mga nasuka? Ano po yung kailangan nilang mga bantayan?
3: Correct. So, may aftershocks pa rin, ano? After an earthquake, ang na-report na nga in the 4 hours is more than 16 aftershocks. And sometimes, yung buildings, hindi yan nadadamage sa unang shake. Nadadamage siya later on pag tinatamaan ng aftershock. So, very important din kung bago pumasok ulit sa building to make sure na safe na mag-relocate sa building. Tapos, yung mga nagkakaroon ng tinatawag na anxiety attacks, hyperventilation, we ask them to drink water. We calm them with people who are calmer. Kasi siyempre yung iba, yun ang pinaka-epekto, yung psychosocial effects ng earthquake. Kahit naman sino, maka-experience ka pag nakita niyo yung video. Talagang napakalakas nung 7.8 to 8.2 ang estimate. I don't know what the final determination will be kasi iba-iba. USGA yung kinakomment ko na 7.8 to 8.2 magnitude. So malakas talaga yun. In fact, mahirap tumayo at that particular time. So psychosocial support and then of course safety ng isa't isa, mag-report sa mga loved ones para alam nila safe ka. Lalo na yung mga bata nasa eskwelahan. So I'm hoping ma-contact nila yung kanilang mga parents para alam na
2: safe
3: sila.
2: Sek, ito po pinakita po natin yung video na meron pong gumuhong parang yero na medyo parang feeling
0: shed.
2: May shed na nataganan. Ano po ang kapag natamaan sa ulo? Pag natamaan sa ulo, may concussion protocol po ba? Paano po namin malalaman kung concussion po yun at it may lead to more serious events affected?
3: The moment may head injury, pagka walang loss of consciousness, obserbahan namin yan. Pero kung may loss of consciousness, kailangan dalhin sa doktor yan. Kasi kailangan namin ma-CT scan kung may internal head injury. So very important yun, ano? Yung mga bata yata. Kaya nga, pag nag-duck cover and hold ka, nakahawa ka sa ulo mo eh. Or kung may mga helmet kayo dun sa lugar nyo, talagang dapat nagsusuot ng helmet. Part of our preparedness yan. Every year, nag-ano tayo in July, disaster preparedness. Nagsusuot tayo ng helmet, nag-evacuate tayo orderly. Ito na yon. Ito na yon yung paggamit ng mga pinapractice natin para hindi tayo nagpapanik.
0: Yun na nga po, nakita nga natin yung shed na biglang gumuho, tapos nandun yung mga bata, yung mga estudyante. So malamang sa hindi, meron hong nadaganan nun nung
3: correct
0: shed na yon.
3: Oo, nakita ko naman
0: Opo, pero
3: kaya nga very safe, no?
0: Ayan po.
3: Huwag kang pupunta sa tabi ng poste o building pag nag-evacuate, talagang sa open area. Yun naman ang instruction sa atin pag nag-earthquake drill tayo So, hindi ko nga alam ba't nandun sila sa tabi ng shed na pwedeng bumagsak. So, lesson ito, no? Sa mga hindi siniseryoso yung evacuation drill, talagang dapat pag sinabi sa open space ka na walang babagsak sa tabi mo, poste or shed or kung ano man.
0: Right. Okay, Secretary Ted, maraming salamat sa inyong update. Ingat po kayo sa pagpunta dyan sa Gensan. And for sure, tatawagan namin po kayo pagdating nyo dyan. Maraming salamat po sa ating DOH Secretary Ted Herbosa.
3: Maraming salamat.
0: All right, time check muna tayo. 11:25 ng umaga.
4: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Puntahan natin ang Camp Crame kung saan may flash report si Radio Patrol Marlene Pajernos. Marlene.
6: Iniulat ng Philippine National Police na tatlo na ang napaulat na nasuwi habang apat naman ang sugatan sa bahagi ng Soccer Region dahil sa naganap na magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao kaninong umaga. Habang sa kaparehong ulat, may isa na rin ang naitala ang pulisya na sugatan sa bahagi naman ng Davao Region dahil pa rin sa naturang malakas na lindol. Sa ngayon, patuloy na nangangalap ang PNP ng mga dagdag detalye ukol sa naturang mga impormasyon. Yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
5: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Ngayon naman, puntahan natin ang sitwasyon mula po sa Philippine Coast Guard District dyan po sa Southern Mindanao kung saan nandun ang ating Radio Patrol na si Rowen Cueto. Rowen?
7: Ninya pansamantalang sinuspinde ng Coast Guard District Southeastern Mindanao ang lahat ng operasyon ng sasakyang pandagat sa Davao Occidental bilang pag-iingat matapos ng magnitude 7.8 na lindol sa karagatang bahagi ng Sarangani at kasunod ng tsunami warning ng CBOC. Takop ng suspension ang lahat ng fishing boats, passenger vessels at commercial watercraft habang nagpapatuloy ang monitoring sa mga posibleng aftershock at kondisyon ng dagat. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Naomi Cayabyab, nag-deploy na ang Philippine Coast Guard ng mga tauhan para tumulong sa pagpapalaganap ng impormasyon at paglikas ng mga residente sa mga baybayin lugar sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Samantala, inabisuhan ng mga barkong nasa laot na manatili muna sa malalim na karagatan hanggang sa maglabas ng panibagong abiso ang mga otoridad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowen Cueto, DZMM.
0: Rowen, pwedeng malaman ano yung circumstances kung bakit may namatay na tatlo. Anong nangyari sa kanila?
7: Sige Ninya, babalikan kita dyan. Wala pa kasi tayong masyadong impormasyon patungkol sa mga nasawi or sa mga nasaktan patungkol sa lindol. Pero nakausap na natin si PCG spokesperson na Yumi Cayabyab na medyo merong paggalaw sa dagat at kaya inabituhan ang lahat ng mga sasakyang pandagat na i-secure ang kanilang mga sasakyan para hindi ito matangay na dagat kung sakaling magka-tsunami.
0: Oh, so itong tatlong namatay sa ang part ng Mindanao?
7: Ninya, ito ay sa may bahagi yata ng Davao Occidental kung hindi ako okay. Nagkakamali. Ninya.
0: Okay. And Rowen, sinabi mo yung mga pumalaot kanina ay hindi inaabisuhan na bumalik? Tama ba?
7: Yes, Ninya. Yes, tama ka dyan. Sinabi ng PCG na manatili muna sila sa malalalim na lugar para hindi sila mapahamak or kung may tsunami mangyari, wag naman po sana, ay safe sila doon sa malalalim na lugar nila.
0: Alright, maraming salamat sa ating Radio Patrol Rowen Cueto mula sa Philippine Coast Guard. Ang oras po natin, 11:29 ng umaga.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.

0: mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay?
5: Liveraid Pro.
4: May Silimarin. May multivitamins pa.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM. Alerto, alerto, salindol. Alerto, salindol.
9: Umaga. 11:32 ng umaga at
10: oras.
9: Day 2, 11:32 pa rin.
1: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Ngayon naman po, makakausap po natin ang spokesperson ng DSWD, walang iba kundi si ASEC Irene Dumlao. Magandang umaga po, ASEC Irene.
11: Magandang umaga, Miss Nina. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa.
9: Okay, ASEC Irene, kumusta na po ang update dyan sa DSWD? Ano po yung unang-una ninyong ginawa nang marinig ninyo itong 7.8 na lindol na tumama po dyan sa Sarangani?
11: Well, Miss Nina, agad po na nagbigay ng kautusan si Secretary Rex Gatchalian sa amin pong mga regional directors dyan po sa Field Office 11, 12, and Caraga, na makipag-ugnayan po sa mga local government officials doon sa mga naapektuhang mga lugar at i-assure po sila na nakaredy ang DSWD na mag-augment ng kanila pong mga resources. Gaya rin po na naging kautusan ng Pangulong Marcos Jr. na hindi po natin iiwanan ang ating mga kababayan na naapektuhan dyan po sa Mindanao. Sa kasalukuyan, Miss Nina, nasa mahigit 1.1 million family food packs yung nakapreposition sa amin pong mga warehouses sa Mindanao region. And out of that, ay meron po tayong mahigit 143,000 na mga family food packs na nakapreposition dyan naman sa Region 12. And sa ibang regions ay sa Region 9, mahigit 171,000 po yung nakapreposition. Sa Field Office 10, mahigit 243,000. Sa Field Office 11, more than 182,000. Sa Field Office Caraga ay more than 187,000 din po. So makikita nyo na nakahanda ang DSWD na mamahagi ng tulong dun sa ating pong mga kababayan. Ngayon po, ang utos din ni Secretary Rex Gatchalian sa aming field offices ay i-deploy yung aming pong mga mobile command centers at mga mobile kitchens. Gayun din po, we were instructed to also provide family tents and non-food items doon sa mga lugar na meron na pong mga inilikas na mga kababayan po natin.
9: Po. ASEC Irene, ano po yung lugar na pinaka nangangailangan sa ngayon?
11: Well, Ms. Nina, sa kasalukuyan, reports are coming in from our Mindanao regions. And batay nga po doon sa nauna na po na naipahatid sa aming pong Disaster Response Command Center, ay kinakailangan nga lang po ng karagdagang mga non-food items dyan po sa Sarangani, gayon din po sa region 12 and region 11.
5: Opo, ASEC Irene, good morning, Migs here. ASEC, meron na po ba kayong information kung meron na po tayong mga residente na nagpunta na po sa mga evacuation centers? Kasi sa lakas po ng lindol, baka yung mga tahanan nila naapektuhan, hindi na po siya livable, kaya na po siya nagpunta sa evacuation.
11: Wala, right now meron na pong kami natanggap na ulat na meron na nga pong mga internally displaced persons o yung mga pamilya na lumikas sa mga evacuation centers na itinatagpo ng local government unit ng Sarangani, particularly Balut Island dyan sa Davao Occidental. Dahil nga kanina nagkaroon din ng tsunami alert. So inilikas po itong ating mga kababayan. Samantala sa ibang areas ay naghihintay pa po tayo ng report sapagkat may mga challenges din sa pagpapahatid po ng impormasyon o ng karagdagang impormasyon.
5: Opo, and at the same time, logistics-wise, ASEC Irene, yung mga naka-preposition po na items, more or less, makakarating naman po. Kasi syempre, kapag malindol, pati yung daanan, baka mami, apektado din po.
11: Well, ang kagandahan ng pagpapatupad natin ng buong bansa handa program sa mga local government units ay may mga naka-preposition na tayo ng mga goods. Hanggang sa last mile po yan. So hindi natin, hindi malaking problema yung pong pagpapahatid o yung distribution ng mga food and non-food items dun sa mga lugar na apektuhan sapagkat these goods are already located on the ground.
9: Po. Meron na po ba tayong pinaka-huling ulat tungkol po sa mga pamilyang na ilikas po? Ilang pong mga pamilya ito? Particular raw dun sa mga baybayin na sa ilalim ng tsunami warning, ASEC?
11: Mm-hmm. Well, yes. Gaya nga ng nabanggit ko kanina, Miss Nina, may naipaulat na po dyan sa Balut Island, sa Sarangani, Davao Occidental, na nailikas. And meron pa po tayo mga reports na tinatanggap mula sa iba pang mga field offices. Soon as we have the complete data, we will share this to the public kasi ngayon ongoing din po yung profiling na isinasagawa ng mga local government units.
9: Ayan. At dahil unang araw nga po ng pasukan ngayon at marami rin mga bata, nakita po natin yung nagpanik sa kanilang mga eskwelahan. Mm-hmm. Ano pong tulong ang ibibigay natin sa kanila? For example, baka meron pong psychosocial support ang nakahanda para sa mga pamilya at sa mga batang ito?
11: Yes, Ms. Nina, bahagi po iyan ng ating camp coordination and camp management initiatives, gayon din sa protection of internally displaced persons, yung pagsasagawa ng incident stress debriefing. Dahil, of course, yung ganito pong insidente ay hindi rin inaasahan at talaga rin namang nakakabigla. Kaya yung mga ibang individual ay nakakaranas ng anxiety o pagkabahala. Kaya yung ating pong mga camp managers ay nagsasagawa nga po ng incident stress debriefing. At gagawin po natin ito kasama po ang Department of Health na na-train din sa ganito pong mga activities.
9: Okay, at bilang panghuli po, ASEC, para sa ating mga kababayan dyan sa Mindanao na nakikinig ngayon, ano po ang direktang panawagan o baka may hotline po ang DSWD para sa mga nangangailangan ng agarang saklolo po at relief?
11: Well, of course, gaya nga ng nabanggit ko, nakahanda po ang Department of Social Welfare and Development dahil nakapreposition na yung mga non-food and non-food items natin. Gayun din yung na-dispatch na rin yung ating mobile command center at ang mobile kitchen para tulungan magamit ng mga local government units sa pag-provide ng immediate assistance and humanitarian action dito po sa ating mga kababayan na apektuhan. Likewise, yung ating pong mga quick response team members ay nakahanda na rin po at sila ay naka-assist rin sa mga local government units. Ngayon po, ang DSWD pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na patuloy po sana kayo makipag-ugnayan at makipag-coordinate sa inyo pong mga respective local government units para po kapag ma-assist kayo, punta kayo dun sa pinakamalapit na mga evacuation centers sapagkat may mga aftershocks pa po na naipapaulat and gayon din meron pa nga pong tsunami warning. So patuloy po sana tayong makinig sa mga abiso ng ating mga lokal na opisyal. Kapag sinabi po na lumikas ay gawin po natin sapagkat ito ay para sa inyo pong proteksyon. And makakaasa naman po kayo na may papahatid ng inyo pong pamahalaan through DSWD yung kinakailangan na tulong. Hindi nyo po kinakailangan mag-alala sapagkat nakaalalay po ang ating pong pamahalaan.
9: Alright. Maraming salamat po sa spokesperson ng DSWD, ASEC Irene Dumlao. Maraming salamat, ASEC.
11: Salamat, Ms. Nina.
9: Ang oras po natin, 11:41 ng umaga.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: Alerto, alerto, Salindol. Alerto, Salindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM.
1: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: Happy!
3: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng Bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, DZMM!
5: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. DZMM. Special coverage. Alerto, alerto, Salindol. Alerto, Salindol.
6: Ngayon naman, makakausap po natin ang spokesperson ng Philippine Coast Guard. Walang iba kundi si Commodore Noemi Cayabyab. Magandang umaga po, Commodore Noemi.
7: Yes, good morning po, Ma'am Linya, Sir Meek, at maraming salamat po sa oportunidad.
6: Okay, sa ngayon po, ano po ang merong mga tsunami warning ngayon diyan po sa mga apektado ng lindol?
7: Well, sa information na nilabas po sa atin ng PhilVox po, no, we have 9 provinces. At ang atin naman po isinagawa ngayon is yung constant po na sea monitoring, sea condition monitoring po. Naglabas na rin po tayo ng mga videos ngayon, no, although hindi po significant yung mga taas na alon na nakikita po natin, particularly sa may area po ng Barangay Tamblar, sa may Jansan, sa may Maasim, pero meron po tayong nakikita ang konting paggalaw po ng ating pong karagatan. Kaya ngayon din po, Ma'am Linya, nag-issue na rin po tayo ng ating notice to mariners at hinikayat po natin lahat ng mga may-ari ng sasakyang pandagat kasama po yung mga nakadaong sa pantalan at yung nasa mababa po ng area po ng ating karagatan na siguraduhin po yung safety ng kanilang mga motorboats po na lumayo po muna sa mga lugar na medyo malapit po sa dalampasigan. And we also advise yung mga barko po na nasa laot na rin po na manatili po muna yung sa mga malalim na parte po para maiwasan rin po yung anumang risk, no? And we also temporarily suspend na rin po, Ma'am Linya, yung pag-alis ng barko at anumang watercraft regardless po kung gaano po kalaki yung kanyang gross tonnage, particularly yung papunta po ng Sarangani, Davao Occidental hanggang Balangonan sa may Jose Abad Santos, Davao Occidental, and General Santos, and vice versa po yan, Ma'am Linya.
8: Opo. Ma'am, good morning po. Ito po si Mix Busos. Ma'am, just for a basic definition, ano po yung pinaka-main logic para po sa ating mga sasakyang pandagat na hindi muna lumapit sa lupa, and at the same time, kung mag-stay sila sa mga mas malalalim na lugar, hindi ba din risk yun kung sakaling magkaroon ng tsunami warning or kung tumaas man ang sea level?
7: Pag nasa malapit sa pantalan, Sir Mix, no, kasi itong tsunami, it may cause yung matataas na mga alon po at continuous po yung paghampas ng alon. So ang possibility po niyan is kung mahahampas po itong mga sasakyan na to, maaari po itong masira. And of course, kung meron man po ito naka-onboard ng mga pasahero, it would also cause yung safety po ng ating po mga nakasakay dyan. Kaya we advise them na kung pwede pong lumayo or iangat hanggang may panahon po itong kailang mga maliliit na sasakyang pandagat. At kung nasa layout na rin po, parte naman po yan ng notice of Mariners po natin, Sir Mix, no, na magstay po muna sa malalim na parte. Kasi habang lumalapit po itong alon sa ating pong dalampasigan, may posible po itong lumakas at humampas po. So posible pong masira ang kanilang po mga sasakyang pandagat. Yan po ang reason why we advise them to retain or maintain doon sa malalim na parte po ng karagatan po.
6: Opo, pero yan po ay sa Mindanao area po. No? What about yung mga nasa Visayas, Luzon? Meron ba silang kailangang gawin na pag-iingat o pag-iwas yung ating mga mangingisda?
7: Well, pati naman po, well, bukod po doon sa siyam na probinsya na nilabas po sa atin, no, na posible po magkaroon ng tsunami alert po. Ang naging direktiba naman po ng aming komandante na si Admiral Ronnie Hilgavan ay i-alert po ang lahat po ng mga kalapit na mga probinsya. So patuloy po ang ating isinasagawa rin pong information dissemination sa lahat po ng mga mangingisda kasama po yung mga residente na ninirahan po na malapit po sa mga baybayin na sumunod po talaga sa mga ito mga tsunami warning. Again, we all have minutes or seconds, Ma'am Linya, no, kung ito po ay posibleng mangyari. At least we are all prepared na para po ma-secure po ang ating po mga buhay at ang ating po mga kagamitan. So yan naman po ang ating constant na reminder po sa ating mga coastal residences po.
6: So all over the Philippines po ito?
7: Particularly, Ma'am Linya, dito po sa nilabas na siyam na lugar na ngayon po ay nakataas po ang tsunami alert po natin.
6: Opo. And very quickly, last question po. Nag-deploy na po ba ang PCG, yung mga search and rescue, K-9, or kung sino man po, dyan sa General Santos City at kalapit bayan para tumulong po sa clearing operations, especially doon sa mga nag-collapse na structure po?
7: Yes, Ma'am Linya, ang ginawa po natin dahil naka-activate naman po ang incident command system po ng ating local government unit kasama po yung ating DRRM, lahat po ng ating resources ay naka-check-in na po, no, to provide augmentation po sa isinasagawang rescue efforts po natin. At nabanggit po ninyo yung ating po mga floating assets, sinecure din po natin, ito ngayon nasa Sarangani Bay po. We have 24-meter vessel kasama po yung ating mga small boats po na in case nakakailangan yun po ay we could provide assistance. And of course, Ma'am Linya, yung ating mga quick response teams, the deployable response group, na kasama po yung ating mga medics and nurses po.
6: Okay, maraming salamat sa ating spokesperson ng Philippine Coast Guard na si Commodore Noemi Cayabyab. Salamat po, ma'am.
7: Thank you, Ma'am Linya. Magandang umaga po.
6: Ngayon naman puntahan natin si Art Samaniego na nandiyan sa Davao City, ano? Mm. Migs, I believe nag-text siya sa iyo kanina at nagpadala ng videos.
8: Oo, actually nakita ko yung mga updates ni Sir Art kaninang umaga pagkagising ko. Isa siya sa mga unang posts na nakita ko na nasa Davao City nga siya. At thank you Sir Art sa iyong oras. Nasa linya po siya ng telepono ngayon para magbigay ng updates. O kumbaga, kwentuhan tayo on ground. Ano ba ang kanilang naranasan? Sir Art, good morning. Nino Corpus at Mix Bustos.
9: Hi Mix, good morning. Good morning sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood.
8: Okay, so Sir Art, ibang ano, correspondent muna tayo ngayon. Sir Art, syempre ang founder ng ScamWatch Pilipinas. Pero nasa Davao kayo ngayon, sir. Ano pong naramdaman niyo dyan?
9: Oh, kanina mga bago mag alas 8 yun, na sumigaw yung wife ko na may lindol daw. Hindi ko naramdaman muna eh. Maya-maya naramdaman ko na. Ang lakas niya, halos matumba ako sa lakas. Nasa 11th floor ako ng isang hotel dito sa Davao. So kinuha kong telepono ko, ni-record ko yung, in-on ko yung record button. Mararamdaman mo talaga na nakakatakot kasi pati yung lumalangit-ngit yung parang mga joints ng building. So nagsabi kagad yung wife ko na, okay, duck cover and hold. Punta kami sa ilalim ng table. Duck cover and hold kami. Maya-maya, nung tumigil na, sabi ko sa kanila, kasi nandun lang yung mga gamit namin sa table eh, grab your IDs, kasi in case na bumagsak tong hotel, kahit papaano ma-identify tayo, sabi ko.
6: Grabe naman, Sir Art.
9: Oo, nakakatakot.
6: Masyado ka naman, pero...
9: Nakakatakot kasi.
8: Opo.
6: Pero, ano yung feeling mo, ha?
9: Pababa, bumaba na kami, naglakad kami pababa ng hotel, 11, tapos hanggang sa bumaba na kami, maya-maya, kasi mga siguro mga 2 minutes kasi nireview ko yung video ko, mga 2 minutes kaming nakatago eh. So around 2 minutes. Pagkababa namin, Ayun, okay naman yung ang ganda ng preparation ng hotel, ha. Ginaid kami kung anong gagawin, dinala kami sa evacuation area. Walang panic, very calm, may nagaguide. Pagdating namin sa parking area, pinabalik na kami sa after few minutes, okay na, nag-all clear, pinabalik kami nang ma-check nila. Maya-maya nag-aftershock, naglagalawa na naman. Kaya pinalabas na naman ulit kami dun sa evacuation area.
8: Opo.
9: So, makikita mo yung preparation, prepared yung mga tao dito na kung anong mangyayari.
8: Opo.
9: Pero ngayon, nasa lobby pa rin kami, hindi pa kami pinapa-akyat.
8: Pinapa-akyat.
9: So, ang mga tao nandito lang sa lobby, may mga events na medyo tinigil nila, hindi tinuloy. Tapos, makikita mo, Mix, ninyo, makikita mo yung Task Force Davao, paikot-ikot sila, nag-a-assess ng mga buildings, pinupuntahan nila kasi may mga matataas na buildings dito sa area. So ngayon, nandito pa rin kami, naghihintay para sa all-clear signal para maka-akyat na kami sa hotel.
8: Sir Art, anong feeling ng 7.8 magnitude?
9: Ewan ko, nakakatakot. Mix, halos matumba. Yun yung 7.8. Pag nakatayo ka, halos matumba ka, mawawala yung balance mo.
8: Wow.
9: So yun nga, nakita ko kanina na, alam mo, kinakabahan ako, sabi ko, kailangan nasa isip ko kagad ako, ang daming tao nitong, kasi madaming tao yung building, kailangan ma-identify kami if ever, sabi
8: yes,
9: ko. So
8: opo.
9: Pinag-grab ko yung IDs, tapos ayun na. Bumaba na kami. Pero sa mga ganitong situation, kailangan talaga yung preparedness. So sakto naman yung wife ko nakapag-training sa ganito dun sa office nila. Alam niya kung anong gagawin. So walang panic. So hindi tumakbo, lakad lang kami bababa. Pag may mga humaharang, sumisigaw lang kami na, baba tayo lahat.
8: And then, sir,
9: so nag-guiding kami na ibang tao.
6: Sir Art, gumamit kayo ng stairs, I suppose. Nakakatakot
8: nag-fire exit kayo, Sir Art, eh. Diba?
9: Oo.
6: 11th floor ka sa kamo, diba?
9: So sabi ko stairs, doon kami sa exit kagad yung pinuntahan namin. So yung mga tao, may mga taong hindi nakakaalam anong gagawin. So sinasabi ko sa kanila na dito, sa exit. Sinayasan ko sila na sa exit. O, dun kami. Bumaba na din sila sa exit. So, sa hagdanan. So, 11th floor, pababa. Adrenaline nga eh. Walang pagod. Diretso lang kami.
6: Yun na nga eh. Pwede mo bang i-describe gano'ng katagal yung naramdaman mong pagyanig dyan sa iyong hotel room dyan sa Davao City kung saan nasa 11th floor ka?
9: Actually, nung nandun kami, parang mabilis lang siya eh. Pero nung nireview ko yung video, umabot siya ng 2 minutes yung video.
8: Wow.
9: Kasi nung sumisigaw na yung wife ko na, Lindol, get ready, the cover and hold, sabi niya. So, ginawa ko, kinuha ko muna yung telepono ko. Tapos nag-record ako. So,
8: okay.
9: Nung nireview ko, siguro around 2 minutes yung
6: shaking.
9: Yung very shaky siya. Yun nga, parang yung ginagalaw, niyuyug-yug lang yung kama. Parang niyuyug-yug.
8: Opo.
9: Na ganun ang feeling.
8: Sir Art.
9: Tapos nung pagtayo ko, na-outbalance ako, ganun kalakas.
8: Sir Art, sabi mo bumaba kayo, of course, di ba, for safety precaution. Yung sa environment sa paligid, kamusta naman po yung mga ibang gusali na na-observe ninyo?
9: Yun ang una kong tinikdan. So, kasi mataas yung building eh. So ginawa namin, lumayo, sabi ko doon, kasi may mga nakatayo doon sa labas, doon lang sila, sa labas mismo, sabi ko, lumayo tayo, in case matumba yan, dapat malayo tayo. Alam mo yung, ewan ko, kasi may nakikita ako mga buildings na parang may crack. Ewan ko kung ngayon nangyari ito o luma na. So sana naman hindi. And after that, Mix, nag-monitor na ako, nagkasunog pa dito sa Davao Convention Center.
8: Kasabay, simultaneous, sir. More or less.
9: Parang more or less, parang few minutes na nakita ko na mga friends ko nagtatanong na kasi may sunog din daw. So nung minomonitor ko, hindi ko ma-confirm kung totoo, pero yun yung binalita sa amin dito na mayroong sunog sa Davao Convention Center.
6: Konektado kaya yung earthquake tsaka yung sunog?
9: Sana naman hindi, pero yun yung tinitignan nila, baka konektado daw.
6: Oo, and then ito nga may sinabi rin na may bridge rin na napabalitang nasira ang isang lane dyan rin sa Davao City.
9: So,
6: tama ba? So, Bolton pa yung bridge?
9: Yung pa yung isa sa mga balita may tulay daw, pero yung mga video na kumakalat ngayon na pino-forward na din sa akin na mga friends ko, yung sa Jensen. So merong affected talaga yung building ng Jensen. Pero yung bridge, tinitignan pa namin. Naghahanap ako na additional information tungkol dun sa mga bridge. Kasi dalawa yung bridge na sinabi sa akin na meron daw bridge na
6: nasira. At isinara raw ang isang lane. Yan po yung mga balita po. Ano? Well, Art, siguro, pag ako sa'yo, no, parang gusto ko nang umalis ng building. Ano? Hindi, ewan ko, parang do you feel safe? I mean, what if na mga pictures na nakita natin, gumuho after, di ba? After the fact na, di ba, nung lindol?
9: Oo. Hindi, pero ngayon, okay naman kasi may mga engineers tong building na nag-a-assess. Tapos Task Force Davao nandito sa labas, tinitignan nila. Ito ngayon, naghihintay kami ng all clear kasi tinitignan nila yung elevator, tinitignan nila yung structures. So, medyo safe naman, pakiramdam namin safe naman kasi yun nga, preparado yung mga building officials nitong hotel na kung nasan kami ngayon.
8: Thank you din, Sir Art, for your service. Kasi syempre, sabi mo nga kanina, yung mga ibang hotel guests, hindi nila alam yung gagawin. At kayo din prepared at tinulungan nyo sila. Sir Art, maraming salamat. Ingat kayo, Sir Art.
9: Thank you, Mix. Thank you, Ninya.
8: Thank you.
6: Ayan po si Art Samaniego na nandiyan sa Davao City for an event, ano? At naramdaman nga niya yun ang pagyanig, although yung talagang epicenter natin ay sa Sarangani, pero naramdaman hanggang sa Davao City. Partner, what an eventful Monday morning.
8: Oo nga, kasabay pa nito yung Blue Ribbon Committee na ang dami ding developments sa Senado.
6: Pero mas importante ang buhay ng ating mga kababayan kaysa sa away nila dyan sa Senado. Pwede ba? Pero good luck rin dito sa Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Ayan, pero alam mo, hanap buhay, partner, I have to read this. Dahil masarap rin to, nagbe-breakfast yung iba, para raw mas masigla or masiglakas ang inyong araw, katuwang ng DZMM, ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya.
8: Maraming salamat po. Patuloy po ang pagtutok dito po sa DZMM sa special coverage ng Alerto sa Lindol. Susunod po, headline ngayon, kasama sina Jeffrey Hernaez at Rica Lazo. Muli, ako po, si Mix Bustos, nagsaserbisyo.
6: Naku po, para sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao, lalo na po dyan sa Sarangani, sa Jensen, sa Davao City, manatili po tayong mapagmatsyag sa mga aftershocks at sa mga susunod na balala na babala ng ating mga lokal na otoridad. Ingat po tayo, mga kaserbisyo, mga kapamilya. Salamat po sa ating mga reporter na patuloy na nagbibigay sa atin ng latest, lalo na kay Miss Noreen Igonia ng FMR na nag-drive bag isa papunta sa Sarangani nang malaman niya na may ganitong kalakas na lindol. Maraming salamat. Thank you for your service. Ingat po kayo dyan sa Mindanao. Ito po si Ninya Corpus, nagseserbisyo.

0: Alerto Salindol. Alerto Salindol.
1: Sa headline ngayon, tatlo na paulat na nasawi sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa maasim Sarangani. Unang araw ng pasukan, sinuspindi agad ni Pangulong Marcos Jr. sa mga lugar na apektado ng pagyanig.
2: Pag-inag-usali ng Matanao National High School sa Davao del Sur, gumuho dahil sa lindol. Gusali ng Notre Dame of Dadiangas University sa General Santos City, gumuho rin.
1: Ilang empleyado pinangangambahang natrap sa napinsalang mall sa Jensen. Mga empleyado at customer pinangangambahang natrap din sa fast food chain na gumuho.
2: Umano'y 18 maleta boys ni dating Congressman Zaldico dumating sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Senado.
1: Kontratistang si Curly Discaya ay nilipat na sa kustodiya ng PNP-CIDG at idiniretso sa Malolos Regional Trial Court.
2: At Filipina tennis star Alex Ayala, kampyon sa Birmingham Open.
1: Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Ako naman po si Rica Lazo.
1: At sa detalye ng mga headline ngayon.
0: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
1: Mga kapamilya, ngayong unang araw ng klase, subaybay ang pagyanig ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kaninang alas 7.37 ng umaga. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 32 kilometro timog kanluran ng bayan ng Maasim. May lalim na 33 kilometro ang pagyanig na tectonic ang origin. Naitala ang intensity 7 sa General Santos City, habang intensity 6 sa Palimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. Intensity 5 naman sa Davao City, gayon din sa ilang bahagi ng Cotabato, Sultan Kudarat at Zamboanga del Norte. Ayon sa PBOX, bunsod ito ng paggalaw ng Cotabato Trench na dating nagdulot na lindol sa Moro Gulf noong 1976 na ikinamatay ng libo-libo. Dahil sa pagyanig, nakapagtala ang PBOX ng tsunami wave sa Maasim kaninang alas 7.42 na umaga at nangyari din ito sa Kiamba makalipas ang 2 minuto. Matapos ang naunang pagyanig, sumunod naman ang magnitude 6.7 na aftershock malapit sa Balut Island ng mag-aalas 9 ng umaga.
3: Intensity 7, that's also already considered as destructive. So again, in-expect natin na ganitong mga klaseng pangyari ay mas mararanasan natin yung mga buildings na masisira. Marami tayong earthquake generators on the dito sa Mindanao. Uh-huh. So pwedeng magkaroon ng lindol sa ibang active faults natin, not related to the event that happened earlier this morning.
2: 7 munisipyo sa Sarangani Province ang nakaramdam ng malakas na pagyanig kasunod ng magnitude 7.8 na lindol kaninang umaga. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Sarangani PDRRMO Head Rene Punsalan na ito na ang pinakamalakas na lindol na kanilang naramdaman sa kasaysayan. Kwento ni Rene, bumabiyahe siya papunta opisina na tumama ang malakas na lindol na tila idinuya ng kanyang sasakyan. Tumagalaan niya ng 30 segundo ang naramdaman na pagyanig na agad ding sinundan ng 3 malalakas na aftershock.
4: Grabe talaga ang lakas ng pagyanig na naramdaman namin dito sa Sarangani. Sa ngayon po, ito yung pinakamalakas no, na naramdaman talaga namin ng ganitong klase ang pagyanig. Sakyan namin, talagang yumayanig, parang dinuduyan po. Pagyanig ng malakas, tunod, tumigil siya pero tunod-tunod na parang aftershock siya. May buntot siya.
2: Hanggang kanina alas 8.19, wala pa rin kuryente at putol ang linya ng komunikasyon sa Sarangani. Patuloy naman ang monitoring ng Sarangani PDRRMO sa pinsala ng pagyanig, lalo na sa mga paaralan.
1: Agad lumikas sa bundok ang ilang residente sa Kiamba, Sarangani matapos ang malakas na lindol na sinundan ng pagtaas ng tsunami warning. Sa parayam ng DZMM, sinabi ng residenteng si Raven Bato na umatras ang tubig sa dagat pagkatapos ng lindol. Sa sobrang takot, hindi na anya siya nakapagdala ng pagkain sa kanilang paglikas. Naputol din anya ang supply ng kuryente at internet signal sa lugar na mangyari ang pagyanig. Dagdag ni Raven, naging kulay putik ang tubig na dumadaloy sa bundok na mangyari ang lindol at nagkaroon din ng rock slide sa ilang lugar. Tubig at pagkain anya ang panawagan ng mga residente, lalo't sarado na ang mga tindahan.
5: Dito sa napatayo naming bahay, hindi pa po tapos. Ilang pamilya din po kami dito na andito ngayon, yung mga kapitbahay ko po. Back in 2001 or 2000 po, may tsunami alert po dati sa Siampa. Ito na po yung identified na parang safe space namin in case na may mga tsunami alerts po. Ngayon sa bundok, yung color ng tubig is naging brown po. Aha. hindi na po siya potable. Mas supposedly clear yung water, pero during sa pag-dissolve, naging brown. Uh-oh. Po.
2: Gumuho ang apat na palapag na gusali ng Notre Dame of Dadiangas University sa Jensen, kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni NDDU President Brother Manuel De Leon na gumuho ang gusali sa Lagao campus na pinapasukan ng mga elementary student. Sa main campus naman, nasira ang temporary structure sa ikaapat na palapag habang bumagsak rin ang water tank kaya bumaha sa mga silid-aralan. Ipinagpapasalamat naman ni Brother Manuel na wala pa silang pasok ngayong araw kaya walang estudyanteng nasaktan.
6: Biglang yumalig. Talagang napakalakas. Parang siluduyan. Lagao campus namin, It was is a four-story building. Talaga kung kumbaga talagang bumulusok sa pababa. Kung titingnan mo yan, baka manlumo ka. Kasi kung may pasok ko kami, baka maraming nasaktan.
1: Tatlo na po ang iniulat na patay kasunod ng malakas na lindol sa Mindanao. Kaninang umaga, balita mula sa Camp Grame. Hatid ni Raji Patrol Marlene Padianos. Marlene.
7: Jeff, iniulat ng Philippine National Police, tatlo na ang napaulat na nasawi habang apat naman ang sugatan sa Soxsargen Region dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao kanina. May isa na rin ang naitala ang pulisya na sugatan sa Davao Region dahil sa malakas na lindol. Umabot naman sa 37.37 na infrastruktura ang napinsala sa mga rehiyon ng Davao at Soxsargen dahil pa rin sa naturang pag-inig. Datos ng PNP, 20 gusali ang napinsala sa Soxsargen na kinahibilangan na 14 commercial establishments at 2 paaralan, ospital at residential.

0: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
1: Pinangangabahang ilang empleyado ang natrap sa mall sa General Santos City kasunod ng malakas na lindol. Sinasabing ilang opener o mga empleyadong unang pumapasok ang nasa loob ng mall ng Yumanig na nagpabagsak sa ilang bahagi nito. Puspusan ngayon ang search and rescue operation sa mall. Samantala, sapul din sa video ang pagguho ng buong gusali ng isang fast food chain kung saan pinangangambahan ding may natrap na ilang empleyado at customer. Sa ngayon, nagsara na ang ilan pang mall, gasolinahan at butika dahil sa pinsala.
0: Dianing na malakas na magnitude 7.8 na lindol ang Mindanao kaninang umaga kabilang ang Mahayahay Elementary School sa Malita, Davao Occidental habang isinasagawa ang flag ceremony. Makikita sa video na agad na sinunod ng mga guro at estudyante ang safety protocols at naglabasan ng maayos mula sa gusali. Wala namang naitalang sugatan pero sinuspindi ang klase matapos ang safety assessment ng paaralan.
1: Naka-red alert na ang DSWD kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani. Tiniyak ng kagawaran na handa silang maghatid ng agarang tulong na naapektuhan ng lindol. Katunayan, mahigit 1.1 million family food packs at mahigit 80,000 non-food items ang naiambak sa mga bodega sa Mindanao para matiyak ang mabilis na pagresponde at pamamahagi ng tulong. Nakaantabay rin anila ang kanilang mga opisina sa mga lokal na pamahalaan para magbigay ng suporta para sa relief operation sa mga lugar na napinsala ng lindol. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy sa mga electric cooperative, distribution utilities at mga kumpanya ng langis para malaman ang epekto ng lindol. Nagsasagawa na rin ang assessment ng National Grid Corporation of the Philippines sa timog kanlurang bahagi ng Mindanao. Sa initial na impormasyon, may mga apektadong transmission lines sa bahagi ng Davao del Sur, Davao Occidental, Davao de Oro, Davao Oriental, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur, Sarangani, South Cotabato, North Cotabato at Sultan Kudarat. Pero sa huling datos, naibalik na nila ang supply ng kuryente sa Davao del Sur, Davao Occidental at Davao de Oro at Davao Oriental pasado alas 8:20 kaninang umaga. Habang stable o tuloy-tuloy ang supply ng kuryente sa Northeastern, Northwestern, North Central at Lanao.
0: Nataranta ang mga magulang sa mga paaralan sa Coronadal City sa South Cotabato nang tumama ang malakas sa lindol kaninang umaga. Sa parayan ng DZMM, sinabi ng residente sa Coronadal na si Angela Aquino na nagtakbuhan palabas sa mga estudyante habang dali-daling sinundo ng ilang magulang ang kanilang mga anak ng lumindol. Agad-agad din anyang sinundan ng ilang aftershock ang malakas na lindol.
2: Talagang nataranta na po yung mga parents, sinundo na po yung mga anak nila.
0: Mm-mm.
2: Yung iba hindi pa nga nakauwi yung parents, kaya ang dami pong nagtakbuhan na palabas.
0: Si Angela naman, napuyat na sa burol ng kanyang ina, agad lumikas palabas ng bahay kasama ang kanyang anak ng Yumanig. Pero ang kanyang kapatid at bayaw na iwan sa loob para hawakan ang kabaong ng kanilang nanay na muntikan pang malaglag dahil sa lindol.
2: Hindi na alos, hindi na kami makatakbo ng maayos. Paglabas ko, yung kapatid ko nakahawak sa kabaong ng mama ko at saka yung bayaw ko, pinipigilan nila kasi malalaglag po pag hindi po nila hinawakan.
0: Mm-mm.
2: Tapos pagtitignan mo po yung semento, parang guguho. Yung dingding ng bahay, gumigiwang-giwang po talaga na parang guguho.
0: Hanggang kaninang alas 8:40, wala pa rin supply ng kuryente at tubig sa Coronadal City.
1: Gumuho ang bahagi ng school building sa Matanao National High School sa Davao del Sur kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Sarangani Bay kaninang umaga. Nagpanik ang mga estudyante na napatakip sa ulo at napatakbo habang meron ding naghihiyawan dahil sa takot, at makalipas ang ilang sandali, gumuho ang bahagi ng school building. Sinabi sa DZMM ng school principal na si Eileen Marie Jane Gamboa, nakasagsagan ng flag ceremony ng lumindol kaya walang estudyante, guro at school personnel na nasa loob ng mga gusali. Matagal na rin anyang hindi ginagamit ang bumigay na school building na nakatakda na ring gibain.
3: Ito po sa Matanao National High School po, wala po tayong mga casualty. Yung building po natin medyo bumigay na siya kasi itong building na ito for demolition na talaga siya. So walang tao po doon nung nangyari ang shaking. So thank God, we had our flag ceremony during that time. Nandito kami sa labas po lahat. Kami dito kasi nag-earthquake drill po tayo. So alam ng mga bata, mga personal na ito na gagawin.
4: Bantay mo, Ana!

0: estudyante.
1: Sa Davao Occidental naman, nagsisigawan at nag-iyakan ang mga estudyante ng Mahayahay Elementary School sa Malita. Ilang bata rin ang napatakbo sa takot. Sinabi sa DZMM ni Davao Occidental PDR Aremo Head, Harry Chester Comoro, na apektado ang buong probinsya ng Lindol. May mga napaulat na rin pagguho ng gusali at mga individual na nadaganan, pero wala pang ulat ng nasawi. Purasahang inilikas na rin aniya ang mga residente sa coastal areas dahil sa banta ng tsunami.
2: Ngayon, nasa kalsada po ako ngayon, bali nasa San Pedro Hospital. Tapos pagdating namin dito, biglang nag-aftershock. Tapos yung mga pasyente dito sa San Pedro is nasa labas. Ngayon, nakakaranas po kami ng mga aftershock. So, estimate ko lang mga 4 to 5 magnitude po ang aftershock.
1: Sa Davao City, naglabasa ng mga pasyente at healthcare workers sa Southern Philippines Medical Center, gayon din ang mga residente at empleyado sa kanilang mga bahay at opisina kasunod ng pagyanig. Sa San Pedro Hospital sa Davao City, inilikas din sa labas ang mga pasyente nang tumama ang malakas na pagyanig. Sinabi ng residente sa Davao City na si Jorvi Lirazan na may mga debris din na nalaglag sa ilang gusali habang bumigat ang trapiko sa ilang kalsada dahil huminto ang mga sasakyan.
3: Affected po lahat, all municipalities dito sa Davao Occidental.
4: Ngayon, lumilindol na lang alakas.
3: Oh my gosh. We have reported damage, building collapse structure. Nagpa-force evac po kami lahat ng coastal areas. Wala pang napareport na casualties. Pero may reported na kami na mga nadaganan ng mga poste, nadaganan ng mga tao.
5: Akala ko katapusan ko na. Yan po ang naging reaksyon ng kasamahan nating si Noreen Igonia nang tumama ang malakas na pagyanig sa Malungon, Sarangani Province. Sa parayam sa DZMM, sinabi ni Noreen na ang magnitude 7.8 na lindol kanina ang pinakamalakas na pagyanig na kanyang naranasan sa kanyang buhay. Sa kasagsagan din ng parayam, sa kay Noreen, ilang aftershock ang naramdaman. Naging emosyonal din si Noreen nang maalala ang kanyang mga anak na nasa paaralan ng lumindol. Nakatawag pa niya ang kanyang anak na sinabing umuuga ang kanilang gusali at mintikan pang magka-stampid.
6: Sa tanang buhay ko, ngayon pa lang namin naranasan ang ganito kalakas na lindol at hindi ko na alam, akala ko katapusan ko na kanina. Kaya napaiyak na lang ako. Umuuga talaga yung lupa na parang hindi mo alam kung saan ka pupunta kasi hindi ka naman makatakbo. Wala ka nang magawa. Hindi na makakilos yung katawan ko. Nanginginig na ako. At iniisip ko na lang yung mga anak ko. Kasi unang pasukan ngayon, nasa eskwelahan sila.
1: Sa Zamboanga City, agad nagtungo sa mga paaralan ang mga magulang para sunduin ang kanilang mga anak matapos din maramdaman ang malakas na lindol. Iniutos ng lokal na pamahalaan ang pagsuspende ng klase sa lungsod habang pinasusuri rin ang structural integrity ng Zamboanga City Hall na mahigit 100 taon ang nakatayo. Dalawang aftershocks na ang naitala sa lugar hanggang kaninang pasado alas 9 ng umaga. Sa Basilan, sinuspende rin ang pamahalaang panlalawigan ng klase at iniutos na paganahin ang disaster preparedness measures ng lalawigan.
5: Itatasa na ni Pangulong Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng gobyerno na rumisponde sa epekto ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa parayam o sa pahayag, sinabi ng Pangulo na inaasikaso na ng Office of Civil Defense at NDRRMC ang Disaster Response and Monitoring, habang inatasan din ang Department of Social Welfare and Development na maghanda ng relief goods at iyaking handa at bukas ang mga evacuation center. Naka-standby rin anya ang DPWH para suriin ang pinsala sa infrastruktura at linisin ang mga ruta para sa rescue at relief operation. Iniutos din ng Pangulo ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar until further notice, habang patuloy ang paikipag-ugnayan sa iba't ibang opisyal.
1: Nararanasan na ang brownout sa ilang bahagi ng Davao Region matapos ang malakas na lindol kaninang umaga. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Region 11 Director Ednar Dayang Hirang na nakatanggap ang ahensya ng ulat na may mga distributor ng kuryente na naapektuhan ng pagyanig, habang iniimbestigahan din ang mga napinsalang matataas na gusali. Bahagya rin anyang napinsala ang coastal road sa Davao City pero nadadaanan pa. Ayon kay Dayang Hirang, humina na ang mga nararanasang aftershocks sa lugar.
7: In general situation po ng Davao Region, ang reported provinces na may mga impact ng lindol is Davao del Sur, Davao Occidental, and the city of Davao. Lahat talaga, walang kuryente. For example, bumalik kanina, less than an hour, brownout na ulit.
5: Okay.
7: So, yun sa power pa status natin.
5: Nagsimula na ang Department of Energy ng pagsusuri sa mga pasilidad ng kuryente at fuel matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon sa DOE, nagkipag-ugnayan na sila sa mga electric cooperative at energy stakeholders para alamin kung may pinsala sa power lines, substations, sa fuel depots. Patuloy rin anya ang kanilang monitoring para matiyak na hindi maapektuhan ang supply ng kuryente at produktong petrolyo sa mga apektadong lugar. Dagdag ng ahensya, nakahanda silang magsagawa ng mabilis na aksyon sakaling may makumpirmang pinsala sa energy infrastructure.
1: Kanselado na ang ilang flights papunta at galing General Santos Airport matapos ang malakas na lindol sa Sarangani. Balita hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi, Zeus.
0: Likas sa pinakahuling abiso ng Civil Aviation Authority of the Philippines, kinansela ang nasa 17 flights papunta at mula General Santos City matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Kabilang dito ang 11 flights ng Cebu Pacific sa General Santos Airport mula Iloilo, Maynila, Cebu at pabalik. Kanselado rin ang 4 na flight ng Philippine Airlines Express mula General Santos patungo at pabalik ng Maynila at Cebu. Gayun din ang 2 flight ng Philippine Airlines mula Maynila. Kanina, ipinaliwanag ng CAAP na sinuspinde nito ang operasyon ng General Santos Airport hanggang ganap na alas 3 ng hapon habang nagsasagawa ng assessment sa mga pasilidad ng paliparan. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, TZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
5: Nanawagan na ilang mambabata sa lokal na pamahalaan at ahensya na magsagawa ng masusing assessment sa mga paaralang naapektuhan ng malakas na lindol sa Sarangani. Balita mula sa Gamara, hatid ni Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam!
8: Jeff, nagpahayag ng pakikidilamhati si Teachers Party List Representative Antonio Tino at nanawagan para sa agarang ugnayan ng lahat ng kagawaran sa pagtukoy sa available na pondo para sa kinakailangang repairs at reconstruction efforts sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol sa Sarangani kaninang umaga. Mahalagaan niya na suriin ang kondisyon ng mga paaralan o gusali dahil prioridad na matiyak ang kaligtasan ng mga guro at mag-aaral, lalo't unang araw pa naman ang pasukan sa mga pampublikong paaralan. Batayan niya sa paunang ulat, matindi ang pinsala sa Notre Dame Building sa Dadiangas University sa General Santos City. Batid din ni Tino ang epekto ng lindol sa operasyon sa mga apektadong munisipalidad o lungsod dahil walang kuryente, tubig o linya ng komunikasyon. Magandaan niya itong pagkakataon na i-review ang standards sa mga school building at matiyak na ang mga susunod na itatayong struktura ay angkop sa pinakamataas na safety requirements. Dapat din anya magkaroon ng mabilis na koordinasyon ng mga government agency para matugunan ang lahat ng mga pangangailangan maging kaligtasan ng mga Pilipinong apektado ng sakuna. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
5: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Oras po natin mga kapamilya, 12:24.
9: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
5: Samantalang maagang dumagsa mga estudyante sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila ngayong unang araw ng klase. Sa pag-iikot ng Radyo Patrol sa Pasig City, madaling araw pa lang ay pumapasok na ang mga mag-aaral sa Rizal High School kung saan nakapwesto rin ang mga pulis para tumulong sa mga gwardiya sa pagbabantay. Sa E. Rodriguez Vocational High School sa Maynila, bahagyan nagkalituhan sa pila ng mga estudyante dahil may ilang hindi pa alam kung saan ang kanilang section, habang hindi rin pinayagang pumasok sa loob ang mga magulang na nag-ahatid ng kanilang mga anak. Sa Batasan Hills National High School sa Quezon City, pinangunahan ng Parent Teachers Association ng exercise sa mga mag-aaral bago magsimula ang klase. Mahigit 15,000 mag-aaral ang naka-enroll sa naturang paaralan na mas mataas kumpara sa higit 12,000 noong nakaraang school year. Sinabi naman sa DZMM ni Education Undersecretary Malcolm Garma na posibleng hindi maaabot ang target na 26 million enrollees ngayong araw dahil may mga hahabol sa mga susunod na araw. Inaasahan din anyang ilang problema sa unang araw ng pasukan gaya ng pagsikip ng traffic sa paligid ng paaralan at kakulangan ng upuan dahil sa pabago-bagong bilang ng enrollees.
10: Baka may mga eskwelahan din, Alvin, na nag-iiba o nagpa-fluctuate yung enrollment, may biglang dadami. So baka hindi lang mabigay o matugunan yung ilang provision, no? Like yung mga the usual problem natin ng upuan.
1: Naka-heightened alert ang Philippine National Police kasabay ng pagbabalik eskwela ng milyon-milyong estudyante ngayong araw. Sinabi sa DZMM ni PNP Chief General Melencio Nartates Jr. na mahigit 50,000 polis ang nakatutok sa mahigit 46,000 paaralan sa buong bansa, katuwang ang force multipliers mula PCG, MMDA, gayon din ang mga barangay at lokal na pamahalaan para matiyak ang kaayusan at seguridad, lalo ng mga mag-aaral. Bahagi rin anya ng contingency plan ang inaasahang pagpoprotesta ng mga grupo ng mga guro ngayong araw.
10: Handa po ang Philippine National Police para mag-secure, para ma-ensure na smooth, ayos, lalong-lalo na itong opening ng classes and the rest of this school year. So, ang Metro Manila naman po ay mayroong hindi bababa na 23,000 na police. Ito po lahat ay ni-utilize natin para hindi sila mabibiktima ng mga petty crimes at mga problema na kailangan nating mag-responde.
5: Sa sabayan ng grupo ng mga guro ng Kilos Protesta, ang pagbukas ng klase ngayong araw. Matapos ang klase ngayong umaga, halos 100 guro ang inaasahang magtitipon-tipon malapit sa Malacañang mamayang alas 2 ng hapon para muling igiit ang 15,000 pesos na across the board na aumento sa sahod. Sinabi ni Teachers Dignity Coalition Chairman Benjo Basas na isasagawa ang protesta matapos ang classroom duty ng mga guro para tiyaking hindi maantala ang pagtuturo sa mga estudyante. Bukod sa mababang sahod, binatikos din ang kawalang aksyon ng Department of Education sa panawagang huwag munang ipatupad ngayong school year ang three-term school calendar at magkaroon muna ng pilot implementation.
11: Dahil kulang po talaga yung paghahanda dito, mangangapa po kami, no, in a system, no, that we have to implement. Kapag ka merong mga bago ng mga policies, may mga bagong sinasabing reforms, no, na gustong gawin ng ating ang ating education sector or ang ating gobyerno, eh parang kami yung nagdudugtong sa anumang kakapusan, kami yung magpupuno, no, sa anumang kakulangan.
5: Naulit ang iniliit ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang konsultasyon at kailangan ng mga guro ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar. Pero nanindigan ng Department of Education na nagsagawa ng konsultasyon sa mga apektadong sektor.
10: Tuloy-tuloy po yung consultation and orientation. Kasama na po dito yung mga teachers group natin, mga iban na ng teaching personnel group, mga magulang, private schools, private sector. So tuloy-tuloy po yung ginagawang at ginawang konsultasyon at orientasyon ng DepEd para dito sa three-term calendar natin.
1: Welcome para sa mga guro at estudyante ng Batasan Hills National High School ang implementasyon ng three-term school calendar. Balita mula sa Quezon City, hatid ni Radyo Patrol, Nico Bagsik. Nico.
12: Recast, Peter, umalangkada na ngayong school year 2026 to 2027 ang pagpapatupad ng three-term school calendar. Ibig sabihin, ang dating apat na grading period ay magiging tatlo na lamang. Ang bawat paaralan sa buong bansa ay pinaghandaan ang naturang paraan ng pagtuturo kung saan inaasahan ng mga guro na mas magiging tutok sila sa pagtuturo kumpara sa dating 4 grading period. Narito ang pahayag ng isang guro dito sa Batasan Hills National High School.
13: Advantage po siya para sa akin po, ha, kasi from 4 terms, mas magkakaroon po ng kagaanan kasi magkakaroon kami ng focus dun po talaga sa teaching. Dahil may mga inagis po na content ng mga activities para makapag-focus po talaga kami doon sa learning ng bata.
12: Nakikita rin nila na mas magkakaroon ng mga estudyante ng focus sa pag-aaral sa bawat asignatura dahil mas mahabang panahon ang mailalaan sa mga leksyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Nico Bagsik, DZMM.
1: Maraming salamat, Nico Bagsik.
5: At susunod, consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects, gumulong na!
1: Union ng mga empleyado ng Senado, pinagsosorry si Senator Erwin Tulfo sa umano'y unfair na pahayag ng mambabatas. Yan na di ba pang balita sa pagbabalik ng
14: Headline Ngayon! DZMM Special Coverage!
15: mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
16: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
17: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Para sa maayos na liver function,
19: Liveraid Pro.
18: Liver up na tayo
19: with Liveraid Pro.
15: Basta AM, DZMM.
20: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex.
21: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
17: Vitex Legunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
15: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
22: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
15: DZMM Numero uno sa aksyon.
22: Maging handa lagi sa posibilidad ng paglindol. Pag may naramdamang pagyanig, huwag kalilimutan. Duck, cover, and hold. Pag nagkaroon ng sugat o pasa dahil sa pag-iwas sa mga bagay na bumabagsak, lapatan agad ito ng pangunang lunas o kaya pumunta sa ospital pag humupa na ang malalakas na pagyanig. Pag may mga bitak ang pader ng bahay, huwag munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol.
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! DZMM Special Coverage!
5: Oras po muna tayo mga kapamilya, 12:34.
20: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
15: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
5: Mga kapamilya, atin pong makausap sa linya ng telepono si Teacher Chesa Labugwen, isa po sa mga guro sa Mahayayay Elementary School sa Davao Occidental, kung saan bumagsak ang isang istruktura sa kasagsagan ng flag ceremony kaninang umaga. Magandang tanghali po, Teacher Chesa. Nako eh, kamusta po ang sitwasyon ngayon dyan sa inyong paaralan?
23: Magandang tanghali din po. Okay lang naman po, pero umuwi na po ang mga bata at saka yung mga teachers po.
5: Apo, Ma'am Chesa, pakikwento nga po kanina kung ano kasi nakikita po namin dito no sa video na kumakalat din po sa social media. Nako, eh yung atin po mga estudyante medyo nagpanik ng konti, bumagsak pa yung isang bubong dyan sa may likuran. Ano po ba yung naging pangyayari kanina? Pakikwento nga po, Ma'am.
23: Okay po. Bali, nagkaroon po kami ng isang flag ceremony around 7:30 a.m. po ng umaga. And then sa kalagnaan po ng flag ceremony ay bigla pong lumindol. Una, mahina lang po, and then hanggang sa lumakas ng lumakas. At first time po namin maka-experience ng ganon katindi na lakas ng lindol. Kaya po nagpanik yung mga bata, nagsigawan. Pero kinakalma naman po namin. Kaso nga lang po, biglang bumagsak yung bubong ng stage namin. Kaya medyo medyo sumigaw yung mga bata. Pero wala naman pong mga nasugatan po sa nangyari. At may dalawang motor lang po yung nabagsakan ng bubong.
5: Opo, ma'am, nakita natin yung mga nako, yung mga bata po natin diyan, yung ating mga estudyante, eh sila po ba may mga na-trauma po ba? Ano po ba yung ginawa ng atin pong paaralan pagkatapos po yung medyo huminahon na, nawala na yung pagyanig?
23: Opo, kinalma naman po namin mga teachers yung mga bata po, tsaka pinainom ng tubig yung mga bata at mga parents po namin bago sila pinauwi, pero pinaupo po muna namin sa ground kasi chinek yung mga buildings po, baka kasi bumagsak yung, na may mga classroom po kasi sa likod.
5: Mm-hmm.
23: So baka bumagsak po yung mga buildings na nasa likod before po kami nag-declare ng class suspension.
5: Opo, nakikita ko dito sa video, ma'am, no, yung ating po mga teachers diyan sa school, aba, talaga namang inalalayan agad, no? Kinalma agad ang ating mga estudyante diyan. Mabuhay po kayo. Ang akin po nga next question, bukod po doon sa nakita po natin sa video, yung bubong na inyong po nga ano po ba 'yon, yung inyong stage, may iba pa po bang na pinsala sa inyong school po?
23: Yung water tank po na malaki, yung sa may dulo po ng stage, muntik na po siyang mahulog kasi may electric wire, kaya napigilan yung pagtaob ng water tank. Pero before po, pagkatapos po na hindi na namin po ginalaw kasi baka po maputol yung wire ng kuryente, pero nawala po yung signal at saka yung kuryente, kaya okay lang naman po, wala naman pong ano, di naman po siya delikado kasi nga po nawala yung kuryente.
5: Opo, alam po natin, Ma'am Hesa, no, na suspended po ang klase of course today, at wala pa pong announcement kung matutuloy na po ang klase tomorrow sa mga susunod na araw. Pero ano po yung plano po ng pamunuan po ng ating school?
23: Sabi po ng aming school head, sir, hintayin na lang po daw namin yung sa taas po, yung sa division at saka sa district na decision po kung magpapatuloy po kami kaagad ng klase at saka wait po kami ng further assessment po from other ano po committee po para kung okay na po ba gamitin yung mga buildings po.
5: Apo, Ma'am Hesa, pang huling tanong na lamang po, ngayon po kamusta na po ang sitwasyon diyan po sa inyo pong lugar? I'm sure kayo po ba nakauwi na, ma'am? Nakauwi na rin po ba kayo?
23: Opo, sir, nakauwi na po kami, sir. Medyo nanginginig pa po ng konti, sir, pero okay naman po, hindi naman po ganun kalala.
5: Opo. Nako, Ma'am Chesa, kayo po ay mag-iingat po dyan at maraming salamat po sa pag-aalaga po ninyo sa ating mga estudyante. Ingat po dyan, ma'am.
23: Salamat din po, kayo din po, ingat po.
5: At yan po si Sir Chesa Labuguen ng Mahayahay Elementary School.
1: Sa iba pang balita, sinimulan na ng Sandigan Bayan First Division ang paglilitis sa kasong graft ni dating Health Secretary Francisco Duque kaugnay ng paglilipat umano ng pondo ng Department of Health sa isa pang ahensya ng gobyerno. Agosto taong 2024, nang isampa ng Office of the Ombudsman ang kaso na nagugat sa paglilipat ng higit 41 bilyong pisong pondo ng DOH sa Procurement Service ng Department of Budget and Management o PSDBM para sa pagbili ng pandemic supplies gaya ng face mask at COVID-19 test kit noong 2020. Giit ng Ombudsman, pinabagal ng hakbang ni Duque ang proseso ng procurement at walang kakayahan ng PSDBM na suriin ang mga kinakailangang gamit. Sinasabing 4% service fee ang sinigil ng PSDBM sa DOH para sa procurement na abot sa 1.6 billion pesos.
5: Barangkada na ang consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee sa Manumalyang Flood Control Project sa panguna ni Senator Erwin Tulfo. Balita mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert.
2: Jeffrey, pagkaduda-duda, inconsistencies ang di maaaring gamitin para magsampan ang kaso sa mga pangalan na banggit kung saan nakapag-deliver ng pera. Yan ang analysis ni NBI Director Attorney Melvin Matibag sa testimonya ng 12 nagpakilala bag Benny Zaldico. Sabi ng NBI, mukhang kotso itinuro lamang sa mga witness ang kanilang salaysay at maaring hindi tumayo sa korte.
4: Indikasyon base sa ebidensyang iniharap. Walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso. Ang tanong ay hindi kung possible ang pangyari, kundi napatunayan sila batay sa ebidensya. At ang kasong ito, hindi nila napatunayan.
2: Sa consultative meeting ng Blue Ribbon Committee sa pamumuno ni Senator Erwin Tulfo, nagbigay ng report si NBI Director Melvin Matibag kaugnay sa pag-aaral at pag-iimbestiga nila sa mga sanaysay na 18 bodyguard. Sabi ni Matibag, karamihan sa mga sinabi ng mga nagpakilala witness ay hearsay lamang at 10-20% lamang anya ang sinabi nila base sa personal knowledge. Wala rin umanong dokumento na kaakibat ang mga testimonya, kaya puro salita lang umano ito at walang physical evidence. Maging ang laman ng maleta na o bag na dineliver, lumalabas na hinulaan lang na pera ang laman nito. Tinanong din ni Senator Sherwin Gasalian si Matibag kaugnay naman sa impormasyon na umano'y nag-alok si Mike Defensore ng 5 million pesos sa 18 bodyguard. Sabi ni Matibag, may tumestigo na kakilala ng isa sa 18 bodyguards at sinabi ang offer ni Mike Defensore na 5 million pesos kapalit ang pagsasalita at pagbibigay ng testimonya ng nasabi mga witness. Sa kalagitan naman ng pagdinig, dumating si Attorney Baligo at 18 na bagmen ni Saldico. Sinundo sila sa lobby ni Senator Robin Hood Padilla dahil natagalan sila bago makaakyat dahil inaayos pa yung requirements sa kanilang pagpasok. Nakat sila hindi dumiretso sa session hall kundi sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla at nagsagawa ng press conference. Sabi ni Baligo sa media, matapos ang press con ay nakatakda sila pumunta sa hearing, pero inutusan naman ni Senator Erwin Tulfo ang Senate Secretary na kung maaring bumaba na lamang ang 18 bodyguard sa hearing at sa hearing magsalita at hindi sa media, pero hindi sila bumaba hanggang sa natapos ang consultative meeting. Agad tinapos ang meeting bilang pakikiisa naman sa mga kababayan natin sa na naapektuhan ng matinding lindol sa Mindanao. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMF.
5: Maraming salamat, Robert Mano.
1: Mahigpit ang seguridad sa paligid ng Senado sa gitna ng pagpapatuloy ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block. Balita mula sa Pasay, hatid ni Radyo Patrol, Zeus Legaspi, Zeus.
0: Pika, nasa 600 pulis mula National Capital Region Police Office o NCRPO ang nakadeploy sa paligid ng Senate compound sa harap ng mga posibleng protesta kaugnay ng pagdinig ng Blue Ribbon Committee ngayong araw. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin, mas konti ito kumpara noong mga nakaraang linggo dahil kailangan din ng pulis sa iba pang mga lugar sa Metro Manila.
3: Nag-minimize tayo ng personnel that are being deployed. Considering na kinakain na nung deployment natin dito, yung usual sana na police visibility patrols natin sa ibang parte ng Metro Manila. And at the same time, we have to understand na aside from this, may mga deployment tayo sa mga schools.
0: Sa kabila nito, siniguro ni Abirin na sapat pa rin ang pulis sa Senado para magpanatili na seguridad. Wala pa namang grupong nag-aabisong magpo-protesta, pero naglagay na ng tauhan sa Jokla Boulevard dahil karaniwang may mga nagpo-protesta rito tuwing may sesyon na Senado. Ayon ng Michael Police Lieutenant Demetrio Prieto ng Pasay City Police Vehicle Traffic Investigation Section, posibleng isara ang northbound lane ng Jokla Boulevard kung kinakailangan. Nag-clearing na rin ang PNP sa kalsada kung saan pinaalis sa mga sakyang nakaparada. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legaspi, DZMM.
1: Maraming salamat, Zeus Legaspi.
5: Tinawagan ng Union ng mga empleyado ng Senado kay Senator Erwin Tulfo na humingi ng paumanhin sa umano'y unfair na pahayag laban sa mga kawani ng Office of the Sergeant at Arms o OSAA. Kinondena ng grupo ang naging pahayag ng senador kung saan binatikos nito at pinuna ang kakayanan ng ilang Senate personnel at nagbabala pa ng posibleng pagtanggal sa serbisyo. Hit ng Union, hindi dapat sisihin ng mga empleyado na sumunod lamang sa magkakasalungat na utos sa gitna ng umiigting na alitan sa liderato ng Senado.
1: Inilipat na sa kustudiya ng PNP-CIDG ang kontratistang si Curly Discaya kasunod ng inilabas na warrant of arrest ng Malolos City Regional Trial Court sa kasong graft at malversation kaugnay ng manumaliang flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Isinilbi na CIDG ang mandato de arresto sa Senado kung saan unang ikinulong ang kontratista matapos ipakontemp dahil sa pagsisinungaling sa pagdinig noong nakaraang taon. Matapos ang booking procedure, inilabas si Curly Discaya sa Senado para dalhin sa Malolos, Bulacan kung saan siya idedetine. Bukod kay Curly Discaya, kabilang din sa mga akusado sa malversation case, ang misis na si Sara Discaya na nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail, gayon din ang mga dating opisyal ng DPWH Bulacan na sina Henry Alcantara at Bryce Hernandez.
5: At abangan ang headline ngayon sa Visayas!
6: Tulong sa mga nilindol sa Mindanao, inihahanda ng pamalaang panlalawigan ng Cebu.
1: At dagat umurong sa Calamansig, Sultan Kudarat kasunod ng lindol. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng
14: Headline Ngayon! DZMM Special Coverage!
15: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
21: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
17: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Tandem ng Bayan, Peter Musngi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! DZMM Special Coverage!
1: Ula!
0: Panahon!
2: Patuloy ang pag-iral ng habagat sa kanlurang bahagi ng Northern at Central Luzon, kaya asahan ang mga pag-ulan, partikular sa Ilocos Region at Zambales, na posibleng magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa. Maulap na papawirin na may tsansa ng pag-ulan, lalo sa hapon o gabi, dulot ng localized thunderstorms naman ang asahan sa nalalabing bahagi ng Luzon. Kabilang dito sa Metro Manila, mainit at malinsang ang panahon naman ang aasahan sa Visayas at Mindanao. Samantala, pansamantalang sinuspende ng pag-asa ang paglalabas ng datos sa heat index kasunod ng pagsisimula ng tag-ulan.
3: Malipis na naman ang reserbang kuryente sa Visayas Grid ngayong unang araw ng klase. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, apat na araw na tatagal ang yellow alert sa Visayas Grid mamayang alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng 6 na planta ngayong Hunyo at 8 mula pa noong Mayo, habang 11 iba pa ang tumatakbo sa mababang kapasidad.
2: Inihahanda na ng pamahalaang panlalawigan ng Cebu ang tulong sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Balita mula Cebu, hatid ni Annie Perez. Annie.
4: Magsisimula ng magpapadala ng mga karagdagang tauhan sa General Santos City ang Cebu Province matapos mapinsalan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa pahayag, sinabi ni Cebu Governor Pamela Baricuatro na nais niya ibalik sa mga taga Mindanao ang tulong na natanggap matapos ang malakas na lindol sa Bugos City noong nakaraang taon. Inatasan din ng LGU ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na mahigpit na subaybayan ang mga pangyayari at panatilihin ang koordinasyon sa mga lokal na tanggapan ng disaster management sa buong Cebu. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Annie Perez.
2: Maraming salamat, Annie Perez.
3: Tiniyak ng palasyo na may sapat na pondo ang pamahalaan para sa tulong at pagresponde sa mga naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Balita mula sa Balacanang, hatid ni Radyo Patrol Christian Yosores. Christian!
5: Jeff, sa press briefing, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Castro na sapat ang pondo ng pamahalaan para sa mga isasagawang aksyon kaugnay ng paglikas at pag-rescue sa mga biktima ng lindol ngayong araw. Ayon kay Jose Castro, gagamitin din ang pondo para maibsan ang epekto ng lindol sa mga apektadong lugar. Sa ngayon, malinawaan niya ang direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno at kailangan nilang tumugon para maibigay ang kinakailangan tulong sa mga apektadong komunidad. Hindi pa niya ikinukonsidera sa ngayon ng Pangulo na bumisita sa Mindanao dahil mas nais niyang bigyan ng pagkakataon ng mga ahensyang tutukan ang kanilang pagresponde. Nilinaw naman ni Castro na iniiwasan lamang din ng Pangulo na makipagsabayan sa magulong sitwasyon dahil tiyak-tiyakan niyang mas bibigyan siya ng atensyon imbis na tutukan ang pangangailangan ng mga apektado. Ayon sa Malacanang, dapat mas tutok ang pagtatrabaho ng government agencies at kawaniin ng gobyerno sa pagbibigay ng tulong kaysa asikasoy ng Pangulo kapag siya ay bumisita. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
3: Maraming salamat, Christian Yosores.
0: DZMM Radyo Patrol Flash Report.
2: Kuha tayo ng isang flash report, hatid ni Marlene Padiernos. Mars.
6: Rick, ikaw, Maluna, ang napapaulat na nasa way dahil sa pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao ayon kay Office of Civil Defense Public Information Officer Diego Mariano. Tatlo na ang napaulat na patay sa Davao Occidental, tatlo rin sa Jensen, habang dalawa naman ang napaulat na nasa way sa South Cotabato batay umano sa ulat ng Local Disaster Risk Reduction Management Council. Gayunman, nalino ng OCD na ang datos na ito ay nasa ilalim pa rin na kanilang kaukulang verifikasyon. Kanina nagtungo na sa Sarangani sina DND Undersecretary Ireneo Espino, DOH Secretary Ted Herbosa, DSWD Undersecretary Diane Rose Capije, OCD Administrator Yusek Harold Cabrero at iba pa para magtungo sa Sarangani na nianignan ng naturang malakas na lindol na layunin na alamin ang sitwasyon sa lugar na apektado nito at matukoy ang tulong na kinakailangan ipaabot sa mga kabayan nating na biktima. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
2: Maraming salamat, Marlene Padiernos.
0: DZMM Radyo Patrol Flash Reports.
2: Naitala ang bahagyang paggalaw ng tubig sa dagat sa ilang bahagi ng General Santos City at Sarangani kasunod ng tsunami warning ng FIVOX kaugnay ng lindol. Balita hatin ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen.
7: Ayon kay PCG spokesperson Commodore Naomi Kayabyab, may naobserbang paggalaw ng karagatan sa Fishport area ng General Santos City at sa maasing Sarangani, bagamat hindi pa ito tinuturing na significant o may malaking pagtaas ng alon. Kasunod dito, nag-iipit ng coastal security measures ang Coast Guard District Southwestern Mindanao sa ilalim ng tsunami warning number 1. Nagtalaga rin ng PCG ng mga tauhan para suportahan ng mga lokal na pamahalaan at iba pang ahensya. Sinayuhan ng mga residente sa baybayin na lumipat sa mas mataas na lugar o mas malapit sa dalampasigan bilang pag-iingat habang pinatitiyak sa mga may-ari ng bangka na ligtas ang kanilang mga sasakyan pandagat at umiiwas sa waterfront area.
8: Particularly ito sa may Fishport Complex, sa may Barangay Tambor General Santos City at sa may Maasi, medyo may nakikita na po tayong paggalaw po ng karagatan. Although hindi po ganun ka-significant yung taas po ng alon, pero again, kung titingnan po natin yung supposed yung condition po niya, medyo may nakikita po tayong paggalaw ng ating po karagatan sa mga area na yan.
7: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto.
2: Maraming salamat, Rowen Cueto.
3: Napalitan ng trauma ang pagkasabik ng mga estudyante na magbabalik eskwela sa Gapok Central Elementary School sa Sultan Kudarat dahil sa malakas na lindol kaninang umaga. Sinabi sa DZMM ni Teacher Cher Ortega na ilang estudyante at guro ang nahilo at nag-iyakan habang maging siya ay nasuka kasunod ng insidente. Tubagal rin niya na ilang minuto ang paggalaw ng lupa na nasundan ng isa pang malakas na aftershock. May halong putik na rin ang bukal na pinagkukunan ng inumin tubig sa bayan ng Senator Ninoy Aquino.
9: Only before ang lindol, mainit namin sinalubong ang unang araw ng pasukan. Bigla akong na-out balance.
3: Mm-hmm.
9: And then, nung nakita ko yung poste, namigawang-gewang na, doon na napagtanto ko na, sumigaw na ako at saka yung mga parents namin na lindol po. Bigla akong yumanig ulit po yung lupa. Na feeling po namin ay parang may dumaan na train sa ilalim.
3: Sa Sultan Kudarat pa rin, umurong ang tubig sa dagat sa Barangay Kari sa bayan ng Kalamansig. Sinabi sa DZMM ni Kapitan Leonario Madriaga na agad inilikas ang mga residente. Wala naman anya na paulat na nasaktan at wala rin gumuhong gusali sa lugar.
10: Sa totoo lang, hinginig pang tuto sa lakas ng naramdaman namin na lindol kanina. Baba ang tubig ng dagat. Tapos naglaki, kaya inakot na nila yung mga tao. Wali nandito na sa evacuation namin sila ngayon. Sawa ng Panginoon, wala naman pong nasaktan kasi hindi naman sila nagpanik.
3: Sa Agusan del Sur, napalitan ng takot ang pagkasabik ng mga estudyante at guro nang maramdaman ng malakas na pagyanig. Kwento sa DZMM ng guro sa Bayugan National Comprehensive High School na si Kendrick Gabalyo. Kasagsagan ng flag raising ceremony nang maramdaman nila ang malakas na pagyanig. Noong una, inakalaan niyang nahihilo lang siya pero agad ipinatigil ang pag-awit sa Bayugan Hymn at pinag-duck, cover and hold ang mga estudyante, guro at mga magulang. Ipinagpapasalamat naman ni Gabalyo na nasa open field sila ng lumindol na imposible anyang may masugatan sakaling nakapasok na sa silid-aralan ang mga estudyante. Pinauwi na ang mga estudyante matapos suspendihin ng lokal na pamahalaan ng klase habang inutusan ang mga city engineer na suruin ang structural integrity ng mga pasilidad.
11: habang kami po ay nag-conduct ng flag ceremony, habang kinakanta namin yung bayugan nila, biglang lumindol po. Ama, yung excitement namin is napalitan po ng takot because of the earthquake.
2: Ilang estudyante ang nasugatan at ang iba'y pansamantalang nawalan ng malay matapos magpanik kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Santa Cruz, Davao del Sur. Agad rumesponde ang Philippine Coast Guard at dinala sa ospital ang mga apektadong mag-aaral para sa agarang pagsusuri at gamutan. Napinsala rin ng lindol ang ilang istruktura sa General Santos City, kabilang ang mga gusali, paaralan at isang ospital, habang iniulat din ang pagguho ng isang establishmento sa Pioneer Avenue. Patuloy ang search and rescue operations ng mga otoridad habang bineberipika pa ang lawak ng pinsala at posibleng mga casualty. Bilang bahagi ng aerial assessment, nag-deploy na rin ang Philippine Air Force ng Black Hawk helicopter para sa rapid damage at needs assessment sa mga apektadong lugar.
3: Sa sports po muna tayo, nasungkit ni Pinay tennis star Alex Ayala ang kampyonato sa Birmingham Open sa United Kingdom. Tinalo ng world number 37 na si Ayala ang world number 69 na si Nicola Bartunkova ng Czech Republic sa score na 5-7, 6-3 at 7-5. Nakuha ni Bartunkova ang unang set pero bumawi si Ayala sa ikalawang set at nakalusot din sa dikit na laban sa third set. Ito po ang ikalawang titulo ni Ayala sa WTA 125 matapos magkampyon sa Guadalajara Open sa Mexico noong nakaraang taon. Susunod na sasabak si Ayala sa Queen's Club Championship sa London.
2: Pinayuhan ng aktres na si Yasmin Curdy ang publiko na i-enjoy ang sariling journey matapos magkomento sa kanyang post sa Facebook na dapat hintayin muna ang bar review bago ibahagi ng aktres ang law school experience. Sa halip na maapektuhan ni giniit ng aktres na mahalagang ipagdiwang kahit ang maliliit na tagumpay at pinayuhang huwag magpapadala sa pressure. Ayon kay Yasmin, bahagi ng pagkatuto ang bawat takbang sa law school kaya dapat ani ang pahalagahan ng proseso at patuloy lang sa pagsulong.
3: At yan po mga balitang amin nakalap. Ako po si Jeffrey Hernaez.
2: Ako naman po si Rica Lazo. Hanggang bukas sa
3: Headline ngayon sa DZMM Teleradio.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBPO Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang Philippine Standard Time ay 1 minuto matapos ang 1:00 ng hapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga!

0: Mga kapamilya, nagpapatuloy po ngayon ang special coverage ng DZMM. Hinggil nga po dito sa Lindol na nangyari sa may sarangani kanina po alas 7:30 ng umaga. Liza Aquino po kasama si...
1: Attorney Noel Del Prado po.
0: Mga kapamilya, umantabay po kayo ng mga updates po natin dito ngayon ng ating mga radio patrol at iba po sa mga kasamaan po natin sa may area na Mindanao ay magbibigay po ng sitwasyon live sa kani-kanilang mga lugar. Mga nakahanay din po tayo ngayon ng mga interview sa ilang po mga kinatawan ng mga local government units dyan po sa Mindanao, PDRMO, MDRMO. Kung kayo po mga kapamilya ay nasa Mindanao at may mga nais po idulog sa amin ngayon, nangangailangan ng assistance, gusto po ninyong maipaalam sa ating pong kinaukulan ang aming pong Viber hotline 0919-278-3000. Sa ngayon po ay mabilisan lang rundown sa mga kakabukas lang po ng radio, telebisyon, magnitude 7.8 po itong lindol na naitala dito po sa may area malapit sa bayan ng Maasim sa Sarangani kung saan intensity 7 po ang naitala dito sa lungsod ng General Santos at intensity 6 naman dito sa may area ng Palimbang at dito sa may Sultan Kudarat. Nakaranas, nakaramdam din po ng malakas na pagyanig ang ilang mga lugar dito po sa may South Cotabato at nabanggit ko po yun kasi maya-maya ay may ihahanay po tayo doon na kinatawa ng South Cotabato para bigay ng update. Pero sa ngayon, partner, ay nasa linya na po ng telepono si Mayor Ruel Molina ng Kumalarang, Zamboanga del Sur. Mayor, magandang hapon po. Salamat po sa inyong oras.
2: Magandang hapon po, ma'am.
0: Sir, mabilis lang po, kumusta po ang sitwasyon sa inyong lugar matapos po itong magnitude 7.8 na lindol? Go ahead.
2: Ngayon po, normal po ang aking munisipyo after po dinispatch ko ang lahat ng tauhan ng disaster ng MDRRMO to check all the establishment, all barangays in relation to the earthquake na dito umabot ng magnitude 3.
0: Magnitude 3. Meron po ba mga structures, sir, na nasira, na damage po sa inyo pong lugar? Batay po dito sa ating monitoring. Go ahead, Mayor.
2: Ma'am, as of the moment, ongoing yung evaluation ng team ng disaster, to include my municipal engineer, sa lahat ng mga structures from the barangay down to the municipality. But if we will talk about the municipal hall, the buildings within dito sa munisipyo, wala po tayong nakitang problema.
0: Meron po bang reported injuries sa inyo po na kailangan po ng assistance na inyo pong mga kasamahan dyan, sir?
2: Sa ngayon po, ma'am, wala.
0: Ano po ang inyong direktiba dyan po? Kasi po, unang araw ng pasukan pa naman po ngayon, ano, Mayor? Inaasahan po natin na magkakaroon pa po ng aftershocks yan. Batay po yan sa impormasyon na binigay ng FIVOX. Meron po ba kayo na parang preemptive na po niya na suspension ikakasa for tomorrow, Mayor, para may anunsyo na po natin sa ating mga kapamilya?
2: Ma'am, we will solely rely on the recommendation ng MDRMO, no? As of the moment, while nangyari po yung lindol kanina, nasa paaralan po ako kasi opening nga po ng klase and I joined the Kumalarang National High School in welcoming the students and giving instruction to the students for the first day of class. And while I'm speaking, nagkaroon po ng lindol, no? And definitely, alam na nila kung ano yung ginagawa because we regularly have our earthquake drill dito sa amin. So, regular po, monthly yung earthquake drill namin, kaya alam nila kung ano yung gagawin at ginagawa nila. So, but as of the moment, ma'am, we could not declare any announcement pertaining to the evacuation kasi ongoing pa po yung evaluation ng mga buildings. But yung mga buildings lang naman po na mga matataas, yun yung medyo problema. Pero dito kasi, bihira lang yung 2 to 3 story na mga buildings sa mga paaralan.
0: Alright.
2: Kadalasan, one floor lang talaga.
0: Opo.
1: Mayor, good afternoon po, Mayor Ruel. Pag sinabi niyo pong normal, ibig sabihin po, halimbawa yung kuryente, yung tubig, yung linya ng mga komunikasyon, wala po tayong naitalang problema?
2: Opo. No? May kuryente po kami, may tubig po, may communication po. Kasi yung epicenter ng lindol, medyo malayo po. It will take us around 12 hours to travel.
1: Malayo.
2: From our town to the Sultan Kudarat area or the yung Sarangani area.
0: Opo.
2: Medyo malayo. Do na feel po namin yung lindol, medyo matagal po. Hindi po mabilis. Matagal po yung lindol. Pero sa awa ng Panginoon, wala naman pong naitala na anumang damages of the moment. As of the moment.
0: Nung sinabi niyo, tansya niyo po, Mayor, mga gano'ng katagal yung pagyanig dyan? Tsaka kumusta yung mga bata na mga nakasama po ninyo? Pakikwento po sa amin, Mayor.
2: Actually, ako po yung nagsasalita. Patapos na po yung salita. Nagtaka ako, bakit tumayo yung teacher? Yun pala, lumilindol na. So, I stopped. Tapos sinabi ko, labas lahat yung, kasi may mga parents na naghatid ng mga estudyante na sa loob ng, nasa gilid ng mga building. So, sabi ko, labas lahat. At naglabas naman sa open area. At matagal po siya, mga 3 minutes. Matagal po yung, matagal po yung, ayok-ayok, yung lindol.
1: Mayor Ruel, yung Kumalarang po ba ay mayroon kayong mga coastal barangays? O ito po ba ay landlocked?
2: Yeah, I have coastal, no? I have coastal, 6 coastal barangays. At upon the issue, yung nag-issue po ng
0: tsunami warning
2: yung OCD, pinatsik ko agad, no? Pinapuntahan ko agad yung mga coastal area. Mm-hmm. Nung around almost 8:13,
1: mm-hmm,
2: totoo yun na medyo tumaas yung tubig, no? Tumaas yung tubig sa yung coastal area. Mm-hmm. Pero just this, before you interviewed, I called up the barangay captain. Normal naman yung sa dalampasigan nila.
0: Mayor, hindi pa po tinatanggal ngayon ng NDRMC ang tsunami warning alert po nila. No? Ano po ang naging aksyon na inyo pong hanay doon po sa mga nakatira sa coastal area? Ngayon po ba, pinalikas niyo po muna sila pansamantala habang wala pa pong go signal ang NDRMC na i-lift o alisin na po itong tsunami warning?
2: Actually, I also made that preventive evacuation doon sa barangay. No?
0: Mm.
2: Kasi sila naman po yung may alam to na huwag na munang pumalaot at saka doon na muna sa mataas na area. Hindi naman po yung kagaya nung ibang coastal barangays na talagang open kasi parang secluded yung bay, yung pang Dumangquillas Bay is parang secluded, parang nagiging lake eh. Kasi
0: okay,
2: dulo po kami, hindi po siya sa open, but despite that geographic location ng local government ko, I still enjoin the barangay captains to have a preventive or preemptive evacuation.
0: Mm-mm.
2: Yung talagang nasa baba.
0: Okay. Mm-mm. Partner. Meron po ba kayo, panghuli na lang po, few questions na lang po ito, Mayor. Meron po ba kayong bilang kung ilan po sa mga residente ninyo ngayon ang kinailangan po nating ilikas pansamantala?
2: Actually, ongoing pa po. Nandun yung mga MDRRMO officials, no?
0: Mm-hmm.
2: Sa barangay para tingnan kung ilan talaga yung kailangan ipaakyat muna while hindi pa nilift yung tsunami warning. But if you will take a look with the history, 1976 na may I think 7 or 8 or 9 magnitude sa Sultan Kudarat area na nag-cause ng tsunami sa Pagadian City. Marami po yung namatay, thousands po yun.
0: Mm-mm.
2: Hindi po naapektahan yung bayan ko kasi from Pagadian, which is facing sa Cotabato area, Topin City, yung kami naman parang may nakabara na hindi siya dadarito sa amin, na parang may island pa sa harapan na to cover kung maaring merong tsunami.
0: Alright. Mayor, panghuli na
2: hindi
0: lang po.
2: Hindi naman siya ganun yung rest.
0: Mm-hmm. We're praying, sir, na sana po ituloy-tuloy po yan, nakalmado po at payapang sitwasyon sa inyo lugar. But of course, marami po sa mga kapamilya nating nakatira dyan, nag-aabang. Ano po yung mga paalala sa kanila ngayon, Mayor, na sa inyo pong pagkakataon?
2: Salamat po, ma'am, no, para sa mga kababayan ko na nakikinig, no, especially sa local government of Kumalarang. Magiging magmamatsyag at be ready as always, no. Yung sakuna, hindi natin alam kung kailan po darating, kailan tatama, but mas maganda

0: Alerto, Alerto Salindol. Alerto Salindol.
1: Alright, partner, mula sa may
2: Disaster
1: Kumalaran,
2: Officer
1: tabi tayo.
2: Rolly Aquino ng Provincial Disaster Risk Reduction Management Office. Sir, magandang hapon po.
3: Hello, hello
1: sir. Sir Rolly, hi, magandang
3: hapon
1: po.
3: Hello, magandang hapon po.
2: Mangungumusta lang po kami kung ano ang sitwasyon dyan sa inyo.
3: Yeah, so far as of now, ongoing pa din yung deployment ng ating Rapid Damage Assessment and Needs Analysis, no? Yung tumamang lindol ho dito sa probinsya ng South Cotabato base sa intensity meter na na-record dito mismo sa ating PDRRMO building sa City of Coronadal, umabot ho kami sa intensity 7.4 or mga nasa intensity 7 ho kami and malakas ho ito. Meron ho kaming naitala as of now no, sa aming data na dalawang casualty sa may bayan ng Tupi. Yung isa po ay namatay dahil po isang fallen debris, no? Yung isa naman po ay after the incident ay nagsuffer po siya ng cardiac arrest sa rason ng kanyang pagkamatay. Mm-hmm. Yung iba naman naming mga residente dito sa probinsya ay nagsuffer lamang ng mga hyperventilation and syempre nabigyan naman ho ng agarang responde. Meron din kaming landslide incident na naitala sa bayan ng Tiboli. Ayan, meron kaming nararamdaman na aftershock as of this time, ano? Hindi naman ganun kalakas. Meron din kaming mga nasirang approach ng tulay sa bayan ng Banga at sa bayan ng Tantangan dito po sa probinsya ng South Cotabato. Meron ding mga sira na naitala sa aming mga buildings dito, both in private buildings natin and sa ating mga government facility. As of now, again, ongoing pa din ho ang assessment ng ating Rapid Damage Assessment and Needs Analysis Team.
1: Okay, Sir Rolly, unahin po muna natin ito. Nasaan po kayo exacto ngayon? Kasi sabi mo, may naramdaman po kayo aftershocks. Nasaan po kayo? First floor, second floor, anong opisina?
3: Nandito ako ngayon sa ano lang, sa aming opisina, sa PDRRMO building sa City of Coronadal, no? So meron ho kaming 10 munisipyo at isang syudad na sakop ng probinsya. Mm-hmm. Pero nandito ako ngayon sa open space, no, katabi ng ating evacuation center.
1: Okay. Dito po dun sa area ninyo, sa PDRMO, meron po ba kayong assessment ng tiningnan dun sa building? Minasira po ba sa inyong mga machines that you need para po makapag bigay assistance sa inyo po mga kasamahan po dyan? So far, okay naman po ba? Minadamage po ba?
3: So far, okay naman ho yung aming mga equipment, okay naman ho yung aming opisina. Nagkaroon lang kami ng konting problema kanina kasi nagkaroon talaga ng power outage, no, dito, I think, sa buong probinsya ng South Cotabato. Medyo tumagal ito ng mahigit siguro 3 hanggang 4 na oras. Pero ngayon, bumalik na rin yung kuryente namin. And kanina, nung nawala yung aming mga kuryente, gumamit na lamang ho kami ng aming mga generator set. Pansamantalang nawala din yung signal kanina, but siguro in less than an hour bumalik din, kaya nakapag-communicate naman kami ng maayos. Ang problema lang namin ngayon, meron kaming mga repeaters na hindi naging functional. The reason kung bakit yung mga areas namin na dead spot, hindi ho kami nakapag-coordinate ng maayos. At sinisikap namin ngayon na pinapapuntahan sa aming mga tao, ma-check lamang ho namin ang kanilang sitwasyon doon sa mga dead spot areas natin. Ito yung mga lugar kung saan mga matataas at matatalik na ho na lugar ng aming probinsya.
1: Partner?
2: Sir Rolly, yung sinasabi niyo pong repeaters, mga Torre for handheld radios po yan?
3: Exactly po, sir. Kasi dalawa po yung ginagamit natin na communication system, no? Gumagamit tayo ng mobile natin. May it be a from telecoms natin, o Globe or Smart. And syempre, pagka nag-dead spot tayo sa ibang areas natin, gumagamit tayo ng mga handheld radios with the assistance ng ating mga repeaters para makuha natin yung detalye o saktong komunikasyon sa bawat lugar natin dito sa probinsya.
1: Sir Rolly, saan po yung mga lugar na sinasabi po ninyo ngayon na medyo nahihirapan po kayong mapuntahan? Ano po yung mga lugar na yun?
3: Yeah, ito yung lugar natin sa may area ng Tiboli. Ito yung mga mountainous area natin. Okay. At sa bayan ho ng Lake Cebu, in particular sa may barangay Ned Lake Cebu, na kung saan I think it will take 2 hours and 30 minutes to 3 hours bago ho tayo makapunta doon, and we need a 4x4 vehicle to reach that barangay.
1: Okay, pero wala naman po bang kumbaga parang nasirang kalsada kaya hindi po tayo makapunta doon? So far sa monitoring ninyo, ang major roads, ano pong status, sir?
3: Ang major roads natin, connecting Tiboli, municipality on Tiboli to General Santos City, no? Ibang daan ho ito, maliban dito sa National Highway din siya, kaya nga lang ibang rota siya. As of now, hindi po siya passable dahil po sa isang land.

0: flashlight incident na naapektuhan yung national highway natin, Tiboli going to General Santos na connecting road ho natin. Dito naman po sa may bayan ng Banga, meron tayong connecting road dyan papunta sa may area ng Tupi, Municipality of Tupi and Municipality of Polomolok. Nasira din ho yung approach ng ating tulay, rason kung bakit hindi rin siya madaanan as of this time.
1: Okay. When you say po tulay to, sir, ano pa ito? Partially damaged? Dahil po hindi siya passable, nasira po ba talaga siya? Naputol siya? Ano po ang
0: aking
1: description?
0: Ang aking assessment po dito, yung tulay natin maayos. Ito okay. Lang po yung tinatawag nating approach ng tulay. No, ibig sabihin, ginawa po yung tulay, merong ginagawa dyang approach. Nagtatambak po tayo ng mga graba, nagtatambak ng mga bato. May lupa ho dyan, parang approach siya ba para mag-connect to tayo sa tulay. Yun lang naman ang nasira. Pero aantayin ko pa rin yung report ng ating Ardana mamaya kung ano talaga yung damage doon. Pero sa tingin ko nga, as of now, sa mga social media posts, hindi nasira yung tulay. Bali yung approach niya lang ho ng tulay natin.
1: Alternate route, sir. Saan sila pwedeng dumaan ngayon pong may dalawa kayong tulay at kalsada dyan na hindi pumadaanan, sir?
0: Yeah, as of now, iniikayat ko muna lahat ng biyahidor natin na kung maaari gamitin muna nila yung gamitin muna nila or dumaan muna sila dun sa ating main national highways natin that connects to General Santos and Corona del City. Yan ang pinaka best route natin. Kung from Tiboli naman, kailangan nilang bumalik dito sa bayan ng Surala, Corona del to reach General Santos. Yung ating ibang roads na kung saan nagpalabas na rin tayo ng abiso ay hindi pa talaga madadaanan as of this time.
2: Sir Rolly, yung nabanggit nyo kanina, malapit kayo dyan sa evacuation area. Maaari nyo po ba kami bigyan ng idea ilan na po yung mga pamilya at individual na nandyan ngayon?
0: Dito po sa aming opisina, yung evacuation center namin, wala ho kaming nailikas. No? Ginamit muna namin ito para sa aming tinatawag na incident command post, no? Kasi nag-activate kami ng incident command system namin or activated ang ating incident management team. Nandito kami para medyo mabilis tayo makalabas in case magka-problema. But as regards to evacuees, meron kaming natanggap na information as of now na may isa kaming barangay sa may barangay de Mamis, no? Sa may bayan ng Tiboli na mga evacuees. Kaya nga lang wala kaming signal as of now. Hindi namin makuha yung eksaktong detalye. But initially, we have received an information that we have IDPs, no, or displaced person doon sa nasabing barangay na papupuntahan din namin in a while. As of now in Corona del, wala ko kaming evacuees. Pero ginagamit lang namin ang evacuation center for our incident command post.
2: In so, terms of relief goods po, nakahanda na po ba or naka-preposition ng mga relief goods natin?
0: Yeah, ang maganda lang ho dito sa probinsya ng South Cotabato na isaayos natin yung ating mga relief goods, relief assistance. Naka-preposition ho yan yung ating food packs, yung ating hygiene kit and kitchen kit, even our family kit sakaling kailangan nating magpadala ng assistance para sa ating mga displaced people or displaced families affected by earthquake in South Cotabato.
1: Sir Rolly, balikan lang po natin, no, ito pong kalunos-lunos, dalawang casualty po na meron tayo ngayon. Yung una po eh, sabi nyo nabagsakan ng debris. May profile na po ba tayo nung casualty na yon? Babae, lalaki, saan? Nasa bahay ba siya nung nahulugan po siya ng debris? May mga ganun detalye na po ba tayo, sir?
0: Yeah. As of now, data pa lang yung pumasok sa atin ay pinadala ng Municipal Local Government Officer ng bayan ng Tupi. Wala pang eksaktong detalye. Mm-mm. Pero ang alam ko, nasa loob ng bahay ang isang casualty natin. Tapos yung isa naman ay para I think nasa hospital post earthquake inatake sa puso.
1: Okay.
0: As of now, I don't have the complete identity of the casualties.
1: Okay po, sir. Alam ko, napaka-busy po na inyong lugar ngayon dahil kayo po isa sa mga nakaranas ng malakas sa pagyanig. Ano po ang inyong mga mensahe, paalala sa ating po mga kapamilya dyan ngayon, sir, na sa inyo pong pagkakataon?
0: Sa ngayon, iniikayat ko muna ang buong residente ng probinsya ng South Cotabato na nakamonitor. Hindi lang ho dito sa South Cotabato, hindi lamang ho sa South Cotabateños. Siguro ang rason kung bakit na maayos yung ating hindi ganun kataas, I mean, yung ating casualty kasi tuloy-tuloy naman ho yung ating pagsagawa ng ating training for preparedness like building emergency evacuation plan. Alam natin kung ano yung dapat natin gawin. Reduce ang anxiety ng ating mga residente kaya alam nila kung ano yung mga ginagawa nila. Kaya nga lang, sa lahat ng kalamidad, isa yung lindol na hindi talaga natin alam kung kailan tatama and of course, hindi rin talaga natin alam kung gaano kalakas ito. So ganun pa rin, duck, cover and hold. and pumunta tayo sa safe na area sakaling magkaroon ng mga aftershocks o may mga panibagong paglindol. Yun lamang po, and from South Cotabato, maraming salamat po.
2: Maraming salamat sa Rolly Aquino ng South Cotabato, PDRRN.
1: Mga kapamilya, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala. At sa aming pagbabalik, maghahanay pa po tayo ng ilan pa po sa mga local government units, mga representatives nila, para malaman po natin ang mga updates sa kanilang mga lugar. So wag po kayong bibitin, babalik po ang aming special coverage.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Poshon Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo! Pamilya.
4: DZMM numero uno sa aksyon.
5: Sa inyong purok, kami na po ang kakatok. Sa purok kalusugan, sinusuyod po ng mga health workers ng DOH at LGUs ang mga komunidad para makapagbigay ng konsultasyon at gamutan sa mga purok. Importante po ito para maging mas madali para sa inyo ang pagpapatingin. Ang regular na check-up ang tutulong sa inyong makaiwas sa mga komplikasyon ng mga malalang sakit. Sa Purok Kalusugan, namamahagi rin po ang DOH ng Health Education at Promotion para malaman ninyo ang tamang impormasyon tungkol sa mga sakit at akmang gamot o bakuna para rito. May nutrition counseling din para maturuan ang bawat pamilya sa mga purok na kumain ng masustansya na pasok sa bulsa. Kakatok po ang Purok Kalusugan ng DOH sa inyong purok. Ito po si Sec. Ted Herbosa na nagpapaalalang bawat buhay mahalaga.
4: Ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: TZMM, numero uno sa aksyon.
1: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
2: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May Silimarine, may multivitamins pa.
4: Yan, ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TZMM. TZMM. Special coverage. Alerto sa lindol.
5: Alerto sa lindol.
0: The DZMM Special Coverage.
6: Nagbabalik po ang special coverage ng DZMM. Hinggil nga po dito sa lindol na naganap sa may area ng Sarangani. Mabilisan lang po. I think ang dami ng mga naitalang aftershocks yes. po dito mm-hmm. sa ating latest update sa FIVOC. Sinahanap ko lang ngayon, partner. But of course, yung mga kapamilya po natin ngayon na may mga nais pong idulog sa atin. Ano? Ang aming pong hotline 0919-278-3000, lalo na po yung mga nakatira po dyan sa Mindanao. Ito nga po ang latest update ng FIVOC as of 11 a.m. Ang recorded aftershocks po ay 138 and counting. At ang magnitude range nito ay nasa 1.3 to 6.7. So talagang hindi pa po tayo pwede pang magpakakampante ngayon sa inyo pong mga lugar, especially nasa paligid ng Sarangani. Ang dami pa pong nararanasan pagyanig. Yung mga kakabukas lang po ng radyo, television, kanina may nakausap po tayo dito, si Sir Rolly Aquino. Naramdaman nila may aftershocks mismo habang kausap po namin sila. So, duck, cover, and hold mga kapamilya. Ano? And samantala, partner, meron naman tayo mula sa may South Cotabato. Si... tawid tayo sa Davao de Oro. Oo. Sino pong nasa linya?
7: Jazzy Puga, Municipal Information Officer. Magandang hapon po. Welcome sa special coverage po ng DZMM.
6: Hello, sir.
8: Hello, sir. Magandang hapon po.
7: Hello, Ms. Jazzy. Opo, mangungumusta lang po kami sa sitwasyon dyan sa inyong lugar.
8: Dito po sa Mungkayo, pagkatapos po ng lindol, agad pong sinuspindo yung klase na, at trabaho po as mandated by our municipal mayor, mm-hmm. si Honorable Manuel J. Arian Zamora. So, sinuspend po agad yung klase and work para ma-ensure po yung safety ng mga estudyante, ng mga workers din po, especially sa government.
6: Mm-hmm.
8: And so, after that, nag-conduct rin po ng emergency meeting ang incident management team as mandated po ni Mayor. And afterwards, nag-conduct ng mga structural assessment sa mga establishments po, especially mga government establishments, offices, and mga schools.
7: Gaano kalakas po ang naitala dyan sa inyong lugar sa Mungkayo po?
8: Dito po sa Mungkayo, mga intensity 4 po ang naramdaman dito sa aming lungsod. Medyo malakas-lakas din po yung naramdaman naming lindol.
6: Miss Jazzy, ngayon po ba, kasi may ibang mga lugar po ay nakararanos ng aftershock, sa inyo po ma'am, sa pagbabantay po ninyo, meron po ba kayo ngayon na mga naitala po magbuhat kaninang umaga, mga naramdaman na aftershocks?
8: Yes ma'am, meron po. Pero hindi po siya ganun kalakas, pero nararamdaman po namin yung mga aftershock dito po sa lungsod ng Mungkayo.
6: Mm-mm. Kumusta po yung structural assessment po natin ma'am? Meron po ba dito na mga buildings ang partially damaged? Go ahead.
8: Meron po mga minor lang po na cracks, pero mostly po, almost sa mga schools, wala naman pong minor at saka major damages.
6: Mm-mm.
8: Merong mga cracks, pero bunga po siya ng mga nakalipas na mga lindol. Pero as of this morning, sa naramdaman na lindol, wala po siyang na-cause na major damages dito po sa lungsod ng Mungkayo.
6: Bukod po sa mga eskwelahan, ma'am, mga commercial government buildings, kumusta po ang structural integrity ng mga gusali po natin?
8: At sa mga government offices po and other establishments, wala naman pong na-report na mga major and mga damages po.
6: Mm-mm. Okay.
7: Ay, wala rin po mga naitalang injury sa inyong mga constituents?
8: Kanina pong umaga, meron pong mga estudyante na nag-hyperventilate, but wala naman po talaga yung mga na-injured, na-himatay, at saka agad naman po silang dinala at pinuntahan ng mga responders natin sa eskwelahan at dinala po sa malapit na health center at agad naman pong na-assist.
7: And yung mga health centers naman po natin, fully functioning, wala namang na-damage po?
8: Yes po, fully functioning po ang health center namin dito po at wala naman pong mga major damages po sa mga facilities.
6: Ms. Jessie, ano pong direktiba ngayon ng ating pong mga authorities po dyan? Kung may mga minor cracks po yung ilang mga lugar sa mga eskwelahan, what's gonna happen tomorrow? Meron na po ba kayong plano to suspend until further notice po muna itong mga klase o mga trabaho po sa inyong mga opisina?
8: As of this time, wala pa pong direktiba na ipapatuloy yung suspension tomorrow kasi ongoing pa rin po yung mga structural assessments sa iba pa pong mga barangays kasi kaninang morning dito pa lang po sa capital or dito sa poblasyon yung ginawang structural assessments. But as of this afternoon, in fact, kaninang 1 p.m.
6: Mm-mm.
8: Nagkaroon po ng operational period briefing ang aming incident management team at saka yung Ardana. Wherein nag-meeting kami and tapos dineploy agad yung mga members para sa structural assessments naman po para po sa mga iba pang barangays na hindi napuntahan kaninang morning.
6: Mm-mm. Correct me if I'm wrong, Ms. Jessie, but Tuamoncayo I think is an agricultural town. Tama po ba? Panay
8: yes,
6: mga
8: po.
6: Halos pananim po ito. Eh. Kumusta po yung mga pananim ngayon?
8: As of this time, wala naman pong nai-report sa mga damages po sa mga in terms sa ano po, sa agricultural sector. As of nawala pa po natatanggap ng mga report.
7: At nawala po ba kayo ng kuryente sa Moncayo?
8: Dito po sa Moncayo, wala namang pong power interruption na naganap.
6: Status of roads po so far ngayon. Ano po, ilan po ang mga bayan po dyan na binabantayan po ninyo at saan po dito yung masasabi po ninyo na may mga talagang damage na nakita? Ilang bayan po yun?
8: Abali po, ang municipality of Moncayo is a lungsod siya, which is part of the province of Davao de Oro. We have 21 barangays and as of this time, wala pong naitala na mga damages po sa roads, sa mga barangays, even sa mga national highways po dito sa aming lungsod. Wala naman pong nai-report na damages.
6: Partner? Okay, maraming salamat, Ms. Jessie. At ingat po kayo dyan, makikingi po kami ng update sa inyo in the coming hours po.
8: Maraming salamat po.
6: Ayan po si Ms. Jessie Pugao, Municipal Information Officer ng Moncayo, Davao de Oro.
0: DZMM Special Coverage.
6: Mula sa Davao de Oro, partner, tawid naman po tayo saan?
7: Opo, sa White Beach, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Nasa linya na po natin si Kapitan Ray Rabanos. At may ikakwento po siya sa atin tungkol sa mabilis na pag-atras ng tubig dyan. Kapitan Ray, magandang hapon po.
4: Magandang hapon, sir.
7: Opo, mangungumusta po kami kung ano nangyari kanina dyan sa inyong lugar.
4: Kanina, sir, bigla lang naglindol.
7: Mm-hmm.
4: Tapos, mabasa kami. Ngayon, yung tubig bigla na lang naghubas.
7: Mm-hmm.
4: Ilang segundo lang, isang minuto na siguro, yung bumalik. Ang itim. Mm-hmm. Ang lakas. Ngayon, mamaya-maya, matras naman. Ngayon, yun, ang pa, bumalik na naman, sir.
7: Mm-hmm.
4: Yun na, ano ko, na pinaon ko yung sa barangay na ano, yung kuan, sirin.
7: Mm-hmm.
4: Yung mga tao, sinabihan ko, sakay kayo ng bangka, pati yung mga bata.
6: Okay.
4: Ayun, sila nakaligtas. Pero dito, pabalik-balik here ang sitwasyon ba. Pero sa ngayon, medyo na kalma na. Pero hindi pa namin alam kung baka bumalik pa to.
7: Kapitan Ray, sabi nyo, pinasakay sila ng bangka para umalis po sa lugar. Tama po ba?
4: Oo, yes, sir. Pinalik namin ng mga bata, yung may anak, may asawa, mga babae.
6: Okay. Wait lang po, Chairman. Balikan ko lang po yung nabanggit nyo na bangka. Ano po ba itong barangay po ninyo? Is this an island barangay? Wala po tayong ibang ruta na pwedeng gamitin? Lupa po?
4: Meron man, ma'am. Pero ano ba? Yung dito sa amin, parang nadulo kami.
6: Mm-hmm.
4: Mabutan naman ang simbako. Halimbawa, pag dumating ang tsunami, mabutan kami. So, ano na lang. Yung iba dito, sakay lang kami ng bangga kaya malapit na sa Peaceport.
6: Oh, okay. Mm.
7: So, mas mabilis po ang pag-alis gamit ang mga bangka kaysa sa lupa kayo dadaan?
4: Yes, sir.
6: Mm. Okay. Mukhang parang delikado po ang dating neto, Chairman. But so far, we wanna know, kumusta po ngayon yung efforts nyong yan? Yung, may mga inilikas po ba tayo? Chairman.
4: Oh, marami ma'am. Yung sa amin dito, mura 85%. Yung 85% yung umalis na nandoon sa provincial government, yung kinuha. Nandoon pa sila.
6: Mga ilan pong mga residente po na ilikas na po ninyo, Chairman?
4: Mga 300 yata, ma'am.
6: Oh, okay.
4: 300 plus.
6: Oo.
4: Kunti lang kami dito.
6: Opo. Saan po ninyo dinala, Chairman?
4: Doon sa ano, tumawag ako sa PDRM mo, yung provincial government. Kinuha sila ng truck, kadinala doon sa ano, sa Obal. Binigyan naman sila ng pagkain ni Gob.
6: Hmm.
4: Si Kaso, yung nasama, tinamot.
6: All accounted for po ba mga residente po ninyo? Sir, may mga babalikan pa po para ilikas pansamantala?
4: Sa ngayon, ma'am, wala na, ma'am. Ano na lang yung DSWD, naghintay na lang pag okay na ang dagat, balik sila, ma'am.
6: Pero go ahead.
4: Sa ngayon, hindi pa sila pinalis, ma'am. Pinaskaso pa sila doon, pinakain.
6: Ayun.
4: At ginamot yung nasugatan.
6: Ah, okay. Balikan po natin. Ilan po ang mga nasugatan po, sir? At bakit sila nasugatan?
4: Kuntir to, ma'am. Dalawa na ano, nakaapak ng ano, buti. Ng butilya, may bildo ba? Kasama.
7: Natibo.
4: Nasugatan.
6: Mga minor injuries.
7: Opo. So. Kapre, yung sinasabi niyo po kanina, yung napagmasdan ninyo, umurong at bumalik, sabi niyo, dalawang ulit po ba o mahigit dalawang beses?
4: Mahigit. Yung isang pisa, sir, hindi namin nakita, pero nakita namin, dalawa talaga.
6: Mm-mm.
4: Buti na lang, umaga, hindi kami naratul.
7: Opo.
6: Pero
4: yung paggabi ba yun, delikado yun paggabi kasi sakay ng bangka, ang bang takbo-takbo, hindi namin alam kasi madilim. Yun, delikado. Awa ng Panginoon, mabuti na lang umaga. Kasi dati, ika 49 years, ngayong August, ika 50, yung tsunami dati, yung tidal wave.
7: Oh, so meron na po kayong karanasan dyan.
4: Pero ano pa ako, sir, mamoy? 15 days pa ako. Sinilang ako, August 1. Tapos, doon ako sa bahay ng lola ko, mama ko, doon naman sa bahay namin, yun, nag-tsunami.
6: Nakita mo talaga yun, Chairman.
4: Oo, baby pa ako.
6: Opo.
7: Pero Kapre, nabanggit nyo yung naobserbahan nyo sa pag-atras abante ng tubig, yung pagyanig po ba, meron kayong impormasyon,
6: gaano
7: kalakas ang naramdaman ninyong pagyanig?
4: Malakas din si Ray. Yun, sabi ko, naku, pagka-tsunami ito, tumakbo naman ako dito sa tabing dagat.
6: Mm-mm.
4: Yun, lumakas ang tubig. Sigaw ako nga, uy, magbantay kayo, kunin yung mga bata, ipasakay nyo sa reserwan. Tapos, yun. Nag-alam ko sa barangay hall, pinalam ko, tagal rin. Lagi naman kami mag-barangay simple, pinaalam namin para alam nila nga. Pag maalam ito, tatakbo na kayo dito sa barangay hall, then sakay na kayo sa bangka, ha? Ang nandoon sa malapit sa Maydaan, takbo na kayo doon. Parang naghiwalay kami.
7: Kapre, sa tansya po ninyo, mga ilang metro ang pag-atras ng tubig kanina?
4: Ano sir, ang haba lang niya sir, mga mahigit. Dalawang lupa. Tumis Tagalog na.
6: Metro?
7: O kilometro ba? Anong
4: lupa? Mga tatlong metro siguro.
7: Maikli lang.
6: Tatlong metro. Okay.
7: At bumalik po kagaad?
4: Matagal pa sir.
6: Bago bumalik.
4: Pagkuhan niya, bumalik naman.
6: Okay.
7: Pero yung pagbalik po ba, as in lumampas dun sa usual na inaabot ng tubig? As in sumampa?
4: Mas malaki pa sir.
7: Gano'ng kataas po yung nakita ninyo?
4: Mga isang tao kalati.
7: Mataas.
6: Okay. Kumusta po yung mga bangka po ninyo dyan? Meron po ba mga bahay po na may mga nasira? May mga bangka po ba na nasira dahil po nung pagbalik ng tubig? Pakikwento po sa amin, Chairman.
4: Dito sa amin, ma'am, parang tagilid lang. Yung ano, buhay amin ito, yung bularan, yung lagyan ng daing na unload sana, nasira. Doon sa kabilang barangay, sa barangay Bumba, anim yata yung bahay na bungkag, sabi.
7: Nasira? Natanggal po? Natanggal sa pwesto?
4: Oo, nasira talaga, napunta sa dagat.
7: Oo.
4: Anim yung bahay, yung iba, tagilid, nahulog.
6: Nako.
7: May pinapakita po kami sa screen ngayon. Yan po ba yung lugar ninyo? Nakikita niyo po
6: para,
7: ba?
6: Para po sa mga kapamilya natin nanonood, ito po ay parang bahay po na nakatirik po siya, I think, sa tubig po mismo.
4: Mm-hmm.
6: Kanino po bahay yan, Chairman?
4: Sa barangay Bumas, ma'am. Anim yata yung ano ko ganina na nabasa ko sa ano GC namin.
7: Apo?
4: Kaibigan ko yung kapitan dyan.
6: Oh, okay. Ah, hindi po sa inyo barangay po ito. Okay. Chairman, ano po ang plano po natin yan? Ibabalik nyo po ba? Pauwi na po ba ang ating po mga kapamilya sa inyo pong barangay before the day ends? Or stay po muna sa evacuation? Ano po ang instruction sa inyo?
4: Instruction sa amin, ma'am. Kasi nag-monitor ako. Nandoon sila sa evacuation, doon sa provincial government namin. Yeah, tinulungan sila ni Gob. Ang sabi ng disability, mamaya sa daw pag ano, ang sabi ng P-Box, pag normal lang dagat, karir sila ibalik. Hindi pa sila pinauwi.
7: And sa ngayon naman po, lahat po ng pangangailangan ng mga lumikas ay natutugan na naman po o meron po ba kayong pangangailangan na maibigay sa kanila?
4: Yes, sir, nandun na.
7: So lahat po ng pangangailangan natugunan na ng provincial government po ba ng barangay government?
4: Sa ano pa sir, sa provincial pa kasi hindi pa kami nakamove dito kasi pinag
7: kayo po mismo
4: bahay dito, pero sa provincial at saka sa city tinulungan naman sila.
6: Chairman, ito pong nangyaring ito, yung pag-atras ng tubig, that's not something that you see. Para lang po malinaw sa amin. So, hindi naman po kadalasan talaga nangyayari yan sa inyo pong lugar. Baka naman low tide, high tide. Wala pong ganun.
4: Wala, ma'am. Walang ganun kalakas. Mas okay. Malakas pa yun sa ano, yung tsunami sa Japan. Nakaramdam kami dito. Pero, kanina nakita ko talaga, yun talaga. Parang tsunami na eh. Yung umitim na yung tubig eh. Paghunas. Pagbaba ng tubig, saka bumalik siya.
7: Yung talaga itim,
4: ano, ang lakas talaga.
7: Yung itim na tubig po ba, may mga kasamang debris, mga kahoy, mga puno, or wala, talagang kulay lang po ng tubig yan?
4: Wala pa sir, ano pa, bago pa yun. Pero pag lumakas pa yun, yun, kasama yun yung mga kahoy. Pero dito banda sa loob namin, may ilog dito, pumunta ng mga kahoy, nangasira na yung mga bangka.
6: So may nasira nga ng mga bangka.
4: Oo.
6: Ilan po yan, Chairman?
4: Hindi pa namin naakuan, ma'am, na ibalwit.
6: Pero confirmed, sir, may mga nasirang bangka sa inyong lugar dahil sa tindi na nangyari.
4: Yes, ma'am, meron.
6: Okay. Ay naku, makikibalita po kami, Chairman, sa mga updates pa po sa inyong lugar at saka kapag po nakabalik na po ang mga residente. Pero sa ngayon, Chairman, kasi nasa kabilang linya po natin ngayon, ang isa po sa mga kasamaan po natin sa FIVOC, si Senior Science Research Specialist, si John Deximo. Sir, Chairman Ray, huwag kang aalis sa linya kasi baka sakali mabigyan po kayo ng insight ng FIVOC ngayon kung ano po ba ang pwedeng asahan at saka kung kapag po ba umaatras ang ganyan ng tubig, automatic po yung mitsa po ba ito ng tsunami para lang po at least may idea kayo sa ano po ang sitwasyon. So, nasa linya na po ngayon si Sir John. Sir John, magandang hapon po.
9: Magandang hapon din po sa ating mga taga-subaybay.
6: Yes. Opo. Sir John, nakausap po namin si Chairman Ray Rabanos na sa kabilang linya po siya ngayon at na ilarawan niya po sa amin yung mga naranasan po nila sa kanilang lugar sa may barangay White Beach, Pagadian. So isa po itong coastal barangay. Sabi po niya, dalawang beses, Sir John, na umatras yung tubig mula sa dalampasigan. Mga 3 meters daw po yung inatras. Tapos bumalik na medyo mataas. Tapos umatras po ulit. Dalawang beses ngayong araw. Ano pong paliwanag natin dito sa ganito po mga fenomeno?
9: Opo, kasi po kung titignan po natin yung geographic area nung Pagadian, Sambanga, Del Sur, tama po ba, no?
6: Mm-mm.
9: Parang mayroon po siya nasa pinakabunganga ng si Levis, si Opo, no? Kasi yung gumalaw pong trench po dyan is yung Cotabato Trench na may kalakihan po na magnitude 7.8, no? So, ang tendency po niyan ay may baba ng tubig at mayroon din biglang babalik o no, yung mga ganitong klaseng phenomena. Yung po yung tinatawag natin isa sa mga natural signs ng tsunami, no? Yung mga ganong klase. mayroon pong unusual and sudden rise or fall of coastal waters. Isa po yun sa mga natural signs of an impending local tsunami.
6: Okay.
9: For this magnitude po, no? Una po, may naramdamang earthquake na malakas.
6: Mm-hmm.
9: Yung pangalawa is unusual and sudden rise and fall of coastal water, yung pag-drop. And then we will hear an unusual sound kapag paparating na po itong wave, no, sa kanilang lugar.
6: What do you mean by unusual sound?
9: Pero meron po tayong sea-level monitoring station na nasa may Zamboanga City.
6: Mm-mm.
9: Nasa ngayon po ay continuous po na nagmo-monitor ng level po o sea-level disturbance po sa lugar.
7: Sir John, okay. Siguro gusto malaman ng mga taga Zamboanga del Sur, kasi sinasabi ninyo pwedeng paulit-ulit yung pag-atras, pag-abante. Kagaya po ba yan ng ating mga aftershocks na papaliit ng papaliit, or hindi po natin pwedeng i-assume na ganun?
9: Sa ngayon po, hindi po natin pwedeng ganun i-assume, no? Kasi ito po ang pagkakaroon po ng ganitong klase kalakas na lindol at may tsunami po, no? Na-expect po natin na it's a series of waves po, no?
6: Okay.
9: Series of waves po ito na patuloy, kaya continuous po natin itong minomonitor.
6: Okay.
7: So dito po, Sir John,
9: kaya normal po yung pangatanong pangyayari.
7: Opo.
9: Lalo na kapag nasa parang pinaka-opening po siya ng celebrity, no?
7: So dito po sa mga ganito pagkakataon, napakahalaga po nung update po na manggagaling sa inyo, mm-hmm, para kung talagang may inaasahan na mas malaki ay mamomonitor at makakapagbigay kayo ng advisory kung talagang gaano kalayo yung kanilang dapat
9: ilikas. May estimate po ba sila kung ilang meters po yung pagbalik ng tubig?
7: Sabi nila yung pinakamataas daw.
6: Sige, nasa linya natin. Si Chairman Ray. Chairman Ray, ang katanungan po ng ating research specialist si Sir John, ilang meters daw po umatras sa inyong pong tubig sa inyong barangay? Go ahead, sir.
10: 3 meters, ma'am. Sir.
7: Pero yung taas po ng tubig ulit?
9: Yung taas po, yung pagbalik.
10: Ang taas? Mga 2.5 meters.
6: 2.5 meters.
7: 2.5 meters. Sabi niya rin kanina,
9: lagpas tuhod po. Lagpas tao po.
7: Lampas tao, mm-hmm, daw. Isa't kalahating tao, yung kanyang estimate kanina. Oh.
6: Sir John? Mm-mm.
9: Lagpas tao po yung pagbalik ng tubig?
10: Yes, sir. Lagpas tao.
9: Umapot po sa mga kabahayan?
10: Oo. Yung may nasira nga dito, 6 na, siya na dapa talagang bahay.
9: 6 po na bahay. Talagang doon po umabot.
10: Oo.
9: Okay.
6: Ano po?
9: Apo.
6: Sir John,
9: kasi
6: sorry.
9: Kasi doon po sa may Zamboanga area po, less than a meter po yung dumating sa may Zamboanga City po, no?
6: Mm-mm.
9: Base po sa aming record. Pero kung nasa may, nasa may looban po ng Zamboanga, may na-expect po natin na medyo may kataasan po, no? Yung wave na dadating.
6: Okay. Sir John, mabilisan na lang po bago kami magbigay daan sa ilang paalala. Sila chairman po ngayon, inilikas silang kanilang mga residente. Ano po ang maimumungkahin nyo? Hanggang kailan po sila dapat wag muna babalik kung ganito po pala kataas itong mga bumabalik po na level ng tubig sa kanila
9: po lugar? Opo, kasi wala pa po tayong nilalabas na cancellation ng tsunami po, no?
6: Mm-mm.
9: Kasi patuloy pa po natin minomonitor po itong earthquake na nangyari po sa may Sarangani. So, mag-antabay lang po tayo kapag magkalabas na po kami ng cancellation ng tsunami.
6: So, hanggat hindi pa po kayo nangalabas ang cancellation, Sir John, posibleng mangyari ulit yun?
9: May possibility po na may ganun pong pangyayari pa po.
6: Pagbalik,
9: atras at balik ng tubig.
6: Ayun po. Maraming salamat po, Sir John, sa pagbibigay linaw po nito pong nararanasan ng ating mga kababayan sa May Zamboanga del Sur. Yung mga ganito po sitwasyon, in-expect na po ba natin ito sa lahat ng mga coastal areas malapit doon po sa pinagmulan ng lindol?
9: In-expect po natin na ganun po yung mga pangyayari.
6: Alright. Maraming salamat po, Sir John, sa inyo pong oras. Ayan po ang ating Senior Science Research Specialist mula sa FIVOX. Chairman Ray, ayun po, nakausap po natin mismo, diretso po sa FIVOX ito, wala po munang uwian, sir. Mukhang na-pulit pa yan.
10: Mm-hmm. Yes, ma'am.
6: Makikibalita po kami sa inyo, sir, ha? Maraming salamat po sa inyong oras. Alam ko yung busy po kayo.
10: Maraming salamat rin sa inyo, Sir Ma'am.
6: Ayan po si Barangay Chairman Ray Rabanos ng Barangay White Beach, Pagadian City, Zamboanga del Sur. Bago tayo mag-commercial break, rundown lang, anim na bahay ang napatumba ng malakas po nilang, hindi alon yun eh, balik ng tubig sa kanila, 2 meters daw pong taas. At may mga ilang bangka ang nasira. So we hope we'll get updates pa po later on. Hopefully wala na pong bagong ganung ganap. Pero sa ngayon po, magbibigay daan po muna kami sa ilang mga paalala, mga kapamilya, at sa ating pagbabalik, mga reports ng ating Radyo Patrol.
0: DZMM Special Coverage. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro.
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
11: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Anumang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio.
12: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit. Magpinig ka na balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. DZMM Special Coverage. Alerto sa lindol.
5: Alerto sa lindol.
0: The DZMM Special Coverage.
6: Nagbabalik po special coverage ng DZMM. Liza Aquino pa rin po kasama si
7: Attorney Noel Del Prado pa rin po. Matatanggap po tayo ng ilang mahalagang reports. Senator Raffy Tulfo may patama sa mga tumatawag na bayani sa tinagurian niyang 18 cargadors. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Senado, hatid ni Radyo Patrol Robert Mano. Robert, magandang hapon.
13: Sa consultative hearing ng Senate Bill Ribbon Committee, nagpasaring si Senator Raffy Tulfo sa mga kapwa senador sa pagtawag ng bayani sa mga dating tauhan ni ex-Congressman Saldico. Sabi ni Tulfo, paano naging bayani ang mga gumawa ng kalokohan?
14: To remind my colleagues here in the Senate to please be very careful in calling out some people as bayani, putting them on a pedestal, dahil hindi naman talaga totoo, because that will be a reflection of you. Tatawagin mo ang mga taong umami naman na nag-deliver ng mga kickback kung sino-sino Poncio Pilato. So therefore, matatawag silang sindikato. So kung tatawagin mong bayaning isang sindikato, sindikato ka rin. As simple as that.
13: Sabi ni Tulfo, sinabi naman ni ating President Wing Gasalya na walang basehan ng hirit ni Atty. Levito Baligod na mag-inhibit si Senator Erwin Tulfo sa pagdinig. Wala anyang bigat ang hearing noong Huwebes, kaya mas makabubuti kung lumutang sana sila sa pagdinig kanina.
15: Sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con? Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Masabi ko nga, kung ang puso mo, eh, malinis ang konsyensya na magsabi ng totoo, pumunta ka dito. Kahit na i-contempt ka, kahit na duru-duruin ka, magsabi ka lang ng totoo.
16: Diba? So,
15: but yun ang nakakadismaya dahil nandito na sila sa building.
16: So, do you think they're...
13: Iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Robert Mano, DZMM.
6: Maraming salamat, Robert Mano. Samantala, naipadala na sa Senado Manifestation and House Prosecution Panel sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng impeachment case laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Kamara, hatid ni Radyo Patrol. Pamela Vasquez, Pam, magandang hapon.
17: Yes, Liza, attorney, magandang hapon. Mismong si House Secretary General Shelloy Garafila nagsumite ng dokumento ng House Prosecution Team na natanggap naman ni Senate Secretary General Renato Bantug kaninang alas 11:15 ng umaga. Sa limang pahinang dokumento, nakasaad sa manifestation na sa halip na reply ang inihain ng prosekusyon dahil ang naging tugon ng Vice Presidente ay wala umanong natalakay na factual issues na kinakailangan ng sagot mula sa kanila. Muli rin umanong gumamit si VP Sara ng procedural, jurisdictional at constitutional objections o mga pagtutol sa halip na magpaliwanag o pabulaan ng mga akusasyon laban sa kanya. Batid pa ng prosekusyon na ipaliwanag ng bise kung bakit hindi siya dapat managot sa mga impeachable offense laban sa kanya. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
7: Maraming salamat, Pamela Vasquez. Samantala, nagprotesta sa Mindoro ang mga guro sa ilalim ng Act Philippines sa unang araw ng klase upang igiit ang agarang pagtugon sa mga kakulangan sa sektor ng edukasyon. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang hapon.
18: Magandang hapon, Attorney. Bago pumasok sa kanilang mga paaralan, nagsagawa ng sunrise protest sa Mendiola ang mga miyembro ng Act Philippines. Ang isang grupo na nananatiling problema ang kakulangan ng mga guro, silid aralan, learning materials at education support personnel sa mga pampublikong paaralan. Iginit na din ng Act na hindi sapat ang kasalukuyang pondo para tugunan ang kinatayang kakulangan ng 165,000 silid aralan, 150,000 guro at mahigit 300,000 education support staff na nawagan ng grupo na dagdagan ng pondo sa edukasyon, itaas ang sahod at benepisyo ng mga guro at kawani, at magpatupad ng mga reformang tutugon sa lumalalang krisis sa edukasyon. Matapos ang kilis protesta, bumisita rin ang mga miyembro ng ACT sa ilang pampublikong paaralan sa Maynila at Quezon City para suriin ang kalagayan ng mga guro at mag-aaral.
19: Magbabalik eskwela, ang sinasabi namin, bagong school year, bagong school calendar, pero mga lumang problema pa rin yung aabutan.
18: At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
6: Maraming salamat, Rowen Cueto.
20: This news was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
21: DZMM Special Coverage.
6: Maraming salamat po sa mga updates ng ating pong Radyo Patrol. Mga kapamilya, magpapatuloy pa po special coverage ng DZMM kaugnay sa lindol sa Sarangani by Bay sa Mindanao. Sa ngayon po, ipapaalala lang po namin kung may mga kapamilya po tayo dyan sa mga Mindanao, area sa Mindanao na nais pong bigay ng updates, ay bukas po ang aming hotline 0919-2783-1000. Magpapaalam na po ko. Ako po si Liza Aquino, kasama si
7: Attorney Noel Del Prado po.
6: Susunod na po ang public service tandem ng DZMM, sina Tito Mini Cordero at
7: Doc Dennis Ngo.
6: Susunod! Okay.

0: ZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi rin po kami ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras po natin, halos alas dos na.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: DCMM Balita Ngayon!

0: Mga kapamilya, para sa ilang eksperto, nasa kamay pa rin ang mga senadorang mabilis na pagresolba sa usapin ng sigalot sa balasahan ng liderato ng Senado. Sinabi sa DZMM ng constitutional law expert na si Attorney Domingo Cayosa na kahit mayroon ng inihaing petisyon sa Korte Suprema, posibleng matagalan pa bago madesisyonan ito at maaaring hinihintay ng Korte na maayos ito ng kapulungan, lalo at masyadong politikal ang issue. Pwede rin na niyang magpatawag ng special session si Pangulong Marcos Jr. para mapilitang umaksyon ng mga senador.
1: Kahit ganyan ang pinakita ng iba sa mga senador, no, naging parang self-interest nila, self-preservation. We are still hoping na yung isa o dalawa dyan matauhan o makaya makonsensya para ma-resolve na once and for all ito. Yun ang mas mabilis sa tingin ko. Magbaganda rin kung ma-surprise tayo sa Supreme Court at actionan nila kaagad ito at isang tabi muna nila yung political question doctrine for the best interest of our country.
0: Samantala, naniniwala naman si Atty. Cayosa na posibleng may usurpation of authority ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano sa pagdaraos ng pagdinig sa issue ng flood control projects kahit may bago ng Blue Ribbon Committee. Samantala pa rin, pinaigting ng Philippine Coast Guard ang kanilang operasyon at pagbabantay sa mga baybaying lugar kasunod ng tsunami warning na inilabas matapos ang malakas na lindol sa Sarangani. Ayon po sa PCG, nag-deploy na sila ng mga personnel na tutulong sa pagpapaabot ng impormasyon at paglikas ng mga residente sa mga apektadong lugar kabilang ang Sarangani, Davao Occidental, Sulu, Basilan at iba pang probinsya sa Mindanao. Pinayuhan din ang mga mangingisda at residente sa baybayin na sumunod sa mga babala habang ang mga bangka sa dalampasigan ay ipinasi-secure at ang mga nasa karagatan ay pinapayuhang manatili muna sa malalim na bahagi ng dagat. Naka-alerto na rin ang mga Coast Guard personnel units para sa posibleng search and rescue humanitarian operations kung kailangan. At yan po ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin pong nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po, si Jay Dones.
2: DZMM Balita Ngayon! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol! The DZMM Special Coverage.
3: Nagpapatuloy po ang alerto sa lindol special coverage ng DZMM. Kaugnay nga po sa naganap na napakalakas na lindol kaninang umaga, mga pasado alas 7:30 ng umaga, Doc. Yeah. At napakalakas, 7.8 ang naitalang magnitude po na talagang nagdulot ng pagkabuwag ng ilang mga edifisyo, no?
4: Kausap ko isang kaibigan ko na taga Jensan, pauwi siya sana sa Jensan dahil nandito siya over the weekend para mag-meeting, ano? So biglang tinawagan niya ako, sabi niya, nakabalik ako ulit sa Maynila. Sabi ko, bakit? Hindi daw siya, hindi pinalapag ang eroplano dahil medyo naapektuhan ang paliparan ng Jensan din.
3: Talaga ba?
4: Yes. Halos nandiyan na sila. Sinusubukan ba?
3: Magla-landing na eh.
4: Pinabalik sa Maynila. So that's almost 2 oras. Pinabalik sila.
3: And meron din tayong mga nakuhang reports na may mga parte ng building ng airport sa Jensan ang naapektuhan din naman.
4: In fact, mga kaibigan ko nga, hanggang sa lugar ng Davao, apektado ang kanilang ospital at hindi sila magki-clinic today. Online lang daw karamihan sa kanila.
3: Kaninang kausap nila, Migs Bustos at saka nininya, si Art Samaniego na nandun mismo sa Davao, Davao City, at first hand meron siyang experience sa pagyanig at ang sabi niya nga more or less mga 2 minutes daw ang naitala niya na record niya ang mga pangyayari sa kanyang cellphone. Samantala, makibalita po tayo sa isang residente ng Barangay Katidtuan, Sultan Kudarat, na isa rin pong naapektuhan ng lindol. Nasa linya natin si Aldrin Gallo. Hello, Aldrin.
4: Magandang hapon.
5: Yes, hello po. Magandang araw po.
3: Hi, Aldrin. Aldrin, naramdaman niyo ba ang lindol dyan?
5: Yes po, naramdaman po. Malakas po kasi ang lindol dito kanina, bandang alas 7:45 po ng umaga po.
3: Oo. Anong naramdaman ninyo? Anong na-experience nyo?
5: So, kanina po is ako po ay mismo nagtatrabaho pa sa Dolls Gadgets and Appliances nang biglang lumindol. Sa una po ay akala namin mahina lamang ang pagyanig, ngunit ilang segundo lang ay bigla itong lumakas. Kaya agad kami lumikas ng gusali para sa aming kaligtasan.
3: Okay.
5: At dahil sa lakas ng lindol po, Tita Winnie, may ilang display po kami sa tindahan na natumba.
3: Okay.
5: Kabilang na doon ang mga chiller, ref, at TV. Matapos po noon, sinigurado po namin na ligtas ang lahat naming kasamahan sa trabaho. Then, pagkatapos po noon is nagtungo po ako sa coastal area ng Barangay Tipuan upang tingnan po ang sitwasyon ng dagat habang pumupunta roon. Nadaan namin ang mga paralansan po ang mga estudyante dahil sa lakas na lindol.
4: So, sa oras ng alas 7:45, bukas ng tindahan nyo?
5: Yes po, kasi ako po ay maaga po talaga magpupunta sa trabaho po kasi binubuksan ko po.
4: So, may mga customer na ba? Sino, ilan ang kasama mo sa loob nung niyayinig ka nyo ng lindol?
5: Bali po, dalawang store po ang sa amin. May appliances po at saka gadget. Ako po mismo ay nandun sa appliances. May kasama po ako doon kasi partnership po siya ng Skyro. Doon po kami is...
4: Pero safe naman kayo, ha?
5: Po.
4: Safe kayo?
5: Hindi po. Yes po. Hindi pa sana ako maniwala sa sabi nila na naglindol kaya nagstidi pa po ako po sa inuupuan ko po.
3: Aldrin, nabagit mo kanina na napunta ka sa coastal area. Anong nakita mo? Kwento mo sa amin.
5: Yes po, Tita Winnie, pagdating ko doon sa dagat, doon ko nakita na umatras o naghunas ang tubig dagat ng mas maga kaysa sa kariniwang oras ng paghunas. May nakakausap po ako na residente na nagsabing inasahan po sana na maghunas bandang alauna o alas dos pa ng hapon. Ngunit dahil sa lakas ng lindol, napansin nila na umatras na agad ang tubig at may kalayuan din itong inorong.
3: Oo nga. Ikaw ba ang nagpadala ng video na pinapakita namin ngayon sa teleradyo?
5: Yes.
3: Oo.
5: Po, Tita Winnie, kasi after nung paglindol is napunta po talaga ako doon sa mismong coastal area po ng Tipuan para makita ang sitwasyon po ng dagat.
3: Okay, yung video mo nahagip yung pag-atras ng tubig. Ngayon, kailan siya bumalik? At mas mataas ba ang taas ng tubig pagbalik? Nakita mo ba yun, Aldrin?
5: Tito Winnie, makalipas po ng ilang mga minuto, siguro estimate ko na lang po is mga 10 minutes po ay bumalik po sa normal antas ng dagat habang pabalik po ang sitwasyon ng dagat is normal naman po ang pagbalik, hindi po siya ganong kalakasan po.
4: Pag nun bumalik yung tubig dagat, hindi naman siya parang mas mataas na kaysa
3: mas
4: sa...
3: mas malakas ang hampas.
4: Yun nga, yun parang alon, ano? Yung level niya, parang sabi mo nga, Aldrin, nasa normal lang. Hindi parang nadagdagan.
5: Hindi
4: mas mataas.
5: Yes po, hindi po siya gaanong malakas kasi parang sa tingin ko lang po is normal lang siya na paglalim na or pagbalik ng tubig kasi ako mismo po nandun po sa gilid ng dagat at makikita ko po talaga ang pagdandahan ng pagtaas.
4: Pero Tita Winnie, hindi ito oras ng low tide.
3: Hindi nga,
4: ba?
3: Sabi nga
4: alauna pa dapat.
3: Kababanggit lang nitong si Aldrin na karaniwan daw, sabi nung mga taga doon, mga alauna, alas dos pa, bababa ang tubig. Pero ngayon, kanina nga umaga, matapos ang lindol, ito ang nasaksihan nila. Nasaan ka na ngayon, Aldrin?
5: Sa ngayon po, nagpasasalamat po kami, naligtas po ang aming pamilya at mga kapitbahay po namin kasi umikas po kami sa mas mataas po na lugar po.
3: Maigi. Ingat kayo, ha? Ano bang sabi ng boss nyo? Magbubukas ba ang tindahan bukas?
5: Sa ngayon po, Tita Winnie, Doc, ay iniintay po namin ang anunsyo or kung magbubukas pa po kami bukas. Ngayon po, is hindi pa po namin nabasa or nag-inform kami na mag-open kami bukas. Kaya antayin na lang po namin.
3: Sige, ingat. Pero mag-ingat kayo, ha? At pagbilinan mo yung mga maiiwan sa bahay ninyo, kung ano ang gagawin sakaling patuloy pa rin ang pagyanig na mararanasan. Ingat, Aldrin, ha? Salamat.
5: Thank you po, Tita Winnie.
4: Yes,
5: thank you.
4: Ingat.
3: Thank
4: ingat.
3: You. Yan po si Aldrin Gallo, isa sa mga residente ng Barangay Katigtuan, Sultan Kudarat. Samantala, nasa linya rin po natin ang Department Head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tagum City, Davao del Norte rin naman, si Sheldon Isidro. Hello, Sir Sheldon. Magandang hapon, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, kasama po ninyo.
4: Good afternoon.
6: Good afternoon po, Tita Winnie at Saka Sir. Magandang hapon po sa lahat.
3: Mm-hmm. Sige po. Mangungumusta po kami sa kalagayan ng inyong sakop sa Tagum City, Davao del Norte.
6: Yung sa Fort Tagum City update naman po, wala naman siyang masyadong

0: May mga hinimatay lang kanina during kasagsagan ng Lindol, but na-address naman po ng response team natin, nadala naman po sa hospital. As of now, lahat ng schools dito for Tagum City, nasa 38 schools, naka-cluster na po yung damage assessment team natin, ongoing po yung mga validation, saka verification ng mga reported damages. And at the same time, lahat ng barangay health stations natin na nag-report na may mga minor cracks silang nakikita, bine-verify din natin ng mga engineering teams natin, at saka yung RDNAT team ng Tagum City. So okay, as of now, ongoing pa po kami for the assessment ng effect ng Lindol, but so far, nabalik naman yung kuryente dito kasi nag-blackout kami kanina katagsagan ng Lindol, but ngayon nakabalik naman siya.
1: Ah, okay.
2: Anong intensity ang nakaregister sa inyo sa Tagum po?
0: Nasa intensity 5. May kalakasan talaga siya kanina.
2: Five,
0: nag-suspend na din yung yung school DepEd natin dito ng classes. At the same time, yung provincial government nag-declare na din ng suspension.
2: Yes.
0: So, at least makapag-ikot at saka makapag-inspect yung RDNA teams natin talaga sa mga schools. Kasi kailangan ma-update natin para makabalik na din sa normal na klase yung mga estudyante.
1: Yun nga, Sir Sheldon, hanggang kailan po ang assessment at kailan po tayo magdidesisyon kung pababalik na ang mga estudyante sa eskwelahan?
0: Hinahabol po natin ngayon kasi naka-cluster naman yung RDNA team natin. So, asa po kung
1: asa.
0: Pwede.
1: Asa.
0: Kung kailangan matapos siya hanggang kinabukasan na makapagbigay agad ng infrastructure assessment. Yun pong hinahabol namin. Kasi para hindi talaga ma-hamper yung klase ng mga bata. Kasi kakabukas lang sana kanina.
1: Right.
0: Tapos
2: first day.
1: Totoo. At Sir Sheldon, nabanggit nyo rin po, may mga bahay na naapektuhan. Meron po ba kayong evacuees, pinalikas sa ibang ilang mga lugar?
0: So far naman po, pag magkukunti lang, pag halimbawa, yung isa lang kanina, sa evacuation center naman po, dinadala muna sila sa identified ng barangay, doon natin sila pinapalipat habang tinitingnan yung assessment po, anong pwedeng magawa doon sa damage na bahay nila. Saka ready naman po yung asset ng government at saka yung resources para ma-rebuild agad-agad, para makabalik na sila sa kanilang bahay. But so far, isa pa lang din naman ang na-report. Nandun na po yung team kasi medyo may kalayuan siya ng konti. Tinitingnan na doon. So by this afternoon, may report na. Kasi magbibigay kami ng update by 3 p.m. na yan.
1: From 1 to 10, Sir Sheldon, how do you rate the effect of the earthquake sa inyong lugar, sa Tagum?
0: Yung effect naman po, nasa 4 lang siya.
1: 4.
0: Kasi hindi naman siya talaga ganun kaano.
1: Good.
0: Sa grabe. Malakas siya, but nakapag-prepare na kasi kami kasi sundered namin for the past earthquakes dito. So far, medyo natututo na din yung mga tao dito how to rebuild from the previous earthquake. So medyo masasabi namin na yung implementation ng National Building Code, na-implement naman siya unti-unti for Tagum City.
1: Very good. Great. Thank you, Sheldon. Sir Sheldon, maraming salamat.
0: Ingat po
1: kayo dyan, ha?
0: Sige po. Thank you po.
2: Thank you.
1: Sige, yan po ang Department Head ng City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tagum City, Davao del Norte, si Sir Sheldon Isidro. Yes, Doc.
2: Yes, punta naman tayo sa isang principal, si Miss Rosavel Cachuela, sa principal siya ng Mahayahay Elementary School ng Davao Occidental. Sila po yung nasa flag ceremony noon, lumidol
1: na bumagsak, nag-collapse yung
2: isang
1: building.
2: Shed, no? Yung isang shed yata. Kayo po ba, ma'am, yung nasa video na nakatayo sa labas na nag-flag ceremony?
3: Yes po, sir. Ako po yun, sir.
1: Ay, ikaw mismo po yung nandun mismo sa nag-collapse na shed? Is that shed, Sir Ma'am Rosabel?
3: Yes, doon sa opening area po, ma'am. Ako po yung nasa gitna po, yung nagpapakalma ng mga bata po.
1: Ah, okay.
2: Kumusta naman po? Kasi ito ay nangyari habang nagpa-flag racing kayo sa first day ng school, hindi ba, ma'am?
3: Opo.
1: Okay, nabanggit nyo, ma'am, principal, na itong building na nag-collapse ay supposed to be for ano na rin? Para demolition na rin. Tama, ma'am principal?
3: Hindi po, ma'am. Stage po namin yun.
1: Ay, yung stage.

0: special education fund po yun, ginagawa na po yun, nire-repair na po.
1: So, yung ongoing repair.
2: Yes, kaya pala, karamihan.
1: Ay, naku, nalaglag.
2: Yun yung nakita natin na nalaglag, ano? Karamihan ng mga estudyante, habang sila ay nag-flag raising, ay nasa open area. Pero may isang subsection ng mga estudyante na malapit sa may stage na nag-collapse. Tama po,
1: ano
2: mama?
1: Ano to? Shed ba ito, principal? Anong tawag dito?
2: Structure
1: ito?
0: Stage po siya na may shed.
1: Stage na may bubong, ganun?
0: Yes po, na may shed po, opo.
2: Na due na for repair.
1: Na nire-repair.
0: Yes po, under repair po, opo.
2: Under repair.
1: Okay, ngayon, bumagsak ang bubong. Eh, kamusta may mga estudyanteng nasaktan?
0: Wala po. Ay, mabali may yung mga estudyante po, nandun po sa open area. Yung nandun po sa stage po, yun yung mga gumagawa ng repair po, yung mga trabahante po.
2: Trabahante.
1: Ah, kasi parang may, parang sa video.
0: Ibang parents po.
1: Parang sa ibang, at may mga parents din. So, okay, walang estudyanteng nasugatan o nasaktan, pero kamusta
0: wala po
1: yung po mga trabahante at ilang mga parents na nasa ilalim nung bubong?
0: Wala naman pong nasaktan po sa kanila kasi dali-dali naman po silang
1: nakaalis, nakatakbo.
0: Naka-evacuate po.
2: Nakaiwas sila, no?
1: Nakaiwas.
2: Opo. Mga ilang minuto o ilang segundo yung naramdaman ng pagyanig po, ma'am?
0: Siguro mga, matagal-tagal po, mga malapit isang minuto po.
2: Kasi nakikita.
0: So, dalawang minuto po yung pagyanig, malakas po talaga siya.
2: Opo, kasi nakikita namin sa video, talagang mismo yung mga tao gumagalaw. Talagang, nagli-move sila left, right.
1: Yung mga bata, kala mo nagsasayawan.
2: Oo, nakasquat na sila.
1: Right. So, did she say gano'ng katagal?
2: Mga malapit daw sa isang minuto.
1: Isang minuto lamang. Oo. Pasensya na po, hindi ako nakinig kanina. Gawa ng, sa video po kasi, parang may tao sa ilalim noong bumagsak na atip. Ano to?
2: Yung bubong.
0: Opo, bubong. Pero nakailag po siya, nakaiwas po kasi natulungan nung president mo namin.
2: Baka, Tita Winnie, parang naramdaman na nila bibigay kaya tumakbo sila.
1: Oo.
2: Dahil medyo may pagka-slow motion, may pagka-slow, pagka-side view. Pero bubong.
1: Bukod po dito, Principal Cachuela, may iba pa bawang damage sa eskwelahan?
0: Yung lagayan po namin ng water tank po, natumba po siya.
1: Okay. E di apektado po ang water supply?
0: Opo.
1: Okay. At sa mga classroom po?
0: Yung classroom po namin, matagal na po. Medyo delikado na rin po yung kasihan para sa mga bata. Pero so far po, nakatayo pa po. Pero medyo delikado na po talaga.
2: Ilan palapag po ang school natin, ma'am? Ma'am, ilan palapag po ang school natin? Ilan floors?
0: Isa lang po.
2: Okay.
0: Bali, wala pa po kaming classroom, talaga na classroom na funded po talaga ng DepEd. Ano po pa po, makeshift pa po yun.
1: May dalawa kaming
0: self-funded last 2021 pa po yun. Tapos yung isa po, functional, tapos yung isa under rehabilitation din po kasi nalaslidean din po yun.
1: Ilan po bang estudyante natin dyan, Principal?
0: Umabot po na mahigit ang malapit sa 200 po, mga 188 po kami ngayon.
1: Okay. Ang estudyante, tapos ilan po mga teachers?
0: Bali, yung 9 teachers po, tapos dalawa kami ng teaching at isang utility po.
1: Okay, so all accounted for, walang nasugatan, walang... critical. Very good. Okay. Ang isang number one question, ano po ang plano para sa school, Principal? Meron na po ba kayong request sa LGU for check-up?
0: Nakipag-coordinate na po ako doon sa nag-construction po sa stage namin. Pumunta na po siya doon sa office ng mayor po namin para sa agarang action po. Tsaka, okay. naka, ano, naka, pag-assess po kami sa aming mga classroom po. So, okay, okay naman po.
1: Mm-hmm. Okay. So, Kel, mayroon na bang sagot kay Mayor kung ano ba ang plano niya sa Mahayahay Elementary School at kailan po makakabalik ang mga estudyante?
0: Sa ngayon po, suspended pa po yung klase namin. Mm. Nag-issue po si Mayor ng suspension ngayon until further notice pa po kung kailan ibabalik yung klase pa po.
1: Okay. So, mag-iintay pa tayo ng advice sa Mayor's office. Okay, Principal, maraming salamat po sa inyo at mag-ingat po kayo, ha?
0: Salamat po.
2: Ingat po, ma'am.
1: Sige. Yan po si Principal
2: Rosavel
1: Cachuela ng Mahayahay Elementary School sa Davao Occidental. Kasi, alam mo, ang video talaga, kung yun lang ang basihan mo, ng reaksyon mo, para talagang merong tao na nadaganan.
2: Side view eh. Parang papunta sa mga tao ang bagsak eh.
1: Oo, mabuti na lamang at napansin na siguro na umuuga-uga.
2: Or sound ba?
1: Umalis na doon sa lugar kaya walang natamaan.
2: Pero makikita natin sa video na malakas ang lindol.
1: Oo,
2: kasi nakasquat na sila, gumagalop.
1: The longest minute will experience in these situations. Kasama rin po natin isa pa sa mga maraming tumutulong ngayon sa mga naapektuhan ng lindol, ang Philippine Red Cross. Ang Secretary General, nasa Zoom po natin si Dr. Gwendolyn Pang. Doc Gwen Pang, hello po.
2: Good afternoon.
3: Hi, good afternoon, Miss Winnie, and good afternoon, Dr. Dennis.
1: Yes, Doc. Doc, ano na, kamusta? Anong latest mula sa Philippine Red Cross?
3: Naka-focus po tayo kasi may tinawag po sa amin na may na-trap, no? Na mga workers nandun po sa Save More, sa Kalumpang Gen San, at saka po sa Gen 2 na Gen, General Santos, Gen 2 na building. So, actually, kanina may na-report na rin na meron tayong na-retrieve, no, na bodies dito po sa may Gen 2 na at dito po sa Save More. Pero nandun pa rin po yung mga team natin kasi nga hinahanap natin yung mga ibang reported na na-trap pa doon. So, ang sabi, may dalawa pang na-trap sa Save More, Kalumpang, at may apat pa na-trap sa Gen 2 na mga tao.
1: Doon po sa may fast food na bumagsak, mayroon po ba kayong nakuhang report or update?
3: Yes, may nakuha po tayong report. So far, good thing, no? Nakalabas po lahat yung crew, no, ng fast food na bumagsak. Ito po ba yung Jollibee?
1: Yes.
2: Walang customer naman, doktora? Walang customer?
3: So far, wala pong na-report na customer. Puro staff and crew. Hmm. So, nakalabas naman po sila before po bumagsak yung building and all accounted for yung mga crew.
2: Oh, good.
1: Signs of life, Doc?
3: Opo, lahat po sila ay lahat po nung nakalabas po, nakalabas po sila, naglalakad po sila, nag-cross sila ng road bago po bumagsak yung gusali, no?
2: Uh-oh. Yung mga na-trap, doktora, meron ba tayong mga signs na may gumagawa ba sila ng sound, ng knocking
1: signs of
2: sound?
1: Life, oo. Doc, doon sa yun Save More at saka sa Gen 2?
2: Yung dalawa,
3: sa ngayon, wala pong report, pero nakuha kasi kanina doon sa Gen 2 na, may dalawa po, no, na nakuha tayo nadala po ito sa hospital, sa JMC hospital.
2: So injured, doktora,
1: injured lang.
3: Ina-assess po siya ngayon. Okay. So wala pa pong injured po siya, injured. Pero hindi po hindi naman grabe yung injury niya. So
1: okay.
3: Ina-assess natin further.
1: Good. Yung ano pa po ang patuloy na tulong na binibigay natin sa mga lugar na naapektuhan ng lindol, Doc?
3: So far, naka-focus po tayo doon sa tumingi po ng tulong sa atin ang Dajangas Medical Center sa Sarangani Province. Nag-support po tayo sa pag-evacuate ng mga pasyente. Naglagay po tayo ng emergency field tent, no, okay, para po masilungan ng mga pasyente dahil sila ay nag-evacuate palabas ng hospital kasi dahil sa consistent po kanina yung aftershock, no? Yes. At nagbigay po tayo ng first aid. Meron po tayong mga 13 na tinulungan para bigyan natin ng first aid, no? At saka yung 11 po na mga individuals, binigyan natin psychosocial support dahil yung iba po ay kinakapos ng hinga dahil po ay masyado silang na panic
2: Opo.
3: Kaya ano, kaya we try to calm them down and we gave them ano psychosocial support. Nagpadala po tayo ng response team mula pa po ng yung iba tumunong po sa Jensen, may response team tayo. Nag-deploy din tayo ng response team sa kalapit na mga Red Cross chapters natin like South Cotabato, at saka Davao Oro, at saka North Cotabato.
2: Pero yan right po. Now, Doktora, meron ba tayong mga ospital like yung sa Dajangas, meron ba tayong structural damage sa ating mga ospital?
3: Sa Dajangas, ang report po sa atin ay meron pong ano, no, alam ko kanina, ano po, may mga damage po yan. Okay. Yung sa ano, yung sa Dajangas Hospital for validation pa lang.
1: Okay.
3: Kasi lahat ng pasyente na evacuate naman. Mm-hmm. Yung Davao Oriental Hospital, Governor Generoso ay may minor crack po sa ceiling. And then yung Soco Medic Hospital sa Coronadal, sa South Cotabato, may minor crack din po sa structure. Ito po ay, buti na lang, ay newly constructed building ito sa area. So na-evacuate naman yung mga pasyente. Sa South Cotabato Provincial Hospital, may minor cracks din nakita.
1: Mm.
3: Dito po sa Sarangani Medical Center Hospital, may minor cracks din. So far, sa mga hospital po na na-report sa atin, ay may mga minor crack po, no? Ang mga buildings, except yung nakita natin mga gusali na nasa social media na tulad ng mga malls, no? Yung mga ibang, may isang school building na nag-collapse.
1: Mm-mm.
3: At saka po, ito po ay yung ano, yung fast food chain.
1: Okay. Sige, Doc Gwen, kaingat po kayo sa inyong mga gagawin na rescue at makikibalita po rin kami from time to time. Thank you, ma'am.
3: Okay po. Maraming salamat, Tita Winnie, at maraming salamat, Dr. Dennis.
1: Thank you
2: very much, Dr. Pang.
1: Si ang Secretary General ng Philippine Red Cross, Doc Gwen Pang. Kaya po magbabalik, marami pa po tayong mga impormasyon na makukuha mula sa mga residente, mula sa mga ahensya na nagtutulong-tulong para maapuhap nga po ang mga apektado ng lindol kaninang umaga sa Mindanao. Pabalik po tayo, oras natin, Dok.
2: Ang oras natin, alas 2:29.
4: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
7: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
8: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
10: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Ang mga pinaka-pinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: DCMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
1: DCMM, Radyo Patrol 630, una sa balita, una sa public service.
2: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
5: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
6: Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
7: Ako to, si Chang Ami.
6: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
9: Todo-todo pa rin po ang ating pag monitor sa kalagayan ng ilang mga lugar sa Mindanao dahil nga po sa naganap na lindol kaninang umaga. Narito naman po ang governor ng South Cotabato at ang national president din naman po ng League of Provinces of the Philippines, Governor Reynaldo Tamayo Jr. Gov, magandang hapon po, Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, kasama po ninyo ngayon.
10: Good afternoon, sir.
11: Tita Winnie and Doc
9: Dennis.
11: Magandang hapon sa ating lahat.
10: Yes
9: sir, makikikumusta po kami tungkol sa inyong mga nasa kalagayan sa inyong nasasakupan, Gov.
11: Oo nga, sobrang lakas ng lindol na tumama kanina, intensity 7. Sobrang dami ng mga damages. Pero right after kasi ng lindol, meron na kasi kami mga assignment kasi meron kami infrastructure audit team or quick response team na tinatawag.
9: Apa.
11: Itong team na ito ay composed of mga typical persons, mga engineers, na i-deploy ka ganito. So pinapa-priority tayo na 57 infrastructure. So ito ay na-check na kagad nila kasama yung mga hospitals natin. After 4 hours na namatapos yung assessment, ay pwede na kagad natin maibalik yung mga pasyente at magamit yung ibang infrastructure na pinapa-priority natin. Sa ngayon, ongoing pa yung assessment sa ibang mga areas, lalong-lalo na yung may mga damages talaga, lalong-lalo na nasa privado, nasa private. Ngayon, ang itala ngayon is 132 na injured at meron tayong 2 casualty.
10: May mga aftershocks na ba, Gov? Maraming aftershocks
11: tuloy,
10: ba?
11: Tuloy-tuloy yung mga aftershocks. Kaya hindi pa, although may mga yung importante namin ng mga infrastructure
10: ay
11: pwede na may balikan sana pero pinahinto ko muna dahil nga sa mga aftershock.
9: Okay.
11: So most probably baka bukas makaka-resume na yung trabaho.
10: Yung kuryente tubig natin, utilities, meron naman po, sir?
11: Meron naman. Although may mga selective pa rin talaga na may mga brand outs. Pero so far, medyo okay-okay na ang takbo. At pagdating kasi dyan, medyo nakatutok naman lahat.
10: Okay.
11: At puntap naman yung provincial government. At kaya napakaganda nung deployment natin at medyo mabilis. Kaya na-actionan ka agad natin.
9: Gov, ano ho ang cause of death noong 2 nating casualties?
11: Ano lang eh. Siguro hypertension tapos biglang ano eh, nawala ng malay.
10: So,
11: yun yung cause. Hindi naman nadaganan.
9: Nadaganan sila ng parte ng bahay nila. Kundi parang ninervyos, ganon.
10: Medical.
11: Yeah, medical.
9: Yes, Gov. And then you said, malaki ang damage. Could you describe kung ano-anong damages ang nangyari sa South Cotabato, Gov?
11: May mga walls na mga damage, meron naman mga gusali na talagang bumagsak. Kaya lang, nagkataon na maaga. Dahil sa maaga pa, eh wala pa masyadong tao. So yun yung naging advantage na marami yung infrastructure damage, pero wala naman masyadong casualty.
10: Pero yung mga na-damage na building, sir, hindi na pwede yung masalvage?
11: Meron kasing so far, yung mga privado, hindi na talaga pwede. Pero yung sa government kasi natin,
10: opa,
11: talagang pinapatutukan talaga natin yung sa government infrastructure natin. At yun yung sinabi ko kanina, sa 57 priority infrastructure na needs assessment, talagang na-assess na kanina after 4 hours, kompleto na. Yung mga damages natin doon, yung mga wall lang, ceiling, which is hindi naman siya hazardous sa ating mga employees or sa ating mga kababayan.
9: Gov,
11: especially pinauna ko kasi yung hospital, kasi yung hospital, karamihan ng mga, karamihan kasi ng mga pasyente na sa labas na. Eh, mga hospital sa Soxargen, South Cotabato, sa Langani Johnson, eh, nasa labas na talaga lahat.
9: Okay.
11: So, kaya pina-priority ko na pina-assess. After ng assessment, dandaan na namin ibabalik yung mga pasyente natin sa loob mismo ng hospital building natin.
9: So, safe na po yung mga hospital na naapektuhan, kaya...
11: Yung sa South Cotabato, safe na.
9: Safe na.
11: Pero may mga ibang hospital pa sa Jansa na hindi pa siguro na-evaluate, hindi pa nagkaroon ng hindi pa natapos yung assessment, kaya medyo matagalan pa pagbalik. Kasi yung karamihan kasi ng mga hospital sa Jansa na private, ano.
9: Mm-hmm.
11: So, doon kasi sa amin sa South Cotabato, yung government hospital, meron kagad kasi in charge kung sino yung mag-inspect right after na may mga earthquake. Ito ay resulta ng napakaganda na drill na ginagawa natin na pag merong earthquake, anong unang gagawin? So, magkakandak yung infrastructure audit team natin, yung quick response team natin.
10: Mm-hmm.
11: Talaga may assignment na kagad. Kaya napakabilis yung assessment. After na ma-assist, mababalikan kagad. Kasi napaka-importante yung pasyente natin na may babalik kasi baka doon magagaling yung casualties natin.
9: Totoo. Totoo naman yun, Gov.
10: Yes.
9: Gov, yung nabanggit po ninyong mga ospital sa Jensa na hindi pa po na ipapabalik, hindi pa po natatapos ang assessment ng ospital, nasaan po yung mga pasyente?
11: Nasa may nakita ko nasa tent na nasa parking area. Pero ongoing naman.
9: Okay.
11: Although it's out of my area of responsibility, pero kasama na rin yan sa monitoring natin.
9: Very good, yes. Very good. Meron po ba kayong panawagan, Gov?
11: Panawagan ko lang sa mga South Cotabato News at sa lahat ng mga affected ng malakas na lindol kanina. Medyo mag-ingat lang tayo dahil may mga aftershocks pa. Huwag tayong mapakampante at sinisiguro natin na on top yung gobyerno meron tayo. Ang ating mahal na Pangulo, 10 minutes after na lindol, nag-communicate kagad at yun yata ang resulta ay mabilis yung aksyon ng ating DSWD at nung NDRRMC natin. So dahil dyan, sinisiguro natin na on top ang gobyerno natin sa nangyayari ngayong calamity, disaster dyan sa lugar natin sa Mindanao.
9: Maraming salamat, Gov. Last na lang po, meron ba tayong mga evacuees?
11: Sa ngayon, wala pa.
9: Wala. Okay.
11: Kasi na after na assessment, talaga hindi naman necessary.
9: Okay, not
11: necessary.
9: Pero
11: may mga daan na kasi talaga nasira. So, yun yung mga pinakamalaki. Pero so far, wala naman masyadong problema.
9: So, may
11: hindi
9: mga...
11: ko lang sigurado sa other provinces.
9: So, may mga daanan dyan sa nasasakupan nyo sa South Cotabato na nasira. So, affected po ba ang pag-travel?
10: Possible po ba?
11: Nagkakaroon talaga ng traffic. Pero meron namang paraan na makadaan. Ibig sabihin, pasabol pa naman yung...
9: Pasabol.
11: May mga areas na pasabol naman.
9: Uh-huh. Very good.
10: Slow down lang.
11: Ng detour, yeah.
9: Alright. Okay. Very good. Thank you, Gov. Maraming salamat po. Ingat po kayo, sir, ha?
10: Thank you very much,
11: Maraming
10: sir.
11: Maraming salamat rin. Ingat kayo.
9: Sige po. Mula po South Cotabato, si Governor Rinaldo Tamayo Jr. at ang National President and League of Provinces of the Philippines. Moving forward, Doc!
10: Ang susunod natin, makakausap po si Rachel Tidalgo, Regional President, Alliance of Concerned Teachers ng Region 11, Davao Area.
9: Hello, Teacher
5: Hello
9: Rachel.
5: Good afternoon po.
10: Good afternoon, ma'am.
5: Hello po, ma'am. Wala po kasi ang signal dito, ma'am.
9: Ay, pero naririnig niyo po kami, Teacher.
5: Yes po, ma'am.
9: Ah, okay. So, kamusta po ang kalagayan ng mga eskwelahan dyan sa Davao Region?
5: Soksargen region po kami, ma'am.
9: Soksargen pala.
5: Yes po, ma'am. General okay. Santos City. Ma'am.
9: Sa General Santos. Ay, pasensya yes na po kayo, ma'am. General Santos City.
5: Yes po, ma'am.
9: Oo, kamusta na po? May assessment na po ba sa mga school?
10: Ma'am? Ma'am Rachel?
9: Hello, Ma'am Rachel? Hello, Ma'am Rachel?
10: Sabi nga niya kanina eh, medyo sirang signal.
9: Oo. Eh kaya lang, isa sa mga hardest hit na lugar Jensan. Ay ang General Santos
10: Cotabato.
9: City. Kaya, hello, madam?
10: Ma'am Rachel?
9: Hello, Ma'am Rachel? Ayan. Ayun, pakiayos lamang po ang linya natin kay Ma'am Rachel Tidalgo. Kumusta po tayo diyan sa kasi si Mahayahay, di ba?
10: Yes,
9: nandun
10: in elementary
9: siya.
10: School.
9: Tapos meron pang isang school na bumagsak yung building.
10: Oh, ito yung sa gitna, sa lobby nila.
9: Meron pang isa rin. Malaman natin kung ano na ang latest sa kanilang assessment. Pero syempre, tayo dito sa Maynila, maging aral sa atin ang nangyayaring ito sa Mindanao. At kailangan ay tayo laging handa. Alam mo, maigi.
10: Mm-hmm.
9: Yung mga nakakausap from this morning pa,
10: yes.
9: Doc, ano, kalmado.
10: Aware.
9: Diba?
10: Yes.
9: At alam, you said aware. Alam nila kung ano ang gagawin.
10: Wala akong naririnig na signs of panic. Even yung flag raising kanina
9: right.
10: With the video. Mga bata, squat.
9: Right.
10: Maayos.
9: Oo. Walang nag-stampin.
10: Wala. At ang teachers na nagli-lead, yung kausap natin, nandyan lang, steady
9: saan
10: lang.
9: Saan bang probinsya yung Cebu yata?
10: Ito,
9: hindi yung talagang
10: nagpunasan.
9: Nalungkot-lungkot tayo dahil walang nga nag-i-intervene na adult.
10: Kung naalala mo, tatlo, apat na palapag yan.
9: Yung mga ganun.
10: Yes, naalala ko yan, Tita Win.
9: Ayan. Nasa linya na nga po natin muli. Tawagin natin ulit si Ma'am Rachel Tidalgo. Hello, Ma'am Rachel?
5: Hello po, ma'am.
9: Apo, naririnig niyo po kami? Maayos?
5: Yes po, ma'am. Yes po.
9: Pasensya na po't kanina nawala po kayo Mangungumusta po kami sa mga eskwelahan dyan po sa nasasakupan ninyo sa Jensan. Hello, ma'am?
10: Ma'am Rach.
9: Okay. Po? Hello, madam.
5: Naman po na building na bumagsak. Ano lang, mga bitak-bitak na mga walls. Mga
9: siminto? Wala po. Wala pong...
10: walang na-collapse na building.
9: Oo.
5: Wala po.
9: Okay. Kasi may mga nagpapadala ng video na may mga nag-collapse na building. Hindi ho sa inyo yon.
5: Hindi siguro, ma'am. Kasi yung nag-collapse dito sa amin, mga establishment po, dito sa city kasi ako.
9: Oo.
10: Mm-hmm.
9: Opo.
10: So,
5: mga tapitak lang at mga super sa mga estudyante naman, timing naman na yung lindol ay nangyari doon sa flag ceremony pa. Ang mga estudyante ay nasa baba pa, hindi pa nakaakyat doon sa mga buildings, sa mga classrooms nila.
9: Yun nga po yung pinagpapasalamat namin ni Doc.
10: Mm-mm.
9: Dahil yung
5: yes,
9: oras na iyon, unang araw ng school, dyan nagaganap yung flag ceremony, speech ni principal,
10: yes.
9: Welcoming the students.
10: Kung baga nasa open quadrangle kayo, ano?
9: Diba? Okay. So far...
5: Yes po, sir. Naka-open po kami.
9: So far, Ma'am Rachel, magre-resume na ba ang klase bukas o wala pa dapat?
5: Wala pa po, ma'am. Kasi naghintay kami sa ng LGU, papunta
9: okay.
5: Doon sa DepEd, tapos kung ano ng DepEd. Kasi inspection pa po daw sa mga building.
9: Right. Hmm. Siguro
5: okay na pa doon para magkaroon na ng klase po.
9: Totoo ka. Siguro kung nga hindi man this week, baka by next week, talagang siguradong-sigurado na safe ang
5: siguro
9: mga estudyante.
10: Opo.
9: Sige, Ma'am Rachel, maraming salamat po. Ingat po kayo, ha?
10: Ingat po, ma'am.
5: Opo, ma'am. Thank you kayo. Salamat.
9: Salamat.
5: Hangping mo tanan.
9: Sige po, salamat po. Ingat. Yan po si Ma'am Rachel Tidalgo, ang Regional President ng Alliance of Concerned Teachers ng Region 12. Samantalang oras natin, Doc.
10: Ang oras natin, alas 2:46.
9: Sa oras na yan, bigyan din po natin mga balita. Toto-toto pagbabalita ng Radyo Patrol, issue ng mental health ng mga mag-aaral, tinututukan ng bata sa National High School sa Quezon City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado yatin sa atin ni Radyo Patrol, Nico Bagsik.
12: Itawin ni Doc Dennis, kasabay ng balik-eskwela ang pagtugon ng mga paaralan sa mga isyong naka-apekto sa pag-aaral ng mga estudyante, partikular na ang mental health. Batay sa pinalawig na Basic Education Mental Health and Wellbeing Promotion Act ng DepEd, mahalagang magkaroon ng mga profesional na malalapitan ang mga mag-aaral para tugunan ang kanilang emosyonal at mental na kalusugan habang nasa loob ng paaralan. Narito ang pahayag ng guidance in charge ng Batasan Hills National High School tungkol dito.
13: They just, kasi mahirap yung papupuntahin mo sila dito. Unlike kapag naka-Google form yan, at least anonymous yung identity ng bata, they tend to feel relaxed to express themselves. So yun yung ginagawa namin dito ngayon sa guidance office para at least from then on, malalaman namin kung ano yung kailangan nila pertaining to their mental health.
12: Ayon rin sa guidance in charge ng Batasan Hills National High School, nagbunga ang mas pinaiting na programa ng DepEd laban sa bullying dahil bumaba ang mga kaso nito sa 67 na insidente sa kanilang paaralan noong nakaraang school year kumpara sa naitalang higit 100 kaso ng mga naunang taon. Mahalaga din aniya ang koordinasyon ng mga magulang para magabayan ang mga mag-aaral sa bahay pa lamang. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Nico Bagsik, DZMM.
9: Salamat, Nico Bagsik!
10: Quick response funds ng mga ahensya ng gobyerno sapat para responde sa epekto ng lindol sa Mindanao. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Malacañang, Radyo Patrol, Christian Yosores.
14: Doc, Dennis, na nanatiling sapat ang quick response funds o QRF ng mga disaster response agencies para sa ipamamahaging tulong sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ayon sa Department of Budget and Management, maaaring gamitin agad ang namang ahensya ang kanilang mga QRF para masuportahan ang ongoing na disaster response at relief operations kaugnay ng malakas na lindol sa Sarangani na nakaapekto rin sa ilang lugar. Sa pagresponde sa Sarangani, sinabi ng DBM na may available na resources ng QRF para sa agarang deployment sa mga concerned agencies at tiniyak na handang magbigay ng dagdag na budgetary support sakaling kailanganin. Patuloy naman umano na ikipag-ugnayan ang DBM sa mga kinaukulang ahensya at tiniyak na handang magproseso sakaling humili ng dagdag na quick response funds para masiguro ang walang humpay at tuloy-tuloy na tulong sa mga apektadong komunidad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
10: Maraming salamat, Christian Yosores.
9: Tuloy-tuloy ang mga balita. Command Emergency Response Team, pinagana ng AFP Eastern Mindanao Command kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Balitang kumpirmado sigurado ni Radyo Patrol, Marlene Padiernos.
15: Itawin ni inactivate na ng AFP Eastern Mindanao Command ang kanilang Command Emergency Response Team kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao, layo nito na mas mapaigting pa ang mabilis na monitoring, koordinasyon at pagtugon sa mga apektadong lugar sa ilalim ng kanilang Joint Operational Area. Nagpapatuloy din ang mahigpit na makikipag-ugnayan ng militar sa Office of Civil Defense, mga LGU, DRMO at iba pang ahensya ng pamahalaan upang tukuyin ang lawak ng pinsala at mga lugar na nangangailangan ng agarang tulong. Nagsagawa na rin ng AFP ng Rapid Damage Assessment and Needs Analysis around sa mga apektadong lugar habang nagsagawa rin ng aerial reconnaissance sa General Santos City. Nagpadala naman ang 10th Infantry Division ng Philippine Army ng kanilang Humanitarian and Disaster Response Units para sa rescue and search and rescue operation, damage assessment at iba pang humanitarian assistance activities. Samantala sa pinakahuling report naman ng PNP, mayroong 7 individual ang napaulat na nawawala sa General Santos City. Habang aabot naman sa 134 ang bilo ng mga individual na nasugatan dahil sa pagtama na magnitude 7.8 na lindol sa naturang lugar. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Padiernos, DZMM.
9: Salamat sa iyo, Marlene Padiernos.
10: DPWH, puspusan ang structural assessment sa mga public infrastructure sa Soksanjen matapos ang 7.8 magnitude na lindol kanina. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado. Hatid ni Radyo Patrol, Bert Dizon.
12: Dok Dennis, Tito Winnie, patuloy ang ginagawang structural assessment ng Department of Public Works and Highways sa kalagay ng mga pangunahing kalsada at tulay sa South Cotabato matapos ang pagyanik na naramdaman kanina. Ayon sa pinakahuling situational report ng DPWH, nagtamo ng pinsala o minor damage ang bahagi ng Bidsayap Marble Road sa bayan ng Tantangan, South Cotabato, kung saan nagtuklapan ng mga tipak ng semento ng kalsada. Gayunman, natili nga madadaanan ng mga sasakyan ng naturang kalsada dahil bukas pa rin sa mga motorista ang isang lane nito. Samantala, wala namang naitalang pinsala sa Marble Macar Road at nanantili itong passable sa lahat ng mga motorista. Nagtamo naman ng pinsala ang Bucana Bridge sa Davao City. Nakakabukas pa lamang nitong Enero, may mga nakitang bitak sa ilang bahagi ng tulay, lalo na sa southbound lane nito. Ilang bahagi rin ng railings ng tulay ang nasira. Natili namang passable sa motorista ang nasabing tulay. Samantala, dumating na sa General Santos City si DPWH Secretary Vince Tizon para personal na tutukan ang nagpapatuloy na operasyon ng ahensya. Sa ngayon, wala pang naiulat na malubhang pinsala sa mga pangunahing infrastruktura sa lugar habang nagpapatuloy ang assessment ng DPWH. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
10: Maraming salamat, Bert Dizon.
8: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Radyo Patrol sa East 30. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
9: Nagpapatuloy po ang ating special coverage tungkol nga po sa pagbabantay ng epekto ng malakas na lindol na naganap po kanina umaga sa Mindanao, bahagi ng Mindanao. Kasama naman natin po ngayon sa ating linya ng telepono ang program head ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya na ang alam ko nasa Ginobatan, Albay.
10: Di ba kausap natin last Friday?
9: Last Friday, nakauwi na kaya sila, Sir Marcel Rinyon. Hello Sir Marcel, magandang hapon po.
16: Ah, magandang hapon, Tito Winnie, saka Doc Dennis. Nakabalik na kami kagabi.
9: Ah, nakabalik na kayo kagabi.
16: Wow.
9: Pero hindi ho, magtatrabaho po ulit kayo.
16: Kaya nga po na.
10: Mindanao naman.
9: Kaya nga.
16: Pagising natin kaninang umaga eh. Ito yung kumambulat na balita sa atin.
9: So, Sir Marcel, anong plano natin?
16: Yeah, opo. Kasalukuyan pong nakikipag-ugnayan ang ABS-CBN sa Gipka Pamilya sa mga lokal na pamahalaan po at volunteer group sa Mindanao. Kasunod nga ito ng malakas na lindol upang masuri natin ang kalagayan ng mga pamilya na apektuhan. At matukoy na rin natin, Tita Winnie at saka Doc Dennis, ang kanilang agarang pangangailangan. So napakalaga itong assessment na ito para makagalaw tayo ng tama. Alam mo naman na sa ngayon pa ay mabilisan ang rapid damage assessment ng mga ahensya ng gobyerno. Ano? At saka yung patuloy pa rin ang search and rescue operations na ginagawa nila. Later on siguro magiging maliwanag na sa atin kung ano talaga ang kaganapan in terms of kung paano tayo papasok sa mga humanitarian aid.
9: Oo, pinag-uusapan nga namin kanina ni Doc Dennis, Sir Marcel, na kailangan din ng psychosocial assistance.
10: Yes, lalo na sa mga estudyante. Dahil ito ay nangyari sa flag raising.
9: At hindi,
10: first day of class.
9: Na-experience nila mismo yung pag-uho, yung takot.
10: Tama.
9: Di ba, Sir Marcel?
16: Correct, nakita nila, mabuti na lang nasa labas yung iba, nagpa-flag ceremony, no?
9: Right.
16: Imaginin mo na lang kung nasa loob na sila ng building.
9: Totoo.
16: Meron lumabas kanina sa social media na makita mo talaga yung traumatic experiences ng mga bata.
9: Yun nga.
16: Tama ka, Doc Dennis, kailangan ng intervention dito, hindi ito madali, no? So, utay-utayin natin kung paano tayo makakapasok sa ganitong aspeto. Actually, nag-usap na kami ng Bantay Bata kanina, yung program head ng Bantay Bata.
9: Mm-hmm.
16: At titingnan namin kung paano talaga at makikipag-ugnayan tayo sa tamang ahensya.
9: Okay, but in the past, Sir Marcel, meron ba rin kayong ganitong mga ginawang psychosocial intervention, mga debriefing na ginagawa sa mga apektado ng kalamidad?
16: Opo, lately nga, nandun po tayo sa Humalig, Quezon, kasama natin yung ano, yung Bantay Bata Group kasi tinamaan sila nung Typhoon Uwan, no? And then, back then, nung nagkaroon ng lindol sa Davao, sa Mati, no? So nagkaroon po tayo ng debriefing sa mga health workers naman, ang mga frontliners noon. At alam mo naman, pag frontliners ka, you absorb everything. So kailangan din nila ng mga interventions like this. So nagsagawa tayo ng psychosocial intervention po sa kanila.
9: Sige, Sir Marcel. Makikibalita po kami sa mga plano ninyo, ha?
16: Opo, sigurado po, Tita Winnie, hihingi din po kami ng tulong sa inyo, no? Kasi nangangalap na rin po tayo ng mga mabubuting puso na kung gusto nilang ipadaloy ang kanilang mga resources sa Sagip Kapamilya, bukas na po ang ating channels for donation.
9: Okay. Very good. Saan po makikita ang way para makapag-donate?
16: ABS-CBN Foundation Sagip Kapamilya po.
9: ABS-CBN Foundation Sagip Kapamilya Facebook page?
16: ABS-CBN Foundation page po.
9: Ayun, ABS-CBN Foundation page. Ayan, nandun po ang mga paraan at detalye kung paano po tayo makakatulong. Thank you, Sir Marcel!
17: Thank you, sir!
16: Thank you very much sa inyong dalawa po.
9: Sige po, salamat si Sir Marcel Rinyon, ang program head po ng ABS-CBN Foundation sa Sagip Kapamilya. Excuse me, maiigi na nga po na alalahanin natin ang mga dapat ginagawa kapag ka tayo ay makaka-experience, wag naman sana, no?
17: Yes, of course.
9: Ng ganitong pangyayari na lindol. Eh, ang sabi nga, di ba, duck, cover, and hold.
17: Yes.
9: Maganda yung sinabi ni Sir Art kanina na habang yumayanig, nasa 11th floor daw sila ng isang hotel sa Davao. Pero habang yumayanig, nagpunta sila sa ilalim ng table.
17: Mm-hmm.
9: Tapos ang sabi niya dun sa asawa niya, kunin mo, kasi yung table, nandun din daw yung mga gamit nila.
17: Uh-huh.
9: So, kunin mo yung ID mo. Kung ano't ano man ang mangyari sa atin, meron tayong identification. Diba? Ano pa ang pwedeng gawin?
17: Eh, syempre, yung go bag natin, kailangan yun, natin. Ano? Right. Kaya nandyan lang tayong go bag kasi nandyan at least kaunting pagkain, yung tubig at yung first aid. Dahil hindi naman porket, sabi natin, huwag naman sana, gumuho at na-collapse. Nandyan ka para meron kang at least first aid.
9: Right.
17: At syempre, ang you know, during tension and anxiety, yung dehydration, mapapabilis ang hinga mo, bibilis ng takbo ng pulso mo, water is very, very important.
9: Kaya kailangan ng tubig sa go bag.
17: Tama. Totoo. Oo, nandiyan yun.
9: At huwag din ho kayong makakalimot dun sa mga maintenance medicine.
17: Yes.
9: At saka yung mga first aid medicine. Ano ba yung mga dapat na...
17: Well, sabihin natin, dapat meron tayong pain reliever. Kahit paano, meron tayong kaunting pain reliever.
9: Okay.
17: Meron kang kaunting snacks din. Di ba?
9: Okay,
17: candies.
9: Okay.
17: Kasi yung sugar eh.
9: Diba? Yung mga paracetamol, Doc. Yung
17: paracetamol, pwede natin gamitin bilang pain reliever din yan.
9: Okay,
17: sa mga mild situation. Diba?
9: Eh, yung pang diarrhea.
17: Well, at that point, maaaring hindi natin kagamitan ng anti-diarrheal, pero water is very important.
9: Water, dahil
17: ang kalaban ng diarrhea is panunuyo ng katawan. Eh.
9: Totoo. So, yung mga bandages.
17: Yes, yung mga basic natin, sabi natin, mga
9: pang
17: gasa.
9: Pang-sugat.
17: Pang-antiseptic ba? Yung povidone iodine. Yung pang-ganon, no? Yung gasa at saka plaster. Para ma-pressure man kung meron tayong minor cuts and wounds.
9: Saka natutunan ko nung nakaraan eh, may pito.
17: Ay, oo.
9: Dapat ang go bag para kung sakali na mayroong wag naman cave in or trap
17: dahil
9: kayo.
17: Yun nga tinatanong mo kanina yung signs of life,
9: yes.
17: Isa na rin yun, pwede natin gamitin dahil yung high pitch sound, pwede ma-pick up ng tao, pwede rin ma-pick up ng rescue animal or dog.
9: At higit sa lahat, maging kalmado.
17: Yes.
9: Dahil kung tayo ay magpapanik, hindi tayo makakaisip ng maigi.
17: Presence of mind.
9: Right. Very good. O siya, dyan lamang po kayo, tuloy-tuloy po ang special coverage ng DZMM. Kaugnay nga po ng lindol sa Mindanao. Kasama naman si Chang Ami Perez Castillo. Ako po ang inyong Tita Winnie Cordero.
17: Ako po ang inyong kapamilya, Doc Dennis.
9: Hanggang bukas. Bye-bye po. Ingat po tayong lahat.
17: Bye-bye.
18: Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. The DZMM Special Coverage.
19: Panalangin.
18: DZMM.
19: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kami po'y kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, Philippine Standard Time, 3:02 in the afternoon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: DZMM Balita Ngayon!
3: Narito po ang ating mga balita. Sumadsad ang isang cargo vessel na LCTMCOMSCI-1 sa baybayin malapit sa barangay La Virgen Milagrosa sa Badok, Ilocos Norte kanina. Batay sa inisyal na ulat, napilitang mag-emergency beaching ang barko na may kagang aggregates patungong Kalayan o Kalayan Island sa Cagayan dahil sa masamang panahon. Kagad namang rumesponde ang mga autoridad kabilang ang Philippine Coast Guard, PNP at mga barangay personnel para tulungan ang mga sakay ng barko. Ligtas na ang lahat ng 15 tripulante ayon sa ulat. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga autoridad para masuri ang kondisyon ng barko at matiyak na walang banta sa kaligtasan at kapaligiran. Samantala, Malacañang, tinabla ang panukalang interim arrangement ni Senator Alan Peter Cayetano sa Senado. Narito ang balitang sigurado mula sa Malacañang, hatid ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian?
4: Ay may muling iginiit ng Malacañang na ang liderato ni Acting Senate President Sherwin Gasalian ang kinikilala ng ehekutibo na namumuno ngayon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Tugon ito ng Malacañang matapos ipanukala ng kampo ni Senator Alan Peter Cayetano ang isang interim arrangement o pansamantalang sistema sa pamamahalan ng Senado para maprotektahan umano ang kanilang mga empleyado sa gitna ng sigalot sa liderato nito. Pero sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na sa ngayon ay walang buting maidudulot o kalinawan ang ganitong klase ng arrangement o sistema ipinapanukala ni Cayetano. Dagdag pa ng Malacañang, baka maulit lang ang nangyari noon sa House of Representatives kung saan hindi rin pinapad agad ni Cayetano ang naging term sharing agreement nila ni dating Representative Lord Alan Velasco. Sa ilalim ng mungkahing interim arrangement ng kampo ni Cayetano, isinusulong ang pagpapatupad ng dual signatory o joint certification mechanism o dalawang pirma para sa mga disbursement, cheque, vouchers, kontrata at iba pang mahahalagang dokumento na may kinalaman sa operasyon ng Senado at ng Senate Impeachment Court. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Christian Yusores, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores. At abangan mamaya sa headlines sa hapon, 8 na paulat na patay dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Lindol sa Sarangani, bunsod naman ang paggalaw ng Cotabato Trench, ayon po yan sa FIVOX. At yellow alert sa Visayas Grid, pinalawig simula alas 3 ngayong hapon hanggang mamayang alas 8 ng gabi. At yan ang mga balita, basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Aimee Estareja.
2: DZMM Balita Ngayon! Alerto sa lindol. Alerto sa lindol. The DZMM Special Coverage. DZMM Numero 1 sa aksyon.

0: Patuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM para po sa ating alerto sa lindol. At binabantayan nga po natin itong nangyaring lindol kanina pong 7:37 ng umaga, June 8. At ito po ay may magnitude na 7.8. At nabanggit nga po ni Ateng Amy kani-kanina lamang na ito nga po ay ang Cotabato Trench. So sa mga kapamilya po natin dyan sa Mindanao, ay kami po'y nananalangin at kaisa po ninyo na sana po ay huwag na hong madagdagan yung mga naibigay pong reports na may mga walo na ho ang umabot. Umabot na sa walo pala ang naiulat po na patay. Kasunod nga po nitong lindol na nangyari kanina. At sa tala nga po ng Office of Civil Defense ay tig-3 ang napaulat na nasawi sa Davao Occidental at sa General Santos City, habang 2 naman po sa South Cotabato. Batay po ito sa ulat na nakuha po natin mula sa Local Disaster Risk Reduction Management Council at sa datos naman po ng Philippine National Police. At 4 naman po ang naitalang sugatan din at 20 gusali pa rin po ang kabilang ang 2 paaralan at ospital sa Soccsargen ang napinsala nga po ng lindol. At patuloy pa rin po ang pagbibigay ng DZMM ng ating pong mga reporters at ilan po nating mga kapamilya na naroon po sa Mindanao para din po mabigyan ng update yung mga kanila pong mga kapamilya na nandito naman po sa Metro Manila o yung nasa iba't ibang panig po ng mundo na nakatutok po sa atin ngayon sa pamamagitan po ng The Filipino Channel. Po tayo ng ilang mga updates mula po sa ilang mga ahensya ng gobyerno. At unahin na nga po natin ang head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tupi, South Cotabato. Nasa linya po ng telepono natin si Emil Samagaysay. Sir, magandang hapon po. Si Chang Ami po ito sa DZMM. Hello po.
1: Hello po, ma'am. Hello. Ayan po.
0: Sir, magandang hapon po at kamusta
1: magandang
0: po?
1: Magandang hapon po, ma'am.
0: Opo, kamusta naman po ang kalagayan ng ating mga kapamilya dyan sa South Cotabato?
1: Happy po sa dito po kasi malapit sa Mount Matutom kasi, ma'am, nakanda kami ng aerial na check doon sa mga areas, ma'am.
0: May mga nabanggit na huba sa inyo? May mga reports na kayong natanggap kung meron po tayong mga kapamilya na kailangan po ng tulong?
1: So far sa level namin na nasa damage assessment pa kami, ma'am, namatayan isa sa barangay po, ma'am.
0: Pakiulit lang po, medyo mahina po yung signal po ninyo, Sir Emil.
1: Hello, ma'am.
0: Opo, yan, malinaw na po. Ano po yun?
1: So far, may reported kami na 2 namatay sa isa sa barangay Kablon sa may sitio Taluban at isa din sa Purok 13 ng poblasyon.
0: Sa Purok 13 ng poblasyon po. Okay. Opa. Po. Nabanggit po ba kung anong kadahilanan?
1: Pa.
0: Nabanggit po ba kung ano pong kadahilanan nung kanilang pagkasawi?
1: Dahil din doon sa ano, ma'am, sa lindol na nangyari kanina mga around 7.
0: Opo.
1: Isang umaga. Mm-hmm. And based may mga bahay na nasiraan. So far, based kanina, pero may mga padating pa na mga report na mga bahay.
0: Mm-hmm.
1: And we have 33 na hypopulation yung mga estudyante. Mm-hmm. But we have responded together with mga PNP natin, Bureau of Fire, mga responding team natin from MDRIM o at saka sa health office. And mga volunteers natin from barangay.
0: Opo. So sa ngayon po, ilang barangay po itong binabantayan po ninyo, Sir Emil?
1: So far, ito yung medyo nakita namin. May mga roads na nag-landslide due to earthquake in those landslides. Tinitingnan pa namin yung may reported kasi dito kami ngayon sa bandang Mount Matutom sa ilalim sa sityo Glandang ng Kablot. Kasi
0: sige
1: may
0: po,
1: mga reported na landslide din dito sa Mount Matutong.
0: Apo. Sir, babalikan. Apo. Sir Emil, babalikan ko po kayo. I will put you on hold. Meron lamang po tayong flash report na kailangan bigyang daan.
2: GZMM Radyo Patrol Flash Reports.
0: Meron po tayong flash report mula kay Marlene Padiernos. Marlene,
3: tsaka may umakit na sa 19 ang naitalang patay

0: ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol Marlene Padiernos, DZMM.
1: DZMM Radyo Patrol Flash, Flash Report. DZMM Special Coverage.
2: Maraming salamat sa ating Radyo Patrol na si Marlene Padiernos. Yun nga po, naku, nakakalungkot na ibalita na halos 19 na po ang confirmed dead as per Office of the Civil Defense. Wala po sa kanilang spokesperson na si Junie Castillo. At 7 naman po ang nawawala mula sa Davao Region at halos 134 po ang injured. Balikan po natin sa linya ng telepono si Sir Emil. Sir Emil! So nabanggit nga
3: yes,
2: po
3: ma'am,
2: na medyo
3: opo. Opo. Indigen, ma'am.
2: Okay po. So, kamusta po ang kuryente diyan sa lugar po ninyo?
3: Ma'am.
2: Opo, malinaw po, sir. Naririnig yes, ko po kayo. Mm. Go ahead, sir.
3: Isa na namatay, ma'am, 70 years old.
2: Mm-hmm.
3: At yung isa is from Pitiu Taluban, Kablon, 74 years old. Babae 'yon.
2: Mm-hmm.
3: Na daganan siya nung pag-collapse ng building. Yung isa naman yung from Poblacion 2P, Purok 13, na namatay siya dahil sa cardiac arrest. Mm-hmm. Nadala pa siya sa hospital sa 7th day Adventist na hospital mm-hmm. dito din sa bayan ng 2P po, ma'am.
2: Opo. Pero
4: the
2: Sir Emil, okay, naku na po. Teka, balikan po natin si Sir Emil na wala siya sa linya ng telepono. Medyo nagkakaroon pa rin po kasi ng problema sa signal ng mga network. At syempre, gusto rin po natin malaman kung yung kuryente po ay naibalik na agad-agad dyan nga po sa South Cotabato. Kasi nabanggit din nga po kanina na yung nangyaring paglindol po ay yung Cotabato Trench. So, soon po sa mga kakatutok pa lamang sa radyo sa mga oras na ito, lalo na po yung mga kapamilya natin sa ibang bansa, ang nangyari pong paglindol kaninang umaga, 7:37 a.m., ay magnitude 7.8. At ang intensity report po ay ang intensity 7 ay sa General Santos, ang intensity 6 naman po ay sa Palimbang, and Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. At ang intensity 5 naman po ay sa City of Davao, City of Kidapawan and Carmen, sa Cotabato, sa Bagumbayan, sa Calamansig and President Quirino. Ganon din po sa Cebuco at sa Siocon at sa Buanga del Norte. Ang intensity 4 naman po ay sa City of Mati, Davao Oriental, sa Buog, sa Sambuanga, Sibugay, Caraga, Manay and Tarragona at Davao Oriental. Yun naman pong intensity 3 ay sa City of Butuan, mainit, Surigao del Norte, City of Dapitan, sa Sambuanga del Norte, sa Cumalarag, Vincenzo Sagun at sa Sambuanga del Sur. Okay, mamaya po ay pipilitin natin na makabalik sa linya ng telepono si Sir Emil. O, nandiyan na. Sir Emil? Ay, naku, napuputol pa rin talaga ang linya. Medyo nagkakaproblema po tayo sa signal. So, doon po sa mga tangkatutok din po sa atin sa online. At kung meron po kayong mga kamag-anakan na hindi pa rin po nakokontakt mula po doon sa Mindanao, ay pwede po kayong magpadala ng mensahe sa ating pong live YouTube chat o di kaya naman po ay sa Facebook. So inaasahan pa rin po na sa mga oras na ito ay marami pa rin pong mga magiging aftershocks. Kaya sa lahat po ng mga kapamilya natin dyan sa Mindanao, mag-iingat po kayo. Dahil may mga nangyayari pa rin pong mga aftershocks, mga ilang minuto, oras, or yung iba nga ho ay inaabot pa ng ilang araw, o di kaya naman po ay ilang linggo. So maaari pa rin po itong maging makapinsala sa tao at sa mga may hinang istruktura. So ano po mga dapat natin gawin at dapat tandaan? Gamitin po ang first aid kit kapag may sugat sa katawan at humingi ng tulong kapag kailangan ng atensyong medikal. Alamin po ninyo yung mga numero na dapat po ninyong tawagan.

0: Suriin din po ang inyong tahanan para sa anumang pong mga sira o yung mga bitak at tignan kung may tagas ng gas. At isara agad ang main switch po ng inyong kuryente. Iwasan din po yung mga gusaling may bitak. Meron din po tayong mga nakikita sa social media na ilang mga gusali pa ho yung mga gumagalaw. At medyo delikado ho yun, ha? Kaya medyo lumayo ho tayo. Iwasan din po yung mga nakalaylay na kuryente at yung mga lupang maari pong gumuho at yung mga dalampasigan. At huwag rin nung kakalimutan ang inyong mga go bag kung sakaling kailangan pong lumikas at bantayan ang abiso po ng lokal na pamahalaan po. Puntahan naman natin ang Lebak Sultan Kudarat. Makakausap po natin si Mary June Jumawan, ang PIO designate. Oh. Sige po. Na, Ma'am Mary June, magandang hapon. Si Chang Ami po ito.
1: Magandang hapon, Chang Ami. Isang makulimlim na hapon po sa lahat.
0: Hoy, talagang makulimlim at malungkot itong pangyayaring ito. Nasaan po kayo, ma'am, nung lumindol kanina?
1: Actually, nasa biyahe po ako kanina around 7 a.m. sa Isulan kasi may transaction po tayo doon.
0: Mm-hmm.
1: Tapos, nung nalaman natin na lumindol dito sa Lebak, umuwi po tayo. So, around 2 p.m. po. Nakarating tayo dito sa Lebak po.
0: Apo.
1: Nakabalik na.
0: So malakas po ba yung lindol na na-experience po ninyo kanina?
1: Nasa magnitude 7 po siya according to P-Box. Pero dito po sa Lebak po, amin pong na-experience dito mga intensity 6 po.
0: Mm-mm. Pero nung kayo ho'y habang nasa sasakyan, talagang ramdam po ninyo yung lakas?
1: Yes, ma'am. Mm-hmm. Malakas po.
0: Ano pong unang ginawa ng inyong driver?
1: Masyado po siya malakas.
0: Huminto po ba?
1: Huminto po kami sadali kasi tumawag po yung aming isang attorney sa Sultan Kudarat na yun nga po yung nangyayari kayo. Napapanik na rin po. May mga nakita po tayong mga nadaan ng school. May mga lumalabas na ng mga pupils kasi pagkatapos ng lindol, nagpalabas na po ng advisory ang aming provincial governor, Governor Dato Pax Alimanguta Dato, na ititigil po muna yung mga klase sa lahat ng antas po, public and private schools, pati po ang trabaho sa mga government offices sa buong Sultan Kudarat po.
0: Mm-hmm.
1: So, yung mga nadaanan namin kanina sa biyahe, sa mga elementary school and high school, lumabas po yung mga pupils at saka mga estudyante po.
0: Kamusta po ang mga bata dahil napaka-traumatic po nito dahil first day of school nga po nila at marami po ang videos na lumalabas sa mga social media na nakikita mo at naririnig po natin yung takot ng mga bata.
1: Totoo po yan sa amin. Pero mabuti na lang po first day of school na mga kasama sila mga magulang
0: okay,
1: or mga guardian. Kasi nga usually
0: lalo
1: pa first day of school hinahatid pa talaga. Opo, particularly yung ating mga elementary pupils. So, medyo ano din po siya, kahit papaano, panatag pa rin tayo kasi nga kasakasama nila yung kanilang mga guardians po. Dito naman po sa Lebak po, no, since we have 6 coastal barangays po, Chang Ami, nagpatupad na rin po kami ng preemptive evacuations. Meron kaming 12 designated evacuation centers. 8 po ang occupied sa ngayon. Ito po ay base sa report ng aming MDRRMT as of 1 p.m. So, meron po kaming 1,689 na families po na naka-designate ngayon sa mga evacuation centers. Naka-stay sila ngayon sa evacuation centers. And sa mga casualties naman po, wala po kaming casualty. Wala rin po mga damaged houses. Nagkaroon po kami ng mababa hangga, walang supply ng tubig, mga 2 oras po.
0: Eh, opo.
1: Hello?
0: Opo, nakikinig po
1: mga
0: kami.
1: Mga 2 oras po. Okay. Chang Ami, mga 2 oras po kanina, nawalan kami ng supply ng tubig, pati po sa kuryente po, power interruption nagkaroon kami dito sa Lebak, mga 2 oras din po, at yung aming signal, internet. Internet connection, 2 hours din po. Pero ngayon po, na-restored na siya. Ang amin lang po ditong medyo ikinalungkot ay nagkaroon po kami ng damage sa aming infrastructure. Itong aming totally damage po, itong isang gymnasium po ng Bonifacio de Fontorum Memorial Elementary School. sa Barangay Puloy-Puloy and itong grade 4 class classroom sa New Kalinog Elementary School. Pero wala naman pong mga naiulat na mga roads and bridges po na mga damages so far po. At pati po sa agriculture, wala rin po.
0: Okay. So kahit pa paano, meron naman po kayong supply na ng kuryente at tubig. Ganun din po ang internet. May panawagan po ba kayo sa inyo pong mga kalugar dyan sa Libak, Sultan Kudarat?
1: Opo, Tiyang Ami. Ayong amin pong paalala sa amin mga kabarangay since malapit po kami dito sa dagat po, no? We have 6 coastal barangays, ang Salaman, Tipuan, Kinudalan, Datukaron, Tran, and Tagisa. So nagkaroon na kami ng preemptive evacuation. Kailangan nating maging alerto sa aming mga mamamayan. Mm-hmm. Kailangan namin maging vigilant and alerto dahil way back in 1970s, nagkaroon na kami dito ng tsunami. Mm-hmm. So mag-50 years na siya this coming August. So yun yung aming pinaghahandaan. Katuwang namin dito ang aming provincial government. So, nag-ready po kami taon-taon ng aming M-Dream po. Nagkakaroon po kami ng programs, mga simultaneous exercise. Kasama po ang M-Dream po namin at saka ang pre-dream po namin and para po maging preparado po ang aming mga barangays, particularly po ang nasa coastal barangays. Mm-hmm. And may mga designated naman po na mga evacuation centers at alam na po ito ng aming mga barangays po.
0: Oo, thank you po ma'am. At yung tsunami alert ay hindi pa ho binabawi, ano? Kaya ho, hindi ho pa talaga pwedeng bumalik sa kanilang mga tahanan yung ating mga kapamilya dyan po sa Libak. So far po ma'am, as we speak, wala po kayong nararamdamang mga aftershocks?
1: Wala na po, Tiyang Ami. Yung kanina umaga lamang po around 7 a.m., doon po yung sunod-sunod po talaga. At so far, sa naramdaman namin, yun yung pinakamalakas.
0: Oo. Salamat sa Diyos at medyo wala na ho tayong nararamdaman na pagyanigan. Ma'am, mag-ingat po kayo and anytime po na meron po kayong mga kailangan pang ipaanunsyo or panawagan po mula sa lugar po ninyo, bukas po ang DZMM para po sa inyo. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po.
0: At mag-ingat po kayo. God bless
1: you. Thank you.
0: Yan po si Mary June. Thank you po. Mary June Jumawan ng ang PIO ng Libak Sultan Kudarat. Okay, bago lamang po yung mga pag-uulat ng ating Radyo Patrol, kumuha po muna tayo ng update mula sa FIVOX DOST. Si Director Teresito Bakulkol ay nasa linya po ng telepono. Sir, magandang hapon. Si Tiyang Ami po ito.
2: Yes ma'am, magandang hapon din po sa inyo.
0: Opo. Siguro po para po sa kabatiran ng ating mga tagapakinig, yung mga kapamilya po natin, mga nakikinig at nanonood po sa atin. Dahil nga po, meron po kaming natanggap na report na meron pong tinatawag na instrumental intensity. Ano po ang pagkakaiba noon doon sa intensity na binibigay po na notice mula sa FIVOX? Kapag ganitong may linggo po.
2: Meron tayong dalawang intensity po, yung reported intensity and instrumental intensity. Yung instrumental intensity natin to, ito yung it measures the shaking ng building as a response to the earthquake. Now, yung reported intensity, ito yung napi-perceive ng mga tao doon sa paligid nila during the shaking. So, basically, again, instrumental intensity coming from our intensity meters, ito yung response ng ground or ng building during the shaking, while yung reported intensity, ito yung napi-perceive na mga na impacts doon sa paligid during the shaking.
0: Po, malakas po itong nangyaring lindol na ito, 7.8 magnitude, tama po?
2: 7.8, that's already considered as a major earthquake.
0: Opo, opo. Ito po ay yung Cotabato Trench. Kailan po ba huling gumalaw itong Cotabato Trench po?
2: Yung Cotabato Trench, every now and then gumagalaw naman yan. In fact, last year, meron tayong earthquake swarm dito sa Cotabato Trench.
0: Opo.
2: But meron din pong malakas na lindol. Yung pinakamalakas talaga is nung magnitude. Yung happened 50 years ago. In fact, we will commemorate that event. It happened August 17, 1976. Nagkaroon ng magnitude 8.1. Opo. And as a result of that event, 8,000 people died.
0: Opo, nakakatakot po. Ano? Eh, ito pong mga aftershocks mula po nung kaninang 7:37 a.m. May mga naitala na po ba tayong malakas na aftershocks?
2: Yes po. Ang pinakamalakas na aftershock na naitala natin is mag 6.7. And as of 1 p.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 218 aftershocks.
0: 218, ganun po kadami. Yun pong inyong nilabas na tsunami alert, may update na po ba tayo dito, Direktor?
2: Naglabas na po tayo ng cancellation ng tsunami
0: po.
2: Warning.
0: Opo.
2: Yes, naglabas as of 3:19, short while ago, naglabas tayo ng cancellation kasi although may na-observe rin tayong minor sea level disturbances, pero this wave heights are too small to produce damage.
0: Mm-hmm.
2: Ang pinakamataas na tsunami wave height natin is 1.48 meters.
0: And ito pong mga aftershocks ay tatagal pa ho ito. Posible pa ho ano, ng ilang araw, maari pong ilang linggo. Ganun po, Direktor?
2: Yes, that's right. This will last for several days to several weeks, even several months.
0: Maari pong umabot ng buwan.
2: Yes, katulad ng nangyari sa Cebu last year. In fact, early this year, meron pa rin tayong mga nakuha ng aftershocks.
0: Opo, yun pong nangyari sa Bogo, sa Cebu po.
2: That's right.
0: Mm-hmm. So, sir, I will give you the opportunity now kung meron po kayong gusto pa hong sabihin sa ating mga kababayan dyan po sa Mindanao. Sige, go ahead, sir.
2: Okay, so sa ating mga kababayan sa Mindanao, we encourage everyone to remain calm but vigilant. If there's a strong aftershock, do the duck cover and hold. Kapag may mga visible cracks sa mga buildings or structures, huwag munang pumasok. Kung hindi man ito nasira during the main shock, baka mag-collapse ito after a strong aftershock. So, kaya seek advice from your municipal or city engineering office bago pumasok.
0: Maraming salamat po, Direktor, at mag-ingat din po kayo. Magandang hapon po.
2: Maraming salamat din.
0: Yan po si Direktor Teresito Bacolcol ang mula po sa FEVOX DOST. Tayo po'y magbe-break lamang at magbabalik po tayo sa special coverage ng Alerto sa Lindol dito po sa DZMM. Bibigyan daan po muna natin ang ilang mga commercials at magbabalik po kami. Sandali lamang.
3: Alerto! Alerto sa Lindol! Alerto sa Lindol! DZMM, numero uno sa aksyon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
4: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
10: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
11: May silimarin, may multivitamins pa.
12: Yan, ang Liver Aid Pro.
11: Tulong sa pangangalaga ng atay.
12: Liver up na tayo
11: with Liver Aid Pro.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Oras natin, mga kapamilya, 3:32 ng hapon.
12: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
0: Kayo po ay nakatutok sa DZMM. Ito nga po ang ating special coverage, ang Alerto sa Lindol. Bigyang daan po muna natin ang mga pag-uulat ng ating po namang Radyo Patrol. Malacanang, tinawag na basurero ang tinaguriang 18 maleta boys na naghatid umano ng mali-maletang pera mula sa kickback sa flood control projects. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Malacanang, Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian, magandang hapon.
14: Siyang kami mas pipiliin umano ng Malacanang na tuwaging 18 basurero sa mga nagpakilalang dating bodyguard ng wanted na si dating Congressman Zaldico kaysa iugnay ang mga ito sa Philippine Marines. Kasi matapos manawagan ng Armed Forces of the Philippines na itigil na ang pagtawag sa grupo bilang ex-Marines kasunod ng paglutang ng kanila mga testimonya sa pagdinig ng Senado kaugnay ng flood control scandal. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, wala na sa aktibong serbisyo ang mga ito nang maging bodyguard ni ko, kaya hindi na dapat nilikit sa institusyon ng militar ang kanilang mga aksyon at pahayag. Sinabi ni Castro na maaari silang ilarawan bilang 18 maleta boys, 18 kargador o 18 basurero, bagamat mas naaangkop anyang tawagin silang 18 witnesses o 18 bodyguard. Samantala, kinumpirma rin ni Castro na nakarating na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang aligasyon ng ilan sa mga testigo na umano'y tumanggap sa ng mga maleta sa kanyang tahanan sa Paway, Ilocos Norte. Gayunpaman, kumismid lamang anya ang pangulo sa akusasyon dahil wala umanong ebidensyang sumusuporta rito at nananatiling walang katotohanan ang mga paratang. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yusore, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Christian Yusores. Ang tinaguriang 18 maleta boys na bahag umano ang buntot, no show, sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ayon sa isang kongresista. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula naman sa Kamara, Radyo Patrol, Pamela Vasquez. Pam, magandang hapon, detalye.
15: Magandang hapon siyang Ami. Ayon kay Bicol Saro Party's Representative Terry Ridona, kung totoo-an niya ang kanilang mga paratang, hindi umano dapat sila nahirapang dumalo sa isang congressional proceeding. Simple lang din niya ang kanyang naging hamon itong weekend na muling banggitin ang mga alegasyon under oath o ng nakapanumpa. Gayet pa ni Ridona, hindi sila dapat nakaasa sa payo utos ng isang senadora at sa halip ay nakabatay sa katotohanan at pananagutan na handa ring palitigan. Pero dahil sa hindi nila pagbago, ay nagiging questionable aniya ang kanilang responsibility o credibilidad na imbis sa dumalo sa duly constituted o constitute Blue Ribbon Panel ay nagpapakalat ng mga paratang sa informal forum. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vasquez, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Pamela Vasquez.
3: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Alerto sa Lindol. Alerto sa Lindol. The DZMM Special Coverage.
0: Kayo po ay nakatutok sa DZMM Special Coverage, Alerto sa Lindol. Update po muna tayo sa mga nasawi po dahil sa Lindol. Makakasama po natin sa linya ng telepono mula sa Office of Civil Defense ang kanila pong spokesperson, Juni Castillo. Magandang hapon po. Si Chang Ami po ito.
16: Magandang hapon, Chang Ami. Magandang hapon po sa ating mga taga-pakinig at taga-panin.
0: Sir, saan pong lugar may mga naiulat po ba na mga natrap po sa ilalim ng mga gumuhong gusali po?
16: Sa dahil sa nangyaring lindol siyang amin, ano, ang tinitingnan natin dito na apektado ay yung Region 12, Soxarden, at saka yung Region 11, no, sa Davao Region. So far po, kung mga lugar po, ano, ito nga pong Sarangani, Gensan, South Cotabato, and then ganun din po yung sa Davao Occidental. No? Yun po yung mga initial na nakuha natin na mga reports po na mga apektado.
0: Kamusta naman po yung ating mga rescue personnel? Sapat po ba yung mga naipadala po natin?
16: Sa ngayon po, ano, ito ay ang nanguna po agad dito ay yung Bureau of Fire Protection. Doon po sa mga lokal na mga DRRM offices din, no, ay yun po yung magkakasama. Dito naman po sa ating po mga regional offices, naka-standby din po, no, yung mga search and rescue team. Kung sa kakailangan nga ma-deploy ay nakahanda po sila. Dito po sa national, ito naman pong Armed Forces of the Philippines po, no? Ito po ang nanguna naman sa ating Search Rescue and Retrieval Cluster. So nakahanda din po yung engineering brigade para po kung sakaling i-deploy from the national.
0: Opo. Base po sir, sa mga pinadalang reports po sa inyo, ano pong lugar yung may tuturing na ground zero, sir?
16: Hello, Changami. Sorry, ano pong tinatanong nyo?
0: Base po dun sa mga natanggap po ninyong reports as of kanina pa hong 7:38 ng umaga, ano po ba yung lugar na maituturing po na ground zero?
16: Sa ngayon po, ano, ay ito nga pong General Santos sa ngayon, ano, but then again, hindi tayo sigurado, ano, from the other areas also. Pero yung aming pong Civil Defense Administrator, si Yusef Caberos, ay lumipad nga po, ano, kasama yung ibang mga ayon sa tapos sila na General Santos City para sa isasagawa po na rapid damage and needs assessment and para na rin po pamunuan yung mga response ayun po, no, yung response sa operations doon.
0: Opo. Yung pong tala ng mga nasawi ay nasa ilan na po, sir?
16: Sa ngayon, Changami, for verification and validation natin ng management of the dead and missing cluster, meron pong 19 na hindi po nakaligtas dito sa nangyari nga pong lindol, no? Meron naman pong 134 na injured, no? At saka meron pa pong 12 nawawala. This is again po, no, for verification and validation.
0: Opo,
16: yeah,
0: sir.
16: Initial date po.
0: Kamusta naman po ang mga reports tungkol po sa ating mga ospital sa lugar na yan? Dahil alam naman ho natin na medyo may kaliitan po ang ilang mga ospital dyan. At kamusta po? Hindi ho ba nagkaroon ng mga damages?
16: Kasama bukod sa ospital po, ano, kasama din kasi syempre yung mga gusali po, ano, ay sinasagawa po yung mga structural integrity assessment, no. Kaya kung mga ospital man po ito, no, ay nasa labas po muna, no, hangga't hindi na verify po or na-assess ng mga safety officers at saka mga engineers po natin doon.
0: Opo, kasi nakausap din ho namin si Director Bakulkol at nabanggit ho nga ho niya na yung mga aftershocks ay maaring makaabot hanggang ilang araw, ilang linggo, maari din hong buwan. So sa ngayon po, yung mga pasyente ay nasa labas po ng ospital, ganun po ba?
16: Reports nakuha natin, Chang.
0: Opo,
16: no, merong mga nasa labas pa, no, dahil nga for the structural integrity assessment, no, po. Opo. Pero yun po, no, rest assured po, no, na ang mga response agencies ay inalerto na po, no, for these needs po, no, pangangailangan sa medical.
0: Opo. So yun pong lagay naman ng kuryente sa kabuuan po ng Region 12. Kamusta po? Ito po ba'y 100% nang naibalik sa normal?
16: Hindi pa po siyang amin, ano, dahil meron nga pong mga damage, no, sa mga kuryente. Kanina mga tanghali, no, ang nai-report sa atin, meron pong 9 na mga areas po, no, na wala nga pong linya ng kuryente. Pero so far po, yung mga linya ng komunikasyon ay nakukontak pa na natin yung mga iba-ibang lugar.
0: Yun naman pong tubig. Kamusta po, Sir Juni?
16: Opo, dun sa linya ng tubig, ganun din po, ano, kasama nung sa linya ng kuryente, ano, because some of the pipes, no, are for sure, no, may mga apektado na mga water supply. So isa rin po ito, kaya through the DSWD po, ano, and then the food and non-food item clusters, ay tinitingnan din nga po, ano, yung pangangailangan sa tubig na inumin.
0: Po. Marami rin po tayong mga concerns na yung mga concern na po ng mga listeners natin abroad na may mga kamag-anakan po dyan sa Region 12. Eh, may coordination na po ba tayo sa mga telcos para po kung sakasakali may libreng tawag po ba, may data services po ba tayong ibinibigay?
14: Sa aming kasama sa activated na cluster ay ito nga pong emergency telecommunications cluster na pinamumunuan naman po ng DICT. So ito rin po yung titingnan ano, na for those areas na wala nga pong signal ay mag-establish po no, noong mga emergency telecommunications para po makatawag at makontakt natin yung ating ganoon din yung libreng charging ano para makontakt natin yung mga kamag-anak nun at sila din ay makakontakt po sa mga kamag-anak nila outside the area.
0: Yes. Sir Juni, marami rin po tayong mga kapamilyang naapektuhan na medyo nasa mga malalayang lugar po, talagang mga nasa bundok at liblib na lugar. Nakamusta na po ba sila? Na-check po ba?
14: Opo, kasama nga po ito sa mga gagawing rapid damage and needs assessment. Itong ating mga kung tawagin ay GIDA or itong mga geographically isolated and disadvantaged areas, no? Ito pong mga malalayang lugar. So kasama po ito sa mga kalagayan nila through our local counterparts din po, ano? At yun din kung kakailangan nila ng augmentation para pumarating ang mga lugar na ito.
0: Meron po ba tayong hotline na pwedeng ibigay kung sakasakali pong may nanonood o nakikinig sa atin ngayon na kailangan po ng tulong or ng rescue mula po sa gobyerno?
14: Opo, ang ginagamit pa rin po natin sa amin ay itong Unified 911 para po doon sa mga hihingi po tayo ng tulong. No? This is through the DILG and then ipapasa po ito no, sa iba't ibang ahensya kasama na dyan yung PNP, yung Bureau of Fire Protection at ganoon din po no, sa mga operation centers ng iba't ibang lugar.
0: Mm-hmm. Sir Juni, siguro huli na lamang po, yung sa pakikipag-ugnayan po natin kasi sa Department of Health, i-activate po ba yung PEMAT? Yung Philippine Emergency Medical Assistance Team?
14: Kasama po sa ito pong mga response cluster, no, itong ating pong health clusters no, na pinamumunuan ng DOH. So itong tema to, I believe this is on standby na upon the rapid damage and disease assessment doon sa mga lugar ay titingnan po no, kung if this will be deployed.
0: Mm-mm. At siguro din po, pwedeng makapagbigay din ng tulong doon po sa mga bata na earlier today ay nakita po natin sa mga videos ay napakarami pong mga bata ang naapektuhan na trauma. Mabibigyan din po sila ng tulong para maproseso po ito, no sir?
14: Opo, tama po. No? Sa ulat nga po ng Department of Education no, ay merong 3.2 million. No, dahil unang araw nga po ito nang pasukan no, at meron din pong 6,000 plus na mga public schools no, na apektado dito sa iba't ibang lugar na ito. No. So through the education cluster naman po at ibang-ibang ahensya na kasama rito ay siya naman pong tutugon sa pangangailangan ng ating mga learners.
0: Bibigay ko po sa inyo ang pagkakataon na ito, Sir Juni. Baka meron pa po kayong gustong i-anunso o panawagan po sa ating mga kapamilya na nakikinig at nanonood po ngayon. Sige, go ahead, sir.
14: Sa ating pong mga kababayan na apektado nitong lindol, no, lalo itong ibang-ibang area po sa Mindanao, king alerto po at tanda po tayo ano, doon sa mga nangyayaring aftershocks. And then makinig din po sa abiso ng mga lokal na otoridad ano, kung maaari na ba tayong bumalik dun sa mga lugar natin o sa mga kabayan, sa mga gusali ano. And then ganun din po ano, yung tamang impormasyon sa siguro din lang po natin no, na nakukuha natin ang mga ito. Ito pong mga nangyayaring aftershocks ay dapat po maging alert tayo rito ano, at tingnan po yung mga gusali at bahay ninyo kung nakikita niyo po na may mga damage o mga cracks halimbawa ano, ay kung maaari po ano, ay nandoon kayo sa mas ligtas kung open area man po ito na para po mapangalagaan din po natin ating kaligtasan. Yung mga response agencies naman po natin no, sa pamahalaan at ganoon din sa pribadong sektor, asahan po ninyo na nandito po na para tulungan po at natugunan ang mga pangangailangan ninyo.
0: Maraming salamat po sa oras na ibinigay po ninyo sa amin, Sir Juni. Mag-iingat po kayo.
14: Maraming salamat po.
0: Yan po si Sir Juni Castillo, ang spokesperson mula po sa Office of Civil Defense. At binanggit nga po niya na so far po, masasabi nila, base po sa mga natanggap na reports, ay ang Ground Zero ay ang GenSan. Ano, tama ba ako, Sir Franco? General Santos City at 19 na po ang nasawi at 134 ang injured and meron pong 12 ang nawawala po. So ang mga ospital din po at mga gusali ay chinecheck pa rin po at may mga halos 9 na areas pa ho ang walang kuryente at wala rin pong supply ng tubig pa dahil sa mga naapektuhan nga po na mga tubo at ang DICT naman po ay magsasagawa ng mga paraan para po makatawag ng libre ang ating pong mga kapamilya mula po dyan sa Mindanao. So tayo po'y magbabalik, magbe-break lamang po tayo at patuloy lamang po kayong tumutok dito po sa ating special coverage, Alerto sa Lindol ng DZMM.
17: Alerto sa Lindol. Alerto sa Lindol. The DZMM Special Coverage.
18: DZMM Numero 1 sa aksyon.
17: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
19: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
10: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio.
17: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radio Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headline sa Hapon. Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
18: Balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
17: Alerto, alerto sa lindol.
18: DZMM, numero 1 sa aksyon.
0: Nagbabalik po ang Alerto sa Lindol, a DZMM special coverage. At pinangangambahan nga po ng ilang empleyado ang mga na-trap sa mall sa General Santos City kasunod po ng malakas na lindol kaninang umaga. At sinasabing ilang opener o mga empleyadong unang pumasok po ang nasa loob na ng mall ng Yumanig at nagpabagsak sa ilang bahagi po nito at puspusan pa rin nga po ang nagiging search and rescue operation doon nga po sa lugar. At so far sa mga natanggap na report, sabi ng spokesperson ng Civil of Defense na si Sir Juni Castillo, ay masasabi pong ang ground zero so far ay ang General Santos City. Makakausap naman po natin mula sa lugar na yan ang isang residente. Nasa linya po ng telepono si Steffi Lim. Hi Steffi, magandang hapon. Si Chang Ami ito.
21: Nangapon po, Ma'am Chang.
0: Okay, kamusta po kayo?
21: Okay naman po. Nakaligtas din doon sa ano. Galing po kami sa paaralan.
0: Mm. Ano po ang trabaho po ninyo, Ma'am?
21: May small business lang po.
0: Mm-mm. Nasaan po kayo nung nangyari yung lindol kanina pong alas 7 ng umaga?
21: Nasa labas kami ng court. Mm-hmm. Then, flag ceremony kasi.
0: Naghatid po kayo ng anak sa paaralan?
21: Opo, and then di ko po muna sila iniwan kasi yung isang anak ko is magpa-guide sana papuntang room, then dumiretso na kami doon sa field, doon sa ano, para mag-attend ng flag ceremony.
0: Dalawang anak po ninyo yung inyong hinatid, tama po ba?
21: Opo.
0: Ano pong grade?
21: Grade 4 po, and then timing yung mga grade 4 is nasa labas, sa field na kami.
0: Mm-hmm. At yung isang anak po ninyo, anong grade?
21: Po?
0: Yung isa pong anak nyo, grade 4 at saka?
21: Same po. Same
0: ah, pareho.
21: Po sila na grade 4.
0: Okay po. So nasa labas during flag ceremony, tama po?
21: Opo, opo. Mm.
0: So, yun pong naging pagyanig ay napakalakas po, ano?
21: Opo. Mm. Biglaan lang talaga yun kasi tapos na kasi yung ano eh. Yung pag-teach ng isang guro doon sa gym.
0: Mm-hmm. Kamusta po yung mga anak po ninyo ngayon?
21: Okay naman po, nasa bahay na kami din. Uwi naman kami kasi ano na, suspended.
0: Opo.
21: Then paulit-ulit na po yung aftershocks.
0: Madami na po?
21: Opo. Opo. Kahit na dumating kami dito sa bahay, ganun pa rin.
0: Mm-hmm. Kamusta po ang reaksyon ng mga bata?
21: May trauma.
0: Opo. Siyempre po. Opo.
21: Oo.
0: Opo. Sige, para tulungan po tayo na maiproseso po yun, dahil mahalaga po na yan ay napag-uusapan sa bawat pamilya po na nakaka-experience po ng ganitong pangyayari. Nasa Zoom po natin ngayon ang ating registered psychologist na si Prof. Rock General. Prof. Rock, magandang hapon po.
1: Magandang hapon, Chang Ami. Magandang hapon para sa lahat.
0: Opo. Kausap po natin si Steffi, ang ating kapamilya mula sa General Santos City. At naikwento nga po niya na yun nga pong naganap na lindol kaninang 7:37 ng umaga ay nasa labas po sila during flag ceremony. At ang sabi nga niya ay buti na lang at kasama pa niya ang mga bata. Pero syempre po, ang binabantayan po natin dito ay yung trauma po na nararamdaman ng mga bata mula sa pangyayaring ito, Prof. Rock. Paano po ba yun maipoproseso ng isang nanay or isang magulang?
1: Nakikita po natin dito, this is an earthquake trauma po, ati po ba? Na nakita po ng lahat na hindi po tayo safe. Na walang protection, hindi tayo safe. At the same time, mayroon takot, matinding takot, at yung takot po na yon ay makapagbibigay sa atin ng iyak, antala, tahimik, at yung bugso ng damdamin natin talaga, napakalalim po talaga, to the point physically o sa physical, nanghihinig po tayo. Now, yung napakinggan ko po kanina kay nanay, importante na hawakan ang mga bata. Ang paghawak sa bata ay siguridad na safe kayo, nanay ako, andito kayo sa akin. Tapos sinabi niya rin po, nadala na sa bahay. Doon pa lang sa hinawakan, dinala sa bahay, nakita natin na safe na yung mga bata. Mm-hmm. Pero, kailangan pa rin pong kausapin ang magulang na kalmado. Although, hindi po maaalis sa mga magulang na kinakabahan, natatakot mm-hmm. din. Pero, ang mga bata ay nag-oobserba, nakatingin sa mga magulang, na ang magulang ko ba ay matapang na harapin ito, tutulungan ba kami? Kaya importante po ang mga magulang ay makipag-usap ng sabayan para sa mga anak. Even po yung mga guru eh. Even ang mga guru, opo, kamustahin bago muna magsimulang mag-aral.
0: Hmm. So most likely po ay bukas ay wala pa rin hong pasok itong mga batang ito, opo, Prof. Rock. At mahalaga ang magiging role po ninyo, Nanay Steffi, sa
21: opo,
0: pagbibigay ng assurance ba sa inyo pong mga anak, yes, na sila po ay safe. At totoo po yun, yung nabanggit po ninyo, Prof. Rock, dahil na-experience ko po noong araw, nung lumindol ng napakalakas sa Baguio, yung aking pong pinsan, opo, sa sobrang taranta po niya, ay talaga tatalon siya. Hindi niya alam kung saan siya pupunta, kung kaliwa, kanan ba. Eh kami po ay nasa loft noon at kitang-kita ko po na dahil sa pagpanik niya ay parang tatalon po siya pababa at hindi dadaan dun sa hagdan. So, mahalaga po na hindi po tayo nagpapanik, Nanay Steffi. Mm-mm. At paano po ba yun gagawin, Prof. Rock? Dahil mahirap po yung, mahirap pagka marami kang iniisip pagka ganitong may pangyayari po.
1: Alam niyo po, sa mga nangyayari po sa ating kalamidad, ay maraming bakunawa, ang ahensya ng gobyerno, no? Dumadalaw yan sa mga sa paaralan para magturo. Anong gagawin? Kapag may baha, may lindol na ganito, no po? Tinuturoan po tayo, no? Yung lalabas, o kaya nasa ilalim, o kaya nakataas ang, alam mo na, yung ating ano, no, na safety. Ha? Kasi ang pinoprotektahan natin yung ating katawan. Ng ating katawan. And at the same time, tinuruan din tayo paano maglalakad. At paano, sino kasama, at ano yung iiwan natin. So, importante po na yung tinuro ng ahensya ng gobyerno sa atin magamit, ano? Magamit at tinuro po sa school. Ngayon po, sa magulang naman po, ang nakikita po natin doon is yung pinaka sinasabi na first aid na pwedeng gawin po natin is of course, kung nandun ka sa loob ng bahay, ang unang hahanapin po natin yung sa ilalim po ng lamesa.
0: Mm-hmm. No, yung duck cover and hold.
1: Safe, ano?
0: Opo.
1: Opo. Tapos po, or hindi man, labas na kagad. Labas na kagad po doon sa pinaka, sabihin na natin, pinaka-sementong klase ng tatapakan niyo po. No? At higit sa lahat, magkakasama kayo. Huwag kayong magtatakbuhan. Dapat kaya sa family, oo, magkakasama
0: hindi magpapanik
1: po. Kasi hindi po natin, walang magpapanik po. Kasi meron po tayo na pag sinasabing flight or fight response po natin. Mm-hmm. No? Na definitely kailangan po natin gawin yung protection para sa sarili natin at para sa ating pamilya. Yun po ang dapat natin gawin. Huwag kayong magpapanik kasi the more kayong magpapanik, ang una-una mangyari po sa'yo dyan, magkakaroon po yung madadapa.
0: Opo.
1: Madadapa. Yung sabi niyo nga po, yung isa, gustong tumalun, ano? Mm-hmm. Sa building kasi hindi alam ang gagawin. Importante po, kalmado lang kasi ang kalma ay makapagbibigay sa atin ng proteksyon at seguridad.
0: Ayun. Maraming salamat po sa mga paalala na yan. Yan po si Prof. Mm-hmm. Rock General, ang ating registered psychologist, and Ma'am Steffi, Nanay Steffi, malaki po ang role ng mga magulang. Kaya po kami po kasama ninyo sa panalangin na sana po ay wag nang lumakas pa yung mga aftershocks. At alam ko po kung gaano kahirap talagang kailangan po tayo ay may presence of mind. Ano po? At wag ho kayong magpapanik. So mag-iingat po kayo. God bless you. At sana nga po, wag na pong magsunod-sunod pa itong mga aftershocks at sana po iwag malakas. So mag-ingat po kayo. Keep safe po, ha? At anytime po, maaari po kayong tumawag dito sa DZMM para po kung may kailangan pa po kayong tulong. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat.
2: Maraming salamat po.
0: Yan po si Nanay Steffi Lim, ang ating kapamilya mula sa General Santos City. Susunod na po ang headline sa hapon kasama si Sir Tony Velasquez. Ako po ang inyong Chang Amy Perez. Kasama po ninyo sa panalangin na maging safe po ang ating mga kapamilya dyan sa Mindanao. Patuloy po natin silang ipagdasal at patuloy rin pong tumutok. Dito po sa special coverage ng DZMM, ang Alerto sa Lindol. Ingat po kapamilya!
4: Alerto sa Lindol. Alerto sa Lindol. The DZMM Special

0: Oras po natin, 4:01.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: Malalaking balitang pumutok sa maghapon. Kinalang bitantaya ng DZMM News Center at ng Radyo Patrol. Hatid ng pinagkakatiwalaan yung tagapagbalita, Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon.

0: Ngayon po ay araw ng Lunes, ikawalo ng buwan ng Hunyo taong 2026. Atin po mga headlines sa hapon. Ilang lugar sa Mindanao hinagupit ng malakas na lindol. Tsunami warning itinaas. Libo-libo inilikas. Patay sa malakas na lindol sa Mindanao. Umabot na sa 19. Ilang gusali gumuho. Pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa Mindanao, binalot ng takot at trauma dahil sa pagyanig. 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. No show sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangungunan ni Senador Erwin Tulfo. At Coco Martin, bukas ba na pumasok sa politika? Kamusta po kayo Luzon, Visayas at Mindanao? Ako po si Tony Velasquez at sa detalye ng ating mga headline sa hapon!
1: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Mga kapamilya, hinagupit ng magnitude 7.8 na lindol ang Sarangani at ilang pampahagi ng Mindanao kaninang alas 7.37 ng umaga. Naitala ang sentro ng lindol sa layong 32 kilometro timog Kanluran ng bayan ng Maasim. May ilalim ito ng 33 kilometro na tectonic ang origin. Paliwanag ng Vivox Bunsod ang lindol na paggalaw ng Cotabato Trench na dati nang nagdulot ng lindol sa Moro Gulf noong taong 1976 kung saan libo-libo ang namatay. Makalipas ang higit isang oras, naramdaman naman ang magnitude 6.7 na aftershock malapit sa Balut Island.
2: So intensity 7, that's also already considered as destructive. So again, in-expect natin na ganitong mga klaseng pangyari ay mas mararanasan natin yung mga buildings na masisira.
0: Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Sarangani PDRRMO Head Rene Punzalan na ito na ang pinakamalakas na lindol na kanilang naramdaman sa kasaysayan. Tumagalaan niya ng nasa 30 segundo ang lindol na agad ding sinundan ng tatlong malalakas na aftershocks.
3: Grabe talaga ang dakas ng pagyanig na naramdaman namin dito sa Sarangani. Pagyan namin, talagang yung mayanig, parang dinuduyan po.
0: Agad namang nagpalabas ng tsunami warning ang Vivox kasunod ng malakas na lindol. Alas 7.42 kanina umaga nang maitala ang first wave ng tsunami sa Maasim. Sa Kiamba, agad lumikas sa bundok ang ilang residente kasunod ng lindol. Sinabi ng residenteng si Raven Bato na umatras ang tubig sa dagat matapos ang lindol habang naging kulay putik naman ang tubig na dumaloy sa bundok ng lumilindol. Ilang rock slide din anya ang naitala sa ilang lugar.
4: Po, back in 2001 or 2000 po, may tsunami alert po dati sa Tiapa. Ito na po yung identified na parang safe space namin in case na may mga tsunami alerts.
0: Sa Sultan Kudarat, umurong din ang tubig sa dagat sa coastal barangay ng Cadiz sa bayan ng Calamansig.
5: Baba ang tubig ng dagat. Tapos naglaki, kaya inakot na nila yung mga tao, wali nandito na sa evacuation namin sila ngayon. Sawa ng Panginoon, wala naman pong nasaktan kasi hindi naman sila nagpanik.
0: Sa Alabel, Sarangani Province, bahagyang umurong ang tubig sa dagat sa barangay Ladol, bandang alauna ng hapon. Kaya pinayuhan ang mga residente sa baybayin na lumipat sa mas mataas na lugar o mas malayo sa dalampasigan. Libo-libo ang mga inilikas sa mga coastal barangay sa Zamboanga City matapos na maglabas ng tsunami warning kanina umaga. Balita mula sa Zamboanga, hatid ni Queenie Casimiro. Queenie!
6: Yes, Tony. Ayon kay City Social Welfare and Development Officer Socorro Rojas, sa ngayon may 5 barangay ang nagpatupad ng forced evacuation sa kanilang mga coastal communities. Hinahanda na nila ang mga relief packs para sa mga apektadong residente. Ayon kay City Disaster Risk Reduction Management Officer Elmir Apolinario, patuloy pa ang ginagawang profiling ng mga residenteng lumikas na kasalukuyang nananatili sa mga covered court, timbahan at kanilang mga kaanak sa mas mataas na lugar sa kanilang barangay. Ayon kay Apolinario, wala namang naiulat na nasaktan sa lungsod matapos ang malakas na lindol kaninang umaga. Patuloy pa ang assessment sa mga gusali, paaralan at government buildings para matukoy kung nakompromiso ang structural integrity nito. Mamaya pa rin malalaman kung papahintulutan ng bumalik sa paaralan ng mga mag-aral bukas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
0: Maraming salamat, Queenie Casimiro. Mag-aalas 3:30 naman ngayong hapon nang kanselahin ng Vivox ang tsunami warning. Umabot na sa 19 ang iniulat na patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo na 16 ang naitalang nasawi sa Soccsaragen, habang 3 sa Davao Region. Umabot naman sa 134 ang naitalang sugatan, habang 7 ang nawawala. Sa panayam sa DZMM, kinumpirma ni South Cotabato Disaster Officer Rolly Kino na naitala sa bahay ng Tupi ang 2 sa mga nasawi matapos mahulugan ng debris, habang inatake naman sa puso ang isa. Sa datos ng Philippine National Police, 20 gusali, kabilang ang 2 paaralan at ospital sa Soccsaragen ang napinsala. 26 na barangay sa Soccsaragen ang walang kuryente, habang may naitala rin pagguho ng lupa. Nagtungo na sa Sarangani si Health Secretary Ted Erbosa at iba pang opisyal ng Office of Civil Defense at Department of National Defense para mag-abot ng tulong at suriin ang mga napinsala ng lindol. Pinangambahan naman na ilang empleyado ang natrap sa mall sa General Santos City kasunod ng malakas na lindol. Sinasabing ilang mga opener o yung mga empleyadong unang pumapasok ang nasa loob ng mall nang yumanig at nagpabagsak sa ilang bahagi nito. Puspusan na ang search and rescue operation. Sa barangay Kalumpang, pinabagsak din ng lindol ang isang pamilihan. Sinabi sa DZMM ni Philippine Red Cross Secretary General Gwendolyn Pang na 2 empleyado ang posibleng natrap. Samantala, sapul din sa video ang pagguho ng gusali kung saan may fast food chain sa unang palapag nito. Ayon sa Red Cross, ligtas naman ang mga empleyado ng kainan na nakalabas bago gumuho ang gusali. Sa ngayon, sarado na ang ilang pang mall, gasolinahan at butika dahil sa pinsala. Sa South Cotabato, bumagsak ang bahagi ng tulay sa bayan ng Banga dahil sa malakas na pagyanig kaninang umaga. Sa larawang ibinahagi ng Municipal Local Government Operations Center, kitang tila naputol ang bahagi ng tulay. Sa bayan naman ng Tantangan, nagkabitak-bitak ang ilang kalsada dahil sa pagyanig. Mga kapamilya, na dagdagan pa ang mga nawawala kasunod nga ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Balita mula sa Camp Aguinaldo, hatid ni Radyo Patrol, Marlene Pajernos. Marlene?
7: Tony, umakyat na sa 12 ang individual ang pinaghahanap ngayon ng mga otoridad matapos ng mapaulat na nawawala kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa malaking bahagi ng Mindanao, habang nananatili naman sa 19 ang patay at 134 ang sugatan. Sa pinakahuling datos na inilabas ng OCD, pawang sa General Santos City na itala ang 12 individual na nawawala, habang 16 naman ang nasawi na sa paulat sa Soccsaragen na itala particular na sa Jensan, Glan at Malapatan, Sarangani. Sa Davao Occidental naman, 3 pa rin ang nasawi sa Davao Region. Sa ngayon, nanatili sa 134 sugatan, 5 naman sa Davao Region at 129 sa Soccsaragen. Sinabi ni Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo na sa naturang bilang, 10,000 pamilya ang inilikas sa mas ligtas na lugar dahil na rin sa banta ng tsunami, habang aabot naman sa 700 pamilya ang direktang naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon pa kay Castillo, aabot sa 12 ang nawawala, habang apektado rin ng lindol ang nasa 3.2 million ng mga estudyante at 128,000 teachers at personnel, batay sa natanggap nilang report mula sa DepEd. Hindi pa makapagbigay ng datos sa ngayon ng OCD dahil hinggil sa napinsalang infrastruktura, dahil na rin sa patuloy na nakakaranas sa aftershock ang mga apektadong lugar. Sa mga lugar ang napuulit na nawawalan ng kuryente, habang wala pa rin na tatalang apektadong lugar na ang linya ng komunikasyon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Marlene Pajernos, DZMM.
0: Maraming salamat, Marlene Pajernos. Takot at trauma ang bumalot sa mga estudyante sa unang araw ng pasukan matapos gupitin ng malakas na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Sa Matanao National High School sa Davao del Sur, nagpanik ang mga estudyante na napatakip na ulo at napatakbo. Makalipas ang ilang sandali ay gumuho naman yung bahagi ng school building na nakatakda na ring gibain. Sinabi sa DZMM ng school principal na si Eileen Gamboa na kasagsagan ng flag ceremony nangyari ang lindol kaya wala pang nasa loob ng mga gusali.
8: Yung building po natin medyo bumigay na siya kasi itong building na ito for demolition na talaga siya. So thank God, we had our flag ceremony during that time. Nandito kami sa labas po lahat. Kami dito kasi nag-earthquake drill po tayo, so alam ng mga

0: lakas ng lindol, kaya po nagpanik yung mga bata. Kinakalma naman po namin, kaso nga lang po, biglang bumagsak yung bubong ng stage namin, kaya medyo sumigaw yung mga bata. Pero...
1: Sa General Santos City, gumuho ang Ligao campus ng Notre Dame of the Jangas University, habang ang main campus naman nasira ang temporary structure sa ika-apat na palapag at bumagsak ang water tank, kaya binaha ang mga silid-aralan. Pinagpapasalamat naman ni NDDU President Brother Manuel De Leon na wala pa silang pasok ngayong araw, kaya walang estudyanteng nasaktan.
2: Biglang yumalik, talagang napakalakas. Parang dinuduyan. Lagao campus namin, It was, it's a four-story building. Talaga kung kumbaga talagang bumulusok sa pababa. Kung titingnan mo yan, baka manlumo ka. Kasi kung may pasok ko kami, baka maraming nasaktan.
1: Sa Gapok Central Elementary School sa Sultan Kudarat, sinabi sa DZMM ni Teacher Sheer Ortega na ilang estudyante at guro ang nahilo at nag-iyakan, habang maging siya ay nasuka matapos ng pagyanig. Hindi pa man natatagalan na isa pang malakas na aftershock ang kanilang naranasan.
3: Sorry, before ang lindol, mainit namin sinalubong ang unang araw ng pasukan. Bigla akong na-out balance. Mm-hmm. And then, nung nakita ko yung poste, may gawang-gewang na, bigla akong yumanig ulit po yung lupa. Na ang feeling po namin ay parang may dumaan na train sa ilalim.
1: Ilang estudyante naman ang nasugatan habang nawalan ng malay ang iba pa matapos mag-panic kasunod ng malakas na lindol sa Santa Cruz, Davao del Sur. Agad rumesponde ang Philippine Coast Guard at dinala sa ospital ang mga apektadong mag-aaral para sa agarang pagsusuri at gamutan. Sa iba pa nating balita, muling binuksan ng Senate Blue Ribbon Committee ang pagdinig sa mga maanumalyang flood control projects sa pangunguna ni Committee Chairman Erwin Tulfo. No show naman o hindi sumipot ang 18 nagpakilalang bagmen ni dating Congressman Zaldico na sinasabing naghatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal bilang kickback. Inupakan ng ilang senador sa majority block ang naging pagdinig noong 4 ng Hunyo sa pangunguna ni Senador Alan Cayetano na anilay hindi lehitimo at hindi otorisado. Niliraw rin ni Senador Kiko Pangilinan na consultative committee meeting pa lang ang isinasagawa dahil hindi pa naihahalal ang ibang miyembro ng Blue Ribbon Committee.
4: Nakakadismaya po dahil kung alam ng 18 bodyguards na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito para ipagi at i-share sa ating lahat ang katotohanan.
5: That press conference was presented to the public as a Blue Ribbon Committee proceeding despite having no authorization from the duly recognized chairman of the committee or from the office of the acting Senate President. Simply put, it was not a legitimate Blue Ribbon hearing, committee hearing. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding.
1: Nagpaliwanag naman ang abogadong si Levy Baligod kung bakit hindi dumalo ang mga nagpakilalang bagmen na sinasabing nagtungo sa opisina ni Senador Robin Padilla.
6: Hindi naman kami discourage si Senator Alan.
7: Uh-huh.
6: Ang sinabi lang niya, kasi tinanong ko, ano naman yan na SP? Nag-hearing lang tayo ng Webes.
7: Okay.
6: Tapos papatawag niyo ulit kami sa Monday. Nakauwi na yung iba. Ang ayaw ko lang yung mag-preside si Erwin Tulfo as chair. Because that is legally anomalous.
1: Hindi rin dumalo si dating Speaker Martin Romualdez, gayon din ang iba pa mga inimbitahang mambabatas dahil sa umano'y inter-parliamentary courtesy. Tumagal lamang na mahigit 2 oras ang consultative meeting, sinuspindi ito kasunod ng pagtama ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Nakitaan naman ang butas ng National Bureau of Investigation ang testimonya ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee. Iginiit ni NBI Director Melvin Matibag na maraming kaduda-duda at inconsistency sa testimonya ng mga amunay bagman na sinasabing naghatid ng mali-maletang pera sa ilang opisyal bilang kickback. Naniniwala rin ang NBI na

0: Poached o itinuro lang ang salaysay ng mga nagpakilalang bagmen at hindi maaaring tumayo sa korte. Ayon pa sa NBI, hinulaan lang umano ang halaga ng perang isinilid sa mga maleta at wala rin dokumentong sumusuporta sa testimonya ng mga nagpakilalang bagmen.
1: Hindi napatunayan ang mga allegasyon base sa ebidensyang iniharap. Walang sapat na personal knowledge, puro hearsay, walang corroboration at coordinated ang narrative. Ang affidavit ay hindi sapat na basihan para mag-file ng kaso.
0: Nagsampa ng reklamong libel si Senator Erwin Tulfo matapos idawit sa testimonya ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldi Co. Balita mula sa Pasay, hati ni Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert!
2: Tony, kabilang sa isinampang reklamo ni Senador Tulfo ang grave oral defamation kaugnayan ng Cybercrime Prevention Act laban sa tatlong miyembro ng tinaguraang 18 Maleta Boys na sina Bernard Guban, Rose Bert Waupan at Benny Bolontate. Ito'y matapos idawit ang senador sa, na isa umano sa mga personalidad na tumanggap ng maleta na idiniliber sa kanyang bahay sa Green Hills sa San Juan. Isa-aniya sa motibong nakikita ng senador kaya siya idinawit ay dahil nangunguna ito sa mga presidential survey. Matatandang noong June 4 ay isinuwalat ang tatlo sa 18 Maleta Boys sa hearing ng Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block ang mga bagong pangalan nila Tulfo at Soto na itinanggi naman nila.
3: Yung sa maleta, and then yung sexual trafficking, human trafficking. So, hindi na ho natin pinalagpas dahil kalukuhan naman po yung mga prinsasabi kasi mga lingan na kailangan po nila sagutin sa korte na yung mga maratang po nila sa atin.
2: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. Bukas naman ang Malacanang sa hirit na pumagitna na si Pangulong Marcos Jr. sa mga senador para maayos ang gulo sa Senado. Balita mula sa Malacanang at ni Radyo Patrol, Christian Yosores. Christian!
2: Bukas ang palaso sa pwesto ni dating Senate President Franklin Drilon na dapat nang mamagitan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nagpapatuloy na sigalot sa hanay ng mga senador. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, magandang panukala ito mula sa isang dating pinuno ng Senado at isang public servant at hindi naman isinasara ng Pangulo ang kanyang pintuan sa mga gantong klase ng mungkahi. Ang tanong lang anya dito para kay Castro ay kung uubra ba ang mga gantong klase ng paraan kay Senator Alan Peter Cayetano na ikinigit pa rin ang kanyang pagiging Senate President. Duda rin ang Malacanang sa isinusulong ni Cayetano na interim arrangement para sa termino nila bilang Senate President ni Senator Sherwin Gatchalian. Sa ngayon, pinag-uusapan na anya ng Pangulo at ilang opisyal ang posibleng pagpapatawag ng special session o personal na pulong sa mga senador kaugnay ng issue. Ayon kay Jose Castro, inaasahang maglalabas ng pinal na ulat at mga karagdagang detalyes ang palaso sa oras na matapos ang formal na diskusyon kaugnay sa particular action gagawin ni Pangulong Marcos para matugunan ang sigalot sa pagitan ng mga senador. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Christian Yosores, DZMM.
0: Maraming salamat, Christian Yosores. Ang iyon naman po, mga kapamilya, ay makikipag-usap po tayo kay Rene Punzalan ng Sarangani PDRRMO kung saan po nadagdagan pa ang bilang ng mga nasawi sa malakas na lindol. Nasa ang linya? Line 2. Alright. Sige po. Sir, kamusta na po ang sitwasyon dyan? Saan po nahanap yung labi pa ng iba pang mga biktima?
4: Sir, yung 17 po lahat ang reported na death dito sa Sarangani dahil sa paglindol kanina na 7.8 na magnitude. Dito po yun sa Glan at 13 sa Glan, 13 sa Glan, 4 sa Malapatan po.
0: Opo. Saan po na-recover yung mga yun, Sir Rene?
4: Doon po sa yung sa Glan po, yun po yung mga natabunan po ng lupa. Nagkaroon po kasi ng landslide after nung lindol. So ito yung mga pamilyang nakatira sa malapit sa paanan ng bundok po na biglang gumuho po.
0: So yung pong mga natabunan po sa guho, yung po yung mga nakatira sa paanan po ng bundok, tama po?
4: Yes.
0: Alright. So bukod pa doon, yung iba pong biktima ay sa ilalim po ba ng guho ng mga gusali o wala naman?
4: Wala naman. Wala po. Yung iba naman, kasi yung sa malapatan, yung mag-asawa, na ano yun, na lunod. Kasi yung pag, lindol po, nangingisda po silang dalawa.
0: Alright, nangingisda. So, nalunod dahil tumaas po yung alon?
4: Yes, tumaas po ang alon at tinangay yung kanilang bangka. Small vessel lang po kasi ginagamit sila.
0: So, nasa baybaying dagat po sila. Inabutan sila nung tsunami?
4: Wala pong tsunami actually. Yung pag, sa kalakasan po ng pagyanik at tumaas din po ang paghampas ng tubig sa ating karagatan at natangay po yung nataup po yung kanilang bangka.
0: So hindi po maituturing na tsunami ang nagpalubog sa bangka nila?
4: Opo. Kasi wala pa naman tsunami po. Only tsunami alert lang po kagad yung initial ng ano ng ating tibok kaninang maga right after ng paglindol po kanina.
0: So yung pagtaas ng alon, wala pong kinalaman doon sa lindol?
4: Meron po. Yung kataasan po ng paglindol, doon po to, malakas po kasi ang alon gawa nung lumilindol po.
0: Ah, so yung lindol...
4: Ang epicenter po natin nasa... Ang epicenter natin, offshore po ng ano, ng Sarangani Bay po.
0: Ah, so nung habang lumilindol, ay yung mismong tubig biglang ano, tumaas yung alon?
4: Opo.
0: Ah, alright. So, okay. So, hindi pa ho talaga ito yung tsunami na tumama doon sa lugar. Alright. So, Sir Rene, syempre po, inaasahan po sana natin na wala pa hong, hindi na ho madadagdagan ito po mga namatay. Ano? Pero, meron pa rin ho bang mga nawawala na pinaghahanap pa hanggang sa ngayon?
4: Sa ngayon po, wala po kami natatanggap na report mula sa aming field. Yung mga nasa field namin ngayon nagka-conduct ng assessment doon sa area. Wala pa po silang reported na may missing po.
0: Alright. At kamusta naman po ang lagay ng kuryente at tubig sa lugar po ninyo?
4: Sa ngayon po, bumalik na po ang servisyo ng kuryente dito sa ibang bahagi ng Sarangani po.
0: Ibang bahagi? Ibig sabihin ho ba niyan, hindi pa ho yung kabuuan ng Sarangani ang may kuryente?
4: Sa ngayon po, hindi pa rin lahat po. Sa aming assessment, report na natanggap namin. Pero dito po sa capital town, nagbalik na po, na-restore na po ulit ang kuryente.
0: Alright.
4: Ganun din po sa ibang area. Kasi iba-iba pong pwede po ang nasira. So kaya may mga area na karoon na ulit ng kuryente, ang iba wala pa po. Lalo na yung mga pwede na malapit sa Jensen, kung saan maraming mga poste ng kuryente ang
0: nabuwal.
4: Kaya ang ibang area hindi pa na-restore. Opo. Hindi pa po na-restore ang provisyo.
0: Tubig po? Hindi naman po apektado ang daloy ng tubig?
4: Ito po sa Sarangani, hindi po apektado yung daloy po ng tubig.
0: Alright. Sa kasalukuyan po ba, may kinakailangan po rin ho ba na manatili sa evacuation centers?
4: Sa ngayon, ina-assess pa rin namin. No? Kasi kaninang kasi nagkaroon kami ng preemptive evacuation gawa nung sa advisory ng CBOC na meron tsunami alert, immediately mga coastal town area po namin na communities advice po namin na magkaroon ng evacuation. Pero after this afternoon po, nakatanggap na kami ng cancellation of advisory ng tsunami alert, dahan-dahan na po bumabalik yung mga nag-evacuate sa kanilang mga pamamahay po, sa kanilang mga bahay po.
0: Alright. Pero doon po sa mga na damage po ng mga gusali, wala ho bang yung mga tila umuupa lamang no ng mga kwarto o apartment? Hindi naman ho kailangan lumikas yung mga yun pa?
4: Yan pong mga ongoing pa po. No? Kasi karamihan po dito sa natin, ang manasira na may yung mga commercial center, commercial building po at yung mga eskwelahan na medyo nagkaroon ng major at minor damage po.
0: I see. Sir Rene, sa ngayon ba meron na ho bang opisyal na pagdedeklara ng state of calamity diyan sa Sarangani?
4: Bukas po, mag-meeting ang aming mga mayor para pausapan po kung kailangan mag-declare ng state of calamity base na po dun sa mga datos na nakuha ng mga field evaluators natin, assessors, kung kinakailangan po.
0: Alright, sige. So makikibalita po kami muli. At maraming salamat po, ano, Sir Rene Ponzalan ng Sarangani PDRRMO.
5: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report!
0: At abangan niyo po po ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng headlines sa hapon. Oras po natin, 4:28.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Headlines sa hapon! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
6: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas! Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan mo na ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-babalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Tony Velasquez. Headline sa hapon.
2: Mga kapamilya, kasado ang panibagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Base sa kwenta ng Energy Department, maglalaro sa 3 pesos at 77 centavos hanggang 5 pesos at 77 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, 6-10 hanggang 8-10 naman sa kerosene. Pero posibleng bumaba ng 1.70 o tumaas din ng 30 sentimos ang gasolina. Sa ngayon, ang Energy Department pa rin ang nagtatakda ng presyuhan dahil nasa ilalim pa rin ng State of National Emergency, National Energy Emergency ang bansa. At yan ang headline sa hapon. Hanggang bukas, ako po si Tony Velasquez, ang inyong kapamilya.
0: Tony Velasquez. Headline sa hapon.

0: Nagpapatuloy pa rin po ang Alero sa Lindol, the DZMM special coverage. Ako po si Zandro Ochona.
1: At ako naman si Maan Makapagal. Magandang hapon.
0: Eh, yun nga, yung...
1: Malungkot na balita. Tayo, yes,
0: eh, no?
1: Malungkot na balita ang bumungad ngayong umaga ng June 8, 2026.
0: Akala ko, ang paghahandaan lang natin, yung pagdinig sa Senado, abay, habang naghihintay...
1: May mas ano...
0: Oo nga eh. At yung mga pumasok na mga video, yung mga initial video, talagang nakakagimbal dahil nakita mo talagang lumugumuguhu yung mga gusali.
1: At eto, isa pang malaking story ay balik eskwela nga ang ating mga mag-aaral, estudyante sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa.
0: Kaya yung initial din na mga lumabas na video online.
1: Mga galing sa eskwelahan.
0: Nagduck cover and hold, pero kahit nasa labas na sila, yung background, makikita mo rin may isang mga, may mga ilang mga mag-aaral na nakitang gumuhu yung parang tarangkahan dun sa kanilang eskwelahan.
1: Meron din yung parang covered court.
0: Uh-uh.
1: Yung iba naman nasa gymnasium, yung mga oras na kasi na yan, 8 o'clock, kundi ako nagkakamali, ang flag raising ceremony, tuwing Lunes yan. Oo, sa mga public schools. 8 o'clock, 7:37 yung Lindol. So, kasagsagan, I think, naka-formation, naka-pila, parang preparing pa lang. E buti na lang, hindi siya nangyari nung nasa loob na ng classroom ang karamihan.
0: E ganyan talaga, dahil hindi talaga napapaghandaan. In fact, yung ating correspondent mula dyan sa FMR Davao na si Noreen Igonya, pupunta dun sa kanyang coverage siya na nagmamaneho nang maganap nga ang Lindol. Kumuha tayo ng update pa, no? Kumuha at magpakwento rin tayo dyan kay Noreen dun sa kanyang naranasan kanina sa kasagsagan ng Lindol sa Mindanao. Magandang hapon, Noreen.
1: Good afternoon, Noreen.
0: Noreen?
1: Oo. Actually, pahirapan din daw signal eh. Oo. Noreen.
0: Go ahead, Noreen.
2: Nandito tayo.
1: Medyo breaking yung signal mo. Hanap ka. Oo. Oo, yung
0: Noreen?
1: Stable na signal. Nako.
0: Sige, Noreen. I-hold muna kita ha. Kausapin ka muna dyan.
1: Yan ang sinasabi ko, na yung NSAID ay seryosohin po natin. Apat na beses to quarterly sa isang taon. Ito yung nationwide, diba, na earthquake drill, simultaneous earthquake drill. Ito pa yung kahalagahan nito, yung paghahanda na yan.
0: Para alam natin ang gagawin. Balikan natin si Noreen. Magandang hapon ulit, Noreen. Noreen?
2: Yes, ang hapon na Maan and Sandro. Nandito tayo ngayon sa Incident Command Post dito sa General Santos City, City Disaster Risk Reduction and Management Office ng General Santos City. At sa pinakahuling update nga, nagdeklara na ng State of Calamity ang General Santos City. Base sa datos din natin nakuha kanin, sa 11 na ang confirmed na nasawi sa pagkahiwala.
0: Noreen? So, ang malinaw, doon na narinig natin, ang General Santos City ay nagdeklara na ng state of calamity matapos nga yung mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol kaninang umaga. Noreen, nandiyan ka na pa ulit? Noreen? Sige, babalikan lang natin si Noreen.
1: At sinasabi din niya, no, 11, I think, although baka biniverifika pa rin to, ang nasawi. Hindi ko lang alam kung dyan lang yan sa Jensen. Pero kasi 19 na, 19 na po, yung naitalang patay ayon sa Office of Civil Defense at nasa 100 kaya na nasa 129 yan eh ang naitalang nasugatan dyan nga po sa 7.8 magnitude na lindol, no, na ano yan, epicenter ay sa offshore ng Sarangani pero naramdaman din no sa maraming rehiyon, no, sa Mindanao.
0: Sige, kumuha na lang muna tayo ng update mula sa Office of the Civil Defense. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, si Ginoong Juni Castillo. Magandang hapon po.
1: Good afternoon, sir.
3: Magandang hapon, Maan. Magandang hapon, Sandro, at sa ating pong mga tagapakinig.
1: Oo, sir Juni. Oo, ang update po natin sa ating datos.
3: Maan, nabanggit mo nga kanina, no, yung ating pong naiulat na dito sa atin sa NDREAM Operation Center, which is for verification and validation ng ating management of the dead and missing cluster. Meron pong 19 na mga kababayan tayo, no, nakakalungkot po na meron 19 na hindi nakaligtas dito sa Lindol. Meron pong 134 na injured at meron pong 12 missing as of ito nga pong alas 4:30 ng hapon.
1: Mm-mm. Sa report po sa ground, Sir Juni, may mga tingin niyo pa yung mga natabunan sa mga gumuhong gusali? Kung meron na rin kayong datos, ilan yung mga gusali halos estimate natin na gumuho?
3: Sa ngayon, Maan, wala pa tayong datos noon kung ilan ang gumuhong gusali. Bagamat as we speak, no, sa ngayon, nagsasagawa ng briefing, no, doon sa Incident Command Post ngayon, nandoon yung aming Civil Defense Administrator, si Yusek Harold Cabreros, dahil lang iniutos nga po ng Pangulo kanina ay bumaba, no, para tingnan kung ano yung mga extent ng damage at saka yung mga pangangailangan din po, no, yung mga needs ng ating mga kababayan doon.
1: Sa ngayon po ba, ayan, Sir Juni, ay nangangailangan pa tayo ng rescue operations?
3: Sa ngayon, Maan, tuloy-tuloy yung search and rescue operations, no, at may kasama na nga rin pong retrieval, no, doon sa mga pinangyarihan nga po nitong Lindol. Mm-hmm. Nandun po sa pangunguna ng lokal na pamahalaan at ng Bureau of Fire Protection, yung mga responders po natin ay nagsasagawa ng mga search rescue doon po. Ano. Ganun din po, nakaantabay na rin yung iba pa pong mga ehensya ng ating pamahalaan, kasama na po dyan ang Armed Forces of the Philippines at ang iba pong mga ehensya, no, na mayroong mga response capabilities, no, para dito po sa isinasagawang search, rescue and retrieval operation.
1: Sa lokal po, no, kakayanin na ba ng mga first responders ang search and rescue or mga ilangan pa ng augmentation mula sa national government o mula po dito sa Maynila at iba pang rehiyon?
3: Sa ngayon, Maan, hindi pa pinapa-deploy yung mga nandito sa atin sa national government agencies, no, pending nga ito pong ay sinasagawa ngayon na briefing doon. Bagamat naka-standby na po, no, both from the national, from the regional, ganun din yung ibang mga rehiyon, no, at mga lokal na pamahalaan na para kung kakailanganin din nga po ito ay naka-ready po para for deployment.
0: Mm-hmm. Sir Juni, kamusta po yung mga government installations, yung mga ospital, yung mga paliparan doon sa mga lugar na tinamaan ng Lindol?
3: Kanina, Sandro, no, yung paliparan ng General Santos City, yung international airport, no, sinabi nga po na may mga damage, no. Again, hindi natin alam kung how extensive, no. I don't have that information right now, pero may mga flights na po, no, rerouted yung mga flights doon. Yung mga ospital naman po, ayon po sa Department of Health, ay wala pa naman po nakikitang major na damage, no. May mga minor na mga damage pong naiulat at saka isinasagawa rin nga po yung mga structural integrity assessment doon sa mga ospital na nandoon sa mga lugar.
0: Ilang oras na lang po magdidilim na at marami sa mga kababayan natin malamang ay matatakot pumasok ng kanilang mga bahay.
1: Matulog. Ilan din na pa? Yung aftershocks, ilan na yan? Gaano kataas at gaano kadalas, Sir Juni?
3: Opo, ito nga po, no, as of kanina mga 12 noon, ito ang naitala na po ng aftershocks ay 183. Samantalang ito naman po ay na kung range po, ano, kung gaano kalakas, no, merong 1.3 hanggang 6.7 na magnitude, no. Ito po yung range po, ano. So medyo madami-dami po ito, no. At saka hindi nga, tama po kayo, no, may mga kababayan tayo, no, na hanggat hindi nakakasiguro na yung kanilang mga kabahayan po, no, ay ligtas na pumasok, no, ay nananatili po na nandun sa mga open areas nila, no, mga bakuran man ito or dun sa mga areas that are open spaces.
1: Kumusta yung ano natin, communication, yung kuryente? Tapos kanina umaga yung Sinorin Igonia na nasa Gensan, ay sarado daw yung mga gasolinahan. Kumusta po ngayon mga tindahan na mabibilihan ng pagkain, palengke?
3: Tama po, no, kasama doon sa may mga power interruptions at saka yung mga tigil operasyon, no, kanina ay kasama nga po yun, mga gasolinahan, ano. Ito naman po ay through the Department of Energy. Ito po sa kasalukuyan, no, as we are speak, no, they are giving those information dito sa ating National Interagency Coordinating Cell, no, dito sa kabilang kwarto po, ano. Isinasagawa ito para makita natin yung extent to that, no. Once we have that information, no, we can give it to you.
0: Sir Juni, yung mga structure cultural integrity, kailan kaya natin matatapos yung assessment? Yun eh. Kasi po, yung mga eskwelahan din, malamang may mga damages kasi nga nakita rin natin sa mga video. So, saan kaya pwedeng mag-evacuate yung mga kababayan, especially na hanggang ngayon, may mga aftershocks pa rin?
3: Kadalasan po kasi, no, katulad ng ginawa natin dun sa mga nangyari sa Bugos, sa Davao, ano, ang kapag kalindol kasi, ito ay yung mga open areas, no, nagkakaroon ng mga tent city, no, mga temporary shelter, no, kasi nga tinitingnan hanggat hindi na kikitang ligtas, no, na pumasok dun sa mga gusali. Kung eskwelahan po kasi ang pag-uusapan, nagdeklara na rin po, no, ng suspension of classes. So, even after well, tomorrow, no, we expect wala pa rin itong pasok, no, parang dun sa mga assessment. Ayon po sa Department of Education, meron pong 6,224 na public schools dito sa mga lugar kung saan nangyari nga po yung lindol, no? And then they also reported a number po, no, 3.2 million na mga affected learners o mga estudyante dahil unang araw nga po ito ng pasukan, ano? Ganun din yung 128,000 ng mga affected personnels, no, ng mga eskwelahan. So yun po, ano, so yun yung tinitingnan ngayon, ongoing yung ating briefing doon sa General Santos City and some areas at saka dito rin po sa National DRRM operations.
1: Oo, ligtas na bang bumalik ka, Sir Juni, yung mga na-evacuate kanina sa coastal areas? No, bumalik na ba iba sa kanila o nanatili sa evacuation centers?
3: Kung pag-uusapan natin, Maan, yung alert or the, rather the tsunami warning na ibinigay ng DOST FEVOX, no? Bandang alas 3 kanina, no, 3:19 PM to be exact, ay kinansela na po ng DOST FEVOX itong tsunami warning, tsunami dahil ang mga itala daw po, no, na mga pagtaas ng tubig ay hindi naman po halos umabot na or just roughly about 1 meter, no, na hindi naman makaka-apekto talaga, no, dun sa mga dalampasigan. So dun sa ating mga kababayan po, no, bago po bumalik, mahalaga po na inalam ninyo sa lokal na otoridad kung maari na kayong bumalik doon sa inyong mga lugar, no. Tanungin po, no, kung pwede na bang bumalik o kung mas ligtas po na manatili muna na nandun sa mga evacuation center.
1: Marami po ba ang nasa evacuation centers ngayon? May numbers po kayo kung ilan yung mga bakwit natin?
3: Kanina po, no, merong naitala na 10,000 families na nandun po na preemptively evacuated dahil nga po dun sa banta ng tsunami. So ngayon, inaalam po natin, ano, kung yung 10,000 na yon ay ilan na yung pinabalik o ilan pa po yung nandun sa evacuation center.
0: Yung mga, usually may mga nakapreposition na mga relief packs, relief mula sa DSWD.
1: Mga family food packs.
0: Mga family food packs. Kamusta po? Tsaka po yung mga blankets, usually meron din yan. Kamusta po yung sitwasyon ngayon nung mga pag-distribution natin ng mga ganito, sir?
3: Kasama rin po sa bumaba, no, from the National Government Agency, yung DSWD, no, kasama sila doon. Pero ang tinitingnan naman kasi natin, hindi pa ito agad-agad na kukulangin dahil tama nga po, naka-preposition, no, sa iba't ibang lugar at meron din pong itong sistema, no, ng replenishment na kapag nababawasan ay dinadagdagan ulit, no. Kaya hindi pa po natin nakikita if kakailanganin ng augmentation. Kung kakailanganin man po yan, nakahanda naman po, no, yung mga regional at saka mga central office natin, no, para po magpadala nitong mga food and non-food items na kakailanganin doon.
1: Kaya pa ba naman, Sir Juni, ng ating mga lokal na pamahalaan dyan? O humihingi na rin sila ng tulong, Sir Juni?
3: Kanina maana, no, meron na rin mga initial po, no, ng mga hininging pangangailangan po, no, binabanggit itong ating mga local government units sa ngayon po, no, kasama doon sa isinasagawang briefing po, no, ay yung mga opisyal din po ng ating local government units para nga po dun sa mga pangangailangan, no. We expect, of course, syempre, eventually kakailanganin itong mga tents, no, and then ganun din yung mga food and non-food items, and then ganun din po, no, nakaantabay din yung mga regional and national government agencies para sa mga kagamitan kung kakailanganin ito para sa search, rescue, and retrieval. Ganun din yung mga inuming tubig.
1: Yes.
3: Kasi nga po, kasama rin siyempre sa tinitingnan ay kung apektado nga po itong mga supply ng inuming tubig.
1: Nakatayo din po ba yung mga mobile centers? Misa DSWD yan, DOH, at yung ating mga minsan may mga ano tayo
0: may DICT
1: eh.
0: Pa pag oh, yung mga yes. kailangan ng tawag
1: kailangan na mag-charge yung mga mag-charge. Ganyan
3: tama maan no ang direktiba kasi ng Pangulo ay talagang lahat ng response agencies kaya dito naman po sa atin sa NDRIMC activated po no lahat ng response clusters no kasama na nga po yung mga nabanggit ninyo no yung emergency telecommunications cluster para makapag-charge yung ating mga kababayan dun sa walang mga kuryente at makapagpadala din po no ng mensahe at makontakt sila no anong kanilang mga kaanak ano na para malaman ang kanilang kalagayan ganun din po yung iba't iba pang clusters no the DOH led na health cluster, ganun din yung kami naman po sa logistics no, for the coordination kung may mga kailangang ipadala na mga kakailanganin na doon. Ganun din po, syempre, yung iba pang clusters, no, law and order clusters para sa kalagayan naman po ng katahimikan doon. Ganun din po yung mga clusters also that involve itong mga pagpapanatili po or pagtugon dun sa pangangailangan ng ating mga kababayan.
0: Mm-hmm. Eh, Sir Juni, yung General Santos City nagdeklara na ng state of emergency. Eh, may mga nagpahiwatig na rin po bang ibang mga karatig lungsod o yung mga ibang lugar sa Mindanao na malubharing tinamaan itong lindol?
3: We expect other areas no dun sa mga region ito no to be also declaring that no but right now no hindi ko pa hawak yung datos kung sino pero initially po may mga nagsignify na maaring magdeklara din po nga sila ng state of calamity dahil nga po dun sa damage na nangyari sa lindol and at the same time no for them also to be able to access no itong mga local DRM fund na quick response fund para magamit yon at saka para din po yung mekanismo ng pagtulong at augment po ng regional
0: ano po yung pangunahing dahilan na naiparating ho sa kanila kung bakit nila nagnanais o pinag-iisipan na po na magdeklara ng state of emergency?
1: Calamity.
3: Sandro, syempre, unang-una dito, no, yung dami ng mga naapektuhan na ating mga kababayan, yan yung pauna. And then pangalawa, ang tinitingnan syempre, yung damage naman doon sa mga facilities, no, sa infrastruktura, sa kuryente, and then yung iba pa pong mga pasilidad, no, yun yung isa, pangalawa na tinitingnan. So depende po sa dami nun ang gagawin or pagdeklara ng mga lokal na pamahalaan for this state of calamities.
1: Oh.
3: Ito po ay mekanismo no, para at least mas madali pong matugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan.
1: Mm-hmm. Eh, ito lang, para lang malinaw, Sir Juni. Yung mga kababayan natin doon na syempre takot sila ngayon pumasok doon sa kanilang mga bahay, lalo yung mga nasa condominium, no, partner, na nakatira. Mm-hmm. Ano po ba talaga ay pwede na po bang umuwi kapag hindi pa na-check nung administration nila, yung building administration or yung kahit yung bahay? Paano yun na, Sir Juni? Kasi malamang nalilito yung ating mga kababayan kung wala namang makitang bitak o may nakitang bitak.
3: Tama maan, napakahalaga no, na yung ating mga gusali, lalo na itong mga high-rise no, or medium-rise, ay dapat po na na-inspect muna no, yung integridad nito bago po sila bumalik doon. Hindi po kasi natin malalahat no, na lahat pwede nang bumalik o yung hindi pa babalik. No? Kasi nga po, ano, depende po sa estado po no, ng integridad ng mga gusali nito. Ano. So mahalaga po, kung hindi nyo po kaya, wala kayong kakayahan para alamin, mahalaga po no, makipag-ugnayan doon sa mga lokal na pamahalaan, sa mga engineers or mga safety officers po, ano, para malaman ninyo eksakto kung kayo ba doon sa gusali nyo o doon sa bahay ninyo ay pwede nang bumalik o kailangan manatili muna either sa evacuation center or sa open spaces.
1: Nako, ay lalo pa yung mga lumang kabahayan.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Hindi ibig sabihin na, ay ano lang, bungalow lang kami.
0: Uh-oh.
1: Or hanggang two-story lang yung aming bahay ay
0: tama.
1: Hindi yan delikado. Minsan nga, diba Sir Juni, yun pang mga nasa low-rise ang delikado. Ay mga bagong building pa ang medyo may yung structural integrity niyan ay talagang maayos. Kasi ang dami nating lumang bahay na.
0: Ayun nga. Eh, pero Sir Juni, alam mo, I think magandang suggestion dahil nga madalas tayong nakakaranas ng lindol, ng bagyo, at kung ano pa mga sakuna. Siguro maganda gumawa yung gobyerno no, ng listahan ng checklist. O ito, kapag ito, nakita mo to. Okay, ito pa, pag ganito, nakita nyo itong mga ganito, huwag muna kayo pumasok. Mainam na ma-check. Sana may checklist ano, para nga kung sakasakali, makasigurado yung mga kababayan natin na parang, oops, may mga nakikita tayong
1: signs. Kasi minsan hairline din lang yung bitak, hindi mo rin ma... Minsan kasi nasa loob, hindi kita sa labas.
0: Hindi kita sa labas.
1: Ang hirap din talaga siya kumbaga magdesisyon.
0: Oo, bilang diba? Mga ordinaryong mamamayan.
1: Oo,
0: diba?
1: Kaya makitulog po muna tayo sa ating mga kapamilya siguro. Sir Juni, panghuli na lang po, bili natin sa ating mga kababayan doon.
3: Ayun nga po, napag-uusapan natin ito, kung pwede nang bumalik o hindi at anong mga dapat tingnan. Unang-una po siyempre, kung tayo muna ito ang titingin, napakahalaga po tingnan yung poste, yung mga biga, yung mga beams. Napakahalaga po yun, kung titingnan niyo kung yun ang may mga crack or kung mga hairlines lang or yung mga maliliit po na crack sa mga pader po or walls, so napakahalaga ito. Pero kung alam naman po natin na nakulang tayo sa kakayahan or hindi natin kayang ma-assess, mahalaga po na meron pa rin tayong pinagtatanungan ng mga eksperto para po dito. So sa ating po mga kababayan, rest assured po na yung ating mga response agencies ay nandyan po para tingnan kung ano yung mga pangangailangan ninyo. And then tayo naman din po sa sarili natin at sa mga pamilya po, mag-ingat po tayo, lalo't may mga nangyayari pa pong mga aftershocks.
0: Alright, maraming salamat po Sir Juni.
1: Thank you Sir Juni, ingat po kayo.
3: Maraming salamat po.
0: Yan po si Ginoong Juni Castillo, ang tagapagsalita po ng Office of Civil Defense.
4: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Anong oras na Miss Beautiful?
1: Ang oras 4:56 ng hapon.
5: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
0: Ayan, sino bang buwan na nating report?
1: Ombudsman, ipinag-utos ang work from home setup sa mga opisina nito sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, hatid ni Radio Patrol, Jom Garner. Jom?
6: Mana Zandro, nagpatupad ng work from home arrangement ang Office of the Ombudsman sa lahat ng tanggapan nito sa Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa iba't ibang bahagi ng rehiyon itong Lunes ng umaga. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, mananatili ang naturang setup hanggang magbigay ng panibagong abiso ang kanilang tanggapan. Layunin ng kautusan na matiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga empleyado ng Ombudsman habang isinasagawa ang pagsusuri sa kalagayan ng mga gusaling kanilang ginagamit. Kasulukuyang iniinspeksyon ang structural integrity ng Ombudsman offices sa HNC building sa Matina Davao City at Alu building sa Cagayan de Oro City para matiyak ang ligtas nitong paggamit matapos ang lindol. Samantala, pansamantalang suspendido ang paglalabas ng mga clearance ng tanggapan. Gayunman, maaari pa rin magsumite ng mga reklamo sa pamamagitan ng email sa Mindanao at ombudsman.gov.ph at ombudsman_cbo@ombudsman.gov.ph. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
1: Salamat sa iyo, Jom Garner.
4: Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
0: Kumuha pa tayo ng isa pang report, landing at take-off operations sa General Santos Airport. Limitado kusunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Pasay, si Radyo Patrol Bert Dizon. Go ahead, Bert.
7: Sandro, maan, nilimitahan ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP ang operasyon sa General Santos Airport upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at mga operasyon sa himpapawid matapos ang malakas na lindol sa Sarangani. Ayon sa CAAP, tanging mga flight ng pamahalaan, militar at magsasagawa ng humanitarian missions lamang ang pinapayagang mag-landing at mag-take-off sa paliparan sa ngayon. Nagpatupad na rin ang ahensya ng Notice to Airmen o NOTAM na epektibo mula kaninang alas 3 ng hapon ngayong June 8 hanggang alas 6 ng gabi sa June 11. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa lalawigan ng Sarangani at naramdaman sa iba't ibang bahagi ng Soccsaryan Region. Pinapayuhan naman ng CAAP ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kani-kanilang mga airline companies upang alamin ang pinakahuling status ng kanilang mga flight. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon. At, babalikan na ba natin? O sige, balikan na muna natin si Noreen Igonya mula dyan sa Davao. Magandang hapon ulit, Noreen.
1: Noreen, kumusta?
2: Yes, maayos, Sandro. Andito pa rin ngayon tayo sa General Santos City at katatapos lang ng isinagawang pagpupulong ng Department of Social Welfare and Development Secretary Sir Rex Gachalian kasama si Secretary Vince Dizon ng DPWH at si Doc Head Ted Herbosa ng DOH, pinupulong yung mga mga opisyales ng lungsod ng Gensan. At ngayon nga sa latest ay nagdeklara na ng state of calamity ang General Santos City dahil sa umabot sa halos 1 billion ang estimated na amount ng mga nadanyos sa pangyayari nga dahil nga dun sa 7.8 magnitude na lindol. At kanina din sa latest update dito sa Gensan City area lang ay umabot na sa 11 ang nasawi at 4 pa rin ang patuloy na pinaghahanap ngayon ng mga rescuers. 2 sa mga nasawi ay mga trabahante ng KCC Mall at 2 rin mula sa isang grocery store. Isa sa isang grocery store at 2 dun sa grocery store na yun ay patuloy pa na pinaghahanap at hindi pa makumpirma kung kasama ba sila sa mga nasawi kasi hindi pa nakita yung mga katawan ng ating mga biktima.
1: Mm-mm. May video kanina umaga, Noreen, sa isang fast food.
0: Yun na may istasyon pa nga ng radyo sa itaas.
1: Ay, gaano katotoo yun? Ayan, nakikita natin.
2: Yes, tamaan, Sandro. Yung fast food kanina, sa baba siya, tapos yung sa taas nun ay ang isang radio station. Mm-hmm. 1 minute lang since nangyari nga yung incident, nangyari yung pagyanig, lumabas yung mga staff ng radio station at yun na nga, gumuho na yung building dun sa istasyon nila.
1: Yung 7:30 ngayon, na yan, yung 7:30 na yan, may mga kumakain na, di ba? Bukas na ba yung fast food?
2: Yes, amaan. At kanina nga ay nagtanong-tanong tayo dun sa mga nagresponde ng mga rescuers na nandun sa area pero hindi daw nila makumpirma kung may mga natira pa nga mga customers o mga empleyado dun sa loob kasi hindi pa rin nagbigay ng statement ang management ng ang management ng fast food chain. Pero yung sa radio station ay ligtas naman ang lahat ng mga nagtatrabaho dun sa loob.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero sige, describe sa amin. Mm-hmm. Yung nangyaring pagyanig kasi 7.8 ito. Mm-hmm. Anong ilan yung bagyo?
0: 6.9, parang ganoon.
1: 6.9 ba 'yon? Oo. Kasi 7.8 7.2 nga, kinatatakutan na natin yung the big one.
0: Hindi, tsaka intensity 7. Actually, yung intensity, dun mo makikita yung naramdaman.
1: So Noreen, yun nga, paano? Tulog ka pa ba nito? Papunta ka yata sa isang event? Mag-cover?
2: Yes. Sige, Noreen. Ide-deploy sana ako dun sa event ng pag-ibig. Dun sa mall na bumagsak, nagumuho. At kanina, 7:30, nandun ako sa Malungon area. Yung Malungon area, madadaanan. Malungon, Sarangani province, madadaanan siya going to Gensan from Davao. At ako kasi, malilate na ako dun sa mismong event. Kasi 40 minutes pa yung travel time at 30 minutes na lang, mag 8 a.m. na.
1: Mm-hmm.
2: So kanina, habang nasa daan, nagda-drive, bigla na lang umuga yung lupa. Mm-hmm. Akala ko nakatulog lang ako sa biyahe or akala ko na naginip lang ako. Yun pala ay hindi na kasi may mga gumilid na rin ng mga sasakyan at mga motor. May muntikan pa ngang matumba na isang motor kanina. Kaya gumilid na lang din ako. At yun na nga, na-confirm ko na lindol. At hindi lang siya basta lindol. Akala ko katapusan ko na.
1: Oh.
2: Kasi parang... parang
1: buti na control mo
2: lupa pa. Noong mga oras na yun, parang mabibiyak yung lupa, tapos lalamunin yung mga ganyang feelings. Kaya takot na takot talaga hanggang sa ngayon. Hindi pa rin ako ganun ka-okay. Pero dahil sa trabaho, sisikapin nating makapaghatid pa rin ang balita sa ating mga kababayan.
1: Oo, nga. Buti na control mo pa yung pagmamaneho.
0: At maraming salamat, Noreen, dahil sa kabila ng mga naranasan mo at yung narinig ko kasi yung interview mo sa'yo kanina nila Doris na yun nga, malayo ka sa anak mo. Sa kabila nitong mga ito, naghahatid ka pa rin ng balita sa amin. Maraming salamat, Noreen.
2: Maraming salamat din po. Pero, thank God na lang din kasi safe tayo. Yes, Maan.
1: Yun, Noreen, sa ngayon, sa mga oras na ito, back to normal na ba? O may mga nagbukas ng tindahan, restaurant? Kasi I'm sure kanina nagsara, kanina nahirapan ka magpagasolina, right? Nagsarado din.
2: Hanggang ngayon nga, Maan, hindi pa rin tayo nakakain kasi wala pa rin mga nagbukas na mga kainan. May mga mangilan-ngilan pero walang parking. At yung mga buildings. Naka-close pa rin hanggang sa ngayon. Tapos hindi pa din tayo nakapagpagas. Kaya nakikisakay na lang ako sa ibang kasamahan natin sa media.
1: Ayun.
2: Para makapag-cover. Iniwan ko na lang muna yung sasakyan ko dun sa may safe na lugar.
1: Isa na lang, Noreen. Yung atin bang mga kababayan, nakikita mo nasa labas ng mga bahay nila, hindi mo mapasok sa loob? Nag-camp out na sa labas?
2: Yes, may mga mangilan-ngilan kasi nandito tayo sa plaza at ito na yung isa sa makonsider natin na safety na area dito sa Jensan. Kasi yung mga nandito, mga kahoy at hindi naman ganun kalalaking mga kahoy, tsaka wala din kuryente hanggang ngayon, mainit. Kaya dito na lang muna sila nagpalipas ng araw sa lilim ng ng mga puno dito sa may plaza ng Jensan. Dito na rin nila dinala yung kanilang mga anak, yung mga pamilya nila. At hinihintay na lang kung kailan mag-declare ng or hinihintay na lang kung kailan maging normal na yung takbo ng buhay ng mga residente dito sa Jensan.
1: Alright.
2: Hanggang sa ngayon pa rin, wala pa rin talagang open na mga malalaking tindahan.
1: May kuryente, kuryente, Noreen. Kuryente.
2: Yung kuryente hanggang ngayon, wala pa rin naka-brownout pa rin. Brownout pa rin dito sa Jensan.
0: Alright,
1: ingat
0: sige.
1: Kayo, Noreen,
0: ingat ka na muna. Sige, find time to eat at magpahinga, Noreen, ha? Dahil mukhang ilang araw ka pa naming hihinga ng report mula
1: dyan. Check nyo rin yung bahay nyo, Noreen. Oo.
2: Yes, Maana. Tatanong na lang natin mamaya kina Sir Jack kung hanggang kailan tayo dito sa Jensan magstay. Kasi takot din akong mag-ano ng hotel dito. Kasi nga may mga may mabitak na yung mga hotel at hindi na siya safety for hindi na siya safety para tulugan or gamitin.
1: Alright.
0: Maraming salamat, Noreen.
1: Ingat, ingat, Noreen. Thank you.
2: Yes, well, yun muna ang latest dito sa General Santos City mula dito, Noreen Igonia, FMR News.
4: Alerto, alerto, salindol. Alerto, salindol.
0: Anong oras na, Miss Beautiful?
1: Ang oras, 5:06 ng hapon.
5: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 7 minuto makalipas ang 5 ng hapon.
1: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule.
3: Maluwag. This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
4: Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
5: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.

0: ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay.
0: Tony Velasquez sa Issue Spotted.
2: Issue Spotted.
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. ATM, anong take mo sa DZMM?
3: Ay, teka lang, partner, ha? Mag-time check muna tayo. Anong oras na, Miss Beauty po?
4: 5:10 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ay, ito, kung mausap naman tayo ng isang teacher, Maan, kamustahin natin, ano?
4: Hindi, yung video kasi na to ng Mahayahay Elementary School, ay Davao Occidental yan eh. Isa yan sa mga images na unang-unang nakita natin. Oo, kanina umaga, DepEd Mahayahay Elementary School, ang pangalan ng Facebook, I think. Sila yung mga unang nakapag-send ng video.
3: Kausapin natin si Ma'am Chesa Labugin, isa pong guro sa Mahayahay Elementary School mula sa Malita, Davao Occidental. Magandang hapon po, Ma'am Chesa.
6: Good afternoon.
7: Good afternoon po. Good afternoon po sa lahat.
6: Naku, ay kumusta na kayo, Ma'am Chesa? Unang-una.
7: Okay na naman po. Medyo nanginginig pa po kaninang umaga, pero ngayon okay na po.
6: Oo. Ikwento niyo naman, Ma'am Chesa, ano yung, magpa-flag racing pa lang kayo, nasa quadrangle kayo. Tama po ba? Anong mangyari yun?
7: Opo, during po flag racing ceremony po.
6: Nag-umpisa na o nag-formation pa lang?
7: Kalagitnaan na po ng flag ceremony po namin, ma'am.
6: Mm-hmm. And ano po yung naramdaman? Lahat, walang natirang bata sa loob ng classroom, kahit mga teachers nasa labas lahat?
7: Opo, wala pong mga natirang mga bata sa loob ng classroom. Lahat po kami nasa field po, kasama po namin yung mga parents ng mga bata po.
6: At tapos ano pong nangyari? Unti-unti ba siya o paano? Bigla ba yung pagyanig?
7: Unti-unti pong lumakas yung lindol hanggang sa yun, nagpanik na nga po yung mga bata kasi po first time po namin maka-experience ng ganun kalakas na lindol na umabot nga po ng 7.8 magnitude.
6: Ilang segundo sa tingin nyo, sa pakiramdam nyo kanina, tumagal?
7: Mga sa video ko po kasi nasa around 4 to 5 minutes po. Parang ganun po.
6: Oo. Yung nakita nating bumagsak, ano yun? Parang covered court?
7: Opo. Stage po, bali yung bumagsak. Tapos yung sa dulo is ano yung extension po ng stage, and then may water tank din po.
6: So nakaharap kayo diyan sa bumagsak na yan, parang ganun.
7: Nakaharap po kami sa building mismo ng school.

0: Eh, kumusta yung ating mga mag-aaral? Ano po mga grade yan?
1: From kindergarten po hanggang grade 6 po yung nasa field po.
0: Mm-hmm. Ay, kumusta sila ngayon? Mula nung oras na yan hanggang sa makauwi. May mga umiiyak,
1: opo,
0: I'm sure.
1: Connect naman. Opo, umiiyak talaga po. Pero chinek naman po namin yung mga parents, lalong-lalo na yung may mga signal po sa area. Chinat naman po namin kung kumusta yung mga bata. Okay naman daw po.
2: Mm-hmm. So tingin nyo, Ma'am Chesa, kailangan po ba ng debriefing or ng psychosocial help mula sa DSWD nitong mga estudyante? Kasi talagang may isang estudyante dung, napaupo na doon sa may flagpole at iyak ng iyak.
0: At saka yung mga guidance counselor natin, meron po ba tayo sa eskwelahan?
1: Opo. May mga guidance counselor naman po kami sa school.
0: Mm-hmm.
1: Check po namin kapag talagang kailangan po talaga nila ng debriefing.
0: Mm-hmm.
1: Maghihingi po kami ng advice from the authority po kung anong mabuting gawin po para sa mga bata po na talagang na trauma po.
0: Mm-hmm. Kumusta yung building ninyo? Although syempre walang pumapasok ngayon, pero kapag tinignan mo lang ba mula sa labas ay tingin nyo ay merong pinsala?
1: Opo, actually may isang classroom po kami na pero ang yung cost po noon is landslide. Mm-hmm. Hindi po namin ginagamit. Mm-hmm. Yung ibang rooms po bumagsak po yung ilaw at saka may mga signs of damages na rin po yung mga crack po sa mga pader po.
0: Mm-hmm. Wala pang abiso sa inyo ang DepEd Davao po. Region ng Davao kung ano yung kanilang advice? Well, indefinite pa ba yung suspension, cancellation ng klase? Wala pa pong panibagong advice?
1: Sa ngayon po, yung na-receive po namin na memo is class suspension po until further notice pa po. And then, hihintayin po namin yung further assessment po ng building kapag pwede na pong gamitin o hindi pa. O wait po kami ng advice po sa taas po.
2: Alright, sige po, Ma'am Chesa, siguro po makikibalita na lang po kami sa mga darating na araw. Pero mag-iingat po kayo dyan at maraming salamat po, Ma'am Chesa.
1: Okay po, thank you po.
0: Ingat kayo. Eh si Ma'am Chesa, isa rin sa mga guro na hindi taga natinag. Talagang inalo yung mga estudyante.
2: At saka nagbibigay ng instructions. Dito lang kayo, huwag kayong
0: Buti naka-alert din. Kahit yung mga bata, no?
2: Oo nga, ang hirap talaga ng ganyang sitwasyon. Mm-hmm. Pero yun nga, ikaw, kung sa tingin mo, nasa ganyan kang kalagayan, may isip mo rin ba yung mga, di ba, yung mga nangyari kanina, di ba?
0: Hindi, tsaka di ba, papasok yung panic sa'yo eh. Tao lang din naman tayo. Minsan yung napag-aralan mo, ay handang-handa ako.
2: Mm-hmm.
0: Pero tao rin lang tayo, minsan sa takot, malilimutan mo, baka maiwan mo pa nga yung... Diba? Marami. Kaya nga yung go bag, nako.
2: Importante
0: lahat, yan. Sinasabi yan tuwing NSAID sa atin. Kompleto na dapat yan. Dampot na lang. Mm-hmm. Once na nangyari yan, kailangan daw nasa may pinto.
2: Mm-hmm.
0: May tubig na doon, may pagkain na doon. Mga pangunahing pangangailangan para hindi tayo umasa. No? Kasi yung tulong, minsan hindi man agad-agad yan eh.
2: Oo.
0: O sa dami ng mas nangangailangan, di ba? Para ano ka na, masusustain mo na yung sarili mo.
2: Alright. Mm-hmm. O sige po, magbabalik po kami. Pero magbibigay daan lang po muna kami sa ilang mga paalala.
3: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol! Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM! Ang tanong, alin? Alin? Alin ang totoo? Alin ang palusot? Pangako o panlilin lang? Dito, hindi lang basta pinakikinggan, pinag-iisipan, hinihimay ang mga bagay-bagay. Tony Velasquez sa Issue Spotted! Issue Spotted! Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon, eksklusibo sa DZMM Teleradyo! Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot

0: Sports. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: ATM, anong take mo sa DZMM?
2: Alerto, alerto sa lindol.
3: Nagpapatuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM. Teka lang, bago tayo magpatuloy, partner. Mm-hmm. What time is it?
4: 20 minuto makalipas ang alas 5 ng hapon.
5: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Ito, makibalita naman tayo dahil lang makasama naman natin via Zoomaan ang chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture, at makibalita rin tayo, baka meron na rin siyang mga iba pang impormasyon kaugnay nga doon sa mga school buildings usually, di ba?
4: Mm-hmm.
3: Lalo na kapag may ganitong sakon na nagsisilbi rin siyang evacuation centers. Kaso,
4: yun nga,
3: paano rin natin na masisiguro, di ba?
4: Hindi pa tiyak yung structural integrity ng mga eskwelahan. So, maging yon hindi pwedeng gamitin.
3: Oo, makakausap natin ang kinatawan mula sa Lone District ng Pasig, si Representative Roman Romolo. Magandang hapon po, sir.
4: Good afternoon,
6: good
4: sir.
6: Good hapon, Sandro, Maan, lahat ang nakikinig nanonood. Good afternoon po sa ating lahat.
4: Ang DepEd ay akong, di ba, meron silang nilunsad na project handa.
3: Mm-hmm.
4: Di ba, dito nga sa pagbubukas ng klase, imomonitor yung mga pangangailangan, problema. Sabi nga yung kakulangan ng classroom, no? Yung mga eskwelahan na nangangailangan ng repair, pagkukumpuni, doon matatrack daw, mamomonitor, nadagdagan pa. Kung
6: actually kaka-issue lang rin ng Department of Education yung Department Order number 14,
4: mm-hmm,
6: series of 2026. Itong a few days ago, June, mm-hmm, 4, ito naman yung tinatawag nilang guidelines on continuing learning during emergencies.
4: Mm-hmm.
6: Dito meron silang color coding ulit tungkol sa mga dapat gawin. Alam niyo, meron silang apat na kulay. Yung pinaka stop na kulay nila, yung kulay pula.
4: Mm-hmm.
6: Kung red ay stop, ibig sabihin, example nga nila doon ay kung merong earthquake na more than intensity 6, ay dapat hinto muna talaga. Yung completely, mm-hmm, hinto yung learning, kasi kailangan nga naman ma-assess ng DepEd. Una, hindi lang naman po yung physical structure ng buildings, ano?
3: Mm-hmm.
6: Pero yung kapakanan, ang pinaka-importante sa kanila ay yung kapakanan ng bawat mag-aaral at saka yung teaching and non-teaching. Mm-hmm. So, itong department order na ito talaga yung mag-a-apply ngayon, na kung saan sinasabi nila, pag earthquake intensity more than 6, hinto muna o red.
3: Mm-hmm.
6: So, dito po talagang kailangan muna nila asikasuhin, kailangan nila tingnan yung, mm-hmm, yung kapakanan, yung health at yung mental wellness ng learners and teaching and non-teaching
3: personnel. Kasi intensity 7 kasi kong eh.
4: Mm-mm.
6: Yes. That is why more than talagang nandun siya sa sa coded red nila.
4: At saka hindi, apektado din yung mga guru natin. Halimbawa lang yung mga bahay nila.
3: Oo, sila rin.
4: Hindi sila makauwi. No? Hindi makatulog ng maayos. Gayun din, yung pamilya ng mga mag-aaral. Diba?
6: Yes.
4: So,
6: kaya, sa ilalim ng code red nila, talaga makikita mo, hinto muna ang ang learning during this time kasi mas mahalaga. At tama po yun, yung health saka mental wellness ng students, ng teaching and non-teaching personnel.
4: Mm-mm. Eh, maiba naman tayo kung kasabay nga ng balik eskwela 2026-2027 ay ipinatupad na rin yung trimester. Diba? Yes. Sa ating pampublikong paaralan. Eh, kumusta na po ito? Well, kung i-assess natin dito sa Metro Manila na hindi apektado nung Lindol at iba pang rehiyon, eh, diba, may sinasabi yung iba na sana ay hindi mo na pinatupad dahil hindi pa handa lahat ng mga guro or ilan sa mga guro. Kung...
6: Yes, actually, meron kaming, ilan na rin yung committee meeting namin, yung huli, 2 weeks ago, tungkol dito sa pag-introduce nila ng three semesters.
4: Mm-hmm.
6: Tapos ngayon araw po, this morning, dahil umpisa ng klase, sa totoo, umikot po ako doon sa malalaki naming paaralan dito sa lungsod ng Pasig.
4: Mm-hmm.
6: At para malaman kung kamusta naman yung on the ground, kung kamusta yung tanggap dito sa 3 semesters.
4: Mm-hmm.
6: Ang paliwanag naman po sa akin kanina, nung umiikot ako dito sa lungsod Pasig, nung mga nakausap ko na mga school heads at saka yung mga ibang teachers. Sa totoo, itong yung dati 4 quarters na ginawa nilang 3 semesters ay pareho lang naman raw talaga yung subjects.
4: Mm-hmm.
6: Yung competencies, in fact, in certain subjects, binawasan naman raw talaga.
4: Mm-hmm.
6: So, again po, no, maganda yung intention nitong 3 semesters na ito kasi ang gusto niya, masigurado na merong minimum number of instructional days. Ibig sabihin, yung learners, yung bata na sa loob ng classroom, yung teacher na sa loob ng classroom, at may lesson plan na tinuturo.
4: Mm-hmm. Ang so, ilang talaga, ilang days yan, Kong? Parang 60 days?
6: 3 semesters nila, ang minimum na gusto nila ay 55 days on the first semester, 56 days in the second semester, and about 57 days in the third semester. Ang total niya more or less mga 168 ata, parang ganoon.
4: Mm-hmm.
6: Pero yun yung minimum na gusto nila.
4: Mm-hmm.
6: Nagbigay sila ng palugid na ng araw pa. Again, ano, ang mahalaga dito, Maan Sandro, kung isipin kasi natin, sa totoo, kay dati pa naman, meron yung ang dedeklara lagi ang DepEd ng minimum number of class days.
4: Mm-hmm.
6: Pero, dahil bagyo, well, pag may earthquakes katulad na yung nangyari today, pagka merong national holiday o local holiday, o yung mga DepEd activities, nababawasan po talaga eh, yung class day, yung panahon ng bata na nasa loob ng classroom.
4: Mm-mm.
6: So itong paggawa nila ng semester, ito yung sagot niya dun sa mga problema, sa komplikasyon to. At tingin ko, bigyan naman natin ng pagkakataon. Sa totoo, maganda yung mga yun eh, na masigurado lang na yung minimum number of instructional days ay pagkataon maan, Andro.
4: Oo. Oo. Kong? Oo, nandiyan pa ba? Oo, Kong? Kong, ayan.
6: Kong termination round para sa Festival of Talents o kaya sa Palarumpamsa.
4: Mm-hmm.
6: Yung elimination rounds na yun kaysa, o kaya school activity, kaysa na load ng classroom yung mga learners, ay nandun sila sa activity. So, hindi gaganap yung dapat na mga lesson ituro sa kanila.
4: Uh-oh.
6: Yun yung mga ed ngayon. Ang mangyari naman.
4: Oo. Kong, matanong ko lang, kasi tulad niya, nakasuspend yung klase. Sa make-up classes natin, yung mga remedial classes, may pondo ba tayo para doon sa yung mga ganyan, yung pagsasagawa ng klase?
3: Mm-hmm.
4: Kasi may tinatawag tayong aral law, academic recovery and accessible learning. para nga dyan sa mga makeup classes and remedial. So, kung nakahanda ba tayo dito, meron ba tayong pondo sa DepEd para dito?
6: Yes, ang sa pagkaalam ko, nakahanda naman ang DepEd para sa mga ganito mga pagkakataon. Yung aral program po, no, ito yung para sa remedial classes dun sa mga medyo hindi grade level sa reading comprehension at sa math grade level readiness. Ngayon, kung meron mga pagkakataon katulad ng bagyo o earthquake na talagang walang pasok, ito talagang magkakaroon talaga ng makeup classes ang paaralan na yun. At yun naman, taon-taon naman may contingency naman ang DepEd para dyan.
3: Alright, okay. Sige po, ano, siguro hihingi pa tayo, sayang sana, maganda sana pag-usapan yung first day of classes. Kaso natabunan ano, nitong yes, naganap na lindol.
4: Mga bagong problema at lumang problema.
3: Oo, lumabas na naman. Maraming salamat po, Kong.
4: Thank you, Kong.
3: Yan po si Congressman Roman Romolo mula sa Lone District ng Pasig at chairperson pa ng House Committee on Basic Education and Culture. Oy, susunod na sa Radyo at Digital TV ang Arangkada Balita kasama si Nina Corpuz at Jack Bataliones. Mapapanood dito sa PRTV Prime Media Channel 31 at mapapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, sa Metro at Mega Manila.
4: Mapapanood naman ang Issue Spotted kasama si Tony Velasquez at Rica Lazo sa DZMM Teleradio Cable Channel, DZMM Teleradio YouTube Channel at DZMM Facebook Page. Bye!
2: Alerto sa lindol! Alerto sa lindol! The DZMM Special Coverage! Mga balitang kumpirmado, sigurado! DZMM!
7: Ang tanong. Special ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
8: Ang mga karaniwan po namin, mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang servisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
7: Itong calamity noon, dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
9: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseservisyo.
10: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
9: Hindi yung servisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong servisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga servisyo na nandyan.
2: Basta

0: Channel 31 sa Mega Manila,
1: Cebu,
0: Davao
1: at Zamboanga.
0: At sa mga channels na ito sa Baguio,
1: Iloilo,
0: Naga,
1: Legazpi,
0: Batangas,
1: Cagayan de Oro
0: at General Santos.
1: Pati na rin sa YouTube.
0: Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!
2: Sa dami ng nangyayari sa bansa, pagaanin natin ang diskusyon dyan.
3: Nagpagas na ba ang lahat?
2: Ano man ang opinion mo?
4: Kalma, kalma.
2: Pag-usapan natin yan.
4: Tingnan natin, anong kanilang saloobin dyan?
2: Kasama sina Sandro Ochona.
3: Isi ka naman
2: dyan. At Maan Bakapagal kung anong take mo?
0: Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta, DZMM Teleradyo, at PRTV Prime Media.

0: June 8, 2026, Lunes. Nianig ng magnitude 7.8 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao kaninang umaga. Nabalot ng takot ang mga estudyante at guro sa malakas na pagyanig sa unang araw ng pasukan. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus.
1: Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kagapay nyo kami sa mausaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM, Radyo Patrol, sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV, Channel 31. Ako, si Jack Batalyones. Ito ang
0: Arangkada Balita!
2: Ng mga namatay sa 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao, umabot na sa 19. General Santos City, isinailalim na sa state of calamity. Pangulong Ferdinand Marcos Jr., ipinag-utos ang agarang earthquake response para sa mga apektado ng malakas na pagyanig. Milyon-milyong estudyante sa buong bansa, balik eskwela na. Bagong academic calendar, nagsimula na rin. House Prosecution Panel, kikilalanin ang pamumuno ni Acting Senate President Gatchalian sa gagawing impeachment trial ni VP Sara. At Blue Ribbon Committee, opisyal nang sinimulan ang consultative meeting kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects.
0: Ng magnitude 7.8 na lindol ang General Santos City at ilan pang bahagi ng Mindanao kaninang alas 7:37 ng umaga. Naitala ang epicenter ng lindol sa layong 32 kilometers timog kanluran ng Maasim, Sarangani. Tectonic in origin ang lindol at may lalim na 33 kilometro. Naramdaman din ang intensity 6 na pagyanig sa Palimbang at Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Intensity 5 sa Davao City, Kidapawan City at Carmen, Cotabato. Gayun din sa Bagong Bayan, Calamansig at President Quirino, Sultan Kudarat, Cebuco at Siocon, Zamboanga del Norte. At kaugnay ng balitang iyan, makakausap natin si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Magandang hapon, Director Bacolcol.
3: Yes, ma'am. Magandang hapon din po sa inyo.
0: Okay, Director, ano po ang fault line na gumalaw na nagdulot ng malakas na lindol na ito sa Mindanao kaninang umaga?
3: Yung gumalaw po kanina, nag-generate ng magnitude 7.8 is the Cotabato Trench. It's the same trench that generated the magnitude 8.1 noong 1976 and nagkaroon po ng tsunami. So, the same trends po sila.
0: Okay, so after po yung nangyari noong sabi niyo po, 1976, ito na po ba yung sumunod na, na malakas na lindol na galing sa same fault line?
3: Hindi po siya fault, it's a trench. But a trench. Yes, ito po yung pinakamalaki na sumunod following that magnitude 8.1 event.
0: Okay, can you explain ano po yung trench tsaka yung fault line?
3: Yung trench po kasi ito yung gumigit-git sa ilalim ng dagat. Habang yung plate natin umuusad, gumigit-git po yan sa ilalim ng dagat. Yun po yung trench. Yung fault natin could either be nasa lupa or nasa dagat. And ito yung, meron tayong tatlong klaseng fault. We have the normal fault, reverse fault, and strike slip fault. So, magkaiba po yan sa trench. Sa trench, makikita lamang natin yan sa dagat.
0: Opo, so galing ang lindol na ito sa dagat. Tama po?
3: Yes po. Nasa dagat po yung epicenter natin kanina.
0: Okay, so itong lindol po kanina sa Davao Region at Soxargen, konektado po ba sa mga nagdaang malalakas na lindol sa rehiyon?
3: Hindi po sila konektado. But kasi yung lindol, for example, last year, Philippine Trench naman yon. So magkaibang trends po yan. Ito naman is the Cotabato Trench. Although again, konektado ito, it's the same trench that generated the earthquake last 1976. At saka meron tayong mga earthquake swarm maliliit na lindol dito sa Cotabato Trench early this year.
0: Okay. So, Director, ito na po ba yung itinuturing na the big one para sa Mindanao?
3: Hindi pa kasi may again, yung big one natin, it's 8.1 for the Cotabato Trench. Yan yung nangyari na 1976. And then, yung ibang trenches din natin sa may eastern side ng Pilipinas, may eastern side ng Mindanao, pwede pong mag-generate ng magnitude 8 and above na earthquake.
0: Opo. And kailan po ba yung huling nagkaroon ng ganitong klase ng magnitude na 8 and above?
3: 8.1, 1976, yun yung the latest earthquake that happened along the Cotabato Trench.
0: And the pinakamalakas po, the strongest?
3: That's right, that's the strongest. Opo. For the Cotabato Trench so far.
0: Kaya nga po nakakabahala kasi malapit na yung 7.8 no, sa 8.1. Director, ano po ba ang kaibahan nun pagdating sa pakiramdam?
3: Although, again, kung titingnan natin, decimal places lang yung difference nila. But kung tutuusin talaga, yung magnitude 8.1 is almost 3 times more energy than the magnitude 7.8. That's the reason why yung 8.1, ang taas ng tsunami waves na naitala natin, umabot ng halos 8 to 10 meter high. Dito, yung magnitude 7.8, ang pinakamataas na tsunami wave na naitala natin is only 1.4.
0: So talagang malaki rin pala, no? Kahit sabihin mong parang kaunti lang 7.8 tapos 8, there's a big difference po, no, sa pakiramdam. Can you explain po or explain to us yung feeling nung 7.8 kanina po na nangyari dyan sa Mindanao?
3: Yung 7.8 kanina, again, based din naman, kahit may 7.8 tayo, kung malalim naman, halos hindi po yan maramdaman ng mga tao. But kanina, yung 7.8 ay ang intensity na naramdaman natin is intensity as 8. Yun yung pinakamalakas and that is considered as destructive. And when we say intensity 8, people are panicky, people find it difficult to stand kahit sa labas, and many buildings are considerably damaged. Concrete dikes and foundation of bridges are destroyed by ground settling or toppling. And then yung utility posts, towers, and monuments may tilt or topple. Mm-hmm. And pwede pong magkaroon ng numerous landslides and rock falls especially in mountainous and hilly areas. So yun po yung intensity 8 and that's considered as very destructive.
0: Opo, when you say po the big one, can it happen anywhere in the Philippines or iba ba yung the big one ng let's say Metro Manila or ng Visayas at Mindanao?
3: Yes po, magkakaiba po yan. Again, nakakonsentrate tayo sa Metro Manila, the big one. But actually, in other parts of the country, there are bigger ones as well. Yung term the big one was coined for the magnitude 7.2 earthquake that will be generated by the West Valley Fault. But again, titingnan natin to. Mas mataas yung earthquake na generate ng Cotabato Trench, which is magnitude 7.8. Meron din tayong Philippine Fault sa Gabaldon area that's capable of generating a magnitude 7.9 event. So there are bigger ones in other parts of the country, hindi lamang sa Metro Manila.
0: Yun nga lang po, mas populated kasi ang Metro Manila. Kaya kung mangyari po ito sa Metro Manila, ano pong klase ang damage? Kunyari yung 7.8, pag sa Metro Manila po yan, ano po ang nakikita ninyong resulta niyan, Director Bacolcol?
3: I-consider na lang yung magnitude 7.2 kasi 7.8, hindi po kaya na i-generate yan ng West Valley Fault. Yung kaya lang ng West Valley Fault is magnitude 7.2. But even then, kapag kahit 7.2 yan, it's capable, yung estimated casualties natin would go as high as 33,000.
0: Ayun nga po. So di hamak na mas malakas tong 7.8 no, sa the big one na inaasahan sa Metro Manila dito sa West Valley Fault nga po na 7.2 lang. Kung ikukumpara no, sa 7.2 and 7.8, Director Bacolcol.
3: Yes, that's right. Mas mataas yung 7.8. Just that nasa dagat and medyo malalim, 33 kilometers. So, although, again, may mga casualties pa rin, 19 as of the latest count.
0: Opo. At kanina may mga lumabas pong mga larawan na umurong ang dagat matapos ang lindol. Nagkaroon po ba talaga ng tsunami?
3: Yes po, nagkaroon po tayo ng tsunami and in fact yung pinakamataas na tsunami wave na naitala natin is in Kiambas, Sarangani. Umabot po ito ng 1.48 meters. Meron din tayo sa Calamansi, Sultan Kudarat, 0.84. Sa Maasim, Sarangani, 0.48. Sa Zamboanga City, 0.25. 0.21 naman sa Mati, Davao Oriental, and sa Tandag City in Surigao del Sur, nasa masyadong insignificant, nasa 0.09 lamang meters.
0: Oo nga po. O may nagkwento rin na kakaiba raw ang paggalaw sa lupa kanina. Hindi yung parang dinuduyan daw, kundi parang inaalog ang lupa. Bakit po ganito?
3: Well, kapag malayo ka sa epicenter, ang usual, or kapag malapit ka sa epicenter, ang maramdaman mo is up and down shaking. Kapag malayo ka sa epicenter, sideways, so parang yun yung naramdaman ng ating mga kababayan, para silang dinuduin kasi sideways yung shaking.
0: Opo, going back to the tsunami warning, kailan po ba ito pwedeng i-lift at ligtas na hubang bumalik ang mga lumikas?
3: We already lifted the tsunami warning kaninang bandang alas 3 and pwede na po silang bumalik.
0: Okay.
3: May mga minor sea level disturbances tayong na-record but the observed wave heights are masyadong maliit na to cause damage. So again, we already lifted the tsunami warning kanina.
0: Opo. And also, what about aftershocks? Ano po ang inyong abiso sa ating mga kababayan sa mga apektadong lugar? Do we expect more aftershocks at gaano po kalalakas?
3: Yes, we expect aftershocks in the next several weeks or even several months. And again, based on definition, aftershocks are 1 degree lower than the main shock. So since this is magnitude 7.8, we would expect aftershocks to go as high as magnitude 6.8. But kanina, meron tayong aftershock na umabot ng 6.7 and as of 2 p.m. kanina, nakapagtala na po tayo ng 258 aftershocks. So again, we would expect aftershocks to continue within the next few weeks or few months.
0: Weeks or months, ganun po katagal, ano? Pero as time goes by, pahina ng pahina po ba itong mga aftershocks na ito?
3: Yes po, pahina ng pahina yan and pati yung magnitude niya, humihina rin. Pati yung number of aftershocks in a day, hihina din po yan.
0: At last question na lang po, dahil marami ng bitak ang mga gusali dyan sa Gensan at Davao at nakita nga natin may mga gumuho pa, like yung Jollibee building, pati yung mall sa Gensan. Ano po ang direktang utos ninyo sa mga local engineers at sa publiko po doon? Safe po bang bumalik dito sa mga gusali, ibang mga gusali dyan na feeling natin ay hindi apektado ng lindol?
3: Advice natin sa ating mga kababayan, kapag may napansin silang visible cracks sa bahay nila o sa building or kung mga structures kung saan sila namamalagi, muna silang pumasok kasi kung hindi man ito nasira during the main shock, baka masira ito during a strong aftershock. So paalala natin bago sila pumasok, kumonsulta muna sa kanilang local, municipal or city engineers and seek for their advice.
0: Okay, at bilang pangwakas, ano po ang inyong pinakamahalagang paalala sa ating mga kababayan, lalo na po dyan sa Gensan, sa Sarangani at sa Davao City?
3: Okay, so para sa ating mga kababayan affected by the event, kapag meron pong malakas na aftershock, they do the dock cover and hold, huwag magpanik, dapat kalmado lamang kasi minsan dahil sa panic, pwede tayong magkaroon ng pwede tayong matumba kapag nagtatakbuhan tayo, magkaroon ng stampede and magiging casualty pa tayo. So, again, paalala din natin yung katulad ng nabanggit ko kanina, kapag may mga visible cracks sa mga buildings or structures, huwag muna pumasok. Baka guguho ito during a strong aftershock. So, again, consult your municipal or local engineers for advice.
0: All right, maraming salamat, FIVOLC's Director Teresito Bacolcol.
3: Maraming salamat din po.
1: Naramdaman din sa Davao Region ang malakas na pagyanig kaninang umaga na nagdulot ng matinding takot sa mga residente. Naantala ang balik eskwela habang nagsilabasan sa mga gusali ang mga tao dahil sa lindol. Yan ang umarangkadang balita ni Hernel Tokmo.
2: Ah!
4: Binulabog ng malakas na lindol ang flag ceremony sa Mahayahay Elementary School sa bayan ng Malita, Davao Occidental matapos yumanig ang magnitude 7.8 na lindol bandang alas 7 kaninang umaga. Kita sa video ang paggalaw ng lupa na nagdulot ng labis na takot sa mga mag-aaral at mga guro. Bumigay pa ang istruktura sa likurang bahagi, ngunit ayon sa pamunuan ng eskwelahan, wala namang nasaktan sa insidente. Ramdam sa buong Davao region ng lindol. Sa pinakamataas na building sa Davao City, makikita ang paggalaw ng gusali at ang pagsayaw ng tubig sa swimming pool sa rooftop. May mga bitak na namataan sa naturang gusali. Nagsilabasa naman ang mga tao sa Southern Philippines Medical Center sa Davao City. Kwento ng mga watcher at pasyente, nagunahan silang makalabas ng building dahil sa lakas ng pagyanig. May mga naka-wheelchair na pasyente at hindi na natuloy sa pagpa-check up, habang inanunsyo naman ng taga-SPMC na suspendido muna ang consultation at check up ng mga kararating lang sa ospital.
5: Sa tingala lang kung kanang murag kanang murag kong nalipong ba? Yeah. Tingala naman kung murag mag naganaan na itong singana na murag mga suga nila. Yan mo ito, gunita na lang nako ang wheelchair. Ang mga tao nang hurot nagpanggawas.
6: Kusog pa ito siya, pinakapusog niya.
5: Kusog, oy, kusog.
7: Diligid na tarantagit siya. Ang uban lang, tiyagit ba? Paggawas namang uban, nakaluhod na sa kalsada.
4: Sinusuri naman ng mga otoridad ang mga gusali kung mayroong pinsala. Patuloy ang assessment ng mga local disaster teams, lalo't may mga naiulat na pinsala sa ilang lugar sa rehiyon. Ako si Ernel Tokmo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
0: Isinailalim na sa state of calamity ang General Santos City na lubhang apektado ng nangyaring pagyanig sa Mindanao nitong Lunes ng umaga. At live mula sa GenSun, may umaarangkadang balita si Noreen Egonia. Noreen?
8: Yes, Ninia, nagdeklara na ng state of calamity ang General Santos City dahil sa lawak ng pinsala na 7.8 magnitude na pagyanig na nangyari kanina ng alas 7.38 ng umaga. Base sa pinakahuling update, umabot na sa 11 ang nasawi sa General Santos. Samantalang, 4 naman ang patuloy na pinaghahanap pa ng mga otoridad. Kanina ay nabutan pa natin ang mga rescue team na manumanong kinakarga ang mga debris upang mahukay ang 2 trabahante sa gumuhong grocery store sa barangay Talumpang. Isa naman dito ang naitalang nasawi. Habang sa isang kilalang mall, 2 ang kumpirmadong nasawi ng matabunan ng gumuhong gusali. Pinulong naman ngayon ni Secretary Rex Gacheria ng DSWD ang mga lokal na opisyal sa lungsod. Sa ngayon, tinatayang aabot na sa 1 bilyong piso ang estimated value ng pinsala. Normal naman ang karagatan dito ngayon at nilift na rin ang tsunami warning. Yan muna ang latest mula dito sa General Santos City. Ako si Noreen Egonia para sa PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Okay Noreen, bago ka tuluyang magpaalam sa amin, ano, kanina narinig kita sa radyo at sa show rin namin ni Migs Bustos, ano, yung pinagdaanan mo na nagda-drive ka at napahinto ka sa daan at feeling mo ay kakainin ka na ng lupa. Pakikwento mo nga uli sa amin kung ano yung nangyari sa iyo kanina habang nagkaroon ng 7.8 magnitude na lindol.
8: Yes, Ninia, from Davao, bumiyahe ako papunta sana dito sa GenSun para sa isang event ng government agency na ika-cover ko sana. Along the way, dun sa Malungon, Sarangani area, Sarangani province area, biglang umuga yung lupa, kaya gumilid ako at yun na nga, nakita ko rin yung ibang mga kasamahan ko sa kalsada na mga sasakyan, gumilid din sila. May isa pang ang motor na muntikan na rin matumba. At doon na namin na-confirm na lindol pala talaga yung nangyari. Akala ko na naginip lang ako kanina. At dahil sa takot ko, parang wala akong nagawa. Hanggang ngayon nga nanginginig pa rin ako. Hindi ko pa rin maano sa sarili ko na okay na ako dahil nga doon sa na-experience namin kanina, na-experience ko kanina na parang kakainin ako ng lupa sa lakas talaga ng pag-uga, sa lakas ng pagyanig. At yung mga poste ng kuryente at yung mga puno sa gilid ng kalsada parang matutumba na doon sa pinagparkingan ko ng sasakyan, kaya doon na medyo natakot na ako at iniisip ko din yung mga anak ko na nasa school kanina kasi unang araw pa lang ng pasukan at ang alam ko na sila na flag raising, kaya natakot din ako kasi sa Davao Occidental yung mga anak ko at may tsunami warning agad na after ng lindol, kaya tinawagan ko na lang din sila. Yun na nga, muntikan na din nga mahimatay yung isang anak kong babae at ako rin kanina, Ninia. Sorry, pero ano, parang maiyak pa rin ako.
0: Oo nga, ano, sabi mo nga, Noreen, ito na yung pinakamalakas na lindol na iyong naramdaman.
8: Yes.
0: At talagang natakot ka. At gaano ba katagal yung pagyanig, Noreen?
8: Para sa akin ninyo, parang nasa 30 seconds to 1 minute yung pagyanig. Eh. Kasi matagal talaga bago siya natapos. At after nung malakas na pagyanig, mga ilang minuto lang, may mga aftershocks na nangyayari. Kaya yun, traumatizing experience. Kaya sa tanang buhay ko, kasi dati nakakover na din kami doon sa mga areas dito sa Davao region ng pagyanig. Since 2019, malalakas na yung mga pagyanig noon, 6.9, 6.5, 6.8. Pero nitong ano lang, kanina, 7.8 yun.
0: Mm-mm.
8: Ano, sobrang hindi ko ma-explain kung paano nangyari o buti na lang nakasurvive kami. Ang masasabi ko lang, thankful ako kasi hanggang ngayon buhay pa rin kami.
0: Oo nga, at
8: buhay pa rin mga anak ko, walang nangyaring masama. Ang ano lang, kasi may mga nasawi na rin dito sa Jensen. At kanina nga, pag ano, after nung nakompose ko yung sarili ko, dumiretso na lang din ako dito sa Jensen kasi alam ko may mga may mas maraming ano, maraming buildings dito na gumuho compared dun sa ibang area ng Sok Sargent at sa Davao. Noreen, dito sa Jensen talaga yung ano affected. Yes, Ninya.
0: Yes, yung Jollibee building na gumuho, meron bang namatay doon or merong nasugatan?
8: Kanina, nagtanong tayo dun sa mga rescue team na nandun. So far, wala pa naman silang natanggap na ano na information kung may mga ano may kailangang i-rescue dun sa loob. Ang sinasabi lang sa kanila daw kanina ng management ng ano ng food chain na i-ano lang, parang tanggalin lang yung mga debris para makita nila kung ano yung mga nasa kung ano yung nasa ano sa ilalim ng gumuhong ano nga gumuhong facility. Ang alam lang natin na ninya na ano may mga natabunan talaga doon sa isang malaking mall dito at may kumpirmado nga na dalawa nga nasawi at yung isang grocery store na may limang na-rescue, yung ating mga rescue team kanina, dalawa yung na-rescue nila, naligtas na ngayon, isa yung nakuha nila na patay na, at dalawa pa yung ongoing na pinaghahanap. Hindi pa rin nila makumpirma kung yung dalawang yun ay buhay pa o patay na. Isa sa mga na-missing ay assistant manager ng grocery store at isa din na doon sa namising lalaki at babae, yung babae yung manager, assistant manager, yung lalaki, yun yung merchandiser. At yung isang namatay, yung confirmed dead kanina, babae, na siya din yung accounting staff.
0: Nako, so lahat dyan sa drugstore, ano? Tama ba? Save More Drug daw dyan sa Jensen?
8: Save More Grocery Store.
0: Grocery store. Okay, nako, maraming salamat. Mag-ingat ka dyan, Noreen Igonia. Mabuhay ka at thank you for your service, Noreen.
8: Maraming salamat ninyo at Jack.
1: DepEd Region 8, tiwalang masosolusyonan ng 3-term school calendar ang problema sa reading comprehension ng mga estudyante.
0: Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita.
9: Sa inyong purok, kami na po ang kakatok. Sa purok kalusugan, sinusuyod po ng mga health workers ng DOH at LGUs ang mga komunidad para makapagbigay ng konsultasyon at gamutan sa mga purok. Importante po ito para maging mas madali para sa inyo ang pagpapatingin. Ang regular na check-up ang tutulong sa inyong makaiwas sa mga komplikasyon ng mga malalang sakit. Sa purok kalusugan, namamahagi rin po ang DOH ng health education at promotion para malaman ninyo ang tamang impormasyon tungkol sa mga sakit at akmang gamot o bakuna para rito. May nutrition counseling din para maturuan ang bawat pamilya sa mga purok na kumain ng masustansya na pasok sa bulsa. Kakatok po ang purok kalusugan ng DOH sa inyong purok. Ito po si Sec. Ted Herbosa na nagpapaalalang bawat buhay mahalaga.
10: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
12: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
13: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
12: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
14: Playtime Entertainment, born for happiness.
15: Nagseserbisyo Niña Corpus at Migs Bustos po nandiyan para ilapit po yung mga serbisyo ng mga opisyal ng gobyerno, ng mga ahensya ng gobyerno sa taong bayan.
16: Ang mga karaniwan po namin mga guests talaga, pag nagpapaunlak ng kanilang time and bibigyan ka nalang serbisyo, DSWD, DOH. Siyempre kapag may mga calamities.
17: Itong calamity noon dahil nga po, sunod-sunod yung kalamidad sa ating bayan.
15: Nagbibigay po kami ng tulong sa inyo kasi yun naman po talaga yung objective ng programa, yung pong salitang nagseserbisyo.
18: Para sa baring family ito, no? Tanong ko lang po, sir, may loan pa po ako sa Pag-ibig. Noong nagtatrabaho pa ako sa Manila, pwede po ba ako mag-loan?
15: Hindi yung serbisyo na inaantay mo lang na bigyan ka ng ayuda, tapos goodbye, tapos na. Hindi lang po ganon. So itong serbisyo po na ito, kung baga gusto natin maging proactive ang ating mga mamamayan, alamin po natin kung ano yung mga serbisyo na nandyan.

RTV Prime Media, Channel 31 sa Mega Manila, Cebu, Davao at Zamboanga, at sa mga channels na ito sa Baguio, Iloilo, Naga, Legazpi, Batangas, Cagayan de Oro at General Santos, pati na rin sa YouTube. Yan ang PRTV Prime Media. Ka-vibes!

0: Umabot na sa 19 ang naitalang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao kanina. Makakausap natin sa linya ng telepono si Justine Ignacio. Justine, ano ang update sa lindol? Nandiyan ka ngayon sa NDRRMC, ano, Justine?
1: Yes, Nina, sa report ng Office of the Civil Defense, 19 na ang nasawi sa malakas na lindol sa Mindanao at 134 naman ang nasugatan habang 12 ang nawawala. Ayon sa OCD, 3 sa namatay ay mula sa Davao Occidental habang 5 ang sugatan. Sa Region 12 sa Sargent, 16 ang naitalang patay habang 129 ang sugatan habang 12 pa ang nawawala sa General Santos City. 2 sa mga namatay ay mula sa Tupi South Cotabato, 10 mula sa Jensan, 3 mula sa Glan, at 1 naman mula sa Malapatan, Sarangani.
2: Kanina, meron na naiulat na 10,000 pamilya na in-evacuate, no? This is coming from Sarangani and Sultan Kudarat. And then meron din pong 700 families na apektado po.
1: Sa ngayon naman, nakalapag na sa Davao City International Airport ang mga opisyal ng pamahalaan upang pamunuan ang pagtugon sa epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Nakataas din ang red alert status sa NDRRM Operations Center sa Camp Aguinaldo, Quezon City, gayon din sa OCD SOC Sergeant Operations Center. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Ninya.
0: Oo, Justine, saan ba pinakamarami na itala yung casualties natin? Anong lugar at ano yung dahilan?
1: Yes, Ninya. Yung kabuuan kasing casualty, no, ang ayon sa OCD ay 19 ang namatay. Yung Region 12 sa SOC Sargent, 16 dito yung naitala nilang nasawi. 129 naman yung injured at 12 yung missing. At kaugnay naman sa kung paano sila exactly nasawi, yan naman ay yung detalye na antabayan ng pa natin dahil nakatakda muling magbigay ng update ang NDRRMC ngayong gabi.
0: Okay. Maraming salamat, Justine Ignacio.
3: Agad ng pinakilo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga ahensya ng pamahalaan matapos ang malakas na lindol sa Mindanao kanina. Yan ang umaraghadang balita ni Christian Bascones.
4: Mabilis na rumesponde. Yan ang utos ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa lahat ng mga ahensya ng gobyerno para tiyakin na matutulungan ang mga naapektuhan ng malakas na lindol sa timog bahagi ng Mindanao. Naka-alerto na ang Office of the Civil Defense o OCD at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC upang pangunahan ang mga hakbang sa pagtugon sa sakuna at patuloy na binabantayan ang kalagayan sa mga apektadong lugar. Inatasan din ang Department of Social Welfare and Development o DSWD na maghanda ng mga relief goods at tiyaking handa ang mga evacuation centers. Patuloy naman ang pagsasagawa ng Department of Public Works and Highways o DPWH ng pagsusuri sa mga kalsada, tulay at iba pang mahalagang infrastruktura. Ayon kay Palace Press Officer o PCO Undersecretary Claire Castro, hindi agad pumunta ang Pangulo sa Jensan para hindi makaagaw ng atensyon.
5: Medyo magulo po ang sitwasyon. Hindi po sumasabay ang Pangulo. Dahil kapag ka po ganyan, mas mabibigyan pa po siya ng atensyon. Hindi po nais ng Pangulo na siya pang unahin. So ang dapat unahin dito ang mga kababayan natin, dapat focus ang trabaho ng mga agencies at ng mga kababayan natin at mga public servants natin sa mga tao na apektuhan po ng lindol.
4: Tiniyak ng Pangulo na kumikilos ang pamahalaan para makapaghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad. Aniya, patuloy siyang nakikipag-ugnayan sa mga regional offices at mga lokal na opisyal at nangakong magbibigay pa ng mga karagdagang update sa publiko. Ako si Christian Bascones ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
0: Sa ibang balita, back to school na ang milyong-milyong mag-aaral ngayong araw. Sa Batasan Hills National High School, libo-libo ring estudyante ang balik-eskwela matapos ang kanilang summer vacation. Nagbabalik si Justine Ignacio.
6: Naging mapayapa ang unang araw ng balik-eskwela ng mga estudyante sa Batasan Hills National High School sa Quezon City. Ayon kay Principal Joseph Palisok, handa ang kanilang eskwelahan dahil sa tulong ng iba't ibang volunteers last week. Ngayong school year, aarangkada na ang bagong academic calendar na three-term system o trimester, bagay na pinaghandaan na nila.
7: Karoon muna ng initial na orientation sa mga teachers nung summer. So nung Mayo nagkaroon na. Sumaayos, maganda yung pagtanggap.
6: Last week sa mga magulang at estudyante naman ipinaliwanag ang bagong sistema.
7: Napakaganda naman ng pagtanggap nila at nakita nila yung advantage nung three terms kasi doon sa instructional block. As of kahapon po, ang aming estudyante ay nasa 15,258.
6: Mahigit 3,000 naman ang bilang ng mga first-time high schoolers nila o yung mga estudyanteng nasa grade 7 na. Wala namang nakitang hamon sa unang araw ng eskwela si Palisok nitong umaga dahil sa dami raw ng assistance na kanilang natanggap. Isa naman sa kanyang inaasahan ngayong school year ang manatili sa isa sa mga top performing school, ang Batasan Hills National High School sa Quezon City. Ako, si Just Teen Ignacio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Kasabay ng pagbubukas ng klase ngayong araw ay ang malakas na lindol na tumama sa General Santos City sa Mindanao. Agad na kumilos ang administrasyon at nanguna rin ang House of Representatives para magbigay ng agarang tulong sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Sa putong ito, makausap natin si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang gabi po, Congressman Asidre, at welcome back sa Arangkada Balita.
8: Magandang gabi po sa nakikinig sa atin ngayong oras.
3: Yes, Congressman Jude, no, last year nung lumindol sa Davao at Cebu ay nandun yung Tingog Party List. Ngayon po, nagkaroon na naman ay isang malakas na lindol sa Mindanao, sa General Santos City. Ano po yung gagawin po ng Tingog Party List para makatulong po?
8: Well, kausap natin kanina yung team natin sa Tacurong, sa Davao at sa Davao del Sur, no. Around lunchtime kanina, lahat po sila ipapunta na ng General Santos City para ma-check natin kung ano yung kailangan gawin, no. Although nagprepare na rin tayo ng mga paunang tulong, syempre gusto natin talagang targeted ayon sa pangangailangan on the ground. Meron tayong hinanda mga initial supply ng relief goods, but I think yung crisis na meron doon would require more than that. Kaya ang gagawin ng team natin yun ay makipag-ugnayan sa local government, sa ating mga national government agencies, para ang mangyayari tayo talaga ay complementary sa anumang ginagawa ng mga local na LGU doon at yung mga line agencies natin.
3: Mm-hmm. And Congressman, minasabi na ba kung ano yung mga needs ng mga kababayan natin dyan sa General Santos? Or do some
8: well, initially, no. It's really yung basics, especially that sa ngayon, shelter, food, assistance would be on top of what is needed on the ground. But then again, we're still waiting for the more official assessment that we hope to get by the end of today.
3: And magkakaroon ho ba kayo parang donation drive dyan sa House of Representatives? Or magkakaroon kayo ng pag-uusap tungkol po sa ano may itutulong?
8: Sa parte ng House ay simula na kanina, yung mga congressman na nun nagsimula ng mag-ambaga na mag-contribute para sa efforts naman ng House. Yun ang pinangunahan naman ng ating Speaker Bojidi, no, at yung mga leaders ng House, no. Pero syempre, yung mga ibang mga grupo, yung district congressman at katulad namin sa Tingog na meron tayong medyo dedicated na presence sa Sarangani at General Santos, talagang we have to put our own staff on the ground, no, to facilitate all the relief and response operations. Medyo lakwan lang talaga tayo kasi mismo ang ating mga tao dun sa General Santos, kailangan talagang intindihin yung sarili din ng pamilya. That's why we have to bring in our staff from other parts of Mindanao.
3: And dyan ho sa team nyo na mula sa Tingog na nakabase dyan sa malapit po sa Kusan, yung sentro po ng pagyanig, ay ano yung sinasabi nilang so far nakita nilang difficulties po?
8: Well, sa ngayon kanina, kausap ko sila talagang yung traffic daw papunta, papasok at palabas ng area. No? Siguro it's really more of the logistics requirements, especially na alam naman natin, hindi natin inyasahan today and we had all our attention sa opening ng classes as of today. So I think that is the main concern sa ngayon. No? Wala pa kaming masyadong konkretong assessment as to whether yung evacuation at patuloy pa rin tayo nagmo-monitor at inaantay nga yung kompletong report mamaya na ibibigay po ng ating team na nasa ground.
3: Okay, and then Congressman Jude, punta naman tayo sa ito nga, yung school opening ngayon, kanina yung first day. Magsimula na nga yung trimester sa mga pampublikong eskwelahan. Tingin nyo paano ito makakatulong sa mga estudyante, guru at staff po?
8: Maganda yung for me, no, if it really works well, no, maganda, makakatulong na talagang mas manageable yung structuring, yung pag-structure ng ating school calendar, lalong-lalo na dito sa tatlong term. Kumbaga, yung opening block, yung main delivery part, tapos yung part ng conclusion, talagang naka-format, nasisigurado nating on time and on track ang pag-divide ng mga lessons, no? Ng mga subject, yung coverage para sa taon na yun. Nakikita natin, makakatuloy ito para kung tuwing may mga suspension or merong mga dala ng sakuna o kung ano mang rason, no, hindi masyadong komplikado yung mas madali yung paghahabol natin. Kasi nga, alam na ho natin na for this particular term, dito nakafocus tayo, like for example, dun sa delivery ng main core content ng kurso, ng subject. Alam natin kung nasa parte tayo ng opening, ng first part, o di kaya may mga learning goals tayo na identify dun sa pangatlong block. No? Hindi katulad ng una na pag halos pare-pareho lang every grading period, no, ang content lang yung hinati-hati. Mm. At nangyayari talaga dahil sa suspension, isa, nasa fourth grading ka na, hindi pa tayo nakakalampas ng kalahati ng libro o di kaya nung course. So medyo maganda yung ganung inaasahan natin na mapapa-improve to with this current school calendar structure.
3: At siguro ito po nakikitang solusyon para kumbaga mabigyan ng ng solusyon yung nakitang problema ng EDCOM po, di ba?
8: Well, kasama na po doon sa pagpapa-decongest ng ating curriculum, lalo na sa basic education. Kasi isa po yan sa mga nirekomenda ng EDCOM, no? Kasama din po dyan yung pagbabawas sa mga administrative tasks ng mga guro. Kasi kung mas kukonti ang panahon, mas malaki ang panahon na ma-free up sa kanila sa paggagawa ng kanilang administrative requirements, mas malaking oras ang maituturn sa pagtuturo sa mga estudyante.
3: Okay.
8: Napakarami kasing reform ngayon na i-introduce, no? Nandyan yung mas intensified natin na anti-bullying guidelines, nandyan din yung upgraded grading system natin na mas madali na yung paghati-hati ng grades, no? At yung decongested curriculum. At kasama na doon yung pagpapalakas sa senior high school program.
3: Mm-hmm. Okay, nako. Sige, maraming salamat po, Tingog Party List Representative Jude Asidere, sa oras na binigay mo dito sa Arangkada Balita. Sir, maraming magandang gabi at ingat po kayo.
8: Maraming salamat po, mabuhay po kayo.
3: Maraming estudyante ang masaya at excited sa pagpasok sa paaralan, pero ang first day ng ilan na uwi sa iyakan ng mga tsikiting na ayaw magpaiwan sa mga magulang. Alamin ang mga tagpong iyan sa umaarangkadang balita ni Lestor Aler.
9: Unang araw ng pasukan at ramdam ang excitement ng ilang mag-aaral sa President Corazon City.

0: Kung nakaraang taon ay natatakot pa rin itong maiwanan.
1: Lagi naman po namin siyang sinasabihan na kailangan niya na po magpaiwan sa school. Kasi first day niya po, iniisip niya po na baka iwan po namin siya dito, kaya ganyan po siya.
0: Dahil dito, minabuti niyang samahan ang kanyang kapatid hanggang sa tapat ng classroom nito. Pero wala pa rin tigil sa pag-iyak ang bata. Ayon sa prinsipal ng paaralan na si Dr. Jerry Isip, nakipagpulong na sila sa mga magulang at guro kaugnay sa ganitong sitwasyon.
2: Ahead of time, kinakausap na namin ng mga magulang, mayroong orientation sa mga teachers na kunin kaagad yung mga number ng mga parents para i-guide sila, i-message. At the same time, ahead of time, last week, nagkaroon na tayo ng orientation sa mga parents.
0: Hamon naman sa paaralan ng kakulangan sa classroom na maaari pang makadagdag sa stress ng mga estudyante. Mula kasi sa 112 classrooms, nasa humigit kumulang 45 classrooms ang kinakailangan lagyan ng divider upang magamit ng dalawang seksyon. At dahil din sa mataas na bilang ng estudyante ay shifting ang klase dito.
2: Meron po tayong dinagdag ng mga classrooms na hinati, bagamat tumutulong ating local government at pumunta na po rito para i-soundproof yung mga division, yung mga partition room natin.
0: Inaasahan kasi na aabot sa humigit kumulang 8,500 enrollees ang papasok sa naturang paaralan ngayong taon. Mas mataas raw ito kumpara sa mahigit 8,200 enrollees noong 2025. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.
3: Nagsimula na ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa issues of flood control sa panguna ni Senator Erwin Tulfo. Pero bago yan, inaresto muna ng mga tauhan ng PNPCIDG ang contractor na si Pacifico Curly Discaya. At live mula sa Senado, may umarangkad ng balita si Angela Babad. Angela.
4: Ninya, ayon sa findings ng National Bureau of Investigation, puro hearsay at inconsistencies ang naging pahayag ng ex-bodyguards. Tila coach din daw ang mga ito. Pero bago nangyari yan ay nagkaroon muna ng pag-aresto sa kontrobersyal na kontratistang si Pacifico Curly Discaya.
5: Pasado alas 7 ng umaga nang isinakay si Pacifico Curly Discaya sa PNP Mobile para dalhin sa Malolos City Regional Trial Court. Humaharap sa kasong malversation si Discaya kaugnay ng anomalyang flood control project sa Bulacan. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Cornelio Samaniego III, walang magiging special treatment kay Discaya sa kabila ng patuloy nitong pagpapagaling mula sa operasyon sa balikat.
6: Iyakalain na sa pagsasalita niya ng katotohanan ito ang mangyayari sa kanya sa kanyang family. Contractor po siya, legal siyang contractor, so we deny the allegations. So, lahat po ng mga kontratang nakuha niya sa gobyerno ay dumaan po sa bidding process. Hindi po siya nagbigay, hiningan.
5: Samantala, pasado alas 9 naman ng umaga nang pinangunahan ni Senator Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Committee hearing at consultative meeting. Ito ay sa kabila ng nauna ng bogus umano na BRC hearing ng Cayetano Block noong June 4. Hindi naman dumalo sa pagdinig ang mga mambabatas mula sa House of Representatives sa ilalim ng parliamentary courtesy. Samantala, ay kinadismaya naman ng ilang senador ang hindi pagdalo sa pagpulong ng 18 ex-bodyguards na nauna nang dumalo sa pagdinig ng Cayetano Block noong June 4. Dumating ang ex-bodyguards sa Senado bagamat hindi bumaba at umabot sa pagdinig dahil sa naunang preskon.
7: Well, yung kanilang statement came from a time na hindi naman official yung gathering nila. So, sana kung dito nila ginawa yan, meron silang ganung pahiya, then it's official. Nandito na sila eh. Sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con? Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Yun ang nakakadismaya dahil nandito na sila sa meeting.
5: Inisa-isa naman ni Senator Raffy Tulfo ang mga dahilan kung bakit sa kanyang palagay ay hindi makatotohanan ng mga salaysay ng 18 ex-bodyguards.
8: Kasi simulang-simula pa lamang po na tinawag silang 18 Marines, may paglilinlang na agad. Yung bansag na 18 Marines ay isang paraan upang pabanguhin sila sa publiko. Matik po kasi yan. Pag sinabing Marines, aba, iba po ang respeto ng mga tao. Pero hindi naman po silang lahat ay dating Marines. Hindi lang po ang kredibilidad ng 18 kargador ang kaduda-duda. Because it seems that some of the information from these 18 porters or kargador are fed. They have a hard time telling their story on their own. Kung papanoorin mo ang live,

0: Selling nila nung Webes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. Pag medyo nagkakamali, siyempre, inaayos ng mga presiding officers ang testimonya.
1: Iginiit naman ni NBI Director Melvin Matibag na puro hearsay at maraming inconsistency sa testimonya ng ex-bodyguards at naniniwalang coached o tinuruan umano ang mga ito sa kanilang salaysay.
2: I actually came in.
3: Dagdag ko lamang din na nakatanggap ang kampo ni Senator Erwin Tulfo ng isang liham mula naman kay Congressman Leandro Leviste. Doon nga sa liham nakapaloob yung kagustuhan ni Congressman Leandro Leviste na sumali or dumalo sa BRC hearing na pinamumunuan or pinangungunahan ni Senator Erwin Tulfo. Ayon kay Leviste, sinubukan niyang hingiin ang contact details ni Senator Erwin Tulfo mula sa kanyang ina na si Senator Loren Legarda, pero hindi niya ito nakuha, kaya naman personal na siyang nagsulat ng liham para nga kay Senator Erwin Tulfo. Kanina din nag-file ng kasong grave oral defamation si Senator Erwin Tulfo laban naman sa ilang miyembro nga ng 18 bodyguards. Samantala, sa isang press con kanina ay muling iginiit ni Senator Alan Peter Cayetano na siya ang Senate President, pero nagbigay siya ng suwestiyon sa kampo ni Senator Sherwin Gatchalian patungkol sa sinasabing admin sharing. Pero sa mga oras na ito, wala pang opisyal na tugon ang kampo ni Senator Sherwin Gatchalian patungkol sa suwestiyon. Balik sa inyo, Janinia.
4: Maraming salamat, Angela Babad.
5: Sa gitna ng nagpapatuloy na issue sa pamumuno ng Senado, nilinaw ng House Prosecution Panel na ang pamumuno lang ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang kanilang kikilalanin sa paghawak ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yan ang umarangkadang balita ni Mari Ocampo.
6: Nanindigan ng House Prosecution Panel na susunod ito sa opisyal na posisyon ng kapulungan pagdating sa pamumuno ng Senado sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas 2nd District Congressman Jervy Luistro, kinikilala ng Kamara ang pamumuno ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
7: Please understand, kami pong 11 prosecutors ay bahagi ng House of Representatives. As a matter of fact, we are representing the institution. In other words, if the position of the House of Representatives is in favor of the legitimacy of the leadership of Acting SP Gatchalian, then it follows na doon din po kami susunod in as far as notices and orders are concerned.
6: Ito ang naging tugon kung ano ang mangyayari sakaling maglabas ng magkakaibang abiso o direksyon sa Senado at magkaiba rin ang maging pagtingin dito ng depensa ng vice-presidente. Ayon kay Luistro, posibleng magdulot ito ng isang awkward scenario. Ngunit nilinaw niyang mananatili ang House Prosecution Panel sa posisyon ng institusyon na kanilang kinakatawan.
7: Kung anong posisyon ng institusyon, yun ang posisyon ng House of Representatives.
6: Inamin din ng mambabatas na posibleng maapektuhan ng sigalot sa liderato ng Senado ang schedule ng impeachment proceedings, kabilang ang pre-trial conference at ang aktual na paglilitis. Sa kabila nito, tiwala siya na mananatili ang mga nakatakdang petsa ng impeachment trial. Ayon kasi kay Acting SP Gatchalian, napagkasunduan na ng mga senator judges ang timeline ng proseso.
7: So we anticipate na June 18, ang 11 prosecutors po ay appear sa impeachment court for the first day of pre-trial conference. And on July 6, para po sa unang schedule ng trial naman doon sa impeachment court.
6: Nakatakdang sumailalim sa pre-trial proceedings ang impeachment case ngayong Hunyo bago tuloy ang simula ng presentasyon ng mga ebidensya sa Hulyo. Ako si Mari Ocampo ng PRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino.
4: Maring dinawi ng 18 ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldy Co ang pagdadawit kay Senator Loren Legarda sa usapin ng flood control project. Live mula sa Senado, may umarangkadang balita si JM Pineda.
8: Yes, Nina, alam mo, Pebrero pa lang nung sinabi nilang Senator Loren Legarda nga ay kasama doon sa mga binibigyan nila ng, o nabigyan nila ng mga maleta na may laman na kickback. Pero kanina nga ay agad nila itong binawi at sinabi nilang hindi daw nila nakita mismo ang senadora at ang bahay lang nito ang napuntahan nila.
9: Nakasama ninyo
10: sa unang affidavit ng 18 nagpakilalang bagmen at ex-bodyguards ni dating Congressman Zaldico, damay si Senator Loren Legarda sa mga tumatanggap umano ng maleta na may pera o kickback. Pero kanina, biglang kumambyo ang kampo nila. Nagbago ang ihip ng hangin at nilinaw ng kanilang abogado ni si Attorney Levy Baligod na hindi umano personal na nakita ng dalawa sa mga ex-bodyguards na binigyan ng maleta si Senator Legarda. Ang bahay lang daw ng senadora ang nakita nila at hindi mismo ang transaksyon.
11: Pag hinto ng sasakyan ni Zaldico sa tapat ng gate, pagbaba niya sa sasakyan ay nagbukas yung gate. Pumasok ka agad si Zaldico doon. Tapos nagsara din. So sabi, sir, maalala namin, walang ibang nakapasok sa amin.
10: Marso pa daw nang bawiin ng dalawang ex-bodyguards ang kanilang pahayag patungkol sa senadora at hanggang sa ngayon, hindi ito nababago sa ombudsman. Pinanindigan naman ang mga ex-bodyguards na nakapag-deliver sila ng maleta kay Senator Mark Villar kasama si Zaldico. 7 medium-sized na maleta umano nakatumbas ng 40 million pesos ang naibigay nila noong 2022. Bukod sa 18 ex-bodyguards o bagmen, may ikinakasa na rin daw na bagong testigo ang kampo nila Attorney Baligod.
11: Labas na po namin ang 18, ipapaimbita namin ang 14 pa, at kung hindi pa ho kayo kontento, ay meron pa pong 7 na handang magtestigo rin. Pag masampinahan sila, darating sila.
12: Anong mga significance ng mga sasabihin itong bagong grupo?
11: Sila na lang po ang magsabi.
12: Pero Attorney, preview lang, may malaking pangalan ulit.
11: Yes po. I do not want to speculate. Hintayin na lang po natin.
10: Kanina ay paulit-ulit nilang sinasabi na handa silang humarap sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Blanca, pero pagdating sa Senado, hindi sila dumiretso sa session hall kung saan ginaganap ang consultative meeting para sa hearing ng flood control projects. Paliwanag nila, naipit sila sa first floor ng Senado matapos harangin. Isa pa sa giniit ng kampo nila, dapat hindi si Senator Erwin Tulfo ang mag-imbestiga dahil kabilang siya sa inaakusahan. Takot daw ang kanilang grupo na ma-cite in contempt dahil paniguradong makokontrol ito ni Tulfo. Bagay na itinanggi naman ng senador at sinabing balak niya talagang mag-inhibit sa gagawing pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa flood control projects.
8: Ninya, nauna na nga rin sinabi ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na pinapasinulingan niya itong mga sinasabi ng 18 bodyguards dahil nga bayad daw ito ni dating Congressman Mike Defensor. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ninya.
4: Maraming salamat, JM Pineda. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Ninya Corpus.
5: At ako naman si Jack Batalyones. Para hindi mahuli sa usapan, kapit lang hanggang sa susunod na
4: Arangkada Balita.
13: Mawalang galang na po.
14: Magbabalik po sila
13: para bumanat
14: with you.
13: Respect.
15: Pinasok ng baha.

0: Pilipino tayo.
1: Lahat po kakayanin po natin.
2: Hindi po tayo uunlad kung wala akong tulungan.
3: Ano mang panahon,
4: hindi ko yan pwedeng pabayaan. Kapwa po natin Pilipino yan.
3: Tapat na maglilingkod.
5: Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Magnitude 7.8 na lindol, yumanig sa Sarangani Province at naramdaman din sa marami pang lugar sa Mindanao. Bilang ng mga namatay, umalo na sa 19. Mga bata nabalot ng takot sa unang araw ng klase dahil sa lindol. General Santos City, napuruhan ang huling sitwasyon sa Mindanao. Tutukan live! Flood control probe, ikinasan ng grupo nila Acting Senate President Sherwin Gatsalian, 18 dating empleyado ni Zaldi Co. Hindi sila sinipot. Early Discaya, inaresto sa kasong malversation, kaugnay na manumanyang flood control project sa Bulacan. DNBS driver, binaril ng kanyang pasahero, patay! Lumang problema, idinaing sa pagbabalik eskwela, guro, silid-aralan at iba pang pasilidad, kulang pa rin. Tondo, Maynila, nag-mistulang fiesta dahil sa pasabog ng sigapo.

0: Manila. Ito ang TV Patrol! Magandang gabi, Pilipinas. Simulan natin ang balitaan sa malakas na lindol na tumama sa ilang lugar sa Mindanao. Mahigit 15 na ang patay at marami rin ang nasugatan sa lindol na yumanig sa Soccsaryen Region ayon sa Office of the Civil Defense. Sa General Santos City, maraming gusali ang gumuho kung saan may pinangambahan pang mga natabunan. Live mula sa GEN sa Nagpapatrol, Hernel Tokmo. Hernel, gaano katindi ang pinsala ng lindol sa inyo dyan?
1: Alvin, dito sa General Santos City, naikot natin ang mga lansangan at napapansin natin na maraming mga gusali ang nagtamo ng malalaking pinsala. Dalawa rito ay marami ang may ilang mga individual ang naipit. At isa na nga rito ay itong Barangay Kalumpang kung saan patuloy ang rescue operations sa dalawa pang individual na hinahanap.
2: Sentro ng lindol ang karagatan na bahagi ng maasim sa Rangani Province, pero umabot sa iba't ibang bahagi ng Mindanao ang pagyanig. Pero malaking pinsala ang inabot ng General Santos City, gaya ng gusaling ito na gumuho dahil sa pag-uga ng lupa. Labis na napuruhan ang malalaking negosyo sa Gensan. Matinding pinsala ang tinamo ng fast food chain na ito sa Barangay Lagaw. Ang dalawang shopping malls, ang KCC at SMCT Gensan, natibag ang bahagi ng mga pader. Kita na ang mga paninda sa loob. Sarado ang mga mall at walang kuryente sa malaking bahagi ng lungsod. Sa Notre Dame of the Dagangas University, bumigay ang gusali.
3: Yung temporary structure na nilagay namin sa fourth floor ng aming three-story building,
4: opo,
3: eh bumigay din po yun. Tapos may water tank na bumigay din. Kaya parang bumaha dito sa aming mga classrooms. Yung aking worry po, yung sa Lagaw campus namin, talagang bumulusok sa pababa.
2: Isa sa mga matinding tinamaan ng lindol ang malaking grocery store sa Barangay Kalumpang. May mga sasakyang nadamay. Patuloy ang rescue operations dahil may dalawa pang nawawalang empleyado. Isa naman ang na-recover na bangkay roon. Sa Banga, South Cotabato, hindi na naitawid ni Bayan Patroller Jamen Mama ang kanyang mga produktong mais at saging papunta sa palengke dahil naputol ang tulay sa Lampari Tupi Diversion Road dahil sa lindol. Kwento ni Bayan Patroller Jamen, sa ilalim ng tulay na lang muna pinadaan ang kanila sasakyan dahil mababa pa ang tubig dito. Samantala, napinsala din ang Divine Mercy Shrine sa City of Loren, Barangay Lamdalag, Lake Cebu, South Cotabato. Makikita sa videos na ibinahagi ni Bayan Patroller Junjun Pakak ang nabutas na pader ng simbahan at nahulog ang imahe ni Jesus sa tuktok nito. Madami ring paso ng halaman ang nabasag at natumba sa paligid ng simbahan. Sa ngayon, nagpapatuloy ang ginagawang assessment ng Office of Civil Defense sa mga nasirang gusali at nadamay na mga individual.
1: Alvin, madilim pa rin sa maraming lansangan dito sa General Santos City. May mga generator set nga, pero yung mga malalaking kumpanya at mga negosyo lamang. Dito rin sa Barangay Kalumpang, kung saan nangyari yung pagbigay ng malaking grocery store, ay walang humpay pa rin ang rescue operation sa nawawalang dalawang individual. At may mga inaayos ding tubo dito sa supply ng tubig dito sa Gensan, lalo na at maraming mga kasada ang nabitak dito. Alvin?
0: Hernel, nakita natin yung video ng isang fast food chain na gumuho. Wala bang may tao ba dun sa loob na nag-aalmusal nung biglang bumagsak?
1: Alvin, actually, medyo bago lang tayo nakarating dito. At yung naikot natin ng mga istruktura at mga establishmento ay yung dalawang shopping mall, itong malaking grocery store, at may isang universidad. Hindi pa natin na-check o nasuri yung fast food chain na nakita sa video na bumigay. At inaalam natin kung may tao ba doon na naipit or na-rescue. Pero sa ngayon, may dalawang rescue operations kasing nangyayari dito sa Barangay Kalumpang, at may isa pang lokasyon kung saan may isang pamilya daw ang natabunan sa guho. Alvin?
0: Hernel, kumusta yung mood ngayon? E di ba'y gabi na, yung mga kababayan natin, hindi kaya natatakot bumalik sa kanilang bahay o kung nakatira sila halimbawa sa kondo o sa building, e papano yun? Gabi na.
1: Alvin, sa ngayon, wala pa naman tayong nakita ang mga nag-set up ng kanilang tent no, sa gilid ng kalsada. Saan mga nadaanan natin, lalo na dito sa Barangay Kalumpang. At dito sa kinatatayuan ko, sa Barangay Kalumpang, ay napakaraming tao ang nanatili pa sa labas. Lalo nakaramdam sila ng takot dahil nga sa sunod-sunod pa ng mga aftershocks. May nakausap tayo kanina na ayaw pa niyang manatili sa kanyang bahay dahil takot siyang magka-aftershock habang natutulog at makabumigay ang kanyang bahay. Alvin?
0: Isa na lang, Hernel. Kumusta naman ang supply ng tubig at kuryente?
1: Sa ngayon, Alvin, ang sa nadaanan natin mga lansangan dito sa Jensen ay madilim pa rin. Dito lang sa Kalumpang, Barangay Kalumpang, ay yung mga may ilaw ay yung mga fast food chains at yung mga business establishment. Pero yung mga bahay talaga, may mga street lights na wala pang ilaw talaga. At yan pa yung iti-check pa natin sa lokal na pamahalaan kung ano ang kanilang tugon. At sa supply naman ng tubig, hindi pa rin natin nasasuri, pero may mga nag-ayos ng tubo dito sa kalapit at sinasabi nilang nasira daw ang tubo ng tubig dahil nabitak nga ang mga kalsada dito. Alvin?
0: Maraming salamat, Hernel Tokmo.
4: Nabulabog ng malakas na lindol ang unang araw ng eskwela sa iba pang lugar sa Mindanao. Kaya naman suspendido muna ang klase sa ilang lugar doon habang sinusuri pa ang posibleng pinsala sa mga paaralan. At live mula Davao City, nagpapatrol Rafael Bosano. Rafi, anong lagay ng mga kababayan natin dyan?
5: Karen, alam mo, takot ka ba pagkalito at trauma yung bumalot sa mga kababayan natin dito sa Mindanao? Kasunod nga yan ng magnitude 7.8 na lindol na yumanik sa General Santos City. Isa ito sa mga hindi malilimutang first day of classes, hindi lang ng mga teacher, kundi lalong higit yung mga estudyante dahil nangyari ang napakalakas na pagyanig ilang minuto lang bago sila magpasukan sa kanilang mga classroom.
6: Imbis na pambansang awit ang maririnig sa Mahayahay Elementary School sa Davao Occidental, hiyawan ng mga estudyante at guro ang umalingaw-ngaw sa paaralan habang kitang sumusuray ang lupa.
7: Bantay mo, anak! Bantay mo, diate!
6: Dinig pa ang isang teacher na halatang pinalalakas ang loob ng mga kapwa guro at mga bata. Ilang sandali lang, bumigay na ang yerong bubong sa entablado. Dama ang takot sa mga batang wala nang ibang nagawa kundi pumalahaw ng iyak.
8: Good thing po is nandun na yung mga bata sa open field at saka malayo po kami sa building. Wala pong nasaktan sa mga teachers at mga bata po, pero may sa parents po medyo may nasugatan lang ng konti. First time po namin maka-experience ng ganun kalakas na lindol po. Traumatized po talaga yung mga bata po, lalo-lalo na yung mga nag-iiyakan.
9: Down!
6: Sa Dimolok Valley National High School, pilit ding pinalalakas ng loob ni Teacher Gevhardt ang mga nag-iiyakang estudyante. Habang hinihintay na humupa ang pagyanig, tila nahimatay pa ang isang estudyante na agad tinulungan ng mga guro. Hindi na mapakikinabangan ang classroom ni Teacher Gevhardt matapos bumagsak ang buong kisamin nito. Ang mga computer naman sa ibang silid nahulog sa sahig. Nanginginig pa ang boses niya ng makapanayam namin sa telepono. Tanda na kahit ilang oras na mula nang mangyari ang lindol, kamdam pa niya ang labis na takot.
10: Natakot kami pero hindi namin pinapa-feel sa mga estudyante na natatakot kami kasi sila mismo, natakot talaga sila, sir, umiiyak.
6: Hindi lang sa mga eskwelahan nakita ang malawak na pinsalang iniwan ng lindol. Nagkalat ang debris mula sa itaas na bahagi ng isang mall sa Buhangin, Davao City, kung saan naramdaman ang intensity 5 na lindol. Kita rin ang paggalaw ng pinakamataas na building sa Davao City na nagdulot ng malalakas na alon sa rooftop swimming pool. Sinasabing nakitaan din ng mga bitak ang mababang bahagi ng gusali. Ang Southern Philippines Medical Center pansamantalang sinuspindi ang konsultasyon at check-up para sa mga bagong pasyente. Kasalukuyang sinusuri ang SPMC kung nagtamo ang gusali ng pinsala.
11: Tingala lang po nga kanang murag ako nalipong ba?
6: Ayon sa isa sa mga watcher sa ospital, nagulat na lang siya sa lindol na para siyang nahilo hanggang sa napahawak siya sa wheelchair bago lumikas.
12: Diligid na tarantagid siya. Uba lang, tiyagit ba? Pagdawas namang uba, nakaluhod na sa kalsada.
6: Narinig naman ang pasyenteng ito ang sigawan at nakita pang nakaluhod sa kalsada ang iba. Ayon sa Department of Health, isinasagawa na ang rapid assessment para alamin ang estado ng health facilities na isa sa mga pinaka-importanteng infrastruktura sa panahon ng sakuna.
13: Ang mga health emergency response teams sa mga ospital ng DOH at sa mga CHD ay ide-deploy batay sa ground operations. Pinapaalalahanan po ang lahat sa lugar na pinangyarihan ng lindol na mag-ingat sa mga aftershocks at dinggin ang umiiral na tsunami warning.
6: Matapos ang lindol, sinuspindi muna ng Department of Education until further notice ang klase sa lahat ng antas sa mga lugar na apektado ng lindol sa Mindanao. Ayon kay Education Secretary Sonny Anggara, pinakilos na nila ang mga engineer sa DepEd Region 12 para magsagawa ng inspeksyon sa kanilang mga pasilidad. Anya, ang kaligtasan ng mga estudyante, teacher at staff ang kanilang prioridad, kaya mahalagang tiyaking ligtas na talaga ang mga gusali at silid-aralan bago ituloy ang klase. Base sa pangunahing datos, higit 6,000 eskwelahan sa 5 rehiyon ang naging lantad sa mga hazard ng lindol at mga aftershock nito. Apektado nito ang higit 3 milyong estudyante at 128,000 na mga teacher.
5: Karen, tiniyak ni Secretary Anggara na makatatanggap ng assistance ang mga apektadong eskwelahan para sa mga eskwelahan na may mga repairs na nakakahalaga ng 50,000 pababa ay pwede nilang magamit yung kanilang mga maintenance and other operating expenses. Samantala, para sa mga mas malalaki na major repairs and rehabilitation ay may iba naman na funding mechanism ang kagawaran. Iniutos na rin ni Secretary Anggara sa lahat ng mga eskwelahan na i-review yung kanilang earthquake preparedness, ganun din yung mga pagsasagawa ng mga regular drills para nga kung sakaling makaramdam na naman ng panibagong malakas na lindol o aftershock ay mas magiging handa pa yung mga nandoon sa eskwelahan. Pero nga, ang sabi ng mga residente, sana wala nang mangyaring aftershock dahil hanggang kanina ay nararamdaman pa rin talaga nila yung takot. At yung iba sa ating mga nakakausap dito ay sinabi na baka hindi sila makatulog ng mahimbing dahil nga tuwing magkakalindol ay ito talaga yung sumusunod, no? Yung mga aftershock na minsan ay napakalakas at sadyang delikado rin. Karen.
4: Rafael, ang Mahayahay Elementary School ay nasa Davao Occidental, tama, no? Ito lang ba ang naapektuhan o meron din bang mga gusali na bumagsak?
5: Odd. Hindi lang ito yung eskwelahan na naapektuhan. Nakita rin natin, no, yung eskwelahan ni Teacher Gebhardt, yung isa pa sa may dito rin, no, sa may Davao del Sur ay naapektuhan din. Nakita natin yung mga kisame ay nagsipagbagsakan. Kaya ngayon tayo ay pupunta doon sa mga areas na malapit dito para makita rin natin yung pinsala. Dito sa bungad ng Davao del Sur, kausap natin yung ilang mga residente. Tinanong natin kung nakatalangan sila ng pinsala o may mga bumigay o bumagsak ng mga infrastructure dito. Sabi nila, thankfully, wala naman. Kaya susuyo rin natin ng susunod ay yung mga nasa loob at bulubunduking bahagi naman ng lugar. Karen.
4: Rafael, may deklarasyon ba na walang pasok sa mga lugar na yan? Kahit na hindi pa nai-inspeksyonan ang ibang mga paaralan, meron na bang declaration ang DepEd?
5: Oh, so far, ang sinabi ng Department of Education ay suspended until further notice. At yun din naman, no, yung sinabi ng mga teacher na ating nakausap ay talagang hindi sila kampante, hindi sila confident na magdaos ng klase dahil nga doon sa estado ng kanilang mga paaralan. Kaya mismo sila ay sinabihan na muna yung mga estudyante na mag-antay dahil yung mga teachers ay nag-aantay pa rin, no, ng further instructions. Pero ang klaro ay suspended until further notice yung klase sa mga apektadong lugar.
4: Doon lang sa mga apektadong paaralan na yon o sa buong probinsya, Rafael?
5: O yung suspension ay para doon sa mga lugar na naapektuhan ng 7.8. Yung suspension ay para sa mga lugar na apektado ng 7.8 magnitude na lindol dito sa Mindanao. So whether that's in Davao Occidental, basta apektado ang iyong paaralan, suspended ang iyong klase. O kung yan ay sa General Santos o Sarangani, pag naapektuhan at may mga bumagsak, suspended din ang klase doon. Karen.
4: Maraming salamat, Rafael Bosano.
11: Naging organisado ang pagbubukas ng klase sa iba pang paaralan ngayong Lunes. Kasabay din ito ang pagpapatupad ng pre-term school calendar sa unang pagkakataon. Pero para naman sa grupo ng mga teacher, lumang mga problema pa rin ang pinapasa ng mga guro sa bagong school year. Nagpapatrol, Francis Orsio.
14: Alas 5 pa lang ng umaga, maraming estudyante na ang nakaabang sa labas ng gate ng Senator Benigno Aquino Jr. Elementary School sa Baseco, Maynila, ngayong unang araw ng eskwela. At sa kanilang pagpasok, agad silang pinapila at sinimulan ng maayos ang programa. Buo ang loob na pumasok sa eskwela ng anak ni Jenny na isang kinder student.
15: Kasi simula po nung nursery, sinanay na po namin iwan-iwanan siya sa school para matuto.
14: Pero ang anak ni Jane Lazarte na nasa kinder din, napilitang umuwi makalipas ang isang oras dahil hindi kinayang humiwalay ng bata sa kanyang ina.
16: Sobra pong paghahanda, kaso lang po, ayan, hindi pong nagpapaiwan sa loob. So, ngayon lang din po kami magkakahiwalay dalawa.
14: Higit 5,000 estudyante mula kinder to grade 6 ang naka-enroll sa paaralang ito.
17: Nakita nyo naman, napakaayos ng aming opening ng aming klase, no? Naging masuno rin lahat. Handa mga learners natin na makinig at mag-aral.
14: Ngayong school year 2026-2027, ipinapatupad na rin ng Department of Education ang three-term school calendar. Mahati sa 3 block ang bawat term at kasama sa opening block ang orientation at assessment sa loob ng 5 araw.
18: And actually, meron kaming activity this week, naka-schedule na po ang aming parent orientation. At yan po ang highlights namin na i-inform ang mga magulang about the three-term school calendar.
14: Sagot-a nila ang three-term calendar sa mga problemang gaya ng learning gap, kung saan maraming estudyante ang hirap pa magbasa at magbilang. Kumpiyansa naman ang mga pamunuan ng Batasan Hills National High School at President Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City na handa silang ipatupad ang three-term school calendar. Sa Batasan Hills, higit 15,000 mga mag-aaral ang naka-enroll ngayong school year, habang sa President Corazon Aquino ay nasa 7,900 students. Parehong inaasahang darami pa ang bilang ng kanilang mga estudyante dahil sa late enrollees. Sa kabuuan, tinatayang nasa 26 million hanggang 28 million ang mga estudyanteng inaasahang papasok sa public at private schools para sa bagong school year. Bagong school year, lumang problema. Ganyan naman inalarawan ng grupo ng mga guro ang pagbubukas ng klase ngayong Lunes. Anila, sa kabila ng malaking budget para sa edukasyon ngayong taon, nananatili pa rin ang malaking problema o malaking kakulangan sa mga pangangailangan ng paaralan at guro, tulad ng mababang sahod, kakulangan sa mga guro, kulang na classroom at hindi sapat na learning materials. Ang Alliance of Concerned Teachers nagsagawa ng bisita eskwela para obserbahan ang mga eskwelahan sa unang araw ng pasukan.
19: Ang isang concern natin, yung napakaraming klase, yung loading ng mga teachers, no? Kung titingnan natin ang mga schedules, 7 hanggang 8, kasama yung aral program, ang kailangang iturong subject sa isang araw ng maraming mga teacher.
14: Samantala, tinutukan naman ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang malawakang clearing operations sa mga school zones sa Quezon City ngayong Lunes para matanggal ang mga sagabal sa kalye at mapabilis ang daloy ng trapiko.
20: No, ang mga estudyante, syempre mga bata yan eh. We need to provide a safe haven for them, lalo-lalo ang mga kalsada at mga sidewalk.
14: Ilang motorista rin ang nahuli sa mabuhay lanes dahil sa hindi pagsusuot ng helmet at mga sasakyang ilegal na nakapark sa bangketa. Francis Orsio, ABS-CBN News.
0: Inaresto na ng BNP ang kontratistang si Curly Vizcaya dahil sa kasong malversation kaugnay ng questionabling flood control project sa Bulacan. Kinuha siya sa kustudiya ng Senado para ikulong sa Bulacan Provincial Jail. Nagpapatrol, Michael Delizo.
3: May arm support dahil umano sa injury sa kanang balikat ang government contractor na si Curly Discaya nang sunduin ng mga pulis sa Senado ngayong Lunes ng umaga. Halos siyam na buwang napiit sa pasilidad ng Senado si Discaya matapos i-cite for contempt dahil umano sa pagsisinungaling sa hearing sa flood control scandal. Ngayon, sa bisa ng arrest warrant mula sa korte sa Malolo sa kasong malversation, inaresto na siya para ilipat sa regular na kulungan.
21: The criminal case number 3573.
3: Sa Senado na ginawa ang booking procedure tulad ng pagbasa ng Miranda rights, pagkuha ng fingerprint, mugshot, medical check-up at iba pa. Doon na rin siya pinagsuot ng uniforme ng preso pero hindi na siya pinosasan.
22: Naka-injury yung kamay niya eh. Hindi kakasya din yung posas doon sa ano ng kamay niya because of the injury. So, binantayan naman natin, no special treatment sa kanya.
23: Si Sir Curly naman, kasi hindi mo naman i-handcuff po, cooperative naman niya. Willing siyang harapin lahat, diba? Resulta po yun ng operation kasi yung tendon niya sa right shoulder na padbo, na naputol, saka damage na.
3: Samantala, dalawa pa sa kapwa akusado ni Discaya na sina Merg Laus at Norberto Santos ng DPWH ang sumuko at iniharap din ng pulisya sa korte sa Malolos. Sumadya si Interior Secretary John Vicremulla sa Bulacan para bantayan ang proseso.
24: I did it personally to dispel any doubts ng special treatment ng mga Discaya. Pero kasi mga reports na dahil marami silang kadeal ng mga big time na congressman at big time na senator na poprotektahan sila. They are here at dito sila sa regular. Lalagay sila sa regular na selda.
3: Siyam na sa 11 akusado sa 53.9 million peso flood control scam sa Bulacan ang nasa kustodiya ng mga otoridad, kabilang ang misis ni Curly na si Sara Discaya na ikinulong sa Lapu-Lapu City, Cebu. Tinutugis pa ang dalawang suspect na dati ring taga-DPWH.
24: Itong flood control mess is for our cases ay moving forward. Nakikita nyo, at sa mga darating na panahon ay mas marami pa kaming mauhuli.
3: Ayon sa kampo ni Discaya, hindi sila hihiling ng hospital arrest, pero hihiling sila na makapagpiyansa.
25: Kaya nakikita namin ang petition for bail, gawa nung guilt is not strong. Yun lang naman yung purpose ng petition for bail, kahit na non-bailable yung kaisang kaso.
3: Samantala, handa umanong isiwalat ni Ginoong Discaya ang nasa 150 individual na sangkot umano sa korupsyon kung bibigyan ng pagkakataon.
26: Nasa 1,800 ang kasalukuyang nakulong dito sa Bulacan Provincial Jail. Nasa 30-50 ang laman ng isang selda. Bagamat high-profile detainee si Mr. Discaya, wala umanong special treatment para sa kanya at ihahalo siya sa mga regular na preso. Michael Delizo, ABS-CBN News.
0: Sa pagbabalik ng TV Patrol, TNVS driver pinaril ng pasahero patay. Mga minor de edad nag-riot sa Antipolo. Bida ng sigabo na si Coco Martin dinumog. Abangan ng iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
27: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
28: Happy! Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
29: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
30: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
31: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
32: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
33: Liver up na tayo
32: with Liveraid Pro.
1: Sigurado pa panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.
27: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 6:30.

0: Namatay ang isang TNVS driver matapos barilin ng kanyang pasahero sa Caloocan City. Bago ang insidente, humingi pa umano ng tulong sa barangay at sa pulis ang suspect para maibook siya ng sasakyan pauwi sa kanilang bahay. Nagpapatrol, Dennis Dato.
1: Ito ang kuha ng dashcam video sa loob ng isang TNVS vehicle habang bumibiyahe sa barangay 176A sa North Caloocan nitong linggo ng madaling araw. Maririnig na nagtatalo ang driver at ang pasahero na nakaupo sa likuran nito.
2: Baba niyo na ako, sir. Diyan kita sa injustice, no, sir.
1: Pinipilit umano ng pasahero na ibaba na siya ng driver. Pero sabi ng driver sa tapat ng bahay niya, ibababa ang pasahero base sa nakabook nitong biyahe. Hanggang sa nagbanta ang pasahero na babarilin niya ang driver. Makikitang tinatabig pa ng driver ang pasahero sa tuwing tatangkaing lumapit sa kanya. Ilang sandali pa, binaril na ng pasahero ang biktima na agad nitong ikinasawi. Labis ang hinagpis ng kinakasama ng biktima na si Tunet nang matanggap ang masamang balita. Sabi niya, mapagmahal at matulungin sa pamilya ang kanyang kinakasamang si Eric Robert Sonko.
3: Mabuting ama rin po yun. Mabuting tito na po ngayon nagkaroon siya ng babaeng anak. Tuwang-tuwa po siya. Yung puso namin hindi pa nabibinyagan. Ano pala ngayon September, sasabay sa birthday niya.
1: Lumabas sa investigasyon na bago ang pamamaril, humingi muna ng tulong ang suspect sa barangay 188 dahil nawawala umano siya. Dinala naman siya ng mga taga-barangay sa Police Substation 14 para matulungan. Pero ang gusto lamang pala niya ay maibok siya ng masasakyan pa uwi ng San Jose del Monte City, Bulacan. At dahil walang cellphone ng suspect, ang pulis na ang nagbook ng sasakyan.
4: Ang sinasabi po is hinahanap po raw niya yung asawa niya at during doon sa paghahanap niya is naligaw na raw po siya. At ang gusto na lang po niya is makabalik po sa kanyang bahay.
1: Dumepensa naman ang Caloocan City Police sa mga batikos at kumukwestiyon kung bakit hindi nila nakitang may baril ang suspect nang dalhin ito sa substation.
4: Yung suot po ng ating suspect is naka-tight po siya na body fit na sando po. He's wearing denim tokong pants po. At doon po makikita niyo po hindi po visible po, no? Kahit doon sa mga pockets po niya, hindi siya bulging. In fact, there was one time na tinanong po namin yung ating personnel na tinapik naman po niya yung mga bulsa. Wala po siyang nakapkapan na anumang bagay na matigas na that would suggest na deadly weapon.
1: Sa hot pursuit operation, naaresto ang suspect sa kanyang bahay sa Muson sa San Jose del Monte City. Nabawi sa kanya ang isang hindi lisensyadong baril.
3: Justicia po. Justicia po lahat. Justicia po yung gusto namin makuha.
1: Hindi pa matukoy ng mga investigador ang motibo sa krimen. Isinumite na sa PNP Anti-Cybercrime Group ang dashcam recording para mapalinaw ang video at audio nito. Naharap naman ang suspect sa reklamong murder at illegal possession of firearms. Dennis Dato, ABS-CBN News.
5: Sa Pulso Video, ang riot ng ilang kabataan sa Antipolo City. Arestado naman ang isang lalaki na nakitang may dala-dala pang palakol at hinabol ang umanoy ng gulong grupo. Nagpapatrol, Christopher Sitson.
6: Nakikipagpatintero sa mga sasakyan ang mga kabataang ito na kumakaripas ng takbo sa kahabaan ng Marcos Highway sa barangay Bagong Nayon sa Antipolo City, Rizal, Sabado ng gabi. Kapansin-pansin naman ng isang lalaki na walang damit pang itaas na may bit-bit na palakol, habang isang bata may dala namang pat-pat. Ayon kay Mary Rose na residente sa lugar, nagulantang sila nang makarinig ng mga nagbabagsakang bato sa kanilang bubong na nagmula sa isang grupo ng kabataan.
7: May mga lumilipad na bato eh, ang lalaki pong bato. Ngayon paglabas ko po dito, ang naabutan ko na, nandiyan na sila naghahabulan na. Tapos may mga hawak na lalaki na mga bato, may bote, may isa pang may ice pick. Siguro na sa 10 mahigit, riot po talaga.
6: Hindi nakuhanan sa video ang buong insidente, pero ayon sa asawa ng inarestong lalaki na may hawak ng palakol, nadampot lang ito ng kanyang asawa para itaboy ang mga kabataang nanggulo sa lugar.
8: Yung palakol na po yun na viral po, na hawak po ng asawa ko, na tinutukan ng video, kung si man po nag-video na yun, ay hindi po kanya. Dala po yun ng mga nasasangkot na sumugod dito sa amin na ng bato, na bigla na lang nabato sa amin. Siya lang naman ay tumulong lamang sa mga pagtaboy ng mga kabataan na nabato sa aming lugar.
6: Sa follow-up operation ng pulisya, na aresto ang lalaki nitong Linggo. Ayon sa suspect, muntik nang matamaan ng bato ang kanyang anak nang biglang mambato ang grupo ng kabataan.
9: Babato yung looban namin. Eh, nandun yung anak ko sa labas. Muntik tamaan. Tinamaan naman yung kapatid ko sa tuhod.
10: Sa tuhod?
9: Yung salo yung ano, gulat tsaka yung ano, galit. Palakot lang. Yung palakol.
6: Pinaigting na rin ng barangay ang seguridad sa lugar at nanawagan sa magulang ng mga minor de edad na laging bantayan at pagsabihan ng mga anak.
11: Madalas po silang nagpapangabot din kasi mga gulo. Ngayon, pag dumating po yung mga barangay, nagsisitakbuhan na po sila lahat. Ang hindi naman nila inulit yun, wala nang tahimik ang lugar. Kahit yung mga magulang, pagsabihan na lang din nila yung mga anak nila.
6: Patuloy pa ang investigasyon ng PNP sa insidente at inaalam na rin kung sino ang unang grupo na nakalaban ng mga kabataang nagpaulan ng bato sa lugar. Inihahanda na rin ang kaukulang kaso sa naarestong individual. Tiniyak din ng pulisya na nakatuon sila sa pagkapanatili ng kaayusan at kapayapaan sa komunidad. Christopher Sitson, ABS-CBN News.
5: Posible umanong gumamit ng peking license plate o plaka ang puting SUV na naka-hit and run sa isang rider ng Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway. Ayon kay HPD Director, Police Brigadier General Romel Batangan, walang lumabas na record sa Land Transportation Office nang suriin ang plaka at conduction sticker ng sasakyan. Anya, nakikipagtulungan ng HPG sa PNP Anti-Cybercrime Group at sa pamunuan ng SLEX para sa pagpapalinaw ng mga dashcam at CCTV footage para matukoy ang sasakyan at ang driver nito. Nangyari ang insidente nitong Sabado nang biglang lumiko sa kaliwa ang humaharurot na puting SUV at bumangga sa HPG rider. Sakaling matukoy, mahaharap ang salarin sa mga kasong reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property, speeding at falsification of public documents dahil sa umano'y peking plaka. Samantala, pinagpapaliwanag ng LTO ang driver ng SUV at ang rehistradong may-ari nito sa bisa ng show cause order at pinahaharap sa pagdinig ng itatakda ng ahensya. Inatasan rin ng LTO ang driver na isuko ang kanyang lisensya na sususpendihin ng 90 araw habang iniimbestigahan ang insidente.
12: Buong puwersa na ng pamahalaan ang tumutugon sa pangangailangan ng mga apektado ng magnitude 7.8 na lindol. Live mula sa P-Vault sa Parasol, Johnson Manaba. Johnson, ano ang pinagmulan ng lindol at may naitala nga bang tsunami kasunod nito?
13: Alvin, ang sabi ng FIBOX, ang paggalaw ng tinatawag na Cotabato Trench ang naging dahilan ng malakas na magnitude 7.8 na lindol na tumama sa probinsya ng Sarangani na naramdaman sa iba't ibang parte ng Mindanao hanggang sa Visayas. May na-monitor din ng FIBOX na tsunami wave sa ilang mga coastal communities gaya na lamang sa Maasim at Kiamba sa Sarangani. Ganito katindi ang epekto ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa probinsya ng Sarangani alas 7:37 ngayong Lunes ng umaga. Ang mga konkretong gusali na gaya nito, sa isang iglap, gumuho sa lakas ng pagyanig. Paliwanag ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC, muling gumalaw ang Cotabato Trench na minsan ang nagpayanig sa Moro Gulf halos 5 dekada na ang nakararaan.
14: Ito rin po yung na-responsable nung 1976 Moro Gulf earthquake na nag-cause naman ng malawakang tsunami din at maraming casualties during that time. Aktibo yung Cotabato Trench. Marami tayong nare-record dito ng mga earthquakes, maliliit. Okay. Last January, nagkaroon ng mga, hanggang May, nagkaroon ng tinatawag nating seismic swarms.
13: Sabi ni Sevilla, ang lindol kanina, kasing lakas ng 7.8 magnitude na lindol sa Baguio City noong 1990. Ang kaibahan lang, sa dagat nagmula ang lindol sa Sarangani habang sa lupa naman ang sa Baguio. Pinakamalakas ang naramdamang pagyanig ngayong Lunes sa General Santos City na pumalo sa Intensity 7. Naramdaman ang lindol hanggang sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Norte, Zamboanga del Sur, Leyte at Southern Leyte. Maaga ring naglabas ng tsunami warning ang FIBOX bilang babala sa mga residente sa ilang coastal communities na maaaring abuti ng malalaking alon. Sabi ni Sevilla, naitala ang first wave ng tsunami, 7:42 ng umaga sa bayan ng Maasim, sumunod sa Kiamba, Sarangani, makalipas lang ang 2 minuto. Kaninang hapon, inalis na rin ng Feebox ang babala. Pero ang aftershocks, posibleng tumagal pa nila ng hanggang 1 buwan. Sa huling tala naman ng Office of Civil Defense, 19 na ang kumpirmadong nasawi. 16 sa mga ito ay mula sa Soccsargen, 3 naman ay mula sa Davao Region.
4: We are trying to get the information if some of these ay meron din kasing naiulat na galing sa or dahil sa landslide.
13: Inatasan na ng Pangulo ang iba-ibang ahensya ng pamahalaan na agad kumilos para tugunan ang pangangailangan ng mga apektado ng lindol.
10: Binagindiin ni Pangulong Marcos Jr. na kumikilos ang pamahalaan at hindi kailanman pababayaan ang Mindanao sa gitna ng pagsubok na ito.
13: Dumating ng ilang opisyal sa Mindanao ngayong hapon para magsagawa ng Rapid Damage and Needs Assessment o RDNA. Sabi rin ng Department of Budget and Management, available na at agarang magagamit ang Quick Response Funds ng mga ahensya ng gobyerno. Handa rin anila silang magproseso ng request para sa additional na budget kung kakailanganin. May mga lugar na nawala ng supply ng kuryente dahil apektado ang transmission lines sa timog kanlurang bahagi ng Mindanao. Ginagawa na ito ng paraan ng National Grid Corporation of the Philippines. Samantala, 17 flights ang kanselado dahil sa lindol ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines. Pansamantala ring isinara ang General Santos Airport. Tanging government, military at humanitarian flights ang pinapahintulutang gumamit ng runway sa nasabing paliparan. Alvin, sa huling tala ng Office of Civil Defense, nasa 134 ang injured dahil sa malakas na lindol na karamihan ay pawang galing sa Regions 11 at Region 12, habang may mga naiulat din na nawawala pa sa Davao Region. Samantala, tuloy-tuloy din Alvin ang search and rescue operations kasama na ang Philippine Coast Guard sa ilang gumuhong gusali sa General Santos City ngayong araw. Ngayong hapon din ay nakipagpulong na ang ilang cabinet secretary sa mga opisyal ng General Santos City para plantsahin ang ginagawang disaster response matapos tumama ang malakas na lindol. Alvin.
12: Johnson, isang tanong lang, yung death toll na 19 ay 19 pa rin hanggang ngayon at yan ay mukhang lalaki pa sa mga susunod na araw?
13: Sana ay hindi, pero ang posibilidad malaki dahil sabi nga ng mga otoridad ng Office of Civil Defense, may mga nawawala pa at may mga gusali na gumuho talaga at posibleng may mga natrap sa ilalim nito na siyang patuloy na pinaghahanap ng search and rescue teams ng gobyerno. Alvin.
12: Maraming salamat, Johnson Manabad. Alamin na po natin na magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, magiging maulan ba ngayong Linggo?
15: Alam mo Alvin, medyo mahina ang habagat pero makakaapekto pa rin yan sa ilang bahagi ng Northern at Central Luzon. Mapapansin natin medyo makapal yung ulap dito sa mahilagang bahagi ng West Philippine Sea dahil po yan sa tinatawag na frontal system na salubungan ng mainit at malamig na hangin at yan po ang humihila sa habagat kaya dyan sa may Northern at Central Luzon siya nakaapekto. At mula po sa frontal system ay pwedeng may mabuong low pressure area at kung yan po ay maging bagyo man, ang kanyang magiging pagkilos ay parang nung nagdaang bagyong Esther na kumilos pahilagang silangan at hindi naman directly makaka-apekto sa ating bansa. Pero bukod sa frontal system, wala tayong ibang nakikita ang posibleng sama ng panahon na pwedeng manggaling mula sa silangan. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, June 9, Martes sa Luzon, maghapon po umiaasa ang kalat-kalat ng mga pagulan dito sa may Bicol Region, ilang bahagi ng Quezon Province at maging sa bahagi ng Mindoro. Sa hapon din ay may mga pagulan sa ilang bahagi ng Ilocos Region at Cordillera at dito rin sa may bahagi po ng Central Luzon, lalo sa Zambales. Oras ng hapunan, may madalakas pang pagulan dito sa may bahagi po ng Tarlac, Pangasinan at sa may Nueva Ecija. At sa gabi, may kaunting ulan pa sa ilang lugar sa Southern Luzon. Sa Palawan, hapon hanggang alas 7 ng gabi magiging maulan sa halos buong probinsya, bagamat mawawala po iyan pag lumalim ang gabi. Dako naman tayo sa Visayas, may mga daraang pag-ulan sa ilang lugar sa umaga at tanghali. Pero hapon pa mas maulan dito po lalo sa may central part ng Negros Island at maging sa may northeastern part ng Panay at dito sa northern part ng Samar. Meron pang kaunting ulan pagsapit ng gabi dyan sa may Antique, northern Cebu at dito po sa Samar Province. Maaraw naman sa malaking bahagi ng Mindanao sa umaga pero may kaunting ulan po sa may Zamboanga at ilang lugar sa Davao Region. Kukulimlim po ang panahon at may mga pag-ulan mula po yan hapon tuloy-tuloy hanggang pagsapit ng gabi sa may Zamboanga Peninsula, northern Mindanao, ilang bahagi po ng Sokcergen at lalo sa Caraga dyan po sa may Agusan Provinces. At dito po sa General Santos City kung saan po talagang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol, bukas po Martes ay mababa ang tsansa ng pag-ulan pero posibleng sa Miyerkules at Huwebes mas may tsansa ng thunderstorm na magpaulan bandang hapon. Tayo naman sa Metro Manila, aasahan po muli ang mainit na panahon maghapon. May okasyon ng pagkulimlim bandang tanghali at hapon pero hanggang pagsapit ng gabi ay mababa ang tsansa ng pag-ulan dito sa Metro Manila. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
0: At susunod, 18 dating empleyado ni Zaldy Co. hindi sinipot ang ipinatawag na pulong ni Senator Erwin Tulfo. At maraming motorista umaangal ilang gasolinahan, inunahan umano ang dagdag presyo. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patron.
16: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
17: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
18: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus, Bingo Sasaya Plus sa Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.

0: ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
1: Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, dito i-chichika kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
7: Congratulations to Bea Millen Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: DZMM, numero uno sa aksyon.
10: Ang oras, alas 7:17 ng gabi.
11: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
12: Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga investigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report! Spot Report! Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Matapos po ang investigasyon nitong Webes, ang grupo naman ni Senador Sherwin Gatchalian ang nag-imbestiga sa flood control scandal kanina. Pero kahit nasa iisang gusali lamang silang lahat, hindi pa rin sila sinipot ng 18 dating empleyado ni dating Congressman Sal Deco. Nagpapatrol, RG Cruz.
1: Hindi sinipot ni na dating Speaker Martin Romualdez at Congressman Zia Adyong, Jose Alvarez, Julian Baronda at Laila Dilima ang consultative meeting na pinatawag ng grupo ni na Acting Senate President Sherwin Gatchalian at napili nilang chairman ng Blue Ribbon Committee Erwin Tulfo ukol sa investigasyon sa flood control scandal dahil sa interparliamentary courtesy. Pero hindi rin sila sinipot ng 18 dating empleyado ni dating Congressman Sal Deco na naghatid umano ng malemaletang salapi. Ito'y kahit sinipot nila ang pagdinig ng grupo ni Senador Alan Peter Cayetano nung Webes.
2: It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding.
3: The so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect.
4: Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi.
5: Kung papanoorin mo ang live selling nila noong Webes, hirap sila ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resource full persons.
1: Wala ang 18, pati ang abogado nilang si Divito Baligod nang isa-isahin ni NBI Director Melvin Matibag ang resulta ng pag-aaral ng ahensya sa kanilang mga aligasyon.
6: Doon po sa 10% na sinasabing totoo, yung participation nila sa driver, ganyan, hindi po ma-establish pa rin talaga kung nakita

0: nilang actual na may pera ba talaga, may dala. Lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay.
1: May nakalap din silang alegasyon mula sa partner ng anak ng isa sa 18 na may kapalit ang pagsasalita, pero hindi anya ito na ibigay ng buo.
0: Ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Nilinaw niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 pa lang yung nabigay.
1: Ani matibag, mahigit 20 umano ang nilapitan para magsalita.
0: 26 po dapat yan eh. 24. Na-approach si nila yung isa, si what's the name? Buduan, ni-approach ni Attorney Balikod. Tapos si Buduan, siya na ang nag-recruit doon sa 18.
1: Ayon naman sa abogado ng 18, isusumite pa nila ang pangalan ng 14 pang dating nagtrabaho kay Ko na pwedeng tumistigo.
2: Kung peke kami, ano ang resulta ng 2 pagkakataon na tinawag kami ng NBI sa National Bureau of Investigation na ang purpose nila was to conduct an identity verification?
0: Sa report na binanggit na ang affidavit ay produkto ng collective briefing, common housing at council assembled content, ang appellant ay house sa council unit na may real-time coaching interview.
1: Giniitrain ni Matibag na karamihan sa 18 kapuna-puna ang pag-alis sa militar.
0: Sa breakdown ng NBI, 3 lang ang honorably retired, 12 ang dishonorably discharged, at may RB reservist at civilian. Karamihan pa po rito ay mayroong mga naging kaso at mayroong isa na mayroong pang patuloy na dinidinig na kaso.
1: Hindi na nagtanong pa si Senator Vicente Soro III dahil sa mga sinabi ni Matibag.
3: So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila.
1: Ilang beses umapila at pinasundo ni Tulfo ang 18 at si Baligod sa opisina ni Senador Robin Hood Padilla. Doon kasi sila nag-presscon imbis na bumaba sa meeting. Kinontra naman ni Johnny Buduan, isa sa 18 ang mga punas sa mga bintang nila.
4: Wala pong problema mga kaso ngayon. Kasuhan po nila kami.
1: Gusto rin ng 18 na mag-inhibit sa investigasyon si Tulfo.
2: Ang pangit naman yung ikaw na yung nireklamo, ikaw pa mag-investiga, ikaw pa ang maging huwes.
5: Medyo maging kanila mga pahayag po sa media, nagka-bali-baliko na dahil kanina sabi nila willing po silang bumaba. And then kumambyo naman po si Attorney Baligod, sabi naman po ayaw na bumaba dahil baka masight daw sila ng contempt ng committee.
6: Truth doesn't mind being questioned. A lie does not like being challenged.
1: Kinalauna nakipagpulong naman si Baligod kay Soto.
2: Nabanggit ko sa kanya, pagka mag-file ka ng libel sa amin, okay lang, basta walang personalan, sabi ko. Okay lang.
7: Sabi ko ni Senator Soto.
2: Tawa lang siya.
1: Nanindigan naman ang 18 sa pagdamay nila sa 2 senador sa kanila mga bintang. May sinabi naman sila ukol sa paghahatid umano ng pera kay Senador Loren Legarda.
2: Hindi nila nakita.
1: Samantala, sinabi ni Cayetano na tinanggihan ni Gatchalian ang alok nila mag-usap. Sumulat kasi ang kampo ni Cayetano sa kampo ni Gatchalian para humirit ng meeting at pag-usapan kung paano makakausad ang Senado nang hindi naiipit ang mga empleyado at operasyon ng institusyon. Duda rin si Cayetano kung bakit anya binabraso ng palasyo ang Senado.
8: Hindi naman nila gusto ng fair na impeachment. Gusto nila yung may pinipili na silang grupo.
1: Nanindigan naman si Cayetano na hindi niya isusuko ang anyo'y pagka-Senate President hanggang walang 13 ang kabilang kampo. RG Cruz, ABS-CBN News.
9: Handa na ang hanay ng prosecution para sa impeachment pre-trial. Ayon kay House Lead Prosecutor Jervil Luistro, bagamat wala pa silang formal na abiso mula sa impeachment court, sinisiguro nilang handa silang humarap sa korte para sa pre-trial conference sa June 18. Ito'y base anya sa nauna ng itinakdang impeachment trial calendar kung saan inaasahang magsisimula ang trial proper sa July 6. Paglilinaw ni Luistro, buo ang kanilang paghahanda sa kabila ng anya'y mga komosyon at irregularidad na nagaganap sa Senado at hindi natitinag ang hanay ng prosecution sa papalapit na impeachment trial.
6: As I've been telling the public,
10: wala po kaming official notices pa, but nonetheless, where our preparation is aligned to the timeline that was publicized by the Senate, particularly the former leadership.
11: Sinimula na ng Sandigan Bayan First Division ng pagliliti sa kasong graft ni dating Health Secretary Francisco Duque at dating Budget Undersecretary Christopher Lau. Kaugnay po ito ng umano'y manumalyang paglilipat ng 41 billion pesos para pambili noon ng pandemic supplies gaya ng face mask at COVID-19 test kits. Nagbigay ng testimonya sa korte ang direktor ng Senate Legislative Records at nagpresenta ng kahong-kahong mga dokumentong nakalap ng Senate Blue Ribbon Committee. Nang imbestigahan ito ang sinasabing irregular na paglilipat ng pondo ng DOH patungo sa Procurement Service ng Department of Budget and Management. Ayon sa prosekusyon, nagkaroon ng paglabag dito sina Duque at Lau dahil pwede namang dumiretso na lang bumili ang DOH na kailangan nilang mga gamit imbis na idaan pa sa ibang ahensya. Agosto 2024 pa, lumaihain ang kaso sa anti-graft court. Itinakda naman ang susunod na pagdinig sa June 22.
12: Patuloy ang pag-angat ni Pinay tennis star Alex Ayala sa women's tennis. Nag-campion siya sa Birmingham Open sa England, ang kanyang unang grass court tournament ngayong 2026 season bilang paghahanda sa unang Grand Slam ng taon, ang Wimbledon. Nagpapatrol, Diane Castillejo.
13: Pretty in pink si Alex Ayala sa finals ng WTA 125 Birmingham Open. Kalaban ng Czech 5th seed na si Nicola Bartunkova. Maganda ang panahon kaya sulit ang pagdagsa ng Pinoy fans sa center court para i-cheer ang Pinay tennis star. Dikit ang laban at matindi ang bakbakan sa baseline. Nakuha ni Bartunkova ang first set 7-5. Sa second set, tabla ang score 2-all nang humataw na ng husto ang Pinay. Nagpamala siya ng matitinding palo mula sa baseline at hinabol ang lahat ng drop shots ni Bartunkova para makuha ang set 6-3. Sa final set, unang nakabreak si Ayala at lumamang ng 4-3 at 5-3. Nakatabla pa ang Czech player pero sa huli, determinasyon at puso ni Ayala ang nanaig. Champion si Ayala sa final score na 5-7, 6-3, 7-5.
14: It's incredibly special and I like to say that home is a people and not a place. Kaya mga kababayan, maraming salamat sa support.
13: Pinasalamatan din Ayala ang pamilya niya at ang kanyang team na kasama niyang nagdiwang ng kanyang tagumpay. Sa panayam naman matapos ang final, sinabi ni Ayala na ituturing niyang malaking achievement ang kanyang ikalawang WTA 125 title matapos magkampiyon sa WTA 125 Guadalajara noong September 2025.
14: I feel amazing. Of course, winning a tournament is a great feeling and my first title on grass, so very good memories this week.
13: Aminado si Ayala at ang kanyang coach na talagang nahirapan ang Pinay sa finals. Pero masaya sila sa naging resulta nito.
14: Magaling na competitor si Nicola at kaibigan ko din siya. So mas lalong nahirapan ako doon. And of course, I think many moments in this match were difficult.
15: It was a tough match. I think Nicola played better than Alex in the first. But in the second, Alex just remembered that she had to be aggressive and brave and try to dominate the points.
13: Kasunod ng panalo sa Birmingham, umakyat si Ayala sa numbers 33 sa WTA rankings. Sasabak naman siya sa Queen's Club Championship sa London, laban kay world number 64 na si Shuai Zhang ng China. Diane Castillejo, ABS-CBN News.
12: Susunod, taas singil sa kuryente at petrolyo, namumuro. At mag-inang balyena spotted sa Cagayan. Abangan ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: DZMM, numero uno sa aksyon.
12: Ang oras, alas 7:30 ng gabi.
17: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
16: Magbabalik ang TV Patrol sa DZMM.
18: Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Ang December, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata. Pasok namin.
21: DCFM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
16: DZMM, numero uno sa aksyon.
22: Sigurado na ba? Panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano ang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing patalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
23: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainit.
24: Magkinig ka na
23: balita, DZMM, Radyo Patrol sa S30. Una sa balita, una sa public service.
16: TV Patrol sa DZMM.
11: Nagpahiwatig na ang Meralco na mukhang pataas nga ang overall na singil sa kuryente sa paparating na June billing. Samantala, ang presyo naman ng produktong petrolyo magmamahal lahat bukas batay sa inisyong price advisory ng mga kumpanya ng langis. Napansin ng motoristang si Irene na tumaas ang presyo ng gasolina sa istasyong ito kumpara no isang araw. Pero dahil may ine-expect siyang rollback sa gasolina, hindi na muna nagpakarga si Irene. Sana lang anya, kung ano ang inanunsyo, yun lang ang dapat nagalaw ng gasolinahan.
25: Actually, kahapon mamura pa dapat eh. Pero, oo.
26: Magkano kahapon?
25: Dapat mga 72 eh. Dapat may fix na date talaga. Dapat confirmed kung kailan talaga yung rollback or para makasave kami.
11: Ganyan din ang napuna ni Paulo, kaya dehado umano mga motorista kasi kung may rollback, edi parang wala ring bawas dahil itinaas na ang presyo bago ang takdang rollback.
27: Dapat may standard day po sila na rollback or increase na day po para hindi po, alam po namin mag-plan ahead.
11: Pero hindi lamang ang gasolinahang ito ang unti-unting nagtataas presyo bago pa ang opisyal na anunsyo. Sa social media, sang katerbang motorista ang umaangal na maraming gasolinahan ang nag-a-adjust na ng presyo pataas bago pa mag-Martes. Dalawang beses nating kinuhanan ng reaksyon ang Department of Energy pero hindi sumagot si Director Rino Abad. Sa inilabas naman ang range ng DOE, 3 pesos at 77 centavos hanggang 577 ang pwedeng itaas sa diesel, 610 hanggang 810 sa kerosene. Pero ang gasolina, rollback na 1.70 hanggang dagdag na 30 centimos ang range ng adjustment. Ang sinunod ng mga kumpanya ng langis, taas presyo lahat. 577 sa diesel, 30 centavos sa gasolina at mahigit 8 piso sa kerosene. Ang iba naman, 30 centavos sa gasolina pero lagpas 4 pesos lang sa diesel at kerosene.
0: Samantala, nagpahiwatig na ang Meralco sa posibleng pagtaas ng overall na singil sa kuryente sa paparating na June billing. Tatlong factors ang pwedeng magpataas ng bayarin. Malakas na demand sa kuryente, serya ng red alert o pagkapos ng supply noong May 13 hanggang 15 at paghina ng palitan ng piso kontra US dollar.
2: We're hoping na hindi naman ganun masyadong kabigat itong papasok na ito na rates sa customers natin. Because kami concern namin syempre din na somehow ma-manage yung impact nito na wag naman masyadong maging mataas.
0: Naitala rin ng Meralco ang pinakamataas na konsumo sa kasaysayan sa kanilang franchise area noong May 28 dahil nuknuka ng init. Sa buong Luzon, sumirit din ang konsumo sa pinakamataas na level. Sa Webes pa, i-anunsyo ng Meralco kung magkano ang magiging adjustment sa overall rate nila sa June billing. Kinumpirma naman ni Energy Regulatory Commission Chairman Nino Juan na hindi aabot sa June billing ang desisyon ng komisyon kaugnay sa petisyon ng Meralco na mag-refund ng mga 9 billion pesos na sobrang nakolekta sa mga consumer sa buong 2025.
12: Itinuloy ng House Prosecution ang paghahain ng manifestation ngayong Lunes imbis na tumugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa kinakaharap niyang kasong impeachment. Inihain ng mga taga-usig ng Kamara ang 5 pahinang manifestation sa Senate Impeachment Court. Gayet nila, itinanggi lang ng bise ang mga ibinibintang sa kanyang impeachable offense, pero hindi naman umano siya nagbigay ng malinaw at makatotohanang naratibo para pabulaanan ang mga paratang. Pinadalhan din ng panel ng mga kopya ng manifestation ang Office of the Vice President pati na ang mga abogado ng pangalawang pangulo.
10: They did not dispute our material allegations of facts contained in the articles of impeachment.
3: Yung naging sagot ni Vice President ay mukhang ang gusto niya ay ipadismiss agad ang kaso. Hindi naman pwede yun dahil siyempre kailangan unang mauna ang paglilitis o yung trial ng kaso.
12: Pampagood vibes naman kapamilya, spotted ang mag-inang balyena na tila masayang naglalaro sa loob ng Palawi Island Protected Landscape and Seascape sa Santa Ana, Cagayan. Ayon sa DNR Cagayan Valley, kuha ang naturang video ng kanilang mga kawani sa gitna ng exploration para sa pangangalaga ng kalikasan noong isang buwan. Dagdag ng DNR, ang humpback whale at ang kanyang calf ay masasabing malusog dahil na rin sa maligalig nilang kondisyon. Isa umunong pambihirang pagkakataong mamataan ang mag-inang balyena sa naturang lugar na senyales na ito'y ligtas na breeding ground o tahanan kung saan malaya matututukan ang mga batang balyena. Paalala naman po ng ahensya, lalo na ngayong ipinagdiriwang ang World Ocean Day, patuloy po nating alagaan ang kalagatan at marine protected areas para mapanatiling ligtas ang lahat ng yamang dagat.
0: Susunod, Coco Martin, Julia Montes, at iba pang cast ng Sigabo, pinagpiestahan. Yan, at iba pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.
16: TV Patrol sa DZMM. Hello, attorney!
4: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
16: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado. Hello, attorney! Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio. DZMM, numero uno sa aksyon!
5: Tanggap po tayo ng ulat mula sa ating Radio Patrol. Mahigit 800 kabahayan ang walang kuryente ngayon sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radio Patrol, Bert Dizon. Bert?
7: Umabot na sa mahigit 864,000 na mga bahay ang walang kuryente ngayon sa malaking bahagi ng Southern Mindanao matapos Yumanig ang magnitude 7.8 talindol ayon sa Department of Energy. Puspusan na ang ginagawang power restoration katuwang ng National Electrification Administration, National Power Corporation at National Power Corporation upang agad na maibalik ang supply ng kuryente. Prioridad ang pagpapanumbalik ng kuryente sa mga ospital and evacuation centers. Patuloy namang nagsasagawa ng damage assessment ang ahensya at mga rapid response team at nakikipag-ugnayan na rin ang DOE sa National Grid Corporation of the Philippines, mga electric cooperative distribution utilities at power generation companies upang masuri ang pinsala sa mga pasilidad ng kuryente. Pinakikilos na rin ng ahensya ang Task Force Kapatid para magbigay ng karagdagang tauhan, kagamitan at technical support sa mga apektadong lugar. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Birthday Zone DZMM.
5: Maraming salamat, Radyo Patrol, Birthday Zone. Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ako po si Amy Estareja.
1: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta.
5: Ang oras, alas 7.41 ng gabi.
22: Siguradong panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12.30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4.30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5.30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6.30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
6: Ano mga concerns? Ano mga issues?
1: Pagkakampi ng masang Pilipino.
6: Programang para sa bawat Pilipino. Pasukin talaga ano ang kailangan nilang malaman.
1: Si Doris Bigonia ang nag-iisang mutya ng masa.
6: Tutulong at makaintindi at malaman ang mga tamang impormasyon.
1: Tuwing Sabado, alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: Formal na naghain ng reklamo sa National Police Commission ang 79 anyos na driver na pursang inaresto ni Police Corporal Simeon de Maalasuan matapos masangkot sa banggaan sa Taguig City. Umarap sa media ang senior citizen na si Santiago Parado at ikinwento ang kanyang panig. Aniya, sumingit ang sasakyan ng pulis kaya nagkadikit ang kanilang mga sasakyan. Tumanggi rin ang biktimang ibigay ang kanyang lisensya sa pulis dahil hindi naman aniya traffic police si Suan sa lugar ng insidente. Tinakot pa umano siya ng pulis na babarilin at nang ipasok sa sasakyan ay pinagsusuntok umano siya at pinilipit ang kamay. Ayon sa Napulcom, bukod sa kasong administratibo, nagsampa rin si Parado ng mga kasong kriminal laban sa pulis. Nag-awol o absent without leave naman si Corporal Suan na inilagay na sa restrictive custody bago ito ay sinuko na niya ang kanyang service firearm. Ipatatawag ng Office of the Ombudsman ang 18 nagpakilalang dating bodyguard at staff ni dating Congressman Zaldico. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, itinakda ang schedule ng kanilang pagharap sa Ombudsman sa June 11, 15 at 16. Aniya, hindi ito ang unang beses na nakapanayam nila ang 18 at bahagi pa rin ito ng kanilang investigasyon sa anomalya sa flood control projects kung saan sangkot si Co. Dagdag pa ni Clavano, pupunta ang Ombudsman kung saan man sila dadalhin ang ebidensya. Una nang kinumpirma ni Attorney Levy Baligod na abogado ng mga dating tauhan ni Co na nakatanggap sila ng summons mula sa Ombudsman kaugnay ng kanilang reklamo laban sa mga umano'y tumanggap ng kickback mula kay Co. Naglabas po ng pahayag ang fast food company na may branch na gumuho dahil sa lindol sa Sok Sargent Region. Sa kanilang abiso, sinabi ng kumpanya na ligtas ang lahat ng kanilang team members sa lahat ng kanilang branches sa General Santos City. Wala rin umano silang nakuhang ulat na may nasugatan sa kanilang branches sa mga lugar na nianig ng malakas na lindol. Patuloy naman umano nilang binabantayan ang sitwasyon at nakikiisa sa mga komunidad at mga Pilipino sa pagdarasal para sa mga apektado ng lindol.
1: Sa ibang balita naman, aminado ang Commission on Higher Education na bagamat may mga eskwelahang libre sa matrikula, may ilang estudyante pa ring nagda-drop out dahil sa mga gastusing sakop ng practicum program. Nais yung punan ng komisyon sa pamamagitan ng 25,000 peso na educational assistance o tinatawag na AHEAD grant para sa mga nursing at allied health students. Nagpapatrol, Francis Orsho.
2: Wala nang binabayarang matrikula ang nursing students na sina Herlit at Angeline sa pamantasan ng lungsod ng Marikina. Pero kailangan nilang magbayad para sa internship at clinical training. May tinatawag na Related Learning Experience o RLE at iba pang requirements sa clinical practicum program sa ospital na higit 30,000 pesos sa isang taon na kailangang bayaran.
3: Malaki-laki po talaga yung expenses pag nasa medical field ka. And yung for RLE naman, yung binabayaran po namin doon is napupunta po yung sa mga hospitals na affiliated po ng schools namin.
4: Yung 30,000 po sa isang taon, hindi po siya biro nakitain eh. Kasi given na yung sweldo po sa Pilipinas, hindi naman po ganun kataas. Bukod po sa RLE, meron pa po kami yung binibiling mga paraphernalias. Hindi naman na po siya binibigay din ng school.
2: Aminado rin ng Commission on Higher Education na ito rin ang karaniwang dahilan kaya hindi nakakapagtapos sa kurso ang ilang estudyante ng nursing at allied health programs.
5: Kailangan nila talaga ng pera for their accommodation, transportation, uniform most of the time pag nandyan na sila sa clinical training sa hospitals. So dito yung bottleneck ng mga allied health sciences natin. Nai-stop sila any time from second year to fourth year.
2: Nais itong matugunan ng CHED sa pamamagitan ng bagong financial assistance, ang Allied Health Experiential Assistance for Deserving Students o AHEAD Grant. makatatanggap ang mga kwalipikadong estudyante ng 25,000 pesos na one-time subsidy mula sa 500 milyong pisong pondo ng pamahalaan. Ayon sa CHED, tinatayang umaabot hanggang 75,000 pesos ang RLE cost, depende sa training requirements sa iba-ibang kolehiyo at universidad. Sakop ng AHEAD grant ang 14 priority allied health programs tulad ng mga kursong nursing, pharmacy, midwifery, physical therapy, medical technology at iba pa sa pampubliko at pribadong paaralan.
5: Ang qualification is ang estudyante na ka-enroll ng RLE during the first semester 2026-2027. Pangalawa, para equitable siya, ang combined income ng father and mother should not be more than 1.2 million. So gumawa din kami ng scheme in order to prioritize. Number one na priority is yung mga, syempre yung mga graduate na talaga.
2: Tinatayang 19,000 students ang makikinabang dito. Pero malayo pa sa mahigit 400,000 estudyanteng naka-enroll sa Allied Health Program sa buong bansa. Isinusulong naman ni Senator Bam Aquino ang mas malawak na reforma sa Republic Act No. 10931 o ang Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Kabilang anya dito ang pagsasabatas at gawing permanente ang RLE subsidy. Giit niya, kailangang mas tutukan ang matagal ng problema ng mahal na clinical training na nagdudulot din ng migration ng mga healthcare workers sa ibang bansa. Pero aminado si Aquino na hamon ang pagkakatanggal niya bilang Education Committee Chair.
6: Magiging mas mahirap lang, sa totoo lang, yung mga reforma pag hindi ikaw yung namumuno dun sa komite. Pero kaya pa rin gawin yan, no? And I believe pagdating sa edukasyon, dapat talaga hindi ito pinopolitika at lahat tayo nagtutulungan.
2: Nananatili ang kanyang panawagang ipagpatuloy ang reforma sa edukasyon sa pamamagitan ng kooperasyon ng mga mambabatas at pakikinig sa sentimiento ng mga estudyante. Francis Orsio, ABS-CBN News.
7: Isang mangingisda ang nalapnos ang balat nang sumabog po ang kanilang bangka sa Bajo de Masinloc noong 2024. Pagkatapos ito, panibagong dagok ang tumama sa kanya. Sa parehong trahedya, hindi siya iniwan ng lingkod kapamilya.
8: Na ICU si Freddy Legaspi, 2 taon na ang nakalilipas. Sumabog kasi ang bangkang sinasakyan niya noon, kasama ang 7 mangingisda sa Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal sa West Philippine Sea. Umalalay noon ang TV Patrol lingkod kapamilya sa pagpapagamot ni Freddy. Ngayon, magaling na ang mga sugat ni Freddy at nakapamamasada na rin siya ng tricycle sa Kamalig Albay. Unti-unti na sanang nakababangon ang kanilang pamilya pero panibagong dagok naman ang dumating.
9: Lahat naman ginawa ko para sipag lang, tsaka lakas ng loob. Kaya lang meron na naman panibago, ito nga yung nangyari sa mata ko. Kaya yun ang iniisip ko, hindi ako makapaghanap buhay na maayos.
8: Sa takot na tuluyang mawala ang paningin ni Freddy, lumapit na po sa atin ang kanyang asawang si Lawrence.
10: Kahit hiyang-hiya na po ako, talagang pinilit ko po talaga na humingi ng tulong sa lingkod kapamilya. Kaya sabi ko, wala man iba tayong mapupuntahan, wala tayong ibang tatakbuhan, kundi sila. Sila ang nag-ano sa atin. Talagang hulog ng langit.
8: Dinala po natin sila sa Bicol Eye Center para ipasuri ang kanyang kalagayan.
11: Kapag sinabing malabo ang lente, ang talagang termino niyan ay katarata. So, kadalasan problema ito sa mga tumatanda. Kaya lang, nangyayari din dito sa middle age, kung sabihin nating maraming posibleng mag-cause ng ganito. Let's say, trauma, tinamaan kung ano, o kaya may sumabog, yung force ng blast injury, pwede rin siyang mag-cause ng damage sa lente ng mata.
8: Sa pamumuno ni Dr. Eduardo Pardiñas, napaoperahan si Freddy. Ngayon, muli na po siyang nakapamamasada.
9: Maraming salamat po sa ABS-CBN. Ilang taon nang nakalipas, andyan pa rin sila para tumulong. Kung wala kayo, hanggang ngayon, talagang mahirap.
8: Dahil po sa inyong suporta sa ating paglilingkod, natupad ang mga hiling ni Freddy para muling makabangon.
7: Inanunsyo po ng Ateneo de Manila University na pumanaw ang 2 miyembro ng kanilang men's basketball team. Hinilala ang mga yumaong student athletes sa sina Divine Adili at Rene Clert Baterbonia. Ayon po sa universidad, nalunod ang dalawang estudyante sa kanilang team building activity sa Dipakulaw Aurora nitong linggo. Dagdag po ng Ateneo, binibigyan na nila ng suporta ang mga naulilang pamilya ng dalawang manlalaro. Isa sa publiko naman ang detalye ng kanilang wake at funeral arrangements kapag naisapinal na ito ng kanilang mga pamilya.
12: Sabik na sabik na ang fans sa pagbabalik sa primetime ni Coco Martin. Patunay nito ang mainit na pagsalubog sa kanya kay Julia Montes at iba pang cast ng bagong seryeng Sigabo sa kanilang motorcade nitong weekend. Malapiesta pa ang eksena sa Tondo, Maynila matapos pagkaguluhan ng hari ng aksyon ng ating henerasyon. Nagpapatrol MJ Felipe.
13: Alauna ng hapon nang magsimula ang motorcade ng Sigabo sa Baclaran noong Sabado. Pinangunahan ito ng bida na si Coco Martin kasama si Julia Montes at iba pang cast members ng serye. Mula Baclaran, binaybay ng motorcade ang ilan pang lugar sa Maynila. At kahit nagpabago-bago ang panahon buong maghapon, umambon, uminit, hindi natinag ang mga kapamilya at kababayan natin sa paghintay na makita si Coco, Julia at iba pang artista. At sa dami ng taong sumalubong at nag-abang sa kanila, inabot na sila ng gabi sa Tondo. Mapabata, mga bagets, tatay, nanay, lolo at lola, pati alagang aso, hindi pinalampas na makita ang hari ng aksyon sa ating henerasyon. Nagmistulang pista at street party ang Tondo. Dahil mabagal ang usad, game si Coco at ilang cast members sa saya at mataas na energy. At kumanta pa si Gabo. Mula noon hanggang ngayon, nasa puso ni Coco ang lumapit sa mga tao para pasalamatan ang lahat ng sumusuporta sa kanyang mga palabas. Pati mga co-stars ni Coco, umaapaw din ang pasasalamat.
14: Sobrang saya, sobrang daming sumalubong sa amin dito. Lalo-lalo na dito sa Tondo at syempre doon sa Baclaran. Maraming salamat sa oras ninyo.
15: Kahit mainit, kahit umulan, nakita mo yung tao, napakasaya. Excited lahat sila.
16: Masarap makisalimuha doon sa mga taong sumusuporta sa atin para mapasalamatan man lang sila kahit papaano.
13: Paunang pasasalamat sa suportang ibibigay sa nalalapit na pagbabalik ng hari ng aksyon sa ating henerasyon na si Coco Martin at ng prime actress na si Julia Montes sa Sigabo sa June 22, alas 8 ng gabi pagkatapos ng TV Patrol. MJ Felipe, ABS-CBN News.
0: Muna, makiramay muna tayo sa lahat ng mga kababayan natin na naapektuhan dyan sa Mindanao. Ang lakas ka rin ng ano, kita mo yung video. Malakas.
1: Pantay daw ng bagyo, kasing lakas ng bagyo noon.
0: Aming pong pakikiramay sa mga pamilya na nasawi at saka yung mga na nawalan ng bahay. Nakita mo, nawalan ng bahay. Yung isang gusali, gumuho. At yung death toll, mukhang
1: baka
0: likely to rise. Mukhang tatala kasi may mga missing.
7: At sino yung tutulong kapag yung syudad, marami sa kanila magkakapitbahay, at lahat kayo biktima, sino ang tutulong sa kanila sa mga panong ito?
0: Yeah. Local government.
1: Walang national government din, dapat mapasok na. Pero yan ang mahirap sa lindol, hindi tulad ng bagyo, diba? Or even a volcanic eruption,
0: makikita
1: you can
0: mo,
1: predict kahit papaano. Ang lindol talaga walang way to predict.
7: At ang hirap mag-rescue ng tao sa lindol. Yung mga gamit, kumpleto ba tayo? Hindi eh, for sure eh. So,
0: can you imagine kung dito nangyari sa Metro Manila?
1: Oh my gosh.
0: Ang daming building.
1: Yeah, as a country, we are number one, we are in the ring of fire. Correct. Number two,
7: ang diba, ibig sabihin nun,
1: fault lines, diba?
0: But disaster. Disaster. Alam ba kung masakin disaster sa atin?
7: From lindol to earth at to bagyo. Yeah. Diba talagang nandito?
0: So it brings to mind na dapat maghanda po tayo. Siguro dapat ma-assess kumusta ang naging response. Nakita mo yung mga bata na timing kasi sa school opening.
1: Oo.
7: Buti na sa labas.
0: Mga bata.
1: Pero ang swerte ng mga bata na sa labas.
0: Kasi lumabas na sila. Yeah. Alam na nila yung drill. Mm-mm. Kasi dapat po muscle memory na natin na
1: tama.
0: We should know what to do. Ikaw, ko ba alam?
1: Di ba tayo, kunyari,
0: dito?
1: Kunyari,
0: ano gagawin natin?
1: Nagkalindol sa ABS-an tayo. Dapat,
0: ayan, yan.
1: Eh, Pero sapat ba yung mesang to?
0: Hindi, pansamantala. Kasi pag tumakbo ka, baka biglang mahulog yan sa'yo. Oh.
1: Oh, takbo sa labas.
0: Oh.
1: Sa harap. Sa ba tayo tatakbo? Dapat sa labas.
0: Sa labas.
1: Saan? Sa garden o sa front?
0: Dapat alam natin.
17: May open area dyan sa
1: open
17: main.
1: Area.
17: Malayo sa dun sa tower.
0: Pero kung malakas kasi, KD, mahirap maglakad.
1: Yeah, totoo yun.
0: Subukan mong maglakad sa ilan yun? Anong intensity? 7.8.
1: Baguio levels.
0: Mahirap ka, maglakad. Eh, sabay mo, tatakbo, di ba? Baka matumba ka pag tumakbo ka, di ba? So dapat maghanap ka muna ng sturdy.
1: Yeah.
0: Siguro naman parang sturdy na yun para sa atin.
1: Yeah.
0: Palagay mo.
1: Ako natatandaan ko yung lindol noon, yung 6 point something, nasa condo ako sa bahay.
0: Ano floor yun?
1: 34th floor. Mm. Yun, kinabahan ako talaga doon. As in, talagang gumanon yung building, tapos tumakbo kami 34th floor pababa sa ground.
0: Sa stairs.
1: Stairs. Nakapantulog pa ako.
0: So because of your adrenaline, nakaya mo.
1: Yeah. I'm not kidding.
0: Anong
1: grabe.
0: Oras yun?
1: That was daytime yun. Daytime yun. Tapos meron kaming disaster go bag.
0: Ba't ka nakapantulog? Kung
1: hindi, at minsan gano'n naman ako nasa
17: sa bahay, Chef.
1: Alam niyo,
17: ano ba?
1: Ayan, tama to. Expect aftershocks. Yes.
17: Marami pa tayong dapat ma-improve sa kahandaan. Ang idol natin, mga Hapon, di ba? Sa kahandaan. Kaya so, palaging nililindol.
1: Tama ka yung building sa Japan. It should be talaga that it is earthquake-proof ng level 9. Mm-hmm. Dapat 9.
0: At unfortunately, hindi ganyan ang karamihan sa building.
17: Diba? So, abangan po ninyo yung mga balita pa na manggagaling sa Mindanao. At sana nga tayong lahat ay bukas palad na tutulong dahil for sure in the coming days, kailangan po tayo ng ating mga kababayan.
0: And I'm sure yung lingkod ka pamilya will go there.
17: Mm-hmm. Yeah. Nauna na.
0: Yeah. Very good. Mm.
1: At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
17: Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta. Anumang hamon, anumang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
0: Napapanood po ng live ang TV Patrol at replay ng iba nyo pang mga paboritong palabas sa iWant. At sama-sama pa rin tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin L. Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysay ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa oras ngayong Lunes.
1: Isang minuto magkalipas ang alas 8 ng gabi.
2: Sa bawat kaso, mahalaga ang mga ebidensya. Sa bawat krimen, may mga anggulong tinututukan. Tutok na at samahan ang Spot Report Team para alamin, siyasatin at hanapin ang katotohanan sa likod ng mga kaso at krimen na dapat solusyonan. Hatid nila Jeff Caparaz at Marlene Padiernos. Walang palalampasing detalye ang nakatala sa Spot Report.

0: Rojas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay araw po ng Lunes, June 8, 2026. Mm-hmm. Ay bisyo alas 8 na po, Spot Report na po. Ay grabe yun nangyari, kapamilya, hindi ba, partner? Ano?
2: Sobra, partner. Tumama pa sa unang araw, grabe. Partner, ng pasukan ng mga estudyante. Mm-hmm. At ayon nga sa DepEd, umabot na sa 3.2 million learners ang affected at libo-libo rin yung mga teachers or personnel na apektado nitong malakas na lindol.
1: Mamaya po, mas idadetalye ho namin na nangyari kaninang umaga. Doon sa mga ngayon lang ho ito nabalitaan. Ay kayo po'y nakatutok sa Spot Report. Hanggang alas 9 po tayo. Ako po, Jeff Caparas.
2: At ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
1: Eh, partner, tayo nakikiramay doon sa mga kapamilya natin na naapektado nga nitong lindol. Di ba, partner? Dahil ang sinasabi ng OECD, yung na datos ay mukhang tataas pa. Di
2: tataas
1: ba?
2: Sa partner. Dahil kanina yung last na press briefing interview kay OECD spokesperson Julie Castillo, 19 yung latest data nila. Mm-hmm. Pero that tataas time, bine-verify pa nila dahil may mga napaulat na natabunan ng lupa mula doon sa mga landslide na naganap, partner.
1: Mamaya, susubukan natin kung makakasa natin si Sir Julie Castillo. Siyempre, alam naman natin, partner, napaka-busy.
2: Correct.
1: Even yung ilang mga ikinansa natin, DSWD, tsaka Red Cross, tinanho natin, yun ho yung mga nakakasa ngayong gabi, pero understandable ho kung hindi ba ho sila makakasagot. Dahil we all know ongoing ho ito, tsaka ho talagang all efforts, all hands on deck ho ang ating gobyerno patungkol dito.
2: Tama ka dyan, partner. Whole of government approach po ang nangyayari ngayon dahil lahat kumikilos, hindi lamang po yung mga tauhan ng DRRMO, kundi maging iba't ibang ahensya ng pamahalaan.
1: Anyway, diba? Partner, idetalya na natin, partner, ang nangyari nga kaninang umaga.
0: Spot Report! Jeff Caparas at Marlene Padierno sa Spot Report!
1: Ito na nga mga kapamilya, hinagupit po ng magnitude 7.8 na lindol ang Sarangani at ilang bahagi ng Mindanao. Kanina po itong alas 7.37 ng umaga ay naitala po ang sentro ng lindol sa layong 32 kilometro timog kanluran ng bayan ng Maasim. Kaya na may lalim na 33 kilometro ang lindol na tectonic ang origin. Paliwanag ng FIVOX, bunsod ang lindol ng paggalaw ng Cotabato Trench na dati nang nagdulot ng lindol sa Moro Gulf noong 1976, kung saan libo-libo ang namatay. Makalipas naman po ang higit isang oras, naramdaman naman ang magnitude 7.7 na aftershock malapit sa Balut Island. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Sarangani PDRRMO Head Rene Punzalan na ito ang pinakamalakas na lindol na kanilang naramdaman sa kasaysayan. Tumagal-ani yan ng nasa 30 segundo ang lindol na agad ding sinundan ng tatlong malalakas na aftershock.
0: Spot Report!
2: Samantala, umabot na sa 19 ang iniulat o naiulat na patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sinabi ni Office of Civil Defense Spokesperson Junie Castillo na 16 ang naitalang nasa Wisasok, Sargen, habang 3 sa Davao Region. Umabot naman sa 134 ang naitalang sugatan, habang 7 ang nawawala. Sa panayam naman ng DZMM, kinumpirman ni South Cotabato PDRRMO Disaster Officer Rolly Kin na naitala sa bayan ng Tupi ang 2 sa mga nasawi matapos mahulugan ng debris, habang inatake naman sa puso ang isa pa. Sa datos naman ng Philippine National Police, 20 gusali kabilang ang 2 paaralan at ospital sa Soksarjen ang napinsala ng lindol. 26 na barangay sa Soksarjen ang walang supply ng kuryente, habang may naitala ring pagguho ng lupa. Nagtungo na sa Sarangani sina Health Secretary Ted Herbosa at ipang opisyal ng OCD at National Defense para magpaabot ng tulong at suriin ang mga pinsala ng lindol.
0: Spot Report!
1: Imagine mo, partner, yung trauma ng mga bata, hindi ba? Kasi ina-expect mo, excited yung mga yan, di ba? Last week, siyempre naghahanoy, first day of classes natin na Lunes. Tapos ganitong sasalubong habang nagpa-flag
2: totoo,
1: racing.
2: Partner, alam mo, partner, doon karamihan sa mga videos na nakikita natin, nag-trending online, na epekto nitong malakas na lindol na ito. Aba, may nakita pa akong mga nadaganan ng ng yero o ng bubong dahil nga sa lakas ng pagyanig. At makikita mo, partner, yung mismo pag-alog o pag-yanig ng lupa sa kasagsagan nitong pagtama ng magnitude 7.8 na rin.
1: Tsaka, partner, di ba, nakita rin natin yung mga naapektuhan sa mall. Kung meron kang kukunin na silver lining, hindi ba? Mabuti't hindi pa siya mall hours.
2: Yes, hindi pa ganun ka.
1: 7:37 ba?
2: Oo.
1: Eh wala pa masyado, hindi ba? Kumbaga nakarea ka agad din yung mga tao. So wala pa masyadong tao.
2: Wala pa masyadong tao, partner. Oh. But still, marami pa rin po makabay natin ang naapektuhan nitong malakas na pagdental
1: yung
2: na
1: ano,
2: ito.
1: Yung partner, yung napanood ko yung sa isang school sa mahayahay ba 'yon?
2: Oo.
1: Sisigawan yung mga bata, hindi ba? Nakayakap siya doon kay principal o kay teacher. Nakausap natin kanina yung principal, hindi ba? Siya yung sinabi na napakinggan ko lang in-interview dito sa DCMM.
2: Totoo.
1: So, na-imagine mo yung trauma ng mga bata, sisigawan sila. Yung excitement mo ba, di ba? Biglang gagalawan lupa.
2: Correct. Alam mo, tsaka po, alam mo partner, sa pangyayaring ito, na-realize ko na hindi pa ganun ka katiba yung ating kahandaan para sa ganitong mga klase ng kalamidad.
1: Ayan o.
2: Ayan o. Diba? Ang dami-dami mga estudyante.
1: Mga bata.
2: Mo, ayan o.
1: May trauma. Trauma partner yan eh. Eh magandang tanongin natin kung matutuloy yung interview natin sa DSW. Tanongin natin kung may programa ba aside dun sa mga paghatid ng mga pagkain. Yung therapy sa mga bata. Diba? Anyway partner, sa ibang balita, ay inatasan po ni Pangulong Marcos Jr. ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ayan na nga partner, na rumesponde ng, sa epekto ng malakas sa lindol sa Mindanao. Sa pahayag, sinabi po ni Pangulong Marcos Jr. na inaasikaso na ng Office of Civil Defense at NDRRMC ang disaster response at monitoring, habang inatasan din ng Department of Social Welfare and Development na maghanda ng relief goods at tiyaking handa at bukas ang mga evacuation center. Naka-standby rin ani ang DPWH para suriin ang pinsala sa infrastruktura at linisin ang mga ruta para sa rescue at relief operations. Iniutos din ng Pangulo ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar until further notice po iyan ha, habang patuloy ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang opisyal.
0: Spot Report!
2: Tiniyak naman ng Kamara sa pangunguna ni House Speaker Faustino Bolgi D. III na nakahanda sila na suportahan ang mga hakbangin ng pamahalaan para sa agarang pagtugon at pagbangon ng mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa karagatang bahagi ng Sarangani Province. Ayon kay D., mahalaga ang mabilis na pagkilos ng mga ahensya ng gobyerno, local government units at mga volunteer para matiyak ang kaligtasan ng mga residente. Pinuri naman ni D. ang agarang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga ahensya ng gobyerno na agad kumilos at tumugon sa sitwasyon. Tiniyak din ni D. na naghahandang tumulong ang kapulungan para sa response, relief at recovery ng mga apektadong komunidad.
0: Spot Report!
1: Sa ibang balita naman, sumiklab ang riot ng mga kabataan sa Antipolo Rizal Sabado ng gabi. Aba, ay sa video kita ang pakikipagpatintero ng kabataan sa mga sasakyan sa kahabaan ng Marcos Highway. Nakunan din ng video ang pagtakbo ng lalaking may bitbit na palakol. Aba, pamihira ito. Habang patpat ang dala ng isa pang bata, ay nabulabog naman ang mga residente dahil sa pamamato ng mga sangkot sa gulo. Ay sa follow-up operation na aresto ang lalaking may hawak ng palakol, pero paliwanag niya, muntik nang matamaan ng bato ang kanyang anak at napulot lang ang palakol na ginawang panakot. Aba, nakapulot siya ng palakol. Ano? Para itaboy ang mga nanggugulong kabataan, inihahanda na ang reklamo laban sa suspect habang patuloy ang investigasyon sa nasabing insidente.
0: Spot Report!
2: Kasado na ang panibagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo bukas. Batay sa kwenta ng Department of Energy, maglalaro sa 3 pesos and 77 centavos hanggang 5 pesos and 77 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel. Habang 6.10 hanggang 8.10 naman sa kerosene at posible namang bumabaan ng 1.70 o tumaas din ng 30 centimos ang gasolina. Sa ngayon, ang Department of Energy pa rin ang nagtatakda ng prasyuhan dahil nasa ilalim pa rin ng State of National Emergency ang Pilipinas.
0: Spot Report! Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report! DZMM Numero Uno sa Aksyon!
1: Ah! Ay, partner, unang araw ng balik eskwela sa P. Villanueva Elementary School sa Pasay, naging maayos. Sana all, partner, ano? Naging maayos. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert, take it away.
3: Jeff Marlene, first day of school, done. Kahit pagod ay may ngiti pa rin sa mga panghapon na estudyante na umuwi sa P. Villanueva Elementary School sa Pasay kanina. Kwento ng grade 3 student na si Jimcel, na marami silang ginawa ngayong unang araw ng klase, pero so good naman ang feeling dahil na-meet niya ulit ang mga kaibigan na hindi nakita matapos ang mahabang bakasyon.
4: Dami pong ginagawa. Yun lang. So good po. So good.
3: Samantala, masaga naman nag-antay ang mga magulang at guardian sa kanilang mga anak dahil ang sistema sa paaralan ay hindi pinalalabas ng gate ang mga estudyante kapag wala pa silang sundo para matiyak ang kanilang kaligtasan. Ayon kay Principal Nora Pablo, 91% to 95% ang attendance turnout ng mga pumasok ngayong unang araw ng balik eskwela sa mahigit 1,000 nag-enroll ngayong school year.
5: Peaceful, maayos, safe, at yung mga bata naman ay talagang kita yung excitement sa pagpasok nila ngayon. So katulong namin ang mga barangay officials. So barangay 89 kasama namin, meron din from barangay 87. Kasama rin namin ang mga other stakeholders, so yung mga parents, meron din mga volunteers, and then yung SPTA na tinatawag, yung asosyasyon ng mga magulang.
3: Samantala, hindi naman maiwasan na may mangilan-ngilan pa rin mga estudyante ang nakararanas ng SEPANCS o yung separation anxiety, kaya ang diskarte ng mga guro ay hinahayaan na lamang maglaro o kaya kinakausap ang mga estudyante para maibsan ng kalungkutan na kanilang nararamdaman. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
1: Bert, ay doon sa mga hindi naka-enroll, pwede pa raw, sabi ni Principal?
3: Yes, Jeff, oo, kasi may policy ang DepEd na walang hindi tatanggapin. So kahit na late sila mag-enroll, ay tatanggapin pa rin sila basta magdala lang ng card ng mga bata.
1: Natanong mo yung mga bata, bukod sa pagkikapagkita sa mga dating classmate, saan sila excited?
3: Sa baon. Oy, mga nakausap tayo, na excited sila sa baon kasi nga doon sa labas kasi ng school, maraming mga nagtitinda ng mga laruan, mga pagkain. So after ng school, yung mga bata ay doon sa tawid ng kalsada nagpupuntahan.
2: Oh, pero Bert, sabi mo naging maayos, wala ba mga umiyak na mga chikiting diyan ng mga first timer pumasok?

0: may ventilation din kasi hindi gumagamit yung mga classroom nila, hindi jalousy yung gamit. Yung malalaking sliding window sa may part ng corridor, so yung hangin. Saka fully equipped naman ng mga electric fan yung kanilang mga classroom. Saka ang maganda rin dito yung mga classroom, karamihan whiteboard, blackboard.
1: Ang mga gwardiya na briefing na, tsaka yung ilang mga teacher pag may mga bully.
0: Oo. So far yung mga guard, ang sistema kasi dun sa school, hindi pinalalabas yung mga estudyante kapag walang sundo. So yung mga guard, meron silang master list ng lahat ng mga estudyante ng school. Yan. At kung sino yung mga magulang at mga guard.
1: Okay. Maraming salamat. Bert Dizon, ingat-ingat. Okay, ingat-ingat dyan, ingat.
2: Iba't ibang bansa naman nag-alok ng tulong sa Pilipinas. Bunsod yan ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Narito ang report ni Radyo Patrol Jom Garner. Jom.
3: Mars at Jeff, nag-alok ng tulong ang iba't ibang mga bansa sa Pilipinas para sa agaran pagbangon dulot ng 7.8 magnitude na lindol na tumama sa Mindanao. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., partikular na nag-alok ng tulong ang mga kaalyadong bansa ng Pilipinas tulad ng Japan, Estados Unidos at Indonesia.
4: So, sa ngayon ay continuous yung pagtulong po ng mga sundalo natin. And aside from that, marami pong mga counterparts ko na galing sa mga iba't ibang bansa ang tumawag sa akin at nag-offer ng kanilang mga tulong. Katulad po ng US, ng Japan, ng Indonesia and other countries. No?
3: Patuloy naman umano ang evaluation ng militar para malaman kung anong klaseng tulong ang maaring hingin sa mga kaalyadong bansa. Samantala, sinabi ni Browner na nagagamit ng EDCA site sa Cagayan de Oro para maghatid ng tulong sa mga apektado ng lindol. Wala naman umanong nasaktan o nasawi sa mga miyembro ng militar habang patuloy ang assessment sa mga gusali at opisina ng AFP sa apektadong rehiyon. Samantala, sinabi ni Browner na may namataan silang 6 na tao sa itinayong istruktura sa loob ng Bajo de Masinloc. Ayon sa kanya, patuloy ang monitoring ng AFP sa nasabing istruktura na pasok sa 200 nautical miles exclusive economic zone ng Pilipinas. Taong 2012 pa, okupado ng China ang nasabing bahagi ng West Philippine Sea. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM.
2: Maraming salamat, Radyo Patrol, Jom Garner.
5: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenda. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ay, balik na po tayo dito sa himpilan. Thank you ha, mga Radyo Patrol. Thank you.
2: Mm-hmm.
1: Ito na nga, partner. Ready na po. Ready na po si Senator. Partner, baka kasama natin via Zoom si Senator Richard Gordon, ang chairman and CEO ng Philippine Red Cross, kaugnay nga nung nangyaring lindol, partner, ha? Magandang gabi po, Senator Jeff Caparas po at Marlene Pajernos. Welcome po sa program, sir, and salamat po sa oras.
2: Hi, sir.
6: Good evening, Jeff and Marlene. Thank you for inviting me and good evening to all your viewers and listeners.
1: Okay, Senator, kamusta na po ang responde po ng PRC doon po sa mga apektado ho ng lindol? Kamusta po?
6: Okay naman, day one, naandun na kami kaagad. No? We assisted 150 individuals sa Davao Oriental sa Provincial Medical Center. Maraming hospital nagre-request ng tent dahil natatakot yung mga pasyente na baka bubaksak yung hospital. Pero nagsimbolik na sila. Nagdala kami ng tent doon sa George Rieca Memorial Hospital at saka sa Dadiangas Medical Center. No? Tapos meron tayong 27 individuals, Sultan Kudarat, 14 General Santos, na bigyan ng first aid. No? Tapos 16 individuals, Sarkat Otobato, for hyperventilation. Maraming mga bata sa eskwela nag-hyperventilate. So, tinrit natin yan. Sa South Cotabato, tatlo. Nagdala tayo sa ambulansya ng dalawang galing South Cotabato. Ang kasulo, meron eh. Tapos, blood units, sir. Nagbigay tayo ng 10 units ng dugo sa isang patient admitted sa Genesan Medical Center.
1: Mm-hmm.
6: Dahil bumaksak yung bubilya, convenience store, nasaktan niya may-ari ng fallen glass debris. Kailangan niya ng 10 units of the blood. So, napadala na kagad yun. Tapos meron tayong mga rescue teams na ka-deploy. 24, Davao de Oro, 8. North Cotabato, 8. North Cotabato, 5. Davao City, 11. nagmobilize tayo ng volunteers at saka yung welfare desk sa mga ospital nakalagay doon para

0: may kailangan, yung mga nasa hospital like dugo, medicine or whatever, nandun na mga tao namin sa welfare desk hospital. Certainly, meron tayong 6x6 saka kung naka-standby, nag-mobilize tayo ng manpower, mga rescuer, 83 yan. At pagkatapos meron tayong water tanker truck sapagkat walang kuryente sa Jensen, nakalagay na yung water tanker para magbigay ng tubig sa mga tao.
1: Sen, kamusta po ang report ng mga tao natin sa ground? Kamusta ho? Kamusta yung mga kalsada? Kamusta yung mga pinagdadaanan ho nila bago makarating ho doon sa ating mga kababayan na kailangan ng tulong?
0: Well, siyempre may mga bitak-bitak yung kalsada, no? Ang kuryente, kailan may restoration dapat hanggang February, hanggang June 9, matatapos daw yan bukas, no? Tsaka, ang mga dami dyan sa General Santos, hotel, 4, school, 5, church, 2, restaurant, 3, pharmacy, 2, bank, 2, government establishment, 8. For validation pa itong barangay General Santos at saka barangay Silang General Santos, yan eh, tinitingnan natin kung may evacuation center na. So, siyempre, apektado population principally yung General Santos, yan. Sa General Santos, restored ng tubig as of 5 p.m. So, hindi na masyadong gagamitan ng water tanker.
2: Sir, sa all in all po sa data po ninyo ngayon, ilan po ang naitala pong sugatan at ilan po yung mga kinailangan talagang bigyan ng atensyong medikal?
0: Kasi nabi ko na sa inyo kanina eh, 16 yung binigyan ng first aid. Sa ground, no? Marami kami, hindi na namin binilang halos.
1: Opa.
0: Yung mga tawag na nag-hyperventilate and nervous, no? Marami pa mga bata, no? May isang namatay dahil sa nervous talaga. Opa. Natake, no? Pero kami report na missing, 12, pero minomonitor pa namin dahil may mga trapped individuals yung sa mga gumuho, no? Inaabangan ko rin doon sa bundok, mga bundok na lugar na yan, yung mga rural areas. Dahil may namatay sa isang tinatawag na landslide, kailangan masuyod namin yung mga kabundukan at yung mga nasa rural areas.
1: Opa.
0: Para malaman natin kung meron pang landslide. Dahil pagka meron doon, kailangan magre-rescue doon. No? So, yun ang situation.
2: Yung po sa 16, sir, ano po yung mga tinamon nila, yung mga nasugatan na 16 na initial na
0: report? Mga slight wounds, no? Yung mga nasusugat dahil nagasgasan sila pagbaksak ng mga debris. Yung mga may sugat sa katulad nga yun ng bubilya medical, yung dinala namin sa bubilya, kailangan ng dugo, nasugat sa mga salamin na bumagsak sa kanya.
1: Sen, napapanood, I'm sure napanood yun na rin ho kami na talagang ang yung sa eskwelan ho ba, hindi ba yung mga bata talagang sabi nyo nga mga nag-hyperventilate yung mga bata dahil syempre ini-expect nila ngayon opening of classes matiwasay tapos biglang lilindulin ka. Sir, ang PRC ho ba meron tayong eksperto sa mga bata at kung wala naman no, syempre by this time nakauwi na ho sila. Ano ho ang mga signs of distress sa bata para ho pagka nakita ng mga magulang, aba, ebe, kailangan ko itong ipakausap sa eksperto.
0: Well, meron kaming mga psychological stress debriefers, no? Usually, nene-nervisan, iyak na iyak, o di kaya naman tahimik sa isang lugar. At saka, usually, natatakot mag-isa. So, dapat makaka-recover naman yan kagad. No? Walang kibo, tulala, yan ang mga usual na psychological, yung bata, natatabahan na psychological trauma, no? So eventually, kaya nga nung ginawa namin sa Tuwataha, sa Tuwataha, sa Cebu, barangay sa municipality of Bogo, naglagay pa ako ng swimming pool na maliit doon sa evacuation center, tatlong swimming pool na maliit para tumawa uli yung mga bata. Noon na nalagyan yan, relax na sila uli.
1: Okay, dito po ngayon, saan nangyari po ngayon na, Sen?
0: Wala pang evacuation center tayo nakikita. Pag naglagay dyan ng evacuation center, malamang pwede natin gawin yun. Naglayo ko ng volleyball court. Naglagay ko ng sinehan, yung mobile movie. Meron tayo noon. Nakakapanood sila para mawala ang isip sa takbo. Nakakatakot dyan yung mga... Kaya sinasabi ko, dapat sabi ko, nanawagan ako sa DPWH.
1: Apa, guide pa.
0: Alam ko naman ginagawa na nila yung kagad, no? Na dapat, pagka ganyan, humina na ibang building. Baka nandun pa yung mga tao, baka biglang bumagsak sa kanila. Para yung pang mamamatay, di ba?
1: Oho.
0: Yan ang kagad yan. Yan ang kailangan magawa kagad.
1: So, so kayo po, Senator, ay nababahala ho dun sa mga building na ano ho ba, kumbaga eh, anytime soon eh, nagpo-pose ho ng danger. So ang panawagan nyo sa DPWH, at least postehan ho ano, kaagad.
0: Well, dapat ba... ma-check nila kagad dahil maraming building may mga cracks.
1: Oh.
0: May mga malalaking building na may mga nakahulog-hulog na yung mga kisa may nakakatakot eh. Alam mo, ito isang nakita ko. Yung Matanao High School, merong condemned building doon. Magmula pa ng 2019.
1: Aba.
0: Nandun pa. Yun ang gumuho ngayon. Eh, can you imagine kung ginamit pa yun, di marami mamamatay doon, di ba? Baka hindi naman raw ginagamit yun. Pero still, well, di ba, nag-hide and seek, nagbibiroan yung mga bata.
1: Oo nga.
0: Eh, kung diba, pag nag-earthquake, naandun yung condemn, dapat binag-iliba na kaagad yun. Bakit ang bagal lang gobyerno dyan?
2: Sir, kanina nabanggit po ninyo na may mga pagamutan o ospital kayong inatinan para bigyan ng tent
1: dahil request
2: ng mga ospital. Ngayon po, okay na, nabanggit niyo, okay na, pero ilang mga pagamutan po yung tinulungan
0: tatlo,
2: po ninyo, sir?
0: Tatlo yung pinadala namin ng tent.
2: Tapos ngayon po, okay na, naibalik na po sa mga
0: naibalik na, ospital. Oh. Wala naman, magkagawa ka ng tent, kailangan may generator ka pa.
2: Oh,
0: Wala na parang bladder, alright? Ang dilagyan namin George Rueca Memorial Hospital, dalawa doon, at saka Dadianga Center, meron isa doon. Pero ando pa yung ngayon kahit na bumalik na yung mga tao sa hospital.
2: Mga ilan ho yung natulungan po ninyo mga pasyente doon sa tatlong ospital na yan? At
0: hindi naman kami nagbibilang basta-basta. Inuuna muna namin yung kaligtasan nila. Eh sinabi ko nga siguro we already ministered to umigit kumulang na 150 individuals.
1: Okay. Sen, balik lang ho ako doon sa yung, siyempre nabanggit nyo ho yung mga signs ng mga bata ho, di ba, natahimik, na signs ho ng distress. So, pwede hong lapitan ang ating mga PRC personnel?
0: Oo, meron naman kami bawat chapter. Meron kaming psychosocial na tinrain, no? Mga makikita nyo, nag-mood change, biglang umiiyak.
1: Opo.
0: Madaling ma-irritate, no?
1: Mm-mm.
0: Tulala, malisa, at magugulatin. Alright? Ano, diba? Pagka nagkaroon ng aftershock, magsisisigaw na yan, diba?
1: Opo.
0: Kailangan ma-alisa. Madali naman makita eh. May anxiety attacks, masyadong silent, hindi makatulog, pero hindi pa naman natutulog yan ba ngayon? Ngayon pa lang matutulog yan.
1: Mm-mm.
0: The parents should monitor their children very closely.
1: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, former Senator Richard Gordon, ang chairman and CEO po ng Philippine Red Cross. Saludo po kami sa inyo, sir. At regards po sa lahat po ng mga tauhan po ng PRC na nasa labas. So, salamat po, Sen. Salamat po.
0: Thank you very much. Again.
3: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report.
1: Yung talaga partner ang concern eh, 'di ba? Kasi yung napansin nga natin yung video, 'di ba? Ako, may mga pamangkin akong bata, 'di ba? So pag nakikita mo sila yung mga bata eh under distress. So pwede ho kayo lumapit doon sa mga tauhan ng PRC. Tapos ang magulang din, partner, I'm sure napakabigat din ito sa mga magulang kasi siyempre kung na-damage din ang inyong mga ari-arian, 'di ba? Siyempre papaano pa maiisip ngayon yung anak mo,
2: tama,
1: di ba?
2: At saka partner, maganda rin punto na, o maganda rin na ibahagi ni former Senator Gordon na tumulong din sila sa mga pagamutan dahil kabilang din sa mga apektado nitong malakas na nito ay mga pagamutan. Kanina nga narinig ko doon sa mga reports mula sa probinsya na may mga dapat ooperahan, hindi agad na ooperahan dahil kinailangan i-evacuate palabas ng ospital. So, malaking tulong yun, partner, na
1: bigay sila natin. In the coming days, pwede nating intervene ulit si former Senator Richard Gordon kasi syempre kinukulate pa nila yung mga datos, partner. Kagaya ng tanong mo sa mga data ko ilan ng natulungan. Kasi syempre, ano na yan eh, tutulungan mo muna bago mo i-detalye kung ano yung tinamang sugat, kung saan-saan yun, di ba?
2: Correct.
1: Eh, anyway, partner. Ayun, gap daw, sabi ni Don, partner. Anyway, magbabalik pa po ang Spot Report makalipas ang ilang paalala sa oras na 8:30.
3: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Krimen? Katotohanan? Iimbestigahan yan sa Spot Report! Mga
4: balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ngayong darating na June 14, gumising ng maaga para sa pinakamasayang takbuhan ng taon. Join the Kapamilya Run 2026 at PhilInvest City Events Grounds, Alabang. Perfect para sa buong pamilya, magkakaibigan, runners, fur parents with their fur babies. Bawat takbang may kasamang tulong para sa mga programa ng ABS-CBN Foundation at Caution Project. May race kits, exciting activities, Kapamilya Star appearances at marami pang surprises. Register today via the MNL City Run Facebook page. Takbo-takbo
5: pamilya. Napapaluot namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
6: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo.
8: This is where the best in the country proves they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo sa saya plus sa panalo. Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming@pagcor.ph.
9: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
10: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex.
12: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
13: Ang DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon. Eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, ano bang update sa baha, pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Tayo

0: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Oriño of Albay.
1: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
0: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report. Alerto, alerto, salindol. Alerto, salindol.
4: Nagbabalik po ang Spot Report sa oras na 8:34, partner.
5: Tuloy-tuloy po ating talakayan hanggang alas 12 ng gabi. Kasama niyo pa rin po kami. Ako po si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
4: At ako naman po si Jeff Caparas. Eh, partner, dako lang muna tayo sandali sa ating live stream. Sabi ni N. Lim, -WS9781, good job Sir Gordon. We must pray for what happened in Mindanao.
5: Correct.
4: Si Eric Araulio, prayer sa lahat ng naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Si Precious Wisdom nandito rin, partner. Tapos si Benny Barameda, si Julius Bangalando from Camarines, Caloocan, partner.
5: Mm-hmm. Ito ako, partner, sa update naman ng Philippine Air Force na nagpadala na rin sila ng air assets doon sa mga lugar na tinamaan nga ng magnitude 7.8 na lindol. Mm-hmm. Ayan ay bilang ito, ang pinadala nila, partner, ay yung Black Hawk helicopter para magsagawa ng rapid damage assessment and needs analysis mission doon nga sa bahagi ng Sarangani province para i-check yung mga lugar na apektado nga nito, yung sitwasyon doon sa mga lugar na apektado nitong lindol. Habang pinakilos na rin o ginamit na rin yung C-295 aircraft sa Villamore Air Base para naman sa pagpapadala. Para sa pagpapadala ng mga personnel ng DND, DOH, DepEd, at yung mga ahensya ng pamahalaan para naman sa support doon sa Interagency Response Operation dyan sa mga niyanig ng
4: Kasi partner, kailangan ipadala doon ang mga matataas na official para talagang hands-on sila. Kasi ito mo, may kasamang DepEd, sabi. O, kasi syempre, partner, walang pasok. Pagkamo ng hanggang Biyernes yan, sigurado. Di ba? Siyempre, dahil hindi mo na patutuloyin sa mga classroom yan. Hanggat hindi na ide-deklarang medyo safe na, di ba? Kasi mamaya magkaroon ng aftershocks. Biglang tuloy-tuloy.
5: Partner, ang gusto ko malaman ngayon, ano yung gagamitin bilang mga evacuation center? Kasi kadalasan, ang ginagamit na evacuation center yung mga paaralan. So, ngayong apektado na rin yung mga eskwelahan doon sa lugar. Saan ililikas yung mga pamilya na in-evacuate kanina. Saan sila mananatili ngayon?
4: Pero kung pagbabasihan mo, partner, ang sinabi ni former Senator Dick Gordon, hindi ba? Pag magse-set up ka ng tent, meron pang kung ano-anong ilalagay, hindi ba? Hindi ganun kadali na mag-set up. Kasi siyempre, pagka sinetapan mo yan nang wala kang proper ventilation, walang komportabling palikuran, kumbaga, partner, walang maayos na matutulugan. Eh, pali, wala rin, hindi ba?
5: Tama. Tsaka risky rin, partner, pagkatayo ng tent, lalo not, if I'm not mistaken, ay tuloy-tuloy pa rin nakakaranas ng mga aftershocks
4: yun
5: or inaasahan pa rin ng mga possible aftershocks hanggang sa mga oras na ito doon sa lugar. Kasi sobrang lakas ng lindol, partner. At yung iba nga sinasabi, akala nila ito na yung kanila magiging katapusan. Lalo ta magnitude 8, yung tinatayang lakas nung the big one. Ito yung magnitude 7. 7.8, partner, at malapit na doon sa pinakamalakas na inaasahan na pagtama ng lindol dito sa Pilipinas. Mm-hmm.
4: Pero partner, ako, ang takeaway ko doon sa sinabi kanina ni Senator Gordon, yung pag-set up, partner, ng mga, kumbaga, pang-recovery ba ng mga bata? Di ba? Kasi siyempre, partner, di ba sabi ko nga for sure, partner, ang kung hindi man lahat, may ilan doon na talagang tinamaan ng trauma, partner. Di ba? Nakaka-distress yun. Kagising ka ng kanina, nang syempre kalagay mo nang gumising yung bata ng alas 5. Tapos dumating ng eskwelahan ng alas 7. Mm-hmm. Tapos flag ceremony ka ng 7:30. Tapos 7 minutes after nilindol ka na.
5: Correct. At kaugnay niyan, party, hingi tayo ng update sa DSWD. Dahil last nakib lang din niya na po si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng Department of Social Welfare and Development. Good evening po, Asek, Mardine po at Jeff sa Spot Report.
4: Good evening, Asek.
6: Hi, Pardin and Jeff. Magandang gabi sa inyo.
5: Opo. Ma'am, kamusta na po ang monitoring ng DSWD dyan sa mga tinamaan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao?
6: Well, oo. Batay po sa pinakahuling DROMIC report ng DSWD, 56 barangays ang affected nitong lindol, na kung saan mahigit 19,000 na pamilya o mahigit 86,000 na katao ang apektado. Meron po tayong 33 activated evacuation centers na kung saan mahigit 5,000 pamilya o ang katumbas niyan ay mahigit 17,000 na katao. Ang pansamantala na nunuloy yan dyan sa mga evacuation centers na yan. Samantala naman po, merong mga 270 families o katumbas niyan ay nasa mahigit 1,000 na katao. Ang pansamantala naman ay naninirahan sa tahanan ng kanila pong mga kaanak o mga kaibigan. Matapit po sa pinakahuling report, 17 houses have been damaged, of which 8 are totally damaged and 9 are partially damaged. Ngayon po, ang DSWD nakapaghatid na ng initial na tulong, particularly sa Davao Occidental, sa Sarangani, and other municipalities, and dyan sa General Santos. Na kung saan nga po, meron tayong mga modular tents na naipamahagi na sa namang pansamantalang tinitirhan ng mga internally displaced persons.
5: So, ASEC, modular tents ang gamit ngayon ng mga evacuees dahil apektado rin yung mga paaralan po na usually ginagamit natin bilang evacuation center. Tama po ba?
6: Well, yes, that's correct. Kasi kung makikita nasa may grounds yung kung mga internally displaced persons, ibig sabihin they preferred not to stay inside classrooms or facilities, minabuti po nila na mag-set up doon nga po sa mga open spaces. Dahil sunod-sunod pa rin naman yung aftershocks na nararanasan po nila. But ito ay temporary lang habang isinasaayos nga yung mga evacuation centers at tinitiyak ng local government unit na ligtas naman po na tirahan ng mga IDPs natin, yung mga classrooms at iba pang mga designated evacuation centers.
4: Asek, kasama pa rin ho ba dyan? Meron pa tayo nung yung water filtration kit? Kasama pa rin ho ba yun sa pinamimigay ho natin?
6: Well, yes. Bahagi po yan ng mga non-food items na dinidistribute natin. In addition to that, naka-deploy din yung mobile command center at mobile kitchen natin dyan sa General Santos City. And then meron na rin po tayo mga ibang family tents na dinistribute. Yung family tents natin, ito yung puti naman na siyang nagagamit nga rin as temporary evacuation centers. And gayon din po, nagpadali rin tayo ng mobile storage unit. Ito naman yung parang malalaking parang akala mo warehouse malaking storage facility yan na pwedeng gawin din na temporary hospital kasi di ba may mga hospital din nga na nasira, so po pwedeng temporary staging yan.
4: Asek, naitanong ko rin ito kanina kay former Senator Gordon. Ang DSWD ho ba, meron din tayong mga experts to attend yung mga distressed children, ma'am? Kasi kanina nga ho, ang dami ho. Siyempre flag raising ho ito, ma'am. Ang daming school ho na naapektuhan. Go ahead po, Asek.
6: Oo, tama. Ang mga social workers po ng DSWD na bahagi ng quick response teams ay trained po. Not there, we are trained na magsagawa ng incident stress debriefing. Kasi tama po yan, sa ganitong mga insidente, talagang nakaka-cause din ng trauma, ng anxiety, may takot din, lalong-lalo na nga sa mga kabataan. Kaya kinakailangan po na mag-asagawa tayo ng mga ganitong mga psychosocial intervention. Kabahagi rin natin ang Department of Health sa pagsasagawa po nito.
4: Asek, ano hong role ang dapat hong gawin ng mga magulang? Kasi siyempre, I understand nga, kagaya na sinabi natin, partner, di ba? Malamang nakauwi na ho yung mga magulang or nandun. Kasama nila siyempre yung kanilang mga nanay. Ano ho yung kanilang first hint na, naku, mukhang kailangan may makausap from DSWD itong aking anak, ha? Mukhang na-trauma doon sa nangyaring lindol.
6: Well, marami tayo mga na-observe, yung patuloy na nag-iiyak, and umiiyak yung mga bata. Tapos kapag may aftershock na nararanasan, sobra yung kanilang pagkabahala o yung pagkatakot. So pag mga ganun, dapat talaga magpausap sila ng ating pong mga ng mga social workers o ng ating mga health workers nang sa gayon ay maibsan nga po itong nararanasan nila buntod o naitulot itong earthquake.
5: Oh, asa kamusta po yung paghatid ng tulong? Naka-encounter ho ba kayo ng challenges? Kasi dito sa pinaparad namin, eh medyo marami-marami po mga infrastruktura ang napinsala. So kamusta po ang paghatid ng tulong ng DSWD doon sa mga lugar?
6: Oh, actually po ang DSWD talaga namang nakahanda bago pa man talaga tumama ano, isang kalamidad sa pagkats. Nakapag-precision na tayo ng ating mga food and non-food items, mga family products in particular sa mga warehouses at the local levels. Kasi meron tayo mga relief prepositioning agreement with local government units, so nagagamit natin yung panulat ng mga warehouses. Kaya nga, madali madali para sa amin po na magpahatid ng tulong kasi nandiyon na po sa mga lugar na apektado yung aming pong mga stockpiles. Ngayon, wala naman po tayong tanggap no, unat na may mga nasira no, na mga facilities na kung saan naka-impact nga po yung ating mga food stocks. I also wanted to add na nasa may 1.1 million yung mga food stocks na nakapreposito dyan po sa Mindanao region.
4: Ayun. On that note, maraming salamat po sa inyong oras, Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita po ng DSWD. Salamat po, Mama. Salamat po sa inyo.
5: Thank you.
6: Salamat, Chef at Marlene.
3: DZMM, numero uno sa aksyon.
4: Samantala, partner, tanggap naman tayo ng report sa labas ng himpilan mula sa ating radio patrol na si Bert Dizon. Mga pangunahing kalsada sa South Cotabato nananatiling passable matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Bert, take it away.
7: Yes, Marlene, walang nakitang structural damage ang DPWH Soxargen sa Buayan Bridge sa General Santos City kasunod ng pagtama ng 7.8 magnitude na lindol kanina. Agad namang pinag-utos ni DPWH Secretary Vince Dizon na buksan ang isinarang bahagi ng tulay para madaanan ng mga motorista. Pinapaayos na rin ni Secretary Dizon ang mga nakitang bitak sa kalsada ng tulay. Possible naman din sa lahat ng uri ng sasakyan ang Surala, Lake Cebu, Maitom Road sa Sitio Polo Subong, Barangay Lafugon sa bayan ng Lake Cebu at tanging mga lubak at lubog na espalto lang ang nakita. Agad namang naglagay ng mga early warning devices sa mga tauhan ng DPWH at nag-deploy na rin ng mga kagamitan para sa igagawing clearing operation. Sa kabila nito, nanatiling bukas sa trapiko ang naturang kalsada habang patuloy ang monitoring at inspeksyon ng mga tauhan ng DPWH. Wala rin naitalang ng pinsala sa General Santos City, Tiboli, Surala Road at sa Maharlika Highway o Cotabato Marble Road. Patuloy na madadaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang mga pangunahing kalsadang ito. Kasalukuyan namang nasa Soxargen si DPWH Secretary Vince Dizon para tutukan ng tuloy-tuloy na assessment and inspection sa mga kalsada, tulay at public buildings upang matiyak ang safety at structural integrity ng mga public structures sa probinsya. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZMM.
4: Maraming salamat, Bert Dizon.
3: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radio Patrol sa Estrella.
4: Partner, bago tayo mag-gap, ilan pa yung mga nandyan sa ating live stream?
5: Tumataging din partner na 1.3 million ng mga individuals ang ating viewers ngayon.
4: Kabisyo
5: alas 8, nandyan partner si Louie Basco.
4: Okay.
5: Nanonood sa atin habang nagidin. Uy, birthday niya ngayon, partner.
4: Happy birthday,
5: Louie. And Lim WS, dapat talaga wag muna pumasok for the safety of students
4: of course,
5: and teachers.
4: Diba?
5: Nanonood din si Madam Nona Damian, kawawa naman ang bansa natin, puro problema. First day of school, lindol ang salubong.
4: Si
5: Karina Galang, happy 40th anniversary daw, DZMM.
4: Ayun, tsaka si Marvel Ed, pagkatapos ng malakas sa lindol kanina umaga, balakas na ulan naman ngayon. Kita mo, partner, tag-ulan, ano, di ba?
5: Correct. Alam mo, partner, feeling ko itong mga nararanasan natin, mga kalamitas, ito ay dulot pa rin nung naging kapabayaan ng sangkatauhan. Dahil nga, syempre, kailangan pa ito panalagaan yung ating kalikasan.
4: Yeah, tsaka, partner, makikita dyan kung paano talaga anong gagawin kung ng gobyerno natin. Kung tulad nung kanina, sinabi ni former Senator Gordon, yung building doon, tagal na tagal na palang abandonado, bakit nandun pa? Eh, paano na lang kung may nangyari, di ba? Anyway, sa pagbabalik po ng spot report, kukuha naman po kami ng update mula sa Office of Civil Defense. Diyan lamang po kayo, magbabalik pa po kami.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry. Easy to drink. Piol Pascual po. Pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
9: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Happy!
0: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: tandem ng bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sa mata ng katarungan, wala kang takas. Spot report. Alerto, alerto sa lindol. Alerto sa lindol.
2: Nagbabalik po ang spot report. Ako rin po, Jeff Caparas.
3: Ako naman si Radyo Patrol Marlene Padiernos.
2: Partner, nasa linya na natin si Sir Rene Punzalan, ang head ng PDRRMO, yung Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Sarangani. Magandang gabi po, Sir Rene. Jeff Caparas po at Marlene.
3: Hi po.
4: Hello, sir and ma'am. Good evening po. Good evening.
2: Sir, unang-una, kamusta ho kayo, sir? Kanina pa ho kayong umaga. Kamusta ho? Kamusta ho ngayon dyan?
4: Ganito pa rin po. Sige pa rin po ang monitor natin kasi hanggang ngayon wala pa pong di pa po na-restore ang kuryente ng First District sa Sarangani po.
2: Ilang? Go ahead po. Sorry po. Sorry to cut you.
4: Medyo mahirap pa po ang ating coordination at communication po kasi wala pa pong signal ang ating mga telco. So nahirapan po tayo sa coordination at communication po sa First District po.
2: Naku, ilan nung iba ang residente ron?
4: Tatlong munisipyo po 'yon ng Sarangani, tatlong coastal town po 'yon.
3: Pero sir, sa initial assessment po, monitoring ng PDRRMO, ilan ho ang casualties na ang naitala natin?
4: Baling umabot na po tayo ang death toll po natin, umabot na ng 19 po. 19.
3: Mm-hmm.
4: Bali, 14 sa Municipality of Clan at 5 po sa Municipality of Malapatan po.
3: Ito pong 19 ay sa Sarangani pa lamang ho ito. Ilan po ang sugatan? May mga sugatan at nawawala po ba?
4: Wala man po tayong reported na missing. Pero sa injuries po, ma'am, minor lang po ito. Ito po yung nangyari doon sa ating mga estudyante na nagkaroon ng masasabi natin
2: nagpanic
4: na nervyos o nagpanic dahil sa malakas na pag-inig po na kanilang naranasan po.
2: Sir Rene, kamusta? May naramdaman ba kayong aftershocks? Kailan ho pinakahuling naramdaman nyo?
4: Nito lang po, meron po. May kita pong 100 ang base nila rin sa pakipag-ugnayan namin sa e-box. Nasa 100 plus na po ang aftershock na nangyayari po.
2: So, sa ngayon ho, yung sinasabi niyo hong apektado pa, wala pa ho tayong nakukuhang konkretong report ho doon dahil walang kuryente, no? Dahil sa at pagsak ho ang linya ng komunikasyon, eh. Meron naman na hong papunta ron. May papunta na ho sa from
4: probinsya. Meron na po doon. Nagpunta na po ang ating team doon.
2: Oo.
4: So, initially, nakakuha na tayo na maabot na around more than 2,000 ang nag-evacuate po. In response po to dun sa issuance ng ating PBOK ng tsunami alert po right after ng pag-genig ng 7.8 na lindol po kaninang umaga around 7:35 AM po. So immediately nung ma-receive po namin yan sir, nag-advise ka agad kami ng magkaroon ng preemptive evacuation doon sa mga coastal town.
2: Oo.
4: Na highly vulnerable po sa possible occurrence ng tsunami po.
2: Yun
4: na iligtas na doon sa iligtas na lugar.
2: Oo.
4: At mataas na lugar po.
3: Sir, na dyan po sa inyong lugar, may mga napaulit yung bang pagguho ng lupa at may mga casualties po ba doon?
4: Yes, ma'am.
3: Oo.
4: Yung po yung sa 15, sa 14 na belt toll sa Glan, mas po yan ang landslide o pagguho po ng lupa.
3: Nako. Pero sir, sa ngayon patuloy yung search, rescue, and retrieval operations. Ibig sabihin, expected
4: na... Pero na-retrieve natin that halos
2: yung
4: 14 po.
2: 14
4: po, tsaka yung 15 po. Yung 5 po. sa Malapatan.
3: Mm-hmm. Pero expected ba sir na madadagdagan pa yung bilang na ito? Ano ho ang
4: nakatingin na? Sa ngayon, wala pa po tayong ano. Mm-hmm. Kasi nagtanong-tanong din tayo doon sa Glan kung meron pa silang missing person na posibleng na tabunan ng lupa. Pero sa ngayon po, wala pa pong reported na may missing.
3: Pero sir, ano yung mga natabunan ng lupa? Ano po ito? Mga kabahayan? O ano ho ang...
4: Yes, ma'am. Kabahayan po itong bahay nila sa community na malapit po sa mapaanan ng bundok po.
2: Kasi masyadong maaga rin, partner, nangyari. Itong hirap sa lindol talaga. Pag nangyari, biglaan. Hindi ka mukha ng bagyo. Mm-mm. Nakikita mong namumuo siya, hindi ba? Kung baga, mas mapapaghandaan.
3: May mapapaghandaan.
4: Yes po. Wala tayong warning. Hindi ka tulad ng panahon ng bagyo. Merong weather forecast. So, hindi just be maka-action ka agad tayo. Hindi ka tulad ng lindol. Bigla po talaga.
3: Kamusta ho ang mga pagpapaabot ng tulong po sa inyong lugar?
2: Na National government po ba? Meron na? Meron ang pinaabot na tulong?
4: Yes po. Bubaba na po rito ating mga sekretary ng DSWD, even DPWH po, nagpunta na sila rito para alamin ang sitwasyon namin dito. Sa Sarangani, nakipagpulong na po siya sa ating mga opisyalis po sa probinsya.
2: Go ahead, partner.
3: Sa ngayon, Sir Rene, ano ho yung pinapanawagan o hinihiling nung mga residente natin dyan na tulong?
4: Sa ngayon po, no, sa relief po, walang problema kasi may mga naka-preposition na tayo. Immediately, ang mga national government agency nagbigay na kagad ng ghost signal na ready na kanilang mga food pack na pwede in-distribute. Ang tinututukan po namin nito ngayon ay yung maayos po yung mga napinsalang mga daan na may mga debris na lupa para maging possible po at yung mga tulay na nasira na dapat maayos muna temporarily.
2: Opo.
4: Para hindi ma-hamper yung pag-transport ng ating mga kababayan po dito sa Sarangani.
2: Sir Rene, rough estimate to, anong mga struktura ho ng gobyerno yung hindi na ho safe na balikan? Meron na ba?
4: Sa ngayon po, no, bali, dahil nga po na meron pa rin tayong mga aftershock, tinigil po namin ang pag-conduct ng assessment. Mag-resume po kami tomorrow para kasi po for the safety rin at gabi na walang kuryente. Mahirapan natin yung team. So bukas po ng maga, mag-resume kami para ma-assess namin at ma-determine talaga ano yung mga structure na hindi na pwedeng magamit po.
2: Sir Rene, baka ho meron kayong panawagan sa inyong mga kababayan ho dyan, sa atin hong gobyerno dito ho sa national. Go ahead po, Sir Rene.
4: Sa ating mga kababayan, at lalo na rin sa ating mga nasa national government, nangingi po kami ng tulong na lalo na po sa ating kawani ng DPWH, ang ating secretary ng DPWH, na madali po sana sa ayos itong mga daan na nasira at yung mga tulay po na nasira dito sa Sarangani.
2: Ayun, on that note, maraming salamat po sa inyong oras, Sir Rene Punzalan, ang head ng PDRRMO Sarangani. Salamat po, Sir Rene. Mag-iingat po kayo, sir.
3: Thank you po, sir.
4: Salamat din po. Mamang, sir.
0: Jeff Cabanas at Marlene Padierno sa Spot Report!
2: Partner, nanawagan sa kay DPWH Secretary Vince Dizon, dun sa mga napapanood ko kay Secretary Dizon, tiyak yan, partner. Mukhang maisasaka to parang kaagad yan. Kita mo naman, partner, di ba? Based dun sa ginagawa niya palagi. Di ba?
3: At saka, partner, sana I understand ongoing pa rin yung search retrieval and rescue operation, pero sana hindi na madagdagan pa hindi na mga casualties na nabiktima nga itong malakas na lindol dahil kalunos-lunos yung ibang mga natabunan ng lupa understand kabahayan, so posible mga pamilya yung mga naapektuhan o yung mga nabiktima ng pag-uho ng lupa doon.
2: Pero partner, isang observation lang din doon sa mga nakikita nating video, di ba? Parang yun ang nagiging epekto nung habit, di ba? Kasi lagi tayong may earthquake drill, may fire drill, nakita may mga bata, duck cover and hold on, even yung mga matatanda, di ba? May mga ngilan-ngilan pa rin na nakikita man tumatakbo-takbo, di ba? Pero lahat sila halos alam na nila yung protocol, di ba? May mga ngilan-ngilan lang na hindi. So, ganyan po talaga ang habit forming yan, partner, di ba? So, nung kapapractice natin, nagdulot din, hindi ba? Yun nga lang, sana nga po talaga ay hindi na umasundan yung datos. Eh, kaisa ho kami sa mga sa nagdadalo, sa nananalangin ho, dahil sa ating mga kababayan ho dyan na apektado ho ng lindol. At sa mga darating na araw, partner, eh syempre asahan na rin ho na mas lilinaw po ho yung update niya. Kamukha nun, mayroong isang district sa Sarangani na walang kuryente. Oh. So, syempre, automatic hindi sila makapagbigay ng update.
3: Napaka-importante pa naman ang kuryente, partner. Ayoy, alas 9 na po ng gabi.
2: Yes.
3: Nakalipas po na... Ang isang oras natin talaga dito sa Spot Report. Ako pa rin po sa Radyo Patrol Marlene Padiermos.
2: At ako naman po, Jeff Capara. Susunod na programa po, Alam na Dish, kasama si Papa Awel Paz at Mama Jayo. God bless po.
0: Krimen, katotohanan, iimbestigahan yan sa Spot Report. Walang lihim na hindi mabubunyag. Spot Report.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Isang minuto makalipas ang 9:00 ng gabi.
1: Sa mundo ng showbiz na laging may paanda, sa bawat masabog at umaatkabong intriga, sila ang una sa kwento at hindi pahuhuli sa balita. Kapag sila ang nagsabi, sure na!
2: Sure na!
1: Alam na!
2: Alam na!
1: Mainit na issue. Sizzling na chika! At lahat ng ganap sa mundo ng mga artista. Covered lahat yan ni na Papa A, Awel Paz, at Mama Jaiho. Oh, alam ko na! Alam mo na! Alam nyo na! Alam na this!

0: after this.
1: Heto na! Itong-ito na talaga ang programang maghatid sa inyo ng mga sisling chika sa mga paborito nyong artista.
2: Mga upgraded news sa mundo ng showbiz!
1: Walang palalagpasin at hindi-hindi magpapahuli.
2: Ako pa ang inyong ever-lovable, papa-awalpans!
1: At ako naman ang kapartner ninyo sa pagkalap ng mga pinaka-latest na ganap sa mundo ng showbiz. Ako po ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada. Walang iba, ako po si Jaiho.
2: At mula nga po sa beep beep beep James MM hanggang 9 to 10 PM, kasama po namin kayo nakikisabay sa Alam Ko Na.
1: Alam nyo na. Alam na this.
0: Alam Na This sa DZMM. Showbiz! Balitang mabilis!
3: Balitang mabilis!
0: Walang bitis!
3: Alam Na This! Alam Na This!
0: Upgraded news sa mundo ng showbiz! Alam Na This!

0: sa ulo ng mga binantayang update sa mundo ng showbiz.
1: Unahin na po natin, viral micro-drama star na si Linda Walker na sa Pilipinas na. At Korean star Kim Soo-hoon magbabalik spotlight.
0: At samantala, Sharon Cuneta may ipinamana sa anak na si KZ Concepcion. At dalawang pipa powerhouses may bagong milestone. Ano kaya ito? Tutukan.
2: I love the dish.
1: Tutukan na rin kagad natin ang paghagod ng mga katawan ng mga balitang showbiz sa pinakabinantayan sa unang showbiz chika, kinumpirma. Kinumpirma ni It's Showtime host Ryan Bang na hiwalay na sila ng fiancé na si Paula Huyong. Sa vlog ni Anko Bogle was a star, Vice Ganda, kinumpirma ni Ryan ang hiwalayan matapos silang ma-engage ni Paula noong 2024. Sinasabing kabilang sa rason ng breakup ang cultural differences ng dalawa, kaya nagdesisyong bawiin ang engagement. Nilinaw naman ni Ryan na hindi siya nag-cheat at iginiit na sinubukan niya pa ring ayusin ang relasyon. Inamin ni Ryan na maituturing na pinakamahirap na experience niya sa buhay ang hiwalayan nila ni Paula.
2: Alam na this!
0: Sad. Actually, di ba, papaawin, nagkaroon naman ng ugong ang balitang ito na parang sinasabi from the past before na parang di umano daw, hiwalay na, pero wala pang final confirmation. Siguro yung dahilan kung bakit hindi pa ito binibigyan ng tuldok o ng pagkumpirma, kasi yun yung proseso kung saan sinubukan pa na i-win back ulit, pag-usapan, na kung sila ba ay sigurado talaga. Pero di ba, sa panahon natin ngayon na 2026, parang marami sa mga Gen Zs, millennials na pumapasok sa ganitong klase ng relasyon, ang mas pinipili na maging sigurado kesa yung, hindi, kailangan ng sumabak, magpakasal na kayo, importante yung ano, exchange of vows. Tapos ang ending kapag in the middle of the relationship, pagkasal na, napakahirap na. Kasi sa Pilipinas, hindi pa naman legal or napaka madaming process ang kailangan mong pagdaanan for annulment, divorce, yung mga ganyan. Which, diba, tinalakay yan dun sa MMFF movie ni Angelica Panganiba na unmarried. So parang feeling ko, sad because supposedly, sila na sana talaga yung magkakatuluyan. Pero happy pa rin kasi nandun sila sa punto na parang hindi sila pumasok sa isang bagay na kung saan mas matagal pa nilang paghihirapan o pagdudusahan bilang mag-asawa.
1: Totoo. At syempre parang humugot ng maraming tapang ng loob at lakas ng isip itong si Ryan Bang para aminin niya na yan finally. Para kasi kung i-broadcast na yan, parang this is it. Parang kung umaasa pa siya kahit 0.01% na sana magkalinawan, magkabalikan pa, ito na talaga, parang tinuldukan. This is it kasi na-i-announce na. Although, di ba, naniniwala pa rin ang karamihan sa love is sweeter the second time around, hindi natin alam na panahon na lang makakapagsabi kung sila ay sila pa rin hanggang dulo or sa huli magkikita. Mahirap para kay Ryan Bang kasi nagpapatawa siya sa madlang people. Meron siyang career na humaharap sa telebisyon. Kailangan magmukha pa rin siyang masaya at dahil kailangan maging masaya siya para makapagpasaya siya ng iba.
0: Truly.
1: Pero silang dalawa pa rin lang din ang makakasagot niyan. Siyempre hindi tayo makasalita on behalf of Paula kasi hindi natin alam kung ano yung saloobin at ano talaga yung pinagdaanan nila. Pero sa larangan nga po ng pag-ibig, dapat handa tayo masaktan, umibig uli, masaktan at umibig pang muli. Sana matagpuan nila, kung hindi man silang dalawa ang para sa isa't isa, matagpuan nila ang kani-kanilang kaligayahan sa buhay. Ayun.
0: Totoo. At sa ating pagbabalik po sa Singles for Christ. Hindi, pero Papa, tama yung sinabi mo, no? Love is sweeter the second time around. Hindi man katulad nung kay Ryan at kay Paula na may engagement, nagkabawian, ganyan. Titiyan mo yung chan ko.
1: Parang busog na busog ka sa matcha.
0: Hindi nga. Natapon nga, Papa. Ganun yun. Hindi hindi man yung nagkaroon ng palitan ng nagsulian ng singsing, pero 'di ba isang magandang halimbawa ng pagkakaroon ng love is sweeter the second time around si Pa Salvador at saka si Rambo Nunez. Yes. 'Di ba parang mga ano sila, nung bagets pa sila, naging sila, pero dahil sa panahon hindi pa talaga yun yung tamang oras para naging silang dalawa hanggang sa ngayon may anak sila si Maria, kinasal, 'di ba? Pero dumaan man sa ibang mga partners, pero sa huli, sila talaga. Parang may alam din akong ganyan.
1: Ako din naman, may alam din akong ganyan. Pero ito ang kilala ko talaga, ha? Non-showbiz po. Hindi sila nagkatuluyan. High school sweetheart sila. Nagkaroon sila ng kanya-kanyang mga asawa. Pero hindi parehong nabiyayaan ng anak. At yung kanilang mga asawa, naging balo sila pareho.
0: Balo meaning yung mga walang namatayan, asawa.
1: Oo, widow at widower. Oh. So, nagkita uli sa reunion.
0: Talaga?
1: Dahil kahit sa old age nila, nagsama pa rin sila kasi, in the name of companionship, sila pa rin yung nagkatuluyan sa dulo.
0: Yun. Magandang the name of companionship.
1: Yes.
0: Yung wala man, parang situationship ganun?
1: Parang yung kumbaga sa pagtandaan.
0: Walang kasal na nagana, pero sila yung magkasama.
1: Hindi ko alam kung kinasal sila ulit. Kasi syempre yung vow nila siguro dun sa, hindi ko na nasundan yung kwento, basta nagkasama ulit sila at yun. Naging masaya sila sa kanilang old age. Ayun. At lagi silang nanonood sa atin. Salamat po. Yun.
0: Sa atin din, Papa, speaking of nanonood, bago kay Ichi, kayong ating pangalawang showbiz balita. Maraming salamat po sa Barangay Bagong Buting dyan sa Pasig. Humihingi ako lang sorry. May papel na binigay yung mga Barangay Kagawad, yung kanilang Barangay
1: Officials. Saka mga XO.
0: Opo. Nagpaka-rush po kasi ako.
1: Oo.
0: So yung papel hindi ko po mahanap kung saan, baka naman naligpit or natapon po nung sa car wash bilang.
1: Hindi natin tawagan ng Comelec para makuha ulit yung mga
0: nanalo. Hindi. Nilista nila, Papa. Tapos nakaka-happy kasi hindi lang ako yung binigyan. Parang hindi naman required, pero yung isang kagawad doon na nag-host din siya. Tapos ganun pala. Pagka Monday, may bukod sa flag ceremony na inatenda namin kanina bago mag-jeep CMM, may pastor. Tapos parang may salita ng Diyos na binigay sa amin. So parang naka-attend ako kayong umaga.
1: Ng parang prayer meeting, ganyan.
0: Hindi
1: siya.
0: Parang bago mag flag ceremony, may ganun. Tapos lahat sila, solid
1: may
0: na.
1: May preaching.
0: Uh-oh. Yes, na kayong mga barangay officials ay kahit sa papel isinulat, pero kayo ay itinalaga ng Diyos. May mga ganun. Anyways, sila po ay karamihan sa kanila, mga senior citizen, Papa A. At grabe, in fairness, hinahanap kanila sa akin.
1: Hello.
0: Tapos
1: po.
0: Sila daw ay gabi-gabing nakatutok.
1: Salamat.
0: Sinasabi ko pa nga, sabi ko, sige, babatingin ko kayo mamaya. Ano ba, lagi kami talagang nakikinig sa inyo, sabi
1: niya
0: ganoon.
1: Thank you po. Barangay!
0: Barangay Bagong Buting.
1: Barangay Bagong Buting. Nako, maraming salamat po at lagi po, lagi kayo nasa mabuting kalagayan.
0: Hindi, Bagong Buting.
1: Lagi po kayo nasa Bagong Buting kalagayan. Kalagayan. Ganon.
0: Tapos na pa doon ko lang natutunan, yung mga uniform nila, may nakalagay sa likod, Lupon.
1: Yes.
0: May ganun, Lupon. Uh-oh. Tapos may
1: Lupong taga Pamayapa, Lupong
0: yan, sabang, yung taga Pamayapa, yung sabi ko, so pag may mga chismosa, kunyari nag-away-away, ganun.
1: Yun siya,
0: tapos
1: yun.
0: Kagawa, treasury, may mga ganyang-ganyang eksena.
1: Kasi ba yung small unit of government?
0: Totoo.
1: Sa kanila nagsisimula lahat.
0: Correct.
1: Yan. Bago pa makarating maiangat sa piskalya, nire-resolve na sa barangay level.
0: Correct. Ang galing nga. So hello po sa inyo dyan. Ang daming tao. Mm-hmm. At natuwa ako kasi sa pagbabalik ko kanina, meron na may gardenia tayong kasama, ganyan. Tapos yung protect, kasama rin natin.
1: Yes.
0: Tapos namimigay ng mga noodles, tinapay sa ating mga senior. So, yan po ay simpleng regalo ng DZMM para po sa inyo, mga kapamilya. Abangan kung saang barangay po kami pupunta. Mm-hmm. Pero eto na muna sa oras na 9:12, susunod na balitang showbiz. Tuloy-tuloy pa rin nga po ang pag-ukit ng tagumpay ng dalawang P-pop groups na SB19 at Bini. Paano ba naman, Papa A? Paano nga ba naman, nanguna nga po silang muli sa may highest charting P-pop song sa Billboard Philippines. 11 kanta ng Bini habang 12 naman mula sa SB19. Kabilang po ito sa ilan pang makasaysayang marka ng dalawang P-pop idols ngayong taon. Gaya ng Coachella debut ng Bini nitong Abril at Lollapalooza debut naman ng SB19 ngayon darating na Hulyo. Kabilang din po sa lineup ng Summer Sonic 2026 sa Tokyo, Japan, ang dalawang Pipa powerhouses sa Agosto.
2: Alam na this!
1: Yay! Naku, patuloy nilang iunawagay why ang bandila ng Pilipinas. Tuloy-tuloy lang po yan at sana marami pang sumunod na SB19 at Beanie. Mabuhay po ang talento ng mga Pilipino. And speaking of mabuhay, naku, gusto natin batiin, may nagsa-celebrate ng kanilang 35th wedding anniversary ngayon. Ang parents ng ating kapamilya at kasama dito na si Ate Marlene Pajernos. Happy 35th wedding anniversary po kina Mami Marlene Pajernos at kay Daddy Nonilon Pajernos. Naku, keep the love alive. Salamat
0: kinakantahan.
1: Po.
0: Kinakantahan.
1: Yes. God bless po. Stay
0: God bless po. Stay healthy. Kami na pong bahala kay Ate Marlene kapag napapaus po siya.
1: Yeah. Ako na po sumasagot.
0: Hindi mo sasaluhin.
1: Hindi sasaluhin. Opo, yan. Love po namin si Ate Marlene Pajernos. So, eto na po. Dagdagan po natin ang ating showbiz chika. Kasi pinayuhan naman ng actress na si Yasmin Curdy ang publiko na i-enjoy ang sariling journey matapos may magkomento sa kanyang post sa Facebook na dapat hintayin muna ang bar review bago ibahagi ng aktres ang law school experience. Sa halip na maapektuhan, iginiit ng aktres na mahalagang ipagdiwang kahit ang maliliit na tagumpay at pinayuwang huwag magpadala sa pressure. Ayon kay Yasmin, bahagi ng pagkatuto ang bawat hakbang sa law school. Kaya dapat anyang pahalagahan ang proseso at patuloy lang sa pagsulong.
2: Yun.
1: Alam na this!
2: Alam na this!
1: Alam mo, yun nga, kahit yung small post na yan, nakaka-inspire na kagagad sa iba. Although merong iba-iba syempreng pananaw kung anong sa tingin nila yan. Yung iba nga, ito yung parang netizen na nag-comment, ay siguro parang, ay ano yan, pinagmamalaki na kagad, ay hindi pa nagbabar review, ganun. Yan palang pong maliit na yan na sinabing nag-aaral siya.

0: estado ng relasyon nila ng boyfriend na si Dominic Roque. Sa panayam, sinabi nga po ni Sue na noon pa man ay nakikita na niya ang sarili bilang isang ina. At nang makilala niya nga si Dominic, napagtantoan niya kung gaano kahalaga ang tamang pagpili ng makakatuwang bilang magulang bagay na nakita niya sa nobyo. At kung ibibigay nga ay masaya daw siyang si Dominic ang maging ama ng kanilang anak. Paglinaw naman ni Sue, hindi ito kumpirmasyon ng susunod na kabanata ng kanilang relasyon at masyado pa niyang maaga.
1: Alam na this!
0: Feeling ko kaya naman sinagot yan ni Sue kasi naitanong. Di ba, Papa A, naitanong? Kasi syempre, kung pinopromote nila yung Project Baby nila with Rico Blanco, isa siguro sa mga itinanong ng mga kasamahan natin na press o kaya yung mga vloggers na invited for the screening or kung saan man ginanap, yung patungkol sa about sa pagpa-family. At kaya sinagot ito ni Sue Ramirez. Pero alam ko, may mga bagay pa talaga na gustong tuparin si Sue sa kanyang karera.
2: Totoo.
0: Pero what's important is nakikita ko bilang kaibigan ni Sue na itong relationship niya is hindi ganun ka out na out.
2: Oo.
0: Not unlike yung mga dati na talagang post sila ng post kung saan. Ito parang nakikita ko na kahit na hindi sinisikreto, still may mga nakikita pa rin sila na nasa labas-labas sila, ganyan. Correct. Oo. So, congratulations, Mare. Sana nga yan si Dominic na nga talaga yung ano, maging someone mo talaga in the future. Makasama, maging katuwang mo sa buhay.
2: Oo.
0: Kasi you're not getting any younger na din naman. Pero huwag namang madaliin.
2: Oo, deserve nila pareho maging masaya. Yung iba kasi, gusto i-hard launch ba tawag doon?
0: Yun ang tawag, hard
2: hard launch. Na dapat, ganun. Pero yung iba din ang payo, teka muna, huwag, para hindi mausog, huwag muna nang sabihin, ganun, i-harness at i-nourish pa mismo yung kanilang relationship. Eh, pero sana, yan na talaga yun, kung loves nilang isa't isa. Yan din ang payo at gusto ni Nani Cruz na nakikin daw habang nagda-drive at si Bautista Baby Marie. Ayan, para po sa shoutout ninyo. Pagbati naman kina Jopay Pagya ng Sex Bomb Girls at Mr. na si Joshua Zamora na ipinagdiwa nga kanilang 12th wedding anniversary sa pamagitan ng Renew Wall of Vows. Sa social media, ibinahagi ng ilang malalapit na kaanak at bisita ang photos at video clips ng intimate event sa Tagaytay. 2014 na magpakasal lang dalawa na biniyayaan ng dalawang supli.
1: Alam na this!
2: Di ba nakakatuwa naman na napanatil na 12 years ha? Kasi parehong tugtog ang kanilang sinasayaw. Kumbaga ganun, parehong musika ang kanilang kinagugustuhan. Ibig sabihin lang naman, talaga naman, vibes na vibes ang kanilang pagsasama.
0: Ka-vibes!
2: Yan! Yan naman talaga.
0: Pero hindi pa, hindi ba, nung sa Sex Bomb Round
2: nag-guest sa akin si ano.
0: Sa Sex Bomb Round 3, parang humingi siya ng renewal of vows. Dalawa ni Jopay. So, congratulations!
2: Yes.
0: 9:19 ang oras natin, mga kapamilya, sa kabila nga po ng ilang taong espekulasyon at paulit-ulit na imbitasyon, nanindigan nga po ang kapamilya primetime king na si Coco Martin sa desisyon na hindi daw siya papasok sa politika. Sa contract signing event, sinabi ni Coco na halos kada halalan, tinatanong daw siya tungkol dito at kahit nakikita niya ang pagsisikap ng mga lingkod bayan, naniniwala siyang kaya niyang mag-ambag sa lipunan kahit walang posisyon sa gobyerno. Bukod nga sa politika, ibinahagi rin ni Coco na nakatanggap siya ng alok na mag-endorso ng gambling company. Pero itinanggi niya ito dahil hindi anya ito akma sa kanyang prinsipyo. Mapapanood si Coco Martin sa bagong kapamilya serye na pinamagatang Sigabo simula June 22.
1: Alam na this!
2: At ang bongga ng kanilang pag-ikot, ang kanilang pa-motorcade, correct?
0: Dumaan sa tapat ng bahay ng Ate Kimmy Fierce yun sila.
2: Talaga.
0: Sinend niya sa akin. Sabi ko, oo, bongga yan. Kasi
2: ganda.
0: Parang si Coco talaga, isa sa mga
2: makamasa talaga.
0: Gusto niya yung sa Quiapo,
2: yes,
0: sa Baclaran, sa Ross Boulevard, sa Del Pan. Yan.
2: Ganun.
0: Malapit na malapit kasi ang Coco Martin sa ano, sa mga mommies,
2: yes,
0: sa mga lolo at lola, sa mga kabataan. So, di ba, isa sa training natin yun, na lagi tayo maging malapit sa mga nanunood at mga listeners natin.
2: Oo. And hindi naman yan, ano, yung natural na yan.
0: Magay, hindi ba?
2: bago, Martin. Yes. O, hindi na bago yan. Kasi dati naman ganyan pa na siya. Hindi pa siya artista. Malapit na talaga siya. At marunong makipagkapwa-tao. Kaya ano, nakakatuwa na parang ganyan din yung ano dun, di ba? Yung aura, yung karir.

0: mismo ng nasirang ano, The King FPJ. Ganyan-ganyan siya kalapit. Kaya maganda rin na ipamana sa kanya, 'di ba, yung ano, maganda yung idea na nandoon na yung pangalan niya, FPJ's Batang Quiapo, FPJ's ang probinsyano. Ngayon, Coco Martins Sigabo.
1: Yes.
0: Ganon. Kasi siya talaga nag-create niyan. Kaya sana ano, ano, tangkilikin po natin supportahan ito para marami pa. Oo,
1: yes. With Julia Montes, of course. Ay, samantala, papaawa, papasukin muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. Senator Erwin Tufo handang mag-inhibit sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee matapos idawit ng 18 Maleta Boys sa flood control anomaly. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado mula Pasay, Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert.
2: Jai Ho Awel, handa si Senator Erwin Tufo na mag-inhibit sa mga susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng flood control anomaly. Kasunod ito ng panawagan ng legal counsel ng 18 Maleta Boys na si Attorney Levy Baligod dahil dawit ang pangalan ng senador na dinalan umano ng maleta sa kanyang bahay sa Green Hill sa San Juan.
3: Wala mong problema. Napag-usapan na po namin yan ng majority block. Nagsabi na rin po ako kay Acting Senate President Win Gutsalian. Pumayag naman po at pumayag po si Senator Kiko Pangilinan bilang vice chair na siguro ganun po gagawin natin, or we will create a subcommittee to investigate flood control. Kasi po parang ginawa tayo na tapos-tapos.
2: Samantala, kinumpirma naman ni Senator Tulpo na nagpadala ng liham ang anak ni Senator Loren Legarda na si Congressman Leandro Leviste at nagpahayag ng kagustuhan na dumalo sa mga susunod na pagdinig. Nakasaad rin sa liham na ipinadala ni Leviste na ang Senate Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulpo ang kinikilala nitong legitimate Senate Blue Ribbon Committee.
3: Kinikilala po ng anak ni Senadora Loren Legarda, si Leandro Leviste, Congressman Leviste, ang pagiging legitimate po natin na chairman. Sumulat po siya sa akin through email na gusto niya po mag-appear sa hearing po ng Blue Ribbon sa pangunguna ko po. Ang sagot ko naman po sa kanya through our Blue Ribbon Secretariat na pagdala po siya ng affidavit para malaman namin kung ano po yung mga sasabihin po niya.
2: At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat, Bert Dizon!
4: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
5: Awel Paz at Jai Ho! Alam na this!
1: Nine 24 ang oras natin sa buong kapulaan ng Pilipinas. Nagbabalik po ang Beshi ng Bayan at ang Diyosa ng Kalsada ang kapartner sa pagkalat ng mga latest chika, Jai Ho.
0: Katandem pa rin po sa upgraded showbiz news ang ever-laughable, ever-lovable Papa A, Awopaz. At ituloy na natin ang dagdag na showbiz chika. Eto naman ha, nasa Pilipinas na ang actress na si Zhang Yingfei o mas kilala bilang si Linda Walker mula sa hit vertical microdrama. Bumisita sa Pilipinas ang Chinese star para sa education focus campaign na una nang inanunsyo ng Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated. Layon din ang kanyang pagbisita ang pagpapatatag ng ugnayan ng mga Pilipino at Chinese. Ilan sa mga nakatakdang bisitain ni Yingfei ay ang Intramuros sa Maynila High School sa Quezon City bago ang meet and greet event sa lungsod.
5: Alam na this!
0: Wow! Pataas ang kaya ng score din ito sa mga makakasama niya. Maganda yan. At least makakampanya ng pagpapalaganap ng kahalagahan ng pag-aaral at pagkakaroon ng edukasyon. Diba? Yun naman.
1: True.
0: At ituloy na kagad natin, speaking of Chinese actress, dumako na tayo sa showbiz, Holly Hollywood! Hollywood.
6: Ay, hindi ka paos, no?
0: Oo, hindi paos. Sa kakahos.
1: Mula umaga ka ba?
0: Mula umaga eh.
1: I'll go.
0: Nagsimula na po ang The Eternal Sunshine Tour ni American superstar Ariana Grande na comeback concert niya rin makalipas ang 7 taon. Sa Oakland Arena sa California, ginanap ang kick-off ng kanyang concert tour nitong nagdaang weekend na napuno ng hiyawan at emosyonal na tagpo gaya ng batian na niya ang crowd at sinabing na-miss niya ang entablado habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Babaybayin ng tour ni Ari ang America, Canada at Europe mula Hunyo hanggang Agosto.
5: Alam na this!
6: Wow. Sa Oakland Arena, Papa Awel. Oh, yung bongga naman yan. Diba? Ibang Oakland Arena sa ano, no? Sa Oracle.
0: Ay ba yun?
6: Oh, pero kasi sa ano rin siya eh? Sa California, yung Oracle Arena. Baka nga iba. Oh, bongga.
0: Oh, Oakland, California.
6: Ah, kasi yung sa Oakland, sa Oracle Arena, yun yung sa Golden State Warriors.
0: Yes. Yes. Ayun.
6: Balik naman tayo sa mga showbiz chika sa loob ng bansa. Ayan.
0: Ayan na. Go.
6: Nako, eto na. Muling pinalagan nga ng actress and entrepreneur na si Matet De Leon ang mga kumekwestiyon kung bakit nagla-live selling ang anak ng yumaong superstar at national artist na si Nora Honor. Sa isang panayam, sinabi nga po ni Matet na mataas ang talent fee niya bilang live seller sa social media na nagmula nang may mag-reach out daw sa kanya na selling platform. Dagdag pa nga niya, masaya siya sa kanyang ginagawa at una nang iginiit ni Matet na marangal ang kanyang ikinabubuhay at hindi ikinakahiya ang nasabing trabaho.
5: Alam na this!
6: Ang sarap lang talagang sabihin din sa mga very, very judgmental na akala nyo ba kapag nagla-live selling ang mga celebrities ay hindi sila bayad. Sa totoo lang po, opo, mas malaki po ang kinikita ng mga nagla-live selling ngayon through online. Depende sa kliyente na mag-hire sa kanila, depende sa product na kukuha sa kanila. Kumbaga parang endorser sila niyan eh. Nang ano, nang hindi naman naka-lock-in sa isang produkto, pero for a specific time. Kasi like ako, Papa Awel, ikaw, for sure, na-experience mo na ma-offer na mga ganyan. Totoo po na kumpara sa taping, aminin naman natin, eh talagang malaki po ang amount na nakukuha ng mga influencers, ng mga vloggers, paano pa ang artista, di ba? At si Matet ay syempre naman, kita mo naman, hindi lahat ha, may gut, and hindi lahat meron talent na magkaroon ka ng tiyaga, na kausapin mo yung cellphone sa harapan mo ng matagal na oras. So, ewan ko ba talaga, bakit gano'n, na parang kapag may mga sana yung nagko-comment, I wish and I pray na sana ay may trabaho din. Mm-mm. Diba? Sana ay nag-earn ka din at hindi ka nahihirapan na kumita. Kasi diba, instead of manita tayo ng kapwa natin, let's focus and yung kasabihan nga, diba, mind your own business. Correct. Kung wala namang magandang sasabihin, manahimik. Hayaan na lang. Sabi nga ni Sesabol, hashtag hayaan. Yeah. Diba?
0: Tsaka, kumbaga, marangal yung pagtatrabaho ng tao. Ganon. Sure. Lahat naman po, kailangan kumayo, di ba, para kumita yun. At hindi naman po rin, basta tinatawaran lang po ang mga trabaho ng bawat isa. Totoo yan, kunwari napapanood nyo po yung sa online selling, bayad po kagad, nakakita na ako na isang building.
6: Yes! Yun yung nag-
0: andun kwarto-kwarto, yes, kwarto-kwarto po sila. Tapos na meron pong kanya-kanyang items na sinesell. At may sweldo po yun. Lalo pa nga pag-artista. Ayun. O ito na po sa huling ataw natin ng Showbiz Chika ngayong gabi. Binahagi naman ni megastar Sharon Cuneta na ipinamana na niya sa anak na si Casey Concepcion ang unang luxury watch na binili para sa sarili. Sa larawan na mag-ina na nakapost sa social media, suot ni Casey ang relo na ayon kay megastar ay may espesyal na halaga para sa kanya. Dahil bukod sa ito ang unang luxury item na kanyang binili, saksi din anya ang relo sa mahalagang yugto ng kanyang buhay. Sinuot ni Sharon ng relo sa pelikulang Sa Hirap at Ginhawa na proyekto nila ng dating asawa at ama ni Casey na si Gabby Concepcion noong 1984. Marami namang netizen ang naantig sa kwento at pinuri si megastar sa kanyang pamanang heirloom.
5: Alam na this!
6: Ayan. Nakoras natin na 9:30 sa buong kapuluan ng Pilipinas. Nako, ito kanina po ginanap, idagdag lang natin papaawer, yes, para updated tayo. Kanina ginanap po ang media presentation ng bagong series ng Prime Video. Ito yung The Loyalty Game, mm-hmm, na pagbibidahan ni Janine Gutierrez at ni Jericho Rosales.
7: Uh-oh.
6: Actually, sila yung pinaka-headliner pero parang ang daming bida.
7: Uh-oh.
6: May Kira Ballinger, Yen Santos, Micah Rivera, Sofia Andres, Charlie, mm-hmm, Dizon, at papaawel. And naisip ko, sabi ko, sabihin, mm-hmm, sana parang magkakaroon ng thinking na Carmina Villaruel, mm-hmm, balik ka pamilya sa paggawa ng teleserye, mga ganang eksena. Kasi diba mas visible siya sa Kapuso. Pero kasi nga pala, sa digital streaming platform ito ipapalabas.
7: Mm-hmm.
6: So grabe, star-studded po. Abangan po natin ang mga pangmalakasan na yung pagmalapit ng mag-showing.
7: Correct.
6: Kasi kanya pinakilala pa lang sila, ganyan. Mm-hmm. And congrats to Kira. After Ang Sayo Ay Akin, parang ito yung kasunod ata, mm-hmm, 'di ba? Na eksena bukod sa nagpelikula siya with LA, mm-hmm, nung mga nakaraan, nag-promote sila dito.
7: Yes.
6: Ayan. Oh, bongga.
7: And speak of abangan, abangan niyo rin po ang aming chika sa ginanap na panayam naman po ng mga bida ng Drags to Riches,
6: sure,
7: na sina Christian Bables, Elijah Canlas at Inigo Pascual. Naku, nakakatuwa ang chika namin doon ni Mama Jay, kaya abangan po ninyo. Yeah.
6: Correct. Mm-hmm. Naku, magawi, we'll pause for a break muna ha, papaawel, at sa lahat ng mga kapamilya natin na nakatutok sa atin all over the world. Ano nga ba yung magandang suotin? Paano nga ba ma-achieve ang kasuotan ng mga nakikita natin sa mga iniidolo nating mga artista? Diba? Yung mga personalidad, paano nila na-achieve ang magandang outfit? Ito sila lang bang namimili sa closet nila? Pero diba dito sa industry natin, may tinatawag na mga consultant, celebrity stylist, fashion stylist, costume designer, at syempre, dagdag na rin natin sa dami ng kanyang ginagawa ang pagiging brand consultant and creative director. Makakasama po natin ang ating special na bisita on a Monday. Siya po ay si
7: Patricia Coronado. Para lahat tayo mapasabi ng alam ko na.
6: Alam niyo na.
7: Alam na din.

0: Oras natin, 9:36 sa buong kapuloan ng Pilipinas. Kapiling Kabanding ang nag-iisang beshi ng bayan at ang diyosa ng kalsada ang kapartner sa pagkalap ng mga pinaka-latest na showbiz chika. Ako po si Jaiho.
1: Katandem din po sa upgraded showbiz news ang ever laughable, ever lovable, Papa A, Awaw Paz.
0: At tayo po ay live na napakikinggan sa inyo pong mga transistor radio sa 630 kHz sa AM band, sa ating pong 1.5 million subscribers sa YouTube, sa Sky Cable Channel 26 at 183 local cable channels nationwide, ganun din sa TFC. Simulan na natin, Papa Awel. Sabi natin kanina, hindi na lamang artista ngayon ang nagiging pasyonista, di ba?
1: Yes.
0: Kumbaga dahil nga iniidolo nila yung mga public figure na nakikita nila sa telebisyon, sa social media, ganyan. Nagkakaroon na rin yung mga tao ng katanungan na paano ba ito na-achieve?
1: Yes.
0: Ang kasagutan po ay na-achieve po ito sa tulong po ng mga fashion stylist, celebrity stylist, costume designer. Kaya naman inimbitahan na natin ang ating Monday bisita. I-welcome natin sa Alam Na This, Miss Patricia Coronado. Hello!
2: Hello, hello everybody! Good evening! Patricia Coronado here.
0: Very beautiful, no? Papaawe.
1: Diba? Parang anghel na bumaba sa langit. Kita mo yung itsura pa lang niya. Wow, stunning talaga.
2: Totoo, diba grabe. Coming from you, alam ko ang dami niyo nang nakitang magaganda.
1: Yes! Oo. Pero ang gandang simulan, ang Monday evening, Monday natin na ganyan, di ba? Kailangan na-excite ang ating mga viewers worldwide, lang na sa Pilipinas, ang mga makukuha at maikuha na lang inspirasyon sa'yo. Pero bago pa naging blonde ang hair mo, dati naman sigurong itim yan, no? Paano ka nagsimula? Paano napasok tong pagiging stylist? At ano ba ang trabaho ng isang fashion stylist?
2: I'm really a natural bottle blonde.
1: Okay.
2: Diba? Pero paano tayo naging fashion stylist, nagsimula? Of course, I really studied fashion design and merchandising from College of St. Benilde.
1: Okay.
2: Pero bagets pa lang talaga ako, Papa Awel. Alam ko nang I will be in the fashion, entertainment, and the beauty world.
1: Mm-hmm.
2: Kasi ang aking mother, every day of her life, I saw her for how many years fixing herself every day in the morning.
0: Talaga?
2: But syempre, kailangan pretty siya for Rustan. She was a marketing manager.
1: Mm-hmm.
2: So, na-embed na sa akin yon yung kailangan maganda ako at dapat dyan ako sa fashion or beauty world.
1: Correct.
0: Ganon.
1: Tsaka you meet a lot of people every day. Tsaka yung brand na hinahawakan niya, dapat siya mismo will speak for the brand itself.
2: And I grew up with a lot of Beckys around.
0: Mm-hmm. Actually, di ba na-mention na yan, alam ko dito sa programa, na parang if you want to be paid ng, tama di ba, if you want to be paid ng kung magkano yung hinihingi mong amount talaga sa mga clients mo,
2: uh-huh,
0: you need to show them na parang you deserve to be paid ng kung magkano yung hinihingi mo. Kasi di ba minsan, sa panahon na napaka-judgmental ng mga tao, di ba? Parang may friend ako na kwento ko nga sa programa, Papa Awel, na events organizer siya, mm-hmm, or sa mga wedding ganyan. Tapos parang nag-pressure siya ng mahal na halaga. Mm-hmm. Tapos parang tinignan siya ng taas mula ulo hanggang paa dahil nakita na parang nag-taxi siya, bumaba dun sa isang restaurant. Tapos yung bag niya, tinignan na hindi branded yung bag. Paano ko naman pagkakatiwalaan to na bayaran ko ng mahal? Milyones ang usapan sa pag-o-organize. Ganyan. Parang kailangan pala part siya ng branding.
2: You have to dress the part.
1: Uh-huh.
2: You have to dress the part. You have to look the part.
1: Correct.
2: At kung gusto mo naman to fake it until you make it, there are dupes naman around the corner.
0: Yes.
2: Not necessarily that luxury brand, but then looking the part or feeling that part nung luxury brand na yon. Pero naman tayo mga mabibiling dupes para at least yun sa mga kliyente natin ay magkaroon sila ng impression na, babayaran ko to.
0: Yes.
1: You hit the bullseye. Maganda yan. Maganda po yung inkling or idea sa mga those who wants to reach also this status or follow your footsteps, di ba? Kasi nga, parang kagaya kay Miss Chris Aquino noon, sabi ko, ano pa yung pwede niyang brand na ganyan? But she herself is the brand.
2: Yes.
1: Parang ganyan. Because she's a representation of almost everything. Kaya naging multimedia star.
2: You know, Papa Al, that's so correct. Mm-hmm. Kasi we want to be represented or looked at a certain way. Lalo na if we're brand building.
0: Mm-hmm.
2: Every person is a brand.
0: Totoo. Mm-hmm.
2: Diba?
0: Correct.
2: A CEO is a brand.
0: Correct.
2: Mm-hmm. A priest is a brand.
0: Totoo.
2: Diba?
0: Yes. And speaking of that, sa mga napag-uusapan natin, I'm sure nilakasan ng mga kapamilya at kaserbisyo ang Kalamang Radyo kasi nagkaroon silang interes. Yes. Lalong-lalo na syempre gusto nilang marinig at malaman, Miss Patricia, Miss Pat, na ano yung mga naging challenges mo, yung mga pinagdaanan mo bago mo rin nakuha yung tiwala ng mga malalaking kliyente at celebrities. Kasi sabihin ko lang naman, 'di ba, Ma'am Charo Santos Concho, correct, the president and the CEO of ABS-CBN, ikaw ang nagbibihis, correct, sa kanyang mga endorsements, sa kanyang mga shows. Judy Santa Maria, of course, correct, and marami pang iba. Paano 'yun? Agad ba nakuha mo sila o paano? Kwento po.
2: No, not at all. Of course, I started siyempre, wala pa tayong mga Instagram dati, yes, di ba? Talagang pumupunta ako sa mga, kung nasan yung mga advertisers.
1: Yes.
2: Tapos, nag-PPR ako doon personally.
1: Mm-mm.
2: Until, meron akong nigawang cover shoot with Angel Locsin. Mm-mm. And she was transitioning to ABS from, yes, Kapuso.
1: Yes.
2: And, you know, she needed a stylist.
1: Yes.
2: We hit it off during that time.
1: Oo.
2: Tapos ayun, nidala niya ako sa aking first ever teleserye.
1: Wow.
2: Sa ABS, which is Lobo.
1: Oo.
3: With Angel.
2: Eh, dun pa lang. Eh, nag-style ka na ng piolo.
1: Uh-oh.
2: Nag-Angel Locsin ka na.
1: Yeah.
2: Pumasa sa mga mata ng Tita Malusan.
1: Yes.
2: Diba? So, parang from there pa lang, nag-pile up na, nagsunod-sunod na yung mga opportunities. Nigalingan ko lang.
1: Correct.
2: Alam mo yun? Kahit na parang lokang-loka rin ako sa Lobo noon with all the costume changes.
1: Pero basically, you still have the eyes for creativity. Yun kasi yun eh. Dapat kailangan meron ka pa rin nun eh na bukod dun sa inaral mo, di ba? Kailangan kasi mas lalo ka maging credible dyan. And then all the stars aligned na sa'yo.
2: Yeah.
1: Dumating na yung opportunity dyan, di ba? Pero now you wear several hats.
2: Yeah.
1: Kasi from there on, di ba, mas in-embrace yung pa yung iba. Kasi ito na ang mga titles mo.
2: Meron grabe, papaawal. Oh, nandyan ba?
1: Nandito talaga. Oh, naku, kanina pang 9 a.m. nandito na yan.
2: May binibining
1: diba? Fashion stylist / costume designer,
2: yes,
1: / brand consultant,
2: yes,
1: / at syempre ultimately a creative director. Yung iba kasi wear several hats in,
2: yeah,
1: different fields.
2: Mm-hmm.
1: Pero ikaw, kinuha mo yung you go around circles, lahat nandito,
2: yeah,
1: lang sa'yo. Mm-hmm. How do you handle all those?
2: Syempre, one at a time, and of course, you don't wanna stretch yourself too thin.
1: Mm-mm.
2: Diba? Kung alam mong masyado ka ng maraming responsibilities dun sa certain hat na yon,
1: yes,
2: you have to let go of a certain opportunity.
1: Okay.
2: Or kunyari kung may nangihinging gig or booking, parang, mm-mm, you know, you have to decline. Kasi kung hindi mo magagampanan ng maayos, diba?
1: Mm-mm.
2: Parang wag mong gawin.
1: Tama. Mm-mm. Tama naman yun.
2: Yeah. At saka, may different disciplines. Kunyari, fashion styling, that's different. That's with fashion and style or pwedeng maging personal to a person.
1: Yes.
2: Costume designing naman is different. Diba? Parang, ang pwede mong ang didadamitan mo sa costume design, character ng isang artista sa isang script.
1: Mm-mm.
2: Diba? A brand consulting naman, ang didadamitan mo dyan or nisa style mo dyan, ay isang brand.
1: Oo.
2: Diba?
1: Mm-mm.
2: Ang creative director din naman, ay naku, ang dami din aspects ng pagiging creative director.
1: Correct. Oo, yun. Pero syempre, ang tanong talaga nito, naku, malaki ba ang bigayan dyan? Ang kitaan, di ba? Kasi parang magkano?
2: Papaawal, I would say yes.
1: Actually,
2: lalo na for a big brand name, yes.
1: Oo.
2: Lalo na rin kung ang artistang nagtitiwala sa'yo or that certain CEO ang nagtitiwala sa'yo ay talagang ganong kalaki ang they're banking on you, yes.
1: Oo.
2: Malaki din naman.
3: At bukod dyan, papaawin, no, sa pagiging fashion stylist, iba doon sa pagiging creative director, kasi si Miss Pat, nakatrabaho siya ng maraming beses.
2: Oo.
0: Nakatrabaho ko si Miss Pat ng maraming beses na. At bukod sa pagiging fashion stylist, natutuwa ako kasi, ano rin si Miss Pat, as creative director, ang lalaki din ng mga brands talaga, mga international brands, yung kung saan siya yung nag-head, Papa A. At alam mo ba, feeling ko nga na baka may iniisip niya talaga, dinidedma ko siya, pero hindi talaga kinakaya ng schedule dahil nga mula umaga hanggang gabi, nandito tayo sa himpilan. Pero diba, ikaw din ang namumuno sa mga ganong pa-event. Kunyari, may bagong product si international brand na gan A, international brand B, mga ganyan.
2: Yes, oo. And syempre, may mga rollouts yan, mga ilang planning, executions, activations, all that you think of.
0: Ikaw na lahat yun.
2: Oo, but then of course, there's a team.
4: Correct.
2: There's a team behind that.
0: As may team ka na na sarili.
2: Oo, there's a team behind it. Yeah.
1: Actually, kasi meron ka dapat ma-research na nila. Kunwari, ano, si personality A.
2: Yes.
1: Syempre, kukunin mo yung background. Tsaka anong project yun?
2: Yes.
1: Kailangan may pa-research ka dyan. So, dapat yung team mo na ang gagawa niyan.
2: Yes.
1: Di ba? Ako, I've experienced personally sa isang artist. Pangalan, ex-artist na lang ganyan. Isang beses lang kukunin. Hiram lang naman yung damit.
2: Oo.
1: Pero 150,000. Ganun lang, kinonsult lang. Tapos, pack yun na kagad. Aba, kung sa isang araw, ilang artista yung damitan mo?
2: Pero, you know, okay, you said consult lang,
1: yes,
2: di ba?
1: Yes.
2: Pero kasi that's the thing. That's why you hire experts because we make it look easy.
1: Okay.
2: For you guys, di ba? Kung maga sa isang magaling na choreographer or dancer, di ba? O, ba't ginagagawa yun? It looks so effortless. Pero kung ako gumawa, parang hirap na hirap.
1: Mm-mm.
2: But because you hire experts, it seems effortless.
1: Oh.
2: It looks so seamless or flawless. Na parang ganun, flawless. Kasi parang ganun lang kadali gawin.
1: Correct.
2: Pero ano ah, especially for people like me in the fashion world, pero kahit naman with news and everything, research is so important.
1: Yun naman talaga. Totoo.
2: And that is one important aspect of fashion and styling and creativity that I love doing.
1: Yes.
2: Research. Kasi backed up by data.
0: Totoo. At saka syempre, no, ang dami nag-message sa atin ngayon at mga nakikinig na noon.
1: Correct. Even our big boss, Mr. Adrian Marco, Papa Ding Dong Marco.
2: Papa Ding Dong Marco.
1: Yes.
0: At ang sabi nila, naku, excited na kaming marinig kung ano ba yung mga dapat isuot kapag maulan, kapag maaraw, kapag ikaw ay may katabaan, pagpayat, matangkad, or maliit ka, ganyan. Pero papaawal, ipasok muna natin ang mga balita sa labas ng ating himpilan. Napaka-importante po nito. Ayan, tawagan na po natin ang ating kapamilya at kaservisyo na si Bert Dizon.

0: Oras natin, 9:48 sa buong kapuluan ng Pilipinas, mahigit 3,000 sako ng bigas ipinamahagi sa mga nasunugan sa San Nicolas at Baseco sa Maynila. Narito po ang balitang kumpirmado, sigurado, mula sa Maynila, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
1: Nabigyan ng mahigit 3,200 na sako ng bigas ang aabot sa 3,100 na pamilya na nabiktima ng mga sunog na sumiklab sa San Nicolas, Baseco at iba pang lugar sa Maynila mula sa tanggapan ni Senate Pro Tempore Win Gadsalian. Ayon kay Senator Win Gadsalian, dapat unahing tugunan ng pamahalaan ng paghihirap ng mga ordinaryong Pilipino kaysa mga political issues sa nagdudulot lamang na distraction at ingay sa mga problema na dapat unahin. Binigyan din ni Gadsalian na hindi dapat huminto ang serbisyo publiko, lalo na't maraming pamilya ang patuloy na bumabangon mula sa pagkawala ng kanilang tahanan at nakakaranas ng epekto ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Dagdag pa niya, panahon na upang tutukan ng trabaho at agarang tulungan ang mga mahihirap ng mga Pilipino dahil hindi pa anya sila maaaring paghintayin pa. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Salamat, Bert Dizon!
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
3: Awel Paz at John Ho! Alam na this!
0: Nako, eto na, Papa Awel. Muli kasama pa rin po natin ang ating napakaganda at parang ano, no, baka magkaroon ng segment na sa Lissimis Pat, no?
4: Uy, parang bet ko yun.
0: Ah, diba? Na parang magbibigay ka lang ng ano, ng styling, yes. 101 sa mga kapamilya at kaservisyo bilang update. Fashion stylist, costume designer, brand consultant, and creative director, Miss Patricia Coronado. Nandito pa rin, Papa Awel. Eto na, sabi ng mga netizens na nanonood sa YouTube, mga kapamilya na nanonood sa Clans Cable at sa ating transistor radio, pag halimbawa ikaw ay chubby-chubby, voluptuous, ganyan, paano ba mananamit kapag ikaw ay papasok lang sa opisina ng maulan? Mm-hmm. Oh, sa maulan muna. Kasi yan ang pinakamahirap. Akala natin ang dali-daling magbihis, mm-hmm, ha?
4: Wait, Jai, let me just premise that question is, bakit may kailangan yung mataba or malaki? Why? Bakit? Anong ibig sabihin?
0: Hindi, kasi di ba sila yung mga chubby-chubby, meron din naman yung super payat, na gano'n. Para ano sila, aware sila kung ano yung dapat nilang outfit. Kasi di ba nauuso yung parang pa-advice?
4: Mm-mm. Hindi, ako naman, it's always been my mantra and my principle, no matter what your weight is or kung anong size mo, you wear what you want. Suotin mo ang gusto mo, maikli ang buhay natin, let's be happy with our clothes, let's have fun, diba? Yung mga fashion rules, style rules, that's fine, let's be knowledgeable about it, alamin natin sila, pero let's not make that stop what we want to wear.
5: Ang ganda, diba? Advice nun. Tsaka, di ba, kahit anong ibigay mo na damit dyan, it's how you carry it.
0: Kung paano mo dadalhin.
5: At kung paano mo siya i-enjoy na suot siya.
4: Kasi ikaw ang magbibigay buhay sa damit na yan.
5: Correct.
4: Di ba? Kung masaya ka wearing it, do it. Di ba? Alam mo yun,
0: So, kahit labas-labas yung mga layering-layering mo dito, no? Mm-hmm. Kasi siya, like, di ba tayo sa TV, ang hirap-hirap mag-pictorial kapag kailangan mag-diet ka talaga. Mm-hmm. Kasi nga, lalabas yung mga linya-linya, hindi madaling ma-edit. Hindi mauusog. Hindi mauusog, gano'n.
4: Pero kung masaya ka, di ba?
0: Carry lang.
4: Show it. Oh. Kasi meron din akong, ano, principle. And kahit sa makeup, when you conceal too much, patong ka ng patong,
5: yes,
4: all the more nagiging obvious.
5: Yeah.
4: So, 'di ba, the more you expose or the more you normalize it, masasanay ka, masasanay mata ng mga tao. It's not a big deal. Mm-mm. Hindi siya big thing na parang, "Oh, naka-sleeveless ka ngayon, no." Yung ganon. Kasi nakikita ka nilang naka-sleeveless ka naman parate.
5: Oh.
4: 'Di ba? Nakikita naman nila naka-tight fit ka.
5: Yeah.
4: Ganon.
5: Nako, sa pagsabi mo pa lang binigyan mo na ng pag-asa sila at you make us all feel better with how we dress and how we style our
4: And that's how it's supposed to be. Uh-uh. But if we want to trim a little bit ng mabilis in 1 minute ang ating mga waistline,
0: girdle,
4: things like, pwede. Or just, with the right fit of a black top. or a dark top, a nice monochrome outfit,
0: waist trainer,
4: 'di ba? Yes,
0: 'di ba? So 'di ba ano, yung kunyari pwede kang mag-loose ng inner tapos may corset ka ng very light para makita lang na may
4: nang
0: figure
4: may shape,
0: ka. Yes.
4: Diba?
0: Oo. Pag maulan 'yan, yung mga ganyang outfit.
4: Ah, hindi. Pag, well, pag maulan, depende naman.
0: Jacket.
4: Oo, saka saan ka manggagaling, di ba? And really, di ba, dati hindi tayo nag-invest sa mga maa-ayos na bota, yes. Rubber boots.
5: Yes.
4: Pero sa state of the Philippines right now.
0: Correct. Diba, may flood control.
4: Oo, di ba? Dapat yata mag-rubber boots na tayo, makabili tayo niyan. Kasi hindi tayo sanay dati noon, na parang it wasn't part of our daily fashion.
0: Pero aminin natin, di ba, yung mga baguettes before, Papa Awel, part ng sa school nila, yung may boots
4: may
0: na kailangan
4: boots.
0: Nakalagay sa box ng sapatos na iiwan sa school para kunyari ulanin man, bahain man, may ganun.
4: Oy, pero ha, advisable din for lalo na yung mga mag-aangkas, di ba?
0: Yes.
4: Pero they need to look presentable and
0: pare, nabanggit talaga yung ride-hailing.
4: Diba? So okay lang. Oy, bayaran nyo kami dito na name-song ko ang brandy.
0: Okay lang, Miss Pat, go.
4: Hindi naman ako nasabihan. Chares. So, di ba parang maganda niyan, yung mga repellent, ang suotin nilang mga pantalon.
0: Diba? Paano yung repellent?
4: Yung mga water repellent
5: or weatherproof.
4: Yes.
5: Yan.
0: Hindi ako naka-water repellent.
4: Nakakatulong din.
0: Nabuhusan ako ng matcha. Kanino?
4: Pero iba naman yung matcha.
5: Pero ngayon, Miss Pat, nakikita mo na even yung mga malalaki ang katawan.
0: Borta.
5: Nagsusuot na ng mga palda-palda.
4: Yes.
5: And it looks good on them.
4: Yes.
5: Ganun. So parang wala na yata talagang standard na tinatawag na dapat pag feminine, dapat pambabae talaga, pink ka. Pero mga lalaki ngayon, they look good also on pink, yung mga ganyan, di ba? So, ano na lang yung standard? Yung para sa lahat ba? Bukod dun sa you wear it, what you want to wear, ganon, ganyan-ganyan. Pero di ba, kunwari, meron din sa mga tamang okasyon,
4: yes.
5: Ganyan, di ba?
4: Of course, dapat nasa konteksto
5: yun.
4: Ng appropriateness
5: yeah.
4: ang iyong outfit, di ba? Parang, dun ka lang siguro, I would say, can make a mistake if wala sa konteksto ang iyong outfit, di ba?
0: So, dapat aalamin mo kung ano yung pupuntahan.
4: Yeah, within the context of, di ba?
0: Totoo.
4: Yeah, there are times that you have to be appropriate naman.
0: Anong pinaka main ingredient or secret of yung longevity sa inyo? Like, kasi nasa almost two decades ka nang nasa fashion. Tama?
4: I'm Gen Z.
0: Wow. Parehas pala tayo dito. Wow.
4: Yes,
0: di ba? Paano po yun? Patuloy pa rin po ba? Or dapat ba laging mag-iimbento ka rin yung creative juice mo talaga? Or
4: wait, maintaining myself here in the industry?
0: Yes, as a fashion stylist, celebrity stylist.
4: I believe it's really having a good work ethic.
5: Mm-hmm.
4: And really, when I say yes to a project or when I decide to say yes to a project, I really give it my all.
5: Mm-mm.
4: No matter how big, no matter how small, no matter how nakakapagod it is, 'di ba? And dapat meron kang in-offer din na kakaiba,
0: unique.
4: Oo, you have to be unique kasi bakit ka pa nandito, 'di ba? Why are you even creating waves?
5: Mm-mm.
4: Or parang why are you even going against the grain kung wala ka rin naman din ma-offer, di ba? Tapos, of course, I don't burn bridges.
0: Yeah.
4: But if I do, I make sure it will light my path to the right direction. Di ba?
5: Oo naman.
4: Ayun. So, yun.
5: Correct. Yung mga Filipino artists kasi nakakarating na rin syempre sa Hollywood,
4: yes,
5: ganyan.
4: Oo,
5: of course sa mga stylist din natin.
4: Yeah.
5: Dito kasi lalaki ng mga pangalan na style mo, Piolo Pascual, Coco Martin, ganyan, 'di ba?
0: Charo.
5: Yes.
0: Catherine.
4: Yes.
5: Syempre ba naman, where do you go from here but expand? Syempre pangarap mo rin ng Hollywood. Sino mga pangarap mong world-class talents na ma-stylan?
4: Oh my. Okay. Medyo hindi pa rin ako nakaka-go beyond because Ma'am Charo really is a manifested muse. So, 'di ba? Parang yata every stylist wants to style her, no? So, sino ba? Like Hollywood? Probably Bretman Rock.
5: Oh, right. Yes. Alam, ganda.
4: Siyempre kasi, di ba, Pilipino din siya.
5: True.
4: And he is so proud of his heritage.
5: Tama.
4: Talagang no shame in that. Unapologetically Pinoy.
5: Mm-mm.
4: I would love to style him. Tapos, di ba, incorporate the modern Filipino look now. And
5: very nice.
4: Kung ano siya, as Bretman Rock.
5: Correct. Yeah. And nanonood ngayon si Bretman Rock. How can she get in touch with you daw? Ganun.
4: Hey,
5: tsaka sa mga, yeah, oh God. And sa mga gusto, biglang interested, kasi, teka muna, mga June bride natin, baka naman pwede mag-consult pa sa'yo.
4: Well,
5: Father's Day is coming.
4: Uy,
5: magbibigay kami ng ano special surprise kay Daddy. Baka pwedeng istylan mo. Paano sila makaka-reach out sa'yo at makakontak?
4: Of course, I have my Instagram. It's @PatriciaCoronado. And my TikTok, it's _PatriciaCoronado. You can just DM me. And I have my Facebook. It's Patricia Coronado. It's Patricia Coronado everywhere. Diba? So that's just send me a message, comment on one of my posts. Really, I love hearing from people, eh. Yung mga kung ano mga questions nila or if they have insights, I would love to hear from them. Kasi at the same time, I learn from them. Diba? Doon din ako nakakakuha ng mga fresh news. Doon sa mga questions nila or kung ano yung mga gusto nilang malaman.
0: Totoo. Yes. Alam mo, bitin na bitin ng oras natin, no? Sa ating chikahan with Miss Patricia Coronado.
4: So, next Coronado. Monday ulit?
0: Yes. Monday ulit. Kasi isa-isahin natin papaano yung mga taste nila. Miss Ma'am Charo, Catherine, and everything. Kung sino pa yung mga ano, and everybody. Kung sino pa yung mga iba na ini-style ni Miss Pat. Diba, Papa?
5: Correct.
0: Thank you so much po, Miss Pat.
4: Oy, thank you, Jai. It's been a while.
0: Yes. Ayan. Ako,
4: thank sana you, Papa Awel.
0: Sana also po ay nag-enjoy kayong lahat, mga kapamilya at mga kaserbisyo. At syempre, no, ang sarap din noon yung iniwang very inspiring na statement ni Miss Pat para sa atin. Hindi pala dapat natin iniisip kung ano yung mga kung payat na payat tayo, mataba tayo. Basta kung saan tayo masaya, i-express natin ang mga sarili natin sa mga susuotin natin.
4: Yeah.
0: At huwag tayong makinig sa kung ano ang sinasabi ng ibang tao.
4: Self-expression.
5: Yes.
4: Self-expression.
5: Thank you very much, Miss Patricia Coronado.
4: Thank
5: Stay
4: you,
5: beautiful
4: Papa.
5: Inside and out.
4: Thank you.
5: Ayun.
0: And dapat may, sa yun yung sa 48 natin.
5: Correct.
0: Si Miss Pat ang mag-style sa ating dalawa.
5: Yes, tingnan natin yan. Oh, bonggam-bongga, di ba?
4: I love it.
5: At sana magkaroon siya ng segment, Fashion and Beauty.
0: Yes, Fashion 101 with Patricia Coronado.
5: Parang ganyan. Wow, ganon, di ba?
0: Ay, ganon. Ano?
5: Ayun, maraming salamat. Yun na
4: thank
5: nga.
4: Thank you so much.
5: At thank you din sa mga nanood, nakinig sa atin. At bago po tayo magtapos, gusto ko lang batiin ng happy, happy 7th birthday ang baby batchoy namin, si Rafael Ethan Yao, na nasa Canada ngayon at nanonood from your Tito Owl and Nang Nang. We love you, Rafael Ethan Yao, batchoy.
0: Ako naman, gustong-gusto ko nang umuwi at kumain ng batchoy.
5: Wow. Wow,
0: hindi.
5: Talaga naman.
0: Hindi ka kain.
5: Oh, na kain.
0: Happy, happy birthday kay Aviona Star.
5: Ay, happy birthday,
0: yes,
5: Aviona.
0: Yes, birthday niya today. At sa lahat ng mga nag-birthday po, happy, happy birthday. Siyempre naman, Papa, magkarinigan ulit tayo tomorrow.
5: Yes, dito lamang po sa Alam Ko Na.
0: Alam Nyo Na.
5: Alam na this.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minuto matapos ang 10 ng gabi.
1: The Love Guru is on the air.
2: The Love Guru is on the air.
1: Kung pag-ibig ang pag-uusapan, relate tayo dyan. Problema sa relasyon, issue sa partner, at mga tampuhan ating susolusyunan. Kasama ang US Certified Matchmaker na si Coach V.
2: Vanessa Antonio.
1: Vanessa Antonio sa Love Connect.
2: Love Connect.
1: Hatid ang ekspertong payo at practical tips. Samahan pa ng mga paborito mong musika. Makikonnect na sa Love Connect sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.

0: sa gitna ng pagod at mga responsibilidad bilang nanay at tatay, bilang mag-jowa na may anak, may oras pa ba kayo sa isa't isa? Kapamilya, ilang beses ba dapat mag-date ang mag-jowa o ang mag-asawa sa isang linggo? Yan ang tanong natin sa ating mga kaserbisyo. Kapamilya, our Viber line and text line is 0919-278-3000. Sagutin ang tanong natin ngayong gabi, ano ba ang optimal o kaya naman ang best, no, na times kung saan kayo ay lalabas on a date? O, dapat ba once a week, twice a week, three times a week, o kaya naman every day dapat tinidate nyo ang asawa nyo, at bakit? Once again, that's 0919-278-3000. Mga kapamilya, mga kasirbisyo, kung gusto nyo rin kami makausap on air, eh pwedeng-pwede din po kayong tumawa sa ating hotline na 8924. Ayan na, ito na nga po ang ating 8921 ba? Okay, 8921-4101. Parang kulang, Zach. Kulang. Alright, sige, maya-maya lang ha. Ipa-plug natin ang ating telephone number. But you know what, mga kapamilya, sa talagang sa panahon ngayon, kailangan pinaprioritize ang connection. Kasi kung hindi, nako, dyan daw nagsisimula ang hiwalaya. Nabay, ayaw natin yan. Eto na, kapamilya, for those who wants to call us, you can call us at 8921-4101, locals 5671-5672 at 5673.
1: Call now to connect. Sun Love Connect.
0: Uy. Nalala nyo ba nung ligawan pa lang? Konting aya lang, abay ready na kayong lumabas? Simpleng kape, mahabang usapan sa kotse. Uy, kasama pa yung mga mwa. Habang nakasakay kayo, minsan sa jeep, papuntang, o kaya naman pauwi, no? Papuntang trabaho or pauwi sa bahay nyo. Eh, kahit sabay lang kayo kumain, abay, date na, no? Kahit tusok-tusok pa yan. Abay, napaka-espesyal na agad. Pero bakit ngayon, kaserbisyo? Bakit ganon? Habang tumatagal ang relasyon, habang dumadami ang responsibilidad at nasasanay kayo sa isa't isa, habang nagiging busy sa trabaho, sa bills, sa mga anak, at pagod sa araw-araw na responsibilidad, bakit parang napapalitan ata ng routine ang dating lambing? Minsan magkasama na lang kayo sa bahay, pero parang bihira kayong mag-usap. Bihira kayong mag-labing-labing. My gosh, kapamilya. Mahalaga pa ba talaga ang date nights para sa inyo? At kung kayo ay mag-jowa at mag-asawa, ano ba talaga ang recommended na number na beses kayong lalabas in a week? Ha? Anong opinion mo dyan? At kailangan ba talaga yung effort pagdating sa date? Kailangan ba may kilig-kilig moments pa din kahit matagal na kayo? Ha? O normal lang ba talaga na habang tumatagal, eh parang magkaibigan na lang kayo? Yan ang ating pag-uusapan ngayong gabi sa Love Connect. Ako nga pala si Coach V. Vanessa Antonio, ang kapamilya at kaserbisyo nyo sa pagpapayo sa pag-ibig. Isang US Certified Matchmaker at Science-Based Love Coach na inyong makakasama gabi-gabi, kapamilya, para magbigay ng ekspertong payo at practical tips sa pag-ibig. Kaya uy, ikaw man ay single na nakahanap ng jowa, uy, nangangalahati na ng taon, ano-ano na. O kaya naman may jowa ka na, pero hindi ka pa sigurado kung yan ba talaga ang dawan mo. Coach B, kailangan ko makasiguro. O kaya naman, kapamilya, matagal ka ng kasal at gusto mo lang ibalik ang spark sa iyong relasyon, abay, ito na po. Ito na ang programa para sa'yo. Kapamilya, ang Love Connect po ay napapakinggan sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at napapanood sa DZMM Teleradyo. Syempre, kung gusto nyo makapanood ng mga previous episode ng Love Connect, meron po tayong Love Connect playlist dyan sa YouTube natin ngayon. We are not live there, pero mga kapamilya, kung gusto nyo i-replay yung mga previous episode ng Love Connect, nakakatawa, nakakaiyak, nakakainis, ang lakas ng hugot, at kung ano-ano pa, dyan po, Love Connect playlist sa DZMM on YouTube. Oh, eto na, kapamilya. Ready ka na ba? Ready ka nang malaman kung ano ba talaga ang best number of dates na dapat ina-achieve nyong mag-asawa at mag-jowa para tuloy-tuloy ang pagmamahalan nyo, para hindi kayo mag-break at para hindi magkaroon ng gap sa iyong relationship kahit matagal na kayo. Kaya kapamilya, huwag pong aalis dahil dito sa Love Connect. Ito lang ang nag-iisang programang nakatutok sa love life mo. Magbabalik po ang ating programa.
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silymarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na! Liveraid Pro.
2: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Para sa maayos na liver function,
4: Liveraid Pro.
3: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
5: Basta AM-MM!
6: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy.
2: Vitex Degunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng taong bayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
8: Lalo ngayon matraffic sa kalsada, hindi ka mainip, magkinig ka na balita. DZMM Radio Patrol sa Estrella, una sa balita, una sa public service.
0: DZMM Numero 1 sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang US certified matchmaker at science-based dating coach Vanessa Antonio sa Love Connect.

0: Welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Uy kapamilya, kailan kayo huling nag-date ng partner mo? 2 years ago na ba? Kailan ka huling pinitasan ng fresh na bulaklak? Ay. At kailan kanya, eto mas importante to, kailan kanya pinagtimpla ng kape? Minsan kasi hindi naman kailangan talaga pabonggahan eh. Minsan talagang pa-sweetan lang, pa-effortan. Pero bakit yung iba nakikringe kapag nag-e-effort or nagiging sweet yung partner nila? Cringe na ba ang pagiging romantic nowadays? You know what, kapamilya? Sometimes sa hirap ng buhay, sobrang nagiging practical tayo. Sobrang practical, nakakalimutan na natin kung paano maging Don Romantico. O kaya naman maging Miss Romantic Girl. Hindi lang naman kasi sa lalaki yan eh. Pero kapamilya, kaservisyo, ilang beses ba talaga dapat mag-date ang couple? At higit sa lahat, kapamilya, ha? Tanong natin sa mga listeners and viewers, ano yung pinaka-romantic thing na ginawa sa inyo ng partner nyo? Yan, masaya yan pakinggan. Kasi dito natin makikita kung ano talaga ang kinukonsider ng mga kaservisyo at kapamilya na romantic sa kanilang buhay. O kapamilya, ha? To share your answer, i-message nyo lang po kami sa Viber line na 0919-278-3000. At syempre mga kapamilya, tawag-tawag din po kayo sa ating hotline. Ito po ang hotline natin na pwede nyong tawagan, ha? It's 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Kapamilya, pasensya na, nauutal-utal ako kasi kanina lang, during break, ay nako, kinabahan ako. Kasi yung best friend ko sa Masbate City, abay may miss call. Pag may miss call yun, parang napapaisip ako, oh my God, may nangyari. May miss call eh. Tapos biglang nag-message sa akin, sabi niya, call, importante. So sabi ko, dalawa lang to eh, pag mga ganitong mensahe. Di ba kapamilya, pag nakakatanggap ka ng ganong message na urgent, dalawa lang yung maiisip mo. Either may good news o kaya may nawala. So, lalo pa naman dumaan tayo ng pandemic, nakaka-ano, di ba? Nakaka-trauma. So sabi ko, kinabahan talaga ako. Tapos biglang sabi niya, video call daw, video call. Sabi ko, ano naman kaya to? Ano kaya, Lord? Tapos eto na nga, di tumawag ako. Buti na lang kapamilya, pagtawag ko, nakangiti. Buti na lang nakangiti. Sabi ko, ay, nakangiti. So kung kahit ano man sasabihin niya, okay. Okay sasabihin niya. Aba, more than okay pa pala kasi sabi ng best friend ko, gumanto na siya. Sa mga nanonood sa DZMM Teleradio, nakita niyo na, ayan. Pag tumaas na ng kamay ang babae at nagpakita na ng kanyang, yung likod ng palad, hindi yan nagpapakita ng kulay ng nail polish niya. Nagpapakita yan ng ano, engagement ring. So, congratulations kay Miss Gladys D at sa kanyang future husband na si Erwin. Ay, nasa Boracay yan ngayon. Nagsiselebrate ng kanilang engagement. Ay, sana all engaged na. Pero deserve niyan mga kapamilya. Yung mga bagong engaged dyan, katulad ni Gladys at ni Erwin, deserve nyo yan. Deserve nyo ang happily ever after. Dahil, you know what? Kapag kayo talaga ay nagmamahalan, hindi talaga mapipigilan yan. You're gonna seal the deal. So kung hindi pa sila nagsisil the deal, baka naman gusto mag-seal the deal sa iba yan. But anyway, love you, Gladys and Erwin, and congratulations din sa mga kapamilya at kaservisyo natin na nilakasan ng loob at sabihin natin, let's go for it. Let's go for love. Alright, kapamilya, dahil labati na natin ang mga in love, kausapin naman natin ang mga kaservisyo natin na may mga pinagdadaanan kaya sa pag-ibig. Tanongin natin si Kuya Joel from Quezon City. Hi, Kuya Joel. Thank you for calling us again.
1: Good evening, Coach.
0: Hi, good evening, Kuya Joel.
1: Yes po.
0: From 1 to 10, gaano ka kasaya sa love life mo ngayon? Go.
1: We always maintain to 10. 10.
0: Wow, kaya pala. Para kang ito yung mga bagong engage, no? Yung mga happiness level 10. Bakit naman 10 for you?
1: Kasi ano po eh. Maintain ko always romantic ko lagi.
0: Yun. Paano ka nagiging romantic sa partner mo? Example.
1: Sa tulong yan ng nila Doc Lulu.
0: Ay! Sa private talks ni Doc Lulu. If you're watching, balitin
1: yan,
0: happy birthday.
1: Ko yan, ha?
0: Okay, oo. Sige nga, bigyan mo nga kami ng isang, wag lang yung masyadong ano, alam mo naman, di ba, rated PG tayo dito. Pero, one example of a romantic thing that you do for your partner to keep the spark alive.
1: Siyempre, every day you should tell her that you love her.
0: Okay.
1: Tapos, medyo may halong kakulitan.
0: Oo, paano mangulit? Kalabit?
1: Medyo masutil ka dapat.
0: Sabik? Oh, paano ba nagpapakita ng pagkasabik sa iyong partner?
1: Medyo susutil-sutilin mo siya.
0: Aasar-asarin?
1: Parang ganun.
0: In a good way, hindi yung sakit
1: yes,
0: ulo?
1: Yes, yes. Opo.
0: Mm.
1: Siyempre, pag ginagawa ko naman sa kanya yun, ang okay. Tawag pa rin niya pag naiinis. Kunyari, pag binibiro ko siya, andun pa rin yung tatawagin kanyang love.
0: Ayun na nga, natutunan namin yan sa'yo. Kailangan tinatawag na love.
1: Galit yun, ha? Pero, love, ano ba?
0: Uy, ang yandi-yandi. Pero matagal na kayo mag-asawa, di ba?
1: Opo, magtatatlong dekada na po.
0: 30 years together. So, our question is, how often do you guys go on a date? Gano'n kayo kadalang o kadalas lumabas on a date? Yung kayong dalawa lang?
1: Siguro, more on ano po. Siyempre, nagkaroon na kami ng kids. Hindi na kami nakapag-date ng as solo, no? So, we do it as a family po. Parang ganun. And we're happy.
0: As a family.
1: We're happy to do that.
0: Yeah. Pero pag if you do it as a family, nakakapag-kiss-kiss pa ba kayo sa harap ng kids?
1: Oh, anytime naman po. You can do that kahit sa harap nila po.
0: Oh, yung totoong kiss talaga? Or mas maximum?
1: Huwag naman po yung matagal. Siyempre, ano po yun.
0: Bawal mapanood ng mga bata.
1: Kailangan kahit may edad yung mga anak mo, wholesome ka pa rin dapat.
0: Ay, sus ko. Tama yan, Papa Joel.
1: Siyempre, parang isa sign of respect.
0: Ay, correct. Tsaka baka kasi gayahin nila agad.
1: Oo naman po. Parang isa na sign of respect din.
0: Yes. So, tell us, when was the last time na kayong dalawa lang yung lumabas? Yung walang kasamang kids. Do you still remember?
1: In the last time is... Hindi ko nababanggitin kung saan yun. Parang buffet.
0: Oo, wag mo nabanggitin kung saan. After ko nag-date kayo, kayong dalawa lang sa buffet.
1: Opo.
0: Kumusta naman?
1: Okay naman po kasi andun lahat yung gusto namin. Yung pinaka-craves po namin po.
0: Yes.
1: Andun po lahat.
0: Okay, so happy kayo mag-bonding by eating together.
1: Yun ang happiness namin dalawa.
0: Tapos mahilig din kayong dalawa mag-workout.
1: Exactly po.
0: So yung misis mo nag-workout din o ikaw lang?
1: Siya rin po.
0: Wow. Tuwing kailan naman...
1: Mukhang ano sa siya po. Kasi nag-treadmill po siya.
0: Tuwing kailan naman kayo nag-workout? Gano'n ka kadalas in a week?
1: Not in a week. We do it every day po.
0: Wow. Ilang...
1: Siya po. Kumbaga sulit na sulit yung treadmill sa kanya. Yung treadmill na...
0: Sa bahay?
1: Opo, opo.
0: Ilang minutes na treadmill sa isang araw?
1: Ginagawa niya sa morning. Tapos, pagka medyo yung kulitan namin, nagpapatugtog ako nung yung awitin mo isasayaw ko.
0: Ay, oo. Maganda yan. I-play nga na daw natin
1: yan. Kami noon na... Nagsiswing po kami.
0: Nagaano kayo?
1: Nagsiswing.
0: Ah, nagsiswing kayo.
1: Parang siguro tapusin isang tugtog. Tapos pag... sa hapon, pag di na kontento, magpapatugtog ako ng budot.
0: Ah, budot.
1: Okay. Kasi ano siya, she's from Davao. Kaya, mahilig siya sa mga ganang tugtog.
0: Alright, alright. So, very active kayo ng misis mo physically. Like, you work out, you eat
1: opo.
0: A lot, and then you work out.
1: Opo. Pero siya, pagkasama mo naman po, alalay din naman yung pag nasa buhay din po.
0: Aalalay din.
1: Oh, pero okay. Ang inaalin niya kasi more like yung mga vegetables, like yung salad, ganun.
0: So, how important do you think yung pag-e-ehersisyo kapag may love life ka?
1: Siyempre, gusto mong tumagal sa mundo.
0: Okay.
1: Do you want to live both of you with your kids in a long, long, long period of time?
0: Okay.
1: Katulad ko, by July?
0: Yes.
1: Dual citizen na ako.
0: Ah, dual. Senior citizen ka na. Filipino citizen and senior citizen, kaya dual citizen.
1: Dual citizen na ako, kaya congratulations sa akin.
0: Congratulations, we are excited for you.
1: Start na po yun ng, sa akin na, kasi sabi nilang start ng milestones, the age of 18, no? Pero sa akin, start ng 16 na yun sa akin, milestone na kagad yun.
0: Oo, tsaka,
1: kasi diba? You're almost done with the half of the 100, diba?
0: Yes, and a lot of people do not even make it past 50. So that's already a super blessing na, Kuya Joel. And
1: opo.
0: Especially having still having your partner with you. You know, at age 60 is a blessing. Marami din kasing, di ba, may nauuna, may naiiwan, but like, celebrating your 30 years together, sobrang swerte nyo. Nasa, parang nasa top 10% ata kayo.
1: Huwag niya lang ubalin yung helmet po.
0: Ay, oo.
1: Kasi baka mauntog siya.
0: Pag nauntog,
1: magbago isip niya.
0: Baka magbago. Kaya protektahan mo yan ng sagas.
1: Hindi, hindi. Wala pong ganun. Walang okay, ganun okay. Na ganun.
0: Yeah, tsaka sa tagal na yan, like, ano, parang forever na kayo. Basta,
1: ako naman po.
0: Basta kinikilig pa rin kayo. Kinikilig ka pa ba?
1: Ako naman po. Pero ako kasi, pag alam kong mali ako, ina-accept ko po yun. Kanyara may mali akong ginawa. Na nakaka-offend talaga sa kanya.
0: Okay.
1: Talagang, I need to say sorry or magka-apologize ako. Kasi mahirap eh. Ako talo nun eh.
0: Okay, okay.
1: Di ba parang ganun?
0: Ikaw
1: parang,
0: talaga talo. Pag hindi masaya misis mo, ikaw talo.
1: Oo kasi naman, parang na nga akong tumama sa loto eh.
0: Oh, di ba?
1: Ganun din naman. Likewise din sa kanya po.
0: Next. Tanong mo muna siya, tumama ba sa loto o tumama sa sweepstakes? Tapos yun ko yung ano, 500. Joke lang.
1: Coach B, tanong na yan. Justified na yan.
0: Justified na. Okay, I believe you.
1: Justified na yan. Wala na siya mahanap na nagbot na naman ng sarili kong bangko.
0: Oh, buti nahuhuli mo na yung sarili mo ngayon.
1: Hindi.
0: Nagbubuhat. Gusto mo tulungan kita? Justified naman talaga yan kasi inaalaga mo yung sarili mo. Nag-workout ka everyday. Sabi mo, you look good. Hindi ka mukhang 50 plus. Mukha kang 60 plus. I joke. Mukha kang 30 plus.
1: Sayang din naman yung 8 packs.
0: Wow!
1: 6 packs lang.
0: 8 packs? Saan ka pa
1: naman? Hindi, 6 lang. Exage yun, exage.
0: Oh, yung 8 packs kasi kasama na dyan yung pandesal nyo sa ano sa bakery. Hindi na totoo yan.
1: Kasi talagang yung pinaghihirapan po namin yun. Kahit
0: oo,
1: sa akin
0: pero
1: po.
0: Totoo nga, may ano kayo, may abs kayong mag-asawa.
1: Ako po, ako po. Tapos siya naman sa talagang si Ruby maintain her body na slim siya. And parang she's already, I'm older than, siguro mga 9 years. 9 years po akong ano sa kanya matanda. So,
0: oh,
1: 51 na po siya ngayon. And ako 59.
0: Okay.
1: And
0: maganda pa din physique ni Mrs.
1: Diyos ko naman po.
0: Wow! Grabe! Gusto! Diyos ko naman po. Napag-gusto ko naman po si sir.
1: I-all caps mo yung wow.
0: Wow! Alam mo, this is good and this is worth celebrating because ilang mister ba ang ganyan mag-compliment sa kanilang misis? Ikaw na nakikinig ngayon, ha? Kaya mo pa bang bitawan yung malaking wow sa misis mo?
1: All caps yun, ha? Yung tatlong letters.
0: All caps
1: daw.
0: At sa mga misis na nakikinig, you know, is there a reason for your husband na mapa-wow pa rin sa'yo?
1: Oo naman po. Lalo na pagbagong ligo si misis.
0: Yes, very good, very good.
1: Awesome po.
0: Alright. So,
1: Coach B, lulukot nga pala ako sa mga kababayan kasi ng wife ko yun sa Davao po. And alam na yung balita, di ba?
0: Yeah. Sige. Okay. Manawagan ka, mag-shoutout ka, kumustahin mo sila if you want to. Go ahead.
1: Bayaw, sana okay kayo dyan lahat sa Davao, no? And base naman sa news is malayo kayo, pero but still, ingat kayo dyan lahat. po, lahat kasi ng relatives ng wife ko nasa Davao po eh.
0: Oo, at alam niyo naman, pag nasistress yung wife niyo, kung talagang mahal niyo yung wife niyo, at tuned kayo, subscribe kayo sa wife niyo, apektado din kayo.
1: Ayun po, siyempre, mahirap kalaban ng lindol.
0: Oo, wala tayong laban dyan. Talagang surrender talaga tayo.
1: Pag umatake talaga nature, disaster po talaga. Yeah. Grabe po. Kaya, ang the only thing that we can do is we just pray na lang.
0: We pray and then we hope that the government and of course the private ano yung mga private companies who can predict at least kung kailan ito mangyayari uli, eh maabisuhan tayo para wala man tayong magawa kasi mangyayari at mangyayari, at least makapag-prepare. It will save us lives.
1: Pero kung kasi yung kapamilya, no? Kasi kaservisyo, no?
0: Oh.
1: Gusto niyo mawala yung mga problema niyo sa kapanood sa news minsan para mag-calm down kayo.
0: Oh.
1: Manood kayo ng Love Connect sa RYN. Hindi ka na binubola, no?
0: Oh,
1: tested and proven yan.
0: Wow. Bakit naman? Bakit naman?
1: Eh, you learn a lot of... Ma-educate kayo sa dalawang programa na to. Opo, ma-educate kayo for a lot of things like especially sa love.
0: Yun.
1: And then, pagdating naman kay Kuya Danis, siyempre, nandun yung mga old songs. Mm. At pwede kang makipag-usap din sa kanya.
0: Oh, tsaka makirelax like, ka sa mga ano ni pinapatugtog ni ano ni Kuya Dan. Mapapaalala mo na sometimes life is not just about work. It's all about, you know, life, reflection, love.
1: Yes.
0: Kaya tama yan, makinig ka. Okay.
1: Katulad ka, ikaw rin, ha? Lalo ka na. Kasi laking tulong na puting expert coach on the air. And marami talaga, kahit alam namin, mas matanda kami sa'yo, pero parang nasa 70 ka na, ang dami mong alam eh. Kaya, saludo kami.
0: Maraming salamat, Kuya Joel. I really, really appreciate that. And of course, tuwang-tuwa kami every time tumatawag kayo. We appreciate the support at salamat kasi nagpaparamdam kayo dito sa Love Connect. Sa mga pamilya natin na gusto magparamdam, 8921-4101, locals 5671, 5672, at 5673. God bless, Kuya Joel. And
1: pwede mag-request ng song?
0: Yes, of course. Go for it.
1: Ako, ito, kahit sa tugtog, simula nung naging kami,
0: ooh,
1: hindi ako nagbabago ng tugtog.
0: Yeah, ano naman yon?
1: Alam ni nila Zach yan sa ni Dear po. Yung dalawang guwapings dyan.
0: Oo nga, actually, tinumbs up na nila ako eh. Mukhang alam na nila yung ipapatugtog sa'yo. Ito ba yung You by Basil Valdez?
1: Yes.
0: Wow.
1: Ayan yun, ano,
0: alam na nila.
1: Apo,
0: so, give ka talagang listener follower.
1: Apo.
0: Maraming salamat, Kuya Joel.
1: God bless to all.
0: Here is You by Basil Valdez.
1: Thank you so much, Coach B.
0: Thank you. Bye.

0: MMM, numero uno sa aksyon.
1: Mga kapamilya, bilang ng mga nasawi dahil sa 7.8 magnitude sa bahagi ng Mindanao, umabot na sa 35 katao. Yan po ay ayon sa Office of Civil Defense.
0: TTZMM, numero uno sa aksyon.
2: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: US certified matchmaker at science based dating coach Vanessa Antonio Sa. Love Connect. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero pro. Silima rin na multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Protection at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
4: Basta AMMM.
5: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang dinhawa. Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang panghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio.

Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Balitang kumpirmado, Radio Patrol. Serbisyong sigurado, DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. Eksaktong alas 12, alas 11 ng gabi.

0: welcome back mga kapamilya sa programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Uy, ang sarap-sarap ng kwentuhan natin kanina, no? Usapang dating kahit matagal na kayo. Kapamilya, ano nga ba ang tamang numero o ilang beses ba talaga dapat lumalabas o na-date ang mag-asawa o ang mag-jowa? Ano sa palagay mo, kasirbisyo? Kung meron kang opinion, komento o suggestion, ito po ang Viber line at text line. Para sa mga kasirbisyo natin, it's 0919-278-3000. Once again, that's 0919-278-3000. Mga kapamilya, para naman po sa mga gustong tumawag at mag-share ng kanilang opinion, no? Gaano ba talaga kayo kadalas lumabas o na-date? O kaya naman eh, kaya naman ba na patatagayin ang relationship kahit wala nang date-date? Malalaman natin yan sa ating mga kapamilya. Tawag lang po kayo, 8921-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Kapamilya, gabi-gabi po kami po ay pumipili ng isang liham. Isa sa mga pinadala sa atin ng mga kaserbisyo natin na nanghihingi ng payo o kaya naman eh gusto lang magkuwento. Kapamilya, ngayong gabi, medyo problemang pag-ibig galing sa somebody, sabihin natin na medyo bata pa. Ang kwento ito ni Berna, no? At ang boyfriend niya na 26 years old. Kapamilya, kapag po tayo ay nagbabasa at etong liham na babasahin natin, eh usually nangangailangan to ng advice. Kaya sana ma-share nyo din kung ano ang love solution na maiisip nyo sa kanyang love problem. Kaya kapamilya, pakinggan na natin ang kwento ni Berna sa Love Confessions.
1: Love Confessions, kung saan ang lihim ay magiging pag-amin.

Coach B. Ako po si Berna. At ang boyfriend ko ay 26 years old. Nasa long-distance relationship kami at nitong mga nakaraang buwan, pakiramdam ko ako na lang ang laging nag-a-adjust para mapanatili ang kapayapaan sa relasyon namin. Marami na akong isinuko para mabigyan siya ng peace of mind. Nag-block ako ng mga tao, nag-unfriend ng ilang kaibigan, at pati nga mga travel photos ko ay dinilit ko dahil hindi siya komportable sa mga iyon. Ginawa ko ang lahat ng kaya ko para maramdaman niyang wala siyang dapat ipag-alala. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, parang hindi pa rin sapat. Lagi pa rin akong napagbibintangan, lagi pa rin may duda, at lagi pa rin may mali sa mga ginagawa ko. Kapag nag-aaway kami, paulit-ulit lang ang mga nangyayari. Ako ang nag-explain. Ako ang naglilinaw. Pero parang hindi pa rin nawawala ang pagdududa niya. Kahit ilang beses ko nang patunayan ang sarili ko, pakiramdam ko wala pa rin akong nagagawang tama. Mas masakit pa roon kapag ako ang nasasaktan, parang ako pa ang nagiging masama. Kapag siya naman ang nasasaktan, kasalanan ko pa rin. May mga pagkakataon ding sinasabi niya na i-block ko na lang siya bago pa siya makapagsabi ng masasakit na salita. Madalas din siyang magparinig sa mga post niya na parabang nag-cheat ako sa kanya. Kahit wala naman akong ginagawang ganun. Mahal na mahal ko siya, pero napapansin kong unti-unti ko nang nawawala ang sarili ko habang pilit kong kinakapit ang relasyon na ito. Dumating sa punto na nagkaroon ako ng panic attacks, Coach B. Tuwing umiiyak ako, nahihirapan na akong huminga at nagha-hyperventilate ako. May mga pagkakataon ding pumasok sa isip ko ang mga bagay na hindi ko akalaing maiisip ko dahil sa sobrang bigat ng lahat. Ang isa sa mga pinakamasakit na sinabi niya sa akin, Coach V, ay, sige, gawin mo yan para may masisi sila sa akin. Simula noon, lalo kong kinwestiyon kung normal pa ba ang sitwasyon namin. Coach B, mahal ko siya at gusto kong ipaglaban ang relasyon namin. Pero pagod na rin ako. Normal pa ba ang ganitong klase ng relasyon? O kumakapit na lang ako sa isang bagay na unti-unti nang sumisira sa akin?

Siglakas na araw. Alam niyo bang katuwang ng DZMM? Ang gardenia sa paghahatid ng serbisyong publiko. Salamat sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Yay! Kapamilya, kasirbisyo, here is Ikaw at Ako by Janoy Davao. Enjoy!

0: Nagbabalik mga kapamilya ang programang Love Connect with your love guru on air na si Coach V. Oy kapamilya, anong oras na? Ba't gising ka pa? Nagmumuni-muni ka dun sa taong pinakawalan mo at hindi mo pinurso kasi nag-self-reject ka. Yung tipong hindi naman sinabi sa yung ayaw sa'yo, ikaw lang yung nag-feeling dahil sa takot mo. Hindi mo na-trinay. Nako, self-rejection nga ang isa sa pinaka-top reasons kung bakit hindi natin nakakatuluyan ang taong gusto talaga natin makasama. Minsan ka na bang nag-self-reject sa buhay mo? At hindi lang sa pag-ibig to, ha? Sometimes, we also self-reject in opportunities katulad ng trabaho o kaya naman friendship. Hindi ba sa friendship may sasabi sa'yo, oh, palingin ko hindi niya ako gusto. Kung hindi lang FC sa'yo, feeling mo hindi ka na gusto. Pagdating sa trabaho, yung mga posisyon na deserve mo naman pero hindi mo in-applyan. Kasi feeling mo may makukuha silang better. Pero you know what? Pagdating talaga sa pag-ibig, yun talaga napakarami nagsa-self-reject. Yung mga babaeng nagsasabi na, ay, ang gwapo-gwapo niya, ang dami niya sigurong girls, ayoko na. As a matchmaker and dating coach, masasabi ko sa'yo, ha, yung mga kliyente ko, lalo na yung mga super pogi, tsaka mayaman, sila yung tipo ng tao na wala masyadong girls sa buhay nila. Sila yung taong hindi nag-a-approach ng stranger. Sila yung taong hindi nagkakalat sa bar. Sila yung taong naka-focus lang sa pag-build ng kanilang kumpanya, naka-focus lang sa ginagawa nila sa trabaho, kaya wala na silang time mag-love life. Pero pag nakita mo sila, attractive sila, inalagaan nila yung sarili nila, may pera sila, so ang mga babae nagsiself-reject, iniisip, ay ayoko dyan kasi maraming babae yan. B, kilalanin mo kaya muna bago mo i-judge. Kilalanin mo kaya muna bago ka mag-self-reject. Same goes sa mga kalalakihan, ha. Pero sige, before ko sabihin yung mga sa mga kalalakihan, magbigay daan muna tayo mga kapamilya sa importanteng report ngayong gabi.
1: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: Kapamilya, tawagin natin si Radyo Patrol Bert Dizon. Bert?
2: Coach Beam, lumuling yung manigang isang magnitude of 5.7 na lindol sa karagatang sakop ng Davao Occidental kaninang alas 10:52 ng gabi. Ayon sa CBOX, ito ay aftershock ng naitalang 7.8 na lindol kaninang umaga. Natukoy ang sentro ng pagyanig na may layong 125 kilometers sa timog kanluran ng Balut Island sa bayan ng Sarangani, Davao Occidental at may lalim na 10 kilometro ayon sa CBOX. Aftershock ito ng magnitude 7.5 na lindol na yumanig sa offshore area ng Sarangani kaninang umaga. Batay sa Instrumental Intensity Report, na italang intensity 4 sa Kiamba, Sarangani, Iboli, South Cotabato at General Santos City. Intensity 3 naman ang naramdaman sa Bagumbayan, Sultan Kudarat, Malapatan at Maitong sa Sarangani at sa Soralia, Santo Niño at Tupi sa South Cotabato. Itala rin ang intensity 2 sa Bangga at Tampakan sa South Cotabato at sa Isulan, Sultan Kudarat. Intensity 1 naman ang naitala sa Davao City sa ngayon. Wala pang naitatalang malaking pinsala o nasawi kaugnay ng panibagong pagyanig. Patuloy naman ang monitoring ng PBOX sa serye ng mga aftershock at tinapayuhan ng publiko na maging alerto at sumunod sa abiso ng mga otoridad. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
0: Maraming salamat, Bert Dizon.
1: DZMM Radyo Patrol Flash Report. Love Connect. Sa DZMM.

Kapamilya, nagbabalik po ang programang Love Connect with your love guru na si Coach V. Hey, eto nga, yung pinagkukwentuhan natin, yung self-reject. Alam nyo ba, ang dami-daming lalaking nagsiself-reject just because magaganda yung babae. Alam nyo naman na ngayon, hindi na ganun kahirap magpaganda. Sobrang dami ba naman ng mga pwedeng gawin, di ba? Na developments, transition, transformation sa sarili mo ngayon. And so, ang mahirap lang, ang mga babae, paganda ng paganda. So, more and more na mga lalaki na nai-intimidate ko, no? And to the point na akala nila, ay, ang ganda yan, maraming manliligaw yan, hindi na ako manligaw. Ay, mayaman yan, hindi ako papansinin yan kasi ang gusto din yan, mayaman. Ang hindi nyo alam, based sa isang pag-aaral, itong magagandang babaeng to. They are some of the loneliest women. Bakit? Wala nang lumalapit sa kanila. Minsan sa sobrang ganda nila. Inaasum na lang kasi ng mga lalaki na, ay, may jowa na yan. Ay, maraming manliligaw yan. Ay, wala akong pag-asa dyan. People are now afraid to try. Pataas ng pataas ang confidence ng mga babae. Pababa naman ang pababa ang confidence ng mga lalaki. Alam nyo ba guys, na isa sa mga rason kung bakit nai-in love kami sa inyo, eh dahil sa confidence nyo. Eh kung hindi man lang kayo mag-attempt na lumapit sa amin, eh paano naman namin kayo i-admire? Paano naman namin makikita ang kisig nyo? Paano naman namin mapapansin na may maginoong lalaki pa pala katulad mo? Kung ikaw nga mismo, eh nag-self-reject ka. Hindi mo man lang kami hinintay na kami ang mag-reject, Diyos. Pero seryoso nga, ang mensahe lang natin dito, kapamilya, eh kapag may gusto ka, subukan mo. Hayaan mong sila ang mag-know sa'yo. Just like in applying for a job or asking for a promotion. Let them say no to your face. Hindi naman talaga mababawasan ang pagkababae o pagkalalaki mo dapat pag nag-no sila. It just means, hindi kayo match, hindi kayo compatible. And the more people that says no to you, the more hindi match, the more hindi compatible, masakit. Pero, it is one of the ways that you're being closer and closer dun sa yes. Kasi imagine mo, kung 10 no yan, or 9 na no yan, sabihin, uy, malapit na ako dun sa isang yes. Kasi kapamilya, kahit gaano ka pa kaasi, meron at merong mag-yes sa'yo. Kailangan mo lang hanapin ang match mo. Pero kung gusto mong makahanap ng match ng mas mabilis, eh dapat huwag ka talagang maasim. Marami namang ways, kapamilya. Ikaw ba, ano ang mga paraan na nag-self-reject ka? At meron bang isang tao na pinagsisihan mo na hindi mo pinursu? Hindi mo sinubukan? Ikwento mo sa amin yan. You may now call our hotline 8924. Locals 5671-5672 at 5673. Mga kapamilya, edit lang ni Coach Via, 8924 po, hindi 8921. 8924-4101, locals 5671-5672 at 5673. Mga kapamilya, kaserbisyo. It's June 8, 2026, ha? Tandaan niyo po na pagdating sa pag-ibig, totoo yung sinasabi nila. Love favors the bold. Hindi ibig sabihin bold na nakahubad, ha? Bold as in malakas ang loob. Ang mga babaeng nag-i-end up sa mga lalaking gusto nila at ang mga lalaking nag-i-end up sa mga babaeng gustong gusto nila, ito yung mga taong tumaya sa pag-ibig. Totoo. Sila yung nag-take ng chance. Tumataya. Kaya siguro ngayon nagtatanong ka, Coach B, magkano bang taya sa pag-ibig? Depende yan. Kung gaano
kamahal yung taong gusto mong makuha. Diba? The more top quality na person niya, hindi mas mataas ang taya. And when I say taya, mas mataas yung courage. Mas mataas yung test. Mas mataas yung effort na kailangan mong ipakita para makuha. Pero kung gusto mo naman ng low quality lang, sa gilid-gilid lang, hindi mo kailangan masyado mag-effort. Kaya huwag ka matakot if effort is being required from you. It just shows na maybe you're aiming high. Maybe you're aiming for something really good. No? Lalo na sa mga lalaki, sipagan nyo. Sabi nga nung isang kasama ko, sabi niya, comfort creates weak men. Hard times create strong men. Huwag ka matakot sa hard times kasi Rabisyo. Huwag ka matakot sa challenging times. Because that will, totoo yun, that will bring out the real you. Ibig sabihin, kung talagang weak ka, hindi ka talaga mag-survive. Pero paano kung strong ka pala behind that? Behind that fear, kayang-kaya mo naman pala talaga manligaw. Kayang-kaya mo magpasagot ng high-quality woman. Kayang-kaya mo mag-produce ng more money and resources. So do not be too comfortable. Especially if you're young. Because kapamilya, when we are young, that's the best time to test kung gaano ba talaga tayo, kung what we're really made of. Are we made of steel? Or are we made of plastic? At syempre, pag matanda na tayo, medyo kailangan na natin kalma-kalma. Pero habang may energy ka pa, test mo kung kaya mong yumaman. Test mo kung kaya mong makuha yung babaeng gusto mo. Test mo kung kaya mong maging vulnerable at umamin dyan kay kuya na crush mo. I-test mo lang, kapamilya. At para sa mga tao dyan na hindi pa ganun kalakas ang mga loob, ito ang kantang Cold Summer Nights para sa inyo.

0: sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
3: May silimarin, may multivitamins pa.
4: Yan, ang Liver Aid Pro.
3: Tulong sa pangangalagan ng atay.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
5: Basta AMMM!
6: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liver Aid Pro. Ang Liver Aid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liver Aid Pro.
2: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function,
3: Liver Aid Pro.
4: Liver up na tayo
3: with Liver Aid Pro.
7: Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
8: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
9: Ang US Certified Matchmaker at Science-Based Dating Coach, Vanessa Antonio Sa. Love Connect.

0: for Berna na nagpadala ng message sa Love Confession. Ito ang mensahe sa iyo ni Christine Kaidak. Berna, let go of him. Love yourself more. If you are in a relationship that does not make you happy anymore, then that relationship is not good for your health and for your soul. Thank you, Christine Kaidak, for sharing that answer, that response sa kwento ni Berna sa Love Confessions. Si Ma'am Dulce naman, nagpadala din ng text. Sabi niya, just want to greet you. Gandang gabi, Coach Vanessa. With all the heart, smile, smiley, and in love in emojis. Thank you, Ma'am Maria Dulce. You've always been so active, even in the other shows. Mapunta si Coach V sa Maritres, mapunta si Coach V sa Chang Ami. Abay, aktibo talaga yan. Maraming salamat, kasirbisyo, for not just listening, but for letting us know that you are there. O bago i-recommend ni Coach B kung ilang araw ba talaga dapat nagdi-date sa isang linggo. Abay, tanong ko muna sa inyo, kapamilya. Handa ka bang mawala sa mundo ng walang love life? Sino sa inyo yung nagsabi na, Coach B, hindi, tanggap ko na. Hindi talaga para sa akin yan. Para lang yan dun sa kapitbahay namin. Ay, minimin mo ba talaga yan whenever you say that love is not for you? O baka sinasabi mo lang yan kasi tinatamad ka na. O napagod ka na. O kaya na-trauma ka lang. O kaya naman, pahaging-haging ka pa. Paarte-arte, kunwari ayaw na ng love. Pero deep inside, yun lang naman ang dinidesire mo. Yun naman yung gustong-gusto mo. Pero kasi feeling mo, weakness ang umami na gusto mo ng pag-ibig. Oy, mga day, mga noy, hindi po weakness ang magsabi na gusto mo ng pag-ibig. Normal yan. Katulad lang yan sa pagsasabi na gusto mo ng pagkain, gusto mo ng tubig, gusto mo ng bahay, gusto mo ng lupa, gusto mo ng pera. Pero pagdating sa pag-ibig, nahiya ka umami na gusto mo ng pag-ibig. Ay, bakit? Ay, naku. Ito na. Ito na ang generation, no? Na kailangan natin baguhin yan. Masyadong ano na tayo, masyadong wapakels. Alam mo yan, yung mga nonchalant. Akala natin kung sino yung walang feeling, yun ang nananalo. But you know what? Meron akong one lesson na natutunan ko sa mami ko early on in my life. Sabi niya, anak, kung sino ang nagmamahal, yun ang masaya. And then sabi ko, oh my God, totoo nga yun. Kasi minsan, kapag kasama natin yung taong mahal natin, tayo, nakangiti, ang saya. Samantalang yung taong minamahal natin, kung hindi tayo mahal, chill lang. Wala masyadong pakiramdam. Kaya yung taong masaya, yun yung malakas gumastos, malakas mag-aya, malakas magpakita ng effort. Kasi masaya naman siya eh, kahit wala kang binibigay. Masaya siya. Company mo pa lang, okay na siya. Bayad ka na. Kasi nga, kung sino ang mas nagmamahal, yun ang masaya. Now, whether that person gets a love that's reciprocated or not, eh, ibang usapan na yun. Pero at that moment, I'm telling you, kung sino ang nagmamahal, yun ang masaya. And sometimes, that's enough. Na at that moment, na feel mo yung saya. Yung feeling ng ma-in-love. Yung feeling na ma-attract. Yung feeling na parang, oh my gosh, na-inspire ka na naman. Na-inspire kang maligo. Na-inspire kang mag-ayos. Na-inspire kang mag-exercise. Na-inspire ka gumising ulit. Kasi potentially, in your head, may pwedeng kumatok na love sa iyong buhay. Kahit pa hindi alam ng taong nag-i-exist ka. Kahit hindi pa alam ng tao na mahal mo, o gusto mo na mahal mo pala sila. But it's that glimpse of hope that makes people stand up in the morning. That's what make people, you know, be better. Kaya kung ako sa inyo, hindi man kayo maging forever. Kahit ngayon lang yan. At least, diba, na-experience mo ang love before ka mamatay. Hello. Ibang experience yan. Nakakaloka, nakakagigil na kaya pala sinasabi nila, crazy in love. Kasi yun talaga yung epekto ng love sa brain ng mga tao. Na kahit may PhD ka pa, kahit sobrang talino mo pa magpatakbo ng mga kumpanya, pagdating sa love kaservisyo, pantay-pantay tayo. Kaya nga ako naging matchmaker eh. Kaya nga ako nagpapatakbo ng kumpanya dito sa Pilipinas. No, ang tawag dyan ay Matchmaking Manila. Kasi nakita ko kahit sobrang successful ng tao, kahit sobrang ganda ng isang tao, kahit sobrang yaman ng isang tao, pag tinamaan sila, ay nawawala sa isip nila. Nawawala sa katinuan. Kaya kahit mas mayaman pa sila sa akin, mas maganda pa sila sa akin, mas pumupunta sila sa coach, kay Coach B. Kasi hindi na nila alam kung anong gagawin nila. Oh, gusto nilang ang next move nila is tama. Because they're taking chances on love. And for me, mas okay na yun. Kaysa naman sa pinairal mo yung takot mo, tapos biglang one day, pagtingin mo, ayun, engaged na, kasal na, may bebe ng iba. Kaya kapamilya, for those who have already found the love of their life, ang recommended ni Coach V, na number of times to go on a date, is every day. Hindi naman talaga kailangan mag-date sa labas. Kahit pa yan nasa loob ng kwarto nyo, before kayo matulog, mag-holding hands kayo, mag-kiss kayo, mag-hug. O kaya pagising nyo. Yung tipong papasalamatan nyo lang ang isa't isa na, uy, buti na lang nahanap na kita. Hindi ako sumasali dun sa gulo ngayon sa mga dating app. Buti na lang nahanap kita. Hindi ako nag-ghost ngayon. Hindi ako na-zombie. Hindi ako umiiyak. Kasi ang dami kong kachat pero wala pa din akong kasama ng Valentine's Day. Madaling sabi, kapamilya, kung meron kang significant other sa buhay mo, i-appreciate mo yan. Ang daming taong nagbabayad ng libo-libo para makahanap ng love life. Ikaw, lumapag na lang yan sa harap mo. Kaya huwag mo sayangin. I-appreciate mo. Kasi kapag hindi ka naglagay ng effort dyan, nawawala ang love. Nawawala ang feelings. Kaya totoo yun, love is work. But you know what for me? That's like the best job that I'm happy to fulfill. Yan ang the best na trabaho na gusto kong gawin. Love. O, ikaw ha, kamusta naman? Kamusta naman ang performance mo sa love department? Kung hindi pa umuusad yan, kapamilya, may oras ka pa. Meron pang 6 na buwan para bumawi ka. Para by the end of this year, masasabi mo, tumaya ako, Coach B. Tumaya ako sa pag-ibig. Kung magkano ang taya, kapamilya, iba-iba ang taya. Pero ang sinasabi ko, kung matalo man kayo sa taya, taya kayo uli. Kasi worth it yan pag nahanap nyo na talaga ang dawan nyo, kapamilya. With that, samahan nyo ulit kami, kapamilya, bukas dito sa Love Connect from 10 p.m. to 12 midnight. Para i-remind lang kayo kung gaano kaganda ang pag-ibig. Don't give up on love, kapamilya. Yan ang mag-i-inspire sa'yo na maging mas mayaman, mas maganda, mas maging fit. Kaya kapamilya, this is your love guru on air na si Coach V. Kung gusto nyong tuloy-tuloy na i-inspire kayo sa pag-ibig, i-follow nyo lang si Coach V. Sa aking Instagram, it's Matchmaker Philippines. Matchmaker Philippines po on Instagram. At syempre, sa mga nasa Facebook naman, dami-dami din kapamilya nasa Facebook. O hanapin nyo lang dyan ang Vanessa Antonio. Vanessa Antonio on Facebook. Oh, kayo ha. Ano naman ang mga topic sa love and relationship ang gusto niyong pag-usapan natin dito sa Love Connect? Kung may mga suggestion kayo, kapamilya, abay bukas din po ang aming programa for what you want. Topics that you wanna talk about. Topics that you wanna learn from. I-message nyo lang po kami sa aming Viber line na 0919-278-3000. At sa mga kapamilya natin na hindi nakahapol sa pagtawag, don't worry. You may call us again tomorrow from 10 p.m. to 12 midnight. I-save nyo lang po yung telephone number right now. The telephone number that you can call tomorrow is 8924-4101. Locals 5671, 5672, at 5673. Tandaan po, ang Love Connect ay pwede nyong ma-replay sa ating DZMM Teleradyo on YouTube. Once again, that's DZMM Teleradyo on YouTube. At syempre, sa mga kapamilya natin na nakikinig sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30, maraming salamat po sa pakikinig kahit kaninang madaling araw ka pa. Huwag niyo pong kakalimutan na patuloy pong sumubaybay dito sa ating programa. At huwag po muna kayo matutulog dahil susunod na, kapamilya, ang programa ni Kuya Dan na RYM, or Remember Your Music. More love songs, more kulitan. Dito lang po sa DZMM. This is your love guru on air na si Coach V. I will see you tomorrow. Bye!
1: You're listening to Love Connect on DZMM. The Music Connection.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 12 na po ng umaga.
1: Natatandaan mo pa ba ang theme song ng buhay mo?
2: Theme song ng buhay mo?
1: Ating balikan ang musika ng nakalipas na mga dekada.
2: Nakalipas na mga dekada.
1: At sariwain ang mga alaalang kalakip nito. Mga awiting nagpaiyak, nagpangiti, nagpakilig, at nagpaindak sa ating nakaraan. Ating nakaraan.
2: Remember your music.
1: Haharanahin ka ni Kuya Dan Capusyon sabayan ng tugtuging hatid ng Remember Your Music sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Remember Your Music.

Kumusta? Ngayong madaling araw hanggang mag-umaga, sasamahan kita. Sasabayan natin ang mga paborito mong kanta. Kung gusto mo nakakwentuhan, pwede rin naman. Just sit back, relax, and have fun. This is Remember Your Music kasama si Kuya Dan. Kung kayo may mga song request mula sa 60s, 70s, or 80s, magpadala lang na mensahe sa ating DZMM Viber line. That's 0919-278-3000. O kung gusto mo may makausap on the air, tumawag ka lamang sa 8924-4101, locals 5671, 5672, at 5673. Patuloy niyo po kaming napakikinggan sa DZMM Radyo Patrol 630 at sa bayang napapanood sa DZMM Teleradyo. Kapamilya, ngayong umaga ng Martes. Halika, simulan natin ang kwentuhan. Dugtungan mo lamang ang mga salita. Tuwing pasukan,

0: Swabbing umaga, June 9, 2026, araw po ng Tuesday. Good morning! Welcome sa ating favorite morning, Tambayan, alas 12 hanggang alas 4 ng umaga. Ito po ang Remember Your Music, kasama nag-iisang Balbasaradyo, ang inyong Kuya Dan. Atid sa inyo ang tugtugan. From the 60s up to the 80s, meron pang OPM na talaga namang kaisarap pakinggan. At mamaya din babasahin natin ang sulat na para lamang sa'yo sa ating segment na Kumusta Dear? At syempre pa, ang topic na ating pagsasaluhan ngayong umagang ito. Pagsasaluhan pala, parang kakainin natin. Pagsasamahan, no? I think. I will be stand corrected. Parang matagal ko na sinasabi yung pagsasaluhan, dapat pagsasamahan. Okay. Pero bago ang lahat, batiin muna natin lahat po na nakatutok sa atin, nanonood, kung nasaan man kayo, nasa inyong mga kabahayan o nasa trabaho o napadaan lang kayo sa terminal tapos nakita niyo ang mukha ni Kuya Dan sa telebisyon. Magandang Martes po ng umaga sa inyo. Sa lahat po na nakatutok sa DZMM Teleradyo, kaway-kaway, hello! At syempre, ganun din po sa lahat naman nakapihit sa atin. Oo, siguradong mula ano yan, wala nang patayan yan, eh, di ba? Dire-diretso na yan. Sa dami ba naman ng mga nangyayari na naman ngayon? So, maraming thank you at good morning sa mga nakatutok po sa kanilang mga tahanan, sa kanilang mga trabaho o kaya sa kalsada. Good morning sa lahat na nakikinig sa DZMM Radyo Patrol sa East 30. Martes na naman, mga kapamilya at kaserbisyo. So, alam nyo na to, no? Pagka Martes, sasamahan kayo ni Kuya Dan hanggang Sabado morning para pagka ganitong oras na kayo ay naghahanap ng kausap, andito na ang kausap ninyo, okay? Halina po kayo at tayo ay magkwentuhan ulit ng mga bagay-bagay sa buhay-buhay, no? Apat na oras po ito, sasamahan namin kayo. Good morning sa mga nagtatrabaho din kasabay natin, mga naka-graveyard shift dyan. Hello, hello. Maraming salamat kung dito kayo nakatutok habang ginagawa ang mga trabaho ninyo, no? Hayaan nyo lang ako dito, pero kung may time, mas maganda kung sasama kayo sa kwentuhan, okay? Kumusta? Ha? Si Kuya Dan eh. Ano, kumusta ang weekend ninyo, no? Well, ang weekend ni Kuya Dan ay team bahay. Oh, hindi lumabas ng bahay at naglinis. Naglinis lamang ng bahay si Kuya Dan. Oh, yung mga ano mo yun, may mga bagay kaming binili, no, na sa online lang naman. Oh, alam nyo ngayon, mga bagay naman ngayon talagang sa online lang naman nabibili na. So mga ilang bagay na panglagay sa kusina, panglalagyan ng mga sapatos, mga ganun lang naman. So ganun lang, mag Sabado, Linggo, alam mo yung bubuuhin mo pa yung mga cabinet, di ba? Ngayon, ganun na yun. Ikaw na magbubuo ng mga cabinet ngayon eh. Di ba nung mga bata, naalala ko ako personally, nung bata ako, pagka may pagpapagawa kami ng cabinet, kailangan mo talaga ng karpintero, kailangan mo talaga ng, yung marunong talaga sa mga furniture. Oo, or kung bibili ka sa labas, ipapabuo mo pa yan dun sa bahay ninyo. Ngayon kasi, pag bumili ka ng online, sarili mo, sikap mo. Ngayon, pag may hindi ka magets, kasalanan mo na yun pag hindi mo maidikit kung bakit hindi nabubuo yung mga yung mga cabinet na minibo. So, ang nakatoka sa akin kahapon ay lalagyan ng sapatos, which is para siyang metal. Tsaka yung cabinet na pang kusina, no, yung maraming patungan ng mga toy, mas mga ganun. Kasi ano eh, tinatamad na kami yung mamili sa labas, so tingin ka na lang online tapos ayun. Ang ano doon, ang challenge doon, nagsimula ako ng siguro mga bandang alas 12. Natapos ako maggawa ng cabinet alas 6 na. Inabot na ako ng gabi. Oo, hindi kasi, oy, sa mga ano diyan, sa mga usually yung mga ano eh, mga tatay, 'di ba? O kaya yung mga lalaki sa bahay. Pero meron din naman mga babae na gumagawa, 'di ba? Sabi nga ni Marian, nag-reply nga si Marian B doon sa ano ko eh. Si i-expose ko to. Siya daw yung mahilig gumawa ng mga ganon, yung nagbubuo ng mga bagay-bagay sa bahay nila. Oo, eh, ang dami. Tsaka, kailangan mo siyang intindihin na hindi naman din ganon kalinaw yung mga nakalagay dun sa instruction. So, talagang kailangan ng full attention mo. So, alauna hanggang mga alas 6 ako natapos. Oo. Maganda naman, no? May mga nasira lang. May nabaak lang na part, pero Nonetheless, ay nagagamit naman na namin ngayon. So, yun ang weekend ni Kuya Dan. Kayo, kumusta ang weekend ninyo? Dami nangyari, ano? Pero, syempre, dito sa RYM, alam nyo naman ang format natin, eh. Tayo, eh, red-redsyong good vibes lang all the way. Pero, ganun pa man, tayo ay nakikisimpatya, no? Sabi ko nga, dami nangyari. Kanina pa lang, umaga pa lang, no? Yung lindol, dyan sa may Mindanao, no? So, sana po sa lahat ng mga apektado, at mga nawalan ng mahal sa buhay, no? Hindi talaga madali, no? Mahirap itong i-process, pero ganun pa man, sana ipatnubayan kayo para sa paghihilom ng inyong mga puso at physically din kung kayo nasaktan dyan. Kaya mag-iingat po mga kapamilya at mga kaservisyo, no? Grabe, naalala ko kasi kaninang umaga kasi ang aga ko ding lumabas ng bahay kasi may pinuntahan ako, tapos yun ang balita na bumungad, ano? So hindi nakakaganda ng Monday morning sa totoo lang. Pero kahapon din Monday ang isang nangyari ay back to work. Pinagtrabaho yung mga back to school na mga bakit ka naman pinagtrabaho yung mga bata? Back to school na yung mga bata. Ako pala yung back to work. Ano ba yan? Sorry. Kakabalik lang, oh. Tuesday lang, oh. Back to school yung mga bata. Pinagtrabaho. Hindi. Ang gusto ko sabihin, balik na sila sa eskwela. Pwede din naman back to work kasi kaka-weekend lang. Tama din naman. Oo, nasabi ko. Back to school na sila kasi nga, wala eh, pasokan na. Pero ang weird na talaga ng ano ngayon, ano, ng dates ng pasokan. Kasi yung iba, yung mga elementary student ngayon, di ba, papasok. Yung mga college student, kakabakasyon lang, no? So, hindi na magkakasabay ang mga school ngayon ng pasokan at saka ng bakasyon. O, kasi yung kapatid ng misis ko, magbabakasyon na. Kaya ako nalito, sabi ko, ba't ganun pasokan ng mga napapanood ko? Tapos, siya magbabakasyon pa lang siya. Sa bagay, college student na kasi. Ano ba tawag doon? Ha? Ah, kasi para hindi magsabay-sabay, ganun. Ah, tama. Oo. Kasi dati, di ba, talagang pag sinabi mong pasokan talaga lahat, eh, no? Yung dire-diretso, yung sama-sama, mula hindi nga lang elementary, mula doon sa maliliit na mga kindergarten hanggang sa college student. Pasok talaga, eh, di ba? So, yan ang pag-uusapan natin ngayong umagang ito, no? Ngayong Tuesday morning, dudugtungan mo lamang ang salitang tuwing pasukan. Eh kasi kanina habang nakikinig din ako ng balita, parang tinatanong yung mga bata, di ba, yung mga umiiyak na mga ganun, di ba? Lalo pag yung mga ano pa lang, yung mga kindergarten, pag iniiwan sa school, first time sa school, di ba? So parang biglang bumalik yung alaala ko nung bata pa ako na iba din yung feeling pag estudyante ka, tapos di ba, first day of class, parang halo-halo excited na tinatamad. Totoo. May tamad talaga doon, may tamad factor kasi galing kang bakasyon, 'di ba? Excited, tinatamad, kinakabahan ka, lalo pag nalipat ka ng ibang section, 'di ba? Yung mga ganun. Tapos syempre, yung mga gamit mo, 'di ba? Yung gagamitin mo sa school. Siyempre, may shared experiences din dyan yung mga magulang, no? Tuwing pasukan, ayan na naman, aga na naman gigising, magpe-prepare na naman ng mga pagkain ng mga bata, babaunin ng mga bata. So, pag-usapan natin, ano, dugtukan mo lang ang salitang tuwing pasukan, i-viber mo yan sa 0919-278-3000 o kaya naman tumawag sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. Oras po natin, 12:32 ng umaga. Sagot ko na ang kwentuhan at tugtukan, sasama ka na lang. Ito po si Kuya Dan ng programang Remember Your Music. Halika't simulan natin yan dito sa DZMM Teleradyo at DZMM Radyo Patrol 630.
1: Remember Your Music sa DZMM.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Sigurado na papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Update updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa
2: Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing tatalakayin ang lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol. Sekis Trenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
1: Remember your music.

0: Mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: 10 minuto bago po mag-alauna ng umaga, napakinggan natin Think I'm in Love Again ni Paul Anka, Don't Cry Out Loud ni Melissa Manchester, I'd Rather Leave When I'm Alone ni Rita Coolidge, and Hey Paul by Paula and Paul. Magandang umaga sa mga haka-join pa lamang po sa ating programa. Halina po kayo at tayo magkwentuhan. Kung kayo nasa biyahe sa mga sandaling ito, mag-iingat po ha. Yung mga pauwi pa lamang galing sa kanilang mga shift. Nag-out ng alas 12. Bakit niyo alam pa uwi kung nag-out ka na alas 12 ha? Nakipag-chismisan ka pa. Ingat-ingat po sa mga bumabiyahe ngayon. Sabi ni Martina man, ay Kuya Dan, na-relate ako dyan. Bumibili din kami online, tapos kami din ang gumagawa. Ah, oo, kanina, nasa Canada. Ano to, about na sa kwento ko kanina na ngayon, yung mga gamit sa bahay, binibili na lang online, tapos ina-assemble sa bahay. Eh, lalo na dyan sa inyo, Martina, sa Canada, di ba? Kasi, actually, sa ibang bansa nga yata din na uso yung ganun, eh. No? Kasi, ako, ang memory ko sa mga about furniture, lalo na dun sa Quezon, sa probinsya namin, pagka may papagawa ka lalo yung mga cabinet, no, yung mga talagang ano yan, yung may ukit pa, di ba, may design pa sa gilid, ganyan, tapos binabarnish pa yan, no, nalagyan pa nung, hindi ko maintindihan kung mabango ba yun o mabahong amoy. Basta yung barn, yung para magmukha siyang kahoy na kahoy, tapos sobrang dumi sa bahay. Yun ang naaalala ko, no? Pag may ginagawa ng mga cabinet o kung ano man sa bahay, ang daming mga ano, yung mga pinagtistisan ng mga kahoy, di ba? At yung mga pinag-ukitan, mga pinaglagarian. Ganon dati pagka naaalala ko. Pero ngayon, yun na, ang kakampi mo na ay screwdriver. Natuwa ako sa sarili ko dahil bumili ako ng... Alam niyo, hindi ko alam kung anong tawag doon, yung screwdriver na automatic, yung umiikot na pakanan tsaka pakaliwa. Oo, yung parang ano, mukhang baril na screwdriver. Ganda gamitin. Ito na talaga yata ang pagpasok officially sa mga Tito Hits. Oo, kasi yung cabinet na binuo ko, syempre ang daming tornilyo noon, no. So pag meron ka ng automatic na ano, pang-screw, ang ganda ng ang dali ng buhay. Pakaliwa, pakanan, di ba? Pagka namali ka ng screw, babalik ta rin mo lang, tapos babalik na ulit siya. Tinan mo, may nai-impluensahan na ako kagad dito. Sabi niya, hala, parang gusto ko rin ng automatic na screwdriver. Correct. Alam mo, Jask, bumili ka na. Kasi, at saka, hindi, bibili mo yung wireless, no? Kasi may mga ano yan, eh. Dati kasi alam ko wired yan, pero ngayon wireless na siya. Siguro yung mga heavy duty, kailangan naka-wire para malakas, no? Usually pambutas din ng pader yun. Pero pag pang-screw-screw lang, okay na yung ano, yung di baterya. Tsaka ang sarap gamitin, no? Talagang feeling ko na nabawasan ng mga 10% yung bagal ko sa paggawa ng cabinet dahil dun sa aking ano. Sabi niya, mine screwdriver. Ano ko nagla-live selling dito ha? Tumigil ka nga dyan. Basta bumili ka na nun. Hindi kailangan nyo sa mga Tito Hits, no? Yung mga... Tapos meron... Basta mama, ikukwento ko. Kausapin ko muna yung next call. First caller natin. From Victoria Tarlac, nasa linya po natin, si Nanay Flor. Nanay Flor, good morning.
2: Good morning, Kuya Dan. Asampung tawag ako, sabi ko, miyak pansin. Siguro no. Hindi nakikita yung ano.
1: Oh, pero ngayon, ikaw ang purse. Oh, welcome, Nanay Flor.
2: Oo nga, Kuya Dan. Kasi nagising ako, quarter to 12.
1: Okay. Oo, 45, ganyan.
2: Tapos, sabi kong ganyan, ay, practice pala ngayon.
1: Meron na RYM. Kaya kanina
2: parang wala na akong pag-asa kasi naka-10 ano ako eh. Yung ikasampo doon sumagot si
1: Nabilang mo.
2: Si Foggy.
1: Yun.
2: Kalimutan ko ng pangalan.
1: Nakalimutan. Pero Foggy. Sige. Huwag mo
2: nang
1: alam.
2: Foggy na lang Kuya. Yeah. Kasi lahat dyan Foggy at maganda.
1: Yan.
2: Sige. Ganon ka rin.
1: thank you. Nanay. Ganon ka din Nanay Flor. Ganon tayong lahat para...
2: Maganda para tayo at Foggy. Kuya.
1: Kumusta po kayo? Anong mga pinag-aabalahan yung weekend?
2: Ito nga Kuya Dan eh, siyempre, kaya ako nagising, naalala ko yung apo ko kasi na-accident din yung nakarang araw.
1: Parang hindi kagandahan
2: sa hospital ngayon, oo. Ano siyempre sabi kong ganyan eh.
1: Kumusta naman po
2: ngayon? Kumawa naman yung apo ko. Pinipray ko na lang Kuya Dan na kahit papano, Panginoon na lang naman po Kuya Dan, gumagabay sa atin lahat.
1: Pero kumusta ang kalagayan? Okay naman na, stable naman at nagpapagaling
2: okay,
1: na.
2: Okay kung okay, Kuya Dan. Ang worried lang, kahapon, ang ko eh, halos mahimatay at nadaganan pa ako. Kalakasan ng ulan, Kuya Dan. Biruin mo, hindi ko mabuhat dahil ang laki-laki niyang tao.
1: Ay, kasama mo dyan sa bahay.
2: Wala kaming kasama dito sa bahay.
1: Oo, yung apo mo yan, nakasama mo dyan mismo sa bahay.
2: Ang... yung manugang ko po, di umuwi. Kasi maintindihan ko naman, di niya pera. Ngayon, di kalakasan po ng ulan, umiiyak yan. Iniyakap nga ako. Tapos pinakaupo ako dito sa may sofa. Tapos na ganyan ang tumayo, biglang bumagsak. Nahilo. Buti sa aking nabagsak. Pero yung pag-ano ko po, pag-puwersa ko nitong ano, yung kamay ko at balikat, medyo masakit kaya sabi ko magpahilot nga ako bukas. Oo. Kasi po yung puwersa, oo. Wala kaming kasama dito sa bahay, kalakasan ng ulan. Paano ako makapag-hiyaw, makapag-panasaklolo?
1: Oo nga. O, paano nga po yung nadala ninyo sa ospital? Kayo nagdala?
2: Yung nanay po, yung pong bata na apo ko na sa ospital. Yun pong bata, kaya umiyak sa akin, sabi daw ng doktor, within 3 days na inoobserbahan niya dahil baka sakaling makukuha ng gamot. Kasi po may crack yata at saka medyo pagdurugo sa may ulo niya.
1: Naku, medyo ano yun, malala yun ah.
2: Oo nga Kuya Dan, kaya sabi ko, kahapon nga alos nagwawala ako dyan sa kwan namin dahil yung pakiusap po at kwan. Sabagay po, naintindihan naman po namin yung naka-aksidente kasi. Ano, walang-wala rin. Kaya lang, siyempre, yung pag-uusap sana, kaya lang matapang sila, mayabang.
1: Nako. So, kaya may ganon ay dahil na-aksident na sa agasaan, ganon, kaya nagka...
2: Hindi po naman na... ano po, nabanggap po siya kasi 6 years old po.
1: Ay, naku, batang-bata pa naman.
2: Kasi po, pinundan po yung nanay dyan sa kabilang bahay kasi tama-tama naman po yung motor na single, tatlo pa sila sa angkas. Ay, na ano ngayon.
1: Mabigat-bigat yun, kaya ganun. Ay, naku, so hindi.
2: Wala naman.
1: Pero ano po siya, conscious po siya, nakakausap naman. At,
2: nakakausap naman Kuya Dan, kaya lang.
1: Pero sana yun nga, medyo madami-dami pang test nga yun, para malaman talaga na stable. Pero
2: yun nga. Ngayon, need na naman yung kuwan.
1: Correct.
2: Yung CPT scan.
1: Nako. Pero sana ho, patuloy ang paggaling ni apo kasi nako, kawawa naman, 6 years old, batang-bata pa.
2: Sabi ko, siyempre naiintindihan ko naman yung kuwan kahapon. Wala kami talagang kasama. Nung ganun na nakaano na, di tumakbo ako sa kusina, nag-ano ako ng tubig, yung nagpainit pa ako ng tubig, pinabayaan ko na dito, bahala na kung kuwan. Mga matagal din Kuya Dan na baka mahindi lang 5 minutes kaya. Hala, kalakasan ng ulan, wala akong mga kuwan na yung magpasaklolo ako para
1: Di ka marinig. Di ka marinig niyan.
2: Kuya Dan, tapos na ganyan, di nag-ingit na yung tubig na ganyan. Di ko nga mahawak-hawakan, pumuha ko ng dito, inan ko sa mukha niya, kuinan ko sa yan talaga Tapos yung kamay niya talagang ang higpit na ganyan noon. Ulit ako talaga nakuan, walang tao, kami lang. Paalam na dahil pupunta ng Tarlac eh.
1: Pati ako, parang ngayon palang nangyayari na nebro, nagpapanik ako dito, parang natatakot ako.
2: Siyempre Kuya Dan, pag gano'n eh, ako matanda na, may edad na ako. Buti naalis na yung nanginginig ako ba, yung hindi eh. Kaya lang nung natapos na ganyan na mga siguro 2 hours, ang sakit ng dito ko sa balikat ko, dito sa may dibdib,
1: kasi
2: sa
1: ang... may likod. Ang umaandar sa inyo, adrenaline, di ba? Siyempre, nagpapanik ka para sa apo mo. Pero pagkatapos niya, nanay, mararamdaman mo talaga yan. Kasi, siyempre, nung moment na yun lang, wala kang pakialam sa sarili mo kasi ang concern mo ay si apo mo. Pero, kung medyo napuwersa ka, medyo kikirot nga na
2: kaunti. Kaya din, biroy mo ba naman? Mabigat yun, mabigat siya na babae yung manugang ko. Ganun na siyempre Kuya Dan, walang kain, di nakatulog, siyempre nai-stress naman din.
1: Correct. Naku, sana ho, patuloy ang pag-recover ng inyong apo dyan.
2: Kuya Dan, at sabi ko, sinabihan ko siya kahapon, tapos nung hinainan ko siya ng pagkain niya, tsaka kasi parang nagkukuntun siya ng papanit din, kahit papano siyempre anak, kasi anak.
1: Correct. Oo, syempre. Nakakatakot naman din talaga yun. So...
2: Oo, Kuya Dan. Saka kasi Kuya Dan kahapon. Busy ako ng umaga. Tapos yun nga, nadinig ko yung about sa lindol. Sabi ko, ay, Diyos ko, sabi ko, itong bahay ko pa, wag naman, sabi kong ganyan, di tinitingal akong ganyan. Hindi naman po malaki itong bahay namin. Kaya lang, wala pong laki at liit ang bahay kasi sa aksidente at mga...
1: Correct. Correct. Tsaka, syempre, yan ang inyong tahanan, di ba? So, mawo-worry ka din talaga. Tsaka, malakas yung nangyaring balitang lindol kahapon.
2: Oo, Kuya Dan. Schedule ko pa nga sana ngayon Monday, Kuya Dan, ang pupunta sa Manila nga. Hindi na ako nakaalis din.
1: Ako, parang ang dami palang nangyari na Neptor sa inyong pasukan, no? Kasi kahapon
2: nang... Kuya Dan, tuloy nga, hindi na makapasok yung bata nga kung gawain ganun.
1: Sana kumpletuhin muna niya yung pagpapagaling kasi yun yung mas importante sa ngayon. No? Lalo kung
2: yan naman ang Panginoon na gumagabay kayo. Sabi ko manalangit ka.
1: Tama. Naku, pati kayo, Nanay Flor, anuhan nyo lang din, alalayan nyo lang din. Kasi syempre,
2: Kuya Dan, apo is apo.
1: Correct. Oh.
2: Siyempre, katukuyan. Kaya sabi kong ganyan, kahapon na, yung pang... Basta, Kuya Dan, katulad yan, nanggaling ako sa polis kahapon. Nung kami nag-end ng usapan, tumana ako sa palengke. Para ba yung isip ko habang ako, yung lumilipad. Kasi ng umaga, di galing ako ng jogging. Nag-open kasi yung Jollibee dito sa atin. Tuwan-tuwa ako ba? Binibigyo ko yung yung Jollibee namin kasi first na may Jollibee
1: Victoria
2: namin bayan. Kaya nakakatuwa rin. Pero nung naisip ko, darating ako ng bahay, malungkot ako.
1: Wala yung apo.
2: Yung apo ko hindi na nakita ng Jollibee.
1: Tsaka huwag nyo yung sabihin niya.
2: Oh, Kuya Dan.
1: Hindi, pero pasasaan ba hot? Makakakain kayo din na magkasama ulit ng inyong apo dahil...
2: Kuya Dan, awa ng Diyos. Sana nga Kuya Dan. At kahapon naman nagpabaon ako, binigyan ko ng pera yung panugang po. Kasi mahirap po yung nasa hospital na maling ape.
1: Correct. Naku, madami-dami pa. Pero again, pasasaan ba at magiging okay din ang apo ninyo?
2: Kaya sabi kong ganyan, naalala kita. Kaya sabi ko, ay... Remember your music,
1: yan.
2: Tatawag ako. Kaya lang 10 tawag, sabi kong ganyan, nasaan na yung mga pogeto ng aking Kuya Dan? Hindi na ako nagidinig.
1: Hindi ko din alam kung anong ginagawa yung mga nandito. Nakasampung tawag na si Nanay Flor.
2: Okay naku. Lang po. Kaya talagang ganyan po. Hindi lang kasi naman ako. At least naman, thank you kasi minsan, kung hindi puno, nakakatawag naman ako Kuya Dan. Kaya lang, siyempre, yung mga iba naman mapagbigyan.
1: Yan. Para lahat ay nakapagkwentuhan tayo.
2: Kuya Dan, siyempre.
1: Alright. Bati kayo, Nanay Flor. Baka may gusto kayong batiin.
2: Binabati ko po yung mga taga-barangay ko po. Kaya lang tulog na tulog pa yung mga yan. Naghihilig pa. Lalo yan si Pari Raul ko dito na nakikinig. At lahat po ng mga senior citizen na mga ko. Senior citizen ko po, all barangay. Victoria Tarlac po. Hello po sa inyo. Makinig kayo kay Kuya Dan. Remember your music.
1: Thank you, thank you. Awiting inyong manais pakinggan, Nanay Flor.
2: At saka Kuya Dan, babatiin ko ngayon mga friends dyan sa... Yeah. Kuya Dan, yung Kapaitan Norte, mga Dasalya family, si Auntie ko Shirley, Ate Tess ng Pampanga. Hindi ko na naman natandaan yung kanyang Facebook talaga.
1: Sige.
2: Kasi gusto kong may nakakachismisan minsan yung Ate Tess ko dito rin sa Victoria. Hello, hello po sa inyo.
1: Alright.
2: At Kuya Dan.
1: Song request, Nanay Flor.
2: Pagre-request na lang po ako ng In My...
1: Ano po?
2: In My Dreams.
1: In My Dreams ng REO Speedwagon. Tama ba?
2: Oo, Kuya Dan.
1: Sige.
2: Yun lang, Kuya Dan. At okay, thank you po. Flor. Thank you sa aking pagtawag na naman. Salamat,
1: okay.
2: Kuya
1: ingat,
2: Dan.
1: Ingat, Nanay Flor. At pagaling po sa iyong apo. Maraming salamat po. Thank you, Nanay Flor. Si Nanay Flor ng Victoria Tarlac, nakakalungkot din yung nangyari dun sa kanyang apo. Imagine mo, 6 years old, ganun kasakit na ang kanyang pinagdaraanan. So, well, gagaling at gagaling ang apo mo, Nanay Flor. Don't worry. Kayo din, magpahinga. Alam nyo, may napansin ako sa sarili ko, habang kausap ko si Nanay Flor, gumaganon ako na para bang nandito si Nanay Flor. Nilalapit ko yung tenga kong ganyan sa may tapos parang palapit ako ng palapit doon sa may. Tapos na-realize ko, nakikita ko sa TV, sabi ko, ba't ko ginagawa yun? Ba't ako lumalapit doon sa... Wala naman sila dito, naka-headphones naman, hindi ko din alam. Mabuti ba tumawag na kayo at magkwentuhan tayo sa 8924-4101, locals 5671 hanggang 5673. 5 minuto makalipas ang alauna, magbabalik po ang Remember Your Music.
3: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ang oras. 6 na minuto makalipas ang alauna ng umaga. Rip.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Hello po, Kuya Dan, and good morning. Happy Tuesday. Una sa lahat, nais ko po munang batiin ang aking mabait na alaga na si Mommy Lynn ng Barangay Daligantipolo City at kay Tita po ring ng Botohan Mahay Laguna. Sila po na lagi nakikinig sa inyong programa na Walang Patid. Sabi niyang, entry ko po, tuwing pasukan ay excited ng mga bata pumasok sa paaralan, lalo't bago ang mga gamit, bag, shoes, uniform. Ito po yung happy memories na di ko makakalimutan nung ako'y bata pa. Unang pasukan. Tuwing pasukan, need gumising ng maaga at mag-ready ng maaga para hindi malate sa eskwela. Ito na din ang time na sobra ang traffic. Request po ng song na Reflection ni Lea Salonga at Endless Love po, sabi ni Mommy Lynn. Sabi yan ni Ate MJ, Tosok ng Antipolo. Diba? Exciting, may halo-halo, no? Pagkabata ka, halo-halo yung feelings kapag kapasukan. Diba? Yung na-excite ka kasi gusto mo makita sino na naman kaya mga klase mo o kaya anong itsura ng mga klase mo after ng ilang buwan na hindi kayo nagkita-kita. Tapos, andun din yung parang tinatamad ka pang pumasok. Diba? Parang, ako parang may tamad pa din ako lagi. Sabihin kayo dito, Jerbo. Papahamak mo na naman ako mamaya, nabibidyo na naman ako dun sa sa no, ano yan? No context. Good morning sa mga ka-no context dyan. Si Girbo daw laging numa number 2. Ako, in fairness naman, nung nagtrabaho na lang ako lagi numa number 2. Nung elementary, pero numa number 2 din ako. Wala nga akong pinipili kahit saan nga ano eh. Kahit anong pang itsura. Siyempre pagka, ako kasi laki akong public school eh. So alam niyo na pagka sa public school, yung ibang mga facility ay hindi naman ganun kagandahan. Ewan ko ha, sa amin ha. May mga bagong building, pero siyempre, since umiikot yung klase, di ba? Yung nagpapalit-palit kayo ng classroom. Minsan, machachempo ka dun sa medyo building na medyo luma na, no? At kailangan mong gawan ng paraan kapag tinawag ka para sa business meeting. Kailangan humanap ka muna ng tubig, humanap ka muna ng sabon. Hanapin mo yung mga sabon na ginamit nung nag-camping pa dun sa school. Tapos kailangan mong i-secure yung area. Alam mo ang problema pa dyan sa isa, sa amin ha, sa karanasan ko. Hindi malak yung pinto. O, di ba uso yan? Yung kailangan may tagabantay ko. O, kailangan. Either nakatulak ka mula sa loob or may nakabantay ka mula sa labas, di ba? Yan ang issue ng mga hindi magandang mga CR sa mga public school eh. Bukod pa doon yung issue na may existing pagpasok. Pagpasok mo sa, ano, ba't may existing dito? Bakit? Alam mo, napunta tayo sa usapan ito. Kasalanan ni Girbo ito eh. Kausapin na lang natin si Ate Lina. Nasa linya natin. Ate Lina, good morning.
2: Kuya Dan, pagandang gabi sa ay magandang umaga sa Kuya Dan.
1: Gandang umaga, Ate Lina. Masensya ka na ito kasi si Girbo kung ano anong mga pinifeed sa akin dito na topic eh. Masabi ko, kapag, ano nga din, ano na nga tuloy yung topic ko? Tuwing pasukan, mahilig daw siyang number 2, di ba? Ano ba ito, hindi mo kapaghintay nila sa bahay niya mag number 2, Ate Lina? Gusto pa sa school pa. Oo. Ikaw ba naranasan mo naman yun? Nakapag number 2 ka ba sa school, Ate Lina?
2: Hindi, Kuya Dan. Tanong mo kung bakit.
1: Ay, malapit ka sa school, feeling ko.
2: Ayun.
1: No. Alam mo, perks talaga yan. Kasi nung college ako, malapit din ako sa PUP. Ganyan din ako, umuuwi na lang ako lagi sa bahay kaysa kung saan baka magpunta sa school. Gaano kalapit ang school mo dun sa bahay ninyo? Tapat lang, ganun?
2: Hindi, kaya tatawid ko lang.
1: Nge, andaya. Andaya naman nun, tatawid lang. Hindi nalilate. Oh. Baka naman nalilate ka pa, Ate Lina.
2: Pag sinabing 7:30, di umalis ka ng
1: 7:28.
2: 7:20.
1: Oh, 20. Ah, 7:20. Akala ko pag sinabi 7:30, alis ka ng bahay, 7:28. Dalawang minuto lang. Ah, 20 naman. 10 minuto naman pa lang nilalaan mo doon. Di tsaka mahirap doon, makakampante ka eh. Kasi syempre, andyan lang naman, lapit lang naman. Gaganan ka lang. Tapos

0: Wala, malilate ka pa rin kahit ikaw yung pinakamalapit, di ba?
1: Oo, kasi kaya dyan, sabi ko nga sa isa lahat na ayoko yung nalilate.
0: Ay, tama ka naman dyan. Apir naman tayo dyan, Ate Lina. O dahil dyan, tuwing pasukan, anong naalala mo? Sige nga, dugtungan mo nga yan.
1: Alam ko, Kuya Dan, naalala ko, Kuya Dan, yung pagpapasok ako, Kuya Dan, unang-una sa lahat, ang tinitingnan ko sa lahat ng baon ko, kung ano ang baon ko.
0: Oo, hanggang anong grade ka may baon?
1: Ang pagkatapos ng elementary, Kuya Dan.
0: Pagkatapos ng elementary, wala na o nagbaon ka pa rin ng high school?
1: Hindi na, kasi hindi. Ano na talaga yung Kuya Dan eh.
0: Sa ibang school ka dyan, nung high school? O, dyan pa rin?
1: May kantin na kasi doon, Kuya Dan, may kantin na. Tsaka ang haba na yun, ang pasok nun, 7:30 to 1:30.
0: Matagal na. Oo. Hindi, pero yung, kasi di ba yung iba elementary school, high school, halos magkatabi. Nung high school, lumipat ka na, malayo ka na.
1: Oo, malayo kasi. Malayo din.
0: Okay. So, mula elementary hanggang grade 6, lagi ka may baon. Ano ang favorite mong pinapabaon sa'yo ng magulang mo, Ate Dina?
1: Ano, Kuya, ang favorito ko. Alam mo kung ano, pandesal na may palaman na sardinas.
0: Sardinas?
1: Oo, ginigisa ng papa ko yun. Nalagay niya lang konting maang-ang. Mainit pa yung pandesal. Lalagay niya na ng isang kutsarang sardinas. Tapos babaluti niya sa plastic. Oo, diba?
0: Parang masarap nga yun. Though, hindi ko pa na-try yung... Actually, hindi ko pa na-try yung mamaya. Agad-agad. Itatry ko yan.
1: Iklog, Kuya Dan, yung tawag dito, yung tortang kamatis na may tortang kamatis, yun ang sarap nun.
0: Tortang kamatis?
1: Oo, sorry, kamatis siya kasi puyas, lalagyan mo sa iklog.
0: Kamatis, sibuy. Ah, parang gigisahin mo talaga siya, ganyan. Masarap naman nun?
1: Oo.
0: Parang masarap. Oo. Ano yan, yung parang medyo, ano na, yung medyo dinurog na yung sardinas, ganun?
1: Oo, Kuya Dan. Naalisin mo ano niya, yung sauce.
0: Masarap nga yan. Ano bang tawag sa ganyan? Yung may itlog na sardinas? Ano bang tawag sa ganyan na luto? Basta yung parang, yung parang na siyang omelette, no, na durog, di ba?
1: Oo.
0: Ay, ano ba yun? Masarap nga yun.
1: Tapos yung, ano mo, yung tinapay mo, mainit po.
0: Oo nga, naalala ko na nakakain na pala ako. Hindi. Ah, kasi akala ko yung, noong una akala ko parang straight from the can, ipapalaman mo. Hindi, pero pag omelette sardinas, masarap nga yan, Ate Lina. Oo nga, natata. Huli akong kumain ng ganyan, napasobra yung luto ko. Kasi parang, alam mo yun, na-excite kang magluto, parang apat na itlog yata yung binasag ko. Parang sabi ko, parang lumabis naman yata.
1: Tama ito. Lang.
0: Mm-mm, nga. Mali sa naman pala
1: sardinas, tama ng isang itlog.
0: Kaya...
1: Diba?
0: Kaya nga, na-excite nga ako. Sabi ko, ay, dalawang sardinas ang binuksan ko, tsaka apat na itlog. Ayun, di ko naubos, ha? Napadami.
1: Kaya na ito ko ang ubos.
0: Nako. Alam mo, ibang pagkain nun, maarte yung aso na yun. Apaka mahal ng pagkain nun. Nakakainis nga yun, eh. Kasi...
1: Tapos, babaunan ako, Kuya, ng Milo na maraming yelo. O, diba?
0: Sarap nga nun, ha? Pero ano yan, lunch mo na yon eh, di ba syempre kung pandesal, merienda lang yun. Yan yung mga meriendang umuupo ka pa lang sa classroom, nauubos mo na
1: agad. Nauubos mo na.
0: Di ba? Kasi dati, natatandaan ko nung elementary, may merienda break talaga in between, di ba? Halimbawa, kung papasok ka ng alas 7, mga 9:30, merienda ka niyan. Tapos lunch, tapos sa hapon meron ulit, di ba?
1: 10
0: ang merienda break ninyo. Malapit na sa lunch yun. Recess, correct. Recess. Oh, sarap, no?
1: Oh.
0: Nakakamiss yung ganun, yung may recess pagka nag-aaral.
1: Ayun ako yun. Alam mo ba yung bell? Kala pag umano yung Kuya Dan, talaga yung recess na kayo.
0: Rinig na rinig sa buong school yan, di ba? Talagang umaalingaw-ngaw yan. Eh, pagka... Tapos yung pagka hindi pa kayo, halimbawa, nagkaklase pa yung teacher, tapos nag-ring na yung parang yung itsura ng mga estudyante. Ano, hindi pa ba tayo na naman? Nag-ring na nga yung bell, ma'am.
1: Oo, ma'am, nag-bell na po, ma'am.
0: Oo, kasi may mga teacher na nagpapa-extend ng konti, eh, di ba? Halimbawa, siguro ayaw nilang mabitin yung dinidiscuss nila. Ipapa-extend nila ng konti, tapos yung mga itsura talaga ng mga estudyante, nag-ring na nga yung bell, ayaw ba naman na ba sinin, ma'am?
1: Nangyari kaya sa amin yun.
0: Di ba? Eh, kasi nga... Mahirap din naman kasi maputol nga naman yung tinuturo, Ate Lynn. Siguro kung mga 5 minutes okay lang, pero pag mga 30 minutes na hindi pa tapos, ano ma'am, di mo ba narinig yung bear?
1: Narinig, ma'am.
0: Nagagalit eh.
1: Kaya sabi niya, bakit hindi pa kayo kakain? Kakain din naman kayo ah. Oo, ako nga nagugutom din. Nakapayo pa ako dito eh.
0: Correct, di ba? Damay-damay. Pero masarap nga yan, yan nga ang favorite. Ako naman, hindi ako masyado mabaon nun, Ate Lynn. Parang, ano, kung mahilig akong bumili sa kantin. Kasi may kantin din kami nung elementary eh. Natatandaan ko pa.
1: Ha? Hindi ka magbabaon, kuya. Dan, ibibigay lang sa'yo, piso. Baon.
0: Ah, wala kang pera na baon. Kailangan pagkain sa bagay. Ako naman, wala akong pagkain. Pinapabili na lang ako dun kay Nanay Inday. Natatandaan ko pa dun sa may tapat ng school namin.
1: Tapos ng high school kami, ang ginagawa ng mama ko, ano, tanghalian na eh. Ano na yung kiyadan? Tanghalian na. Ano na meron na, ano talaga, adobong baboy, adobong... No, hindi mga hindi nasisira.
0: Yung mga may mga suka, di ba, para matagal-tagal ang buhay. Sarap. Nagugutom na ako. Puro pagkain ka na naman, Ate Lynn. Pambihira naman. Eh, hindi na nga ako kumakain ng madaling araw. Ayoko nang magkakape na nga lang ako eh. Ayoko na yan. Pero thank you sa masarap na alaala tuwing pasukan. Oh, mga pabaon ni mama.
1: Lalo na pag umuulan, kuya, dan, masarap mag-ariskaldo, kaya domi.
0: Ang natatanda ko niyan, laging may sopas kami pagka maulan. Yung binibili ko sa kantin, favorite ko. Di ba yung mga cup dati, yung iba-iba yung kulay? Yung
1: oo.
0: Yan, di ba? Iba-iba kulay niyan. Tapos,
1: iba-iba kulay.
0: May green, basta mga neon yan eh. Neon green, neon blue, neon red. Yan.
1: Blue, brown.
0: Tapos pag nakita mo na yon, ay nako, may sopa sila. Oh,
1: may sopa.
0: Sarap. Tama na, tama na. Nagugutom na ako. Tigilan mo na yan. Bumati ka na, nagugutom na ako. Sige na.
1: Kaya daw, minabati ko, Chef. Kanina nasa ano ko, kaya ganun, nasa, ano ko, nasa market ako, Paco Market, nagmasadya ko doon.
0: Paco Market. Uy, good morning po sa mga taga Paco Market dyan. Sa mga...
1: Kay Gina, tapos kay Rebel, kay Fatima, at saka kay Susan. Ano sila kaya ganun. Mga nagpamasahe sila sa akin.
0: Good morning sa mga client ni Ate Lina.
1: Okay. Tsaka babati ko kuya din buong pamilya ng Dios family. Nako, napakabait sila kuya dan. Wala akong masasabi sa kanila.
0: Mm-hmm.
1: Kahit sila, sabi natin eh, maano ang kanilang kalagayan, kaya nila abutin kuya din yung mga taong mabababa.
0: Wow, good morning sa mga ganyang klaseng si tao, mga
1: oo,
0: friends.
1: Si Ate Janila, Janet, si Ate Janila, si Ate Pinky, si Ate Maribel, si Ate Isela, tsaka yung kanyang magandang lola na si Ramela. No, kuya, dan puro si Lala, o, diba?
0: Pwede naman na Lila.
1: Okay.
0: Mali-mali, Lina pala, Lina.
1: Lisa, kuya, dan ang ikinig daw sila sa'yo.
0: Ay, salamat. So, ang tanong ko, ba't minsan lang ho?
1: Hindi, pag nasa biyahe sila.
0: Ah, sa biyahe. Ah, sige. So, good morning po sa inyo. Ay, tambay-tambay lang ho kayo dito pagka ganitong oras, sigising pa kayo.
1: Oo. Tsaka pala kuya, dali mga kaibigan natin doon sa ano, yung mga na-epektuhan ng lindol. Sila Roldan, sila Junicio, si Raisa, tsaka si Donald, at saka si Ali. Kaya dan, talaga naranasan daw nila yung ano, lindol. Kukwento sila sa akin.
0: Ingat po kayo dyan, mga kapamilya natin. Ah. Siyempre, mga nakikinig din sa atin dito. Sana nasa ligtas po kayong kalagayan.
1: Grabe talaga, DCMM, kuya. Ano, wala pa dalawang minuto. Napakinggan ko na agad.
0: Siyempre naman, no? Eh, siyempre, kailangan din talagang marinig ng mga ano natin dito, taga-subaybay, kasi para inform sila, no? Lalo na kung may mga kamag-anak silang nandun, ano ang kalagayan, ano nang nangyayari. So, para sa inyo
1: talaga. Talaga yeah. Pero mo lumindol, alam mo, lumindol ng 7:30. Binabalita na wala pang 7:40. Na ano na talaga, oh. Naku. Very guys, nalagas na talaga ang DCMM.
0: Naku, naku. Thank you, Ate Lina. Salamat din.
1: Mm-hmm. Alright. Tsaka yung mahal ko, binabati ko kuya.
0: Mm-hmm. So, ang request, Ate Lina?
1: Sabi ko, kuya, dahil minsan lang kitang iinit.
0: Ah, nandito na. Okay.
1: Yeah. At saka yung pangako sa'yo.
0: Ah, dalawa, yeah. Pangako sa'yo. O siya. Thank you, Ate Lina.
1: Thank you, kuya,
0: mag-iingat palagi. Salamat sa pagtawa.
1: Thank you so much.
0: Bye-bye. Si Ate Lina ng Maynila. Oras natin, 1:33. Sa ating pagbabalik, babasahin naman natin ang sulat na para lamang sa'yo. Kadyan lamang. At magbabalik pa rin ng Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakayin ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa 6:30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras natin, 1:36 ng umaga. Sa puntong ito, ay handa ka na ba? Dahil babasahin ko na ang sulat na para lamang sa iyo. Kumusta, dear? May mga araw na gigising ka at makakalimutan mong wala na siya. May makita kang nakakatawang video sa Facebook, may marinig kang balita, o may mangyaring maliliit na bagay sa araw mo at ang una mong maiisip ay tawagan ang nanay mo para ikwento yon. Pero ilang segundo lang ang lilipas bago muling bumigat ang dibdib mo dahil maaalala mong wala na pala siyang sasagot sa kabilang linya. Minsan, hindi naman malalaking okasyon ang pinakamahirap. Hindi ka basta umiiyak tuwing kaarawan niya o tuwing anibersaryo ng pagkawala niya. Mas masakit pa nga minsan ang mga ordinaryong araw. Yung pagdaan mo sa paborito niyang tindahan, yung pag-amoy mo ng ulam na madalas niyang lutuin, yung pag-uwi mo galing sa isang nakakapagod na araw at bigla mong mararamdaman na wala nang nagtatanong kung kumain ka na ba? O kung kumusta ang araw mo. May mga pagkakataong ding may magandang nangyayari sa buhay mo. Makakamit mo ang isang bagay na matagal mo nang pinapangarap. At sa halip na purong saya ang maramdaman mo, may kasamang lungkot. Dahil ang unang taong gusto mong yakapin at sabihin ng, Ma, nagawa ko na. Ay siya ring taong hindi mo na makakausap pa. At kahit matagal na ang lumipas, mapapansin mong daladala mo pa rin siya sa maliliit na paraan. Sa mga payong tumatak na sa isip mo. Sa mga ugaling na mana mo sa kanya. Sa paraan ng pag-alala mo sa ibang tao. Para bang kahit wala na siya sa tabi mo, may bahagi pa rin siya ng buhay mo na hindi kailanman mawawala. May mga taong nagsasabing magiging okay ka rin. At totoo naman yon sa isang paraan. Pero ang hindi nila madalas sabihin ay hindi talaga nawawala ang pangungulila. Natututo ka lang mamuhay kasama nito. Natututo kang umiti kahit may lungkot. Natututo kang magpatuloy kahit may kulang. At sa mga gabing tahimik ang lahat, kapag namimiss mo siya ng sobra, pinapaalala mo lang na sa sarili mo na ang pagmamahal ng isang ina ay hindi nasusukat sa haba ng panahon na magkasama kayo. Dahil kahit wala na siya rito, ang pagmamahal na iniwan niya sa puso mo ay mananatili habang buhay.

0: Balikan ang nakaraan kasama si Kuya Dan sa Remember Your Music. Remember Your Music.
1: Awitin mula kay Ray Valera, pangako sa'yo at Ariel Rivera, minsan lang kita iibigin. Ang ating napakinggan, pati ang dedicated song para sa ating Kumusta Dear na Wind Beneath Your Wings. Oras po natin, 1:51, kasama niyo si Kuya Dan sa ating kwentuhan ngayong Tuesday morning. Dudugtungan niyo lamang ang salitang tuwing pasukan, lalo na kapag ka, halimbawa, nasa lower year ka pa, no? Kunyari first year high school. Usually, ang mga damit niyan mas malaki kaysa sa build ng katawan mo. O, kasi, susubukan nila yun na stretch hanggang fourth year high school. Taas ang kamay sa mga ginawa yan sa kanila ng kanilang mga magulang. Di ba, hindi ka bibilhan yan ng fit na fit. Kaya nga, minsan, nakakatawa yung itsura ng mga elementary. Yung malalaki yung mga shorts nila na khaki shorts. Tapos malaki din yung polo. Ano yun? Planado yun, no? Kasi kailangan, pagka nag-grade, haba, grade 1 yun binili sa'yo. Grade 2, grade 3, kailangan medyo napapakinabangan pa yan. Oo, hindi man yun ang main mo na sinusuot pag grade 2 ka na, pero pampalit mo pa rin, di ba? Kaya usually, malalaki talaga sa size ng mga ano yan, sa size ng mga bata. tama lang din naman yun. No? Huwag tayong magasto sa uniform. Tsaka, yun ang kinaganda ng uniform. Kahit na paulit-ulit mong sinusuot, okay lang, di ba? Di ba? Ako, naranasan ko yan personally. Kasi nga, kailangan tipid-tipid din pag may time, di ba? Pagkapasok, hindi naman kailangan lagi na bago lagi. Siguro mga ilang beses lang ako nagkabago na ng mga damit. At tas magiging favorite ko siya. So maluluma ka agad siya kasi favorite ko siya eh. Iba yung kulay niya eh, di ba? Good morning sa lahat ng mga magulang na gising pa rin sa mga sandaling ito o baka naman gising na kayo. Oo, dahil nga parang generally mas marami kang inaasikaso kapag ka pumapasok na sa school yung mga chikitings ninyo eh. No? Kaya dapat laging ready ang araw-araw. Para naman sa ganun, o, di ba, pati mismo kayo na naghahatid, nag-aayos ng pagkain bago, ano, yung mga pabaon, sabi nga ni Ate Lina, di ba? Importante yan, kailangan laging may baon para makatipid din, sa totoo lang. Yung mga pagkain na talagang magpapasigla at magpapalakas, di ba? Kaya naman para sa masiglakas na araw, katuwang ng DZMM ang gardenia sa paghahatid ng serbisyo publiko. Salamat po sa pagbabahagi ng masarap at masustansyang tinapay para sa ating mga kapamilya. Yun, di ba? Sakto, oras natin, 6 na minuto bago mag-alas 2. Kausapin natin ang isang mag-aaral pa. Pero hindi naman siya elementary. College naman. Mula sa Bulacan, nasa linya natin si Aljon. Aljon, good morning.
2: Hello, grade 1 pa lang ako, Kuya Dan.
1: feeling ko yung tsura mo, papasa ka pang high school, Aljon. Nararamdaman ko. May nag-aakala pa ba sa'yo na high school ka?
2: Hindi naman. Nakukuya na nga ako eh.
1: Ah, nakukuya ka na. Hindi kasi yung boses mo, parang feeling ko, papasa pa ng high school.
2: Paano lang. Oo. Medyo matinis lang matinis. Ang boses, pero mukhang matanda na.
1: Hindi ako nagsabi niya na. Ikaw nagsabi niya. Sabihin mo.
2: Pinaninindigan ko naman.
1: Pinaninindigan. Okay lang yan. At least, you embrace yourself. Yun ang importante sa atin dito. Correct. Anong bago, Aljon? Anong nangyari ng weekend sa'yo?
2: Wala. Usual Sunday.
1: Thank you.
2: Usual weekend. Thank God.
1: So, correct. Okay din yun. Paminsan-minsan, chill-chill lang, di ba, pagka-weekend. Kasi may mga weekend na maraming ganap eh.
2: Medyo nakapagpahinga konti.
1: Yun. The best yun. Yun ang ganap. Nakapagpahinga. ng weekend. Ano?
2: Kasi every Sunday, may meeting nung nakarang buwan eh. Kasi may
1: para
2: project ang parokya eh.
1: Ah, sa parokya. Okay. Hindi ngayon pahinga. Ngayon,
2: natapos na nung last May 31.
1: Mm-hmm. Ngayon, bakasyon nyo na rin, Aljon?
2: Di pa, Kuya Dan. Sa ano pa?
1: Bakit ganun? Magkakaiba na kayo ng mga schedule, no?
2: Sa 22.
1: Oo, kasi yung... Yung aking sister-in-law ay sa ano yung nag-aaral sa NU, sa National University. Bakasyon na sila ngayon. So, pero this month din kayo magbabakasyon, June din.
2: June naman.
1: Oh, tapos yes. Biglang pasok din kaagad
2: pero
1: yan, di ba?
2: Wala kami bakasyon sa mga ano, kasama ko sa broadcast na mag-i-intern. Wala correct. Tayong bakasyon.
1: Oo, oh, kasi nga pasok din kaagad, tsaka may asikasuhin kayo.
2: In correct. Summer term, sa June 29.
1: Oh, eh, wala, ganun talaga. Kahit naman pagka-graduate na kayo, ganyan din naman talaga yung scheduling eh.
2: Wala, naman.
1: Wala kang time sa mga, alam mo yun, kahit gustuhin mong bumuelo, hindi ka makakabuelo agad-agad kasi nga marami nang ganap sa buhay. So, maganda.
2: Kaya nga eh.
1: Magandang training na rin.
2: Busy na eh, kaya hindi makapag-love life eh.
1: Eh, ikaw no, yun, last time naman, parang paramdam mo na lang ang kulang, parang hindi mo naman tinuloy, tapos ngayon, hihirid ka ng walang love life. Eh,
2: yun yung problema, Kuya Dan, kasi nga, busy nga, Kuya Dan.
1: Ah, busy nga.
2: Eh, kung magko-commit naman ako, baka mahati ang katawan ko.
1: Ano, lengthwise o crosswise? Oo. Paano yung...
2: crosswise, Kuya Dan.
1: Kala ko lengthwise yung hati, ang hirap naman. Hindi pantay pag lumipad yun, pag pa-lengthwise yung hati, no? Hindi, pero bakit naman yung iba? Kahit naman sobrang busy, naisingit naman. So,
2: sila yung Kuya Dan.
1: Sa bagay, hindi naman nga pala naman yun. Iba ka nga naman pala. Sige, hindi na kita pipilitin, ayaw mo naman. Tuwing pasok ka.
2: Narinig ako dyan sa background.
1: Wala ka naririnig. Wala. Ang ganun eh.
2: May tuwa-tawa dyan eh.
1: Walang tuwa-tawa. O sige na. Tuwing ano pasok.
2: Ano ba si Kuya Jack?
1: Wala.
2: Wala ba?
1: Si Jazz, katipunan. Hindi ko alam. Mamaya malalaman
2: natin. Si Kuya Jack.
1: Ah, si Zack andito. No, andito.
2: Oh, nandiyan ba?
1: Nagtatantrum.
2: Baka siya yung tumatawa.
1: Hindi. Ah, naririnig ka ba dyan pag tumatawa ka dyan? Hindi naman. Baka, wala, hindi papasok yung tawa nila doon kahit maghahalakak sila doon. Hala, baka may tumatawa sa likod mo, Aljun.
2: Wala ako yan, Dan.
1: Sinasabayan ka sa sound effects mo dyan. Lagot ka. Wala naman. Ano yun? Iba yun.
2: Ibang ano yan.
1: Sabi ni Jask na mistaken identity pa ako. Eh kasi nga akala ko Jask, ano pala, Zack.
2: Si Kuya Zack.
1: Pabaliktad yung basa ko, ano, Jask tapos Zack. Oo nga, ano, parang pabaliktad yun. Sige na nga, ikaw tuwing paganyang-ganyang ka dyan ngayon. Nung ano, tuwing pasukan, ano yung sasagot mo dyan?
2: Ito kasi good. Bagong experience, Kuya Dan.
1: Tuwing pasukan ay may bagong experience. Ano ang most unforgettable bagong experience mo tuwing pasukan?
2: Eh, syempre, ano, new classmate, new teacher, elementary to, ano, new classmate, new teacher. Yung teacher naman is, ang malas mo kung mapunta ka sa masungit.
1: Grabe, makamalas ka naman dyan, no? Baka naman kasi maingay kayo masyado, kaya sinusungitan kayo ni ma'am. Hindi, pero alam mo, ito ang na-realize ko dyan. Kasi di ba ganyan naman tayo pagka elementary high school. Meron talaga tayong teacher na tingin natin masungit, yung
2: parang
1: nakakatakot. Pero pansinin mo, pagka nakagraduate ka na or wala ka na sa school, magigets mo din kung bakit gano'n ang nararamdaman nila or ba't gano'n ang ugali nila, di ba?
2: Nagigets naman.
1: Oo, kasi nga parang...
2: Matanda na napagtatanto natin bakit gano'n.
1: Oo, di ba? Kasi syempre, yun nga, naniniwala ko, laging may dahilan kung bakit gano'n. It's either gusto nila talagang seryoso kang mag-aral or talagang nakakapiko na lang din talaga yung...
2: Oo.
1: Di ba? Nakakainit na ulo.
2: Pero
1: iba
2: rin teacher talaga na ano, pasintabi lang po. Na power trip din.
1: Ay. Tama ka naman dyan. Tama. hindi umangal. Hindi umangal.
2: Hindi na rin ako umangal, Kuya Dan. Baka ma-expel ako sa school.
1: Di ba? Kasama sa ano yan eh. Kasama sa kabuuan ng experience mo sa pag-aaral. Di ba? So, well.
2: It's either anoyin mo siya or di mo na siya papansin.
1: Oo, kasi...
2: Pero ano, dapat hindi natin tinotolerate yung ganyang uri ng ano, parang pagtuturo.
1: Lagot kayo kay Aldo, parang ang lalim ng hugot ni Aldo. Parang hindi siya pumalag dati, pero parang dito papalag na si Aldo. Parang nararamdaman.
2: Kasi wala na sa elementary eh. Sa college, sa high ed na tayo eh.
1: Nagre-relapse ka na lang doon sa ginawa niya.
2: Oo, nagre-relapse na lang ako doon sa ano.
1: Ano ba yun, high school o ano, elementary?
2: Elementary, Kuya.
1: Elementary. Yeah, amo na, elementary naman pala. Oh. Ang mahalaga eh, kung nasaan ka ngayon at nasa magandang tinataha ka na. Yun nga lang, talagang pagkaganyang experience, di natin malilimutan yan. Tumatatak sa atin yan.
2: Oo. And sana hindi rin ma-experience ng ibang bata.
1: Tama. Kasi iba-iba tayo ng tolerance. Eh. Baka ikaw, kaya mo. Tinatawan-tawan mo lang.
2: Matas ang tolerance ko kuya dan eh.
1: Oo, pero pagka ibang bata, baka di nila kayanin.
2: Oo, baka di nila kayanin.
1: Tama. Correct. Sino ba yan?
2: Secret.
1: Huwag na. Sige, sino? Sige. Hindi, wag na. Wag na. Bumati ka na. Bumati ka na. Go.
2: Charot lang. Charot lang kuya dan. Ayan, binabatik ka kuya dan. Happy Tuesday morning. Ang bilis talaga ng araw kuya dan. Not Tuesday na agad.
1: Weekend na naman yan. And, pagkatapos.
2: Oo. Isang kisap mata mo lang yung weekend na. And of course, sa mga nakikinig sa inyo sa DZMM Radio Patrol, sa East Trenta at DZMM Teleradio na 24/7 na, kanina pang umaga.
1: Correct.
2: Alam nyo naman kung ano nangyari. And of course, sa mga kababayan natin sa Mindanao, ang ping tanan, ingat po kayo lagi at palagi po tayong magdasal sa inyong kaligtasan and of course sa ating kaligtasan sa buong Pilipinas. Yan kuya dan. Kaya hindi naman natin pipredict or malalaman kung kailan tatama ang lindol. Ayan kuya dan.
1: And
2: lagi mag-iingat. Ingat, ingat lagi. Ayun lagi ang paalala natin. Mag-ingat po tayo lagi.
1: Alright, thank you, thank you. Ito ba yung sa'yo? Estudyante blues ba yan?
2: Oh, syempre, back to school eh.
1: Sige, sige. Play natin mamaya sa ating pagbabalik. Maraming salamat, Aljon. Good morning sa'yo dyan.
2: Good morning sa sa'yo, Kuya Dan.
1: Thank you. 2 minuto po, makalipas ang alas 2 ng umaga, yun ang oras sa buong Pilipinas. Tuesday morning, kwentuhan at tugtugan kasama si Kuya Dan dito sa Remember Your Music. Mas marami pa niyan sa pagbabalik. Click natin dito sa DZMM Radio Patrol 630.
0: Remember your music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabanta, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KPP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Plus, 3 minuto, makalipas ang alas 2 ng umaga.

0: awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Batiin muna natin si Miss Nona Damian na laging nakatutok sa atin, lalo na dito sa DZMM. Good morning po. Oras natin, 2:21. Sabi ni Miss Vera Gadiano, tuwing pasukan, walang order sa business ko. Party needs ang business ko. Inuuna nila ang mga kailangan ng mga bata sa pasukan at naiintindihan ko naman. Pero don't worry, Miss Vera, kasi pagka ganyan, pag party needs, eventually magpa-party rin yan sa school. May magbe-birthday dyan, may magpapa-blow out. So, kumbaga, pagkalaon, no? Pagkapasukan talaga, syempre ang priority nila ay yung mga gagamitin sa school, no? Mga uniform, mga bag, ganyan. Pero pagka nag-7th birthday yan, kayo din nakahanapin yan. O kaya kahit sa faculty ng mga teacher, kapag meron dyang na-promote, hahanap yan sa inyo ng mga kailangan nila. Maraming salamat po sa pag-message. Good morning po sa inyo. Sabi ni Marshmallow, Kuya Dan, tuwing pasukan, marami na namang mga chicks. Ano ba itong batang to? Alam ko bata pa to eh. Like, talagang bagets pa eh. Chicks-chicks dyan, huy. Mag-aral ka. Tuwing pasukan, huwag kang puro chicks dyan. Mag-aral ka, ha? Gagalitan ka ni Kuya Dan, sinasabi ko sa iyo. Sabi ni Dave Amalosa, Kuya Dan, siguro ang namimiss ko sa buong estudyante era ko ay yung discount sa public transportation since malapit na rin naman akong graduate sa college life at yung daily allowance ko. Mamimiss mo talaga yan. Pero, ang kinaganda niyan, pagka nakapagtrabaho ka na, mas malaki-laki na kaysa sa allowance mo ang mahahawakan mo. So, pero solid din yung mga Actually, medyo lugi na ngayon kasi mahal na talaga ang pamasahe, 'di ba? Pero dati, 'di ba, pagka estudyante, laki ng discount mo sa jeep, sa bus, ganyan. Okay, ganoon talaga. Graduating ka na sa college, 'yun naman ang mas importante. Yun nga lang, hindi ka na wala ka ng discount. Wala nang discount. Ito man. Maraming salamat, Dave. Good morning sa iyo dyan. Oras natin, 2:23. Kausapin natin next caller from Pasig City. Nasa linya natin, si Richard. Kuya Richard, good morning. Kuya Richard, are you there? Nakikita mo ba kami? Kung nasa paligid ka, magparamdam ka. Kuya Richard, wala. Balikan natin. Ayun. Kuya Richard,
2: Hindi, baka nagkamali ng abot si yung
1: Hindi napindot agad.
2: Hindi nagkamali ng...
1: Ay, si Kuya Joseph to eh! Ay, nako. Buti pa na, busesa. Sabi ko, parang bumilis magsalita si Kuya Richard.

0: Napagbaliktad kayo. Good morning. Kaya pala hindi ka sumasagot.
1: Oo naman. Siyempre, kinakailangan tayo mag-respect kasi hindi man ito pinawag.
0: Correct, correct. O, edi, sabihin mo mag-good morning ka kay Sak, sabihin mo. Good morning, Sak, sabihin mo kay Joseph. Kasi siya yung
1: good morning, Kuya Sak. Hindi,
0: yan.
1: Hindi, alam ko yung maintindihan ko yung mga...
0: Ako hindi ko naiintindihan eh. Gusto mo intindihin ko to, ha? Ako hindi ko naiintindihan eh, ha?
1: Hindi, alam ko kasi busy sila sa... Busy kayo sa coverage sa Malapad.
0: Sa bagay. Tama din naman. Oo, maraming ganap. Maraming salamat sa malawak na pag-intindi. Oo, yan ang masasabi ko sa iyo, Kuya Joseph.
1: Bumuhay ko radyo. Kaya pasinsan nyo na ako minsan kung bakit na to.
0: Tama, tama. Ayun, si Kuya Joseph ng Batangas ito ang kausap natin ngayon.
1: Kaya yan ako. Kuya Joseph ng Batangas.
0: Noong una kasi, sabi mo, sabi ko parang iba, pero hindi ko pa nabubusis. Noong nagsalita ka, sabi ko, si Kuya Joseph pala ito. Eh. Kaya pala di nagsasalita.
1: Nag-aalangan kasi ako, hinihintay kita mag-correct. Sabi ko, hindi nagpa-plus ng...
0: Kaya pala sabi... Kaya wala sabi nila, nasa linya naman, no? Hindi lang siguro nagsasalita. Hindi pala talaga nagsasalita. O, di ba, Ali? Maraming salamat again sa pag-intindi at good morning sa iyo dyan, kay Jose. Kumusta naman? Anong bago-bago sa buhay-buhay?
1: Okay naman. Ngayon, medyo nalungkot lang sa nangyari kahapon. Nakakasalamat sa nangyari kahapon. Nasa salaro kami kahapon ang mangyari yun.
0: Nasaan?
1: Nasa salaro kami. Yung time na naglalaro kami noon. Nagko-committee kami sa laro. Sabi ko nga.
0: Naramdaman ba, Kuya Joseph, dyan banda sa may Batangas?
1: Hindi. Hindi naman. May malayo. Pero dahil yung mga kasama namin nagtawagan na medyo malakas nga doon. Sa area nila. Kasi iba kami ng area.
0: Correct.
1: Isang iglap lang pala. Pwede pala magbago lahat. Parang isa yata, Kuya Dan. Parang may registration yata doon sa taas ng building na gumuho.
0: Hindi kasi madami talaga sa social media kay Joseph, kung mapapanood mo, madami talaga mga gumuho na ano. May registration nga, nakita ko doon, pero hindi ko pa lang na-confirm, pero sa video parang nakagip nga. So talagang hindi,
1: siguro private yan, kaya hindi siguro masyadong binabanggit sa highlight sa balita, pero yun lang.
0: At saka ang nakakalungkot kasi nga pasukan eh, no? So ang dami mga estudyante. Buti na lang yung mga estudyante. Syempre yung mga school, maganda rin yung mga open ground sila, 'di ba? Yung mga parang kung saan sila nagpa-flag ceremony. So malaking bagay na walang bubong, no? Para ligtas lalo, pero nakakatakot pa rin, no? Grabe yung mga video, talagang yung ugoy parang dinuduyan yung itsura nila, talagang nagsisway sila kaliwat kanan.
1: Eh parang malakas yung doon, 'di? Kasi parang mas malakas yung kaysa sa doon sa inangangamba natin the big one dito sa Metro Manila. So, yan yung kinakailangan ningatan. Kahit lang kasi yung mga earthquake drill din, na ano, yung seryoso natin. Kasi unang-una, buti pa yung bagyo, may babala, wala talaga kung mga... Isang iglap lang.
0: Pero in fairness, doon sa mga napanood ko mga video, yung mga bata, alam nila yung gagawin, no? Talagang naka-hold sila. Yun nga lang, talagang pinalabas kasi feeling ko malapit lang din talaga sila sa labas na area kasi nga nagsiguro nagpa-flag ceremony pa yung iba. So, talagang ano. Pero in fairness, alam nila yung gagawin. Nakayuko sila, nasa labas sila, nakahawak sa ulo. So, tama si Kuya Joseph doon. Seryosohin yan, lalo na sa atin dito sa Metro Manila, di ba? Dito, wag naman sana talagang hindi natin na wini-wish, pero nakakatakot pag di kita inabutan, Kuya Joseph.
1: Talagang inaanyayahan natin yung kumari daw sa mga kaibigan natin, tama na muna yung ingay natin sa politika, magsama tayo sa dasal sa ating mga kaibigan na mayapa ang biglaan.
0: At patuloy pa rin tinitingnan yung mga kung ilan pa talaga yung napahamak dahil dito sa Lindon. Kaya talagang ingat-ingat ito, lalo ng mga kapamilya natin dyan sa may Mindanao, sa Jensen. Marami pa naman tayong mga kakilala dyan, no? Dito personally ako, no? May mga kaibigan ako na dyan nakatira. So sana po iligtas kayong lahat.
1: Sige po, ingat po at kasama po kayo mga kaibigan namin sa Kumanap ito na Lindol sa pagdadasal po namin kasi meron kaming daily prayer natin at kasama po namin kayo sa pagdadasal.
0: Correct. Malaking bagay yun. Maraming salamat dyan sa ninyo, Kuya Joseph. Alright. O sige, bye-bye, Kuya Joseph. Hindi pa pala. Okay.
1: Hindi.
0: At dahil dyan. Yan.
1: Pasukan.
0: Tuwing pasokan?
1: Ayan, baka makakurot po kasi ako. Maraming fix. Totoo yan.
0: Ayan, ayan. Para kang si... Sino nagsabi nun dito? Si...
1: Ano? Si
0: Marshmello. Oo, itong batang to. Bata pa kasi ito eh. Talagang... Pero kahit matanda na, tinan mo, kahit matanda, ganun din yung sagot eh. Wala talaga sa edad yan. Wala sa pinagkatandaan yan eh, ha? Oh. Totoo din naman. Totoo. Sinusigundahan mo yun na totoo.
1: Sinisigundahan ko pa kung kailangan presirahan ko pa
0: temperature. Yan, diyan ka magaling, diyan ka magaling. Totoo din naman. Oh. Dinagtungan na. Dinagtungan.
1: Kwarta ka na, kwarta.
0: Ay, hindi. Kasi nga, syempre, alam mo naman, mga pag-estudyante ka, ako ilalagay ko yung sarili ko sa perspective ng estudyante, di ba? Talagang yan yung kapanahon na naghahanap ka ng crush eh. Di ba? Naghahanap ka ng...
1: Ay! Totoo yung kuya. Tapos dito sa panahon namin, kasi nag-aaral ako ng sped, medyo may edad na ako. Alas ko eh.
0: Ano?
1: Ano ako? Doon sa pinag-aaralan ko ng school, meron doon na yung mga nagpa-practice ba ng pagka-caregiver?
0: Okay.
1: So, alam mo na yan, malalambing yan. No.
0: Si lambing naman to. Nagge-caregiver kayo, ba't nauna yung lambing? Ano yun? Ba't ganun?
1: Napapanak ako ay halos ay mas siguro mga nag-aaral doon, mga nakilala ko doon, mga 25 that time. Ako siguro 17 pa ako, 18.
0: Alam mo, hindi ba mahinahon at maalaga yung word, hindi malambing, ha? Anong malambing ka dyan?
1: Malambing yung tipong yana.
0: Mahinahon?
1: Meron pa nga ako doon. Meron pa nga ako kuya doon na. Kasi iba-iba sila ng assignment. Minsan lalagyan sila ng assignment sa mga teacher namin. Minsan yung isang, yung kasing isang ano doon, napa-assign na caregiver, medyo kilala ko.
0: Mm.
1: Yung napa-assign sa akin.
0: Mm.
1: Oh, medyo nakarasan ko.
0: Oh, ano
1: sa mo, ang ginagawa minsan nila, minsan nag-aano sila, tumutulong sila sa amin. Tapos, minsan ano, nagbabasa sila ng test paper namin, ng questionnaires, sila nagbabasa, tapos kami ang nagsasagot.
0: Sila ang nagbabasa, ano ikaw ang sasagot, okay.
1: Oo, oh, minsan ang ginagawa ko si Jan, sinasabi ako, naku, baka si Kuya Marvin nakikita, baka makarelate niya.
0: Ang ginagawa mo?
1: Hindi. Ang ginagawa ko minsan, tinapaulit yung tanong kahit alam ko na yung tanong. Pero,
0: nilingin
1: sa kanya, ano, nagsusulat na ako ng sagot.
0: Para-paraan.
1: Kaya lang talaga marinig yung boses niya.
0: Naku, para-paraan. So, kumbaga, narinig mo naman, malinaw naman sa'yo, gets mo naman, pero sasabihin mo, ano nga yan? Anong ibig mo sabihin?
1: Pakiulit niya po. Pakiulit niya po, ate.
0: Yan. Diyan ka magaling.
1: Yan, diyan ka magaling.
0: Ngayon po ay itaas ang inyong kanang kamay. Ganun baka ano yung boses nila. Ngayon ay dahan-dahang ibababa ang mga kamay. Ang kamay. Anong
1: ito? Makabiglang, oh yeah.
0: Hindi ganun. Ibang lambing yung pagka... Oh yes. Ibaba mo na ang iyong kamay. Hindi ganong lambing dapat yun, kaya Joseph. Maling lambing na naman yung iniisip mo. Pambihira.
1: Hindi na naman, Kuya Dan. Hindi maaaring hindi tutugtog talaga.
0: Ikaw kasi. Ikaw kasi masyado kang mapaghanap ng mga oh yes. So yan ang natatandaan mo dati. Talagang medyo humahunting ka ng mga chicks dati.
1: Hindi naman humahunting.
0: Feeling ko hanggang ngayon naman. Yes. Nyari.
1: Ito talaga, Kuya Dan. Buti na lahat hindi nakikita.
0: Oo. Paano ka naman yan na, paano mapapabilis yung proseso natin? Kasi alam ko last time yun yung pinoproblema natin, mapabilis ang proseso. Kung ganyan ang kinikwento mo, marami kang chicks na naalala ng wala na. Tungyaw-yaw ka.
1: Pambihira. Kaya nga sabi ko, matulog ka na maaya kasi alam ko, tatawag ako ngayon eh. Iwan ko, sana nga lang.
0: Yan. Pero ano ang pinaka hindi mo malilimutan na nung sa mga pasukan na sa mga araw na nag-aaral ka dun, yung mga first day ng aral, anong pinaka-unforgettable para sa'yo?
1: Alam mo, Kuya Dan, totoo yung nabanggit niya kanina yung ano, yung akala mo masungit yung mga teacher, pero pagka medyo nakatapos ka na o medyo nakaano ka na, yan mo na maintindihan yung...
0: Correct!
1: Kaya Kuya Dan, hindi naman sa pagyayabang. Lumaki ako na halos naging leader ako. Ibig sabihin, talagang nahasa ba ako.
0: Tsaka mako-close mo sila, 'di ba? Pagka halimbawa, ano, lalo na 'yung elementary teacher mo, high school teacher mo, pagkatapos ng pagwala ka na dun sa school, 'di ba? Ang sarap makipagkumustahan, ano nang bago, 'di ba? Kumusta na 'yung mga teacher nila, lalo na 'yung mga medyo tumatanda na gusto na lang nila magsusumba na lang sila. Kaya ano lang 'yan.
1: Alam mo kuya Dan, ano? 'Yung may one time na 'yung teacher ko niyakap ko, sabi ko, "Ma'am, salamat po. Ito na po ako ngayon. Ano pong responsabling leader. Salamat po sa pagpapayak niyo sa akin ng nakaraan." Tama talaga si
0: Bakit? Ay, gusto ko malaman muna, bakit kanya pinaiyak? Anong ginawa sa iyo?
1: Hindi. Talaga, takot ako noon. Kasi kami mga blind, ay maramdamin kasi kami. Karamihan sa amin maramdamin. Yung tipong pag napagsalita ng okay natin na medyo ano,
0: malakas-lakas.
1: Yung niraramdam namin. Kumbaga, iba-iba nga lang ang tibay ng dibdib ko kasi nga nasanay ako. Oh, pero karamihan sa amin, nakakaranas ng ganyan.
0: Kumbaga, parang nadadali lalo ang insecurity pagka ganun. Kasi,
1: naman. Yung parang, tipong, pabinalaw pala. Hindi nang mali sa yan.
0: Hindi ginugulat mo ako doon, hindi mo ako pinagre-ready sa pag-cry-cry mo diyan, ha. Oh. So, pero sa bagay maintindihan mo naman, 'di ba? Kasi nga parang kumbaga, a little gentler lang din, no. Gentle ng konti, pero hindi naman sobrang gentle na parang pang ayaw mo nang padapuan ng kung ano. So, totoo ka doon yung medyo ano. So, ikaw hindi ka tinatabla ng ganyan.
1: Oh, kasi nasanay ako doon sa ano. Hoy, ikaw, mag-aaral ka, pure, mag-say yan, tapos gawin mo yan. At pasan mo sa akin ngayong hapon.
0: Ano, maganda. Oo, totoo. Ano, tough love kung tawagin, no? Tough love.
1: Tough love. Pero nakita ko na, inluha ko ng sumunod, luha na ng katiyahan, salamat ma'am, pinuron ako na tumibay sa buhay.
0: Tama, correct. Very good,
1: salamat
0: very good.
1: Salamat sa mga teacher ng mga, ano lalo na dyan sa mga teacher ng SPED.
0: Ako iba talaga din ang paghanga ko sa mga teacher kasi ako personally parang hindi ko kaya yung ganun yung araw-araw, 'di ba? Iba din ang kulit, 'di ba? Iba yung kulit, iba yung ano ba tawag doon, yung pasensya mo din na dapat mong bitbit kapag ka magtuturo ka na sa araw-araw. So, saludo sa mga teacher. Good morning ho sa inyo. Maraming salamat sa dedikasyon.
1: Ako yan. Yan ang
0: Alin? Nawala ka, Kuya Joseph. Ano yun?
1: Yan ang masasabi natin sa mga teacher. Thank you.
0: Thank you. Alright. Thank you. At thank you rin sa'yo, no, Kuya Joseph, sa pagtawag. Bumati ka muna.
1: Pero nagising ako to sa pinatugtog mo kanina. Hindi. Sabi ko kay Kuya Sak, nagising ako.
0: Doon sa request ni Aljon, ako din eh. Pare-pareho tayong nagising eh. Wala na ako nagawa. Sabi ko pinapakiramdaman ko. Sabi ko, ano nga ba to? Lalay down nga ba to? Hindi eh. Ayaw mo na. Oo, nakalusot sa atin si Aljon. Next time, di makalusot ng pangyugyug.
1: Kaya marami, isa lang tumawag yung tao. Pero huwag mo na bibigyan ng background. Ha? Iba yung background na narinig ko kanina talaga.
0: Ah, iba ba? Oh, sige.
1: Oo, oh, iba.
0: Hindi na lang.
1: Huwag mo na
0: Sige, hindi na lang. O, bumati ka na muna.
1: sige, yan. Binabati ko yung ano, yung pinagkamalian. Baka yan yung sunod na caller sa akin. Yung kaibigan ko, si Kuya Richard. Yan. Baka sunod pa ito sa akin. Kaya,
0: dapat pala sinagot mo pagka Kuya Richard sa mga, hello? Gumanan ka na.
1: Oo, gagahin ko sana ang buhay. Nagkahalangan tuloy ako. Baka mapagalitan ako ng kaibigan. Hindi. Binabati ko yung kaibigan ko, si Kuya Richard. Yan. Kuya Ronald. Yun, at saka doon sa mga ano, Renika, saka doon sa mga kaibigan ko pa na nakakakilala sa akin, at saka doon sa mga kasamahan pa namin sa laro at saka sa grupo ng POP.
0: Alright. Good morning. Salamat po.
1: Good morning, Kuya Dan, at more power sa inyo dyan. Ingat lagi.
0: Thank you. Nandito na ba sa'yo sa request mo, Fred Aguilar?
1: Yan yata.
0: Alright. Sige. Thank you, Kuya Joseph. Good
1: thank
0: morning.
1: Thank you.
0: Kay Joseph ng Batangas. Oras natin, 2:38. Hanggang alas 4 pa po tayo. Babalik pa rin ang Remember Your Music.
2: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Siguradong papanalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at patas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni na Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano mang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal alas 4:30. Masusing patalakay ng lagay ng ating bansa sa Issues Spotted. Kasama si Tony Velasquez alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol 6:30 at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Remember your music.

0: mga awiting masarap balik-balikan. Remember your music. Remember your music. Kasama si Kuya Dan.
1: Oras po natin, 2:49, 11 minutes bago mag-alas 3 ng umaga. Sabi ni Sir Noel ang balita. Good morning, Kuya Dan. Muli, kumusta? Ayos naman ho ako. No, sana ay kayo nasa maayos na din kalagayan. Pag ganitong pasukan, naalala ko na abala kami ng parents ko sa paghahanda ng gamit ko sa school. Lahat ng aklat at kwaderno, ay lalagyan ng cover. May panahong gamit namin ay Manila paper dahil sa hindi ito tumatagal, lalo na at nababasa ng pawis o ulan. Actually, kaya nga diba uso yung plastic cover? Kasi pagka, alala ko, isang session din yan, yung pagpa-plastic cover ng ano, ng mga notebook. Bibigyan mo yan ng isang araw, no? Isang gabi na yun lang ang gagawin ninyo mula hapon hanggang gabi yan. Oo, ipa-plastic cover mo yung mga notebook, yung mga libro na ibibigay sa iyo sa elementary, no, kasi ang pagka sa public ah, yung libro niyan paulit-ulit lang, di ba? Pag magsisimula yung school year, kukuha ka ng libro, eh, dapat gagandahan mo yung balot noon para hindi masisira habang ikaw ang may gamit. Kasi makikinabang pa doon yung ibang mga estudyante naman, di ba? Naalala ko tuloy sa TikTok, may nag-post ng mga libro na yon, yung ano mo yun? Pagbasa, di ba? Yung isa pagbasa, yung isa pagsulat. Wika ng pagbasa, tapos isa wika ng pagsulat. Di ba? Tapos yung mga science na mga libro, yung English. Pare-pareho tayo ng experience, yung pagkalaki ka ng public. Alam mo yung itsura ng mga libro dati nung elementary. So yun nga, nilalagyan ng cover yun para pagkatapos mong gamitin tsaka mo tatanggalin, edi maganda pa rin yung libro, no? Kapaki-pakinabang pa rin para sa mga susunod na mga mag-aaral. O tsaka bawal na bawal mong ano yun, bawal na bawal mong susulatan, di ba? Siguro pagka sa pub, so, yun yung pinakaiba ng private tsaka ng public, di ba? Pagka private ka nag-aral, doon ka magsusulat mismo sa libro, di ba? Doon ka magkocolor, doon ka isusulat mo yung mga sagot mo. Kasi private naman yun eh, ginawa talaga yung libro para sa inyo talaga, kasama yun sa bayad. Pero pagka nasa public ka, so, subukan mong sulatan yung libro. Tapos natatandaan ko, sa likod ng libro, meron dun yung babae, yung bata na nakaganon, di ba? Tapos ang sasabihin sa'yo nun, paluin mo to. Yung may ibang page, di ba? May ibang page, may bata. Paluin mo to, tapos ibubukla. Pag pinalo mo, ibubukla dun sa hilo. Hala, lagod ka kasi nakaganon. Sobrang luma ng joke na yun, pero natatandaan ko ganun lagi ginagawa. Paluin mo to, tapos pag pinalo mo, hala, lagot ka ng bata sa likod, kasi yung bata, yung drawing ng bata sa likod, nakaganon. Pero ang nire-remind talaga ng bata na yun, kaya siya nakataas ng daliri, na ingatan yung libro. Kasi nga, may mga iba pang gagamit, no? Pagkatapos ng gamit ninyo, yung ibang, pagka syempre kung grade 4 ka, tapos grade 5, o yung mga bagong grade 4 naman yung gagamit. So, nakaka-miss yung ganong era, no? Tsaka, sa ganun kasimpleng paraan, may tinuturo siya sa atin, no? Disiplina, no? Kasi itong mga bagay na ito ay hindi naman para sa'yo. Oo, dahil hindi mo yan magiging personal na gamit. Para sa'yo, mali pala ka doon, para sa'yo yan, pero hindi magiging personal na pwede mong kung anong gawin doon sa libro na dodrawingan mo, no? Tsaka disiplina na hindi ka makikialam, hindi mo sisirain, iingatan mo, di ba? Nagiging issue nga yun dati kasi ang bigat-bigat kaya ng mga libro na yun. Tapos, di ba, tas mali yung nadala mong libro. May ganun pa dati yung bit mo yung libro. Tapos pag ano, oh, kunin nyo na yung libro yung kulay blue. Pagtingin mo, ha? Yung kulay blue ba yung dadalhin? Para kang pagpapawisan ng malamig pagka ganun. Oo, lahat pinapadala. Tapos hindi lahat gagamitin, di ba? Bigat-bigat nun. Buti yung mga batang mayayaman na naka-stroller. Stroller tuloy. yung stroller nga. Yung bag na may, ano, yung bag na may gulong. Eh, paano kaming mga, natatandaan ko, fast food pa yung itsura nung bag ko dati. Oo, yung mga naka-backpack, di ba? Oo, attache case. Nag-attache case din ako dati. Kasi yung tatay ko may attache case sa bahay. Yung kanya literal na attache case ginamit ko. Yung sa mga kaklase ko, hindi naman totoong attache case yun. Mukha lang attache case eh. Yung akin, oh, yung paghinampas mo, makakatulog yung... Oo nga. hindi talaga ako pinagpala din masyado sa mga gamit. Naalala ko ang unang kwento ko dito, yung sapatos ko sa tatay ko na ano, na safety shoes. Tapos ngayon naman attache case na literal yung dinala ko sa school. Parang wala din ano. Ano to, sabi niya? Oh, may mga nag-good morning sa atin dito. Hindi ko pala talagang natutuloy pa yung sinasabi ni Sir Noel. Sabi niya, dahil sa, ayun nga, hindi tumatagal pag plastic cover. Pag may budget, may plastic cover pa. For my song request, ewan kung meron o pwede dahil sobrang lungkot. Mama by either Eddie Peregrina or Lea Salonga. Ay, meron tayong yan. Pero parang si Miss Vilma Santos yata yung kumanta ng mama natin dito. Tama nga ba? Ayun o. Ay, hindi yung Spice Girls ah. Alam ko meron tayo nung mama ni yon Vilma Santos. Dito sa baba pa. Yan. Vilma Santos mama, meron kami dito Sir Noel. Maraming salamat sa pag-message mo. 5 minutes makalipas ang bago mag-alas 3 ng umaga. Sabi dito ni Leah Season, no, sa wakas may kuryente na kami sa Jensen. Uy, mabuti naman po. Mag-iingat po kayo diyan, Miss Leah Season, no. Watching us all the way from Jensen. Oo nga, yun nga yung problema. At saka, yun nga yung may kaibigan ako, si Bettina Briones, no, na ano din, dating sa MOR Jensen. Ang nagiging problema daw ngayon dyan ay yung mga bilihin. Kasi nga, syempre, yung mga tindahan ay naapektuhan din ng paglindol. Siguro, hindi muna nagbukas or nagulo-gulo yung mga tinda nila. So, pagka may kailangan ka sa bahay or siguro naghahanap sila ng mga grocery kahit papaano. Di, lalo na sa mga grocery, for sure, nagtumbahan yung mga aisle doon, di ba? Yung mga pinagpapatungan ng mga goods. So, siguro hindi sila nag-open, no? Kaya yun ang problema nila nga doon ngayon. Kaya, naku, sana makabawi ka agad. At Miss Lea Season, maraming salamat po sa pag-message. Pero sana magtuloy-tuloy na yung pag-recover ng mga kapamilya at kaserbisyo natin diyan sa ano, sa Jensen. Mahirap nga 'yun, no, yung may lalo na kung magkaroon ng ano yung bahay mo, yung crack, 'di ba? Syempre nakakapraning din kahit papaano. Kapag may time, maganda ipapa-check din 'yan para sigurado tayo na ligtas kung babalik ulit dun sa bahay. Si Kyle Andre Ardonia ay nag-good evening, good morning. Sabi niya pa, shoutout po ulit. Idol, sabi niya, good night po. Good morning sa iyo, Kyle Andre Ardonia. Maraming salamat sa pagtambay dito. Let me see sa mga comments naman ninyo dito sa ating kwentuhan. Oy, ang pinag-uusapan natin ha. Oo, tuwing pasukan, ano ba ang naalala ninyo? Tuwing pasukan, Kuya Dan, excited ako sa unang araw kasi makikita ko ulit ang mga friends ko. Pero pagdating sa second week, gusto ko na lang ulit magbakasyon. Tama naman. Sabi niya, magandang paumaga, Daddy Dan, sabi ni Lil Sauce. Daddy Dan. Parang maganda nga din gamitin yung pangalan na yan. Ako nga pala si Daddy Dan. Bakit kasi may nag-aandun sa kanta na yun? Sabi niya, what's your motto in life po? Grabe naman ba? Ang hirap naman. Bigla namang tumalon tayo sa motto in life. What's your motto in life? Ay, hindi ko alam kung motto ba yun tawag dun. Lagi ko din naman sinishare dito yun, pero isishare ko din sa inyo, no? Ang aking pinaniniwalaan sa buhay, no, ang mga salitang aking parang nagiging gabay sa akin. Marami pang magandang mangyayari. Yan. Kasi yung words na yan ay ano yan, imbento ko lang, so hindi wala kayong maririnig na ibang magsasabi niya sa inyo. Pero para sa akin, laging reminder ko yan. Naging reminder ko yan sa sarili ko nung maraming hindi magandang nangyayari. So parang nag-isip ako ng ano bang pwede kong panghawakan pagka ganito yung nangyayari sa buhay ko. Parang hindi ako natutuwa, no? Hindi siya masaya. Tapos bigla na lumabas sa isip ko yung words na marami pang magandang mangyayari. Para siyang pwedeng kapitan kapag ka hindi maganda yung mga nangyayari sa buhay mo ngayon. No? Para siyang hope na isipin mo, sige ngayon, baka magulo pa. Sige ngayon, baka hindi pa talaga umaayon. Pero marami pang magandang mangyayari, sabi ni Kuya Dan. So, pwede niyong hiramin yan, no? Gamitin ninyo sa buhay para sa lahat ng mga, lalo yung nagigising ng ganitong oras, tas napapaisip, nag-overthink. Bakit ganito? Bakit ganyan? Ang sabi ni Kuya Dan, marami pang magandang mangyayari. Hindi man ngayon, pero eventually eh, dadating at dadating din yan. Sabi ano to? Tuwing pasokan. Tuwing pasokan, hindi talaga, ano? Tuwing pasokan talaga, dati naalala ko yung prof na nagsabi na ibinababa ko daw ang kalidad ng school. Bakit naman ikaw naman yung napapag... Bakit naman ikaw lang yung sinisisi sa pagbaba ng kalidad ng school ninyo, Emil? Baka may point siya, hindi natin sigurado. Ay, pero bago mag-break. Totoo yan, di ba, yung mga teacher, pagka piko na sa inyo yung mga teacher, sasabihin sa inyo ng mga teacher, alam ninyo, you're the worst section. Sabi ng mga teacher, grabe kayo, ha? Yung mga dating hawak ko na, yung mga handle ko na section, hindi ganyan, you are the worst. Sabi niya. Pero siyempre, sinabi niya rin yun doon sa mga nakaraan na estudyante. O, ganun lang naman yun. Huwag kayo kaagad nagtatampo. Uy, ang dami nang nanonood na naman kasi madaldal ako, no? Meron tayong 56,000 ano, viewers dito sa aking live dito. Maraming salamat po. Pero sabi ko nga, baka ganun lang talaga. Sabi ni Emil, sa faculty pa niya sinabi, tameme yung ibang po. Baka kasi kung ano-ano pinagagawa mo na naman dyan, Emil, kaya ka nasasabihan ng binababa mo yung kalidad ng grabe. Grabe yung binababa yung kalidad ng school. Ganun ka ka-powerful, binababa mo yung kalidad ng school. Imbis pa ganun yung ginagawa mo doon sa school, eh. Sabi ni Linda ng Laguna, tuwing pasukan may amoy, bagong notebook at bagong libro talaga naalala ko. Hanggang ngayon, kapag naamoy ko yun, parang bumabalik sa elementary. Eh, wala nang amoy bagong libro ngayon ng mga ano, ng mga pang-public, no? Kasi luma na lahat. Tsaka hindi ko alam, baka nagbago na rin ng mga books na ginagamit. Baka hindi na yung katulad ng mga books na gamit namin dati. Sabi ni Emil, sinabi ko lang naman na magturo sana si ma'am, puro kwento. Ikaw masyado ka dyang, ano, kaya ka nasasabihan ng mga ganyang words. Amoy gagamba na. Oh, hindi, tsaka, hindi, alam mong worse na magiging amoy ng libro pagka yung ginagamit ng lahat. Yung nabasa, tapos nilagay sa bag. Alala ko si Moy. Amoy alimuom na. Magiging ganun yung amoy ng libro. Oo. O kaya yung masyadong dikit yung bag sa likod niya, tapos napawisan yung bata. Tapos pagbukas mo ng libro, amoy yesterday once more. Ay, nako. Hoy, tuloy natin ang kwentuhan, ha. May isang oras pa tayo hanggang mag-alas 4. Oras natin, 2 minuto. Makalipas ang alas 3 ng umaga, tuloy-tuloy po tayo sa pagbabalik ng Remember Your Music.
0: Remember Your Music sa DZMM.

Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras 3 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga.

18 minutes makalipas ang alas 3 ng umaga. Yan ang ating oras para sa lahat ng mga may nami-miss sa mga sandaling ito dahil napaparilap sila sa awitin ni Natalie Cole na Miss You Like Crazy. Sino ba kasing

as well. Sabi ni Vanya, Kuya Dan, bago ang lahat, ipagdasal po natin ang mga nasalantad na apektuhan ng lindol sa Mindanao. Going back to the topic, medyo excited ako tuwing pasukan kasi meron akong bagong school supplies. Mahilig po talaga ako sa stationaries. Oy, sosyal, nag-i-stationary. Kaya ngayon, puro mga papel at pens at kung ano-ano pang nasa home office ko. Yun lang po and happy Monday from Canada. Sabi ni Vanya. Hindi, yun din ang nawala sa atin, yung pagsusulat sa mga notes. Diba? Ngayon nga, binabash pa nga pag nagsusulat sa index card. Bakit ayaw niyong mag-notes? Maganda din yung may notes, ha? Ako dito, pagka, nagsusulat ako ng mga notes ko dito, eh. Kaya lagi ako nanghihingi ng ballpen, eh. Maganda din yung may notes kasi kahit na meron kang idea o meron ka naiisip na nandito lang, no? Nasa utak mo lang. Parang kumbaga, minsan confident ka na, hindi, masasabi ko to kasi kanina ko pa to iniisip. Pero minsan, pag the moment na sasabihin mo na, biglang nawawala. So yun ang importansya ng notes. Kasi pagka naisulat mo na yan dyan, pwede mong balikan anytime. No? Titingnan mo lang. No? Hindi mo na kailangan isipin ulit. Ano nga ba yung... Ako, makakalimutin pa naman ako. Nung medyo advanced na mga gamit, doon na medyo nawawala. Pero yung mga katulad ni Vanya na mahilig sa stationery ever since, nadadala talaga nila yan. No? Tsaka, di ba, sabi ko nga sa inyo, pagka masyado na kayong maraming iniisip, marami na kayong masyadong inaalala, ang gawin ninyo, isulat ninyo yung mga worries ninyo or yung mga tasks ninyo na sobrang dami na. Kasi minsan sa utak natin, parang hindi na siya makatotohanan na matatapos mo. Pero pag sinulat mo yan, nilista mo, no, sinort mo yan kung ano yung pinaka-importante sa list na importante, dun biglang lilinaw na, kaya ko naman palang gawin. Nagpanik lang pala ako, pero ganun ka-powerful ang pag-note. So, huwag nating hamakin yung mga mahilig mag-notes. Okay lang yun. Sabi ni Pat ng Mindoro, good morning po si Pat ng Mindoro. Tuwing pasukan, wala akong bago, lahat pinaglumaan. May mga ganun talaga. Sabi ko nga kanina, Pat, yung mga dati, no, yung mga suot pagka first year high school ka, mas malaki yan kaysa dun sa talagang size mo. Kasi nga para umabot pa hanggang third year or fourth year, ganyan. Basa tayo, sabi ni Miss Dore Fiesta Santos at Miss Joe Bueno, bumabati ng good morning. Sabi ni Miss Joe, tuwing pasukan, tag-ulan. Ayun na nga. Kaya nga ngayon, medyo nagbabago-bago na yun. Pero balik ganito ulit eh. So, balik pasok ulit ng malapit magtag-ulan. Lily Santos, tuwing pasukan, naalala ko, naglilinis ng mga upuan at school room. Mainam sa ngayon, may tinatawag na balik eskwela. Yung parang brigada eskwela, no? Yeah. Okay din yun. Para matulungan yung mga teacher natin na naglilinis ng mga room nila. Sabi ni Spain, naalala ko Kuya Dan, nung unang pasok ko sa high school, hindi ko malilimutan, binilhan ako ng nanay ko ng sapatos na, kung fu shoe style. Ano itsura ng kung fu shoes to? Yan kasi ang uso na sapatos noong sinukat ko, medyo mahaba sa akin. Ang ginawa ko, nilagyan ko ng papel sa loob para lang sumikip. Nung pumasok ako, napansin ng klase ko bakit daw ganyan yung sapatos ko. Ang haba, nung pinisil sa dulo, nabisto na papel ang laman. Mas na-curious ako kung anong itsura ng kung fu style na sapatos. Kung fu style shoes. Ano itsura nun? Parang ano siya? Okay. Maganda naman ha. Parang ano bang tawag sa ganito na style? Pero maganda, nga pang kung fu nga yung ganyan. Akala ko lumipad nung nag-flying kick ka bigla eh. Erlinda San Andres, tuwing pasukan, excited ako noon sa bagong sapatos, bagong uniform, bagong bag, bagong payong, at higit sa lahat, medyo malaki ang bigay na baon. Wow! Sana all, malaki ang bigayan sa baon. Ano yun? Pero Kuya Dan, sinusuklian ko naman yon. Nag-aaral ako ng mabuti para maging first honor pagkatapos ng school year. Diba? Kaya hindi lugi ang mga magulang ko. Tama. Yan ang the best, oh. Actually, wala ka namang ibang pwedeng isukli, no? Sa mga magulang mo. Kasi una-una, responsibilidad naman nila yung pag-aralin ka. Pero para matumbasan mo yung paghihirap na binibigyan nila sa'yo, bigyan mo ng magandang grado. Kung hindi ka man top 1, at least yung grado na alam mong nag-aaral at nagsusumikap.
Oo, kasi may mga grade na alam mong

0: na baliwala na lang eh. Pero may mga grade na, oh, hindi kataasan, pero in fairness, ah, nag-i-improve, di ba? Yun naman ang importante. Dumadami na naman dito nanonood, oh. Sabi ni Munchol, Munchol, maglagay ka din ng name para hindi Munchol sasabihin ko. Naalala ko ang first day ko, school is always iba ang feeling, somewhat excited. Ay, totoo ka dyan, oo. Pero hindi siya purong excitement lang, no. Yung nga, sabi ko kanina pa, may kaba, may excitement, may medyo tinatamad ka, merong naku-curious ka kung ano ugali ng teacher mo. Meron pa dyan yung feeling na gusto mong iabang yung mga bago mong gamit, di ba? Oy, tinan mo tong notebook na inano ko. Nakasmile si Julina. Nakasmile si Julina. Ay, wala ka dito sa notebook ko. Oh, si Papa P at saka si Juday. Oh, di ba? Yung mga notebook dati, yung mga artista yung nakalagay sa cover. Oh, may kaba, di ba? Kasi mamaya terror yung advice. Hindi, tsaka may mga ugong-ugong na yan, di ba? Halimbawa, grade 4 ka, tapos magbabakasyon na kayo. Hala, next year, si ma'am ganito yung teacher natin. Sabi daw, hindi daw nagpapabreak yun si ma'am. Nanghihinayang gamitin ang notebook. Nanghihinayang ba ako? Hindi. Mahilig ako magsulat sa likod ng notebook eh. Kung ano-ano, nagda-drawing. So, medyo hindi ako mahinayangin. Sabi ni Flor, Kuya Dan, good morning. Pasokan na naman. Maingay na naman ang bahay sa madaling araw, pero tahimik naman sa maghapon. At least bago mag-uwian ang mga kids, 6 kasi ang student sa amin. Wow, ang dami. Bigla ko na-miss yung amoy ng bagong color. Ang dami na mga estudyante ho sa inyo. Sabi ni Yogi Bear, noong bago pa ang pasukan, excited at hindi makatulog. Pero nung araw na pasukan, hanggang recess, inaantok. Correct. Yung sobrang excited mong pumasok. Tapos kung kailan nasa school ka na, tsaka ka naman aantok-antok. Ano yan? Parang ano lang yun, ha? Parang field trip lang yun, ha? Corey Alejandro, good morning. Pagpalain daw tayong lahat dito, no, sa ating programa. Maraming salamat po. Simon Wright, tuwing pasukan, nung ako ay nasa high school, may maghahatid sa akin, sa pamilya ko, at sinusundo naman ako ng bus pa uwi. Wow. Yan yung manin. May hatid sundo. Juan Miguel Magallanes, tuwing pasukan, maagang nagluluto ng almusal si Lolo, maaga din akong pumapasok sa school para may maibaon naman. Oh, napaka-ano nito ni Juan Miguel. Apakasipag na bata, laging tinutulungan ng kanyang mga lolo at lola. Tama yan, Juan Miguel. Oh, lalaki kang responsable din at saka mabuting tao. At syempre magaling kasi pinagpapatuloy pa rin ang pag-aaral kahit laging gising ng madaling araw. Maraming salamat sa inyo dyan. Oras po natin, 3:27 ng umaga. Sa puntong ito, meron muna tayong ilang paalaala sa ating pagbabalik. Basahin naman natin ang mga headlines ngayong umaga ng June 9, 2026. Kaya huwag kayong aalis. Diyan lamang po kayo. Magbabalik pa rin ang Remember Your Music.
1: Remember Your Music sa DZMM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Sigurado na panalo ang hapon mo mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa MMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon, alamin ang inyong mga karapatan at batas na pumoprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino. Alauna ng hapon, agarang aksyon ngayon. Ang hatid naman ni Tita Winnie Cordero at Doc Dennis alas 2 ng hapon. Ano man nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to, si Chang Ami, alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taong bayan sa ATM. Anong take mo? Kasama si Razandro Ochona at Maan Makapagal, alas 4:30. Masusing tatalakay ng lagay ng ating bansa sa Issue Spotted. Kasama si Tony Velasquez, alas 5:30. Maghahatid ng mga nagbabagang balita at walang sawang maglilingkod ang TV Patrol, alas 6:30. Puno
1: ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM Radio Patrol sa Istrenda at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Oras sa buong Pilipinas, 3:30 na po ng umaga.
1: Basta init, DZMM!
0: Narito ang mga balitang aabangan sa Radyo Patrol Balita alas 4 ngayong Martes, June 9, 2026. Patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa mahigit 30. General Santos City sinasailalim sa state of calamity dahil sa pinsalang idinulot ng malakas na lindol. Pagbabalik eskwela ng milyong-milyong estudyante kahapon, naging mapayapa ayon sa Philippine National Police. Presyo ng produktong petrolyo muling tataas mamayang umaga. Contractor na si Curly Discaya nakakulong sa Bulacan Provincial Jail matapos arestuhin sa Senado. Pagdinig sa kasong graft ng dalawang dating opisyal ng Duterte Administration, sinimula na ng Sandigan Bayan. Balita sa lalawigan, Cebu Province magbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng lindol sa General Santos City. Sa showbiz, primetime king Coco Martin, nanindigang hindi papasok sa politika, tumangging mag-iendorso ng gambling company. Sa sports, Pinay tennis star Alex Ayala sa sabak sa HSBC Championship matapos magkampyon sa 2026 Birmingham Open. Abangan ang mga detalye mamayang alas 4 ng umaga kasama sina Radyo Patrol Robert Mano at Radyo Patrol Steve Raz. Ako ang inyong kapamilya, Dan Capuchon.
1: DZMM! Remember your music.

0: Rosette with the song It Must Have Been Love and Atlantic Star with the song Masterpiece ang ating napakinggan. Sa oras nating 3:41 ng umaga.
1: Remember your music.
0: Hello, hello po sa mga gising na gising pa rin. Ito mga sabi daw para daw sila nagbabiyahe sa bus. Papunta sa probinsya sa mga tugtugan natin. Ayun naman ang the best, no? Yung mga ganitong tugtugan ng biyahe ng ganitong madaling araw. Yan talaga yung mga mapapatulala ka ng konti sa bintana. Tapos pagka di mag-iisip ka na ng mga bagay-bagay na nangyari sa buhay mo. Tapos mamaya eventually makakatulog ka na. Kasi nakakaantok din magmuni-muni, you know? Speaking of bus, no, good morning sa mga bus driver natin dyan, mga jeepney driver, taxi driver, GNVS at mga mototaxi, sa lahat ng mga bumabiyay sa mga sandaling ito. Hello po sa inyo, maraming salamat, dito nyo pinipihit ang inyong mga radyo. Ganon din, batiin natin mga truck driver na may biyahe kung saan man yan kasama kanilang mga pahinante. Oras po natin 3:42. Okay, tuloy-tuloy tayo dito, may pahabulan na comment si Martina Manaay. Kuya Dan, tuwing pasukan, laging kabado sa unang araw kasi halos bagong mga pangyayari ang sasalubong sa'yo. Gaya ng hahanapin mo sang section ka. Ay, totoo. Yung hanapan ng section. At yung mga haklase at mga teacher mo, iba na rin. Pero ang masaklap, yung titiisin mo yung kaba sa unang araw at kung kailan ka papasok, wala palang klase dahil binaha ang classroom ninyo. Is this the Philippines? Danas ko po yan noong high school pa ako, sabi ni Martina Manaay. Wala eh. Alam mo naman tayo dito, konting baha. Talaga namang, ay konting ulan, baha. Pag uminit naman, ang hirap din sa classroom kasi walang mga electric pan. Ay, nako. Tamang relapse ka, tapos may, ano to? Ano nangyayari? Wait lang. Kumaharurot na bus. Ayun ang problema, oo. Wag ganun. Sabi niya, panay ang tulog pero puyat, sabi ni Pat ng Mindoro. Okay lang yan. Importante lagi kayo nandito at sinasamahan tayo. Okay, good morning muna sa lahat ng mga parents na nagising sa mga sandaling ito. Baka nagpe-prepare na kayo. Dahil nga, pasokan na ulit. Second day ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante natin. Kayo din, syempre magpapahinga din kayo. Hindi naman pwede yung grabe din ang puyat at pagod. Mamaya kayo naman dyan. Pero naiintindihan ko, no? Kaya, yan talaga isa yan sa mga responsibilidad at talagang sakripisyo din ng mga magulang, no? Yung hatid sundo, syempre una magpe-prepare ka, no? Almusal nila. Kung hindi ka man nagpapabaon, magluluto ka pa rin, almusal eh. Yung mga gamit nila sa school, tapos ihahatid mo. Pabalik ka ng bahay, maglilinis ka ng bahay, susunduin mo ulit, di ba? Tapos panghalian naman. No? Ganun ulit hanggang mag-dinner. Kaya yung mga sasabihin, oh, diyan ka lang, tagabantay ka lang naman ng mga anak mo. Hindi yun basta-basta lang. mahirap na gampanin talaga ang pagiging magulong. Kaya saludo po sa inyo. Nawa palagi kayong ingatan kung saan man yan. Tayong lahat, no, bilang fresh na fresh pa nga ang mga pangyayari dito sa ating bansa. Tayo ay mag-iingat lahat sa araw-araw, mapa-estudyante man yan o pumapasok na sa kanilang mga trabaho. Ang oras sa buong Pilipinas, 3:44 ng umaga. Mabuti pa, simulan na natin ang pampagana ng ating Tuesday morning with a song from Donna Lewis. I love you always and forever. Simulan natin ang ating Tuesday morning na nakangiti. At saka-saka eh, medyo maya-maya eh, mapapaindak-indak na yan. Dahil gising na, bango na. Alam niyo na to, ha? Yugi-yuga na.

Rewind your memories on Remember Your Music. June 9, 2026, Harap Win and Tuesday. Good morning! Ay, maraming thank you ha, sa lahat ng mga gising at kasama natin sa mga sandaling ito. Wala pa kanina alas 12, hanggang ngayon oras po natin 4 minutes bago mag alas 4 ng umaga. Thank you! Bukas ulit, kwentuhan tugtugan tayo, 4 na oras yan, 12 to 4. Mga musikang classic na kay sarap pa rin pakinggan at balik-balikan. Susunod na, Radyo Patrol Balita alas 4, kasama si Steve Raz at Robert Mano. Eh, papano? Bukas na lang ulit, hanggang Sabado morning pa tayo. Until then, kasama ninyo nag-iisang balba sa radyo. Ngayon yung Kuya Dan, remembering you only here on Remember Your Music.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na nakasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 4 na buong taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasabi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras po natin, 4:02 ng madaling araw.
1: Ito ang umagang balita ang bubusugin ka sa impormasyong kapakipakinabang, makabuluhan at malaman. Radyo Patrol Balita alas 4. Ang nangungunang newscast, ihahatid ng malinaw, mabilis, rumaras, tiyana, antemano. Kasama sila Radyo Patrol Steve Raz at Radyo Patrol Robert Manon. Radyo

0: Ngayon po ay Martes, June 9, 2026. Narito ang mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa mahigit 30. Maraming gusali at infrastruktura na pinsala ng pagyanig. State of Calamity dineklara sa General Santos City dulot ng malakas na lindol. Lokal na pamahalaan ng Sarangani, umaapila ng tulong sa national government. Milyong-milyong estudyante nagbalik eskwela kahapon. Ilang matagal na problema sa sektor ng edukasyon sumalubong sa pagbubukas ng bagong school year. Hearing sa flood control scandal, itinuloy ng grupo ni na Acting Senate President Sherwin Gatchalian at Senator Erwin Tulfo, 18 umano'y bagman ni Zaldico. No show! Sa lalawigan, 2 player ng Ateneo Blue Eagles namatay sa pagkalunod sa Aurora. At sa balitang sports, alas Pilipinas, winalis. Alas Pilipinas, winalis ang Kyrgyzstan sa 2026 ABC Women's Cup sa Ilocos Sur. Magandang umaga, kapamilya. Kami po ang inyong mga kasama ngayong Tuesday morning. Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Sa oras po natin, 4:05 ng madaling araw, alamin po natin ang update kaugnay ng lindol.
1: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!

0: Mayigit 30 na ang patay sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Sarangani PDRMO Head Rene Punzalan na 19 na ang naitalang patay sa lalawigan. Kabilang dito ang 14 sa bahay ng Glan na namatay dahil sa landslide. Putol pa rin ang supply ng kuryente at pahirapan ang komunikasyon sa ilang bayan sa Sarangani. 5 rin ang namatay sa bayan ng Malapatan at isa sa bayan ng Alabel. Umapayan ng tulo ang lokal na pamahalaan ng Sarangani sa national government dahil sa lawak ng pinsalang idinulot ng lindol. Base sa report ng CDRMO ng General Santos City, 11 namatay sa lungsod dahil sa malakas na lindol. Nakapagtala ang Office of Civil Defense ng 3 namatay sa Davao Region. Mahigit 100 ang sugatan sa pagginig sa Region 11 at 12, habang 12 naman ang napaulat na nawawala sa Davao Region. Pansamantalang itinigil ang assessment ng pinsala ng lindol sa Sarangani dahil patuloy pa ring nakararanas ng aftershock sa lugar.
1: Basta AM, DZMM!
2: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Isinilalim na sa state of calamity ang General Santos City dahil sa pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol. Inaprubahan ng sanggunyang panglunsod ang rekomendasyon ng General Santos City Disaster Risk Reduction and Management Council para sa mabilis na pagbibigay ng tulong sa mga mamamayan na apektado ng lindol. Base sa report ng Jensen CDRMO, 11 namatay sa lungsod, 142 naman ang sugatan at 6 ang nawawala. Sinabi ni Public Information Officer Rombel Catolico na halos 30 struktura ang napinsala, kabilang ang 7 ospital, 5 mall, 5 paaralan at 4 na hotel. Wala munang pasok until further notice ang mga paaralan at tanggapan ng pamahalaan sa lungsod hanggat hindi pa nasusuri ang mga nasirang infrastruktura. Limitado lang din muna sa government, military at humanitarian flights ng General Santos International Airport na napinsala rin ng lindol.
2: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
0: Umabot na sa mayigit 5,000 pamilya ang lumikas kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Katumbas ito ng mahigit 17,000 individual na nanatili sa 33 evacuation center. Sinabi ni DSWD Secretary o DSWD Spokesperson Irene Dumblao na tuloy-tuloy ang paghati ng tulong sa mga apektadong lugar sa Soxargen, kabilang sa Davao Occidental, Sarangani, gayon din sa General Santos City kung saan naglatag na ng modular tent. Susuriin din ng National Grid Corporation ang posibleng epekto ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani sa Mindanao Grid. Pagamat walang napaulat na napinsalang istruktura, tiniyak ni NGCP Public Relations Officer Trish Roque na nakalatag ang mga protokol ng ahensya sa mga sakuna tulad ng lindol. Samantala, halos 5,000 paaralan sa Mindanao ang napinsala matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Sa report ng Department of Education o DepEd, mahigit 4,000,000 estudyante at halos 20,000 guro ang apektado ng lindol sa 6 na rehiyon sa Mindanao. Nagpadala ng mga engineer ang DepEd para alamin ang pinsala sa mga paaralan sa mga nilindol na lugar.
1: Basta AM, DZMM!
2: Alerto! Alerto sa lindol! Alerto sa lindol!
3: Samantala, nakahanda ang United Nations na magbigay ng tulong at umalalay sa recovery effort ng mga apektado ng malakas na lindol sa Sarangani at iba pang bahagi ng Mindanao. Nag-ipag-ugnayan ng UN sa gobyerno ng Pilipinas at humanitarian groups para alamin ang lawak ng pinsala ng magnitude 7.8 na lindol. Ipinarating din ng UN ang pakikiramay sa mga namatayan at lahat ng naapektuhan ng malakas na lindol. Pinuri ng UN ang national at local authorities, gayon din ng mga first responder, medical personnel at volunteers sa kanilang mabilis na pagkilos sa pagresponde sa pangangailangan ng mga biktima.
1: Basta AM, DZMM!
0: Resulta ng paggalaw ng Cotabato Trench ang magnitude 7.8 na lindol na yumanig sa Sarangani Province at iba pang bahagi ng Mindanao pasado alas 7 ng umaga kahapon. Naramdaman ang intensity 7 na lindol sa General Santos City, intensity 6 sa Palimbang at Senator Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat, intensity 5 naman sa Davao City, Kidapawan City at Carmen sa Cotabato Province, Bagong Bayan, Calabansig, President Quirino sa Sultan Kudarat, gayon din sa Cebuco at Siocon sa Zamboanga del Norte. Intensity 4 naman sa Makati City, Cara, Manay at Tarragona sa Davao Oriental at buog sa Zamboanga Sibugay. Naglabas ng tsunami warning ang FIVOLCS at nakapagtala ang ahensya ng 6 na tsunami waves. Unang tumamang tsunami waves sa Maasim, Sarangani at nasunod nito sa Kiamba. Naitala rin ng tsunami waves sa Calamansig, Sultan Kudarat, Zamboanga City at Tandag City sa Surigao del Sur. Kagabi, naranasan ang magnitude 5.3 na aftershock sa Balot Island sa Davao Occidental.
3: Samantala, 30 na ang nare-recover na bangkay sa gabuhong itinatayong siyam na palapag na gusali sa barangay Balibago sa Angeles City, Pampanga. Dalawa pang bangkay ang nahugot ng mga rescue worker mula sa ilalim ng gumuhong istruktura kagabi. Gumuho ang itinatayong gusali noong Mayo 24 kung saan nadamay ang katabing hotel at namatay ang isang Malaysian na PWD. Kabilang sa mga narecover ang mga bangkay ng sanggol at isang bata. Halos 30 ang nakaligtas sa gumuhong gusali. Iniimbestigahan pa rin ang sanhi ng trahedya habang nagsampa ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide sa Angeles City Prosecutor's Office ang isang kaanak na mga biktima laban sa may-ari ng building na si Ernest Jackson Lim, contractor na si Johnson Ku at site engineer na si Arlu Nondong Ligsanan.
1: Basta AM, DZMM!
0: Alas 4.12 na po na madaling araw. Sa ibang balita naman, nagbalik eskwela ang mahigit 26 na milyong estudyante sa pampubliko at pribadong elementary at high school kahapon. Inaasa ang tataas pa ang bilang ng mga estudyante ngayong school year 2026 to 2027. Dahil sa mga late enrollee, ayon sa Philippine National Police o PNP, pangkalahatang naging mapayapa ang pagbabalik eskwela ng mga estudyante kahapon. Mahigit 50,000 police at force multipliers ang ipinakalat ng PNP para magbigay ng seguridad sa school opening. Iimbisigahan din ng PNP ang mga nasa likod ng kumalat ng fake news na ipinagpaliban sa June 15 ang simula ng school year 2026 to 2027. Pero para sa teachers group, sumalubong sa mga estudyante ang mga lumang problema sa sektor ng edukasyon tulad ng kakulangan ng mga classroom at guro, hindi sapat ang learning materials at mababang sahod ng mga teacher sa kabila ng malaking budget ng Department of Education.
3: Abiso naman po sa mga motorista, muli pong tataas ang presyo ng langis mamayang alas 6 ng umaga. Halos 5 piso hanggang halos 6 na piso kada litro ang dagdag presyo sa diesel. 4 pesos and 75 centavos ang itataas ng presyo ng kerosene at 30 centimos naman sa gasolina. Ang Department of Energy pa rin ang nagdidikta ng presyo ng langis habang nasa ilalim ng State of National Energy Emergency ang bansa.
1: AM, DZMM!
0: Nagbabadyang tumaas ang singil sa kuryente ng Meralco ngayong buwan. Sinabi ni Meralco spokesperson Joe Zaldarayanga na umasi ng hindi gano'ng kataas ang dagdag singil sa kuryente. Una ng kinumpirma ni Energy Secretary Sharon Gary na tataas ang singil sa kuryente ng Meralco bunsod ng red alert status sa Luzon grid noong Mayo 13 hanggang 15. Napilitan niya ang Meralco na bumili ng mas mahal na kuryente sa mga power producer nang numipis ang supply ng spot market. Bukod sa red alert status sa Luzon, posible rin magpataas ng singil sa kuryente ng Meralco ang mataas na demand noong tag-init at paghina ng halaga ng piso sa dolyar. Sa Webes, i-anunsyo ng Meralco kung magkano ang dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Samantala, muling sinilalim sa yellow alert status ang Visayas Grid kahapon dahil sa manipis na reserba ng kuryente. Paliwanag ng National Grid Corporation of the Philippines, hindi pa rin gumagana ang tatlong coal-fired power plant sa Kabisayaan.
1: AM, DZMM.
3: Oras mo natin, 4:14 AM. Hindi sinipot ng 18 umano'y bagman ni dating Congressman Zaldico ang Blue Ribbon Committee hearing ng grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Ito'y kahit tumutang sila sa pagdinig ng grupo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano noong nakaraang linggo. Tinawag din na Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo at Senador Kiko Pangilinan na illegal at hindi autorisado ang Blue Ribbon Committee hearing noong June 4. Humarap sa hearing si NBI Director Melvin Matibag at inilahad ng ilang questionableng nilalaman ng affidavit ng mga bagman umano ni Ko. Sinabi pa ni Matibag na inalokumano ni dating Congressman Mike Defensor ng 5 milyong piso ang mga bagman para tumestigo. Tinawag ni Senador Raffy Tulfo ng mga kargador at hindi anya dapat dawaging mga ex-marine sa mga bagman ni Ko. Imbis na sumipot sa Blue Ribbon Committee hearing, tumuloy sa opisina ni Senador Robin Padilla, si Attorney Levy Baligod at umano'y mga bagman ni Ko. Pinag-i-inhibit din ang mga ito si Tulfo sa hearing ng Blue Ribbon Committee. Inabsuelto ng mga bagman ni Ko si Senator Loren Legarda sa listahan ng mga politiko na tumanggap umano ng mali-maletang pera. Taliwas sa kanilang affidavit na nagdala umano sila ng 2 maleta ng pera sa bahay ni Legarda sa North Forbes Park. Sinabi ni Baligod na umamin ang 2 sa kanyang mga kliyente na nagkamali sila sa pagdadawit kay Legarda. Matatanda ang tinawag ni Legarda na bayani ang mga bagman nang lumutang ito sa Blue Ribbon Committee hearing noong nakaraang Linggo. Sumulat naman kay Tulfo ang anak ni Legarda na si Batangas Congressman Leandro Leviste na nagsabi na handang tumulong sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee sa flood control scandal. Samantala, Senator Erwin Tulfo nagsampa ng kasong slander sa Pasay Regional Trial Court matapos idawit ng kanilang ng ilang miyembro ng 18 Maleta Boys. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Pasay City, hatid ni Radyo Patrol Bert Dizon. Go Bert!
4: Kabilang sa isinampang reklamo ni Senator Erwin Tulfo, ang Grieve Oral Defamation kaugnay ng Cybercrime Prevention Act laban sa 3 miyembro ng tinaguriang 18 Maleta Boys na sina Bernard Gumban, Rosebert Maupan at Benny Bolontate. Ito ay matapos idawit ng senador na isa umano sa mga personalidad at tumanggap ng maleta na idiniliber sa kanyang bahay sa Green Hill sa San Juan. Isa sa posibleng motibong nakikita ng senador kaya siya idinawit ay dahil nangunguna ito sa mga presidential survey. Samantala, handa si Tulfo na mag-inhibit sa mga susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee o BRC kaugnay sa flood control anomaly. Kasunod ito ng panawagan ng legal counsel ng 18 Maleta Boys na si Attorney Levy Baligod dahil sa pagkakadawit ng senador sa issue. Kinumpirma naman ni Senator Tulfo na nagpadala ng liham ang anak ni Senator Loren Legarda na si Congressman Leandro Leviste at nagpahayag na gusto niyang dumalo sa susunod na BRC hearing dahil ang kinikilala nitong legitimate na BRC ay ang pinangungunahan ni Senator Tulfo. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Bert Dizon, DZMM.
3: Maraming salamat, Radyo Patrol, Bert Dizon!
2: Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Basta't DZMM!
0: Ipatatawag ng Office of the Ombudsman ang 18 umano'y bagman ni dating ako Bicol Party List, Representative Zaldico. Pinaharap sila sa Ombudsman sa June 11, 15 at 16 bilang bahagi ng investigasyon ng ahensya sa multi-billion pesos flood control scandal. Sinabi ni Assistant Ombudsman Migo Clavano na hindi ito ang unang pagkakataon na haharap sa Office of the Ombudsman ng umano'y mga bagmaniko. Uli nang kinumpirma ng abogado ng mga umano'y bagman ni si Attorney Levy Baligod na nakatanggap sila ng summons mula sa Ombudsman kaugnay ng reklamong o kanilang reklamo laban sa mga umano'y tumanggap ng kickback mula kay Ko.
1: Basta AM, DZMM!
3: Nakakulong na sa Bulacan Provincial Jail ang contractor na si Pacifico Curly Discaya. Inaresto ng mga pulis sa Senado si Discaya sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ng Bulacan Regional Trial Court para sa mga kasong graft at malversation. Ipinaaresto rin ng korte ang misis ni Discaya na si Sara na nakakulong sa Cebu, gayon din sina Bryce Hernandez, JP Mendoza, di pa pang dating opisyal ng Bulacan 1st District Engineering Office sa kasong malversation kaugnay ng umano'y maanomalyang flood control project sa ilog sa Kalumpit, Bulacan na pinondohan ng mahigit 50 million pesos. Siyam na akusado ang nasa kustudiyan ng mga otoridad habang 2 pa ang pinaghahanap. At hihirit ang kampo ni Discaya na makapag-bail pero wala silang planong humingi ng hospital arrest. Sa isang pahayag, sinabi ni Discaya na nakahanda siyang pangalanan ng mahigit 100 personalidad na sangkot tumano sa flood control scandal. Inabando na umano siya ng mga manggagamit na mga politiko, ipinakulong ng 9 buwan sa Senado para mabusalan at hindi malantad ang kanyang mga nalalaman. Nagsorry sa publiko si Discaya dahil nagpagamit umano sila sa mga nasa kapangyarihan na tinawag niyang mga buwaya.

0: Gabi nyo na yung katotohanan. Pasok na araw-araw.
1: Oo, na kailangan gumis ng umaga para hindi po tayo ma-late at para hindi po tayo maabutan ng traffic. Eh, for sure, everyday, back to traffic na po yan. Siyempre sa mga kapamilya po natin dyan na naapekto ng lindol sa Sarangani at sa Mindanao Province, sa Soxergen. At sa iba pang bahagi po ng area yan, sana po, no? Sana partner makarecover ulit, makarecover na agad.
0: Tuloy-tuloy lamang po ang pagdasal at para naman makaangat na o makaaho na tayo sa buhay ay patuloy pong manalig.
1: Oo. At syempre po, sa mga gusto naman magpabati sa amin, eto na po. Mag-message po kayo sa aming Viber number na 0919-2783-3000. Mamaya.
0: Uy, tumama.
1: Oo. Babati po kami ni Kuyang Jay mamaya sa inyo. Sa mga gusto pa-shoutout sa ating mga lola at lolo. At sa iba pa pong viewers at listeners po natin. Halimbawa si Tita Nora Marasigan. Wala po yan sa Barangay Marinig sa Laguna. Magandang morning po sa inyong lahat. Abangan po sa aming pagbabalik, isa patay sa insidente ng road rage sa Isabela.
0: Real estate agent patay matapos pagbabarilin sa Bukidnon. Yan po at iba pang mga balita mula sa lalawigan sa pagbabalik ng
1: Radyo Patrol Balita Alas 4. Kape, gising na!
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Naglilingkod sa Pilipino saan man sa mundo. DZMM Radyo Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Mano at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Steve Raz, Robert Mano sa Rock Roll Balita Alas 4. Radyo Patrol Balita.
3: Good morning.
1: 424. Balikan po natin ang mga headlines sa Radyo Patrol Balita Alas 4. Patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Umabot na sa mahigit 30. Maraming gusali at infrastruktura na pinsala ng pagyanig.
0: State of calamity dineklara sa General Santos City dulot ng malakas na lindol, lokal na pamahalaan ng Sarangani umaapila ng tulong sa national government.
1: Milyon-milyong estudyante nagbalik eskwela kahapon, ilang matagal na problema sa sektor ng edukasyon sumalubong sa pagbubukas ng bagong

0: school year.
1: At hearing sa flood control scandal, itinuloy ng grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian at Senador Erwin Tulfo, 18 umunoy bagma ni Zaldico, no show.
0: Sa oras po natin 4:25, alamin po natin magiglagay ng panahon ngayong maghapon.
2: Ulat, panahon.
0: Makakausap po natin live si Ma'am Chanel Dominguez, ang PAGASA weather forecaster, Ma'am Chanel. Good morning!
3: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay. Para po sa ating weather update, wala pa rin man tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Patuloy pa rin ang pag-iral ng southwest monsoon or habagat dito sa western section ng northern at central Luzon. At dulot nito, asahan natin ang mataas na tsansa ng mga kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands at Zambales. Sa Metro Manila naman at nalalabing bahagi ng ating bansa, makakaranas na ng bahagya hanggang sa maulap na papawirin na may mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm lalo na po sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warnings sa anumang seabirds ng ating bansa. At yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center, Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Maraming salamat, Ma'am Chanel Dominguez, ng PAGASA Weather Forecaster.
2: TTZMM Numero uno sa aksyon. Ulat kalusugan.
1: At sa atin pong ulat kalusugan, para po doon sa ginagamit ang DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio na orasan, tayo na po dyan, ha? Sabayan po ninyo ng pag-unat itong pakikinig po sa ating ulat kalusugan. Nakatutulong ang pagkain ng whole grains sa pagbaba o pagpapababa ng bad cholesterol o LDL at sa pagpapanatili ng malusog na puso. Ayon po sa mga eksperto, mayaman sa fiber at nutrients ang mga whole grains, kaya nakakatulong itong alisin ang cholesterol sa katawan. Ilan sa mga ito ay oats, barley, quinoa, bulgur, farro, buckwheat, millet at amaranth. Taglay ng mga pagkain ito ang soluble fiber tulad ng beta-glucan na tumutulong magpababa ng kolesterol, pati na rin ang mga antioxidants at minerals tulad ng magnesium na mahalaga sa kalusugan po ng puso. Ipinapayo ng mga eksperto ang madalas na pagkain ng whole grains sa paggamit ng o sa pamamagitan ng oatmeal, paghalo po sa salad o paggamit bilang kapalit ng puting bigas at iba pang refined grains. Yan po ang ating ulat kalusugan ngayon pong Tuesday morning.
2: Agri-balita! Agri-balita!
0: Good morning! Good morning sa ating kapamilyang magbubukid. Good morning! Good morning. Sa ating kapamilyang mangingisda, ito na po sa ating agri-balita. Magsisilbing investment para sa food security ng bansa ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng multiplier farm sa University of Abra. Binubuo na sabing farm ng mga native na 20 baboy, mga animal at zoological supplies, makinaray at mga kagamitan, gayon din ang bahay para sa mga hayop. Magsisilbering laboratoryong farm sa halos 200 agriculture students sa universidad. Ang mga native na baboy ay karaniwang ginagawang lechon at ginagamit silang ritual at cultural activities sa mga kanutubo dyan po sa Abra. Muli, good morning sa ating kapamilyang magbubukid. Good morning! At syempre sa ating kamuhiliang mangingisda, yan pong ating agribalita on a Tuesday morning.
2: TTZMM, numero uno sa aksyon.
0: Sa oras po natin 4:29 ng madaling araw, radsara na po natin ang mga balita sa mga lalawigan.
2: Pasada Probinsya! Probinsya!
0: 10 milyong pisong halaga ng tulong ibibigay ng Cebu Province sa General Santos City. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Cebu. Hatid ni Annie Perez Zani.
4: Basta ng 10 milyong piso ang lokal na pamahalaan ng Cebu upang ibigay sa General Santos City. Ito ay naprubahan ng Provincial Board sa kanilang regular na sesyon kahapon sa hiling ng gobernador ng probinsya. Ilalaan ang pondo para sa mga matinding na apektuhan ng lindol, partikular ang mga nagsilikas na pamilya. Ang ayuda ay bilang pagtanaw ng utang na loob ng Cebu sa GENSA dahil sa 8 milyong pisong tulong noong nilindol rin ang Cebu. Inaasahan din na magpapadala ng tauhan ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Police upang tumulong sa pagresponde. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
0: Maraming salamat, Ani Perez.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
1: Sa Basilan, class suspension sa mga paaralan, inalis na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Basilan. Hatid ni Queenie Casimiro. Go, Queenie!
5: Ito'y matapos kanselahin ang klase sa unang araw ng pasukan kahapon dahil sa lindol na yumanig sa maraming bahagi ng Mindanao. Kahapon, isinailalim ni Governor Muji Vataman ang Provincial Emergency Operations Center sa Red Alert status para sa agarang pagresponde sa mga posibleng mangangailangan ng tulong dahil sa epekto ng lindol. Isang bahay sa dalampasigan ng Port Holland, Maluso ang bumigay matapos ang pagyanig. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro.
1: Maraming salamat, Queenie Casimiro!
0: Oras po natin, alas 4.31 na po ng madaling araw. Diyan naman po sa Aurora, patay ang dalawang player ng Ateneo Blue Eagles matapos malunod sa bayan ng Dipakulaw. Inilala mga nasuwi na sina Divine Adili, 21 anyos, at Rene Clerk Baterbonya, 19 anyos. Ayon sa Police Regional Office 3, nagsiswimming ang mga biktima ng tangayin ng malakas na agos sa malalim na parte ng dagat. Nangyaring insidente habang nasa team building mga biktima noong Linggo. Naisugod pa sa ospital sina Baterbonya at Adili na idineklarang dead on arrival. Nagpahatid na ng pakikiramay ang universidad sa pamilya, kaibigan at mga minamahal sa buhay ng mga nasawing student athletes.
1: Samantala sa Albay, tatlo arestado sa buy bust operation sa isang drug den sa Ligao City. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Albay, hatid ni Vince Villar. Go Vince!
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
6: Arestado ang tatlong kalalakihan matapos ikasa ng PNP at PIDEA ang buy-bus operation sa barangay Binatagan, Ligao City, Albay, hapon ng Linggo, Hunyo 7. Sa ulat ng Albay Police Provincial Office, kinilala mga nahuli na sina alias Dex, 58 anyos, newly identified high-value individual na nag-ooperate umano ng drug den, Ray, 47 anyos, at G, 37 anyos, mga newly identified street-level individual, pawang mga residente ng bayan ng UAS, Albay. Sangkot umano ang tatlo sa pagbebenta ng ilegal na droga sa lungsod. Nakumpiska sa operasyon ang anim na transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat na humigit kumulang 30 gramo at standard drug price na 204,000 pesos. Kasama rin sa nasamsam ang iba't ibang drug paraphernalia, gayon din ang buy-bust money na ginamit sa operasyon. Maharap ang tatlo sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At yan ang balita kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
1: Maraming salamat, Vince Villar.
2: Pasada Probinsya. Probinsya.
0: Diyan naman po sa Aurora, isang patay matapos mauwi sa Pamamarilang Road Ridge sa bayan ng San Luis. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Aurora, hatid ni Cesar Galassi. Cesar.
7: Patay ang isang lalaki matapos umanong barilin ng isa ring lalaki matapos magkagitgitan sa kalsada sa barangay Nonong Senior, San Luis, Aurora nung gabi ng Huwebes. Ayon sa Aurora Police, nagkaroon ng mainitang pagtatalo ang biktima at ang suspect matapos muntik na magkabanggaan ang kanilang mga motorsiklo. Bagamat naghiwalay ang dalawa matapos ang konfrontasyon, sinundan pa rin umano ng suspect ang biktima. Nang maabutan, hinampas umano ito ng helmet sa ulo ng suspect ang biktima sa kapinatputukan ng 3 beses gamit ang kalibre 45 na baril. Tinamaan ang biktima sa kaliwang bahagi ng balikat at agad na isinugod sa ospital kung saan idineklara itong patay ng mga doktor. Nasa kustodiya ngayon ng San Luis Municipal Police Station ang suspect na nahaharap sa kasong murder. Paalala ng pulisya sa publiko, pairalin ang mahinahong pakikipag-usap at pagpipigil sa sarili upang maiwasan ang mga insidenteng nauuwi sa karahasan, lalo na sa kalsada. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
1: Sa Bukidnon, patay ang isang real estate agent matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Paalis na mula sa viewing schedule sa lugar ang biktima kasama ang katrabaho nito. Nagdumating ang suspect at pinagbabaril ang biktima. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang agad na tumakas ang suspect na sakay ng motorsiklo. Pinaghahanap na ng pulisya ang salarin.
0: Sa Eastern Samar naman, patay ang sa 20 anyos na lalaki matapos pagbabarilin sa barangay 3 sa bayan ng Maydolong. Ayon sa pulisya, nakaupo sa isang waiting shed ang biktima ng pagbabarilin ng mga suspect na sakay ng kotse. Dead on arrival sa ospital ang biktima, bunsod ng mga tinamong tama ng bala. Napag-alamang nagbabakasyon lamang sa lugar ang biktima na mula pa sa Maynila. Naaresto sa hot pursuit operation ang suspect, ang isa sa mga suspect, habang patuloy na tinutugis ang isa pang suspect. Inihanda ang kasong murder laban sa naarestong suspect.
1: Sa Cotabato naman, arestado ang tatlong individual matapos mahulihan ng mga pulis ng mahigit 1.8 million pesos na halaga ng hinihinalang smuggled na sigarilyo sa bayan ng Panisilan. Ayon sa pulisya, pinara nila ang isang sasakyan na minamaneho ni alias Bingo kasama ang dalawa nitong kasamahan. Sa isinagawang inspeksyon at tuklasan ng mahigit 2,000 reams ng hinihinalang smuggled cigarettes na umano'y dadalhin sa mga ilegal na negosyante sa Central Mindanao. Nasa kustudiya na ng Banisilan Police Station ng mga suspect at ang sasakyan habang nagpapatuloy ang investigasyon.
0: Yan naman sa Cavite, arestadong lalaki nagpapataya ng basketball ending matapos maaktuhan at mahulihan ng 1 gramo ng shabu sa barangay Molino 3 sa Bacoor City. Naarap sa mga reklamong illegal gambling at paglabag sa comprehensive dangerous drugs act ang suspect. At base sa imbisikasyon, hinaresto ang suspect ng patayain sa ending ang nakasibilyang pulis. Kinapkapan ng suspect at nasamsam rito ang shabu na nagkakahalaga ng halos 7,000 piso.
1: Sa Sarangani, arestado ang 2 lalaki kabilang ang umano'y miyembro ng MILF matapos mahulihan ng mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa by-bust operation sa bayan ng Maasim. Ayon sa pulisya, nasamsam sa mga suspect na sina alias Ibrahim at Akmad ang 150 gramo ng hinihinalang shabu sa by-bust money o kasama ang by-bust money, cellphone at sasakyang ginamit umano sa operasyon. Nasa kustudiya na ng PDEA Region 12 ang mga suspect at naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
0: Sa Ilocos Norte, sumadsad ang isang cargo vessel sa baybayin sa bayan ng Badok dahil sa masamang panahon. Ayon sa pulisya, papunta sana ng Kalayan Island sa Cagayan ng barko pero tumagilid ng pasukin ng tubig ang bahagi nito. Nakaligtas naman ang 12 tripulanteng sakay ng barko.
1: Nagrambulan naman ang ilang kabataan sa kahabaan ng Marcos Highway sa Antipolo City, Rizal. Ayon sa investigasyon, naghabulan at nagbatuhan ng mga sangkot sa insidente. May isang lalaki rin na may bitbit na palakol habang hinahabol ang isang menor de edad na nagdulot ng takot sa mga residente. Sa follow-up operation, naaresto ang lalaki may hawak ng palakol. Depensa niya, ginamit lamang niya ito bilang panakot matapos umanong muntik tamaan ng bato ang kanyang ata o anak. Patuloy ang investigasyon sa insidente.
0: 4:30 na po na madaling araw. Abangan sa aming pagbabalik, manifestation inihay ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court.
1: At halos 70 million pesos na halaga ng shabu na sabat sa Pasay, 2 arestado. Mga detalye po sa aming pagbabalik.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: kakatiwalaan.
1: The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradio ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Alas 4.42 na po ng madaling araw. Tuloy-tuloy pa rin pong balitaan sa Radyo Patrol. Balita alas 4. Nag-ain ng 5 pahinang manifestation ng House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court imbes na tumugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Sinabi ng House Prosecution Panel na hindi nagbigay ng malinaw na tugon ng kampo ni Vice Presidente at itinanggi lang ni VP Duterte ang mga aligasyon laban sa kanya. Pinadalhin din ng kopya ng manifestation si VP Duterte at kanyang mga abogado. Mararanda ang naghahain ng sagot sa writ of summons ang kampo ni VP Duterte noong nakaraang linggo at iginit ang pagbasura sa 4 na articles of impeachment dahil sa muna'y kawalan ng ebidensya. Giniyak naman ni House Lead Prosecutor Jervin Luistro na nakahanda ang mga taga-usig na humarap sa pre-trial conference sa June 18. Tuloy-tuloy anila ang kanilang paghahanda sa kabila ng gusot sa liderato ng Senado. Una nang inanunsyo na magsisimula ang paglilitis kay VP Duterte sa July 6.
1: Sinimula na ng Sandigan Bayan 1st Division ang paglilitis sa kasong graft nina dating Department of Health Secretary Francisco Duque at dating Department of Budget and Management Undersecretary Christopher Lau. Ayon sa prosecution, nagkaroon ng paglabag sina Duque at Lau dahil sa manumalyang paglilipat ng 41 bilyong pisong pondo sa DBM sa halip na ipambili ng mga pandemic supplies gaya ng face masks at COVID-19 testing kits. Nagbigay ang direktor ng Senate Legislative Records sa korte ng testimonya at mga dokumentong nakalap ng Blue Ribbon Committee mula sa naging investigasyon nito. 2024, nangihay ng kaso sa anti-graft court habang June 22 naman, nakatakda ang susunod na pagdinig.
0: Dalawa ang arestado matapos maulian ng halos 70 milyong piso ang halaga ng shabu sa Bybus operation sa Pasay City. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency, aabot sa 10 kilo na shabu ang nakapwiska sa mga sospek na nagkakahalaga ng 68 milyon pesos. Kasama rin sa mga narecover ang ilang ID, cellphone, Bybus money at isang sasakyan. Naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang mga sospek.
1: Posibleng peking plaka ang gamit ng SUV na naka-hit and run sa isang pulis ng PNP Highway Patrol Group sa SLEX noong Linggo. Batay sa verifikasyon ng LTO o sa LTO, lumalabas na walang record ang plaka. Posibleng maharap ang suspect sa reklamong reckless imprudence resulting in physical injuries at damage to property. Nasa maayos ng kalagay ng biktima na walang nakaalitan bago ang insidente.
0: Formal na lagay ng reklamo sa National Police Commission ang 79 anyos na driver matapos umano siyang puwersa ang arestuhin ni Police Corporal Simeon Dimaala Suan sa insidente ng banggaan sa Taguig City. Ayon sa driver na si Santiago Parado, nakagitgitan niya ang sakyan ng pulis matapos itong sumingit. Tumanggi ang biktima na ibigay ang kanyang lisensya dahil hindi traffic police si Suan sa lugar. Tinakot din umano siya ng pulis na babarilin at kalaunan ay pinagsusuntok at pinipilit ang kanyang o pinilipit ang kanyang mga kamay. Ayon sa Napulcom, nagsampa na ng kasong administratibo at kriminal si Parado laban sa pulis. Nasa restrictive custody na si Suan at sinuko ang kanyang service firearm.
1: Patay naman ang isang TNVS driver matapos pagbabarilin ng kanyang pasahero sa barangay 176A sa Caloocan City. Matay sa dashcam, nag-uusap ang dalawa bago ang insidente. Sinabi ng driver na ibababa niya ang pasahero sa tapat ng bahay nito, ngunit nakiusap ang suspect na huwag siya doon ibaba at bababa na lamang siya sa sasakyan. Maya-maya, nagbanta ang pasahero na kung babarilin siya, ay babarilin din niya ang driver bago bumunot ng baril at pinaputukan ng biktima bago mabilis na tumakas. Naaresto ang suspect sa hot pursuit operation ng Caloocan City Police habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente.
0: Diyan naman po sa Taguig, naaresto naman pulis ang 26 anyos na lalaki na wanted sa kasong pagnanakaw sa barangay West Rembo. Sinalakay ng mga pulis ang pinagtataguan ng suspect kung saan naaktuhan ito na may hawak na baril. Nahulihan din ang suspect ng isang granada. Naharap ang suspect sa mga reklamong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at illegal possession of explosives.
1: Sa Quezon City, kalaboso ang dalawang amunay miyembro ng Salisigang matapos dalawang beses na magnakaw sa Barangay Paraiso. Unang inooban ng mga suspect ang bahay ng isang babaeng senior citizen kung saan nilimas ang bag, cellphone at 10,000 pesos na cash ng biktima. Sumunod na pinasok ng mga suspect ang isang construction site at tinangay ang cellphone ng isang trabahador. Natunton ng barangay at mga pulis sa mga suspect na nakakulong na ngayon sa Masambong Police Station at naharap sa reklamong theft. Nabawi ang cellphone ng construction worker pero wala na ang gamit ng senior citizen.
0: 4:47 na madaling araw, abangan po sa aming pagbabalik. Chinese President Xi Jinping bumibisita sa North Korea.
1: At sa sports, alas Pilipinas na itala ang ikalawang panalo sa 2026 AVC Women's Cup. Yan po at iba pang mga balita sa muling pagbabalik ng
0: Radyo Patrol Balita Alas 4, kape-kape-kape!
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radyo Patrol! Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM! Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo.

Random ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radio Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Teleradio. May tutugon, may maglilingkod, may kakampika sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.

0: Sa labas ng bansa, 10 ang patay sa maghihiwalay na pag-atake ng Israel sa Gaza. Kabilang sa mga namatay ang 4 na biktima ng bagsakan ng missile ng Israeli military ang isang paaralan. Inakusahan ng Hamas ang Israel ng paglabag sa ceasefire dahil sa patuloy na pag-atake. Samantala, bumibisita sa North Korea si Chinese President Xi Jinping. Sinalubong si Xi ni North Korean leader Kim Jong-un paglabag o paglapag ng eroplano na sinasakyan ng Chinese leader. Huling bumisita sa North Korea si Xi noong 2019.
1: Showbiz Balita! Balita!
2: At ngayon po, alamin natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, si Miss Erica Balmes. Erica,
3: anong latest?
4: Chika morning, kapamilya! Ito na nga ang latest! May petsa at lugar na at ay doon na lang ang kulang dahil ayon sa report ng New York Post, pinaplano umano ni superstar Taylor Swift at fiancé na si Travis Kelce na magpakasal sa Madison Square Garden sa New York sa July 3. Lalo pang umugong ang usap-usapan dahil wala pang nakatakdang event sa Legendary Arena simula June 29 hanggang July 6. Sa kabila nito, wala pang direktang kumpirmasyon ang dalawa kaugnay sa detalye ng kanilang kasal, bagay na inaabangan ng kanilang taga-suporta. Sa iba pa nating chika sa umaga, sa kabila ng ilang taong espekulasyon at paulit-ulit na imbitasyon, nanindigan si kapamilya primetime king Coco Martin sa desisyong hindi pumasok sa politika. Naniniwala siyang kaya niyang mag-ambag sa lipunan kahit walang posisyon sa gobyerno. Bukod sa politika, ibinahagi rin ni Coco na nakatanggap siya ng alok na mag-endorse ng gambling company. Pero tinanggihan niya ito dahil hindi niya ito akma sa kanyang prinsipyo. Mapapanood si Coco Martin kasama si Julia Montes sa bagong kapamilya sering Sigabo simula June 22. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, TZMM.
2: Maraming salamat, Miss Erica Balmes.
1: Sports Balita.
0: Sa ating sports balita, Pinay tennis star Alex Yala sasabak sa HSBC Championship matapos magkampiyon sa 2026 Birmingham Open. Yan, ano pang sports balita yata yung ating big man ng DZMM, Alfred Dalde. Alfred, good morning!
5: Good morning!
6: Good morning, Steve at Jay, para sa ating balitang sports. Tinalo ng alas Pilipinas ang Kyrgyzstan sa straight sets sa 2026 ABC Women's Cup sa Candon City sa Ilocos Sur. Ito ang ikalawang panalo ng alas Pilipinas sa Pool A ng torneo matapos talunin ng Australia noong Linggo. Kakalabanin ngayong araw ng national team ang South Korea para sa inaasam na pwesto sa semifinals ng 2026 ABC Women's Cup. Samantala, kaagad sasabak sa aksyon sa HSBC Championship si Pinay tennis star Alex Yala matapos magkampiyon sa 2026 Birmingham Open. Makakalaban ng world number 33 na si Yala ang world number 64 na Chinese player sa round of 32 bandang alas 5 ng hapon. Oras po yan sa Pilipinas! At yan ang kumpirmadong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Yan po si Alfred Dalde, ang big man ng DZMM.
5: Thank you!
0: Yun, it's 4:55 na po na madaling araw. Magandang morning po sa lahat ng viewers at listeners po natin sa DZMM Radio Patrol 630 at syempre po sa DZMM Teleradio. Dahil po narinig po ninyo itong kantang ito, sabihin po niyan, kami po ni Kuyang Jay ay babati na po sa inyo ng good morning kay Felix Valdez. Mula po yan sa Rosario La Union kay Ronaldo Nicolas. Good morning, good morning.
5: Good morning.
0: Mula naman po yan sa Bangbang Bukawi, Bulacan. Always tune in sa DZMM. Antonio Manalo, good morning, good morning.
5: Good
0: at syempre kay Rowena Sempio, magandang morning po. Welcome back.
5: Good
0: at syempre kay Tita Lina Ho, magandang morning. Mula po yan sa Plardel, Bulacan kay Alex Faustino. Good morning, good morning.
5: Good morning.
0: Kay Sara C, magandang morning Pilipinas. Radyo Patrol Balita alas 4. At syempre kay Socorro Edurice.
5: Good
0: morning, good morning. Pakigising kay Akel Salinas. Papasok na po, Akel. May pasok ha. Gising na, gising. Kay Cherry Diaz, good morning, good morning. At kay Mark Anthony Pedemonte. Mula lang po yan sa Bayanan Elementary, nagtatrabaho si Teacher Annalyn Pedemonte sa Bayanan Elementary School sa Bacoor City. Kay Luis Cruz, good morning, good morning. Kay Elsie Balian Florentine, magandang morning. At syempre partner, bati lang natin ang happy, happiest birthday. Isa po sa writer ng DZMM, si Angela Cervanya. Happy, happy,
2: happy birthday!
0: Sana lang matikman natin yung ano.
2: Pansit!
0: May papansit ba dyan? Meron ba sa inyo kanina? Wala. Ay, baka bukas. Di baka pauwi na rin yan ngayon eh. Pero happy birthday, Angela. Mag-iingat, mag-iingat. Meron ba, partner?
2: Ito pa, si LC Balion Florentine. Magandang morning, Team Pogi. Sabi ko kahapon, kami ni partner Joe may alternate universe version.
0: Hindi. Kasama pa rin kayo sa Team Pogi.
2: Hi, happy Tuesday po sa inyo. Sana yung mga nanay, ha? Luto na ba yung baon ng inyong mga chikiting? Ha? Sana mainit pa, ha? Make sure na safe at nutritious yung inyong pinabaon, ha? Sa inyong mga babies. Si Hubert Canivel, magandang morning. Watching din po siya sa galing sa Candaba, Pampanga. Si Miss Maggie, good morning. At happy Tuesday, always present daw po siya sa Makati City. Lorena Pascual at Cesar Felizardo, morning, good po sa inyo. Si Romeo Valderrama, good morning, ng Mabalacat, Pampanga. At si Joe Gabriel, happy Tuesday po.
0: At syempre, batin lang lang ng good morning si Kuyang J. Reyes, Kuyang JR. Isingin mo na yung mga chikiting mo kasi may pasok po. Maganda-maganda morning din po kay Sir Zosimo Gasmin. At syempre kay Rolly Ilagan Dinglasan. Kay Sir Romeo Guion, kay Danica Jane Handayan, kay Professor Gabby Lopez. At syempre, maganda-maganda morning din po sa mga taga-barangay Marinig sa Cabuyao City sa Laguna. Si Tita Nora Maresigan, good morning po. Sa mga viewers po natin sa YouTube, si Ems Chuastava, maganda-maganda morning sa Martinez family. Mula po yan sa San Pablo City, Laguna. Good morning kay Bea Vlog at kay Banong. Kay Lurker, maganda-maganda morning din po. At syempre kay Marvic Tuazon, good morning po kay Nanay Ineng na nakikinig po dyan sa Cabuyao City sa Laguna. Good morning!
2: Doon po sa nanonood sa ating YouTube, share niyo yung link para yung inyong mga kaibigan ay makapakinig din at makapanood, ha, dito po sa DZMM.
0: Correct.
2: Mula umaga, tanghali, hapon at gabi.
0: Hanggang mamayang gabi po yan, tutukan po ninyong update sa nangaganap po ngayon sa buong Pilipinas dito po sa DZMM. Kay Noel Galiano, good morning kay Tristan Wyatt Gulay, kay Ricardo Ocampo at JR Lim, Lorendo Licas, good morning po sa inyong lahat. Narito po muli mga nagbabagang balita ngayong umaga sa Radyo Patrol, Balita alas 4. Patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, umabot na sa mahigit 30, maraming gusali at infrastruktura na pinsala ng pagyanig.
2: State of calamity dineklara sa General Santos City dulot ng malakas na lindol, lokal na pamahalaan ng Sarangani umaapila ng tulong sa national government.
0: Milyong-milyong estudyante nagbalik eskwela kahapon. Ilang matagal na problema sa sektor ng edukasyon sumalubong sa magbubukas ng bagong school year.
2: Hearing sa flood control scandal o itinuloy ng grupo ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian at Senador Erwin Dulfo. 18 umunoy bagman ni Zaldi Co, no show.
0: Mm-hmm. Sa lalawigan, 2 player ng Ateneo Blue Eagles namatay sa pagkalunod sa Aurora.
2: At sa balitang sports, alas Pilipinas, winalis ang Kyrgyzstan sa 2026 AVC Women's Cup sa Ilocos Sur.
0: At yun ang mga balita ngayong Martes, June 9, 2026. Tuloy-tuloy niyo po kami napaparoon sa cable social media at Iwan TFC. Ako po si Radyo Patrol Steve Franz. Nagpabalita, anumang oras.
2: Naririnig din po tayo sa DZMM Radyo Patrol 630 sa Mega Manila. Sa pangalan po ni Radyo Patrol Robert Mano, ako po si Jay Dones. At kabalita ng mga oras, susunod na ang Pasada Balita kasama sina Daddy Johnson Manabat
0: at Radyo Patrol Christian Yosores. Bye! Ingat ka, pamilya!

Robert Manosa. Radio Patrol balita alas 4. Pasyada ng mga balita ang temanong ihahatid sa Radio Patrol Balita. Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano, Radio Patrol.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP ang oras, 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog na busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap ng DZMM Radio Patrol sa Istreta at DZMM Teleradio. Pasada Balita! Papasadahan ng dalawa sa pinakapinagkakatiwalaang Radio Patrol Reporters. Kumpirmado, sigurado, Johnson Manabat at Christian Yosores. Papasada!

0: Magandang morning, Pilipinas! Ngayon po ay Martes, June 9, 2026. Samahan niyo po kami sa isang oras ng balitaan. Ito po ang programang Pasada Balita. Ako po si Christian Yosores.
1: Bangon gising na sa mga may pasok. Ako po naman si Johnson Malabad.
0: At sa oras na 5:03, narito lang ating mga headlines.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Sa mga may init na balita, ngayon, 35 patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Ilang istruktura napinsala rin.
1: Dahil na lang namatay sa gumuhong itinatayong gusali sa Pampanga, umabot na ng 30.
0: Milyon-milyong estudyante balik eskwela na pero kakulangan ng guro at classroom sumalubong sa unang araw ng klase.
1: Presyo ng LPG ng Regasco bumaba pero presyo ng produktong petrolyo tataas.
0: At sa ating Pasada probinsya, lalaki patay matapos barilin sa insidente ng road rage sa Aurora. Muli, samahan niyo po kami hanggang alas 6 na umaga. Ito po ang programang Pasada Balita. Siya po si Johnson Manaba.
1: Siya po si Christian Yosores.
0: At sa detalye ng ating mga balita.
2: Pasada Balita!
0: Talagay muna ng panahon mga kapamilya, bahagyang humina ang habagat pero patuloy na magdudulot ng pag-ulan sa ilang lugar sa Northern at Central Luzon. Kabilang sa uulanin ang Ilocos Region, Cordillera, Zambales, Quezon Province at Mindoro Provinces. Hinihila rin ang habagat ang frontal system kaya posibleng may mabuong low pressure area. Dito sa Metro Manila, muling asahan ang mainit na panahon at mababa ang tsansa ng pag-ulan hanggang sa gabi.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Ang iba pang detalye sa lagay ng panahon mula kay Ginoong Alzar Aurelio, ang ating PAGASA weather forecaster. Magandang umaga, Sir Alzar!
3: Magandang umaga po sa ating lahat. Asahan ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Babuyan, Batanes, Ilocos Region at Zambales dahil sa habagat. Sa lalabing bahagi ng bansa, maganda at maliwalas ang panahon maliban sa localized thunderstorm. Sa mga oras nito, wala po tayo nakikita o namamonitor na low pressure area o bagyo sa loob at sa labas nito. Yan ang ating update mula sa PAGASA. Ako po si Alzar B. Aurelio.
0: Isang tanong lang, Sir Alzar, dahil nagkaroon nga ng lindol sa Mindanao kahapon, ano, may mga rescue at may mga operasyon po ngayong araw. Ano lang po ang magiging lagay ng panahon? May nabanggit kayo na maaaring magkaroon ng mga localized thunderstorms.
3: Yes po, yun ang inaasahan po natin sa lugar na naapektuhan ng lindol. Localized thunderstorms po ang inaasahan sa bandang hapon gabi.
0: Maraming salamat si Sir Alzar Aurelio, ang ating PAGASA weather forecaster.
2: Pasada Balita! Panahon! Pasada Balita!
1: Tuloy tayo sa mga balita sa oras po nating 5:06. 35 na ang namatay dahil sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 31 ang namatay sa Soccsargen habang 4 naman sa Davao Region. Mahigit 200 ang nasugatan habang 12 pa ang nawawala. Maraming istruktura ang naapektuhan kabilang ng ilang paaralan, ospital, mall at hotel habang halos 900,000 bahay naman ang nawala ng supply ng kuryente. Sa General Santos City, idineklara na ang state of calamity dahil sa malawakang pinsala ng lindol. Maraming gusali rin ang napinsala kabilang ng malaking grocery store sa Barangay Kalumpang. Patuloy ang circular rescue operation sa gusali kung saan isang bangkay na ang narecover habang 2 pa ang nawawala. Limitado naman ang operasyon ng General Santos Airport para sa government, military at humanitarian flights. Sa Davao Occidental, sumabay sa pagbubukas ng klase ang malakas na lindol sa Mahayahay Elementary School. Bumigay ang bubong ng entabladong gawa lamang sa yero, kaya nasugatan ang magulang ng ilang mga estudyante. Sa Davao City, ililikas naman ang mga pasyente ng Southern Philippines Medical Center at pansamantalang sinuspende ang operasyon. Ayon sa FIBOX, gumalaw ang Cotabato Trench kaya nagdulot na malakas na lindol sa Mindanao. Pinapayuhan din ang publiko na mag-ingat dahil posibleng tumagal pa ng hanggang isang buwan ang mga aftershocks.
0: Umabot na ng 1 bilyong piso ang pinsalang idinulot ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala ng lindol lalo't naramdaman ng pagyayari.
4: This sound is processed by StereoTool. Go to StereoTool.com.
0: Secretary Vince Dizon sa mga lokal na pamahalaan para magsagawa ng damage assessment. Nagsasagawa rin ang Department of Health ng rapid assessment para masuri ang mga pasilidad na naapektuhan ng lindol. Ang Department of Education pansamantalang sinuspende ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar. Mahigit 3 milyong estudyante at 100,000 guro ang naapektuhan ng lindol sa 5 rehiyon sa Mindanao. Tiniyak naman ng DSWD na patuloy ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar.
1: Sa ibang mga balita, umabot na sa 30 ang namatay sa pagguho na itinatayong 9 na palapag na gusali sa Balibago sa Angeles City sa Pampanga. Miti matapos ma-recover ang isa pang bangkay sa ilalim ng mga debris. Kanina madaling araw, patuloy din ang pagtatanggal ng mga gumuhong bato para magkaroon ng access sa collapse site sa Barangay Balibago. Nauna nang natuklas ang hindi construction worker ang 7 nasawi kabilang na ang sanggol na nakita pa sa duyan, kaya posibleng kasama ng ilang manggagawa ang kanilang pamilya sa barracks nang gumuho ang gusali.
2: Pasada balita.
0: 5:09 ang ating oras, iginiit ng Department of Education na dapat maging handa ang mga paaralan sa iba't ibang kalamidad tulad ng lindol. Kasunod ito ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kung saan ilang paaralan ang napinsala at agad sinuspindi ang pasok ng mga estudyante sa unang araw pa lamang ng pasukan kahapon. Sinabi ni Education Secretary Sonny Yanggara na nagpadala na ng engineer sa mga apektadong lugar para suriin ang mga istrukturang napinsala ng lindol. Nangako ang kagawaran na bibigyang prioridad ang kaligtasan ng mga estudyante at guro bago bumalik sa klase.
1: Ipinatupad na ang pre-term school calendar sa mga pampublikong paaralan mula sa dating 4 na quarter. Sa kabila ito ng reklamong kulang ang konsultasyon at kailangan ng mga guro ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar. Kahapon, sumalubong ang lumang problema sa mga paaralan sa pagbabalik eskwela ng milyong-milyong estudyante. Kabilang dito ang kakulangan na naman ng guro ng classroom at hindi sapat na learning materials. Marami ring first time na mga estudyante ang ayaw humiwalay sa kanilang mga magulang at ayaw magpaiwan sa eskwelahan. Nagkilos protesta naman ang ACT Teachers Party List sa Maynila para sa panawagang itaas sa 50,000 piso ang entry level na sahod ng mga guro.
2: Pasada balita.
0: Sa iba pang mga balita, kinwestiyon ng ilang senador ang kredibilidad ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Kahapon, nagsagawa lang ang Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo ng consultative meeting sa halip na pagdinig dahil nakasaad sa rules na hindi maaaring magsagawa ng pagdinig kung walang 4 na miyembro mula sa minority bloc. Dahil dito, hindi maaaring ipakontempt ang mga nagpakilalang bagman na hindi dumalo sa pulong pero humarap sa press conference sa opisina ni Senador Robin Padilla sa Senado. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block, inakusahan ng mga bagman ang ilang mambabatas na nakatanggap ng maletang may pera na kickback mula sa flood control projects. Pero sinita ni Senator Rafi Tulfo ang mistulang pag-coach o paggabay ng mga miyembro ng Cayetano Block sa mga testigo. Para kay NBI Director Melvin Matibag, maituturing na misleading ang hinihinalang coordinated na testimonyo ng mga bagman at maituturing lang na chismis ang akusasyon dahil walang ebidensya. Iginiit naman ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na dapat tawagin ang mga bagman bilang 18 cargadores o basurero. Pero buwelta ni Senator Alan Peter Cayetano, matatawag na biggest cover-up ang pulong na ginawa ng Gatchalian Block. Sinuspende muna ng Gatchalian Block ang pulong bilang paggalang sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao.
1: Nanindigan naman ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico na nakatanggap ng mali-maletang naglalaman ng perang kickback sina Senador Mark Villar at Francis Escudero. Sa press conference, sinabi ni Attorney Levito Baligod na hindi nabanggit ng dalawang senador sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block noong Huwebes dahil wala namang nagtanong. Sinasabing ipinadala ang maleta sa bahay ni Villar noong 2022, gayon din sa bahay ni Escudero. Kumambyo naman ang dalawang bagman sa pagdadawit kay Senador Loren Legarda sa dating affidavit at iginiit na nagkamali lang sila at walang nakitang maletang ipinasok sa bahay ng senadora. Handa naman si Senador Erwin Tulfo na mag-inhibit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa Nanggatchalian Block matapos akusahang nakatanggap din ng maleta. Pero nagsampa si Tulfo ng kasong grave oral defamation sa Pasay Regional Trial Court laban sa tatlong bagman matapos si Dawit sa anomalya. Ipinatatawag na rin ng Office of the Ombudsman ang lahat ng bagman para sa investigasyon.
0: Ibinasura ng Malacanang at ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang alok ni Senator Alan Peter Cayetano na kaugnay ng liderato ng Senado. Sa liham, inatasan ni Cayetano ang kanyang Senate Secretary na si Jose Luis Montales na makipag-ugnayan sa Senate Secretary ng Gatchalian Block na si Renato Bantog Jr. para maresolba ang kalituhan sa mistulang dalawang lider ng Senado. Sa kabila ng magkaibang pananaw sa Rigodon, iginiit ni Cayetano na kailangang magpatuloy ang trabaho ng Senado at umusad ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, isinulong ang workable interim administrative arrangement tulad ng pag-adapt ng dual signatory sa mga papeles. Pero tumanggi si Gatchalian kaya iginiit ni Cayetano na mistulang dalawa na ang Senado sa Pilipinas, kabilang ang The Senate of the Philippines at tinatawag niyang The Senate of Malacanang. Nanindigan si Cayetano na hindi niya isusuko ang Senate Presidency hanggang sa makakuha ng 13 boto si Gatchalian. Pero buwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat nang itigil ni Cayetano ang pag-astang biktima. Pinayuhan din ni Castro ang publikong mag-ingat sa mga hindi pinangalanang personalidad na nagpapanggap na banal. Sino kaya yun?
1: Sino kaya?
0: Ininaw naman ni Castro na wala siyang pinatatamaan sa pahayag pero iginiit na wala siyang magagawa kung maaapektuhan si Cayetano.
1: Walang pinatatamaan pero mukhang may tinamaan.
0: Ay, mukhang ganun na nga. Sino ba mahilig gumamit ng mga Bible verse bago magbigay ng pahayag?
1: Lumuluhod pa.
0: Oo nga. May Pokemon. Ay, hindi Pokemon cards. Iba pa wala yun. Eh, basta sabi nga nila, di ba? Bato-bato sa langit ang matamaan.
1: Guilty.
0: Oras natin, 5:15.
1: Tuloy tayo sa iba pa mga balita. Naghain po ang prosecution team ng Kamara ng Manifestation sa Senate Impeachment Court sa halip na sagutin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa 4 na articles of impeachment. Sa 5 pahinang manifestation, iginiit ng prosecution team na hindi naman nagbigay ang Vice Presidente ng malinaw at makatotohanang paliwanag para depensahan ang kanyang sarili sa mga akusasyon. Kabilang dito ang sinasabing maanomalyang paggastos ng confidential funds, panuluhol, hindi maipaliwanag na yaman at ang bantaki na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para sa prosecution team, hindi maaaring hilingin agad ng defense team ni VP Sara na ibasura ang kinakaharap na reklamo. Inaasang magsisimula ang impeachment trial sa July 6.
2: Pasada Balita!
0: Gising, bangon mga kapamilya! May pasok po yung mga chikiting natin. Second day of back to school ngayong araw po ng Martes. Kaya gising, bangon na po. Ihanda na ang mga uniform, ang mga almusal at ang baon syempre para tuloy-tuloy po ang pasok ngayong araw. Ang oras natin, partner!
1: Oras natin, mga mam and mga sir! 5:16!
0: Magbabalik po kami!
2: Pasada Balita! Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada Balita. Balita. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.

0: Basta AM MM.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta labundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Hello, attorney!
5: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
6: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpoprotekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
4: Hello, Attorney!
6: Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
7: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Papasada na ang Pasada Balita. Pasada Balita.
8: Sa oras na 5:19, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Balik po tayo sa mga balita. Nasa kustodiya na ng DILG ang siyam na isinasangkot sa maanomalyang flood control project sa Bulacan. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa contractor na si Curly Discaya sa Senado dahil sa kasong malversation kaugnay ng 53 million pesos na substandard na rehabilitation project sa Kalumpit. Kabilang sa kapwa-akusado ni Curly Discaya, ang misis na si Sara Discaya na nakakulong sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu. Patuloy namang tinutugis ang dalawang kapwa-akusado ng mag-asawang Discaya na sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan. Nangako ang DILG na walang ibibigay na special treatment kay Curly Discaya na nakakulong sa Bulacan Provincial Jail. Naibalik naman si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan sa PNP General Hospital matapos dalhin sa pribadong ospital. Sakaling ma-discharge, ililipat si Bonoan sa New Quezon City Jail alinsunod sa utos ng korte.
9: Sinimulan na ng Sandigan Bayan ang paglilitis sa kasong

0: Ang DOH na bumili ng gamit sa halip na ipadaan sa ibang ahensya ng gobyerno. Itinakda naman ang susunod na pagdinig sa June 22.
1: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas Grid kahapon. Bunsod po ito ng forced outage ng 14 na planta habang 11 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng halos 5 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 4 ng hapon at natapos bandang alas 9 kagabi. Nauna nang inamin ni Energy Secretary Sharon Garina tataas ang singil sa kuryente ng Meralco dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon Grid noong kalagitnaan ng Mayo.
0: Oras natin 5:22, mga nanay, sa mga nagbabudget ng sweldo ni Mister, bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o ng LPG. Piso ang bawas presyo sa kada kilo ng LPG ng Regasco, nakatumbas ng 11 pesos na kada regular na tangke. Kung bumaba naman ang presyo ng LPG, tataas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo mamayang alas 6 na naman ng umaga.
1: Nako.
0: Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 5 pesos and 77 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel, habang 30 centavos naman sa gasolina at 8 pesos and 10 centavos sa kerosene. Kahapon, tumaas ang presyuhan ng langis sa world market bunsod ng drone strike sa Kuwait International Airport.
1: Inasuhan ng murder ang pasaherong bumarel sa TNVS driver sa Caloocan City. Sa investigasyon, humingi ng tulong ang suspect sa barangay dahil nawawala umano kaya dinala sa presinto. Dahil walang cellphone, ang mga polis na ang nag-book ng TNVS para ihatid ang suspect sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Pero habang nasa kotse, pinipilit ng suspect na ibaba siya ng sasakyan pero ayaw ng driver dahil nakapin ang booking sa barangay Muzon. Ilang beses pang tinabig ng driver ang suspect nang magtangkang lumapit hanggang sa biglang nagpaputok ng baril. Agad namatay ang biktimang si Eric Sonko habang naaresto ang suspect at nahulihan ng hindi lisensyadong baril. Iginiit naman ng Caloocan City Police na kinapkapan nila ang bulsa ng suspect pero walang nakuhang baril.
0: Sa Quezon City, timbog ang 2 miyembro ng salisigang na nasangkot sa pagnanakaw sa Barangay Paraiso. Modus ng mga suspect na mag-ikot sa lugar tuwing madaling araw sa kapapasok ng bahay at magnanakaw. Kabilang sa nilooban ng mga suspect ang bahay sa Paraiso Street kung saan natangay ang bag, cellphone at 10,000 pisong cash ng senior citizen na biktima. Pinasok din ng mga suspect ang construction site at tinangay ang cellphone ng natutulog na construction worker. Nakakulong ng mga suspect pero hindi na nabawi ang gamit ng biktimang senior citizen.
2: Pasada balita.
1: Sa oras na 5:24, pasadahan na po natin ang mga balita sa mga probinsya.
2: Pasada balita. Probinsya.
1: Patay ang lalaking motorista matapos pagbabarilin sa insidente ng road rage sa San Luis Aurora. Unang nagtalo ang dalawa dahil muntik nang magkabanggaan ang kanilang motorsiklo sa barangay Nonong Senior. Hinampas ng suspect ng helmet sa ulo ang biktima sa katatlong beses na binaril. Naaresto na ang suspect na nahaharap sa kasong murder.
0: Sa Bukidnon, patay ang lalaking real estate agent matapos pagbabarilin sa bayan ng Maramag. Paalis na ng property viewing ang biktima nang lapitan at barilin sa dibdib ng gunman. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang patuloy na tinutugis ang suspect na tumakas sakay ng motorsiklo.
1: Sa General Santos City, naaresto na ang itinuturing na utak sa pagpatay sa 5 pulis sa Maguindanao del Sur. Papunta sana ng Maynila ang suspect na si Nixon Camangon nang maharang at maaresto sa City Airport. Marso, namatay ang 5 pulis sa pananambang sa Sheriff Aguaca na sinasabing pinagpanuhan ng grupo ni Camangon na pinininiwala ang miyembro ng grupong Dawla Islamia.
0: Sa Lanao del Sur, nasamsam ang mahigit sa 4 milyong pisong halaga ng smuggle na sigarilyo sa bayan ng Malabang. Naharang sa checkpoint ang 3 sasakyan kung saan nadiskubre ang mahigit sa 5,000 reams ng puslit na sigarilyo. Nakakulong na ang 3 suspect na bigong magpakita ng dokumento sa kontrabando.
1: Sa Albay, 3 ang arestado sa sinalakay na drug den sa Ligao City. Nakuha sa operasyon ang mahigit 2,000 pisong halaga ng shabu. Kabilang sa natimbog ang suspect na itinuturing na high-value individual.

0: sa lungsod.
1: Sa Cavite, siya mga naaresto matapos mahulihan ng party drug sa Imo City. Nasamsam sa bypass operation ng mahigit 100 piraso ng ecstasy, shabu at cocaine na nagkakahalaga ng mahigit 300,000 piso at drug paraphernalia. Nakakulong na mga suspect kabilang na ang 5 babae.
2: Pasada Balita!
3: 5:26 ang ating oras. Narito na mga balitang hatid ng ating mga Radyo Patrol! Dalawa arestado sa bypass operation sa Bataan. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuyang Rod.
4: Good morning, Christian Johnson, Natimbog. Sa mga operatiba ng Bataan Provincial Drug Enforcement Unit at Drug Enforcement Team ng Hermosa Police, ang dalawa na namang drug trader sa Barangay Mambog, Hermosa, Bataan. Higit sa 389,000 pisong halaga ng illegal drugs ang nakumpiska sa dalawang suspect matapos ang inilatag na bypass operation. Ayon kay Bataan Provincial Director, Police Colonel Marites Salvadora, 55 gramo ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa dalawang suspect, bukod pa ang 10 gramo ng marijuana kus. Kasong paglabag sa Dangerous Drug Act of 2002 ang isasampa laban sa dalawang drug trader. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
3: Maraming salamat, Rod Izon.
2: Metro Pasada.
1: Sa atin namang Metro Pasada, lalaki na hulihan ng baril at ilegal na droga sa Taguig City. Detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol, Zeus Legazpi. Zeus!
5: Johnson, inaresto ng Taguig City Police ang 26-anyos na lalaki matapos ang isang intelligence-driven operation sa impounding compound, Barangay West Rembo. Ayon sa pulisya, matagal nilang minanmanan ang suspect na si alias Justin, batay sa nakalap na impormasyong nagmamayari ito ng hindi lisensyadong baril at pampasabog. Nang mahuli sa aktong bit-bit ng suspect ang isang kalibre 38 revolver, dito na siya nilapit ng mga otoridad para sa isang inspeksyon. Natuklasang walang ang kaukulang dokumento ang baril na kargado ng 3 bala, habang nakita rin sa bag ng suspect ang isang granada. Natuklasan din dati ng may warrant pa o mula Paranaque Regional Trial Court ang suspect dahil sa pang-holdup. Naharap si alias Justin sa reklamong pagdabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act, illegal possession of explosive at robbery holdup. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
1: Zeus.
3: Samantala, sa Quezon City, lalaki arestado sa pang-holdup ng Koreano. Balita mula kay Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen?
6: Good morning, Christian. Kinitala ng Quezon City Police District ang suspect alias Usok, 20 anyos na naaresto sa ikinasang follow-up operation ng Criminal Investigation and Detection Unit at ng Kamuning Police Station 10. Kaugnay ito sa nang insidente ng robbery sa Barangay Sacred Heart, Quezon City, kung saan biktima ang 43 anyos na Korean national. Sa isinagawang investigasyon at pagsusuri ng CCTV footage, natukoy ng mga otoridad ang suspect at naaresto ito sa Pasay City. Na-recover mula sa suspect ang dalawang motorsiklo, isang cellphone, 7,000 pisong cash at isang polo shirt na pag-aari umano ng biktima. Naharap sa kasong robbery ang suspect habang nagpapatuloy ang manhunt operation laban sa kanyang kasamahan. At yan, ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowen Cueto, DZMM.
3: Maraming salamat, Rowen Cueto, at sa ating mga Radyo Patrol!
2: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM!

0: Eksakto, 5:30 po ang ating oras sa mga chopper po na magpapakarga na ng diesel o ng gasolina. Kung humabol po kayo ha, dahil pagpatak ng alas 6, tataas na naman po yung diesel, pati ang gasolina, hindi ba?
1: At kerosene, naku, sayang din pataas. Yan.
0: Kaya ano na po, humabol na po kayo sa mga gasolinahan para po kayo paano maabutan pa ninyo yung mabababa na presyo po ng mga produktong petrol.
1: Mabababa, pero mataas talaga.
0: Mataas pa rin, oo eh.
1: Talaga,
0: oo nga. No? Yeah. Sabi nga diba ng DOE noon, medyo mukhang matatagalan para bumalik doon sa at least 50 pesos na average before ng presyo ng petrolyo.
1: Medyo malabo talaga sa mga panahong ito.
0: O sana mahabol pa rin po. Kaya nga po ang panawagan ng ilan sa atin, diba, matapos na yung mga sigalot dyan sa Senado para makapokus sana doon sa mga panukalang batas na isinusulong sana para maresolba yung epekto nga po ng krisis dyan sa Middle East. Dahil di pilingin sa kalaman natin, medyo ramdam pa rin naman talaga eh. Dito pa rin eh, hindi naman talaga nawawala eh. Naligaw lang yung atensya natin doon sa kaguluhan sa Senado.
1: Kasi meron pa tayong kinakaharap na, syempre, yung mga kababayan nating nilindol.
0: Mm-mm. Panibagong problema Sarangani. Yan. Kaya ito ba ang sabi ng ilang mga senador, kung pwedeng itigil din muna yung pagpapalitan nila ng issues dyan at magbigay ng tulong doon sa mga kababayan po natin na naapektuhan po dyan sa Mindanao. I'm pretty sure partner ngayong araw ay ipagpapatuloy pa yung mga ginagawang operasyon para sa mga search and rescue or retrieval doon sa mga gumuhong mga gusali.
1: Siyempre may mga assessment po yan doon sa structural integrity ng mga gusali doon sa Sarangani at iba pa mga probinsya na nilindol, at ang priority ay ang kaligtasan na ating mga kababayan doon sa mga lugar na niyanig.
0: Oo, mamaya makakausap po natin ang kalihim ng DPWH, Secretary Vince Dizon, para mabigyan lang tayo ng karagdagang detalye at saka outlook kung ano pa ang mga gagawing trabaho ng DPWH ngayong araw at sa mga susunod na araw, dahil may direktiba ang Pangulo na at least siguraduhin din yung katatagan, lalo na ng mga kalsada na mahalaga po sa paghahatid ng mga relief goods. Pero bago po yan, panghimagas muna sa mga mabibigat na balita dahil sa oras na 5:32.
2: Kakaibalita! Kakaibang balita!
0: Sa ating kakaibalita ngayong Martes, spotted ang mag-inang balyena na mistulang naglalaro sa Palawi Island Protected Landscape and Seascape sa Cagayan. Namataan ang mga balyena sa gitna ng exploration ng mga tauhan ng DENR Cagayan Valley para sa pangangalaga ng kalikasan. Ayun oh, mga nanonood sa teleradyo, enjoy na enjoy ang mga balyena sa paglangoy.
1: Kaya silang nakalalangoy. Dapat ganyan lang.
0: Oo. Ayon sa DENR, malusog ang namataang humpback whale at kanyang calf dahil sa aktibong kondisyon. Sinasabing pambihirang pagkakataon lang na makita ang mag-inang balyena na sinyalis na ligtas na breeding ground ang lugar. Kasabay ng World Ocean Day, pinayuhan ng DENR ang publiko na alagaan ang karagatan at marine protected area. Di ba magandang tignan kapag nag-i-enjoy yung mga hayop doon sa ligtas nilang lugar?
1: Yung walang banta ng huhulihin or papatayin.
0: Right. Or dadalhin sa mga zoo.
1: Mabawalapitan yung mga ganyan.
0: Oo, yung iba kasi natutuwa ay gustong hawakan, di ba, para makapagpa-picture. Pero delikado po para sa kanila yon, hindi nila gusto yung ganun.
1: Eh, liban kung sila ang lalapit sa inyo. At ang ipaglaro.
0: Handa ba kayo? Ayun. Yan po ang ating kakaibalita ngayong Martes.
2: Kakaibalita! Kakaibang balita! Pasada balita!
0: Ay, binabati po namin ang mahigit 26,000 viewers this Tuesday morning. Maraming salamat po. Gising bango na po sa mga may pasok, sa mga estudyante, sa mga magulang. Good luck po sa ikalawang araw ng klase.
1: At magandang morning din sa ating mga kapamilyang nag-aabang na mga updates dyan po sa nag-iepekto ng malakas na lindol sa Sarangani at iba pang lugar sa Mindanao and Visayas area.
0: Mm-mm. Kahapon may mga nakausap tayo dito na ilang mga residente, di ba, dyan sa eres ng Davao, sa Sarangani, di ba, sa Jensa, na nagkwento po nung kanilang experience, yung kanilang naranasan habang yumayanig po ang lindol. Kaya kung kayo po ay may mga gusto ring ipaabot na mensahe, mga panawagan po, pwede po kayo magpadala sa aming Viber number na 0919-278-3000 o kaya sa mga social media ng DZMM at DZMM Teleradio dahil nakabantay din po yung ating mga opisyal para tumulong o rumispende po dyan sa mga apektadong lugar.
1: Sabi ng Malacanang, yung presidente pala hindi lilipad dun sa Mindanao, no?
0: No,
1: sa
0: hindi
1: Sarangani.
0: Muna. Hindi muna
1: sa ngayon.
0: Oo, dahil mahirap na eh. Kumbaga, ina-expect din kasi nila na kapag nagpunta ang Pangulo, baka pagkaguluhan, mabigyan pa ng treatment ng mga opisyal imbis na makatutok sana doon sa kanilang trabaho.
1: Siyempre, aasikasuhin nila yata. Sa halip na ang maging focus ay yung pagtulong doon sa mga nangangailangan, sa mga nilindol, ay baka ma-focus ang atensyon sa presidente pag pumunta rin sa ganitong panahon.
0: Correct. Kaya ang sabi naman, basta ang mahalaga daw ay inutusan na yung mga ahensya kumikilos at kung sakaling kailangan pumunta ang Pangulo, hindi naman din isinasantabi yung posibilidad na magpunta kapag okay-okay na sitwasyon.
1: Kaya nga mayroong mga cabinet secretaries na tutulong sa trabaho ng presidente at hindi naman magagawa lahat yan ng presidente ng sabay-sabay.
0: Correct. At isa nga sa mga cabinet secretary na makakausap natin mamaya po sa aming pababalik ay ang kalihim ng DPWH. Alamin natin ang update doon sa mga gumuhong istruktura. Grabe yung mga viral video kahapon.
1: Yung isang gusali nung may fast food chain at may radio station pa sa taas, may tao kaya nung mga panahon
0: yun? Nga ang tanong.
1: Sabagay, ang sabi nung fast food company, safe naman daw lahat ng kanilang empleyado.
0: Paano yung mga iba pang tenant doon sa building, di ba? Na nandoon po noon nangyari ang lindol. Ang dami pong mga nakakakimbal na mga tagpupo sa nangyaring lindol kahapon. At mamaya ang DPWH magbibigay ng update sa atin sa estado po ng mga istruktura, ng mga tulay, ng mga gusali at ng mga kalsada pong kailangan para sa paghatid po ng mga relief goods at items sa mga biktima. Mabilis lamang po na pagbate sa mga maagang nanonood sa atin sa mahigit 26,000 viewers, kina Ma'am Sara Concepcion ng Los Angeles, California at si Ma'am Elsie Balion Florentine. Good morning po!
1: Si Tita Christy Galvez, gising na rin at batiin na rin natin na magandang morning si Father Tony Herente and Father Jello Parlan. Magandang morning!
0: Good morning po! Good morning din kay Jonathan Dimaano ng Ortigas at si Miss Demi Melissa Malabanan ng Lipa, Batangas. Good morning po sa inyo! Ang oras natin, 5:37, magbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin, Johnson Maraba.
1: Siya po si Christian Yusores. Mamaya, DPWH Secretary Vince Dizon.
0: Sa aming pagbabalik.
2: Pasada Balita! Pilipinas! Pasada Balita na! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa, gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
4: Vitex Legunduel is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
2: DZMM Numero uno sa aksyon.
6: This is where the best in the country prove they belong. The Asian Development Tour, presented by Bingo Plus, brings you the Bingo Plus ADT Philippine Open, happening from June 17 to 20 at the prestigious Luisita Golf and Country Club in Tarlac, featuring the top 30 golfers in the Philippines, all fighting for a shot at something bigger. Only three will earn the spot at the International Series Philippines this November, where local contenders become international talents. No shortcuts, no second chances, just the best of the best, from local fairways to the world stage. This is where it begins. The Bingo Plus ADT Philippine Open, presented by Bingo Plus. Bingo Sasaya plus a Panalo, Asian Development Tour, Luisita Golf and Country Club, and the NGAP. Gambling for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Visit responsiblegaming at pagcor.ph.
2: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng bayan. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. ang mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa radyo at telebisyon, nasa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pasada Balita! Pasada Balita! Papasada na ang Pasada Balita!
0: Five:40 ang oras, nagbabalik po ang programang Pasada Balita. Kasama niyo pa rin, ako po si Christian Yosores.
1: Magandang morning po, ako po si Johnson Manabat at nasa linya na natin, DPWH Secretary Vince Dizon. Malaman lang natin ang initial assessment sa naging pinsalan ng malakas na lindol dyan sa Sarangani na nakaapekto sa ilang pang parte ng Mindanao and Visayas. Secretary, magandang umaga po sa inyo, Johnson and Christian sa DZMM. Good morning po, Secretary.
0: Hi, Sec. Good morning. Good morning po, Secretary Vince.
7: Secretary Vince, good morning po. Ganang umaga po.
0: Apo, maraming salamat po. Sec, kayo po ba ay nasa Mindanao pa rin ngayon, Secretary?
7: Opo, nasa Davao po kami ngayon. Galing kami ng Jensen at Sarangani kagabi at babalik din ng Jensen at Sarangani mamayang tanghali. Pero meron din kasing mga konting tinamaan dito sa Davao region, so kailangan na mamobilize din natin ng mabigas yung ating mga equipment at personnel dito agad-agad.
0: Opo, so sa kabuuan, Secretary, so far po sa assessment ninyo kahapon unang araw po, gaano kalawak po yung naging pinsala ng lindol dyan sa Mindanao?
7: Opo, pinapunta po kagad tayo ng ating mahal na Pangulo kahapon. So nandito po kami kahapon, dumiretso kami ng Jensen at Sarangani. Medyo matindi po ang pinsala doon, no? Napakalikas po yung lindol na ito. No? So ang unang kailangan nating ayusin, siguraduhin natin yung mga karye at mga tugay, mabuksan natin as much as possible, ano? Dahil marami talagang mga tinamaan, lalo na sa mga liblib na lugar, lalo na sa mga bulubundukin, no? So, yun ang ginagawa natin ngayon, nag-mobilize na tayo kagabi ng mga equipment at personnel, pati na rin ng mga private na kontratista, imo-mobilize na natin ngayong umaga at para magtulong-tulong na tayo dito. Aparte doon, yung mga ospital, inuna din natin yan, no? Kasi mahigit 300 na yung injured so last night. Kailangan yata ang ospital natin ay gumagana at maayos yung pag-treat ng ating mga injured, no? So, pumunta ako sa George Reyeca Hospital sa Jensen. Okay na naman ito, magagamit na. Pumasok na rin ang mga pasyente natin kahapon dito. Pero yung sa Sarangani, in-assess natin kagabi, pero tingin ko, late last night, nagsipasukan na rin yung ating mga pasyente, doctor at nurse, para matreat na natin ang mga pasyente natin sa Sarangani. So, yun muna, no? At susunurin na rin natin ang ating mga eskwelahan, no? So, tuloy-tuloy lang tayo, lahat, both local, national, equipment, resources, personnel, pati na rin ang mga private equipment at personnel minomobilize na natin.
1: Sec Vince, meron ho bang mga kalsada or isolated na lugar na hindi po pwedeng ma-reach po ngayon dahil hindi magamit ang tulay or kalsada papunta ron?
7: Meron po. Ang pinaka-critical na pupunta kang kumamaya, no, yung Jensen San Jose Tiboy Road, pati na rin yung iba pang mga karye sa Sarangani at sa South Cotabato. Meron ding ilan dito sa Davao Occidental at sa Davao del Sur. So, imo-mobilize natin lahat para mabilis nating mabuksan at ma-clear yung mga karye at tulay. Pero may mga naputok kasing tulay, no? So, kailangan yan ang uunahin natin para mabuksan natin agad-agad.
0: Ibilang kayo nun, Secretary, nabanggit niyo na mga naputol na tulay?
7: Wala pa. Meron akong report ng 3 dito sa Jensen at 2 sa Sarangani. Pero meron din sa South Cotabato meron ding mga tinamaan ng landslide dito sa Davao Occidental at Davao del Sur. Magbibigay ko ng update mamaya siguro ng mga tanghali.
0: Opo.
7: Doon na sa Jensen at sa Sarangani.
1: Initially,
7: so,
1: Oo. Secretary, initially meron na buho tayong estimate na gaano kalaki or gaano ang naging pinsala kung halaga ang pag-uusapan sa infrastructure diyan sa Sarangani.
7: Lampas isang bilyon na tayo as of last night, no? Pero tingin ko as pa to sa mga susunod na araw.
0: Ano po mostly, Secretary?
7: Magbibigay kami ng regular update.
0: Opo,
7: at lampas isang bilyon na po ang estimate as of last night.
0: Opo, at mostly po doon sa more than 1 billion pesos na halaga, alin po doon ang karamihan sa mga napinsalang infrastruktura?
7: Marami mga buildings, no? Both private and public buildings ang pinamaan. Gago na sa General Santos. So, tuloy-tuligan po ang pag-update namin dito. At regular po ang bibigay naming update sa media para alam niyo po ang mga latest nating mga datos.
0: Sinasabi po ng FIVOX parang posibleng abutin ng isang buwan yung mga aftershocks. Ano po ang plano sa evacuation, Secretary, kung hindi stable yung mga eskwelahan or concrete structures?
7: Right now, kailangan i-assess natin lahat ng mga building bago ito magamit. So yan po ay nag-deploy na tayo ng maraming mga structural engineers, pati na rin po ang mga private structural engineers ng mga kontratista dito sa Region 11 at Region 12. I-deploy na rin natin. Meron na rin po tayong team na nanggaling ng Metro Manila na papunta na dito ngayong umaga. Tuloy-tuloy lang tayo. At pagka-clear po ang mga building, tuloy-tuloy po. Awa ng Diyos, hindi naman po ganun kalakas ang mga aftershock nung kami dumating nung hapon at kanina kagabi. Awa ng Diyos, hindi naman ganun kalakas. Ready naman tayo kung ano man ang mangyari dito.
1: So bagay, Secretary, ang mga kakailanganin sigurong heavy equipment at iba pang kagamitan na hindi naman kinakailangan manggaling pa, kumbaga naroon na, i-deploy na lang, hindi kinakailangan ng augmentation from Metro Manila?
7: Hindi naman po siguro kailangan from Metro Manila. Pero dito sa Mindanao, baka kailangan magpadala from ibang regions tulad ng Region 13 at Region 9. No? So, at pati sa barn baka kailangan, no? Mula sa bandang Maguindanao pababa ng Gensan at Sarangani at Cotabato. So titignan natin, no, pupulungin natin lahat ngayong umaga at titignan natin kung ano mga kakailanganin, pero tuwi-tuwi lang tayo ng pag-deploy ngayon.
0: Opo, Secretary, bukod po doon sa ginagawa nating assessment tsaka po sa pagtukoy pa nga po sa kabuang halaga, meron po bang so far na plano ang DPWH para po doon sa mga nawalan po ng tirahan o wala po matutuluyan panandalian dahil nga po gumuho yung kanila mga bahay?
7: Oo, nakikipag-coordinate tayo sa local government units. Wala pa tayong datos tungkol sa mga nasirang bahay. Pero as of now, hindi pa ganun kadami ang ating evacuees as of last night. Pero tayo nakikipag-usap ngayon kay Mayor Pacquiao, sa Mayor Lorelei Pacquiao sa Gensan at kay Governor Pacquiao sa Sarangani. So hintayin po tayo ng dagdag na datos tungkol diyan. Pero kami po ngayon, as of last night, nagmo-mobilize na po kami ng equipment para masimula na po ang trabaho at repair sa mga critical na infrastructure.
0: Opo, and speaking
7: of... Magbibigay po ako ng update ngayong, siguro ngayong umaga at mamayang tanghali.
0: Opo, and speaking of that, Secretary, kasi nabanggit niyo na may mga nasirang tulay, syempre po yung iba looking forward sa paghatid na po ng mga relief goods. Paano po yung magiging sistema doon sa mga nasirang tulay na yon? Kung paano maghahatid ng mga relief or tulong po yung ilang agencies?
7: Habang inaayos po, maghahanap po tayo ng mga alternate na dadaanan. Pero papaspasan po natin itong pag-aayos ng mga tulay para makadaan ang mga relief goods natin ang mabilis. Siguro, mag-update na lang ako mamayang tanghali kasi yun pa lang po ang masasabi ko sa inyo ngayon.
1: Opo. Sec Vince, isa na lang po, yun hong posibilidad ba na kinakailangan pang magtayo na ng, kumbaga, malatent city para sa mga kamag-anak, kapamilya natin
7: ngayon,
1: na naroon?
7: Sa ngayon po, wala, ang sabi po ni Secretary Gatsarian, wala pa pong need as of now, no? Dahil minimal pa lang po yung evacuees natin, no? So, hintayin na lang po natin ang mga dagdag na update. Pero ang mensahe ko lang po sa mga kababayan natin dito sa Mindanao, sabi po ng Pangulo, hindi po namin kayo iiwan, hindi po kami aalis hanggat hindi po talagang mamobilize ng maayos at mang mabilis para po maayos ang mga nasirang mga infrastruktura natin dito. Makakaasa po yung mga kababayan natin na hindi po natin sila iiwan dito.
0: No. Secretary, tsundot ko lang din, kamusta yung coordination natin sa DOE or sa mga electric related agencies? Kasi may mga reports kahapon na walang supply ng kuryente dahil may mga bumagsak pong poste.
7: Papunta na po dito ang si Administrator Nani Almeda at kahapon po kagabi meron ng kuryente sa Sarangani. Ngayon po agam ko pinipigit nilang i-restore ang sa General Santos, no? Pero kailangan natin talaga yung mga genset at nagpapadala na rin po ang DOE at ang ating National Electrification Administration at ang ating NDRRMC ng diesel para sa mga genset.
1: Oh. Secretary, sa ngayon wala pa namang pangangailangan para humingi ng tulong sa ibang mga bansa para dun sa logistics at paghahanap dun sa mga nawawala pa?
7: Sa ngayon wala pa po, no? Pero kung kakailangan naman po, gagawin naman po natin yan. Sige po, Johnson at Christian, kailangan ko na makipagpulong sa mga tao natin.
1: Okay. Right, po.
7: Maraming salamat.
1: Thank you, sir.
0: Salamat din po, Secretary. Ingat
7: maraming
0: po kayo.
7: Maraming salamat po. Thank you so much.
1: Thank you. Ingat po kayo.
0: Po si Secretary Vince Dizon mula po sa Department of Public Works and Highways. Mahigit 1 bilyong piso nga po yung kanilang initial assessment doon sa naging pinsala ng magnitude 7.8 na lindol kahapon. At magpapatuloy yung kanilang mga clearing operations ngayong araw, lalo't may mga nasira nga pong infrastruktura at mga tulay pala.
1: Importante ho yun, yung magkaroon agad-agad ng clearing operations sa pinakamabilis na paraan para maabot ng tulong yung mga nandun sa lugar na hindi pa maabot sa ngayon.
0: At saka makita yung sitwasyon doon pa sa ilang mga lugar na maaaring kahapon po ay hindi agad na-report, hindi agad napuntahan kasi nga po sira yung mga kalsada papunta sa mga lugar na yon.
1: Pati ang airport ay pansamantalang sarado sa mga commercial flights kaya ang pupwede lang military at humanitarian flights na papunta at paalis doon sa area yun ng Sarangani dyan sa Mindanao.
0: At parang ang lumalabas na pinakamalapit na entry point ay sa Davao.
1: Davao na muna and then land travel papunta doon sa Sarangani.
0: Na masiguro ilang oras din po yung aabutin. Ano? Kaya kung may mga kamag-anak po kayo dyan, balitaan nyo din po kami ano, kung ano yung kanilang sitwasyon. At syempre, nakatutok po tayo doon sa gagawin ding mga efforts pa at operasyon ngayong araw at sa mga susunod na araw. Bukod dyan syempre sa pag-aayos ng mga infrastruktura, binanggit mo rin partner, kailangan bang magkaroon ng tent city, di ba? Kasi kung hindi naman ligtas magstay sa mga eskwelahan o doon sa mga konkretong structures bilang evacuation, saan pupunta yung mga kababayan natin?
1: Nakita niyo yung video ng mga estudyante doon sa Mahayahay na mabuti na lang at flag raising ceremony pa nung time na yun. Ibig sabihin na nasa field ang karamihan sa mga bata. Ay imaginein kung nasa loob ng eskwelahan at nagkaroon ng malaking pinsala ang classrooms. Ay paano mga bata?
0: Huwag naman po sana, pero maaaring ganun kasi ang nangyari, di ba? Yung video na parang dinuduyan sila dun sa sa field.
1: Kaya importante yung totohanan na earthquake drill dahil nagkakaroon ng muscle memory ang mga bata, ang mga teacher, ang lahat. Kapag ginagawa ng tama ang earthquake drill, hindi ho yung para lamang sa masabing nagko-comply
0: doon
1: sa requirements. Picture. Pag dumating ho yung actual or yung totoong lindol, automatic ho yun. Alam natin kung anong gagawin natin pare-pareho.
0: Doon talaga tayo magkakaalaban kung talagang nakinig tayo or nakikooperate tayo sa mga ginawang earthquake drill. Well, alam ko, every quarter yan, di ba? Meron na tayo nationwide. Ang tanong na lang dyan, kung sa paulit-ulit na pagkakandak ng earthquake drill, talaga nga bang, syempre, naisasapuso rin natin itinuturo sa ating mga safety measures kapag may lindol.
1: Sabi kasi ni Ebende, practice lang naman yan, hamon at magpapapicture lang naman tayo. Ano? Pero hindi ho, ang reality po nun, darating yung panahon na yung naturalesa natin, yung muscle memory natin ay kung ano yung mangyayari dun sa pinapractice natin at kapag nangyari yung totoong kalamidad, alam natin kung ano gagawin.
0: Iba't ibang senaryo yan, di ba? Kung nasa trabaho ka, nasa eskwelahan ka, nagmamaneho ka, nasa kalsada ka, o kung sino mga kasama mo, dun itinuturo kasi yun Bukod sa duck cover and hold na karaniwang alam na natin.
1: Pero syempre, iba nating mga kababayan na hindi mo rin masisisi na ang instinct ay talagang lalabas sa loob ng gusali.
0: Totoo naman din.
1: Ang problema, kung halimbawa ay mabagsakan kayo ng debris sa ulo, mawalan kayo ng mala, paano pa kayo makalalabas?
0: Correct. Doon lagi nating sinasabi na huwag magpanik, maging kalmado lang. Pero syempre naiintindihan natin kapag nasa ganung sitwasyon, medyo mahirap din talagang i-compose ang sarili talaga. Nakakatakot naman po talaga.
1: Sabi ng Feebox partner kahapon, meron palang 1976 Moro Gulf.
0: Oo.
1: Yung malakas na lindol na tumama dyan sa Moro Gulf na yan, about 7.9 or magnitude 8 na lindol, di syempre malakas, nag-create ng tsunami galing sa dagat, kaya maraming namatay, ay halos ganun din yung senaryo ngayon, bagamat hindi umabot ng magnitude 7.9 or 8, pero nag-create din ng tsunami sa ilang mga coastal communities doon sa probinsya, halimbawa ay sa Maasim at sa Kiamba, sa Sarangani, na umabot ng almost 1.48 meters. May mga sinyalis
0: pala
1: yan.
0: Umano rin, gumalaw din ng tubig.
1: Oo, meron palang mga sinyalis yan, lalo kung halimbawa ay nasa tabi kayo ng dagat, biglang uurong ang tubig o kaya tataas, ay sinyalis yun na merong paparating na tsunami, mag-evacuate na kayo agad-agad. Huwag niyong panuurin.
0: Oh, pero minabanggit ba ang P-Box partner kung sanggang sa mga susunod na araw, posibleng bumalik ulit yung tsunami warning or tsunami alert?
1: Pagka nagkaroon doon ng malakas pang pagyanig, pero so far, ang binibigyang diin kahapon ng P-Box ni Dr. Winchell Sevilla, mga merong 2 hours na kumbagay waiting time after nung pagtama ng first and second wave. Pagka after ng 2 hours at wala na mga kasunod, inililift na nila usually yung tsunami warning na nangyari naman din kahapon.
0: Ang mabuti lang dyan, may mga announcement naman po mula sa Feebox. Hintay na lamang po natin bago tayo bumalik sa mga bahay natin, or kung kailangan na pong lumikas, likas na tayo, wag na natin hintayin at abangan pa yung pag-angat ng tubig. Hindi ba mas mahirap pong magtakbuhan kapag andyan na yung tubig?
1: Yung tipong nanonood ka pa, uy, umaatras ang tubig.
0: Oo. Hindi ba yun ang nangyari noon, di ba, na nagkaroon ng tsunami? Saan ba yun na nagtaka ang mga tao? Parang umaatras ang tubig, bumababa ang tubig sa dagat, pero yun pala ang senyales na mas malaki ang mangyayari after.
1: So kung ang sinabi ho na inyo mga local government officials ay mag-evacuate na ho agad. Huwag nang kumbaga magpasaway pa, pumunta na sa mas ligtas na lugar, dahil baka delikadong dumating ang nandyan na ang tsunaming malalaking alon, ay abutin kayo, kinakailangan pa ng rescue, trabaho na naman ulit.
0: Hayaan na lang po natin yung mga otoridad na magbantay po sa ating mga bahay, sa ating mga barangay. Kasi ang common din kasing inaalala ng ilang kababayan natin, kapag umalis sila ng bahay, baka may ano kasi, mga kapitbahay na nananamantali. Pag alam na walang bahay, papasukin, nanakawan. Unfortunately po, ganun ang mga senaryo kapag may gantong emergency na kailangan nating lumikas na para lang po mas ligtas tayo kumpara doon sa mawawala sa atin.
1: Ang mas mahirap din dito kapag lindol compared sa bagyo halimbawa, yung bagyo dumaan di yung sabihin tapos na. Itong lindol, may mga kasunod pang aftershocks na hindi natin alam. Baka may malakas pa, hindi man singlakas ng 7.8 magnitude, pupwede rin makasira pa ng bahay, pwede rin makapinsala pa sa inyo.
0: At kayang paghandaan kahit papaano ang bagyo o sunog, di ba? May pwede kang gawin para hindi masunog ang bahay mo. O kapag may bagyo, may pagkakataon kang mag-impake, lumikas, mag-evacuate. Pero ang lindol po kasi, it nangyayari sa as it is at the moment po, walang katok yan na lilindol ako para magparamdam.
1: Sana po yung mga nandun sa high-rise building ay ligtas din po kayo. Siyempre, hindi natin masisisi yung takot na naramdaman ng ating mga kapamilya, lalo dun sa mga structures na may malaking bitak ngayon. Kung sinabi po ng structural engineer na bawal muna, bawal mo nang bumalik.
0: At dapat maging ano rin, maging tanda rin po itong malakas na lindol para sa iba pang mga lugar sa bansa, ano, yung mga gusali po na kailangan uling inspeksyonin, i-check po ulit ang safety measures sa mga gusali para bilang paghahanda na po sakali lang po. Although wag naman sana magkaroon po ng isa na namang malakas na lindol, ligtas po yung mga kababayan natin nakatira, lalo na po sa mga high-rise building. Syempre, nabuhay na naman yung usapin ng the big one.
1: Pagka tumama ho ang the big one na huwag naman sana hong mangyari, ay tayo hong mga taga Metro Manila, may estimate na po sila dyan kung anong posibleng mangyayari, gaano karami ang magiging casualties, dahil napakarami hong gusali ang may meron tayo dito. And hopefully ay dumaan ho dun sa tamang pag-aaral, may mga building permits at nasunod yung disenyo ng gusali at saka yung katatagan nung building na kinatatayuan ninyo ngayon.
0: At alamin po ninyo agad ngayon habang maaga po yung mga lugar na maaaring puntahan kapag nangyari nga po yan. Mahanda lang natin yung mga sarili natin kung paano tayo kikilos kapag nangyari na po yung the big one na yan. Huwag naman sana syempre nang panalangin natin. Huwag naman po sana.
1: Huwag kalilimutan humagdasal at malaking bagay po yan.
0: Hindi talaga maiwasan ang natural calamity dahil ang panahon ang makapagsasabi kung kailan mangyayari yan.
1: Habang nagkakagulo ho yung iba nating mga kababayan sa usapin ng politika at papalapit ng papalapit ng 2028, ay nandyan ho't hindi naman natin mapipigil ang mangyari ang mga kalamidad na yan, lalo't pumasok na rin ang tag-ulan sa mga susunod na panahon. Pag-uusapan na naman ulit natin ang mga kababayan nating babahain. Correct. At manghihingi ng tulong dahil hindi gumana yung mga infrastructure projects na pinondohan ng daang-daang milyong piso ng gobyerno galing sa buwis mo, buwis ni Christian at buwis ni Jason Jokno.
0: Nagbabayad pala ng buwis si Jason Jokno.
1: Lahat ho yun ay tayo may ambag dyan, kaya may karapatan ho tayong magtanong saan na pupunta yung ginagastos ng gobyerno sa bawat infrastructure projects na dapat ay nagbibigay ng ano bang breakfast natin.
0: Ayan ang binibigay. Dapat kolektahin natin yung mga nangyayaring ganap ngayon at yan ang sisingilin natin sa mga opisyal pagdating ng araw ng halalan. Kung paano nila susolusyonan o kung paano nila tinugulan nung nangyari, di ba?
1: E batiin ko na nga lang si... Sino ba
8: naman?
1: Si Ma'am Len Reyes.
8: Ang dami naninita ng mga pabati.
1: Hindi kaya nga, hindi ko na nga mababati dahil bawal na eh. Kaya Ma'am Len Reyes, sa susunod na lang. Hindi, ano yun? Ricky Reyes yun.
0: Alas 6 na po ng umaga. Maraming salamat sa pagsama sa amin. Muli ako po si Christian Yosores.
1: At ako po naman si Johnson Manaba. Susunod na sa Katari Alvin El Chico sa Gising, Pilipinas. Sino bang makakakwentuhan? Sino bang makakakwentuhan nyo ngayon? Nakausap na namin sa Katari Vince Dizon. Ang estimate nila na damage sa initially ay nasa 1 billion. Na sa infrastructure pa lang yun. Ha?
0: Isang araw pa lang na assessment yun.
8: Gusto ko mausap si Secretary
0: diba?
8: Solidum.
0: Si DOST.
1: Yes.
8: Secretary ngayon, siguro kung sa atin nangyari yun sa Metro Manila, mas marami ang casualty.
0: Ungkatin natin ng...
1: Tsaka pakadain tao sa Metro Manila.
0: Ang daming business district dito, ang daming mga high-rise areas, hindi ba?
8: Ibig sabihin, lesson learned, ano? Anytime pwede talaga siyang mangyari. Wala siyang warning.
0: Wala. Oo. Mm. Kaya dapat laging
1: hindi gaya ng bagyo na at least kahit papaano may signal na halimbawa limang oras from now darating sa inyo yung mata ng bagyo. Pwede kayo makapag-prepare. Ang lindule, hindi.
8: Tayong dalawa, nakisakundo kami.
1: Mas mentras mas mataas yata ay mas malakas ang yanig sa taas eh, no?
0: Mas ramdam kapag nasa taas.
8: Kwento ni Davila kahapon sabi niya from 34th floor.
0: Oh my goodness.
8: Nababa niya at nakapambahay siya.
0: Mm-mm.
1: Talaga? Sa bagay kasi yung adrenaline.
0: Oo, hindi mo na iisipin
1: Pero after nung adrenaline na yun, kumalma na, ang hirap na umakyat.
8: At boy ka pa.
1: Oo, totoo yan. Safety first ha. Lagi safety pong kaligtasan ang unahin natin para magampanan natin yung ating matungkulin na obligasyon bilang tatay, bilang kapatid, bilang empleyado at bilang tao.
0: 602! Bye!
1: Bye!
0: Ingat po!
1: Bukas ulit. Ingat po ha. Ingat kayo. Ingat tayo lahat.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada Balita.

0: May buntag, 3 minuto makalipas ay 6 AM. Gising na, bangun na!
1: Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
2: Gising! Gising! Pilipinas! Simula ng umaga na puno ng impormasyon at mga balitang-balitang dapat mong malaman.
3: Dapat mong malaman.
2: Ang katawan ay galaw-galaw para ganahan buong araw. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising na!
3: Gising na!
2: Bango na! Bango na! Gising Pilipinas na!
3: Gising!
2: Gising Pilipinas!
4: Good morning!
0: Halika na! Let's do this! Arriba-arriba, Mr. Gising reporting! Narito na mga maiinit na balita ngayong Martes sa Gising, Pilipinas. 35 na ang namatay dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 31 namatay sa Soxarjen area habang 4 naman sa Davao Region. Mahigit 200 ang nasugatan habang 12 pa ang nawawala. Maraming struktura ang naapektuhan, kabilang ang ilang paralan, hospital, mall at hotels, habang halos 900,000 bahay naman ang nawala ng kuryente. Sa General Santos City, idiniklara ang state of calamity dahil sa malawakang pinsala ng lindol. Maraming gusali ang napinsala, kabilang ang malaking grocery store sa barangay Kalumpang. Patuloy ang rescue operation sa gusali kung saan 100 ang na-recover habang 2 pang nawawala. Limitado naman ang operasyon ng General Santos Airport para sa government, military at humanitarian flights. Sa Sarangani, wala pa rin supply ng kuryente sa ilang lugar kaya pahirapan ang linya ng komunikasyon sa unang distrito na kinabibilangan ng Bayan ng Maasim, Kiamba at Maitum. Mahigit 5,000 pamilyang inilikas at pansamantalang nananatili sa mga evacuation center sa Davao Occidental. Sumabay sa pagbubukas ng klase ang malakas na lindol sa Mahayahay Elementary School. Bumigay ang bubong ng entabladong gawa sa yero kaya nasugatan ang magulang ng ilang estudyante. Sa Davao City, inilikas sa mga pasyente ng Southern Philippines Medical Center at pansamantalang sinuspindi ang operasyon. Ayon sa FIVOLX, gumalaw ang Cotabato Trench kaya nagdulot na malakas na lindol sa Mindanao. Pinayuhan naman ang publikong mag-ingat dahil posibleng tumagal ng isang buwan ang mga aftershocks. Umabot na 1 bilyong piso ang pinsalang dulot ng magnitude 7.8 na lindol sa General Santos City. Inaalam pa ang kabuang halaga ng pinsala ng lindol, lalo't naramdaman ang pagyanig sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Nakikipag-ugnayan na si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga lokal na pamahalaan para magsagawa ng damage assessment. Nagsasagawa rin ang Department of Health ng rapid assessment para masuri ang mga pasilidad na naapektuhan ng lindol. Ang Department of Education pansamantalang sinuspindi ang klase sa lahat ng antas na mga apektadong lugar. Mahigit 3 milyong estudyante at 100,000 guro ang naapektuhan ng lindol sa 5 rehiyon sa Mindanao. Tiniyak naman ng DSWD na patuloy ang paghahatid ng tulong sa mga apektadong lugar. Umabot na sa 30 ang namatay sa pagguho ng itinayong 9 na gusali dyan sa Angeles, Pampanga. Ito'y matapos ma-recover ang 11 sa ilalim ng debris kaninang madaling araw. Patuloy ang pagtatanggal ng mga gumuhong bato para magkaroon ng akses sa collapse site sa Barangay Balibago. Nauna lang natuklasang hindi construction worker ang 7 nasawi, kabilang ang sanggol na nakita sa duyan, kaya posibleng kasama ng ilang manggagawa ang kanilang pamilya sa barracks nang gumuho ang gusali. 7 minuto makalipas sa 6 AM, iginit ng Department of Education na dapat maging handa mga paralan sa mga kalamidad tulad ng lindol. Patuloy ito ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kung saan ilang paaralan ang napinsala at agad sinuspindi ang pasok ng mga estudyante sa unang araw pa lang ng pasukan kahapon. Nagpapadala ng DepEd ng engineer sa mga apektadong lugar para suriin ang mga estrukturang napinsala ng lindol. Nangako ang kagawaran na bibigyang prioridad ng kaligtasan ng mga estudyante at guro bago bumalik sa klase. Sumalubong naman sa pagbubukas ng klase kahapon ang mga lumang problema sa paaralan. Kabilang dito ang kakulangan ng mga teachers, classrooms at hindi sapat na learning materials. Paulit-ulit, taon-taon na lang, yan pa rin ang problema. Marami rin pong first time na estudyante ang ayaw humiwalay sa magulang at magpaiwan sa eskwelahan. Ipinatupad na ang three-term school calendar sa mga pampublikong paralan mula sa dating apat na quarter. Sa kabila ito ng mga reklamo ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang konsultasyon at kailangan pa ng mga teacher ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar. Nagprotesta naman ng ilang teacher sa Maynila para sa panawagang itaas sa 50,000 piso ang entry level na sahod ng mga guro. Sa iba pang balita, bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Piso ang bawas presyo sa kada kilo ng LPG ng Regasco na katumbas ng 11 pesos sa kada regular na tangke. Eh pero kung bumaba po ang presyo ng LPG, tumaas naman ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa range ng mandated price adjustment ng Department of Energy, 3 piso at 77 sentimo hanggang 5 pesos and 77 centavos ang itinaas sa kada litro ng diesel. Habang 6 pesos and 10 centavos hanggang 8 pesos and 10 centavos naman sa kerosene. Ang gasolina pwede may rollback na 1 peso and 70 centavos hanggang 30 centavos na dagdag presyo. Eh pero syempre, as expected, yung mga kumpanya ng langis ay nagpatupad po ng increase. Ay kung ikaw ay papipiliin ng range between the lowest and the highest, ay di syempre highest ang pipiliin mo dahil sila yung mga negosyante, hindi ho ba? Pero mga kumpanya ng langis nagpatupad po ng 5 pesos and 77 centavos na taas presyo sa diesel habang 30 sentimong dagdag sa gasolina na ang expectation po ng lahat ay rollback pa. At mahigit 4 pesos naman hanggang 8 pesos and 10 centavos sa kerosene. Kahapon po tumaas ang presyuhan ng langis sa world market bunsod ng drone strike sa Kuwait International Airport. Isang Indian ang namatay habang 3 Pilipinong nasugatan sa pag-ataking isinisi sa Iran. Puntahan muna natin si Hernel Tokmo. Kuha tayo ng update mula sa ating correspondent dyan sa General Santos City, si Hernel Tokmo. Hernel, anong update sa lugar mo? Hernel? Hernel? Wala audio. Sige, kunan mo natin at ayusin mo na yung audio ni Hernel. Importante po yan eh. Sunod muna natin. May ready bang Radyo Patrol? Alas 6 G's.
4: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Balikan natin si Hernel Tokmo, si Jesus Legazpi muna dito sa Metro Manila. Dahil marami pong dismayado sa dagdag singil. Eh kabilang na po tayo dyan dahil ang estimate yung gasolina, rollback eh. Anong nangyari? Bakit biglang naging increase? Tanong sa akin na maraming netizens dyan sa social media. Eh syempre hindi ko rin po masagot dahil ang Department of Energy, Dedmacology, na hindi nasagot. Ewan ko lang kung may briefing ngayon yan o may ibang issue na naman tungkol sa kuryente, linya ng kuryente dun sa Mindanao. Ano kayang aksyon ang gagawin ng Department of Energy o yung mga under sa kanilang mga ehensya na in charge dyan sa ganyang klaseng problema? Si Zeus Legazpi muna. Go, Zeus!
5: Good morning, Alvin. Kung malaki ang rollback sa produktong petroleum yung ipinatupad noong nakaraang linggo, ngayon, muling tumaas ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene. Ang gasolina nagtaas ng 30 centavos habang halos 5 piso naman ang itinaas na litro ng diesel at kerosene. Kaya ang ilang taxi driver na nakapanayam ng radio control sa kahabaan ng EDSA, ganoon na lamang ang pagkadismaya dahil inakalang tuloy-tuloy na ang rollback sa gasolina. Ang mga driver na sina Cesar at Domingo, sinabing kailangan bumaba na sa higit 50 piso ang kada litro ng gasolina para muling kumita sa pamamasada. Narito ang kanilang pahayag.
6: Pa rin talaga kasi tama naman, dati 54 lang yan, ngayon nakabawasan kami talaga ng kita. Dati kumibita kami ng 24,000, ngayon wala na eh, 100. Kung dapat napunta na sa pamilya, punta pa sa gasolina.
7: Wala na rin, ganun na rin yung taas eh. Kailangan babalik sa mga line of pipe lang from 50 pesos up.
5: Alvin, sa pag-ikot ng Radyo Patrol sa ilang gasolinahan sa Mandaluyong at Makati City, yung dating presyo ng diesel na naglalaro sa 74 pesos and 30 centavos hanggang 76 pesos and 20 centavos, ngayon bumalik na sa line of 8, nasa 81 pesos and 5 centavos na hanggang 81 pesos and 97 centavos. Pero may nadaanan tayo kanina, Alvin, na ang panibagong sige sa diesel ay 79 pesos and 20 centavos pa lamang. Doon naman sa gasolina, yung dati na 77 pesos and 70 centavos, ngayon, nasa 78 pesos na at 82 pesos naman doon sa iba pang gasolinahang nadaanan natin. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patron Susmegaspi, DZMM.
0: Magkano yung kamong diesel?
5: Ngayon, Alvin, naglalaro na siya sa 81 pesos at centavos hanggang 81 pesos and 97 pesos.
0: Yun yung regular, ano? Yung 80, yung medyo special, 89. Naku po, unti-unti na naman umaabot. Baka mag-isang daan na naman yan sa mga susunod na linggo.
5: Ngayon dito sa kinatatayuan natin, Alvin, sa may Estrella, Shell ito, yung kanilang mas high-end na diesel, 86 pesos and 20 centavos.
0: Nako. Thank you, Zeus. Maraming salamat, Zeus Legaspi. Punta naman natin si Ron Cueto. Tungkol naman ito sa presyo po ng karne dyan sa Quinta Market. Go, Rowan!
8: Good morning, Alvin. Nasa 200 pesos kada kilo na ang presyo ng manok. Mas mataas ng 20 pesos kumpara sa mga nakaraang linggo. Ang presyo naman ng baboy ay nasa 350 hanggang 370 pesos kada kilo para sa kasim. 400 hanggang 450 pesos kada kilo ang para sa liempo. At 340 pesos kada kilo para sa patas. Samantala, nananatiling mataas ang presyo ng ilang gulay. Nasa 120 pesos kada kilo ang karot, patatas at ang palaya. Ang talong ay 80 pesos kada kilo, habang 60 pesos kada kilo ang kamatis at 60 hanggang 70 pesos kada kilo ang repolyo. Nasa 100 pesos kada kilo naman ang pula at puting sibuyas, habang 20 pesos bawat tali ang sitaw. Ayon sa mga tindero nating nakausap, mahal lang kuha nila sa kanilang mga supplier, kaya napipilit yan silang magtaas ng presyo. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Roen Cueto, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Roen Cueto. Sunod na natin si Hernel. Yan na si Hernel. Ay, hindi po pala sa General Santos, kung hindi na sa Pulumulok, sa South Cotabato, si ang ating correspondent na si Hernel Tokmo. Hernel, go!
9: Yes, Alvin, nandito tayo sa Pulumulok, South Cotabato. Ito ay bayan na kasunod ng General Santos City na pinakatinamaan ng magnitude 7.8 na lindol kahapon ng umaga. At ayon sa GenSan Incident Commander at City Disaster Risk Reduction and Office Management Officer na si Dr. Agripino Bongdacera, na ang pinsala ay nakasentro sa mga business establishment kaysa sa mga residential houses. Isinailalim na ng lokal na pamahalaan ang state of calamity sa buong lungso dahil sa lawak ng danyos dito. Ngayong araw naman, sisimula ng mga otoridad ang structural assessment sa mga nasirang gusali at istruktura at magbabalik lamang ang klase at trabaho kapag naideklarang ligtas na gamitin ang mga opisina at mga paaralan. Bumisita naman kahapon si DSWD Secretary Rex Gachalian, DPWH Secretary Vince Dizon, DOH Secretary Ted Herbosa at iba pang mga opisyal ng gobyerno. Ayon kay Gachalian, pinapunta siya ng Pangulo sa mga lugar na apektado ng lindol upang tiyakin na maibigay ang tulong sa mga nangangailangan. Samantala, kagabi naranasan pa rin ang malawakang power outage sa GenSan. Ngunit may mga nagsabing bumalik na ang supply ng kuryente sa ilang lugar. Pero kinukumpirma pa natin sa mga concerned agencies ang estado ng power supply sa General Santos City. Fully booked din ang maraming accommodation sa GenSan. May mga residente gusto sana mag-check-in sa mga hotel dahil walang kuryente sa kanilang mga bahay. Maging tayo ay hirap makahanap ng agad ng accommodation. Nasa Corona del City tayo nakahanap ng matutulugan kagabi. Pero may ilang mga residente rin hindi muna natulog sa kanilang mga bahay dahil sa mga nararanasan pa rin aftershocks tulad na lamang kagabi. At maraming business establishments din ang nagsara pansamantala dahil sa lindol, maging ang mga restaurant. Kaya maraming customer ang mga fast food chain kagabi. May dine-in pero marami rin ang for take-out lamang. Sa pag-iikot naman natin kahapon, may dinadaanan tayong isang fast food restaurant na grabe ang danyos. May dalawang shopping malls din ang natibag ang mga pader. Gusali ng isang universidad na bumigay. At isang malaking grocery store ang gumuho at totally damaged, kung saan may isang bangkay ang nakuha. At dalawa naman ang pinaghahanap pa kagabi. At yan ang hinihintay natin kung mahanap na itong mga missing individuals sa gumuhong malaking grocery store dyan sa Barangay Kalumpang sa GenSan. At yan muna ang latest dito sa General Santos City at sa Soccsaryan area. Alvin?
0: Herald, ba't ka nandyan sa Pulumulok, South Cotabato? Anong meron dyan?
9: Actually, hirap kasi tayong makahanap ng matutulugan kagabi. So, doon sa Jensan, halos walang mga accommodation dahil mismo ang mga residente ay gusto nilang mag-check-in din sa hotel dahil nga takot silang matulog sa kanilang bahay at medyo mainit din kasi wala nga ang kuryente. So, umabot tayo sa Pulumulok at fully booked din ang mga accommodation at may mga nakasabayan din tayong mga taga-Jensan na pumunta sa Pulumulok pero wala rin mahanap na matulugan hanggang sa umabot tayo sa Tufi, sa iba pang bayan hanggang sa doon sa Coronadal City at doon tayo nakahanap ng mga available na accommodation. Pero bukod sa Jensan, may mga naitala rin mga epekto, no? Itong magnitude 7.8 dito sa South Cotabato at sa Sarangani Province.
0: Gaano kalayo yung Pulumulok sa Jensan, Ernel?
9: Nasa siguro 15 to 20 minutes ang biyahe natin. Oh. Malapit lang siya. So pagkatapos nito ay pupunta tayo sa Jensan para suriin yung sitwasyon doon. Dahil nga marami pa rin yung may mga rescue operation tayong nadatnan kahapon sa Barangay Kalumpang at sa isa pang area na i-check natin. At ang problema din kasi kahapon ay napakahina ng signal ng mga mobile phone connection doon sa General Santos City. Hirap tayong makapag-live. So, mas mainam na nandito tayo sa Karatig na bayan dahil stable ang connection. Pero tingnan natin, pagbalik sa Jensan, baka ay naayos na ang signal ng mobile phones.
0: Sige, Alvin? Thank you. Maraming salamat, Hernal Tokmo. Magbibigay pa po ng update sa atin si Hernal Tokmo sa buong araw po. Ano ba? Magbibigay po siya sa atin ng update. Thank you. Maraming salamat, Hernal Tokmo. Nasa linya din po natin si Lovely Joy Halegado, ang head po ng PDRMO ng Sultan Kudarat. Makibalita po tayo sa Sultan Kudarat na tinamaan din ng lindol. Lovely, magandang umaga sa iyo. Mayang buntag.
10: Mayang buntag, sir. Magandang umaga po sa lahat.
0: Anong update po from Sultan Kudarat? Anong bago?
10: Hello po. So ngayon po, nakakuha na po kami ng total number of IDPs natin sa tatlong coastal towns po natin. Opo, tatlong coastal towns Sultan Kudarat, yung Labac, Calamansig, and Palimbang po. Mm-mm. So sa Labac po, may 1,698 families po tayo na nasa evacuation center.
0: Opo.
10: Sa Calamansig, may 9,498 families. And sa Palimbang, 4,000 families ang nasa evacuation centers po natin.
0: Ito po yung mga nasira, yung mga bahay, ma'am, o ito yung natakot muna silang matulog sa bahay nila kaya nag-evacuate muna?
10: Sila po yung pina-evacuate po natin kasi nagpalabos po ng executive order yung ating pong governor Dato Pax Ali Mangudadad.

0: natin kasi remember niyo po, January nagkaroon din po kami ng earthquake swarm. So alam na po nila yung pakiramdam talaga. Tsaka iba po dito, nakaranas din po nung 1976 na Moro Gulf na earthquake din po. So that's why po, pag sina, kasi may mga ano po tayo eh, may mga series of, tawag pa nito?
1: Aftershocks.
0: Aftershocks, opo. So ganun po, bali na, hanggat hindi pa po natatapos yung aftershocks na yun, hindi po yung umuwi yung mga kababayan po natin, sir. Opo.
1: Okay. Ano yung update? Ano yung update in terms of casualty sa Sultan Kudarat? Kasi ang total, nabasa ko kanina sa headlines natin, eh 35 na pala yung namatay, ano? Sa Sultan Kudarat, ano yung casualty sa inyo dyan?
0: Sir, wala pong casualty.
1: Very good.
0: Sultan Kudarat. Opo, sa apa po ng Diyos, wala pong casualty sa atin.
1: Wala namang nag-collapse na mga gusali o tulay?
0: Sir, wala pong mga gusali nag-collapse. Kung may mga konti, ano may mga minor lang po na mga pag-crack, pero wala pong nag-collapse. Tapos passable po yung mga daanan po natin.
1: Ay, yes, buti
0: sir,
1: naman,
0: mga
1: no?
0: Tulay.
1: Yes, salamat, po. Salamat sa Diyos. Ay, yung kuryente po. Naman, wala kayong problema sa kuryente at tubig? Meron namang supply?
0: Yes po. Yung una lang po, during the earthquake, may power interruption po tayo. Pero agad-agad naman po naibalik yun, sir. Sa tubig po, wala pong water interruptions po. Yun lang po. Yung kuryente lang, pero madali lang po. Na-restore naman po agad. Yes po.
1: Mabuti naman po. So, anong kailangan natin from the national government or from the private sector? Kung meron man, o kaya nang i-manage ng probinsya ng Sultan Kudarat ang concerns ng mga kababayan natin?
0: Pero yung kinakailangan po ng ating mga kababayan na nasa evacuation centers po ngayon, yun po yung immediate na pagkain, mga lugar, at saka mga toiletries, yun po yung mga basic needs po ng mga kababayan po natin sa evacuation centers so far po.
1: Sige. Thank you, Mama. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo dyan. Paano bang salita sa Sultan Kudarat? Maraming Bisaya o maraming Ilonggo?
0: Both po, Bisaya at Ilonggo. Maraming po.
1: Di da mo gid nga salamat, lovely. Daghang salamat, ha?
0: Salamat, sir. Okay.
1: Halong-halong. Umaga. Halong. Thank you. Si lovely Joy Haligado. Diyan po sa Sultan Kudarat. Siya po yung head ng PDRRMO. Alam ko sa Jensa kasi maraming Ilonggo. As a matter of fact, may mga kamag-anak ako sa Sarangani, sa Pulumulok, at saka sa Marbel, sa Coronadal. Ano po? Ay marami pong nag-iilonggo dyan. Pero marami din yung mga Bisaya at may mayroon din mga Ilocano. Yung mga nag-migrate na po dyan. Ay mag-iingat po tayo. Ano po ah? It's a good thing na wala daw gaanong epekto sa Sultan Kudarat. Except yung mga kababayan natin na medyo natatakot na bumalik sa kanilang bahay. Mamaya nga po itanong natin yan kay Secretary Solidum. Malamang nabutan ni Secretary Solidum yung tinatawag niyang yung Moro Gulf earthquake. Na marami din po ang naapektuhan noong mga panahon na yon. Samantala, muli sinailalim sa yellow alert ng Visayas grid kahapon. Buso dito ng forced outage ng 14 na planta habang 11 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang po ang produksyon. Tumagal ng halos 5 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 4 ng hapon at natapos bandang alas 9 ng gabi. Nauna lang inamin ni Energy Secretary Sharon Green na tataas ang singil sa kuryente ng Meralco dahil sa serye po ng yellow at red alert sa Luzon grid noong kalagitnaan ng Mayo. Ayon sa Meralco, maaari nga pong magpataas ng singil sa kuryente ang mataas na demand at paghina ng piso kontra US dollar. Kahapon nagsarampalitan sa 61 pesos and 69 centavos kada US dollar. Sa Huwebes, i-anunsyo ng Meralco kung magkano ang adjustment sa singil sa kuryente sa June piling. Sa oras na 6:25, kakausapin po natin ang Office of Civil Defense sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
2: Gising Pilipinas!
3: Good morning!
2: Kasama si Alvin El Chico!
4: Gising Pilipinas!
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo!
6: Mocha Frapp 4!
7: Aray!
8: Sakit na ng katawan ko!
7: Wait lang sa orders po!
9: Timeout na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas pinagaling pa?
9: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
3: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mike.
9: Extra galing!

0: Dem ng Bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
4: Silimarine plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: May silimarine, may multivitamins pa.
6: Yan, ang Liver Aid Pro.
5: Tulong sa pangangalagan ng atay.
6: Liver up na tayo
5: with Liver Aid Pro.
7: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
8: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
7: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses na gigising sa umaga, Alvin El Chico, Gising Pilipinas.
10: Naku, wala raw signal dyan sa Jensan. Kinokontak po natin yung PDR-RMO, si Ginoong Rene Punzalan, yung PDR-RMO ng Sarangani. Eh, walang signal dyan sa Jensan o mga telco. Smart Globe dito. Ayusin naman natin yung signal dyan sa dyan. Importante po ang komunikasyon pag may ganitong sitwasyon. Napakahalaga ng ano eh, ng means of communication at yung signal. Para na sa ganun, nag-uusap-usap po ang mga taga-gobyerno, pati na rin yung mga residente po na aligaga hanggang ngayon, kahit kahapon pa yung lindol. Si ASEC Bernardo Rafi Alejandro IV, kausapin nga po natin. Siya ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Magandang umaga po sa inyo, ASEC.
11: Good morning. Magandang umaga.
10: Ingilan po kami ng update. Anong bago so far as of 6 o'clock this morning, ASEC?
11: Opo, as of 6 o'clock this morning, meron na po tayong 37 deaths reported, apat dyan sa Region 11. 33 sa Region 12. So marami pa rin talagang reported casualties sa Sarangani and Jensan.
10: Tumaas po, ASEC, ano? Kasi kanina yung binasa ko 35 lang eh. So nag-37 na ngayon.
11: Nag-37 po as of 6 o'clock this morning. Meron pa rin po tayong apat na reported missing, but tuloy pa rin po ang ating search and rescue operation doon sa Regions 12, no, lalo na sa Sarangani and Jensan area.
10: Paano pong breakdown ng 37 fatalities sa ASEC?
11: Opo, tatlo po, apat po sa Region 11, tatlo dyan from Balut Island, isa sa Digo City. Yung 33 po sa Region 12, 18 sa Sarangani, 12 sa Jensan at 3 sa South Cotabato.
10: Po, number is expected to go higher as we go along, ano po?
11: Opo, meron pa po tayong ongoing search and rescue operation. So sana nga hindi natataas, ano, but we are expecting na medyo mag-move pa itong numbers na ito.
10: What about the number of injured persons and the number of displaced? Meron ba tayong figure, ASEC?
11: Opo, ang reported sa atin na injured as of this morning, 487 injured individuals from Region 11 and 12 na po yan.
10: Opo.
11: Again, ituloy pa rin yung ating rapid assessment, ano? Yung displaced naman halos umaabot po as per report kagabi, umaabot na po ng halos 4,340 families, no? Na or close to 17,994 families ang apektado. Ang nasa evacuation center ay halos 1,340 families or 12,349 individuals. But again, medyo tataas pa rin ito. kasi halos 28 evacuation centers pa lang ang reported meron tayo.
10: Opo, and most of them naman, sawa ng Diyos, eh, hindi naman po nasira talaga yung bahay, kung hindi yung marami dyan, eh, natakot lang bumalik. O di kaya dahil sa tsunami, sa tsunami warning, ASEC?
11: Opo, yung sa tsunami warning, and then of course, yung mga aftershocks na binabantayan natin, na nire-remind natin yung ating mga kababayan na mag-ingat pa rin. Although, Alvin, as of this morning, halos 2,000 or 1,997 na ang reported damaged houses. Hindi pa dyan kasama yung mga infrastructure tulad ng mga bridges, mga road networks natin. Kasi as of now, meron tayong 47 officially reported. But yung DILG ay talagang puspusang kumukuha ng mga datos tungkol dyan. Kasi halos kahapon po, 117 na government facilities ang reported na may damage. So, yun po. Tuloy-tuloy po. In fact, yung ating buong kabinete ay nandun na po sa GenSam kahapon kasama yung ating OCD administrator para po i-assess yung sitwasyon. At ito nga, priority itong ating search and rescue and clearing. No? Kasi alam natin na marami pong dapat i-assess ng mga buildings na to make sure na pwede pong balikan or pwedeng gamitin uli, lalo na mga eskwelahan. So kaya po wala pa pong pasok sa Region 12. At yung ibang areas naman in Mindanao ay nag-resume na po. Pero dahan-dahan lang po kasi kailangan po ma-assess itong mga buildings natin, lalo na itong mga eskwelahan.
10: Opo, actually, susunod kong tanong, ilang schools ang so far hindi natin pwedeng gamitin because of the lindol or kasali na siya doon sa datos ng mga government infrastructure?
11: Hindi pa po. Ang schools kasi na nag-report sa atin as per DepEd kahapon, halos 6,000 public schools were affected. No? Kaya kailangan na isa-isahin na itong tingnan kung ilan dito ang hindi na pwedeng gamitin. Kasi nakita naman natin based sa reports and even pictures kahapon, meron po tayong mga gusaling talagang buong building tulad nung sa isa sa Sultan Kudarat na bumagsak. No? So kaya po, dahan-dahan po ito. Kaya hindi po kailangan madaliin itong pag-resume ng mga pag-schools. No? Kasi kailangan na yung integrity ng building ay ma-ensure natin.
10: Opo. Confirm ba yun, ASEC, na walang signal sa General Santos? May mga tauhan naman kayo sa GenSan. Ano? Nakukontak nyo ba? Hindi namin makukontak yung PDRR mo ng Sarangani.
11: Opo, nakukontak naman namin kasi nag-deploy din tayo ng mga Starlink at iba pang mga satellite phones. In fact, kahapon may conference kami kasama po yung PDRIMO ng probinsya at tuloy-tuloy naman. Pero ang report sa atin intermittent kasi marami pong mga cell site na apektado at kailangan din na tingnan ng ating mga service provider para maibalik sa normal yung connection doon. But yun po, may communication tayo doon sa mga tao natin.
10: Opo. ASEC, nakita nyo po ba yung video nung may building yung Jollibee? Tsaka may lab radio, nakita nyo po yun, yung gumuho, ano po? May nakita akong additional na video na may mga lumabas bago tuluyang bumagsak.
11: Bago bumagsak, mayroon pa mga tatlo o apat na lumabas. So, yun naman, safe naman sila, no?
10: Hindi, pero ang tanong ko is, tuluyang ba nakalabas lahat ang nandun sa loob o may naiwan dun sa loob? Kasi talagang na-flat eh, flattened.
11: Opo. Yun po ang kinoconfirm natin kasi kahapon meron pong mga videos na lumabas na mayroong tumingin, ano? May nagkaroon na ng search and rescue doon but wala pa po tayong confirmation na talagang wala nang naipit doon. So tuloy-tuloy pa rin yung operation natin. Yun po ang delikado sa mga commercial establishment natin kasi wala po tayong tali talaga kung ilan ang tao na sa loob sa oras na yon. We're just hoping na lahat po ng mga empleyado, at least yung mga empleyado makalabas. Ang problema naman yung pag-account ng mga customer na naiwan doon. But hopefully po, sana wala pong naiwan doon.
10: Ano yung focus for today, ASEC? Ano ang priority na kailangan tutukan ngayong araw ng Office of Civil Defense?
11: Opo, ang priority ngayon ay search and rescue. Kaya po, tutulak ka ngayong umaga yung ating mga augmentation team galing dito sa Manila. No? In fact, meron tayong isang team from the 525 Philippine Army Search and Rescue Group na pupunta doon from Manila para mag-augment specifically sa sa Balut Island sa Sarangani Province para i-augment yung search and rescue. So yun po ang priority, safety and yung ating mga kababayan, yung magkaroon ng immediate assessment ng mga safe na buildings para pwede na pong balikan. And of course, continuous provision ng ating mga relief items, lalo na yung nasa mga evacuation centers. And dito nga, yung pagbibigay ng mga temporary shelters, kasi ito po ang kasunod na dapat gawin natin kasi marami po tayong kababayan na medyo apektado na nga at meron pong halos 433 totally damaged houses. So yun po, mga pang shelter repair kits and other materials na kailangan nila.
10: Yung mga gusali, ano, nabanggit po ninyo, yung mga private, nakita natin maraming mall. May SM, may KCC, ay kung ano na pang mga mall, ano po. Yung mga yan, hindi muna yan dapat binubuksan, ase. Kailangan ma-assess muna yan.
11: Opo, kailangan i-assess po. At yan namang ating mga mall operators, eh, may mga SOP po yan. At kailangan po may ma-certify ng mga engineers natin, lalo na mga building officials, na ma-siguradong yung integrity niya ay ma-sigurado natin para po bago pabalikin yung ating mga tao doon.
10: Sige, Asek, makikibalita kami from time to time and please be patient with us. Ano po, mangungulit kami from time to time para ma-update naman natin yung ating publiko. Ano po?
11: Yes po, maraming salamat po Alvin.
10: Mabuhay ka, Asek.
11: Maasahan niyo po at we'll keep on updating po.
10: Sige po, salamat po si Asek Bernardo Rafaelito Rafi Alejandro IV, ang Deputy Administrator for Administration ng Office of Civil Defense. Siyempre nagpapasabi na po tayo dahil makukulit ang mga mga mamayag, yung mga EP, yung mga researcher, eh pagpasensyahan nyo na po dahil ang pakay lang naman yan ay hindi makichismis kung hindi makakuha po ng impormasyon para maihatid po natin sa madlang people na nakamonitor at nagtitiwala po sa DCMM sa pagbibigay po sa kanila ng balitang sigurado at kumpirmado. Ano po? Eh pero pipihit po tayo, hindi po porket nakatutok tayo, ang focus natin ngayon ay dun sa disaster, dun po sa Mindanao. Aba meron din pong mga politika, hindi pa rin po nawawala ang mga balitang politikal. Eh kagaya nga po nito, kinwestiyon ng ilang senador ang kredibilidad ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Kahapon, nagsagawa lang ang Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo ng consultative meeting sa halip na pagdinig dahil nakasaad sa rules na hindi maaaring magsagawa ng pagdinig kung walang 4 na miyembro mula sa minority bloc. Dahil dito, hindi maaaring ipakontempt na mga nagpakilalang bagman na hindi dumalo sa pulong pero humarap sa press conference sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla sa Senado. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block, inakusahan ng mga bagman ang ilang mambabatas na nakatanggap ng maletang may pera na kickback umano mula sa flood control projects. Pero sinita ni Senador Rafi Tulfo ang mistulang pag-coach at paggabay ng mga miyembro ng Cayetano Block sa mga testigo. Dismayado rin si Acting Senate President Sherwin Gatchalian dahil maraming inconsistency sa testimonya ng mga bagman. Para naman kay NBI Director Melvin Matibag, may tuturing na misleading ang hinihinalang coordinated na testimonya ng mga bagman at may tuturing lang na chismis ang akusasyon dahil walang ebidensya. Para naman kay Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat tawagin ang mga bagman bilang 18 kargadores o basurero. Pero pwelta ni Senador Alan Peter Cayetano, matatawag na biggest cover-up ang pulong na ginawa ng Gatchalian Block. Sinuspindi muna ng Gatchalian Block ang pulong bilang paggalang sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Nagalok naman si Batangas Congressman Leandro Lavisa ng tulong sa imbestigasyon ng Gatchalian Block sa anomalya. Nanindigan naman ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico na nakatanggap ng maletang naglalaman ng perang kickback sina Senador Mark Villar at Francis Escudero. Sa press conference, sinabi ni Attorney Levito Baligod na hindi nabanggit ang 2 senador sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block noong Huwebes dahil walang nagtanong. Sinasabi pinadala ang maleta sa bahay ni Villar noong 2022, gayon din sa bahay naman ni Escudero. Kumambyo naman ang 2 bagman sa pagdawit kay Senador Loren Legarda sa dating affidavit at iginiit na nagkamali lang sila at walang nakitang maletang ipinasok sa bahay ng senadora. Handa naman si Senador Erwin Tulfo na mag-inhibit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block matapos akusahang nakatanggap ng maleta. Pero nagsampa si Tulfo ng kasong grave oral defamation sa Pasay Regional Trial Court laban sa tatlong bagman matapos idawit sa anomalya. Ipinatatawag na rin ng Office of the Ombudsman ang lahat ng bagman bilang bahagi ng investigasyon. Balitang politika pa rin, ibinasura ng Malacanang at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang alok ni Senator Alan Peter Cayetano. Sa liham, inatasan ni Cayetano ang kanyang Senate Secretary na si Jose Luis Montales na makipag-ugnayan sa Senate Secretary ng Gatchalian Block na si Renato Bantug Jr. para maresolba ang kalituhan sa mistulang dalawang leader ng Senado. Sa kabila ng magkaibang pananaw sa Rigodon, iginit ni Cayetano na kailangang magpatuloy ang trabaho ng Senado at umusad ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, isinulong ang workable interim administrative arrangement tulad ng pag-adapt ng dual signatory sa mga papeles. Pero tumanggi si Gatchalian kaya iginit ni Cayetano na mistulang dalawa na ang Senado sa Pilipinas kabilang ang the Senate of the Philippines at tinatawag niyang Senate of Malacanang. Nanindigan naman si Cayetano na hindi niya isusuko ang Senate presidency hanggang sa makakuha ng 13 boto si Gatchalian. Pero Puwelta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat nang itigil ni Cayetano ang pagastang biktima. Pinayuhan din ni Castro ang publikong mag-ingat sa mga hindi pinangalan ng personalidad na napapanggap na banal. Nilinaw naman ni Castro na wala siyang pinatatamaan sa pahayag pero iginit na wala siyang magagawa kung maapektuhan si Cayetano. 6:43
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
10: Naghain po ang prosecution team ng Kamara ng Manifestation sa Senate Impeachment Court sa halip na sagutin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa apat na Articles of Impeachment. Sa limang painang manifestation, iginit ng prosecution team na hindi nagbigay ang Vice Presidente ng malinaw at makatotohan ng paliwanag para depensahan ang sarili sa mga akusasyon. Kabilang dito ang sinasabing manumalyang paggastos sa confidential funds, panunuhol, hindi may paliwanag na yaman at banta kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para kina Lead the Public Prosecutor Jervy Luistro at House Prosecutor Member Chel Diokno, hindi maring hilingin agad ng defense team ni VP Sara na ipabasura ang kinakaharap na reklamo. Inaasa ang magsisimula ang impeachment trial sa July 6. Samantala, kinukumpirma po o kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang presensya ng moving structure sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon sa AFP, 6 na individual ang namataan sa naturang moving structure na may sukat na 6x6 meters. Nagpadala na ng aeroplano ang AFP para bantayan ang aktibidad ng infrastruktura o estruktura habang naglabas na rin ng demarch o diplomatic note ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng insidente. Wala pang detalye sa estrukturang pinaniniwala ang nakuhanan din ng satellite image noong May 28. Si Secretary Renato Solidum Jr. ng Department of Science and Technology sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
6: Gising! Gising Pilipinas! Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
12: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid, pero pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo! Liveraid Pro.
4: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
6: Happy
8: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Gising Pilipinas.
1: Sasabayan sa almusal, ha? Sabi ha. O anong almusal nyo dyan, ha? Magandang umaga po kina Grayson Mateo, gising na. Paolo Balde ng Vera Catanduanes, si Mark Hernandez, si Ambassador Francis Chua, si Dr. Mario Fistin. Ang dami na pong gising at this time. Ganon din si Richard Merck, si Ann Bustamante Calomarde, si Alfred Estilan. Sino pa bang nandyan? O si James Dean Villoso. Ma'am Corito Season, ang dami ng gising, ha? Ako naman ang almusal ko mangga, ha? Kaya maraming salamat po kay Sir Rachi Kuna, nagpadala ng mga giant na mangga. Ewan ko anong tawag dito, natanong ko si kami, hindi ko alam ang pangalan, sabi ko ba kalabaw? Hindi, malaki po eh, sobrang laki ng mangga, pero masarap, ha? Sir Rachi, maraming salamat po sa ipinadala mong mangga sa amin ni Bigornia. Thank you, maraming salamat po. Thank you! So, sabi na natin si dating FIVOLS Director, naku po, tagal po sa FIVOLS ni Secretary, ha? Ngayon po ay Department of Science and Technology Secretary Renato Solidum Jr. Hi, Sec. Good morning po. Long time no see.
2: Good morning! Magandang umaga, Alvin, at sa lahat ng inyong taga. So, bye-bye.
1: Opo, na-excite din po kayo doon sa istorya about sa Lindol sa Mindanao. I know, medyo masamang pakinggan yung excite, pero galing po kayo sa FIVOLS, hindi ho ba? Nung pumutok po yung kinikwento nilang Moro Gulf earthquake, nabalitaan nyo na po dati nung FIVOLS director pa kayo, Secretary.
2: Ayun yung una kong encounter sa 1976 Moro Gulf earthquake, na kung saan magnitude 7.9 to 8.1 ang estimate. At dito nakita yung talagang pangamba at pagkadelikado ng mga coastline areas ng Pilipinas sa tsunami, kasi mahigit 5,000 namatay doon at 8,000 ang nawala o nasugatan. Kaya importante na talagang paghandaan ang malalakas na lindol, dahil una sa pag-uga ng lupa, nakakasira ng mga gusali. Pangalawa, yung threat nga ng tsunami sa coastal areas.
1: Mas matindi pala yun, Sek, ano? Yung unang pagyanig dyan. I mean, yung recent history, mas matindi pala ang nangyari nung unang panahon. Anong year yun, Secretary?
2: 1976, August 17.
1: Ah, so yan yung prior to what happened yesterday?
2: Yes, but before that, syempre, marami na rin mga earthquake events offshore ng Sarangani. Meron tayong 2023, no? November 2023, magnitude 6.9. Diyan din sa lugar kung saan, malapit sa epicentro. At noong 2017, ng April naman, April 29, nagkaroon ng magnitude 7.2 earthquake. Diyan din sa lugar. So may mga pagkakataon na may malalakas na paglindol diyan sa Sarangani na nakasira ng ilang mga bahay at may mga pagkamatay din. Pero syempre, kung pag-uusapan natin ng malakas, ay isa na ito sa pinakamalakas na nangyari related dyan sa pagkilos ng dagat ng Celebes sa Cotabato Trends. Paminsan-minsan nga talagang nayayanig ang General Santos City at probinsya ng Sarangani. Dahil maliban dyan sa Cotabato Trends noong 2019 naman, sunod-sunod naman na paglindol lang nangyari dyan sa Cotabato area na malapit din sa General Santos.
1: I'm sure you've seen footages of the reaction ng ating mga kababayan. Paano yung assessment po ninyo? May natutunan ba tayo sa ating paulit-ulit na earthquake drill based on the video that you've seen, kung paano mag-react yung ating mga kababayan?
2: Una-una, yung sa mga eskwelahan, marami ang talagang tama ang ginawa na nag-stay put sila sa gitna ng grounds na malayo doon sa mga building na posibleng bumagsak. Siguro maswerte din dahil hindi oras ng talagang nasa loob na ng mga gusali ang mga bata at nagkakaroon pala ng flag ceremony at mga programa dahil opening nga at nasa ground pa sila. Marami doon nagstay put, umupo o di kayo dumapa upang hindi sila matumba. Pero meron din tayong mga kababayan na yung nasa dalampasigan dahil nga may tsunami warning ay nanood pa.
1: Opo.
2: At hindi sila umalis. Although, maswerte na lang, 1.48 meters, no? Less than 1.5 meters ang pinakamataas. Pero kapag may warning kasi, kailangan din umalis sa dalampasigan upang hindi tayo maabutan ng malalakas at matataas na alon. So may napansin ako sa mga video na talagang may mga tao nanood pa at nagbantay.
1: So medyo may kulang pa, no? In terms of assessing the response of ordinary people, Secretary, parang may kulang pa. Anong nakikita mong solusyon para maging tama yung reaksyon natin? Kumbaga yung ideal na reaksyon mo when you experience these kinds of earthquakes?
2: Well, una-una, kailangang ipagpatuloy natin yung mga earthquake drill, no? Maganda na yung marami akong video na pinanood at ni-review sa reaction habang lumilindol, no? Pero kailangan ding maintindihan na ating mga kababayan na dapat lumayo sila sa mga posibleng matumba, mga poste, kawad ng kuryente, mga gusali, ang at least one distance na height ng structure, no? 1 to 1.5 height ng structure na pwedeng tumumba sa kanila ang dapat distansya nila. At siyempre, hindi sila tatakbo at baka sila ay matumba. Pangalawa na kailangang paigtingin ay yung tsunami drill kung saan yung mga kababayan natin nasa dalampasigan, alam nila kung saan sila pupunta at anong gagawin. May mga napansin ako na pumunta sa dalampasigan at namulot ng mga naiwang mga isda. Mabuti nilang hindi ganun kataas ang balik ng alon. Otherwise, kung mataas yun, mabilis ang mga pangyayari at baka sila ay maabutan.
1: Kung sa Metro Manila po nangyari yung 7.8 na magnitude, anong nakikinikinita mong pwedeng kahinatnan, Secretary?
2: Yung magnitude na 7.8, hindi namin nakikita ito na manggagaling doon sa valley fault system, no? Mga 7.2 ang ating nakikitang mataas na paglindol. So, kunyari, may magnitude 7.2 na earthquake. Ang kaibahan ng nangyari dyan sa General Santos and Sarangani area, nasa dagat itong ano, nasa dagat yung epicentro, kaya kunti lang talaga ang yanig ng malakas. Kunti lang na lugar ang may intensity 8, yung Sarangani province and General Santos. Pero kung sa lupa nangyari yan, mas maraming building ang pwedeng mapsudi, kaya ay maraming mga masisira at yun yung pinakadelikado. Masyadong populated ang Metro Manila compared dyan sa Soxargen area, at dyan natin makikita yung tindi ng epekto. Kahit 7.2 lang yan, mahigit 30,000 ang ating nakikitang epekto nito sa Metro Manila, at pwede pang madagdagan ng epekto sa mga probinsyang nasa paligid ng Metro Manila. Yung 7.8 scenario or mas mataas na scenario like magnitude 8 to 8.3, nakikita natin dyan sa pagkilos sa Manila trends, no? So kung ang titingnan natin yung possibility na magkaroon ng similar magnitude as nangyari kahapon sa General Santos, ano yan? Sa Manila trends ang ating panggagalingan na source ng earthquake.
1: Ano yung sabi mo yung 30,000? 30,000 deaths?
2: 30,000 deaths ang ating scenario sa earthquake na magnitude 7.2 na manggagaling sa valley fault system or sa West Valley Fault.
1: Oh my goodness.
2: Tapos, yung sa paligid ng mga probinsya, may estimate kami na mga plus 20,000. So, close to 50,000 ang talagang immediate effect pagdating sa casualty. Sa injury, marami. Kasi nga, marami ding may expose sa pagbagsak ng mga bahagi ng gusali. Kaya importante talaga na isang lesson na dapat natin makuha, na dapat matibay ang ating mga bahay at ating mga gusali.
1: Oh, ang problema, Secretary, you can never tell kung kailan po yayanig. Hindi po ito bagyo na pwedeng may warning. Yung lindol, wala pong warning. Hindi ho ba?
2: Tama yan. At ang kailangan dyan, ang best defense pagdating sa Lindol ay masigurado na yung ginagawang mga bahay sumusunod sa building code at yung mga nakatira o yung mga nakatayo ng bahay at dosali ay ina-inspeksyon at tinitingnan kung kailangan i-retrofit, strengthen, o di kaya ay huwag gamitin.
1: Secretary, we have 3 minutes left. Ano po? Pag lumindol, ang unang-unang dapat mong gawin ay duct cover and hold? O ang unang dapat gawin kung nasa building ka, lumabas, takbo, palabas ng building?
2: Situational yan eh.
1: Okay.
2: Ang aming unang tinuturo, dapat i-assess kung ang building is structurally okay. Ibig sabihin, hindi siya magko-collapse. Kung nasabi na hindi magko-collapse yan at talagang sumunod sa building code, ang pinakadelikado dyan ay yung mga bahagi o piraso ng building o mga gamit na pwedeng matumba o mabasag at ikaw ay na-injure o di kayo mamatay. Kaya ang sinasabi natin, duck or drop, cover and hold, kumubli sa isang ligtas na lugar sa ilalim ng mesa o di kayo sa sulok na walang matutumba. Kasi kung ikaw ay nasa looban ng building o bahay at nasa taas na floor, hindi kang makakagalaw sa tunay na malakas na lindol. Yung nangyari po na parang hindi na sila makatayo at matutumba sila, yan po yung intensity 8 na tinatawag, na delikado kapag tayo ay kumikilos. May mga namamatay po dahil nabagsakan. Pero kung sakaling kaya mo namang lumabas at na-assess naman na delikado talaga, kung kakayaning lumabas, na open ng area ang pagpupuntahan mo, di okay yon. Kasi minsan, paglabas mo at may mga building o di kaya ay mga bahay na babagsak paglabas ng sarili mong bahay o di kaya ay punong bumagsak, delikado din yun. Kaya unang sinisecure ay yung ating katawan, ating ulo na hindi mabagsakan.
1: Opo, kaya tama
2: kaya duck
1: po.
2: Cover on hold talaga.
1: Tama po, Sec, yung sinabi mong situational. Ano po? Kasi kagaya niya, halimbawa nasa condo ka, nasa gitnang floors ka, 50 floors yung condo, nasa may 28 ka or 29 ka, paano yun? Bababa ka ba para tumakbo palabas or aakyat ka para, paano ba yun?
2: Wala, stay put ka doon sa lugar mo.
1: Eh paano pag bumungo?
2: Kaya nga importante na i-evaluate regularly kung matibay o hindi. Kasi imaginein mo yung steps ng hagdan, gumagalaw yan. So pagtapak mo, baka mahulog ka na o di kaya ay matumba. At imbes na mas wala kang injury, may injure ka. No? So importante po yun, maging situational at maghanap ka agad ng bawat bahay, bawat kondo. Isipin mo kung lumindol, saan ka pupesto? Gagawin na natin yan. Isipin mo saan ka pupesto habang wala pang earthquake para kung lumindol, doon ka kagad.
1: Ah, tama po. Dapat aware tayo sa kapaligiran kasi pwede na ang diskarte mo lumabas. Eh, paano nung tumakbo ka, bigla kang nabagsakan ng kung anumang debris galing sa taas. Hindi kaya nadulas ka, nahulog ka sa hagdan.
2: O nahulog ka sa hagdan. Oh. May marami na tayong cases na ligtas dapat pero dahil tumakbo, natumba yung pader. Di kaya ay nahulog, di ba? So, importante na piliin yung pinakaligtas na lugar, doon kumuble, mag-drop cover and hold, sakalang lalabas kapag tapos na yung pagyanig.
1: Very good. And dapat we'll have more of these reminders and discussion with experts, kagaya ni Secretary, from time to time para maging muscle memory na natin, Secretary. Ano po?
2: Yes.
1: Thank you, sir. Salamat po sa oras ninyo at mabuhay po kayo. Nice to see you again, Sec.
2: Maraming salamat din.
1: Mabuhay ka, si Secretary Renato Solidum Jr. ng Department of Science and Technology o DOST. O ikaw, marunong ka ba bigor niya? Halimbawa, biglang yumanik dito ngayon sa Metro Manila, nandito ka sa booth ng DZMM, anong gagawin mo? Magda-duck cover? Eh, okay, tamo.
3: Takbo sa labas.
1: Hindi nga eh. Kasasabi nga lang ni Solidum, di ba? Assess, kung may pwede kang pagtaguan dyan. Eh kung tumakbo ka, paano pag nabuwal ka dyan? Ikaw pa naman, ang bagal mo maglakad.
3: Oo, may problema. O sige, baguhin ko. Pag naglindol ka mo, kukunin ko yung mga mangga.
1: Sinafety mo na yung mangga.
3: Ay, biro lang po yun. Mali may po yun,
1: dapat pag-aralan mo, dapat may diskarte ka na. Ha? Ano, tatakbo ba ako sa labas? Total, ilang metro lang yan, no? Labas na.
3: Duck! Cover and hold.
1: Or duck cover and hold muna. Like sa ilalim niyan, medyo sturdy ba yan ka?
3: Medyo.
1: Pag bumagsak ba ito, palagay mo, kakayanin yan?
3: Oo. Huwag lang tayong malasin dun sa glass, maka-glass ako. Kasi yung
1: mukhang
3: glass
1: kakayanin din, naman eh.
3: Kakayanin. Oh, basta nandun ka sa ilalim. Back cover and hold lang. Yeah. Yung mga bata nga, di ba, nakita mo. Books lang, yung ganyan. Maganda kung yun na ang naituro sa kanila. Matagal na yan.
1: Very good. Kasi muscle memory na.
3: Yes.
1: Ano po? Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng
4: Gising Pilipinas!
1: Energy on a Tuesday!
0: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Patas! Balanse! Kumpirmado! Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa, hatid ng mga pinaka-pinagkakatiwala ang pangalan sa pagbabalita, Alvin El Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
1: 37 patay sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Maraming bahay paralan at iba pang pasilidad na pinsala rin ng pagyanig.
3: Pinsala ng malakas na lindol sa Mindanao, umabot na ng mahigit 1 bilyong piso. State of calamity idineklara na sa General Santos City.
1: Visayas grid muling isinailalim sa yellow alert kahapon. Singil sa kuryente ng Meralco, posibleng tumaas ngayong buwan.
3: Presyo ng LPG ng Regasco bumaba, pero presyo ng mga produktong petrolyo tumaas.
1: Mga lumang problema tulad ng kakulangan ng mga guro at silid-aralan bumungad sa unang araw ng klase.
3: Ilang estudyante ng nursing hindi nakakatapos dahil sa gastos sa practicum program.
1: Alok ni Senator Alan Peter Cayetano para maresolba ang issue sa liderato ng Senado. Ibinasura ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian.
3: Sa showbiz spotlight, Sharon Cuneta ipinamana kay Casey Concepcion ang kanyang unang mamahaling relo.
1: Yan po ang ulo ng mga nagbabagang balita ngayong Martes, June 9, 2026. Ako po si Alvin L. Chico.
3: Ako naman po si Doris Bigornia.
1: Detalye. 37 na ang namatay dahil sa magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sa tala ng Office of Civil Defense, 33 ang namatay sa Soksarjen habang 4 sa Davao Region. Halos 500 ang nasugatan habang 4 ang nawawala sa Sarangani at General Santos City. Aminado si OCD Deputy Administrator for Administration Assistant Secretary Rafi Alejandro na inaasahang tataas pa ang bilang ng mga namatay habang patuloy ang operasyon sa iba't ibang lugar.
5: A priority ito ating search and rescue and clearing, no? Kasi alam natin na marami pong dapat i-assess ng mga buildings na to make sure na pwede pong balikan or pwedeng gamitin uli, lalo na mga eskwelahan. So kaya po wala pa pong pasok sa Region 12 at yung ibang areas naman in Mindanao ay nag-resume na po. And, pero dahan-dahan lang po kasi kailangan po ma-assess.
1: Halos 2,000 bahayang napinsala habang naapektuhan din ang ilang paralan, ospital, mall at hotel. Sa General Santos City, diniklara na ang state of calamity dahil sa malawakang pinsala ng lindol. Maraming gusali ang napinsala kabilang malaking grocery store sa Barangay Galumpang. Isang bangkay na ang narecover sa gusali habang 2 pang nawawala. Sa Sarangani, sinabi ni PDRRMO Head Rene Punzalan na wala pa rin supply ng kuryente sa ilang lugar, kaya pahirapan ang linya ng komunikasyon sa unang distrito na kinabibilangan ng bayan ng Maasim, Kiamba at Maitum. Mahigit 5,000 pamilyang inilikas at pansamantalang nananatili sa mga evacuation center.
6: Sige pa rin po ang monitor natin kasi hanggang ngayon wala pa pong di pa po na-restore ang kuryente. Medyo mahirap pa po ang ating coordination at communication po kasi wala pa pong signal ang ating mga telcos.
1: Sa Sultan Kudarat, sinabi ni PDRMO Head Lovely Joy Haligado na halos 15,000 pamilyang lumikas mula sa coastal town ng Lebak, Balimbang at Calamansig. Wala naman na paulat na nasawi at bahagya lang ding pinsala sa mga gusali.
7: Kinakailangan po ng ating mga kababayan na nasa evacuation centers po ngayon. Yun po yung immediate na pagkain, mga lugar, mga toiletries, yung mga basic needs po ng mga kababayan po natin sa evacuation centers so far po.
1: Sa Davao Occidental, sumabay sa pagbubukas ng klase ang malakas na lindol sa Mahayahay Elementary School. Bumigay ang bubong ng entabladong gawa sa yero, kaya nasugatan ang magulang ng ilang estudyante. Sa Davao City, inilika sa mga pasyente ng Southern Philippines Medical Center at pansamantalang sinuspindi ang operasyon.
3: Umabot na ng mahigit 1 bilyong piso ang pinsalang dulot ng malakas na lindol sa General Santos City. Inaalam pa ang kabuuang halaga ng pinsala, lalo't naramdaman ang pagyanig sa iba't ibang lugar sa Mindanao. Nakikipag-ugnayan na si DPWH Secretary Vince Dizon sa mga lokal na pamahalaan para magsagawa ng damage assessment.
8: So, ang unang kailangan nating ayusin, siguraduhin natin yung mga karyet, mga tiyay, mabuksan natin as much as possible, lalo na sa mga liblib na lugar, lalo na sa mga bulubundukin. Pati na rin ang mga private na kontratista, imomobilize na natin ngayong umaga at para magtulong-tulong na tayo dito. Kailangan yata ang ospital natin ay gumagana at maayos yung pag-treat ng ating mga injured.
3: Nagsasagawa rin ng Department of Health ng rapid assessment para masuri ang mga pasilidad na naapektuhan ng lindol. Ang Department of Education pansamantalang sinuspindi ang klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar. Mahigit 3 milyong estudyante at 100,000 guro ang naapektuhan ng lindol sa 5 rehiyon sa Mindanao. Sa tala ng FIVOX, halos 1,000 na ang naitalang aftershock na posibleng tumagal ng hanggang 1 buwan. Sakaling mangyari ang malakas na lindol sa Metro Manila at nasa lupa ang epicenter, posibleng umabot ng 30,000 ang mamatay.
2: Yung sa paligid ng mga probinsya, may estimate kami na mga plus 20,000. So close to 50,000 ang talagang immediate effect pagdating sa casualty. Sa injury, marami kasi nga marami ding ma-expose sa pagbagsak ng mga bahagi ng gusali. Kaya importante talaga na isang lesson na dapat natin makuha, na dapat matibay ang ating mga bahay at ating mga gusali.
3: Si DOST Secretary Renato Solidum Jr.
1: Umabot na sa 30 ang namatay sa pagguhuna ay tinatayong 9 na palapag na gusali sa Angeles City sa Pampanga. Hindi matapos ma-recover ang 11 sa ilalim ng mga debris kaninang madaling araw. Patuloy ang pagtatanggal ng mga gumuhong bato para magkaroon ng access sa collapse site sa barangay Balibago. Nauna lang natuklasang hindi construction workers ang 7 nasawi kabilang ang sanggol na nakita sa duyan ay posibleng kasama ng ilang manggagawang kanilang pamilya sa barracks ng gumuho ang gusali.
3: Iginit ng Department of Education na dapat maging handa ang mga paaralan sa iba't ibang kalamidad tulad ng lindol. Kasunod dito ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani, kung saan ilang paaralan ang napinsala at agad sinuspindi ang pasok ng mga estudyante sa unang araw pa lang ng pasukan kahapon. Sinabi ni Education Secretary Sunny Angara na nagpadala na ng engineer sa mga apektadong lugar para suriin ang mga istrukturang napinsala ng lindol. Nangako ang kagawaran na bibigyang prioridad ang kaligtasan ng mga estudyante at guro bago bumalik sa klase.
1: 10 minuto makalipas ay 7 ng umaga, ipinatupad ng 3-term school calendar sa mga pampublikong paaralan mula sa dating 4 na quarters. Sa kabila ito ng reklamo ng Alliance of Concerned Teachers na kulang ang konsultasyon at kailangan ng mga guro ng sapat na panahon para ipatupad ang bagong school calendar. Kahapon, sumalubong ang lumang problema sa mga paaralan sa pagbabalik eskwela ng mga milyong-milyong estudyante. Kabilang dito ang kakulangan ng teacher, classroom at hindi sapat na learning materials. Marami ring first-time na estudyante ang ayaw humiwalay sa magulang at magpaiwan sa eskwelahan.
9: Sobra pong paghahanda, kaso lang po, ayan, di pong nagpapaiwan sa loob. So, ngayon sister, lang din po kami magkakahiwalay dalawa.
1: Nagkilos protesta naman ang ACT Teachers Party List sa Maynila para sa panawagang itaas sa 50,000 pesos ang entry-level na sahod ng mga guro.
3: Sa kabila ng libreng matrikula, ilang estudyante ng nursing at allied health program ang hindi nakakapagtapos dahil sa gastusin sa practicum program. Tinatayang umaabot ng 75,000 pesos ang kailangang bayaran ng mga estudyante para sa tinatawag na related learning experience, depende sa training requirement ng iba't ibang kolehiyo at universidad.
10: Malaki-laki po talaga yung expenses pag nasa medical, in medical field ka. And yung for RNE naman, yung binabayaran po namin doon is napupunta po yung sa mga hospitals na affiliated po ng schools namin.
11: Yung 30,000 po sa isang taon, hindi po siya biro nakitain eh. Kasi given na yung sweldo po sa Pilipinas, hindi naman po ganun kataas. Bukod po sa RLE, meron pa po kami yung binibiling mga parapernalias. Hindi naman na po siya binibigay din ng school.
3: Dahil dito, inilunsad ng Commission on Higher Education ang programa kung saan makatatanggap ng 25,000 pesos na one-time subsidy ang mga kwalipikadong estudyante para mula sa kursong tulad ng nursing, pharmacy at medical technology. Inaasahang 19,000 estudyante ang makikinabang sa programa pero malayo sa mahigit 400,000 estudyante naka-enroll sa allied health program sa bansa.
1: 13 minuto makalipas ay 7 ng umaga, kinwestiyon ng ilang senador ang kredibilidad ng 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico. Kahapon, nagsagawa lang ang Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo ng consultative meeting sa halip na pagdinig dahil nakasad sa rules na hindi maring magsagawa ng pagdinig kung walang 4 na miyembro mula sa minority bloc. Dahil dito, hindi maring pa-contempt ang mga nagpakilalang bagman na hindi dumalo sa pulong pero humarap sa press conference sa opisina ni Senator Robin Hood Padilla sa Senado. Sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block, inakusahan ng mga bagman ang ilang mambabatas na nakatanggap ng maletang may pera na kickback mula sa flood control projects. Panosilitan ni Senador Rafi Tulfo ang mistulang pag-coach o paggabay ng mga miyembro ng Cayetano Block sa mga testigo. Dismayado rin si Acting Senate President Sherwin Gatchalian dahil maraming inconsistencies umano sa testimonya ng mga bagman.
12: Kung papanorin mo ang live selling nila noong Huwebes, hirap silang ikwento ang kanilang naratibo. The presiding officers of that conference were coaching and leading the resourceful persons.
13: Hindi ho pwedeng pumili kung saan sila pupunta at magsalita. Hindi ho pwedeng pumili kung sino ang kakausapin ho nila, kung kakampi man o hindi.
1: Iginiit ni NBI Director Melvin Matibag na may tuturing lang na chismis ang akusasyon dahil wala ebidensya. Para naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat tawagin ang mga bagman bilang 18 kargadores o basurero. Pero buwelta ni Senador Alan Peter Gayetano, matatawag na biggest cover-up ang pulong na ginawa ng Gatchalian Block. Sinuspindi muna ng Gatchalian Block ang pulong bilang paggalang sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao.
3: Nanindigan ang 18 nagpakilalang bagman ni dating Congressman Zaldico na nakatanggap ng maletang naglalaman ng perang kickback sina Senador Mark Villar at Francis Escudero. Sa press conference, sinabi ni Attorney Levito Baligod na hindi nabanggit ang dalawang senador sa pagdinig ng Blue Ribbon Subcommittee ng Cayetano Block noong Huwebes dahil walang nagtanong. Sinasabing ipinadala ang maleta sa bahay ni Villar noong 2022. Gayun din sa bahay ni Escudero. Kumamyo naman ang dalawang bagman sa pagdawit kay Senador Loren Legarda sa dating affidavit at iginiit na nagkamali lang sila at walang nakitang maletang ipinasok sa bahay ng senadora.
14: Hindi nila nakita na nakapasok sa gate. Pagbaba ni Zaldico, nagbukas ang gate, pumasok siya, sinara din yung gate daw. So, pati si Mark Tiksay, na usually sumasama sa kanya, naiwan sa labas.
3: Handa naman si Senador Erwin Tulfo na mag-inhibit sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Gatchalian Block matapos akusahang nakatanggap ng maleta. Pero nagsampa si Tulfo ng kasong grave oral defamation sa Pasay Regional Trial Court laban sa 3 bagman matapos idawit sa anomalya. Ipinatatawag na rin ng Office of the Ombudsman ang lahat ng bagman para sa investigasyon.
1: 16 na minuto makalipas sa 7 ng umaga, ibinasura ng Malacanang at Acting Senate President Sherwin Gatchalian ang alok ni Senator Alan Peter Cayetano, kaugnay ng liderato ng Senado. Sa liha, minatasan ni Cayetano ang kanyang Senate Secretary na si Jose Luis Montales na makipag-ugnayan sa Senate Secretary ng Gatchalian Bloc na si Renato Bantug Jr. para maresolba ang kalituhan sa mistulang dalawang leader ng Senado. Sa kabila na magkaibang pananaw sa Rigudon, iginit ni Cayetano na kailangan magpatuloy ang trabaho ng Senado at umusad ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil dito, isinulong ang workable interim administrative arrangement tulad ng pag-adapt ng dual signatory sa mga papeles. Pero tumanggi si Gatchalian kaya iginit ni Cayetano na mistulang dalawa na ang Senado, kabilang na ang Senate of the Philippines at yung tinatawag niyang Senate of Malacanang. Nanindigan si Cayetano na hindi niya isusuko ang Senate Presidency hanggang sa makakuha ng 13 boto si Gatchalian.
15: No, I'm not giving it up. I'm just saying, malamang hindi dumating sa opisina ko yung pipirmahan. No, but I'm not giving it up. Diba? Kailangan ko i-assert yun. Ang sagot nila noong 12 o'clock is that hindi na siya secretary at mag-turnover na lang. So I really want to avoid sa dami ng problema ng ating bansa that we have to write land bank, maipit yung sweldo ng mga empleyado and everything.
1: Pero balda ni Balas Press Officer Undersecretary Claire Castro, dapat nang itigil ni Cayetano ang pag-astang biktima. Pinayuhan din ni Castro ang publikong mag-ingat sa mga hindi pinangalan ng personalidad na nagpapanggap na banal. Nalinaw naman ni Castro na wala siyang pinatatamaan sa pahayag pero iginiit ay wala na siyang magagawa kung maapektuhan si Cayetano.
3: Naghain ang prosecution team ng Kamara ng manifestation sa Senate Impeachment Court sa halip na sagutin ang tugon ni Vice President Sara Duterte sa 4 na Articles of Impeachment. Sa 5 pahinang manifestation, iginiit ng prosecution team na hindi nagbigay ang Vice Presidente ng malinaw at makatotohan ng paliwanag para depensahan ang sarili sa mga akusasyon. Kabilang dito ang sinasabing maanumalyang paggasto sa confidential funds, panunuhol, hindi maipaliwanag na yaman at banta kina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Para kina Lead Public Prosecutor Gerville Luistro at House Prosecutor Shell Jokno, hindi maaaring hilingin agad ng defense team ni VP Sara na ipabasura ang kinakaharap na reklamo.
16: They did not dispute our material allegations of facts contained in the articles of impeachment.
17: Yung naging sagot ni Vice President ay mukhang ang gusto niya ay ipa-dismiss agad ang kaso. Hindi naman pwede yun dahil siyempre kailangan unang mauna ang paglilitis o yung trial ng kaso.
3: Inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa July 6.
1: Time out, time out. Anong oras na, Miss Beautiful?
3: Aba, 7:20 na po ng umaga.
1: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
18: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
19: Araw-araw, sa paghahatid natin ng balitang kumpirmado at sigurado at sa agarang pag-aksyon sa mga nangangailangan, nakamit po ng DZMM Teleradyo ang pagiging number one cable news channel sa Metro at Mega Manila ayon sa 55 Blue, formerly Kantar Media Philippines, TV audience measurement sa buong taon ng 2025 hanggang ngayong Marso 2026. Sa inyo pong pagtitiwala, patuloy tayong nakapaghahatid ng nangungunang balita at serbisyo publiko sa bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po, kapamilya.
20: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
21: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
22: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
21: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming

0: munang tirhan ito hanggat di pa nasusuri ng structural engineer. Laging makinig sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio para sa pinakasariwang balita at mga dapat gawin pagkatapos ng lindol. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
1: Balikan natin ang mga balita sa oras na alas 7.22. Nasa kustudiya na ng DILG ang siyam na isinasangkot sa manumalyang flood control project sa Bulacan. Kasunod ito ng pagkakaaresto sa kontrakto na si Curdy Discaya sa Senado dahil sa kasong malversation kaugnay ng 53 million pesos na substandard na rehabilitasyon o rehabilitation project sa Kalumpit. Kabilang sa kapwa-akusado ni Curdy Discaya ang misis na si Sara Discaya na nakakulong naman sa Lapu-Lapu City Jail sa Cebu. Patuloy naman tinutugis ang dalawa pang kapwa-akusado na mag-asawang Discaya na sina Ernesto Galang at Lorenzo Pagtalunan. Nangako ang DILG na walang ibibigay na special treatment kay Curdy Discaya na nakakulong sa Bulacan Provincial Jail. Naibalik naman si dating DPWH Secretary Manuel Punoan sa PNP General Hospital matapos dalhin sa pribadong ospital. Sakaling ma-discharge, ililipat si Punoan sa New Quezon City Jail alinsunod sa utos ng korte.
2: Sinimulan na ng Sandigan Bayan ang paglilitis sa kasong graft laban kina dating Health Secretary Francisco Duque at dating Budget Undersecretary Lloyd Christopher Lau. Kaugnay ito ng sinasabing anomalyang paglilipat ng 41 billion pesos na pondo ng Department of Health sa Department of Budget and Management Procurement Service o PSDBM para sa pagbili ng medical supplies noong COVID-19 pandemic. Nagbigay ng testimonya ang Director ng Senate Legislative Records at nagpresenta ng kahong-kahong dokumentong nakalap sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon sa prosecution, may paglabag si Duque at Lau dahil pinayagan ang DOH na bumili ng gamit sa halip na ipadaan sa ibang ahensya. Itinakda ang susunod na pagdinig sa June 22.
1: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines ang presensya ng moving structure sa Baho de Masinloc sa West Philippine Sea. Sinabi ni AFP Chief General Romeo Browner na anim na individual ang namataan sa naturang moving structure na may sukat na 6x6 meters. Nagpadala na ng aeroplano ang AFP para bantayan ang aktibidad ng istruktura habang naglabas na rin ng demarche o diplomatic note ang Department of Foreign Affairs kaugnay ng insidente. Wala pang detalye sa estrukturang pinaniniwalaang nakuhanan din ng satellite image noong May 28.
2: Muling isinailalim sa yellow alert ang Visayas grid kahapon. Bunso dito ng forced outage ng 14 na planta habang 11 ang tumatakbo sa derated capacity o kulang ang produksyon. Tumagal ng halos 5 oras ang yellow alert na nagsimula ng alas 4 ng hapon at natapos bandang alas 9 ng gabi. Nauna nang inamin ni Energy Secretary Sharon Garin, natataas ang singil ng kuryente ng Meralco dahil sa serye ng yellow at red alert sa Luzon grid noong kalagitnaan ng Mayo. Sinabi ni Meralco spokesman Joe Saldarriaga na maaari ring magtaas ng singil sa kuryente ang mataas na demand at paghina ng piso kontra dolyar. Kahapon, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 69 centavos kada US dollar.
3: We're hoping na hindi naman ganun masyadong kabigat itong papasok na ito na rates sa customers natin. Because kami, concern namin syempre din na somehow ma-manage yung impact nito na wag naman masyadong maging mataas.
2: Sa Webes, iaanunsyo ng Meralco kung magkano ang adjustment sa singil sa kuryente sa June billing.
1: Alas 7.26, bumaba ang presyo ng liquefied petroleum gas o LPG. Piso ang bawas presyo sa kada kilo ng LPG ng Regasco, nakatumbas ng 11 pesos kada regular na tangke. Puso dito ng pagbaba ng shipping cost ng LPG. Kung bumaba ang presyo ng LPG, tumasaman po ang presyo ng mga produktong petrolyo. Sa mandated price adjustment ng Department of Energy, 5 pesos and 77 centavos ang itinaas sa kada litro.

0: and diesel, habang 30 sentimo sa gasolina at 8 piso at 10 sentimo sa kerosene. Kahapon tumaas ang presyuan ng langis sa world market bunsod ng drone strike sa Kuwait International Airport. Sa unang araw ng kalakalan, mahigit piso ang naging dagdag presyo sa gasolina at kerosene, habang buwaba pa ng 80 centavos ang diesel. Isang Indian ang namatay, habang 3 Pilipino ang nasugatan sa pag-ataking isinisi sa Iran.
1: Posibleng gumamit ng pekeng plaka ang driver ng SUV na bumangga sa nakamotorsiklong tauhan ng PNP Highway Patrol Group sa South Luzon Expressway o SLEX. Sa imbestigasyon, biglang huminto at lumiko ang puting SUV, kaya nabangga ang pulis sa bahagi ng San Pedro, Laguna. Zumemplang ang motorsiklo at tumama sa Center Island habang tumakas ang SUV. Nakikipag-unaya na ang PNP HPG sa pamunuan ng SLEX at Anti-Cybercrime Group para mapalinaw ang mga video at matukoy ang pagkakakilanlan ng driver ng SUV.
0: Alas 7:28, kinasuhan na ng murder ang pasaherong bumaril sa TNVS driver sa Caloocan City. Sa investigasyon, humingin ang tulong ang suspect sa barangay dahil nawawala umano kaya dinala sa presinto. Dahil walang cellphone, ang mga pulis na ang nag-book ng TNVS para ihatid ang suspect sa San Jose del Monte City sa Bulacan. Pero habang nasa kotse, pinipinit ng suspect na ibaba siya ng sasakyan, pero ayaw ng driver dahil nakapin ang booking sa barangay Muzon. Ilang beses pang tinabig ng driver ang suspect na magtangkang lumapit, hanggang sa biglang nagpaputok ng baril. Agad namatay ang biktimang si Eric Sonko habang naaresto ang suspect at nahulihan ng hindi lisensyadong baril.
2: Ngayon, nagkaroon siya ng babaeng anak. Tuwang-tuwa po siya. Yung puso namin hindi pa nabibinyagan. Ano pala ngayong September, sasabay sa birthday niya.
0: Ba't siya may baril kung galing siya sa presinto ng pulis?
1: May something.
0: Di ba dapat dinisarmahan na siya dun?
1: Kaya...
0: Iginit naman ang Caloocan City Police na kinapkapan nila ang bulsa ng suspect, pero walang nakuhang baril.
1: Nakuha?
0: Ay, saan galing yun? Malamang na itago ng todo.
1: Misteryoso.
0: Next.
1: Sa Quezon City, timbog ang dalawang miyembro ng salisigang na sangkot sa pagnanakaw sa barangay Paraiso. Modus ng mga suspect na mag-ikot sa lugar tuwing madaling araw sa kapapasok ng bahay at nanakawan. Kabilang sa niluuban ng mga suspect ang bahay sa Paraiso Street, kung saan natangay ang bag, cellphone at 10,000 pisong cash ng senior citizen na biktima. Pinasok din ng mga suspect ang construction site at tinangay ang cellphone ng natutulog na construction worker. Nakakulong na ang mga suspect, pero hindi na nabawi ang gamit ng biktimang senior citizen.
0: Simple lang, ano? Pumasok lang sa bahay, tapos labas may nanakaw na.
1: In and out.
0: O kaya yung mga bahay ninyo, bantayan po ninyo. Huwag pakampante.
1: Mahirap na.
0: Alamin na po natin ang latest sa Showbiz Spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
3: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating Showbiz Spotlight, ipinamana ni megastar Sharon Cuneta sa anak na si Casey Concepcion ang kanyang unang mamahaling relo. Sa Instagram post, ibinahagi ni megastar ang larawan habang suot ni Casey ang kanyang memorable na relo na binili pa niya sa sarili noong 17 years old pa lang siya. Ayon kay Sharon, mahalaga ang pag-aaring Cartier watch dahil naging bahagi ito ng mahalagang parte ng kanyang buhay. Ito ang relo. Ito rin ang relo suot ni megastar sa pelikulang Sa Hirap at Ginhawa kasama ang ama ni Casey na si Gabby Concepcion. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balisin niyo, Alvin, Doris.
0: Doris, ano ipapamana mo sa akin? Pamana mo nga kay Ganiel. Baka meron kayo pamana.
1: Tigisa kayo.
0: Na?
1: Pita. Biskwet.
3: Okay sa akin.
0: Kasi yung mga ganyan partner, yung mga relo, yung mga mayayaman, nabili ng mga relo kasi papamana nila sa mga anak nila hanggang sa kapwa-puhan kasi tumataas din yung value.
1: Ah, ganyan
0: habang tumatagal, nagiging vintage. Yung mga Patek, mga ganyan.
1: Oo.
0: Mamahalin yun. Ito, ano yung sa kanya, Cartier?
3: Cartier, oo.
0: Oh, ay magkano yan sa market pag mga ganyan? Yung Cartier, milyones din yung halaga niyan, ganyan, di ba?
3: Yes, oo. And then saka ano rin to, di ba? Memorable nga din to kay Megastar. Kasi yun pala yung ginamit nila doon sa may movie na Sa Hirap at Ginhawa. Ay, eh, tatay po ni Casey, syempre, Gabby Consolation.
0: Oh.
3: Gabby ang ano. Worst na tong relong to for sure.
0: Tsaka yung unang investment niya kasi, di ba, nagsimula siya singer.
1: Correct,
0: bata,
1: correct.
0: Parang ano din yan, child star din si Sharon Cuneta, di ba?
1: Oo,
0: bata
1: naman
0: din siya nagsimula.
3: 17 years old
0: ah,
3: siya dito
0: ah,
3: eh.
0: Dito siya bata
3: sa relong na to. So mas bata pa, sikat naman na si ano.
0: Ay, oo, no. Tama yan.
1: Gusto mo ba, partner, pantek ang ibibigay ko sa'yo?
0: Nasabi ko sana, pantek. Hindi kaya anak din ako ni Sharon? Partner, ayan. Palagay mo, may hawig ba kami ni Sharon?
1: Meron.
0: Baka pamanahan ako eh.
1: Meron, partner. Huwag ka mawala ng pag-asa.
0: Thank you, Ryan. Salamat. Bye. Sabi ni Sharon, sino, kapal ng mukha mo, tanda-tanda mo na para maging anak ko.
1: Lika nga, sabi ni Shafi.
0: Ryan, maraming salamat kay Neil Krishnan. At yan po ang kabuuan ng mga balita ay tinampok sa Radyo Patrol, Balita alas 7.
1: Ako po si Doris Bigornia.
0: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang
4: Gising Pilipinas!
0: Energy Energy on a Tuesday!
5: Radyo Patrol Balita alas 7. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Bago pa man sumikat ang araw, matutunghayan muna ang mga balita at impormasyon. Pakinggan ang mga naglalagablab na mga balitang nakalap sa magdamag sa Radyo Patrol Balita alas 4. Kasama sina Robert Maro at Steve Raz. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng madaling araw sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
6: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatuto kami sa pag-balita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radyo Patrol sa I-30. Una sa balita, una sa public service.
5: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Boses nagigising sa umaga, Alvin L. Chico, Doris Bigornia, Gising Pilipinas.
0: Oy, nasarapan ka ba dun sa manggang bigay ni Sirachi? Pinatikim sa akin ni Camille, masarap.
1: Radji,
0: although ako mahilig kasi ako sa hinog, yung yellow, pero masarap din pala yung ganyan, ano? Hindi siya maasim. Kasi kala ko maasim, ayoko maasim eh.
1: Oo. Ay, Camille, isoli mo sa akin. Binigay ko kina Camille eh.
0: Binigay ko rin sa kanila.
1: Oo, ngayong masarap naman pala.
0: Oo, masarap.
1: O, isoli nyo yan.
0: Arong bata.
1: Radji, thank you.
0: Radji, thank you. Ayan, pala, no, nakatamo, nilagay sa bowl.
1: My lordy.
0: Masarap siya tikman mo kahit dalawang praso lang.
1: Yeah, mamaya.
0: Hindi siya maasim. No? Magandang umaga muna kay dating DTI Undersecretary. Naalala mo ba, partner, si Ma'am Zeni Maglaya?
1: Uy, naman.
0: Si Ma'am Zeni, ini-enjoy na lang, partner, ang milyones.
1: Ay, grabe.
0: Ilang years ba si Ma'am? 40 years ata.
1: Wow.
0: sana in service.
1: All. Sana all.
0: Kailan mo naman pwede sa GSIS. Pag ikay umabot ng 40 years, parang 90% ng lasweldo mo ang iyong pensyon.
1: Maiinggit talaga si Bato de la Rosa. Dahil sobrang hayahay ka.
0: Hayahay na ang buhay ni Yusek Zeni Maglaya. Sabi niya, to what extent ginagawa ang pag-aaral ng structural integrity ng mga structures, lalo na yung kondo. Napakarami dito sa NCR. Oo, wala, umasa na lang tayo, Yusek. Ano? Ganun talaga, tambahan.
1: Maraming ganyan, ilang taon na, na paulit-ulit lang na hindi nabibigyan ng tamang, nabibigyan ng clearance kahit mali-mali.
0: Yeah.
1: At alam na natin kung bakit, yeah. Alam na this. Yun.
0: Kaya dapat pag nakuha kang kondo, yung reputable.
1: Oo, tama.
0: Mahirap
1: tama.
0: Eh, mahirap pag gumuho eh, di ba? Si Deo Jeronimo, yung mga senador, tigil muna kayo ha. Lalo ka na kaldero. Sinong kaldero ang tinutukoy ni ano? Ni De Jeronimo. Vian Avellanosa, a blessed Thursday, mga naumaga po sa inyo. Go, partner.
1: Si Vic Lima daw, bibigyan ka ng wall clock.
0: Yan. O, bakit ka mo?
1: Eh, di ba nag-uusap tayo dun sa ipinamana na relos? O, ako na lang, partner, yung ano, yung sa Manila City Hall.
0: Sobrang laki. Mag- ay, partner, balikan natin yung usapan natin sa pamana, ha? Dahil nandiyan na sa linya, ibising mama ito.
1: Sige.
0: Senator Rafi Tulfo.
1: Uy.
0: Miyembro po ng Senate Majority Block at chairman ng Senate Committee on Public Services. Magandang umaga po sa inyo, Senator Rafi.
1: Good morning. Good morning.
7: Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Doris at Alvin. Good morning po.
0: Nena, makikibalita lang po kami, ano po, kasi nabanggit ninyo na parang may gap. May gap itong testimonya nung 12 bagman. At paanong gap ang sinasabi ninyo, Senator Rafi?
7: Napakagandang katulungan yan. Unang-una po, gusto kong iklaro sa lahat na tama yung sinabi ng commandant ng Philippine Marines, huwag silang tawagin ng mga ex-Marines kasi number one, sa 18 sa kanila, 12 doon ay mga nasibak. Again, nasibak sa servisyo, dishonorable discharge. Bakit ka mo? Kasi so, kasama na doon yung nag-absence without leave.
1: Okay.
7: And then, pangalawa, yung po sa 12, ka-discharge din ng okay lang, nag-retire. Tapos meron isang ex-marine, tapos meron isang reservist.
0: Opo.
7: Now, ang malaking tanong, sila ba nung pumasok kay Saldico ay nasa servisyo pa o wala na? Wala na po sila sa servisyo. Ex na po sila nung pumasok kay Saldico. Tapos, isa pa pong gusto ko ipunto na itinawag sila ni Sen. Loren na mga bayani. Why? Hindi po sila mga bayani. Bakit kanyo? Unang-una, sila po ay umamin na sila ay naging kargador o delivery boy na mga mali-maletang pera sa mga kung sino-sino mga personalidad. Okay? Na alam nila yun ay para sa kickback. So why would you call those people bayani na inamin nila ay isang kundila sa kalokohan? Tapos, isa pa pong napakaganda ding point, ginawa nila yon dahil meron daw pong suhol na 5 milyong piso kada isa sa kanila. Unfortunately, sila po'y nabukulan. 375 lang po ata ang na-release so far. Kaya siguro napabago-bago ang correct statement. And then, kahapon po sa hearing, nagbigay ng kanyang testimonya si Director Matibag ng NBI. Out of zone 18, 5 lang po ang pumayag na magbigay ng individual affidavit. Napaka-importante po yon na individual kasi po, pag 18 sila sabay-sabay, hindi natin malaman kung alin ba talaga doon ang totoo. Alin ba yung mga participation about isa. E doon sa po sa 5, 5 na nga lang sila, paiba-iba pa pong statement.
1: Iba-iba pa.
7: Opo, hindi po nila nasasabi na, yes, nakita ko yan, yes, kausap ko si taong dinilibihan ko. Wala, puro nagtuturoan sila. Halimbawa, si Juan, kasi sa kanya affidavit, sabi niya, eh kasi sinabi ni Pedro, tapos sabihin ni Pedro, eh kasi sabi ni Mario. Wala talagang definite na pagsabi na nandoon siya, nakita niya, personal and so forth and so on. Wala pong ganun. Kaya ang sinabi po ni Director Matibag, out of doon sa 5 na nagbigyan testimonya, 10% lang po. Bakit 10%? Eh kasi nga po, paiba-iba at isa pa po, ang nakakatawa nung sinabi ni Matibag, 10% lamang. Dahil yun po yung sinabi nila, okay, kami po ay ex-marine. Kami po ay nakatira sa ganitong lugar. Ako po si ganito. Ito po yung edad ko. Yun lang po ang tama. Kaya present tama.
1: Oo.
0: Diba? Ano ibig sabihin, Senator? Parang ang sumatotal, ang sinasabi ninyo, parang imbento ang sinasabi nitong 18 ito?
7: Well, Yes. Karamihan po talaga imbento. Siguro po dahil may consideration ng 5 million pesos. Kung matatandaan niyo po, meron sila mga niretak. Una, sinabi nila si Congresswoman Laila De Lima na nabigyan ng maleta. At that time, nung binanggit nilang araw na bigyan maleta, nasa kulungan pa si Congressman Laila De Lima. O tapos isa pa, sabi nila si Loren Legarda, nabigyan daw ng maleta. Nung tinawag silang bayani, winido na nila. O Joseph. Si Mark Villar. Sabi nila meron pero wala pala doon. Ano ba talaga kuya, 'di ba? Marami silang inconsistencies pati yung mga pari, sabi nagbigay din ng maleta sa pari na palibasi binabatikos ang kabila o binabatikos itong pari palaging buwabatikos sa gobyerno noong panahon. So sinabi na bigyan daw po ng maleta sa may Mindanao Avenue yung simbahan doon diniliver. Wala nang bampong simbahan doon sa Mindanao Avenue. Meron pa sinabing money exchange somewhere in Makati ata yun. Doon na po din nagkaroon ng palitan dolyar to pesos. Wala naman pong ganun money exchange center doon sa lugar na binanggit. Marami pong inconsistencies.
1: Opo. So, Senator, kung marami pong ganyan na iba-iba, maraming inconsistencies, bakit pa po tayo nag-aaksaya ng panahon?
7: Yun nga po. Bakit nag-aaksaya ng panahon? Meron pong agenda. Meron po talaga silang plano. At kung ano yung plano, kasama na po talaga yung sinasabi nga po ni Director Matibag, baka destabilization.
1: Destab na naman. Pero partner, di ba ikaw ba nagsulat nito o narinig natin yung sinabi ni Alan Peter Cayetano? Anong reaction nyo lang, Sen? Kung di ka raw lang tulfo, ipapatulfo ka niya.
0: Ayun, yung isang linggo pa yun.
1: Oh, no, isang linggo. Oh,
0: sabi ni Cayetano, kung di lang kayo tulfo, isusumbo ko kayo kay tulfo eh.
7: Nakakaawa nga po. Dati galit na galit po ako dyan. Ngayon medyo naawa na po ako. Dahil kahit pa paano, naging friend ko rin siya. Kahit pa paano, sinunod pa rin siya. Siya na po mismo nagmamakaawa ngayon kay Sen. Win, ang aming acting SP. Na kung pwede, join daw yung maging signatory sa mga cheque, sa mga voucher dyan sa Senado. Sabi ni Win, hindi pwede. Ako yung recognize ng gobyerno, ng executive at saka ng HOR. So akong legit, akong pwedeng pumirma lamang at hindi ka pwedeng sumama. So ngayon, parang malungkot at nakayuko ata lumabas ng Senate si Cayetano nung malaman niya na ganoon nga palang gusto mangyari ni Win.
1: Oo. Bakit na meron kayang pagkakataon, Sen, na ikaw ang pumagit na? Ikaw ang magbigay na lang ng advice na mga kasama? Kasama talaga, no? Ito na lang ang gawin natin. Magpakumbaba yung isa, huwag na tayong maglabo-labo dito nang maging maayos yung trabaho natin. Palagay mo that would work?
7: Alam mo, Ma'am Doris, napakaganda po yung sinabi niyo. In an ideal world, tama po yan. Yan po dapat. Kaso hindi po. Abnormal po itong mundo na inikot na natin ngayon ng Senado dahil meron talaga mga nagmamatigas. Kahit natalo na, hindi po matanggap yung pagkatalo, gumagawa ng lahat para manggulo. Kaya nga po, no can do. Much that I want to, but hindi ko po kayang gawin yun. Baka mapahiya lang ako, baka mag-init ang ulo ko, baka lalong makadagdag na ako sa nangyaring kaguluhan dyan dahil kapag ako ininsulto at kung ano nang ginawa sa akin, siyempre papalag tayo.
0: Opo. Ngayon, ayun, Senator. Opo, naintindihan natin. Ano? Ngayon, Senator, paano kaya mariresolba yung issue sa ngalan na lang po ng tao? Ano? Kasi nakakahiya po sa tao, sa totoo lang. Ano? May problema sa Mindanao, pero nagbabangayan yung Senado natin. Baka hindi makausad at makagawa ng kanilang trabaho. Ano po? Paano ba natin ireresolba itong problema?
7: Yan nga po eh. So ngayon, nakikita ko po, wala eh. There's no light yet at the end of the tunnel, ika nga. Kasi pakapalan po ng mukha eh. Yun po yung sitwasyon ngayon. Maliban na lang po, kumakahanap po tayo ng itak na napakatulis na kapag pinaga mo sa mukha, tatalab. Sa ngayon po kasi, lahat ng klaseng itak meron dyan o palakol. Pag hinampas mo sa mukha nito isang tao, yung palakol pa at yung itak ang mababali sa sobrang kapal.
0: tawa kami ng tawa ni Bigor niya to.
1: Kawawa naman yung
0: ganun kakapal ang mukha.
1: Kawawa
7: po. Kahit lalong pinakamatulis na samurai dyan. Galing pa sa import mo galing sa Japan. Panahon pa ng samurai era. Kunin po yung gold pa na samurai. Hinampas mo sa mukha nitong isang tao. Yung kawawa naman po yung samurai. Mababali. Diba?
1: Pati
7: yung mga palakol. Pinakamagandang palakol dyan. Pati nga yung ano. Ano man tayo? Pamputol ng nung mga troso, pag yun.
1: Grabe kayo,
7: eh. Ano ba yung tawag nun? Yung...
0: Chainsaw.
7: Oh. Kumuha po kayo, pinakamatibay na chainsaw yung pag ginanong mo sa buka ng isang taong yan, na po yung chainsaw, mababali po talaga, matimalatay sa atin.
0: Susumaryo.
7: Yung nga po, kahit na yung kidlat, halimaw, kumidlat, tinamaan yung mukha niya, na po yung kidlat, babounce back, no. Babalik sa langit.
0: Ganun-ganun katindi ah.
7: Nagpapatalan po ako kasi kawawa naman po yung taong bayan.
1: Sa totoo lang, lalo pat meron tayong bagong kinakaharap na problema ngayon, ang focus dapat ay ang Mindanao at ang nangyaring kalamidad sa kanila.
0: Oh.
1: Pero baka kamukat-mukat mo, yung chainsaw, kasuhan opo. Itong tao na to.
7: Opo.
0: Senator.
7: Opo, sir.
0: Pinaparegard si, nagpaparegard siya si Willie Delgado Jr. Sabi niya, pakikamusta mo ko kay Sen Rafi. Ah. Matagal-tagal din kami nagkasama sa RMN at sa TV5.
7: Opo, pag mag-coffee po kami, pagkisabi po sa kanya.
0: Minsan, dumaan ka naman dito sa amin sa studio.
1: Dito na lang muna. Diba?
7: Sige po. Minsan po, pag nabakante.
0: Oo, pag nabakante.
7: Napagit niyo po yung earthquake nga pala kanina sa Jensen at tayo po ay ilang beses ko na dinasal yan at tayo po ay gagawa rin po ng mga hakbang na para po mapabot ng tulong dyan ang aking tanggapan. Isa pa po na gusto kong ipaalam sa lahat, kaya nga po dapat maggawa ng inspeksyon ang ating mga kinukulang tungkol sa mga buildings na construct, kung tama ba ang pagkakonstruct, kung tama ba ang materials na ginawa, mga nilagay. Kasi take note, yung nangyari po sa Pampanga, wala pang earthquake yung gumuho na.
1: Paano po
7: kaya kung palayo lang yan po yung nangyari dito? Delikado. Baka maraming mga building gumuwag sana. Kaya ngayon pa lamang sana ating mga kinukulan umaksyon na mag-inspeksyon lalo po sa mga ospital at sa mga paaralan to make sure na yan ay it will stand as strong as 7-something na earthquake. Diba? Tapos dapat ngayon pa lamang gumagawa na sila mga reinforcement sa mga buildings na tingin nila medyo luma na.
1: Pero Sen, marami na po mga pulisiya na ganyan. Matagal na po yan eh. Kaya lang, time and again, makikita lang yan, mapapansin lang kapag nagkaroon ng kalamidad. Alam na po natin ang dahilan, alam na this, Senator, kung bakit nakakapasa, bakit nagkakaroon ng permit.
0: Magkano, Akurya?
1: How much?
7: Sa tanong, sa halagang magkano? Yun nga po. Because of corruption. Yun po yun eh. At saka tayo po, yung mga nasa gobyerno natin, hindi naman po lahat, karamihan ay reactive as opposed to dapat proactive. Kung may nangyari, tama po kayo, Ma'am Doris, pag may nangyari na saka pala sila umaaksyon, nag-iimbestiga, pero bago mangyari insidente, hindi sila nag-iimbestiga. Pero po tayo, kung matatanda niya po, tayo po, palagi po tayo nag-i-inspect. Nung ako po ay dole pa na chairman, nag-inspect po sa mga factory to make sure na tama po yung ginagamit nilang labor standard codes para sa mga empleyado, etc. Ganun po dapat.
1: Kaya nga po.
0: Senator, babalik ako sa politika. Isa lang, bago ka namin bitawan. Ang sabi kasi ni Senator Alan Peter Cayetano, dalawa daw yung Senado.
1: Mm.
0: Senate of the Philippines and Senate of Malacanang.
1: Mm.
0: Pinatutungkulan po yung grupo ninyo. Payag ba kayo doon na ang Senado ay kontrolado ng Malacanang, dinidiktahan daw ng Malacanang?
7: Sir Alvin, maling-mali po yung sinabi ni Alan Peter Cayetano. Number one, kami po ay nag-take over by virtue of yung tinatawag po na jurisprudence. Alam naman po natin, Supreme Court 1949, Avelino versus Cuenco, marami po. Tapos marami pa pong precedent after that. Yung kay Drilon, May 5, 2015, na nagkaroon ng quorum dahil sa 12 na members present. And then, on top of that, marami po mga dean, mga professor sa ibang university ng law,
0: IBP.
7: Sa mga ex-justices, IBP,
1: uh-oh,
7: na pumapanik po sa amin na kami pong legit. Tapos, isa pang-apat po, recognize po kami ng executive. Panglima po, recognize kami ng House of Representatives. So, nasa amin po lahat ng side. Now, kaninong side po si Alan? Siya po ang Senate of the DDS. Of the PIP.
0: Paano yun? Naputol, Senator Rafi, paano yun?
7: Senate of the DDS po siya.
1: Okay.
0: So, kung ako sa
7: Senado, Senado po sila ng DDS. Kami po ang tunay na Senado ng Republika ng Pilipinas.
1: Ayan.
0: Ayun, no. So, kanya-kanya. Feeling ko naman hindi papayag si Tulfo. Yung dalawang Tulfo. O di kaya si Gatsalian na magpadikta sa ano, sa gusto ng Malacanang. Kasi ang Senado, bastion niya ng independence partner. Mm-hmm. Hindi ba, Senator Rafi?
7: Opo, tama po kayo dyan, Sir. Sir Alvin, Ma'am Doris. Never po talaga kami nagpadikta sa Malacanang. Never, at hindi po mangyari yan. Siguro sila po nagpapadikta sa DDS, kaya takot na takot sila kung ano, lahat ng kilos nila. Depende kung ano po yung maniubra ng mga trolls nila sa DDS, doon po sila sumusunod. Doon sila, yun po at ang kumukumpas sa kanila. Tingnan niyo po, lahat po ng mga post ko sa social media, kahit na napakaganda po yung mga accomplishment ko, achievements po na ipopost ko po sa social media, nandun yung mga trolls ng DDS, nandun po yung nangaasar, eh hindi ko naman po pinapansin. Ito po'y base po sa sinasabi ng aking mga taga-coms. Kasi ako po, hindi naman ako nagbabasa na at nanonood sa social media dahil alam ko naman po mangyari. Puro lamang mga pangasa dyan. So sinasabi po sa akin ng coms, Sir, sabi, eh lahat ng post natin, puro na lang kantsaw at puro mga kabastusan at basura. Sabi ko, anong desisyon nyo? Eh wala, Sir, wag mo na lang panoorin, wag mo na lang basahin. So ganun na nangyari.
1: Dead Makels na lang, Dead Makels.
0: Ay kasi may mukhang may campaign sa laban sa inyo ang mga DDS eh.
1: Na bakit parang kamo?
0: Unfollow.
1: Bakit kamo?
0: Unfollow yung mga Tulfo. I don't know kung anong reaksyon ni Senator Jack.
1: Oo.
7: Hindi lang po ako, pati si Erwin, pati lahat po kami na 11, talagang tinitira ngayon po ng DDS. Lahat po ng kumukontra doon sa side ng grupo ni Alan Peter, eh binabanata talaga kami. Alam niyo naman po yung troll siguro, di po ba?
1: Okay.
7: At hindi po ako galit sa mga troll ha. Totoo po yan, from my heart. Hindi po ako galit sa mga troll. Dahil naghahanap buhay lamang po sila. Kasi nga po, kung tinanggal mo sa kanila yung pagiging troll, eh ano pa po ipapakain nila sa kanilang pamilya, di po ba? Pagbabayad ng kanilang rent at bills. So, trabaho lamang, walang personalan. So, I don't have anything against them, truly. Kasi naghanap buhay lang sila.
1: Sen, hindi kaya ang dahilan kung
7: kaya
1: bakit
7: naghanap buhay na baloktot, pero okay na rin kesa magnakaw.
1: Ayun, tama. May tama diba? Naman. May tama ka doon, Sen.
0: Diba,
1: pero yung meron kayang katotohanan yung sinasabi ng ilang mga kaibigan ko Marites na kaya ka tinatarget ng mga ganitong klaseng negative, pati na rin yung kapatid mo na si Sen Erwin, ay dahil paunti-unti ay kayo ay pumapantay na doon sa isang nagdeklara na siya ay tatakbo. Samantalang
0: for 2028 elections.
1: Oo, for 2028. Samantalang kayo, nagdeklara naman po eh, yung magkapatid, ayaw namin.
7: Yan nga po, Ma'am Doris, Sir Alvin eh. In fact, 2 years ago pa, meron po lumabas na survey na lamang ako, pumapantay ako, mababa ako ng konti lang kay BP Sara. Doon po nag-umbisa yung mga trolls against me. Nung hindi pa po lumabas yung mga survey na yan, wala po nagtutroll sa akin. Maging kay Erwin ngayon, recently, nung gumaganda yung survey ni Erwin. Kaya nga po, sinasabi ko palagi namin ni Erwin na sa mga survey companies, na huwag nyo na po kami idamay sa mga survey niya because we're not interested. So yung ibang tao na lang na sa tingin nyo na talagang may balak tumakbo, nandiyan naman si Sen Risa, nandiyan si Sen Bam, nandiyan si Ma'am Lenny o Mayor Lenny, ang dami po ma-interesado. Nandiyan po si Mayor Magalong, nandiyan po sino pa, Senator Trigales. There's so many of them who are willing. So sila ilagay sa survey, wag po kami. Nandiyan pa si ano Secretary John Vic Remulla, na pwede naman din maging pambato ng Malacanang.
0: Pero sino Sen, pa ba bakit ayaw po ninyo?
7: Naku sir, sakit sa ulo lamang po yan. I'm very happy and contented dito po sa Senado na marami po akong nagagawa. Marami po ako na ipapasang batas. Marami pong mga lumalapit sa akin, nagtitiwala sa akin na nabibigyan ko solusyon yung kanilang mga problema. Nais ko pala i-take this opportunity na sinabi ni Pulong na ako raw ay pang-away asawa lang daw mga ginagawa kong pagsusolve ng problema. Para sa impormasyon ni Pulong at mga taga-Davao, marami na po akong manasolve ng mga problema sa Davao na imbis na lumapit po sa kanila, pupunta po all the way from Davao, bumibiyahe po sa RTIA Action Center dito po sa Mandaluyong at nabibigyan po ng solusyon. At kung titingnan po ni Pulong at lahat ng mga nagsasabing pag-asawa lang ang susolve ko ng problema, may resibo po yan sa YouTube by the thousands and hundreds of thousands every day, iba-ibang klaseng problema. Particular po sa labor. Ang dami ko na po na problema sa labor. By the hundreds pupunta po dyan, nasusolve ko po after a day or two na ibibigay po sa kanila ang kanilang mga sweldo. Yung mga community problem na 10, 15 years na hindi na susolve yung kanilang kalsada, yung may mga problema dyan sa mga basura, nasusolve ko po.
1: Opo.
7: Meron pa kuminsan dyan yung mga barko na na-stock na sa isang lawa na nagkakaroon ng polusyon, kung sino-sino nilapitan ng mga tao doon sa komunidad, hindi po nasusolve na ating gobyerno. Nung ako po nilapitan, in less than a week, nasolve ko po. Lalo po tayo umaksyon. Kaya nga for the information of Pulong, ang dami ko pong nasolve, Pulong. Pumunta ka na lang doon sa action center ko, makita mo hundreds and hundreds every day nagtitiwala sa akin. Sa iyo, meron ba? And every day, tingnan mo po sa YouTube channel ko, makikita mo dyan, may resibo ako na nasusolve ko, hindi lamang po away-asawa, kundi problema po ng lahat from all walks of life. Maging po yung mga tinatawag na elitista, pumupunta po sa atin na hindi nila masolve. From up to bottom, lumalapit po sa atin yan at nabibigang po solusyon at hindi lamang po ako nagsasalita. Dahil gusto ko lang magsalita, yan po ay may resibo, yan po ay nasa YouTube channel ko po. Kaya nga inabot tayo ng ganito kataas na subscription na 30 million because nakitiwala sila sa atin. Okay. Po yun.
0: And then may mic.
1: Ay, pahabol na lang, Sen. So yes, ano ang pwedeng magpapalit ng isipan mo para tumakbo?
7: Wala po talaga. Happy na po ako sa pagiging senador. Maganda po yung nagagawa ng aking tanggapan sa Senado. Marami po tayo nagagawang trabaho. Bakit pa po ako pupunta sa much higher office na yan po sapit sa ulo lamang at tayo po ay agad tatanda. Sabi ko nga po at ng wife ko, halos lahat ng presidente pag retire nila, it's either sila po ay nagkatasakit o nakukulong at kung ano pang problema dumarating sa kanila, wag na lang. Ako po, mag-re-electionist na ako. After that term, mag-retire na po ako. Malakas-lakas pa po ako, mayawa ng Panginoon. Makakapag-travel-travel pa po tayo at makapaggawa ng mga trabaho sa farm. Yun lang po talaga aking munting balak, plano at ambisyon.
0: Okay. Sen, may yung mga empleyado daw ng Senate, may problema sa sahod, may nag-uwi daw ng records ng lahat ng empleyado kaya hindi makasahod. I know, mukhang kay Senator Sherwin ito, pero tanungin ka na rin namin yung pasahod ng mga empleyado sa Senado dahil sa impasse dyan sa chamber ninyo.
1: Oo.
7: Yan po, hindi masyado ako sure tungkol dyan. Pero what I'm sure about is si Acting SP Win naman po ang nabigyan ng otoridad ng executive at ng HR na para magpirma ng mga cheque, ng mga voucher at yung pirma naman po ni SP, Acting SP Sherwin ang i-honor ng Land Bank at lahat ng mga banko na under sa gobyerno ang i-honor lamang yung signature ni SP Win, Acting SP Win.
0: Sige po, hanggang dyan muna, Senator Rafi, yung pangako mo, ha? Baka one of these days makadaan po kayo sa studio, ha?
1: Titimplahan daw kayo ni Alvin ng kape. Masarap po magtimpla ito ng kape.
7: Sige po, minsan daan po ako dyan.
0: Mabuhay po kayo, mabuhay ka. Thank you. Si Senator Rafi Tulfo, membro po ng Senate Majority Block at chairman po ng Senate Committee on Public Services. Tama siya, partner. Huwag mo siyang ilagay sa mga medyo tension na kasi hindi niya mapipigilan yung bunganga niya eh. Talaga magsasalita at magsasalita yan, partner.
1: Correct. Oo. Yung kapatid niya, nagsalita na nga na kukwelyo.
0: Kumbaga atapang-ataw.
1: Atapang-ataw kahit noon pa.
0: Tapos magsusuri kasi siyempre bugso ng damdamin. Nagsorry si Senator Erwin, di ba?
1: Oo. Pero hindi mo rin naman mapipigilan kasi yung tawag na, sabi mo bugso ng damdamin. Yeah. At saka yung talagang out of frustration.
0: Yeah.
1: Diba? Kaya nasasabi nila yung mga ganon.
0: Hoy, sabi ni Sir Rachi Camille, dapat inintay daw natin na maging yellow yung manga. Naku, wala na. Sinintensya na po. Gusto na po nilang kainin. Nasa tiyan na po
1: Nasa tiyan na lang po yellow.
0: magandang umaga, Jing Subido. Jerry Diaz, magandang umaga. Vian Avellanosa, si Ann Bustamante, nabati na natin. Si Ma'am Corito, pinapabati si Dave Kua. Happy birthday. Naku, nandyan na yung aso. Alfred Estilan, magandang umaga sa'yo. Wala akong nabasa tuloy sa ex kahit isa partner.
1: Wala kang mabasa. Ako naman, paano ito? Mamaya na lang ko babatayin. Si Dr. Orlando Diomampo, presidente po siya ng Medical Center Paranaque or MCP. Ma'am Lorraine Lianto Brusola, ang Chief Nursing Officer. Ma'am Elaine Bunhan, Head ng Nursing. Justice Ladigohon, OIC Head Nurse. Doktor ako si Jessica Arian Pagdinglasan. At si Doktor, ang nephro ko, Doktora Paulette Marshall.
0: Di ba may usapan na tayo?
1: Na?
0: Bago batiin yan?
1: Na? Ayaw nga pala! Nakalimutan ko. kapag hindi ako nalagay sa isolation, walang batet.
0: Happy, happy birthday, June Villa! Ayan, sinali ko na si June Villa. Maraming maraming salamat. Ma'am Elsie Balion Florentine, Danny Santiago. Bati na lang, wala nang basa.
1: Wala na.
0: Amy Hernandez, Jeffrey Mangay. Si Josh Kyle Edip at si Alita Nilad at si Sarah Concepcion. Ay naku Camille, may yellow alert na naman.
1: Naku.
0: O anong gagawin natin? Pa-flash ko na.
8: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
0: Anli po ito. Yellow alert na naman sa Visayas partner. Pang-apat na linggo na. Itong puro yellow alert. Update po ito ng NGCP as of 8 a.m. Yellow alert po dyan sa Visayas mula alas